Balita antemano, Robert Mano, mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Magandang morning! Good morning po mga kapamilya! Lunes na naman! Happy Happy Monday po! Ikatlong araw ng Agosto 2026! Alam nyo na yan! Tuwing Lunes, balik pasok, balik trabaho, at balik impeachment trial po! Samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng umaga sa isang oras po ng kwentuhan at balitaktakan sa programang Tandem ng Bayan. Sa ngalan po ni Ma'am Doris Bigornia, ako po si Christian Osores. At live mula po sa Senado, ang ating katandem na si Robert Mano. Good morning, Kuyang Robert!
1: Good morning, Christian. At syempre, good morning sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM. Sa mga nakamonitor sa atin sa DZMM Teleradio, ito po ang Tandem ng Bayan. Makakasama ninyo kami ni Christian hanggang alas 9 po yan ng umaga, habang malapit-lapit nyo ng mga kasama din ha, ang ating partner, ang nag-iisang mutya ng masa. Pero for the meantime, alam mo Christian, napaka-sungit ng panahon.
0: Oo, simula
1: pa kahapon.
0: Hanggang dyan din ba?
1: Ngayon. Oo, doon sa biyahe, maulan talaga, maambon talaga. Buti ka, medyo humupa yung malalakas na pag-ulan. Pero overcast pa rin yung kaulapan. Ibig sabihin, wala kang makikita blue sky ngayon. Ambon, either ambon o malakas na ulan yung sasalubog sa'yo kapag bumiyahe ka dito sa Metro Manila.
0: Pero tuloy pa rin ang impeachment ngayong araw kahit masama ang panahon.
1: Aba, walang masamang panahon dito po natin sa impeachment. Lalo nag-ahabol sila ng oras, di ba? At mahaba pa, wala pa nga sa kalahati itong kanilang pagdinig. Kaya 10 o'clock ulit today ay isasalang ipagpapatuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At mamaya din natin malalaman, Christian, sa mga senator judges kung bukas ba, simula bukas, ay 10:30 na sila.
0: Ayaw
1: o mas
0: nga
1: nanaig yung kagustuhan ng iba na 10 o'clock na lang.
0: Ano bang magiging difference noon, partner, kung maurong lang ng 30 minuto yung pagbubukas ng trial schedule bukas at sa mga susunod na schedule?
1: Oo. Ang kinukonsider kasi dyan yung dating ng mga senator judge, kasi baka daw medyo malalayo yung iba, traffic, nahihirapang i-beat yung 10 o'clock.
0: Ayun. Ano naman, consideration lang naman pala doon sa mga ano, sa mga senator judges natin. Of course, siguro sa iba pang mga guests, mga witnesses, yung panig din ng prosecution tsaka ng defense na kailangan ng maagang schedule kasi nga may session lang hapon eh.
1: Correct. May session after ng 3 o'clock nila, 4 o'clock naman yung kanilang session. At pagkatapos dyan, yung Thursday and Fridays nila magiging committee hearings naman para lalo na doon sa budget.
0: Ngayong araw ay continuation nung pagsisimula nung Article 1 na sinimula na nga nung Miyerkules yung tungkol dito sa confidential funds.
1: Oo. Noong nakaraang linggo, dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines yung humarap. Yung isa yung from Shaw Boulevard, yung isa naman ay from the DepEd Land Bank branch. Ngayong araw naman, ang nakatakdang humarap ay isang dating state auditor, ibig sabihin mula sa Commission on Audit, at yung isa naman ay incumbent state auditor at mayroong magmumula sa House of Representatives. Ang binabanggit kasi ng prosecution dyan, syempre kung yung una na ipakita nila na nagkaroon ng malaking disbursement, ibig sabihin na in cash, yung mga malalaking bulto ng pera na yun, ang next question doon ay kung susundin mo yung paper trail, saan napunta, saan dinala? Eto, ang COA naman ang sasagot pagdating dyan.
0: Dito natin malaman kung saan nagtungo yung malaking amount na na-disburse na inamin nung Land Bank branch managers last week. Kung ito ba ay napunta.

0: Alerto sa brownout!
1: Alerto sa brownout!
2: Yan ang ating flash report, partner. Mga kapamilya, makinig po kayo, ha. Dahil isa sa ilalim po sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Alerto sa brownout!
1: Alerto sa brownout!
2: Partner Robert, anong oras na?
4: Aba, ang oras po natin, 8 minuto makalipas ang 8 ng umaga.
5: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
2: Oy, muli po, yung binanggit namin ni Robert na flash report dyan sa Visayas Grid. Nako, maghanda po yung mga kapamilya natin kung kailangang mag-charge ng maaga ng mga gadget, ng mga cellphone, ng mga power bank para po kung sakali magka-brownout mamayang hapon, gabi ay fully charged po ang ating mga gamit.
4: Oo, ibig sabihin po niyan, ha, pag yellow alert, nadipis yung reserbang kuryente. So kung tataas yung demand palalo at kung medyo magkakapalya pa yung ilang pa sa mga planta natin, paniguradong Fed yan, ang kasunod niyan, ibig sabihin, brownout na po. So limited lang yung inyong excess na power supply. Kaya magtipid at 5 p.m. yan, ano to, 8 p.m. po, dyan sa Visayas Grid natin.
2: Ang sabi ng NGCP partner, ang mga factors na nag-contribute dito sa yellow alert ay yung unavailability ng malaking coal plant dyan sa Visayas.
4: Ayan. Yung
2: TVI1, TVI2, at KSPC1, at CEDC1. At meron din daw pong emergency shutdown sa TPC coal kahapon.
4: Ako, yan pala yun.
2: At least meron po tayong paliwanag mula sa NGCP. Sana sa lalong madaling panahon ay maayos po, no, yung mga abire na yan para hindi po magkaroon ng problema sa ating mga kapamilya dyan sa Visayas. Bukod po sa tinatalakay namin ni partner Robert na impeachment ngayong araw, syempre partner, mahalaga rin na matalakay natin yung iba pang mga paksa na baka nakakalimutan natin pag-usapan dahil nakatutok tayo sa impeachment. Nabalitaan mo ba, partner, last week, di ba? Naku, panibago na namang insidente ng school violence dyan naman sa Las Piñas. Diyos ko po. Unfortunately, namatay po yung isang estudyante na sinaksak din po ng kanyang kapwa-estudyante, kaklase. Mamaya po makakausap natin ang Las Piñas Police para humingi po tayo ng update tungkol po doon sa kaso na yan at kung ano po yung itinatakbo ng investigasyon.
4: Kasi importante rin, Christian, na sa mga ganitong insidente ay natutukoy at posibleng makapagawa ng plano yung mga, syempre, yung mga officials, schools officials, kasama yung barangay officials at yung mga PNP na nakakasakop sa kanila para hindi na maulit yung mga ganitong insidente. Kasi lalo't imaginein mo, babata pa ng mga ito, ganda sana ng mga future na naghihintay para sa kanila.
2: Yung timing din, partner, kasi kung maalala mo, nung SONA nung Lunes, binanggit din niya ng presidente, di ba? Nagbigay siya ng highlight doon sa mga nangyaring karahasan at sinasabi nga niya na dapat maprotektahan ang mga kabataan. Kailangan mabigyan ng atensyon yung kanilang seguridad, yung kanilang access online, yung mga maaaring nag-i-influence sa kanila para mag-engage dito sa mga uri ng karahasan na ito.
4: Oo, minsan kasi ang sinasabi pa rin ay ang nasa utak kasi ng mga bata na yan ay hindi man daw sila makukulong, hindi sila makakasuhan, kaya ganyan talakas yung loob, which is hindi naman, mali naman yung ganong pagkakaintindi nila. Kaya naman, Christian.
2: Yes, tawagin na natin ang ating unang panauhin, partner Robert, kasama na natin ang acting chief of police ng Las Piñas City Police Station, si Police Colonel Fermin Armendares III. Colonel, magandang umaga po sa inyo, si Christian at si Robert po sa DZMM.
4: Good morning po, Colonel.
6: Hello, sir. Good morning.
2: Opo. Maraming salamat po, Colonel. Si Christian at si Robert po ito sa DZMM. Kami po yung napatawag para humingi lang po ng update doon nga po sa na-report sa ating insidente last week tungkol po dyan sa isang paaralan na meron pong isang estudyante na nanaksak ng kanyang kapwa-estudyante. Ano na pong update sa atin, Colonel?
6: Yes po, sir. Nakapagpahan po tayo ng kaso. And before the filing of the case before the prosecutor's office, napunta natin, nakita natin doon sa office ng PAW, yung CICL. Then, currently, under the custody of Bahay Pag-asa, yung CICL natin ngayon.
2: Opo. Tama po, no, Colonel, murder ang isinampan nating reklamo doon sa

0: batang suspect?
1: Yes po sir, yun po kasi yun ang nilabasan doon kasi meron kaming operating procedure na magkapag communicate kami, magkipag meeting kami sa fiscal as a matter of procedure at saka yun ang napag-usapan. Opo. However, yung case na yun will be subject sa further evaluation ng fiscal. Siguro within the week, this week, malalaman natin kung ano yung evaluation ng fiscal.
0: Opo. Pero po dun sa initial na investigation na ginawa natin, ano po yung mga nakita nating elemento? Kaya initially po ay murder yung i-final na case doon sa suspect.
1: Doon sa paggamit ng kutsilyo at saka yung intent eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi talagang doon sa puso eh. Yung mga ganyan. Yun ang recommendation ng ating investigador. Kasi sino ba naman yung estudyante na magdadala ng kutsilyo doon sa loob? At saka talagang na-establish yung investigator yung intent to kill. Kasi nga, doon sila kinama sa chest portion.
2: Colonel, bigyan ka lang po natin ulit ng konting kwento itong ating mga kapamilya. Ano, paano po nagsimula itong away ng dalawang estudyante na ito? Prior doon sa insidente na hindi daw kasi binigay yung sukli niya na 10 piso kaya nagalit siya, meron pa bang una silang pag-aaway at di pagkakasundo?
1: Wala tayong nalamang prior na argument or pag-aaway ng dalawang mag-aaral. However, yung sabi naman ng witness natin, isa biruan yung mga ganyan. Na ano yun, yung talagang yung biruan na yun is lalong umigting dahil doon sa hindi pag-return o pagbigay, ibinalik yung 10 peso na sukli sa binigay ng CICL doon sa biktima.
2: Opo. Colonel, yung CICL natin, itong tinatawag nating Children in Conflict with the Law, ano, yan po kung mga kapamilya kasi yung termino na ginagamit sa kanila ngayon, lalo kapag mga bata po yung involved sa mga ganitong insidente, nabanggit po ba niya saan ang galing yung patalim na ginamit niya at ilan mga araw na niya dinadala itong ganito? Pinapasok at bakit siya freely na ipapasok o naipasok sa school?
1: Yun din ang sabi niya, sabi ng investigador, is nabili online. In so far as tinanong kung ilang beses even prior sa insidente, dinala-dala na ba niya yung balisong na yun? Hindi siya nagsalita. During that time kasi is tuliro. Kaya hindi namin pinilit kasi mamaya makapagbayari tayo ng karapatan isang bata.
2: So ibig sabihin binili niya, plano niya talaga gamitin doon sa classmate niya, gano'n daw po yun?
1: Ay wala tayo, walang ganung lumabas na kwento. Hindi natin alam kasi nga tuloy yung bata kung bakit meron siyang ganung possession. Sabi naman niya nabili online, as to sino yung bumili, hindi nga tuloy nga yung bata eh. Kaya nga dapat sabi ko WCPD dapat you coordinate with the social worker, you can talk further inquiry para malaman natin yung additional facts.
0: Go partner.
2: Yung liability po ng eskwela dito, sir, kung ano po ang nakikita ninyong lapses sa kanila?
1: Sa paaralan, isa, kaya nga sabi ko, dapat mag-conduct ng additional administrative investigation yung security agency, although we are yet to determine if yun nga license yung security agency, kasama na rin yung school administration. Kaya nga kasi sabi ko, nagtanong ako, isa sobrang 4,000 yung students doon, and yet isang security guard lang, although mayroong nagbo-volunteer na mga parents, pero kukulangin pa rin yun considering sa dami ng estudyante. So I recommend for the conduct of administrative investigation by the school and the security agency to determine the possible lapses committed by the security guard.
0: Opo. Yung eskwelahan ba na ito, Colonel, ay isa lang ang entry at exit points? Wala naman silang mga iba pang pwedeng paglabasan at pasukan ng mga estudyante?
1: Yung ginawa yun, yung kasi may mga mga balita-balita. So ang ginawa is nagkaroon ng desisyon kasi meron tayong coordination with the school officials. Nangyari, isang entrance din isang exit din.
0: Opo, so maaari po talaga na baka lang po na nagkaroon ng negligence sa parte nung security doon sa entrance. Kung isa lang naman ang entry at exit points, bakit hindi nakita o hindi na-detect na meron palang patalim na dala yung estudyante papasok ng eskwelahan?
1: Ayun po ang ating patuloy na in-inquire. Sana magkakaroon ng administrative inquiry. Yun din ang ginagawa ng ating pulisan. Sabi ko sa substation commander to continue doing appropriate inquiry kung bakit hindi, despite na yun nga, may metal detector, despite na andun siya. Siguro marinig natin yung panig ng
0: suspect. Opo. Yung magulang po nitong batang suspect, nakausap po ba ninyo at may naikwento po ba sila kung kamusta po yung behavior ng kanilang anak bago po nangyari itong insidente?
1: Yung CICL?
0: Opo. Yung kanya po magulang.
1: Yung sabi ng WCPD, wala namang ibang revelation yung family sa panig ng CICL.
0: Mm-hmm.
1: So far, wala silang na-reveal kung ano yung siguro, ugali, yung mga ganyan-ganyan. Mm-hmm. Wala namang negative na nasabi yung side ng family ng CICL toon sa WCPD natin.
0: Okay.
1: Pero baka pagdating ng panahon, kasi I have required the WCPD investigators to coordinate with the social worker para makapagkaroon tayo ng additional information.
0: Okay po. And again, Colonel, nabanggit ninyo kanina na kahit initially filed yung kasong murder, kailangan pa rin i-determine ng piskalya. So, ibig sabihin, hindi pa final yung case against doon sa CICL?
1: Oh, kasi sa matter of tawag nito, siguro, ano nila, yung pag-appreciate nila sa kaso, babasahin pa nila lahat yung facts.
0: Okay.
3: Mm-hmm.
0: Go, partner.
2: Colonel, last na lang sa part ko. Doon sa school mismo, may mga insidente na ba prior na mga ganyan din nakarahasan sa eskwela o reported na mga pagbabanta, possible na ganyang insidente?
1: May nagdati na wala naman. Except yung July 4, basta middle of July na yung insidente nangyari outside. Yung sa malapit sa barangay hall.
2: Outside the school?
1: Sa labas ng school yun.
2: Pero estudyante pa rin po nila yung involved?
1: Yung biktima.
2: Sige. Partner, thank you, Kurt, sir. Opa.
0: Colonel, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at patuloy po kami maikipag-ugnayan sa Las Piñas Police kung may update po kayo dito sa kasong ito. Salamat, sir.
1: Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you po.
0: Si Police Colonel Fermin Armendares III, ang Acting Chief of Police ng Las Piñas City Police Station. At partner, bilang binanggit mo na nga kanina na makulimlim pa rin ang biyahe mo pupuntang Senado, alamin na natin ang lagay ng panahon pa ngayong araw po ng Lunes mula po sa PAGASA.
4: Alerto sa Bagyong Luis.
0: Partner, kasama natin si Ma'am Grace Castaneda, ang ating PAGASA weather forecaster. Ma'am Grace, good morning po.
2: Good morning, Ma'am Grace.
5: Yes po, good morning din sa ating lahat. So ngayon po, yung monitor natin is na si Bagyong Luis, na panatili pa rin po nito yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan. Huling namataan ang sentro nito dito sa layong 135 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuto na umaabot sa 70 kilometers per hour. Pahilaga po yung pagkilos nito ng mabagal. And bagamat po yung sentro nito ito ay nasa karagatan, expect po natin yung mga kaulapan na dala nito is nandito po mostly sa malaking bahagi ng Luzon. So ngayong araw magpapatuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan dala nito ni Bagyong Luis sa buong bahagi po ng Luzon except for the area of Palawan. At paminsan po hanggang sa mga malalakas na pag-ulan yung ating ina-expect, kaya doble ingat para sa ating mga kababayan. And bukod po dito, meron din tayo nakataas na wind signal number 1 sa central and eastern portions ng Cagayan, maging sa Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, maging sa northern portion din ng Aurora, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. So expect po natin sa mga areas na ito, posible po ito makaranas ng bugso ng malakas na hangin na dala ni Bagyong Luis. And also expect nga din po natin, posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw dito po sa area ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. And bukod din po dito, is posible din po tayo makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. So again, hanggang malalakas po yung mga pag-ulan na ating ina-expect, kaya double ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also yung mga pag-ulan po na dala ni Bagyong Luis, expected po natin na hanggang bukas po ito for most area pa rin ng Luzon. And bukod po dito kay Bagyong Luis, is nakikita po natin meron din tayong minimonitor na bagyo sa labas ng PAR. Ito naman po isang typhoon na may international name na Dolphin. Huling namataan yung sentro nito sa layong 2,775 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. So ngayon wala po itong epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Ngunit ito pong si Bagyong Dolphin and also si Luis yung nagtitigger po ng habagat for the area of Visayas, sa mas mababang area po natin. And sa mga susunod po na araw, itong si Bagyong Dolphin yung ina-expect natin na mag-enhance pa ng habagat. So after po nito ni Bagyong Luis, hanggang bukas yung mga pag-ulan, by Tuesday afternoon onwards or bukas afternoon onwards, habagat naman po yung mostly magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking area po ng ating bansa.
2: So ibig sabihin, Ma'am yes, Grace, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan whole week, wala na pala ikito pa dito.
5: Yes po, tama po. For most of Luzon, tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin na mararanasan for this week. And then yung Wednesday onwards po natin, yung western section din po ng Visayas, makakaranas din po ng mga pag-ulan.
2: Pero may expect pa po ba natin, ma'am, na magkaroon pa, madagdagan yung mga area na may signal?
5: Kapag po nagkaroon ng mas westward or mas naging pakanluran pa po yung pagkilos nito ni Bagyong Luis, posible po madagdagan pa po yung areas natin na may wind signals po.
0: Opo. Dito po sa Metro Manila ngayong araw, Ma'am Grace, may asahan ba tayong malakas pang pagbusta ulan o makulimlim lang po at paambon-ambon lang?
5: Dito po sa Metro Manila, possible pa rin po may mga ina-expect pa rin po tayo na hanggang sa malalakas na pag-ulan. Minsan may pagbugso po ng malakas na pag-ulan hanggang bukas po dala ni Bagyong Luis. And then yung Wednesday onwards nga po, habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan na ito.
0: Arthur, may tanong ka pa kay Ma'am Grace?
2: Okay na yan. Isa lang ibig sabihin yan. Magdala tayo ng kapote, magdala tayo ng payo, magdala tayo ng bota, huwag susuong sa baha. Mga maleptospirosis tayo. Ma'am Grace, maraming salamat.
0: Thank you, ma'am.
5: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Si Ma'am Grace Castaneda ang ating pag-asa weather forecaster.
4: Alerto sa Bagyong Luis.
0: Partner, anong oras na?
2: Aba, pwede po ko 8:26 ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Doble sa pagis, doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta AM-DZMM.
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta AM DZMM.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakbayan sa DZMM.
0: Ang oras natin ay 8:29 ng umaga.
16: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Nagbabalik po ang tandem ng bayan. Kasama niyo pa rin Christian Yosores at si Robert Mano po na live mula po doon sa Senado. Partner, dahil alas 8:30 na, ito na ang sinyales para tawagin natin ang ating mga magigiting na Radyo Patrol.
2: Unahin natin, partner, ito isang bus na patungo sa probinsya. Nako, sumabit sa vertical clearance sa Congressional Avenue sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, eksklusibo at hindi Radyo Patrol. Nico Bagsik, Nico.
17: Magandang umaga sa iyo, Robert. Abiso nga no, sa mga motorista na dadaan ng Congressional Avenue dito sa Quezon City dahil pansamantalang hindi mo na madadaanan ang bahagi, itong eastbound lane ng Congressional Avenue. Saan ba itong eastbound lane? Ito yung lugar, bahagi ng Congressional Avenue, kung manggagaling sila ng EDSA Roosevelt papuntang Mindanao Avenue, ayan yung eastbound lane. Diyan sa may bunga, pansamantalang hindi muna yan madadaanan sa mga motorista matapos nga sumabit itong isang provincial bus na biyaheng Nueva Ecija dito sa vertical clearance signage. Dahil di ba na-report ko noong mga nagdaang araw, naglagay kasi dyan ng vertical signage dahil dun sa ginagawang Kulyat Bridge 2. So sumabit dyan itong bus, kaya naman hindi muna madadaanan yung bahagi ng Kulyat Bridge at naapektuhan nga ng sunog. Yung vertical clearance kasi ay 2.40 meters ng pinapatupad ang speed limit na 20 kilometers per hour. Ang tabayaran pa yung ilang detalye sa balitang yan maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Samantala, kung ang mga motorista naman ay dadaan ng North Luzon Expressway ngayong umaga, na nanatiling mabagal din ang daloy ng trapiko sa southbound lane, bahagi yan ng Maykawayan exit, dahil sa nangyaring road crash kaninang madaling araw. Bagamat na clear na yung area ng road crash, nasa 20 hanggang 30 kilometers per hour pa rin ang running speed sa bahaging iyan ng Maykawayan exit sa southbound lane ng NLEX, dahil naman sa maraming volume ng mga sasakyan. Bukod pa dyan, ang maulan din na nararanasan na lagay ng panahon sa bahaging iyan ng North Luzon Expressway. So ayan ang ilang sitwasyon ng traffic sa NLEX at dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Nico?
17: Yes, Robert?
2: Balikan ko lang yung binabanggit mo na bus na to, no, para malinaw lang doon sa mga motorista. Unang-una, bakit pinadaan pa rin sa dyan kung gayong may signage na pala? At pangalawa, kailan posibleng madaanan ulit, magka-access ulit yung mga motorista dyan?
17: Yung sa bus, Robert, ang unang investigasyon ng mga otoridad, itong bus ay tumama dito sa vertical clearance ng bandang alas 5 kaninang madaling araw. Bagamat iniimbestigahan pa ng QCPD Traffic Sector 6 itong nangyaring insidente, ayon di umano sa driver nitong bus ay hindi niya napansin itong vertical clearance signage, kaya nagdire-diretso siya dito sa bahaging ito ng Congressional Avenue. Nung mga kaninang bandang 5 a.m., medyo madilim pa yung kalsada, pero questionable nga itong naging desisyon ng driver ng bus kung bakit siya dumaan pa at pinilit na makalusot.
2: Oo. Dito sa... Pero kailan daw na ilagay ang signage na yan? Kasi baka itong bus, sanay na dumaraan dyan, kaya din akala niya, freely, pwede pa rin siya.
17: Ako, Robert, itong vertical signage na ito, kung maalala mo, nag-report ako sa inyo last week, at nung binuksan mismo itong Colyat Bridge 2 sa mga motorista, sa mga light vehicles, nakalagay na itong vertical signage na ito, no? Kaya naman, kataka-taka nga na ngayon, siguro after a week matapos buksan itong Colyat Bridge 2 para sa mga light vehicles, ay dumaan naman itong bus na hindi naman light vehicle at lagpas dito sa vertical clearance na signage.
2: Naku, yan ang magiging problema dyan kasi hindi na naman yung madadaanan. Mimbis na na-clear na nga ng nakaraan ligo ngayon, tenga na naman sila. Kaya nga, di ba, Christian?
17: Yan, Robert at Christian. Papunta kami dito sa area at ngayon ay medyo tukod na rin ang daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Congressional Avenue.
0: Ano ang mga Nico, sa pagkakaalam mo, ano mga alternate routes sa pwedeng daanan muna ng mga motorista para maiwasan yung area na yan?
17: Oo, kung manggagaling sila, Christian, ng bahagi ng EDSA, dito yan sa may Roosevelt Avenue, mas mainam siguro kung papunta sila ng Mindanao Avenue, ay doon na sila dumaan sa North Avenue, dyan sa may tapat ng dalawang malalaking mall, at kakaliwa sila dito sa Mindanao Avenue. Kung galing naman sila dito ng Mindanao Avenue, hindi naman gaanong maapektuhan yung daloy na trapiko kasi westbound naman kung papunta sila ng Roosevelt Avenue. Pero just the same, kung ayaw nilang maantala yung kanilang biyahe, ay mas maiat since nagkaroon nga ng gantong klaseng aberya at dito sa bahaging ito ng Congressional Avenue, ay iwasan na nila mismo itong kabaan ng Congressional Avenue.
2: Okay. Nico. Maraming salamat, Nico Bagsik.
17: Maraming salamat.
0: Isa pang report, ilang labor group nagmagtitipon sa Pasig RTC ngayong umaga bilang protesta sa TRO ng Korte sa Taas Sahod. Naroon po ang ating Radyo Patrol na si Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
8: Robert at Christian, sa kabila ng panakanakapag-ambon ay kinumpirma ng sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro na magpapatuloy ang kanilang pagkilos ngayong umaga dito yan. sa tapat ng Pasiga Regional Trial Court o RTC. Ito ay para kundinahin ang pagsuspinde ng korte sa 85 pesos na taas sahod para sa minimum wage earners. Hiling ng grupong ibasura ng korte ang temporary restraining order laban sa wage hike. Pagsisipo ng mga miyembro ng grupo sa Plaza Rizal at saka magmamarcha patungo RTC. Pero sa ngayon, Christian at Robert, yung ilang mga grupo ay nandito na sa May Caruncho Avenue, sa May Kanto yan, papasok ng Pasiga Regional Trial Court. Hindi pa lamang sila makapasok dahil nandito na rin kasi yung puwersa ng pulisya, may dalang mga riot shield at tila hinaharangan sila para hindi makapasok dito sa kalsadang papasok o patungo sa mismong korte. Robert at Christian, bukod sa sentro, kasama kasi sa protestang iba't iba pang labor groups tulad ng Defend Jobs PH, nagkaya sa Labor Coalition, Pro Workers Party, sa Manggagawa Party List at susuportahan sila ng iba pang mga partido tulad ng Akbayan Party. Sa pag-ikot natin dito nga sa paligid ng Pasig RTC ay kapansin-pansing mas maigpit na kaysa karaniwan yung seguridad dito sa lugar. Samantala, kasama natin ngayon na Robert at Christian, si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, isa siya dun sa mga nagtungo rito sa korte para kundinahin ang pagharang doon sa 85 pesos na taas sahod sana para sa minimum wage earner. Kung magandang araw po, live po tayo sa DZMM Tandem ng Bayan kasama si Robert at Christian. Ano po ba yung posisyon natin hinggil doon sa pagbababa ng TRO ng Pasig RTC sa sanay 85 pesos na wage hike para sa mga minimum wage earner?
12: Narito tayo ngayon para suportahan ang mga manggagawa sa kanilang panawagan na ibasura itong TRO na ito at i-lift sa lalong madaling panahon. Kasi sa bawat araw na narito itong TRO, bawat araw ito naninanakawan ng 60 pesos this year at 25 pesos pa next year na additional ang ating mga manggagawa. Bariya-bariya na nga lang itong wage freeze na bulilyaso pa dahil dito sa TRO. Ang kinakatakot natin ngayon ay gagamitin ito ng iba't ibang mga grupo na ayaw dito sa wage increase para harangin yung iba pang pending wage increases sa iba pang bahagi ng bansa. So this is a very consequential case that has to be decided immediately.
8: Yan ang tinig ni Percy Sendanya, no? Kinatawan ng Akbayan Party List sa Kongreso. So ngayon, unti-unti na nagmamarcha. Maraming salamat po, Kongkoy CEO. Ngayon, unti-unti na nagmamarcha yung mga miyembro ng iba't ibang grupo. Bit-bit ang kanilang mga karatula at watawat papunta dito sa may parking area ng Regional Trial Court. Pinayagan sila, no? Kita natin kanina kasi nandun lang talaga sila sa kalsada at hindi makapasok. Pero ito, unti-unti nang umatras yung hanay ng pulisya at pinapayagan na silang pumasok dito sa may kanto ng Caruncho Avenue papasok sa mismong Regional Trial Court. Ngayon, ang mga pulis ay pumupuesto sa tapat na mismo ng korte, hindi na lamang dun sa may kalsada, bit-bit niya ang kanilang mga riot shield para hindi naman makapasok o tuluyang makapasok yung mga nagpo-protesta. Sa ngayon, andito naman kita natin si COP, no? Chief of Police ng Pasig PNP, si Police Colonel Hendrix Mangaldan. Siya mismo yung nagmamando sa mga pulis para nga masiguro seguridad ang nakonsuming na etong protesta ng iba't ibang labor group dito yan sa Pasig City.
0: Zeus, isang tanong lang. Anong nabanggit ba ng grupo kung hanggang anong oras nila planong magprotesta dyan sa RTC?
8: Ang nakita natin doon sa advice na ibinigay nila sa atin, Robert at Christian, posible hanggang 9:30 ito kasi doon naman gagawin yung pagdinig sa musyong ihahain ng iba't ibang labor group hinggil sa pagpapabasura doon nga sa temporary restraining order na ibinaba ng RTC tungkol doon sa 85 pesos na salary increase.
0: Alright, maraming salamat, Zeus.
8: Maraming salamat, Robert at Christian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Sus Legacy, DZMM.
0: Isa pang report, go partner!
2: Samantala, puntahan naman natin ang bahagi ng Barangay Baclaran. Aba, meron daw security threat doon, huh? Pero so far, ang good news naman, negative. Ano ba yung detalye nito mula kay Radyo Patrol Roen Cueto? Roen, detalye please.
18: King Robert at Christian, negatibo sa anumang uri ng sinasabing banta na kumakalat sa social media ang lugar ng Barangay Baclaran sa Paranaque kanina madaling araw. Sa paliwanag ng barangay, may post sa social media silang natanggap na nagbabanta magpapasabog ng bomba sa barangay hall at sa mga lugar na bagong silang, bagong ilog, bagong sikat at bagong libunan street. Agad itong inuulat ng barangay sa pulisya na humingi ng tulong sa bomb squad. Karoon ng ininspeksyon ng Explosive and Ordnance Division ang barangay hall at inikot ang mga lugar na binanggit sa post. Wala silang nakitang bomba o anong makahinahinalang bagay. Ayon sa barangay, ilang residente ang nagpanik at nagtungo sa barangay hall upang magtanong tungkol sa banta. Tiniyak naman ng mga opisyal na ligtas ang lugar. Samantala, sinusubukan pa ng Radio Patrol na hingin ng opisyal na pahayag ng pulisya tungkol sa insidente.
19: Yung ba, nagpanik. May pumunta dito na nagtanong kung anong, kung lalaman namin yung bomb threat na ano, sabi namin sa kanila, kita namin sa push. Kaya nag-guide kami ng pulis. Ang bili nila sa amin, ano namin ang load ng office ng Brabohol at sa labas, clear namin kung may mga linagay na bagong mga ano, tulad ng bag.
18: Yan, nabalitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Roeng Kuweto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roeng Kuweto. Roeng?
2: Nandiyan pa ba si Roeng?
0: Nagbabay na si Roeng.
2: Nagbabay na. Hindi ako naiangat agad ng tele. Sige, next tayo, partner.
0: Biyahe ng mga barko sa Northport Passenger Terminal tuloy sa kabila ng maulang panahon. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Trish Lindo. Good morning, Trish.
20: Good morning, Christian at Robert. Gaya ng biyahe ng mga bus mula sa mga terminal sa Maynila, normal pa yung biyahe ng mga barko sa Northport Passenger Terminal. Kahit pa alas 6 pa ng gabi mamaya, yung paglayag ng barkong MV Masigla dumating na kagabi sa Pantalan, ang ilang pasahero ang aalis rutang Sargao, Butuan o Samis. Kung kahapon may higit 200 pasahero ang hindi nakabiyahe sa PMO vehicle ng PBA, ngayon as of 6 a.m. mula sa datos na binigay sa atin ng Philippine Ports Authority, ay wala nang na-monitor na stranded sa lahat ng pantalang sakop ng kanilang pamunuan. Naka-full alert status naman ng Philippine Coast Guard para sa Bagyong Luis. 5 barko yung hindi muna makakalayag mula sa 3 pantalan, kabilang yung sa Humalig at Real Quezon, pati na yung sa Tabaco Port sa Bicol, kung saan 491 na pasahero na rin ang stranded. Nagsuspende na ng sea travel yung PCG sa mga lugar na nakataas yung signal, kaya inaabisuhan pati yung mga mangingisda na huwag munang maglayag. Samantala, nagsimula na yung lightning protest ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa. Nasubugod ito yan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Intramuros, kaugnay ng pagpapatigil ng implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners. Abangan yung karagdagang detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trista Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, anong oras na?
2: Aba, sa mga may pasok na, 8:44 na po ng umaga.
16: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Alerto sa Bagyong Luis.
0: Eh, sa oras po na 8:45, 15 minutes bago mag alas 9 ng umaga, eh kanina partner, kanina pa natin pinag-uusapan yung epekto nga ng bagyo, nakausap din natin yung pangasa. Mm-hmm. At mukhang tatawid nga ng hanggang sa kabuuan ng linggo, ano? Yung magiging maulan ng panahon kahit lumabas ang bagyo.
2: Eh sana na lang itapat ito. Tumapat lang sa mismong dam natin at kulang yung mga tubig gaya dyan sa angat ng para kahit papaano, di ba? Eh hindi magka-problema sa susunod na tanim o pagtatanim. Planting season yung ating mga magsasaka, dahil kung hindi, ay naku, limitado yung supply na yan at magiging problemado sila, lalo kung palay yung itatanim nila, matakaw sa tubig ang palay.
0: Oo, tsaka mas malaking problema yun para sa ating mga consumer na umaasa sa mga tubig na inilalabas mula dyan sa mga dam. At dahil dyan, partner, ay kasama na natin ang ating susunod na panauhin para alamin natin kung ano ba ang naging responde din ng gobyerno doon sa mga lugar na naapektuhan o maaapektuhan pa lamang po nitong Bagyong Luis. Kasama na natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, OCD, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning po. Si Christian at si Robert po sa DZMM.
2: Good morning po.
21: Magandang umaga, Christian. Magandang umaga, Robert, at sa ating mga tagapagsalita.
0: Opo, kamusta po ngayon so far, sir, ang monitoring ng OCD dito po sa Bagyong Luis? Ano-ano pong mga lugar ang apektado po sa ngayon?
21: Sa ngayon, Christian, kumbaga initial reports no, ng mga natatanggap natin, yung bagyo kasi ang talagang pinaghanda natin ay itong mga lugar sa eastern na section no ng Luzon at sa kanan din siyempre yung western section also no na may mga pag-ulan din no. Pagamat sa ngayon ano yung initial na reports na nakuha natin ay merong 6,316 families o yan ay katumbas ng almost 4,000 ng mga kababayan natin ang apektado. But then again, this is initial report, no? This is coming from Region 5. Although may mga na-i-report din sa atin ano, from Region 9 at Sacsabar, no? But we're checking kung ano itong mga galing doon sa Mindanao. No? There were also flooded areas, no? Although pito ang initial na na-i-report. And then yung mga cancellations of course ng seaports no dahil nga in anticipation at saka ganun din dun sa mga anticipation ng mga pag-ulan at saka mga hangin ano kaya may mga ganoon and then meron din mga stranded na passengers at saka of course yung suspension ng mga classes sa iba't ibang areas especially sa Luzon.
0: Opo, itong 6,000 families Sir Juni na nabanggit niyo, saan ang majority or concentration ng mga apektadong pamilyang ito?
21: I believe as most of these are coming from Region 5, no? But I'll have to check that disaggregated data later.
2: Mm-hmm. Sir, dito sa binabantay natin, ang binangsabi po kasi ng PAGASA sa atin, di ba, the entire week na uulan ito, ano po ang pag-abiso natin, lalo na sa mga area na over the weekend, talagang malakas na yung ulan. Ibig sabihin, saturated na yung lupa, at kung bubuhos pa yung malakas na ulan, panigurado po hindi na po nakakayanin ano, na sipsipin yung tubig na yan. At alam naman po natin yung kasunod nun, either flash flood or minsan landslide, mudslide.
21: Tama, Robert. In fact po, no, yung DENR, Mines and Geosciences Bureau, pinagpalawas ulit ng listahan nila ng mga susceptible to rain-induced landslide at flood. No? Umabot ito ng mahigit 2,340 na mga barangays. No? Ito ay yung doon sa Regions 1, Region 2, ganun din doon sa Cordillera Administrative Region, sa Region 3, no, Calabar Zone, saka sa Mimaropa. So ito yung mga lugar no na ipinaabot natin yung mga impormasyon na ito sa mga regional offices at saka sa mga lokal na pamahalaan para mas makapaghanda sila.
2: Opo, Sir Julie, nabanggit mo yung lokal na pamahalaan. Meron po ba tang capability yung mga LGU natin na ma-monitor, ma-identify, let's say for example, yung mga saturated na lupa sa sakupan nila para kahit papaano, kung kailangan na po magpa-preemptive evacuation ay may utos na at magawa na ng kanila po mga residente. May real-time po ba tayo na ganito na access?
21: Yung mga, dahil mga sa mga pag-ulan na nangyari, Robert, no? At saka meron din naman kasi tayong mga mapa na ginagamit, no?
2: Ayan, opo.
21: Ito yung mga hazard maps natin, no? At saka mga risk maps kung saan identified, no? Pre-identified itong mga lugar na prone sa ganito mga pagbaha no pagbuho ng lupa no and then ganun din siyempre yung mga saturation dahil kung ilang araw na at saka gaano nakadami yung ulan na so yun kaya actually itong pagsasama po ano DOST PAGASA based on the rainfall na bumagsak at saka babagsak at yung mapa naman po no ng DENR Mines and Geosciences Bureau ay pinagtutugma no kaya nakukuha po yung mga listahan nung mga barangay mismo na prone sa ganitong mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At opo, saka ito rin po ang ginagamit no nung mga lokal na pamahalaan, ganun din ng OCD, DENR, WD no para naman dun sa predictive analytics ng preposition ng mga pagkain man ito or non-food items at pang-asset.
0: Opo, doon sa Sir Juni, meron ba kayo na italang mga evacuees? May mga maaga po bang lumikas?
21: Yes, meron tayong nakuhang mga reports no na mga nag-preemptive evacuation. Although sa ngayon, Christian, no, hindi ko lang hawak yung datos na yon no. But once I have it no, sa mga susunod natin na reports, hopefully it's going to be included.
0: Opo, tapos yung napanggit din po ninyo kanina na flooded areas. Saan-saan ba yung karamihan nito, Sir Juni? At sa ngayon po ba ay hindi pa rin madaanan yung mga lugar na binahana yan or possible naman na po ba?
21: Sa ngayon, Christian, no, hindi pa natin kukuha yung reports kung may mga non-possible na mga roads dun sa mga areas na yon. Pero base sa mga naunang images na nakuha natin, no, itong mga flooded areas ay hindi pa naman ganun kataas no, at nadadaanan pa. So hopefully we'll get more reports within the day.
0: No, when it comes naman po dun sa mga stranded na pasahero, nabanggit din po ninyo, Sir Juni, na may mga biyahero po na na-stranded sa mga Pantalan. May numero po ba kayo kung gaano karaming stranded ang pasahero?
21: Christian, sa ngayon, ang initial na datos na meron tayo, merong 477 na mga pasahero at saka 47 na rolling cargos, no, ang stranded sa Calabar Zone at saka ganun din sa Region 5. Dahil na rin ito sa cancellation, no, ng mga trips, no, dahil nga sa expected na mga paglakas ng hangin, kaya yung mga biyahe po, no, ng mga sasakyan pandagat ay restricted, no, dahil kasama po yun sa mga abiso na ipinabot natin at saka ng mga lokal na pamahalaan din yung mga travel restrictions dun sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo.
0: Kapag ganyan po, Sir Juni, may binibigay din po bang tulong ang OCD para po sa mga stranded na biyahero?
21: Kasama po dun sa mga food and non-food items, no, na ibinibigay po, no. Ang OCD, no, we coordinate for that, pero yung pagkain po kasi talaga, no, we coordinate with the DSWD and sa lokal na pamahalaan para naman po dito sa mga strandies natin.
0: Go, partner.
2: Okay, ako, partner.
0: Okay, panghuli na lamang sa akin, Sir Juni, dahil nabanggit mo rin na meron ding mga class suspension. Kamusta, ano po ang coordination ng LGUs sa OCD po para po doon sa mga eskwelahan or mga facilities na maaari pong gamitin pa na evacuation kung may mga sakaling lilikas pa po ng mga kababayan natin?
21: Ang OCD, no, through our regional offices, ang direkta pong nagko-coordinate with our local government units base doon sa mga isinagawa nila mga pre-disaster risk assessment and scenario building, no, identified ng mga LGUs kung ano yung mga evacuation centers, no, na kakailangan gamitin, no, kasama din yung sa social welfare and then sa DSWD. So as far as the OCD is concerned, no, we kami ang nagko-coordinate kung sakaling eventually po, ano, ay may hihinging mga tulong ang mga lokal na pamahalaan natin. So far, no, in terms of anticipated na mga needs, no, ay wala pa namang naipapakot sa atin.
0: Alright. Sir Juni, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at patuloy kami magko-coordinate sa OCD po para sa mga karagdagang pang-update sa pagbabantay sa Bagyong Luis.
2: Thank you, sir. Salamat.
0: Yan po si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, OCD.
1: Alerto sa Bagyong Luis.
2: Partner.
0: Yes.
2: May mga nagtatanong eh. May mga papasok ng hapon eh. E baka daw meron ka dyan listahan ng mga walang pasok eh. Hopeful sila na kasama yung mga bagets nila doon sa hindi papasok. Meron ka ba dyan?
0: Nasa akin ang susi.
2: Ayan.
0: Ng inyong mga pasok at plano ngayong araw. Kaya makinig po kayo ha. Mahaba-haba po ito. Para po sa mga nag-aabang po kung may pasok ba o wala. Narito po kami ni Robert para banggitin sa inyo ha. Ang una po sa ating listahan, wala pong pasok sa Pampanga all levels sa bayan po ng Santa Ana. Habang sa Candaba naman po, wala rin pasok pero wala po sa preschool hanggang elementary. Sa Bulacan naman, preschool to college, no face-to-face classes sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Norzagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael at Santa Maria. Ano pa bang meron, partner?
2: San Nueva Ecija naman, no face-to-face classes then all levels po ah. Diyan sa Cabanatuan City, sa Cabiao, sa Agapan City, ganoon din sa General Tino, sa Rizal, San Antonio, San Isidro at Science City of Bunyos. Habang preschool to elementary naman po diyan sa bayan ng Santa Rosa. Preschool to senior high school sa San Leonardo at Talavera sa Nueva Ecija. Pagdating naman po, baka taga-Pangasinan kayo at nagtatanong din kayo, may pasok ba o wala? Ito po, no face-to-face classes, all levels po ah. Sa mga bayan po ito, susunod na mga bayan sa Pangasinan. Alcala, Palomino City, Anda, Kasingan, Bani, Payampang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Infanta, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, Mangatarem, Mapandan, Poso Rubio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, at syempre ganoon din sa San Quintin, Santa Barbara, Santo Tomas, Sison, Sual, Tayug, Umingan, Urbistondo, Urdaneta at Villases. Lahat po yan dyan sa Pangasinan.
0: Sa Pangasinan pa rin, no face-to-face classes sa preschool naman to senior high school sa bayan po ng Basista, pati na rin sa Manawag. Habang sa Quezon Province ay all levels po ang walang pasok sa Burdeos at Polillo, habang kindergarten to senior high school sa Panukulan.
2: Sa Tarlac naman, no face-to-face classes pa rin po all levels dyan sa Moncada, habang preschool to senior high school sa Capas. Pagdating po ng Zambales, eh baka mga Zambalenyos po kayo ha. All levels po ito, Castillejo, San Felipe, Cabangan, Masinloc, Santa Cruz ay ganoon din po. Wala rin pong pasok. At sa Isabela, all levels din po ang mga Danan at ganoon din sa San Agustin at sa Quirino, kinder to senior high school dyan po sa bayan ng Nagtipunan. May pahangol
0: partner. Meron pa partner dito naman, kapapasok lang sa Mariveles, Bataan ay all levels daw po na walang pasok ngayong Lunes. Ayan po,
2: yung
0: listahang binanggit namin ni Robert para po sa mga nag-aabang, may pasok ba kayo na wala? Yun po ang mga lugar na wala pong pasok. At manatili pong tumutok sa DZMM kasi patuloy po kami mag-a-announce kung may mga updates po sa pasok sa mga paaralan.
2: Ayan, so ibig sabihin kids, ha, hindi porket walang pasok, eh lalabas kayo at magtatampisaw kayo sa ulan, ha? Huwag ganyan, lalo na mamaya ma-expose kayo sa baha. Huwag doon kayo sa bahay. Asynchronous, pwede rin. Or basa-basa, sulat-sulat.
0: Correct.
2: Din.
0: At saka take note, ha, kasi yung mga binanggit po namin ni Robert kanina, yung iba doon, no face-to-face classes. Mm-hmm. Kaya kung maaaring may ibang mga eskwelahan na wala ngang face-to-face, eh baka magpa-online naman sila or modular class. Kaya siguro alamin na lang din natin sa mga LGUs at mga eskwelahan natin mismo kung ano ba ang ipatutupad kung walang face-to-face classes.
2: Tama. Hey John, partner, bati ilang natin ang magandang umaga. Ang nasa 25,000 na nanonood sa atin sa YouTube.
0: Wow.
2: Good morning po. At syempre sa mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol 630. Good morning po. At sa mga nakamonitor sa atin via cable sa DZMM Teleradio. Ang syempre batiin din natin yung Team Kusina ng Senate Beat Reporters. Magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning po dyan sa mga taga-Senado. Naku, panibagong linggo na naman po ng bakbakan dyan sa impeachment, pati na rin po sa session. Kaya wag po kayong bibitaw kapamilya. Tumutok na po kayo dito sa DZMM dahil pagkatapos po ng tandem ng bayan ay balita patan at kayo po itututok na doon sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Oh, siyempre, makakasama natin mamaya dito si Joam Garner at si Pamela Vasquez para siyempre ibigay natin yung kabuuan ng detalye na magiging trial, di ba? Ang impeachment trial ng Vice President. Pagpapatuloy po ito ugnay sa Article 1 at siyempre ito po yung hinggil sa confidential funds. Christian, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Robert, at maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama sa amin this Monday morning. Muli sa ngalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
2: Si Robert Bano hanggang bukas dito lang sa
0: Tandem ng Bayan. Bye! Ingat po kayo! Stay dry!
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksakto in punto alas 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, lumubog ang isang pump boat na sinasakyan ng ilang guro patungo sa isang outreach program sa Pasilmanta Island sa Zamboanga City nitong linggo ng umaga. Ayon sa ulat, nagsimulang pasukin ng tubig ang bangka bago ito hampasin ng malalakas na alon na dahilan ng paglubog nito. Agad nagsagawa ng rescue operation ang mga miyembro ng Philippine Air Force na kasama nila sa biyahe. Bagaman tinangay ng dagat ang ilan sa kanilang mga gamit, wala namang nasugatan o napahamak sa insidente. Matapos ang rescue, dinala rin agad ang mga guro sa barangay Pasilmanta para ituloy ang nakatakdang outreach program. Iba't ibang grupo ng mga manggagawa nagsasagawa ng lightning protest sa Dole kaugnay ng pagpapatigil na implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Trish Shalindo. Trish.

0: Babalikan natin ang ulat ni Trisha Lindo. Sa entertainment, excited na ibinahagi ng Broadway icon na si Miss Lea Salonga na nagbonding silang mag-ina sa arirang world tour concert ng super K-pop group BTS sa New Jersey sa Amerika. Kasamang nanood ni Lea ang anak na si Nick Chin at nagbahagi pa ng kanilang pics at videos mula sa soundcheck hanggang sa aktual na concert. Ayon sa Tony Awardee, sobra silang na-amaze sa husay ng Korean pop stars maging ang mga dancer na kasama sa pagtatanghal. Lubos din anya ikinutuwa ang pagsuporta ng mga Pinoy Army na dumalo sa nasabing palabas. Matatanda ang nabanggit ni Lea sa mga nakaraang panayam na malaking tulong sa kanya ang musika ng BTS noong pandemic dahil sa kanta nilang Dynamite.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Balikan natin ang ulat ni Trisha Lindo. Trish.
2: Rika, galit na sumugod ang ilang grupo ng mga manggagawa sa tanggapan ng Dole para protesta ang pansamantalang pagpapahinto ng dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ng kanilang mga kabaro. Masama yung loob ng mga manggagawa dahil barya na lamang at hindi na nakabubuhay ang dinagdag ay binawi at anilay naging bato pa. Ang ilang miyembro hinamong bumaba at humarap sa kanila si Acting Labor Secretary Francis Tolentino. Kailangan anilang kumilos at aksyonan ito ng kalihim. Lalo't mga ordinaryong Pilipino ang nagpapasahod anila sa kanya. Ramdam umano ng grupo na hindi para sa mga manggagawa ang kagawaran dahil wala namang nagiging pagbabago. Ngayon lamang nga, Rika, ay nagbato ng itlog ang ilan doon sa mga pumunta dito sa tanggapan. At bukod doon, wala naman pang naging tension. At ngayon lamang din ay bumaba na si Acting Labor Secretary Francis Tolentino at ongoing yung dialogue ngayon kasama yung kalihim. Naka-standby naman yung ilan sa mga gwardiya sa tapat ng tanggapan, bit-bit din ang kanilang panangga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta.

0: ganyan.
1: Oo nga. Bakit ba sila ganyan, partner?
2: Lagi na lang ganyan.
1: Oyo nga.
2: Napanood ko na yan.
1: Oyo nga.
2: Paasa lang kayo eh.
1: Oyo nga.
2: Tapos makakawala din pala.
1: Oyo nga. Mungupyonsa lang pala ng isang... Ay! Eros galunin. No chill.
2: Lalim ng ano ha? Ayaw. Lalim ng tinik ha?
1: Ayaw yung humingahinga muna tayo. Ang itingiti muna tayo. Ganon.
2: Di ba pwedeng magsabing good morning muna?
1: Oo. Good morning. Bawira. Bakit nakabukas pa rin itong electric pan ko na pinatay ko na nga ito? Ang lamig.
2: Oo nga. Ang traffic din.
1: Tama. Tama.
2: Ayan. Bakit ba? Bakit pa ganun? Pag umuulan, nawawala yung mga traffic enforcers natin.
1: Eh kasi nga ano, maulanan sila.
2: Pag nabasa sila, they will disappear.
1: Oo, pero kasi wala din naman talaga silang...
2: magagawa.
1: Ano, hindi, wala man lang silang kahit kabi or anong tawag doon, outpost, di ba, na doon sila tatayo, doon sila magpapahinga. Mahirap din yung trabaho nila. Alam mo, partner, minsan naawa nga rin ako pag matindi yung init ng araw.
2: Lalo na.
1: Tapos biglang uulan, di ba?
2: Pero, alam mo, sabi nga nila eh, that's the hazard of the trade.
1: Yes, it's part of the job.
2: And it has to be ano, MMDA.
1: Oo.
2: Dapat ang they should make sure

0: Tawundok, pero tama ka, partner, doon sa sinabi mo kanina. It's part of our job. Parang tayo lang din naman yan, di ba? Dito sa media. Well, ito yung mga tipo ng trabaho na wala kang choice kung kailan talaga tayo kinakailangan, yung doon talaga tayo papasok. Ulan, bagyo, ano ba?
1: The worse the situation.
0: Yes.
1: The more imperative na nandun tayo. Hindi naman po sa itinataas namin ang aming bangkong unang-una ay talaga magaan na from the very start. Pero kailangan po ng may commitment ang media. No? So in other words, signal number 3, hindi mo pwedeng sabihin na, boss, ikaw naman, no? Signal number 3 ngayon, papapasukin mo.
0: Walang ganun-ganun.
1: At by the way, Bulacan po kami. The capital of the flood control.
0: Tama, flood control capital. Sa mabilis na mga lugar na walang pasok ngayong umagang ito, mga kapamilya, Pampanga, all levels sa may Santa Ana po.
1: Aro, Diyos ko.
0: Preschool to elementary, wala na rin pong pasok sa Candaba. Ang Bataan, nagdeklara po, all levels sa Mariveles, wala pong pasok.
1: Speaking of Bulacan, eto, preschool to college, no F2F classes. Ano F2F?
0: Face-to-face.
1: Yun, baka mamaya kung ano nang mga iniisip niyo. Mm-hmm. Angat, Balagtas, Bokawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Mekawayan, Norsagaray, Obando, Pandi, Paombong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael, Santa Maria.
0: Buong Nueva Ecija po, nagdeklara na rin po, walang pasok sa may, pati na rin po sa Cabanatuan City, Cabiao, Gapan, General Tino, Rizal, Tino, Rizal, San Antonio, San Isidro, Science City of Muñoz, ang preschool to elementary po sa Santa Rosa, preschool to senior high school naman sa San Leonardo at Talavera. Mamaya na po yung iba dahil nagmamadali na raw po tayo ang mga nagbabaga mga balita.
1: Ito na ang inyong mga naglalagablab na mga headlines ngayong maulan na Lunes. Abay, atres na po ng Agosto 2026. Signal number 1, nakataas sa 8 lugar dahil sa Bagyong Luis. Bagyo inaasahang lalakas pa bago mag-landfall sa Northern Luzon. Mamayang hapon, inaalam po natin kung saan sa Northern Luzon eksakto ang tinatayang magiging landfall point nitong si Bagyong Luis.
0: Presyo ng LPG tumaas ng 33 pesos kada regular na tangke. Pero presyo ng mga produktong petrolyo may rollback bukas.
1: Meralco magpapatupad ng refund ngayong buwan. Panukalang layong alisin ang singil sa systems loss sa kuryente. Inihain naman sa kamera.
0: Questionableing paggasto sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatakdang talakayin sa impeachment trial mamaya.
1: Ang China po ay nagsagawa ng military drill sa Bajo de Masinloc. Eksperto naniniwalang pagpapakita ng puwersa ang aktibidad ng China.
0: 5, kabilang ang isang sanggol patay matapos matrap sa nasunog na apartment unit sa Caloocan City.
1: Sa labas ng bansa, US President Donald Trump sinuspindi ang pag-atake sa Iran kaya bumaba ang Brent crude price.
0: Paano pag tinuloy niyo ulit yan? Tataas ulit yung Brent crude price.
1: Ikaw naman, depende nga sa gising niyan eh.
0: Baya.
1: If he wakes up on the wrong side of bed.
0: Trump, ano ba kuya? Sa sports balita, Pinay tennis superstar Alex Ayala, kampiyon sa Mubadala DC Open sa Amerika.
1: Hindi ka, tapos na ba to? Nakatulog ako kanina.
0: Akala ko nga na-postpone.
1: Oo nga, na-delay ng rain eh.
0: Dahil sa ulan. Panalo pala tayo, partner.
1: Oh my God.
0: Oo, si Alex.
1: Alex Ayala, Pinoy Pride.
0: Tama, time check muna tayo ng nagmamadaling umaga.
1: Ang oras na masayang-masayang oras, alas 9:12.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Diretso na tayo sa mga nagbabaga mga balita na ating mga Radyo Patrol. Alegasyon ng bribery, pinakamabigat na ikinakaharap ni VP Sara sa kanyang impeachment ayon sa isang survey. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, detalye please.
3: Rika, Peter, lumabas sa pinakahuling survey ng Okta Research na ang alleged bribery o panunuhol ang pinakaseryosong paglabag na nagawa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment trial. Batay sa datos na nakalap ng Okta Research, 43% o 4 sa 10 Pilipino ang naniniwalang ito ang pinakamabigat na aligasyon

0: habang pumangalawa naman ang misuse o hindi tamang paggamit ng kanyang confidential funds na nakakuha ng 28%. Pinapakita rin nila ng survey na hindi lahat ng Pilipino ay tinitignan ang kaso laban kay Duterte na may magkakatulad na bigat kundi bumabatay sila sa kung ano ang pinaka-importanteng kaso na dapat sagutin ng kampo ng pangalawang pangulo sa kanyang paglilitis sa Senado. Nakakuha naman ng tig 10% ang unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente at grave threats laban sa Pangulo at sa kanyang asawa. Ang alleged bribery o panunuhol ay nasa ilalim ng Article 3 ng impeachment na nag-ugat sa mga lumabas na irregularidad sa paggamit ng pondo ng ilang opisyal ng Department of Education noong kalihim pa si Duterte. Samantala, Rica at Peter, update lamang dito sa booth na sumabit sa vertical clearance signage sa bahagi ng Colyat Bridge 2 sa Congressional Avenue, Quezon City. Hindi pa rin natatanggal ang booth dito sa bahagi ito ng Colyat Bridge. Nandito pa rin at makikita doon sa mga nakuha kong video ang laki ng pinsala doon sa signage. Hindi pa rin madaanan ng mga motorista ang eastbound lane ng Congressional Avenue. May ibang mga tricycle drivers, may mga ibang mga motorcycle riders na dumadaan doon sa lugar. Pero doon sa mga kotse at iba pang mga light vehicles, ito ay nananatiling sarado. Kaya humanap muna yung mga kapamilya natin na dadaan dyan sa bahagi ng Congressional Avenue ng mga alternatibo ruta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ayusin lamang po natin yung isang naging balita natin tungkol dito kay Alex Ayala, partner, no. Tama pala tayo, na suspended pa ang finals match ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open dahil nga po sa ulan.
2: Suspended ng ulan ito dahil mukhang na-delay na siya, na-suspend pa dahil sa ulan ulit.
1: Tama.
2: Okay, ang score po ay 6-4 ang first set in favor of Jessica Pegula.
1: Mm-hmm.
2: Okay, tapos 2-1 nung na-suspend
1: in favor
2: in favor of Alex
1: Ayala.
2: Yes,
1: of our baby girl.
2: So 2-1. 2-1 sa second set.
1: Uh-oh.
2: Pero yung unang set kay Jessica Pegula.
1: Ayan. So alam ko, ang nabasa ko kanina, sabi 7 o'clock NB. Ano yung NB na time zone?
2: NB? pero we apologize for that po.
1: Uh-oh.
2: At pina-recheck kagad namin and it looks like tama yung post ni Diane Castillejo na
1: suspended.
2: Game suspended.
1: Yes, okay. Opo. So,
2: still, we wish Alex Ayala
1: all the best.
2: The best, because this is a WTA 500 event at malaking bagay na maipanalo niya ito.
1: Ayan.
2: Samantala, balik tayo sa Radyo Patrol. Mga grupo ng manggagawa nagpo-protesta sa tapat ng Pasig Regional Trial Court. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go ahead please.
3: Peter at Rica, sumugod nga dito sa tapat ng Pasig Regional Trial Court ang mga membro ng iba't ibang grupo para ipanawagan ang pagbasura sa Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng courting ito sa 85 pesos na wage hike para sa mga minimum wage earner. Sa kanilang programa, kinundi na ng iba't ibang grupo ang TRO na nila'y ipinagkakait sa mga manggagawa ang taas sahod na matagal na nilang inaasama. Pinatikos din nila si Labor Secretary Francis Tolentino dahil tila hindi ito pumalag sa nasabing TRO. Reklamo pa nila, bariya na nga lamang ang taas sahod, hinaram pa ng korte. Paliwanag ni Kilusang Mayo 1 President Jerome Adonis, labag ang TRO sa labor code dahil walang jurisdiction ng korteng pigilan ang anumang taas sahod. Narito ang ating panayam sa kanya.
4: So, sinahamon natin ngayon yung Pasig Regional Trial Court na immediately mag-decide na ilip na yung TRO dahil unang-unang-una, wala ito sa kanilang jurisdiction. Otherwise, baka magkaroon pa sa dito ng grave abuse, no? Na pwede namin tignan sa bagay na yan. So, kaya nandito po yung mga manggagawang Pilipino na nagpo-protesta at pagarang ilip at ipatupad yung 85 pesos na dagdag sahod, particular sa NCR, lalo pa sa mga minimum wage earner lang naman ito.
3: Yan nga ang tinig ni Jerome Adonis, ang president ng Kilusang Mayo 1 o KMU na kabilang dito sa mga sumugod sa tapat ng korte. Kasabay ng kanilang protesta, Peter Atrica, ang paghahain ng mga grupo ng motion upang ipabasura itong ang TRO. Ngayon, kita natin, kasama nga natin si Karen Magtubo, isa sa mga miyembro na nagkaisa Labor Coalition, hawak na nila yung received copy itong motion na kanilang inihain sa korte para nga i-lift itong TRO kontra taas sahod. Ayon naman kay Kamanggagawa Partialist Representative Elijah San Fernando, dapat magkaroon ng inquiry in aid of legislation sa Kongreso hinggil sa umano'y illegal na TRO. Siya mismo niya ang maghahain ng motion sa Kongreso mamaya upang magsimula ang pagtinig. Sa ngayon, Peter Atrica, ongoing itong programa ng iba't ibang mga labor group dito nga sa tapat mismo yan ng Pasig City Regional Trial Court. Inaasahan nga ilang saglit na lamang ay matatapos din itong programa nila dahil sasabay ito doon sa pagtinig sa isa pang motion na hinihain naman para mapabasura pa rin itong TRO kontra 85 pesos taas sahod. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Pasig City Regional Trial Court. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF Radyo Patrol sa East 30. Ang oras, 9:19.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Dahil may oras tayo ngayong umagang ito bago tayo mag-impeachment mamayang alas 10 in the morning, tayo po ay makikipag-usap sa ating spokesperson ng ating late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez para po bigyan nga po ng panahon dahil kine-question nga po nila ang kredibilidad nitong 18 ex-Marines na dito po sa kasong isa ng ano partner?
6: Maleta Boys.
1: Hindi ayaw na nilang ano, 'di ba? Maleta Boys. Yung 18 Maleta Boys, wag na raw yung ex-Marine sa itawag. Dito nga po sa kasong isinampa laban sa kanya sa Ombudsman. Kasama po natin si Attorney Abdiel Dan Fajardo. Attorney, magandang umaga po muli. Si Peter Atrica po ito sa Balita Patan. How are you doing this rainy morning, sir?
7: Good morning, Rica and Peter. Good morning sa mga tagapakinig ninyo. Okay naman po at medyo nga maulan dito sa atin.
1: Oo nga po, maulan.
2: Attorney, good morning po si Peter. Ito. And the first question would be, bakit po kino-call out ng ating Congressman Ferdinand Martin Romualdez ang Ombudsman? Ito po ba confirmed na talagang gagamitin ng Ombudsman bilang witnesses yung tinatawag nga nila na Maleta Boys or kung ano man ng mga dati nilang ginagawa? Has this been officially communicated, sir?
7: Opo, we confirm that because alam naman po natin lahat na si Speaker Romualdez ay nasabina na po ng Ombudsman, ano? Mm-hmm. Nasagutin ang mga allegations sa kanya. At as announced by the Office of the Ombudsman itself, ito po ang parang tulay, no? Yung kanilang patunay na parang that will bridge the gap between allegation and evidence, no? Itong sabing salaysay ng walo sa mga sinasabi nating Maleta Boys na alam naman po natin na itong mother statement nila, yung kanilang pinagsasabi noong Febrero pa na ang dami daw nilang dinalahan ng mali-maletang cash, ay sinabi na po ng Department of Justice mismo na perjurious or kasinungalingan at libelous, no, o paninirang puri. Kaya kami po ay nagtataka kung bakit ito ay binigyan pa or pinaniniwalaan pa ng isang sangay din ng gobyerno, which is the Office of the Ombudsman.
2: Opo. Attorney, could it be possible also na the Ombudsman is exhausting all possible witnesses and therefore yung tinatawag na Maleta Boys are just part and parcel of the array of witnesses that they may have?
7: Wala po eh. Ito nga po ang nakikita namin dyan. Talagang walang ebidensya po, no, about Congressman Romualdez, no, except that he was Speaker of the House nung ipinasa po ang 2025 budget. So, kaya siguro dahil sa katagalan ng panahon, maraming nagsasabi na dapat kasuhan ang pinsan ng Pangulo. Kaya itong testimonya ng Maleta Boys ay ginagamit kahit na po lang talagang hindi ka panipaniwala. Minsan may dagdag, minsan may bawas at may allegation pa. According to the NBI, na ito ay may monetary consideration. Kaya hindi po kami, I mean, ang trabaho po ng prosecution ay maglahad ng pinakamabisang kaso, regardless kung sino man, may hirap or mayaman. Pero kung ganito po na parang ang we rely heavily on testimony na hindi katanggap-tanggap, nagsasayang po tayo ng oras ng korte, di ba? Nakita na natin yan sa kaso ni former Senator Bong Revilla. Ayun nga, meron pa talagang sinabing may undersecretary na nag-abot sa kanya ng tinatawag na kickback. But despite that, ang Sandigan Bayan nagsabi na at this stage of the proceedings ay hindi pa naabot ng prosecution yung tinatawag na strong evidence of guilt. No? Kaya nagsasayang tayo ng oras kung ganito lang na ang ating ebidensya na isasampa sa korte ay parang kwentong barbero.
1: Opo, attorney, meron po ba kayong ang kampo po ba ni Congressman Martin? Ay mayroon po bang balak na magsampa ng kaso or anything legal laban dito sa 18 Maleta Boys?
7: Yan po ay pinag-aaralan po namin, no? Siyempre, marami pa kasing mga legal battles na tayo hinaharap tayo. Posible po 'yan, no? But of course, we have availed of other remedies. Para lang ma-question po itong mga sinasabi nating developments dito, no, sa prosecution. Kasi mahirap din naman na hayaan ito. Wala namang maipapakitang ebidensya except yung budget, no, na pinirmahan naman ng the Executive Department, the Senate President, and the Speaker of the House. Which is a law, no? Which is any other piece of legislation na lumalabas na dumaan sa proseso. Ngayon, yung implementasyon ng budget, depende sa mga distrito, ay wala na pong kalalaman dyan, yung either the president, the speaker, or the senate president. Kaya napakalayo po eh, na mahirap na itawid lang natin sa hula-hula, guesswork, conjecture, kung paano itulay ang allegation and proof po.
1: Attorney, malamang po ay narinig nyo naman po ang naging pronouncement ng Pangulo ng SONA, ano, at nasa unang bahagi pa lamang po ito. Bagamat walang sinabi kung napangalan, ay mukhang ang pinapatukuyan po ay ang dating House Speaker po natin. Sa palagay po ninyo, may connection po ba itong nangyaring mga yung sinabi ng Pangulo dito sa parang somewhat ay medyo namamadaling proseso dito sa nagiging kaso laban sa dating House Speaker?
7: Ayun nga po eh, ang timing medyo, if we observe closely, medyo sunod-sunod po, no? Una, in-announce na kakasuhan ng fact-finding body sa Ombudsman, and then mga 3 days later, in-announce sa SONA, no? And then eventually, ito na nga, may mga testimony na ng Maleta Boys at may mga kwento pa na may attempts, no, to get former Secretary Bunuan as a state witness, pero parang hindi pa natutuloy dahil nga hindi naman may ikakwento ni Secretary Bunuan ang mga pangyayari hindi talaga nangyari, di ba? Mahirap din naman yon. Kaya siguro hindi kami masisisi, no, na parang merong kaugnayan itong moves within the prosecution na madaliin itong pag-indict, no, kay former Speaker Romualdez.
2: Attorney Fajardo, meron pong mga nag-file ng complaints against dito sa 18 bodyguards, ano po. Among them, si Representative Adyong and then si Representative Abante, among others, ano po. So, ano po ba yung status nila ngayon? They're just charged, but there's been no decision, ano? Wala pang decision sa mga korte o saan man na sila ay guilty or innocent, and therefore it will not affect kung ano man yung kanilang magiging testimonya.
7: Yun po. Of course, very early, no, ang stages ngayon sa korte, malamang sa hindi, ay doon pa lang ang korte sa issuance of the warrants of arrest, no, pursuant to the filings made by the Secretary of Justice. Pero ang Secretary of Justice ngayon po, meron ng bagong standards sa paghahabla. Yun yung reasonable certainty of conviction, no? Na ibig sabihin, pag pinasok lahat ng ebidensya, sila ay malamang sa hindi, sigurado na mako-convict ang akusado. So ibig sabihin, kung inabla mo sa korte through the Secretary of Justice itong mga ex-bodyguards, ay meron silang reasonable certainty na ito talaga ay mga guilty na personality with respect to perjury. Ang perjury po, ibig sabihin, nagsisinungaling. Yung ano mong sinulat mo doon at sinumpaan mo ay pawang kasinungalingan, mga pawang hindi totoong allegation. That's why you are being charged with perjury. Kaya kami nagtataka kung bakit the same set of people na ngayon ay hinahabla sa korte mismo through the Secretary of Justice ng perjury or pagsisinungaling ay gagamitin bilang testigo dito kay former Congressman Romualdez. Nakakapagtataka po kasi nga originally mahigit 20 ang pinangalanan nila, no? Kasama na nga dyan yung mga binanggit ninyong mga politicians na kasama natin sa Congress. But nung hinimay na ng ombudsman, quote-unquote, ay lumalabas si Congressman Romualdez na lang ang natitira kasi na-dismiss na nga daw doon yung mother affidavit, no? Yung original affidavit na kanilang iwinagayway noon sa Club Filipino in February.
2: Okay. One last point, sir. Yung po bang reply ni Representative Martin Romualdez is will be submitted very soon?
7: Well, yes, we will comply po with the timelines, no? Ganun naman po talaga ang trabaho ng abogado. Si Speaker Romualdez is also a lawyer and he knows the timelines.
2: Mm-hmm.
7: Ito po lahat ay pinaghahandaan natin at syempre lalabas ang kanyang sagot.
2: Okay. And with that, we say maraming salamat po, Attorney Fajardo, for clearing a lot of points, no, that we spoke about this morning. And we wish you well. Hanggang sa susunod po nating panayam, sir.
7: Maraming salamat, Peter and Rica, at salamat sa pagkakataon.
2: Alright, si Attorney Abdiel Dan Fajardo, ang spokesperson po ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez.
1: 9:30 na nagmamadaling umaga, hinga po muna tayo. Magbabalik ang programang
2: Balita Patan.
6: Balita Patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
12: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
13: Hello, attorney!
14: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
15: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
13: Hello,
6: Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo at malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
1: Tapos na po ang unang sampung araw ng paglilitis. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapamilya na nakatutok sa iba't ibang bansa. Sa daigdig, ako po si Peter Musngi. Patuloy tayong nakaantabay at nakabantay sa pinakamahalagang constitutional proceeding sa kasaysayan ng ating bansa, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang Miyerkules po, sa 10th araw ng paglilitis kay VP Sara, tumistigo sina dating Land Bank Branch Manager na sina Violeta Constantino at Nenita Campuzano sa pagtalakay ng unang article of impeachment kaugnay ng sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds.
2: Ngayong araw po, inaasahang ipepresenta ng prosekusyon ang mga auditors mula sa Commission on Audit. Sama-sama nating subaybayan ang pagdinig mula sa desisyon ng impeachment court sa mga mosyon hanggang sa salpukan ng testimonya ng prosekusyon at defense, pati na rin sa mahalagang isyung kailangang maunawaan ng publiko. Ako po si Rica Lazo.
1: Kagaya ng dati, kasama po natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado. Nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabagong impormasyon at mga live report sa bawat panig ng pagdinig.
2: Sa loob ng Senado, makakasama natin Robert Mano, Pamela Vasquez at Jom Garner. Si Rowan Cueto naman nagbabantay sa labas ng Senado. Ito po ang
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
1: At 24 na minuto na nga lang at itutuloy na, alas 10 ng umaga ang 11th araw ng impeachment trial ni VP Sara. Inaasahang ihaharap ng House Prosecution Team si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil hinggil sa unang article of impeachment o ang maanomalya umanong paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon, nasesentro ang talakayan ngayong linggo sa pagsusuri kung paano ginasta ang pondo. Noong Miyerkules, Hulyo 29, iniharap ng House Prosecution Team ang unang dalawang testigo na sina dating Land Bank Shaw Boulevard Department Manager Violeta Constantino at dating Land Bank Department of Education Department Manager Nenita Campuzano.
2: Sa 15th ng impeachment trial, hinamon si Vice President Sara Duterte na sagutin sa impeachment court ang naging findings ng Commission on Audit sa kanyang opisina bilang head of agency. Sinabi ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre na mainam na magpakita ng ebidensya ang depensa kung paano nila nasabing mali ang audit observation ng COA. Samantala, bukas ang House Prosecution Team na magbawas ng testigo sa unang article of impeachment o ang maanomalya umanong paggastos ng confidential funds. Nakatakdang magpresenta ang prosekusyon ng 13 testigo sa Article 1 pero maaaring mabawasan para mapabilis ang paglilitis nang hindi maapektuhan ang paglalatag ng ebidensya.
1: Samantala, handa naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na magsagawa ng cross-examination sa mga testigo ng prosekusyon mula sa Commission on Audit. Pero hindi na nagkomento si Defense Counsel Michael Poa kung naniniwala silang politically motivated ang desisyon ni Pangulong Marcos na ilabas ang tax records ng Vice Presidente at mister niyang si Attorney Manases Carpio. Una nang iginiit ang House Prosecution Team na makakatulong ang mga dokumento sa pagtalakay ng 2nd article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
3: nagkaroon na ng approval. Now, whether that approval already complies with the exceptions under the tax code, isang bagay na titingnan natin yan. Hindi naman kami talaga takot sa mga dokumento. Ang talagang pinanggagalingan lang natin ay may mga panuntunan tayo ayon sa batas, and that's what we were really standing on.
1: Basura at walang kwenta. Ganyan inilarawan ni House Prosecutor Terry Rido ng isinampang reklamo ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio kaugnay ng sinasabing paglabag sa ilang batas ng talakay ng financial transactions sa pagdinig ng House Justice Committee sa mga impeachment complaint. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Rido na lumalabas na dahilan sa pagsasampa ng reklamo ni Carpio ang hindi pagkontra ng mga mambabatas sa paghingi ng subpoena sa mga naturang dokumento. Umaasa din si Rido na maibabasura ang reklamo ni Carpio na kailangan paan niyang paglaanan ng oras sa halip na maghanda sa iba pang aspeto ng impeachment trial.
4: Ito ay walang kwenta, basura, panggulo po na complaint, no? Kasi saan ba kayo nakakita na kinakasuhan po ang isang kinatawan dahil hindi siya nakapag-object doon sa ilang mga usapin sa komite? If that is the necessary risks that we are taking for doing our jobs, walang problema. Kasi nga, sa pinakamagang panahon, mababasura po yan.
2: Iginiit ng ilang eksperto na hindi pwedeng igiit ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio ang pagiging pribadong individual para hindi maisa publiko ang kanyang financial records sa impeachment proceedings. Sa panayams ng DZMM, sinabi ni dating BIR Commissioner Attorney Kim Henares na nakasaad sa National Internal Revenue Code na kailangang ilatag ng pampublikong opisyal ang listahan ng top taxpayers kung saan kasama rito ang mga pribadong individual. Ibig sabihin, hindi lang para sa public official ang otorisasyon ng Pangulo sa paglalabas ng tax records. Una na iginiit ni Carpio na dapat sumailalim sa judicial review ang pagsusumite ng tax records nilang mag-asawa sa Senate Impeachment Court at nanindigang walang indikasyong may nakitang tax deficiency ang BIR laban sa kanya o sa kanyang asawa.
5: Wala naman ho siyang sinasabi na itong authority na ito is para lang sa public official. So kahit sino pwede niyang i-authorize na i-release. If you look at the sal-in, it's a joint return of spouses, no? So hindi mo makikita yung tunay na picture kung wala, hindi mo titignan yung asawa niya, yung mga people around the person.
2: Alleged bribery o panunuhol ang sinasabing pinakamabigat na alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa kinahaharap na impeachment trial. Sa survey ng Okta Research Group, 43% o 4 sa 10 Pilipino ang naniniwalang panunuhol ang pinakamabigat na alegasyon laban kay VP Sara, habang 28% ang sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds at tig 10% naman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Ikatlong article of impeachment na umano'y panunuhol ng Vice Presidente na nagugat sa sinasabing irregularidad sa paggamit ng pondo ng ilang opisyal ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Inaasahang tatalakayin ng Article 3 matapos ang Article 1 o ang may kaugnayan sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds.
1: At sa puntong ito, kumuha tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula sa Senado. Kasama sina Robert Mano, Pamela Vasquez, Jom Garner at Roen Cueto. Sitner o Situational Report mula sa ating mga Radyo Patrol. Unahin natin sa pila si Radyo Patrol Robert Mano, live mula sa loob ng Senado. Robert, good morning.
6: Good morning, Peter at Rica. Day 11, at bago pa man tuluyang iharap ng prosekusyon yung una nilang witness para ngayong araw, inaasahan na may i-resolve muna impeachment court ng mga administrative matters. Kung matatandaan kasi natin, Peter at Rica, nagbigay ng deadline ng impeachment court na July 30 doon sa mga ipinasabina na banks at tax records ng Vice President, ang kanyang asawa, at ng 15 ng mga corporate institutions. Ano? At ngayong araw, inaasahan natin na i-report out yan ng clerk of court sa impeachment court kung naka tugon ang lahat ng isinabi na na mga dokumento at mga government institutions at even mga bank institutions doon sa ibinigay na deadline ng impeachment court. At pagkatapos dyan, matatandaan natin na may paunang sulat na yung ilang mga banko kung saan humingi sila ng extension ng 10 days para makumpleto yung kanilang submission. Malalaman din natin yan mamaya sa impeachment court kung mapagbibigyan yung hearing na yan o kung gugustuhin ng impeachment court na iksian yung 10 days o pwede din naman, kung depende sa mapag-usapan ng mga senator judges, ay pwede naman din na mas palawigin pa ng konti considering na yung volume ng mga documents na hinihingi mula sa iba-ibang different institutions at maging ng mga banko. At syempre, ay tutukuyin din, number one, kung alin dyan yung pwede nang magamit ng prosecution at maging ng defense kapag hindi basta-basta pwedeng buksan yan sa magkabilang panig, kailangan mo nang matukoy ng presiding officer at ng impeachment court kung may content itong mga ito na hindi dapat ilabas sa publiko ay hindi yan po pwedeng magamit at hindi yan po pwedeng bigyan ng kopya yung magkabilang panig. Kaya doon sa subpoena, kapag nakita natin doon na in camera, ibig sabihin ay subject to review muna yan ng court. At kung wala nakikitang questionable, walang nakikitang pwedeng posibleng dahilan ng panibagong kaso, ay tsaka lamang nila yan ibibigay doon sa magkabilang panig. Pero for now, inaasahan din natin yung inventory, yung listahan ng inventory ng lahat ng records na ito sa iba-ibang institusyon at maging doon sa AMLAC at maging sa BIR. So after that, ay tsaka natin inaasahan naman na sasalang na yung unang witness ng prosecution. Ang sabi ng Senate President, sabi ni Senator Win Gatchalian, Senate President Win Gatchalian, nakasalalay pa rin sa prosecution yung magiging bilis nitong pagdinig sapagkat kagaya doon sa Article 4 nila ay may mga witnesses na iniatras at posible din anya na nasa prosecution na rito kung may mga testigo din sila mula dito naman sa Article 1 na iatras na kapag nga nangyari yun ay malaki yung maitutulong para mas mapabilis yung pagdinig. Sabi nga ni Senate President Win Gatchalian, nasa prosecution na yun, kung nakita nila na matibay na yung presentation, nakita nila na intact na, eh po pwede na nilang hindi i-present yung ilang pang mga testigo. Peter at Rica.
1: Okay, Robert, confirm lang natin ano ha. Ang inaasahang tetestigo ngayong araw na ito ay sina May Del Campo, supervising auditor ng Commission on Audit Confidential Funds Unit at saka yung dating ko employee na or auditor na si Roderick Wamil, tama ba?
6: Tama yan. Yan yung nabanggit bago magtapos yung day 10 ng impeachment trial last week at sila pa rin yung inaasahan natin na ihaharap ngayon. At isa pa pala sa posibleng i-resolve Peter at Rica, kung 10 o'clock ba o 10:30 yung simula ng kanilang impeachment trial.
1: Ayun.
2: Bibitinin pa tayo ng 30 minutes eh. Sir, isang yung na-mention mo kanina, no, yung administrative matters na kailangan nilang resolbahin, maaari ba nila itong gawin before mag-start, before nilang tawagin ang ating unang witness for today? Oo. O sa dulo din ba yan katulad nung nakikita natin the past few days na?
6: Oo, pwede. Tama ka, Rica. Pwede yan na sa simula pa lang. Pwedeng i-report out na ng presiding officer at ng clerk of court dito sa impeachment court kung may mga institutions o yung pagsunod ng mga institutions doon sa subpoena at maging yung request na extension na 10 days. At usually ay pag-uusapan din nila yan lalo kung critical yung mga issue na yan, pag-uusapan nila yan lalo kung may break sila mamaya dyan no, na 12 o'clock. Depende na rin sa kanila. Pwede din naman na bago matapos yung kanilang trial mamayang alas 3 ng hapon doon din matakin itong mga ito. Pero ang panigurado ay kailangan itong ma-report out sa impeachment trial para alam mismo ng korte kung ano na yung mga dokumento na sinunod na ipinasa sa impeachment court alisurin gabi sa subpoena na ipinalabas sa impeachment court.
2: Oo, kasi yan ang inaabangan ng mga tao. Mm-hmm. Ano ang kanilang makikita dun sa mga dokumento na yan. O, sige, maraming salamat. Babalikan ka namin ulit, Sir Robert. Extra, please.
6: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Manos, DZMN.
2: Alamin naman natin ang paghahanda ng prosekusyon. Nasa loob din ng Senado si Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam, go ahead.
7: Yes, good morning, Rica at Peter. Inaasahan kang harap sa witness stand ngayong day 11 si dating COA State Auditor Roderick Wamil ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung ITFAO. Kaugnay pa rin ito no, nung Article 1 o yung alleged misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Si Wamil, no, yung tutukoy kung paano nga ino-audit yung confidential funds at kung nag-comply ba o sumunod sa mga patakaran yung OVP and yung Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vito Duterte sa usapin ng confidential funds. Mamaya, no, Peter at Rica, abangan din natin dahil kung matatandaan nyo last week, naging mabilis yung examination given na rin na hindi nag-direct examination yung defense. Kaya naipasok yung dalawang witness, yung dalawang representative from the Land Bank of the Philippines. So dito kung medyo mabilis-bilis din yung magiging direct examination at kung hindi na rin mag-direct ay possible nga no, na itong dalawang state COA auditors yung sumala ngayong araw. At kung mabilis din, yun nga, possible na maaga ding matapos itong pag-dinig, Peter at Rica.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Extra please.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patola, Pamela Vasquez, DZMN.
1: At sa panig naman ng depensa, nagbabantay si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
8: Good morning, Peter at Rica. Kung noong nakaraang linggo ay hindi na nag-examination itong defensa sa pagharap ng mga testigo mula sa prosecution na sina retired Land Bank officials Violeta Constantino at Ninita Campuzano, ngayong araw ay inaasahan na kabaliktaran ang mangyayari. Dahil sa ambush interview kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sinabi nitong magtatanong sila ngayon sa mga ihaharap ng testigo na depensa o ihaharap ng testigo sa pagtalakay sa Article 1 o ang umano'y hindi wastong paggamit ni VP Sara Duterte ng 612.5 million pesos na confidential funds. Yan yung 500 million pesos mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos naman mula sa Department of Education. Una nang sinabi ni Poa na inaasahan niya na magiging masalimuot ang pagtalakay sa confidential funds ng BISE. Aharap nga bilang testigo gaya ng nabanggit sina Roderick Wamil at Celine May Del Campo, mga dating state auditor mula sa Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Office na magpapaliwanag kung paano inaudit ang confidential funds at paano nila ni-review ang liquidation o ang paggamit nito. Peter Trica.
2: Sige, update. John, mamaya, alamin nyo pa yan dahil tatawagan namin kayo throughout the day. Maraming salamat. Extra, please.
8: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
2: Matapos nating alamin ang latest sa loob ng Senado, doon naman tayo sa labas. Hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, go ahead.
9: Good morning, Rica at Peter. I'm NCRPO spokesperson, Major Police Major Hazel Asilo. Nasa 115 na mga pulis ang nakadeploy dito sa harapan ng Senado para nga mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng Senate. Sa ngayon, kalmado at tahimik ang sitwasyon ngayon at patuloy pa rin pinatutupad ang mga security check sa mga papasok sa loob ng Senate compound. Sa ngayon, wala pa naman tayong namomonitor ng mga grupo na namubuo dito sa labas na magsasagawa ng kilos protesta para nga sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nakakaranas dito ngayon ng panakanakang pag-ulan at sa kabila nito, banayad ang takbo ng daloy ng trafiko dito sa northbound at southbound lane ng Jokno Boulevard. Yan muna ang pinakahuling ulat dito sa labas ng Senado, Peter at Rica.
2: Alright, sige, alamin pa natin ang latest as the day progresses. Maraming salamat, Rowan Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
10: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Ilang minuto na lang, 7 minuto bago mag-ikasampu ng umaga at eksaktong alas 10 ng umaga. Usually, hindi na lelate yan. On the dot, magsisimula ang impeachment trial. At ngayon nga po ay Lunes hanggang Miyerkules na. Samantala, makakausap po natin ang ating kaserbisyo expert ngayong araw na si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor ng Department of Political Science, Ateneo de Manila University. Good morning, Attorney!
11: Hi, good morning po, Sir Peter and Ma'am Rica. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
2: Good morning, Professor. Thank you for joining us po.
1: Prof, what are we expecting? Ano po ang dapat nating asahan ngayong araw na ito, ang day 11 ng VP Sara impeachment trial? Is it something earth-shaking or just one of those days na isineset up pa lang ng prosecution yung kanilang punchline eka nga?
11: Sa tingin ko, Sir Peter, no, may iba ito dun sa nakaraan na nasaksihan natin na trial. Di ba, nung nakaraang trial, maikli yung ano nila eh.
1: Opo.
11: Yung palitan. Ang average yata is 1 hour and, you know, 12 minutes or 13 minutes lang.
1: Mm-hmm.
11: Ngayong araw, nako, inaasahan ko dahil nga ano, mag-a-appear ang mga taga-COA, mukhang magiging mainit ang palitan. So, mukhang magiging mahaba po ito at sana ang request ko sa dalawang panig, ano, mapanatili nila yung ano, yung bang nakakaintinding palitan.
1: Oo.
11: So wag sana sila maging technical, wag sana sila maging procedural masyado, formulaic kasi yeah, doon nagsasuffer ang conversation. So again, yun yung aking request for today's trial.
1: Okay, Prof, yun pong dalawang witnesses scheduled for today. Eh, para pong kung pamilyar tayo doon sa mga nangyari sa Kamara, ano po, doon sa kanilang investigasyon sa lower house, this is not something new. In other words, nagkaroon na ng testimonya before and lalabas na parang confirmation of testimony na lang ito. But how important or how crucial ito yung mga testimonya na maririnig natin mula doon sa COA editors po? Auditors pala.
11: So kung babalikan natin yung mga nangyari no, mga nakaraang taon, lalong-lalo na Sir Peter and Ma'am Rica, yung unang taon ng pag-upo ng VP Sara Duterte at yung sumunod na taon, 2023, dito kasi pumutok yung mga balita na meron mga malalaking perang involved, yun nga, yung confidential funds, tapos di ba yung satellite offices.
1: Yeah.
11: Dito daw ginastos ito. So nagkaroon kasi ng mga pag-uusap na rin sa House of Representatives, may mga iba't ibang mga stakeholders din na nagpo-float ng idea na merong questionable nangyayari nga dito sa mga funds na ito. So itong COA document, yung kanilang notice of disallowance na kare-release lamang noong nakaraan, ito yung nagpapatunay na yung mga ginastos ng mga taon na yon, yung mga questionable mga transaction ay mukhang talagang questionable. Okay? So hindi ito na-justify na maayos at in order nga na ibalik eh. So kino-confirm lamang nito yung mga pinag-uusapan na natin noong 2023, 2024, at ito nga yung naging laman ng 2025 na impeachment attempt at yung 2026, itong ngayon na pinag-usapan natin na trial.
2: Professor, dito na rin po no, sa magiging pagtestigo nito si Mr. Roderico Amil, siya po yung magtutukoy kung tama yung paggamit ng confidential funds. Are you expecting that this will take more than today na palitan ng cross at tanungan ng prosecution?
11: Yun nga po, dahil nga yung sa nakaraan, nasaksihan natin na yung documentary evidence at yung presence ng mga branch managers ay naging madali yung palitan. Ano?
2: Mm-hmm.
11: Dito ngayon sa COA auditors, mukhang mabubusisi yung parang discussion. Kasi maliban sa documentary evidence na ipresent nila, I'm sure kukross din talaga nila yung mga statements o yung parang judgment na binigay ng mga COA auditor. So yun yung inaasahan ko for today.
1: Pero Prof. Arjan, ibig sabihin po nito ang pwede lang sabihin ng COA auditors ay procedural in nature because kahit na magsabi silang merong disallowance, ano po ba dapat asahan doon? Dapat bang ibinalik ng Office of the VP at saka ng DepEd yung mga dinisallow na expenses?
11: Yun nga po, ang inaasahan ko kasi dito, maliban dun sa ipapakita mga documents at saka yung naging judgment ng mga COA auditors, dapat din kasi ma-establish talaga na yun nga, meron nilabas na findings o may nilabas na autusan ng ang COA. Tapos, yun nga, sa side ng Office of the Vice President, hindi nag-comply. So ako, malaking ano to, malaking factor to, Sir Peter. Kasi may kita dito na naman ng ating mga kababayan yung storya. Kasi tagpi-tagpi po itong mga anong to, itong kwento na ito. So yung yung misuse of confidential funds, mm-hmm. tapos yung sa bribery, tapos yung unexplained wealth. Tahitay, magkakadikit-dikit po sila.
2: Mm-hmm. Sa palagay niyo po ba, Prof, di ba kasi na-mention din po yan ng COA, yung mga disallowed funds nila na dapat ibalik ng opisina. Dapat bang balikan ngayon kung naibalik nga ba o hindi ng opisina yung mga disallowed funds na ito?
11: Didepende po yan sa magiging takbo ng usapan mamaya. Nako, ay nasaan ko rin po pala, Ma'am Rica, na kasi nakikita ko na yung mga senador nagiging engaged na sila. So inasaan ko, Ma'am Rica, na magtatanong yan o baka naman baka mamaya merong mga magagaling na senator na masisilip po yung issue niyan. Pero tama po yan, dapat masilip yan, mapag-usapan kung talaga ba nag-comply, na ibalik ang pera ng bayan.
1: Okay. Lilihis ako ng konti with your permission, Professor. Yung pong nangyaring issue kay Senator Judge Pia Cayetano, would that affect yung kanyang pagiging Senator Judge? And I'm talking about yung spliced video.
11: Nako, mabilis ako lang po yung sagot ko. Mukhang makaka-apekto po yan kasi lalo na ngayon na nasa social media yan, tapos nagiging maingay din siya sa discussion sa Senate. So maraming stakeholders po ang hindi natuwa dito at yun nga may nakapile na po sa Ethics Committee. So ako inasaan ko na napansin niya rin talaga yung parang reaction ng ating mga kababayan dito.
1: Okay, kasi mayroon pong mga lumalabas ngayon na sinasabing bakit si Prosecutor Laila De Lima pinahinto doon sa kanyang
2: opening statement.
1: Oo, dahil sa mayroon daw conclusion of fact and ganyan. Tapos anong gagawin kay Senator Pia on that particular issue? For now, dito po muna tayo hihinto because magsisimula na po ang ating impeachment trial day 11. Professor, maraming salamat po and please stand by at babalikan namin kayo pag nagkaroon ng pause dito sa trial. Thank you, sir.
2: Thank you kay Professor Arjun Aguirre. Makasama natin hanggang alauna ng hapon. Samantala, tunghaya na po natin ang kaganapan sa Senado.
12: Pagtitiwala, basbasan po kami ng karunungan at malinaw na pag-iisip sa aming pagtalakay at paghatol sa impeachment ng aming Vice Presidente. Alisin mo sa aming mga puso ang anumang pansariling damdamin o pag-aalinlangan upang magampanan namin ang aming katungkulan ng may ganap na pagiging patas, walang kinikilingan at ayon sa katotohanan at patas. Gabayan mo ang lahat ng kalahok sa paglilitis, ang depensa, ang prosecution, ang bawat testigo at ang bawat senador hukom. Pagkalooban mo kami ng lakas, katatagan at integridad upang maisagawa namin ang aming kanya-kanyang tungkulin ng may dangal at pananagutan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy mo kaming akayin sa landas ng katarungan at kabutihan para sa aming bayan. Magpadala po kayo ng maraming anghel ng katotohanan at ilayo sa amin ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
13: The clerk of court will now call the roll.
14: Roll call up members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Mark Coleta, Senator Judge Mark Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gatchalian.
13: With 16 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
15: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the journal of July 29, 2026 of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
14: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
15: Appearances for the parties.
16: Good morning, Your Honor. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor.
15: Thank you and good morning. Appearances for the respondent.
17: Good morning, Your Honor. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor.
15: Will the lead prosecutor kindly call their witness for today?
16: Your Honor, may I request that counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Capunan, be recognized.
15: Attorney Capunan is recognized. Attorney Capunan, the counsel for the panel of prosecutors, kindly call your first witness, ma'am.
18: Good morning, Your Honors. Attorney Lorna Patal Capunan, counsel for the petitioners, under the direct control and supervision of the House Panel of Prosecutors. We'd like to call on our first witness, Your Honors, Mr. Roderick C. Wamil.
15: The clerk of court, through Sergeant Arms, is directed to kindly bring and situate at the witness stand the witness of the prosecution for today, Mr. Roderick Wamil. Before you sit down, Mr. Wamil, clerk of court is directed to subscribe the witness, or rather put the witness under oath. Apologies.
14: Please raise your right hand. You, Roderick C. Wamil, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
15: You may sit down, Mr. Wamil. Your witness, counsel for the panel of prosecutors, Attorney Capunan, you may proceed when you're ready with your offer.
18: Thank you, Your Honor. But before we proceed, senators, honorable senators and presiding officer, maybe flash on the screen page 2 of the pretrial order dated 29 June 2026. Please note from the screen. That several admitted facts are stated in the said pretrial order. I call your attention, please, to page 2 of the pretrial order. These are the admitted facts for Article 1 on the misuse and misappropriation of confidential funds. I will not read them anymore, but I'd like to highlight certain admissions.
15: The lady may proceed for the guidance of the senator judges.
18: Thank you, Your Honor. As can be seen from the screen, first, the OVP, Office of the Vice President, had confidential funds in the fixed amount of 125 per quarter. The first quarter of 2023 is February 6 to March 29, 2023. For the second quarter of 2023, that is April 25 to June 30, 2023. And for the third quarter of 2023, which covers the period July 14 to September 30,

0: ability of the witness to identify the checks and to the authenticity
1: of the checks.
0: Now, I do understand where the counsel for the prosecution is coming from, but perhaps we could just refer to our records in terms of the stipulations made, Your Honors.
2: The presiding officer remembers that the authenticity and due execution of the checks, as well as all the information contained therein, meaning to say the signatories, the payee, the amount contained therein, the date it was in cash, were all stipulated to by the respondent. In not so many words, counsel, you are correct.
3: Yes, Your Honor. As a matter of fact, not only the front side of the check, but the dorsal side.
2: Including the dorsal side, meaning to say the checker, the validator, the...
3: Yes, Your Honor.
2: Yes, they were all stipulated to by the respondent. You are
3: correct,
2: counsel. Thank
3: you, Mr. Presiding Officer. Yes. And lastly, Your Honors, please. As you can see in front of you, we have 15 boxes. 15 boxes of confidential funds. For this witness alone, he will be identifying 50 exhibits.
2: Are you proceeding with your offer already, counsel?
3: No, Your Honor. This is in addition to our proposed stipulation, Your Honor.
2: Ah, yes. Okay. Proceed.
3: Okay. This witness will be identifying 50 exhibits. The acknowledgement receipts alone for the fourth quarter of the Office of the Vice President will be 845 documents, Your Honor. And not to PM, testimony of the next witness. This next witness will attest to 3,664 documents, of which 3,617 are acknowledgement receipts, Your Honor. My proposed stipulation, Your Honor, since most of these documents, Your Honor, are not documents from the prosecution. These documents are the liquidation documents submitted by the Office of the Vice President and the Department of Education Secretary to liquidate the 500 million confidential funds of the Office of the President and the 116.5 million of the DepEd, Your Honor. Just to emphasize, Your Honor, these are common exhibits. And if counsel, we can flash them on the screen. Most of these are common exhibits. For the Office of the Vice President, we have 14 common exhibits for the period December 21 to 31. For the first quarter of 2023, there are six common exhibits as well for the second quarter of 2023, and five common exhibits for the Office of the Vice President, Your Honor. And this is a total of 31 common exhibits, Your Honor. For the DepEd, Your Honor, we have six common exhibits for the first quarter, seven common exhibits for the second quarter, and six common exhibits for the third quarter, Your Honor. And here is where we ask for stipulation, Your Honor. Since these are prosecution exhibits as well as defense exhibits, and in addition to that, these are documents submitted by the defense themselves to the COA by way of liquidation, Your Honor, may we request for stipulations. For the appreciation of the senator judges and the presiding judge, flashed on the screen, are the exhibits we want stipulated, the prosecution exhibit numbers, and the defense exhibit numbers, Your Honor.
2: These are only insofar as the common exhibits are concerned, counsel.
3: Yes, Your Honor. These are only common exhibits.
2: What does the respondent, counsel for respondent, say?
0: Your Honor, may we just ask for, and I apologize for having to request for this, but may we just ask for at least a 5-minute suspension so we can also concur with the prosecution panel and to check exactly what documents they would want to stipulate. Because, Your Honors, we have no problem stipulating, but we also, due to the voluminous nature of the documents, we just want to make sure we're also ensuring the rights per client, especially, you know, if there are questions on chain of custody, etc.
2: With the permission of my fellow senator judges, 5 minutes. This is in the interest of abbreviating the proceedings anyway. Chair declares a 5-minute recess.
3: Thank you, Your Honors.
1: 5-minute recess ang hiningi ng defense para nga po pag-usapan nila itong napakaraming mga dokumento, partner. Parang 3,000 plus daw muna yung kanilang pag-aaralan ngayon. Ano?
4: Aba, so, hindi naman siguro isa-isahin yan. Ano, ha? Kasi 5 minutes lang yung request nila. But usually, pag sinabing 5 minutes, symbolic lang yun. Eh.
1: It will probably
4: be a lot longer. Pero ibalik natin si Professor para malaman natin kung exactly ano yung pinag-uusapan nilang stipulation.
1: Mm. Professor Arjan Aguirre joining us again. Hello, sir.
5: Ay, hello po. Magandang araw po muli. So, dito sa naging ano nila, no, yung turn of events na nakikita natin dito, ako nagtataka na parang nagsimula yung mismong conversation dito sa parang statement of facts ito, stipulation of facts.
4: Yes.
5: Tapos, yun nga napapansin ko, yun nga naging technical ulit yung takbo ng usapan.
4: Mm?
5: Yung lingwahe na ginamit ay English. So, yun yung aking una napansin dito sa mga unang minuto ng trial. So, yun nga, kinakabahan ako na baka mamaya mag-suffer na naman yung attention ng ating mga kababayan. So, yun.
4: Prof?
5: Yes?
4: Ay, okay. Alright, medyo nawala kayo ng konti. So, let's talk about po itong pinag-uusapan nilang stipulation. When you say stipulation of facts, ano po bang ibig sabihin yan eksakto? At saka hindi po ba napag-usapan na yan sa pre-trial conference?
5: So yun nga, ang pananaw ko kasi dito, parang ini-establish ng prosecution yung parang magiging official agreement nila regarding dun sa mga nabanggit na ng mga facts o yung mga impormasyon nung nakaraang hearing para siguro tuloy-tuloy yung magiging discussion nila sa mga susunod na araw. So ito importante ito eh, dahil ini-establish nga nila dito ano ba talaga yung magiging ano natin, point of reference pagdating sa mga impormasyon, lalo na doon sa mga na-share nung mga nakaraang hearing.
4: Pero, Prof, ang pinag-uusapan ba natin ngayon ay yung binanggit kanina ng prosecution na 3,000 plus na
1: documents
4: or checks issued?
1: Oo.
5: Yeah, mukhang ganun nga yung parang direksyon ng usapan dito kasi duda ko yung sa mga susunod na pag-uusapan lalo na mamaya doon sa ating mga witnesses gagamit sila dito ng mga ano iba't ibang documents. So siguro bago magsimula yung presentation of witness, parang nililay down muna ng prosecution side yung mga information, yung factual information na magagamit nila.
4: Okay, pero hindi naman ibig sabihin Prof. Arjan na isa-isahin na nito, no? I suppose yung stipulation nga, they will agree on something that will cover all the transactions or checks as the case may be. And then they can proceed thereafter.
5: Yeah, sana naman po wag nila isa-isahin kasi napakadami nga nito. Sana ma-identify lang talaga nila yung mga crucial information, documents na magagamit ng witness nila at yung sa pagko-cross-examine din ng defense. Kaya duda ko, ito yung parang ano, punot dulo nitong pag-stipulate ng facts ng prosecution.
1: Professor, ang sinabi po nila prior to the start of the impeachment case is meron tayong around 10,000 documents na dadaanan, no? Ito po sa tingin ninyo dapat ay dumaan na sa ganito mabilis na parang stipulation before natin isa-isahin para to cut the time short?
5: Ang naging suspecha ko dito, kasi actually inasahan ko magsisimula na talaga yung presentation of witness. At nagulat ako na parang nauwi sila dito sa ganito. Kasi meron tayong mga narinig pa na mga impormasyon na nakaraang linggo na magagamit nila this week. So parang in-establish lamang nila na yun nga, nag-agree ba kayo dito sa gagamitin namin mga data or information, lalo na kung magsisimula na kami ng presentation of witness. So parang ano lang ito eh, parang again procedural concern.
1: Opo, sige po. Professor, balikan po namin kayo ulit later. Mukhang babalik na po ang ating impeachment trial. Isang mabilis na time check muna tayo, partner.
6: Ang oras, alas 10:23 ng umaga. Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Muli nating balikan ang nangyayari nga po sa Senado. Nag-uusap pa naman po sila. Ang defense team ay mukhang nag-uusap-usap pa sa kung ano siguro ang kanila magiging desisyon dito sa napakaraming mga dokumento, no, na nais nga pong ipresenta ng prosecution as evidence. At hindi pa po, pero mukhang babalik na tayo in a short while. Titingnan lang din po natin kung ano ang magiging desisyon ng dalawang kampo tungkol dito. Dahil mga kapamilya, napakarami po ng kakailanganin nilang ipakita at maaari ding makross-examine ng defense when comes to the checks na kailangang ipakita nga po to prove the argument ng prosecution for Article 1. At eto na nga po, mukhang maaari na nating balikan ang nangyayari nga po sa Senado. Babalikan po natin maya-maya habang nasa gitna pa rin po ng pag-uusap. Tayo po ay hihinga muna at magbabalik po ang ating special coverage ng DZMM, the VP Sara Duterte impeachment trial.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
6: Time check 10:27. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Hindi pa po nagbabalik ang impeachment trial natin. So babalikan po muna natin si Professor Arjen Aguirre ng Department of Political Science sa Ateneo de Manila University. Professor, thank you for joining us once again. Hanggang mamaya pa po tayong mag-uusap.
12: Yes, good morning po ulit.
4: mukhang mahaba po ito.
1: Oo, mahabang diskusyon to.
4: Itong day 11 natin, ano po, dahil, pero hindi naman ano, hindi naman po ba napaka-crucial nitong pahiwatig ng defense na pwede bang bigyan nyo kami ng pagkakataon na i-review muna itong mga stipulated materials na ito, Professor?
5: Yeah, feeling ko po, Sir Peter, nagiging maingat lang yung defense panel at dapat lang, ano, kasi alam nyo, ang pagdating dito ko sa stipulation facts from the very, you know, term itself, yung facts, okay? Uh-oh. So it must be deemed truthful at magiging acceptable dapat ito sa dalawang panig, eh. So ang purpose kasi dito, naisip ko para mas madali na yung magiging conversation. At maiwasan na yung parang objection along the process. So yun yung parang nakita ko lang na practical, you know, parang consequence or parang purpose nitong pag-push ng stipulation of facts at yun nga yung pag-request ng defense na talagang busisiin nila ano ba yung mga dapat nila pag-agrihan.
4: Pero magiging iba po ba sa inyong pananaw ang character nitong susunod na dalawang witnesses, which is who are from the Commission on Audit, ano po, versus yung nakaraan na mga land bank managers? In other words, mas contentious po ba itong magiging pahayag ng co-auditors?
5: Yes, kasi kung titingnan po natin ano yung nakaraang impeachment trial, yung mga witness natin ay mga bank managers na nung time na yun hindi pa sila pwede magsalita, eh. Kumbaga doon sa mga nilalaman ng mga bagay-bagay na sabi nating nag-overlap doon sa iba pang articles na babanggitin din sa mga susunod na trial. Kumbaga ano pa sila, eh, parang limitado pa, eh. Dito po sa COA auditors ng mga witness, gagamit na po sila ng mga dokumento. Yung mga important, you know, documentary evidence, at kailangan may judgment din. Kumbaga meron din parang input from the auditors. Kumbaga may explain nila na maigi kung paano sila nakapag-arrive dun sa mga ano nila, findings nila. At dito, duda ko, ito yung naging parang strategy naman ng prosecution para mas maging maayos yung usapan, maging parang smooth. Kasi inasahan nila magiging ano to, technical masyado.
1: Tinatry ko po i-process, Prof, no, kung paano nila ito papatunayan. Kasi ang makikita po natin, so far ang ipinapakita pa lang ay iba't ibang mga cheque. Yun po yung pinag-uusapan, no. So every check na in-issue, may kasama po ba itong mga kaakibat na dokumento as to where the funds are supposed to be used, at yun ang i-inspeksyonin ng COA?
5: To my mind, again, we're dealing with important documents here, and when it comes to yung sa pag-account ng mga gastusin, maliban po kasi dun sa cheque, di ba po last time pinag-usapan natin yung pag-release ng cheque at yung pag-i-encash. Dito po kasi sa trial na ito, tung araw na ito, ang pag-uusapan naman po dito yung papaano na gasto. So maliban po sa cheque, I am sure, at siguro inaasahan po natin ito mamaya, maliban po sa mga cheque, ay titingnan din siguro dyan yung mga dokumento rin na nagpapakita kung paano ito nagastos. So ano po ito, parang marami-rami itong mga document na ito, at kailangan maging maingat po both parties.
1: Pag sinabi pong document ang ating mga ipepresenta, can one person actually answer different questions from both prosecution and defense and the senator judges po natin?
5: Paano pong ano pong
1: hindi po ba, ibig niyo sabihin? Hindi po ba mahirap yun para sa isang tao na ikumpirma lahat ng pag-o-audit ng dokumento na ginamit?
5: Yeah. Siguro itong parang pinag-uusapan lang nila ngayon ay kumbaga yung paano nila i-treat yung mga ini-expect nila mga documents na nagagamitin sa hearing na ito, sa mga susunod pang araw. Pero I'm sure meron mga documents lang na applicable sa isang witness. So for example, yung sa mga co-auditor, meron mga documents lang or mga information na applicable lamang sa kanila, at yun namang mga susunod nila mga witnesses, for example, yung sa legislative archives, yun nga, meron din parang applicable para sa kanya.
4: Ang pinag-uusapan pong amount dito, Prof. Arjan, is a total of 612.5 million pesos. Ano? Mm-hmm. Parte dyan ay 500 million traceable sa Office of the Vice President and 112.5 million na traceable naman sa pagiging secretary ng Department of Education ni VP Sara at that time. Ano? Ang tanong po, Prof, is there a possibility na i-re-raise na naman po yung issue na bakit isasama mo yung sa DepEd hindi naman impeachable officer si VP Sara as Secretary of DepEd at that time? Or has that been settled already?
5: To my mind, ano, so yung kanyang pagiging DepEd Secretary at yung mga nagawa niya nung time na yon, ano siya eh, connected pa rin siya dun sa yun nga, sa pagiging vice president niya, nagkataon lamang na na-appoint siya bilang, yun nga, secretary ng DepEd. At yung paggamit kasi, ang issue kasi dito, Sir Peter, yung paggamit mo ng confidential funds sa opisina mo bilang DepEd secretary at sa opisina mo bilang vice president ng Pilipinas. So yung hindi mo ma-explain na paggamit o yung maling paggamit ng confidential funds, dun tayo nagkakaroon ng parang problema. So ako, ang pananaw ko dito ay dun sa hindi niya ma-account na maayos o hindi niya ma-explain na maayos kung paano niya ito naubos, itong amount na to, ito talaga yung punot dulo ng issue dito sa impeachment na to.
4: Opo, habang inihintay pa rin natin na pagbabalik ng impeachment trial, no, po, kasi medyo nagkakaroon pa sila ng ano eh, ng hadel.
1: Usapan.
4: Opo, opo. Pero Prof. Arjan, ito, sidebar po ito, no, and please understand na ang pagtatanong na ito ay more out of personal curiosity. Kasi po si South Korean President, former President Yoon Suk-yeol.
1: Ang bilis ng impeachment nila dun sa kanya.
4: Well, actually, hindi naman napakabilis kasi tumagal din ng 111 days yung trial. Ano po, ang nangyari po ay December 14, 2024, ano po, noong bumoto ang National Assembly ng South Korea to impeach President Yoon, he was also president, he was also suspended from office. Now, Prof. Arjan, for the jackpot prize, can you explain to us yung pagkakaiba po ng sistema nating dalawa at bakit po nagkaroon ng suspension agad sa South Korea and we are not able to do that here?
5: Well, unang-una po, no, dapat natin maintindihan na yung mismong involved sa bansa natin ay vice presidente. So kung makita ninyo, ano eh, parang kumbaga sa pag-aaral nga ng impeachment trial sa iba't ibang bansa, ano siya, parang anomalous kasi halos lahat ng pinag-uusapan presidente.
4: Mm-hmm.
5: Tapos meron mga ibang posisyon, kunyari mga member ng Supreme Court, parang napuput din sila sa trial. So ito, sa Pilipinas, vice president yung naging involved. So parang hindi siya ganun na crucial, kumbaga hindi siya ganun parang involved sa government that would warrant nga na magkaroon ng suspension. Doon naman sa South Korea, so kung may kita ninyo, ano siya, nakalagay po siya sa constitution na kapag kapag ang presidente ay nasasakdal, magkakaroon ito ng ano, ng parang suspension agad. Kumbaga parang dahil nga sensitive yung position niya, pwede niya magamit yung kanyang position para siguro maisalba rin yung sarili niya. So meron nakalagay sa constitution nila na automatic suspension. Sa atin walang ganun eh. Meron tayo mga experience in the past na kunyari President Erap Estrada, so wala tayo sa constitution na yun nga, masususpend siya. So yun yung aking parang explanation din.
4: Apo.
1: Professor, yun pong tinitingnan natin yun, mga dokumento ang kanilang sinistipulate. Why is it so important to go through all of these documents ng mabusisi kung ibabangga din naman po natin ang mga dokumentong ito sa magiging testimonya ng ating mga witness?
5: Well, para sa akin, ano, ang documentary evidence, hindi siya parang ano lang eh, parang papel lamang na babasahin o meron na siya impormasyon na pwedeng na magamit dito sa isang yun nga, legal exercise or political exercise katulad nitong impeachment. Lalo na kung ang pinag-usapan dito ay napaka-sensitibo tulad ng yun nga, yung papaano nagastos itong ganito kalaking halaga. So papasok dito yung parang intervention ng isang credible at competent na tao na lalo na kung meron siyang involvement dito sa mga sa pagpa-process nito mga documents na ito. So ako yun yung parang nakikita ko dito na hindi lahat ng documentary evidence ay pantay-pantay. Meron mga documentary evidence talagang factual na sila as they are. Meron din mga documentary evidence na meron intervention ng tao na kunyari pumirma sila doon, meron sila nasulat doon sa content na yun na kailangan pa rin nila ma-explain lalo na kung ganito na in-establish natin kung talaga bang nangyari ito at talaga bang ito yung parang nakita niyong parang kamalian na na-commit ng nasasakdal na tao.
1: Ito po ay pagtalakay kung nagkaroon ng anomalous use. Tama ba yung term na ginagamit?
5: Yeah.
1: Kasi, public again, funds po, di ba? So, hindi po nila pwedeng gamitin ng argumento na dapat may privacy dito sa mga pondo na ito, sa mga cheque na ito dahil government use naman po ang tinitignan, no?
5: Yeah. So, dito sa stage na to, dahil nga ang pinag-usapan pa rin natin, di ba sa nakaraang linggo, pinag-usapan pa rin natin yung mga cheque na nailabas nga sa land bank. Tapos dito sa stage na to, ang pag-uusapan naman ngayon is paano ito nagasto. So wala po dito ang issue ng privacy. Kumbaga, paano ito nagastos o nagamit ng Office of the Vice President at yun nga, Office of the Department of Education Secretary. So yun yung parang ano ko dito, parang sa ulubing ko regarding sa bakit ito naging parang issue sa kanila, yung stipulation of facts. Bakit kailangan mapag-agreehan natin itong mga minute details na to?
4: Okay. Prof, ito yung laging pinag-uusapan noon ano po bago pa nagsimula itong impeachment na to at sa lower house do sa mga hearings nila laging binabanggit na bakit mo ilalantad yung mga tunay na pangalan ng mga recipients o yung nabigyan ng confidential funds. Confidential nga eh. Hindi ba it follows na hindi mo pwedeng isapubliko yung mga pangalan, kung magkano binigay at iba't iba pang mga crucial or sensitive information?
5: Yeah, ako po ay natutuwa dito sa nakapag-isip ng alibi na ito kasi hindi naman po lahat ng yun nga, confidential funds or yung paggamit nito ay mangangulugan, nagagamit ka na ng alias tapos walang accountability. I'm so sorry, pero para kasi sa akin, ito yung convenient din kasi na ginagamit para siguro pagtakasan yung accountability. Sir Peter, meron po tayong panuntunan dyan. At alam ko po, sa paggamit ng confidential funds, ang pinakaiba po kasi ng confidential sa kanang intelligence, yung intelligence po, ito yung mga security actors. PNP, AFP, dito sa confidential, mga ano po ito, non-military, you know, non-security actors, yeah. Tulad po ng inyo, DepEd or Office of the Vice President. Kung gagamit sila ng pera sa pag-gather ng sensitive information, kahit na gumamit sila ng alias dyan, dapat meron pa rin parang kaukulang para impormasyon kung sino ba talaga sila. Kung tama ba yung parang nagamit mong pera involving these people na tinatago natin dahil sa sensitive na trabaho nila.
1: Opo. Professor, babalikan ka po namin in a while. No? Kukuha lamang po tayo ng isang update mula sa ating mga radio patrol. Alamin natin ang nagaganap sa side ni Pamela Vasquez. Pam, go ahead please.
12: Yes, Rica, sa mga oras na ito, no, hinihintay din natin o hinihintay pa rin natin na mag-resume yung live stream or yung hearing patungkol dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kanina nga, no, nakita natin na si House Prosecutor Lorna Capunan, no, yung nag-lead doon para i-direct examination. Ito ang dating COA State Auditor na si Roderick Wamil. Kanina, no, preliminary pa lamang yung mga nangyayari katulad nga doon sa stipulation para nga mapabilis itong pag-direct examination sana dahil nga nabanggit din kanina na nasa para na exhibit, 50 exhibits tapos yung acknowledgement receipt kasama doon sa fourth quarter nasa 800 plus o 843 na documents pa lamang iyon at nabanggit din kanina ni Attorney Kapunanan na doon naman para sa next witness ay nasa 3,664 na dokumento yung kanyang i-a-attest kumbaga at 3,370 doon ay acknowledgement receipt. Sa ngayon, kasi nakamonitor tayo sa malaking TV screen dito. No? Okay. Pero sa mga oras na ito ay wala pa namang galaw o wala pa namang update kung nag-resume na ba itong hearing, Rica.
4: Okay. So wala kang direct ano no doon sa loob kung ano nangyayari wala ka doon ano sa loob, Pamela?
12: Wala Peter. Nandito tayo sa may holding room for the media, yung multi-purpose room. At dito kasi meron kaming malaking monitor pero ang nakalagay pa lamang dito ay standby for trial.
4: Ayun, oh, yun din ang nakikita namin eh.
1: Oh, si Robert
4: siguro. Oh, pakikaladkad mo nga si Robert.
1: Oh, lumabas ka muna, mag-CR ka muna. Okay?
4: Malaman natin ano yung pulong-pulong sa kaunlaran na nangyayari ngayon at meron bang chance na anytime today ay mag-resume ito?
12: Sige. Oo, yun nga kasi kung matatandaan, kung napanood din natin kanina, no, talagang dahil nga maraming dokumento, ako hindi ako nagkakamali, 15 boxes yung i-a-attest or i-examine na ng mga witness. Kaya humingi rin ng konting oras or panahon itong depensa para suriin yung mga dokumento na pinatutungkulan ng prosecution team, Peter at Rica.
1: Oh, Pam, kung kunyari ay matapos itong pinresenta nila no na napakaraming mga ebidensya, ano ang susunod na nakikita na may sinabi ba ang prosecution kung paano nila ipepresenta to, iisa-isahin ba nila lahat na ipapakita yan at kikwestiyonin?
12: So far, Rica, wala pa tayong information no, kung paano specifically nila ilalatag baliban nga doon sa reason na kaya inimitahan nga ito mga state auditor ay para tukuyin kung tama ba na or kung sumunod ba sa patakaran itong Office of the Vice President at yung Department of Education pagdating doon sa pagko-comply sa confidential fund. At yun nga, kung mabilis nga sana itong pagdinig, ay possible nga na yung dalawang state auditors ang maiharap ngayon. Pero sa ngayon kasi, no, dahil nga trial suspended, ay possible na baka matagal din. Pero it depends din kasi kung magiging mabilis itong direct examination, kung mag-redirect ba itong defense at kung magko-cross-examine and redirect yung magkabilang panig.
4: Mala ko ba 5 minutes? Umasa eh. Oh, umasa talaga.
1: Hindi, mahaba. Tinan mo ang kapal-kapal ng mga tinitinan nilang binders.
12: Kasi marami na din yun, Peter. Talagang thousands of documents yung titilipin. Bago nga. Kasi syempre hindi rin naman na pwedeng basta-basta mag-agree doon sa stipulation. Yung defense nang hindi talaga na-check itong mga dokumento na ito na ipepresenta.
4: Ang nakapagtataka dito eh, bakit parang nagulat yung defense?
1: Oo, na marami ipapakita.
4: Kasi ang from my point of view bilang isang ano lang naman observer, ano, akala ko naayos na ito sa pre-trial. Nagkaroon na ng stipulation na ito yung mga ipepresenta namin. Okay, sabi ng defense, approve, 'di ba? Meron kaming listahan 'yan, meron kayong listahan 'yan, ayos na tayo. Pero hindi 'yun ang mukhang nangyari kasi you know, when you talk about 3,000 plus.
1: Yeah.
4: Oo.
12: Yes, napakadami.
4: Napakadami, pero kapag sinabi na hindi naman kahit na hindi isa-isahin 'yan, eh baka hindi mag-resume in a matter of 30 minutes sa itong session na ito, itong pagdinig na ito, Pam.
12: And again, Peter at Rica, itong Article 1 o yung alleged misuse of confidential funds, no, hopefully, I'm sure yung mga kapamilya din natin inaasahan nga na ma-shed light or maliliwanagan sila dito, hindi lamang doon sa allegations, doon sa paggamit, yung maling paggamit ng confidential at intelligence funds, pero doon din sa pagkakakilanlan nga ng mga nakapangalan doon sa acknowledgement receipt. Siyempre, very famous dyan. Ito nga si Mary Grace Chiatos, si na Xiaomi Otso, si Milk, si Kuya, at yung maraming pangalan pa na iba.
1: Oh, sila Miggy Mango yan eh.
4: So, Pam, if you know, paki-explain mo nga sa amin. So yung ating reporter sa loob ng session mismo no, sa hearing mismo si Robert Mano. Mm-hmm. Hindi siya pwedeng lumabas. or he cannot report from inside, and malinaw yon, ano. Pero hindi siya, hindi ba siya pwedeng lumabas or mag-transmit kahit na messages lang kung what is happening inside?
12: Ang alam ko lang na information, Peter at Rika, no, habang nandoon sila sa loob ng hearing o ng hearing room, ay hindi sila pwedeng gumamit ng phone. Talagang sulat lang sila. Kaya kung makikita nyo, every after report ni Radyo Patrol Robert Mano ay talagang hawak-hawak niya yung papel kapag nagre-report, dahil nandoon din yung notes. And doon din kasi, no, hindi rin, I'm not sure kung basta-basta lang din sila na pwedeng palabasin. Pero yun nga kasi, dahil nga bawal yung phone, eh kumbaga may vantage point or POV itong si Robert doon sa mga nangyayari na hindi nakikita ng normal camera, dahil nga ang nakikita natin ay yung graphics na trial suspended.
4: Yung mga spokespersons ng defense at saka prosecution, nandun din ba sila sa loob or are they outside now para pwedeng makunan kung sakasakali ng kanilang pananaw on what exactly is happening?
12: Sisilip lamang tayo saglit, no, doon sa hallway. Titingnan natin kung meron tayong mga nakita na house prosecutor. Kung may lumabas sa ngayon, Peter at Rika, wala. Oh. Wala tayong nakikita na dumadaan so far.
4: Okay, kasi pwede naman nating ipanawagan yan.
1: Nakita ko si Congresswoman Renee ko sa loob eh. Diba, spokesperson ng prosecuting team siya. So, baka hindi pa rin sila lumalabas dahil yung recess nila, 5 minutes nga lang dapat, umabot na ng 15. So, siguro in preparation of the next ano na ito. Mm-mm.
4: Patalam nila na ano eh, may mga nagla-live updates eh. In other words, hindi naman kailangang live updates na on-cam, diba? Pwede namang... go ahead, Pam. You were about to say...
12: May tinatry lang tayo.
4: Oh, sige. We will give you enough time. Pero ano?
12: Peter at Rika, kasama natin si House Trial Spokesperson Zia Alonso Adyong.
4: Yun.
12: Peter at Rika, kasama natin ngayon si House Trial Spokesperson Zia Alonso Adyong. Kung si Peter at Rika po.
13: Hi, good morning, Peter and Rika. Good morning po sa inyong mga tagapakinig.
4: Hi, Congressman. Good morning.
1: Good morning po.
4: Okay. Congressman, pwede bang pagibigyan nyo kami ng idea on exactly what's happening now and why po the delay?
13: Well, ito yung mga ano, yung sa mga pre-trial brief na mga stipulation of facts, yung naipresenta po doon, kasi may common exhibits kasi ng defense at saka ang prosecution. I think on the part of the OBP, may 31 common na exhibits. On the part of DepEd, I think nasa mga more than 10, no? These are the acknowledgement receipts borne out from the issuance of the 125 million per quarter na ini-incash. So, para hindi masyadong maraming ano, tumaba yung diskusyon, na stipulate naman both sides itong common exhibits, kinukumpara lang yung mga exhibit number on the part of the prosecution at the same time sa defense.
4: Ayun.
12: Ayun, kanina natanong din po ni Sir Peter, no, kung bakit medyo natatagalan, especially doon sa defense, especially kung naisama naman po sa pretrial order yung kumbaga yung list.
13: Yeah, kasi syempre of course the defense would like to make sure na kung ano man yung may papresenta na stipulated by both camps, common exhibit ay base din doon sa kanilang defense, no, yung pareho halimbawa. So it's just being meticulous, it's just being making sure na yung mga ano man yung mga dokumento na may papresenta ay pareho on both sides.
12: Peter at Rika, baka lamang may last question kayo dahil meron ding kailangan lang din asikasuin siya Kong Zia.
1: Yes, last question na lang from me, Kong Zia, no? 31 common exhibits, 10 from DepEd. Yan lang po ba yung kanilang bubusisiin or pati po yung the rest of the 3,000 documents?
13: Ano, yun lang po yung 31 na common exhibits at pati yung sa DepEd. Okay. Yung 3,000 documents, we just merely inform the court that we have the 3,000 documents, and most of them are the acknowledgement receipts.
1: All right. All right.
4: Kong Zia, thank you. Okay, Pam. Very good,
14: thank
4: Pam.
14: You. Thank you, Pam. Thank you po ko.
4: Okay, so...
14: So, yan nga, nakausap natin ng mabilisan si Kong Zia Adyong. Yun nga, no, at least na-clear niya na hindi yung thousands of documents yung isasala ngayon at isim sa common evidence lang ng defense at nung prosecution, Peter at Vika.
4: Okay, nakikita pa rin natin dito sa video feed mula sa Senado na meron pa rin huddle na nagaganap, I think, between the prosecution at saka defense. Ano. Tapos, yung mga senator judges yata, eh, parang kukunti na lang dun. Baka nag-lunch break na.
14: Pero kanina, bago magsimula, Peter at Rika, di ba parang 16 ang present nung nag-roll call?
4: Oh.
14: Pero kasi ngayon, wala pa tayong, at least ako, wala pa akong visual so far, Peter at Rika.
4: Anong naririnig mo dyan, Pam, na dahilan kung bakit 16 lang kanina nung mag-roll call?
14: Sa ngayon, wala pa akong naririnig na info. No? Kasi kanina sa monitoring din sa live stream, yun lamang din nakita nung nag-roll call nga ay sinabi ng clerk na 16 ang present. Pero... kasi syempre habang nagpapatuloy naman itong hearing ay pwede silang mabawasan or madagdagan. Depende din sa depende doon sa nakikita namin kung sino yung mga present doon sa live stream or sa monitoring, Peter at Tika.
4: But it doesn't necessarily mean na ang medyo nawawala doon sa bilang ng 16 ay yung tinatawag na minority block.
14: Kasi kung hindi rin ako nagkakamali, Peter at Rika, may nabanggit din si Robert no, na from time to time, dahil syempre medyo mahaba din yung 10 to 2 or 3 p.m. na schedule, may mga ibang senator judges na pwedeng nag-CR or pupunta muna doon sa sinasabi na lounge para siguro uminom or umihinga muna during their break.
1: Alright, maraming salamat, Pamela Vasquez. Sige, balikan na muna sa loob.
4: Thank you, Pam.
14: Salamat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
15: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Babalikan natin si Professor Arjan Aguirre, ang ating Assistant Professor ng Department of Political Science from the Ateneo de Manila University. Thank you for holding, Professor.
5: Yes, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
4: Opo, mukhang madedelay ang ating lunch, Prof.
1: Mauuro. Di pa tayo nagsisimula, Prof. Mahaba na agad ang huddle nila.
4: So, Prof, good news. Hindi thousands.
1: So, 31 common exhibits and 10 DepEd exhibits lamang po daw yung kanilang...
4: Siguro tinitin. Naman, hindi po tayo aabuti ng Pasko dyan, ano po, Prof?
5: We have, actually, kinabahan nga ako eh. Yung tanong mo kanina, Miss Rica, kung talaga bang libo-libo. So buti parang ako, sinabi ko lang na meron lang mga applicable na mga documents. At buti nasabi ni Congressman Adyong na, yun nga, 31 lang, okay, 10 lang. So at least, di ba parang nakagaan sa loob.
1: Pero yun nga din po yung kanina pa po namin pinagtataka, Prof, di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng pre-trial para mabilis na yung ganitong proseso. Eh bakit parang nag gulat sila na, eh wait lang, pag-aralan muna natin ito, hindi po ba inabigyan naman sila ng parehong mga kopya ng mga dokumento para umpisa pa lang, inaaral nila ang mga ito?
5: Yeah, ang suspecha ko dito, no, Ms. Rica, ano to, parang legal strategy na kung saan dahil nga ang next na stage ay mas magiging nga, technical, meticuloso yung parang discussion, para naisip siguro ng defense panel, lalo-lalo na si Attorney Kapunan, siguro naisip talaga niya na parang kailangan maging smooth yung mga discussion sa mga yun nga, sa pag-cross ng witness, yung pag-direct sa witness. Kasi ano eh, we're not just dealing with yun nga, documents here eh. Importante rin kasi yung magiging sa alubin, yung testament din siguro, statement din siguro ng auditor. So ako, yun yung naglalaro sa aking isipan. Mm-hmm. Kumbaga, strategy siya para maging mabilis, mas magaan. At siguro in-anticipate din nila na maraming objections. Kasi remember, yung sa huling interview rin ng lead defense counsel, di ba, na sinabi niya na ano, magtatanong na sila or magkocross na sila for this, you know, new set of witnesses coming from the prosecution.
4: Pero palagay po ninyo, Prof. Arjan, hindi kagaya nung mga land bank managers, ano po, hindi na nga kinross ng defense practically. In this particular instance, with the COA auditors, Prof., palagay ninyo yung mga testimonya could probably be much more damaging versus yung mga land bank managers.
5: Yes, kasi po inaasahan po natin dito. Again, maliban po dun sa sinasabi natin kaninang general na konsepto ng documents, di ba? Nabanggit kanina yung mga resibo. Tapos, di ba, meron dyan mga dinideclare na ingay, mga pangalan, kung sino yung mga tumanggap, acknowledgement receipt, mga ganyan. So dito, ano eh, magkakaroon ng parang parang pagtatanong, I am unsure kung ito bang mga taong ito ay na-double check, ito bang mga taong ito ay mga lehitimo, at ano yung judgment ng auditor dito sa mga nakikita niya mga dokumento. Mm-hmm. So ako, yun yung parang naiisip ko na mangyayari, lalo na dito sa yugto ng impeachment trial na ito, na yung sa nakaraang linggo, ano lang to, paglabas ng pera. Dito po sa linggong ito, mga auditor na po yung mga kausap natin, at siguro yung mga accountants dyan, alam nila na madugo po ang pag-account talaga ng mga gastusin.
1: Dito na po ba magsisimula yung bloodbath o tayo po yung maduduguan dito dahil pati tayo eh bubusisiin yung mga dokumento, Prof?
5: Nako, yung bloodbath na yan, sana naman huwag mangyari, no? Kasi nakakatakot po yan. Pero feeling ko po dito po magsisimula. Kasi maliban po dito sa, yun nga, misuse of confidential funds, do not forget, sinabi ko nga po kanina, nakatahirin po kasi dito yung ano eh, yung bribery, tapos yung ano rin, unexplained wealth. So, ano siya eh, nag-overlap po eh. Mm-hmm. So, yung ito, umpisa pa lamang ito, ng matinding usapin kasi dito may mga resibo, may mga pangalan na banggit, yung nga, yung mga aliases, tapos yung nga, mayroon notice of disallowance na nailabas na decision ng COA. So kailangan itong mabusisi at maipresenta, hindi lamang po sa mga senator judges, ha, pati rin po sa mga tagapakinig po natin, na kailangan makita po nila yung istorya kung bakit nga mayroon ganitong misuse of confidential funds.
1: Mm-hmm. May survey po na inilabas ang isang survey, Okta Research po ata, kung hindi po ako nagkakamali, babalikan ko po in a while, no, na nagsasabi na among their respondents, nakikita po nila na yung bribery ang isa sa pinakamatinding aakusa sa Vice Presidente. How can you prove bribery kung ang COA naman po ang COA auditor po ang ating kakausapin? Yun, makikita po ba yun? Di po ba sa parang labas naman na syempre di mo naman yun i-declare na ginamit mo ito to pay off somebody or like that?
5: Yeah, ito po yung ano, simula ng proseso. Proseso ng pagdedetermine ng katotohanan kung ano po nangyari dito. Kasi remember, nailabas yung pera sa mga land bank branches na napag-usapan natin last week. This week, pag-uusapan kung paano po ito nagastos using the documents at yung statement ng ating mga COA auditors. Doon po sa bribery, papasok po kasi dito yung usapin ng bribery, doon sa isa pang parang form kung paano ito nagamit. Kasi nga syempre, kung magbabribe ka naman, hindi naman ito dadaan sa usual o lehitimong means eh. So minsan, yun nga eh, ang sinasabi nga nila dito, di ba, Ma'am Rica, ano sila sa envelope, di ba? So ang pinaka basis talaga nila dito, itong mga meron dokumento. At doon sa bribery, dito na papasok yung mga testament naman na mahirap pang witnesses. Uh-huh. Siguro, inaasahan natin na mas magiging madugo doon sa latter part ng impeachment trial.
1: Kasi doon ko lang tinitinan, Professor, paano mapapatunayan ng COA yung bribery part? Dahil hindi nga yun ilalagay sa mga dokumento. Eh, no? Mukhang sa ibang, baka sa ibang witness natin yan makikita. Naalala ko kasi last time, di ba, may witness nun na pakita ng mga
4: envelope mental
1: pero wala nilang laman. Envelope na lang yung kanya ipinakita, di po ba?
4: Pero pinirmahan yung sinumpa ang salaysay. So which means na parang iba yung bribery, iba naman yung
1: with consent.
4: Iba naman yung gumasta ka ng confidential funds na million-million, di ba? Yung bribery na so far, yung nakikita ko, yung nga binigyan ng monthly na allowance or whatever that is, prof.
5: Pampadulas, kumbaga pampadulas. Kasi remember, this did not happen, you know, 1 or 2 months lamang. May kita nyo, may system, ano to, may pattern na dapat natin maintindihan.
1: Opo. Prof, would have to cut you there po muna dahil nagbalik na po ulit ang Senate impeachment. Babalikan ka po natin. Mga kapamilya, balikan po natin ang nangyayari sa Senado.
2: Para ng dokumento, I assure you this time well spent. Because whatever stipulations and or admissions may be agreed upon by the parties will go a long way insofar as abbreviating the proceedings. Counsel for respondent is recognized for his comment to the request for stipulation by the counsel for the panel of prosecutors.
0: Thank you, Your Honor. And Your Honor, I would like to thank the Honorable Court for your patience as well. So upon consulting with my colleagues as well as the opposing counsel, the defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022.
2: What period is that again, counsel?
0: Acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, Your Honor.
2: December 21 to 31, 2022.
0: Yes, that's correct. December 21 to December 31, 2022. That's correct, Your Honors. Your Honors, just for the information of the Honorable Court, although these were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future. And for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
2: How many pieces of documentary evidence would constitute these acknowledgement receipts covering this period, approximately?
0: Approximately, at least 900, Your Honors.
2: So that's about 900 over 3,000 plus, counsel, for the panel of prosecutors, correct?
3: Your Honor, please, just a logistics issue. I don't think they can hear us at the sound booth.
2: Who can't hear you?
3: The ones flashing our screen. Are they? Okay. Just to address the query of the Honorable Presiding Judge, Your Honor, the acknowledgement receipts constitute 845 documents, Your Honor, for this particular witness and for this particular period, Your Honor. But for the next witness, Your Honor, they constitute 3,617 acknowledgement receipts.
2: In regard to the acknowledgement receipts that the counsel for respondent refuses to stipulate on, is it with this witness or the next witness?
3: This witness, Your Honor. 845 acknowledgement receipts for the period, 11-day period, December 21 to December 31, Your Honor.
2: So, in other words, all of the acknowledgement receipts that this witness will testify to was not stipulated to by the counsel for the respondent?
0: That's correct, Your Honor.
2: With respect to the others, it is so stipulated, counsel?
0: Yes, Your Honors. Other documents, you mean? Yes.
2: Other documents that are commonly marked are so stipulated and admitted by the counsel for respondents? Mm-hmm. Under Article 1?
0: The documents that are in the list of proposed stipulations, Your Honors.
2: Julie noted.
3: Thank you, Your Honors.
2: Counsel for the panel of prosecutors, you may proceed when you're ready with your offer. Unless you have other stipulations to ask.
3: We have other stipulations, Your Honor.
2: You may proceed, counsel.
3: Secondly, that the office of the vice president was allotted confidential funds in the amount of 125 million in December of 2022.
0: We are okay to stipulate with counter stipulation that this was approved by the Office of the President as recommended by the DBM, Your Honor.
2: What does counsel for the panel of prosecutors state?
3: No, Your Honor.
16: Oh, yes?
3: Yes, Yes, Your Honor.
2: So yes.
3: In deference to the President. Yes, Your Honor.
2: So yes, the stipulation, proposed stipulation by the counsel for the panel of prosecutors, subject to the qualification of the counsel for respondent, is deemed admitted to and stipulated on. May I proceed, counsel?
3: Thirdly, Your Honor, as can be seen on the screen, the DepEd was allotted confidential funds in the fixed amount of 37.5 million quarterly.
2: For what year?
3: 2023, Your Honor.
2: Counsel for the respondent?
0: Yes, Your Honor. As, but again, with counter stipulation that under the General Appropriations Act, Your Honor.
3: Yes, Your Honor.
2: So stipulated, duly noted, Senator Judges are duly informed.
3: That the fourth stipulation is that the Office of the Vice President and the DepEd withdrew their respective confidential funds quarterly allocation in full from the first to the third quarters of 2023.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras pura rin.
1: 12:15.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Basta AM, AM, AM. DZMM.
4: Kalagay na po kami sa Blue Alert. Ang paghahanda ng lahat ng agency, especially yung ating mga preposition goods, saka yung mga standard natin sa tobacco pier, nabigyan na rin ng tulong yun para makakain sila.
5: Sana yung nag-file, dalawang kumpanya, ay huwag din nilang i-exhaust na niya yung ganong kahaba kasi kawawa naman yung mga manggagawa natin na umaasa rin mataas ang bilihin, maraming gastusin.
6: Doon sa paggamit ng kutsilyo at saka yung intent eh. Mm-hmm. Kasi talagang doon sa puso eh. Yung mga ganyan, yun ang mga ilang recommendation ng ating investigador kasi nga sino ba naman yung estudyante na magdadala ng kutsilyo doon sa loob?
7: If you look at the sign-in, it's a joint return of spouses, no? Hindi mo makikita yung tunay na picture kung hindi mo titignan yung asawa niya, yung mga people around the person.
8: Bariya-bariya na nga lang itong Racing Chris na bulilyaso pa dahil dito sa PRO. Ang kinakatakot natin ngayon ay gagamitin ito ng iba't ibang mga grupo na ayaw dito sa Racing Chris.
3: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, Bagyong Luis bahagya ng humina pero probinsya na Catanduanes naka blue alert pa rin dahil sa inaasahang epekto ng bagyo.
1: Energy Regulatory Commission inatasa ng Meralco na i-refund sa mga consumer ang 9.5 billion peso sa loob ng 6 na buwan.
0: Tanggapan ng Labor Department sa Maynila, pinagbabato ng itlog ng grupo ng manggagawa bilang pagkondena sa naunsyaming aumento sa sahod sa Metro Manila.
1: Pagkasintahan, nagpatila lang ng ulan, hinold up ng 2 riding in tandem sa Rizal.
0: Senator Dante Marcoleta tumangging magpasok ng plea kaugnay ng kasong paglabag sa batas sa nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng mga regalo o pabor.
1: At finals showdown ni Alex Ayala at Jessica Pegula sa Mumbadala DC Open na kansela dahil sa malakas na pag-ulan. Laban ng 2 tennis tyrants itutuloy mamayang gabi.
0: Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: At ako naman po si Liza Aquino.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon.
2: Alerto sa Bagyong Luis.
0: Mga kapamilya, sa lagay po muna tayo ng panahon. Bahagya pong humina ang Bagyong Luis habang kumikilos pahilaga sa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 165 kilometers, silangan ng Etiague, Isabela. Taglayan lakas ng hanging 45 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 55 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa 8 lugar kabilang sa central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga at Ifugao, at northern portion ng Aurora. Inaasahang magla-landfall ang Bagyong Luis sa Hilagang Luzon mamayang gabi o bukas ng madaling araw bago maging low pressure area sa Miyerkules. Samantala, Bagyong Luis din ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang dito sa Metro Manila. Habang habagat ang umiiral sa ilang bahagi ng Western Visayas.
1: Nakataas na ang blue alert sa Catanduanes bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Sinabi sa DZMM ni Catanduanes PDRMO Operations and Warning Chief Roberto Monterola na naka-alerto na ang probinsya mula pa noong weekend habang naka-preposition na rin ang mga family food packs. Wala pang inililikas na residente pero nasa 400 pasahero ang stranded sa Tabaco Port.
3: Nakalagay na po kami sa blue alert ang paghahanda ng lahat ng agency, especially yung ating mga preposition goods. Saka yung mga stranded natin sa Tabaco Pier, nabigyan na rin po ng tulong yun para makakain sila.
1: Sa Pulilo, Quezon, sinabi ni MDRMO Head Christopher Alpuente na unti-unti nang bumubuti ang panahon pero kinansela muna ang pasok sa lahat ng antas dahil sa banta ng posibleng malakas sa buhos ng ulan. Nakanda rin anya mga barangay at lokal na pamalaan kung kailangang ilikas ng mga residente.
4: Naka-monitor naman po ang ating mga barangay captains 24 hours sa ating operation center. Amin naman po silang kinoordinate na kung may mga kailangang ilikas ay aming tutulungan kung hindi nila kaya.
1: Sa Camarines Norte, sinabi ng Public Information Officer Dr. Sara Viado na bagamat umaaliwalas na ang panahon, kanselado pa rin ang biyahe ng mga barko batay sa abiso ng Philippine Coast Guard. Wala namang naitalang pagbaha at pagguho ng lupa sa probinsya dahil sa pag-ulan.
5: Wala naman pong pagbaha, wala naman pong naitalang pagguho. Kaya nagpapasalamat pa nga po yung iba naming kababayan na nag-suffer din na walang tubig or irregular yung pagdating ng tubig. Naging blessing pa yung medyo mahabang pag-ulan kahapon.
0: Pagdaan ng maliliit na sasakyan sa umapaw na spillway sa Dipacolao, Aurora, pansamantalang ipinagbawal. Bahagi ng National Highway sa bayan ng Laor, Nueva Ecija, isinara sa ilang motorista dahil sa pag-apaw ng tubig sa krig. Balita ihahatid ni Cesar Galassi. Cesar!
6: Pansamantalang isinara sa maliliit na sasakyan ang bahagi ng National Highway sa Barangay San Fernando, Laor, Nueva Ecija matapos umapaw ang Camomo Creek ngayong umaga ng Lunes. Ayon sa MDRRMO Laor, malakas ang agos ng tubig sa creek kaya naging mapanganib ang pagtawid ng mga sasakyan at mga residente. Pinapayuhan ng mga motorista na gamitin muna ang alternatibong ruta sa Bungabon, Nueva Ecija para makaiwas sa anumang aberya. Ang pagbaha ay dulot ng tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan dahil sa Bagyong Luis. Kinansela ng lokal na pamahalaan ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Laor. Wala pa namang kinailangang ilikas dahil sa sama ng panahon. Samantala, pansamantalang ipinagbawal ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan sa bahagi ng kalsada sa Barangay Janet de Paculao Aurora matapos umapaw ang spillway dahil sa pagbaha ngayong umaga. Dulot din ito ng tuloy-tuloy na malakas na ulan na dala ng Bagyong Luis at ng umiiral na habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi!
1: Umabot sa mahigit 6,300 pamilya ang apektado ng Bagyong Luis. Sinabi sa DZMM ni OCD spokesperson Juni Castillo na karamihan sa mga apektadong pamilya ay galing sa Bicol Region. Mahigit 470 pasahero naman sa Calabarzon at Bicol Region ang stranded dahil sa mga kinansilang biyahe. Ayon kay Castillo, nakikipag-ugnayan ng regional offices ng OCD sa mga lokal na pamahalaan sa harap ng inilabas na abiso ng Mines and Geosciences Bureau tungkol sa posibleng pagguho ng lupa at baha sa mahigit 2,300 barangay sa Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
7: Mines and Geosciences Bureau, pinagpalawas ulit ng listahan nila ng mga susceptible to rain-induced landslide at flood. No? Umabot ito ng mahigit 2,340 na mga barangays. No? So ito yung mga lugar, no, na ipinabot natin yung mga impormasyon na ito sa mga regional offices at saka sa mga lokal na pamahalaan para mas makapagandasin.
0: Mga pangailangan ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan, tutugunan ng PCG-PPA at iba pa. Balita mula sa Philippine Coast Guard at Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
8: Jeff, nakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard sa Philippine Ports Authority, mga shipping line at mga local government unit para matugunan ang pangunahing pangailangan ng mga stranded na pasahero dahil yan sa Bagyong Luis. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, maaaring dalhin muna sa mga itinalagang evacuation center ang ilang pasahero kung kinakailangan, lalo na sa mga pantalang may maliit na kapasidad. Paliwanag ni Cayabyab, hindi pa matiyak kung hanggang kailan mananatiling stranded ang mga pasahero sa mga pantalan. Sa ilalim kasi ng pulisiya ng PCG, suspendido ang lahat ng biyahe ng barko mula, patungo o daraan sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Sa ngayon, naka-activate na mga deployable response group ng PCG kabilang ang mga rescue swimmer at medical team bilang bahagian ng full alert status sa mga pantalan sa buong bansa. Nanawagan din ng PCG sa mga maingisda na huwag munang pumalaot habang hindi pa maganda ang lagay ng panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Dating COA State Auditor Roderick Wamil tumistigo sa 11th araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
9: Yes, Liza, sumala ngayong day 11 ng impeachment trial ang dating State Auditor ng Commission on Audit na si Roderick Wamil. Sa direct examination ng prosecution sa pamumuno ni Private Prosecutor at Attorney Lorna Capunan, nabanggit ni Wamil na mula 2014 hanggang 2024 ay tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang nagkaroon ng audit para sa confidential funds sa panahong State Auditor siya ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA. Anya, walang naging confidential funds sina Jedro Marvinay at Lenny Robredo na pareho nagsilbi bilang pangalawang pangulo. Si VP Duterte lamang din umano ang kalihim ng DepEd na nagkaroon ng confidential funds. Nailatag din na sa OVP mula 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023 ay mayroong 125 million o kabuuang 500 million pesos na confidential funds ang OVP, habang mula 1st hanggang 3rd quarter ng 2023 ay may 37.5 million o kabuuang 112.5 million pesos para naman sa DepEd. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Depensa, hindi sumang-ayon sa dalawang karagdagang stipulations ng prosecution. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
10: Jeff, hindi sumang-ayon ang depensa sa pag-stipulate sa acknowledgement receipts mula December 21 to 31, 2022. Ayon kay Attorney Michael Poa, may mga issue umano na sa tingin nila ay matatalakay pa ng ibang mga witness sa hinaharap. 845 ang kabuang bilang ng mga resibo na yan sa loob ng 11 araw. Ayon kay House Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, hindi rin sumang-ayon ng depensa sa naginastos umano ng Office of the Vice President ang natanggap nitong confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos mula noong December 20, 2022 sa loob lang ng 11 araw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!
1: Para sa ilang eksperto, gugugol ang mas mahabang panahon ang pagsalang ng dating opisyal ng Commission on Audit sa 11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang paggasta ng confidential funds. Sinabi sa DZMM ni Ateneo de Manila University Department of Political Science Assistant Professor Arjan Aguirre na magiging mas masinsin ang pagdinig sa pagharap ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil, kung saan matapos kumpirmahin ng dalawang dating branch manager ng Land Bank na na-withdraw sa bangko ang confidential funds, hihimayin kung paano at saan ginamit ang pondo. Bukod sa mga ipipresentang documentary evidence, asahan na anyang iko-cross-examine ng depensa ang pahayag maging ang naging judgment ng COA auditor sa usapin. Umaasa naman si Professor Aguirre na ibababa ang diskusyon ng magkabilang panig sa paraang nauunawaan ng publiko.
11: Dapat din kasi ma-establish talaga na yun nga, meron ninabas na findings o may ninabas na autusan ng COA, tapos yun nga, sa side ng Office of the Vice President meron hindi nag-comply, malaking factor to. So, makita dito na naman ng ating mga kababayan yung storya. Kasi tagpi-tagpi po ito mga anong to, itong kwento na ito, yung misuse of confidential funds, tapos yung sa bribery, tapos yung unexplained wealth.
0: Samantala, iginiit ng ilang eksperto hindi pwedeng igiit ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio ang pagiging pribadong individual para hindi maisa publiko ang kanyang financial records sa impeachment proceedings. Sinabi sa DZMM ni dating BIR Commissioner Attorney Kim Henares na nakasaad sa National Internal Revenue Code na kailangang ilatag ng pampublikong opisyal ang listahan ng top taxpayers kung saan kasama rito ang mga pribadong individual. Ibig sabihin, hindi lang para sa public official ang otorisasyon ng Pangulo sa paglalabas ng tax records nito. Una lang iginit ni Carpio na dapat sumailalim sa judicial review ang pagsusumite ng tax records ng mag-asawa sa Senate Impeachment Court. At nanindigang walang indikasyong may nakitang tax deficiency ang BIR laban sa kanya o sa kanyang asawa.
12: Wala naman ho siyang sinasabi na itong authority na ito is para lang sa public official. So kahit sino, pwede niyang i-authorize na i-release. If you look at the sal-in, it's a joint return of spouses. No? Hindi mo makikita yung tunay na picture kung hindi mo titignan yung asawa niya, yung mga people around the person.
1: Sa iba pang balita, ikinaalarma ng ilang grupo ang magkakasunod na utos ng Energy Regulatory Commission na refund sa Meralco. Sinabi sa DZMM ni NASICOR President Pete Ilagan na dapat nang siliping muli ng ERC ang performance-based regulation, partikular ang rules for setting distribution wheeling rates, dahil lumalabas anya sa ilang beses ng pagpaparefund na sobra pa rin ang paniningil ng electric company sa mga consumer. Base sa kwenta ng grupo, aabot na anya sa 78 bilyong piso ang pinare-refund ng ERC sa Meralco sa loob lamang ng 5 taon. Sa desisyon, inatasan ng ERC ang Meralco na ipatupad ang 9.5 billion pesos na refund sa loob ng 6 buwan at ilabas ang refund rate sa hiwalay na line item sa electric bill ng mga customer. Panawagan naman ng NASICOR sa ERC, paalam din sa bawat consumer kung magkano ang tatanggapin sa bilyong-bilyong pisong refund.
13: O yun ang nakakabahala, nakakaalarma, sapagkat tingin natin ito ay systemic na. Siguro dapat mabisitang muli ng ERC itong tinatawag na performance-based regulation, sapagkat nakikita natin na patuloy pa rin itong presyo na itinalaga ng ERC ay patuloy pa rin nagbubunga ng sobrang paniningil na nagdudulot ngayon ng tinatawag nating refund.
1: Sumagot naman ni ERC Chairperson Attorney Francis Juan, may limitasyon sa kanilang mekanismo ng pagkwenta sa iniutos na refund.
14: Kung magkano yung aktual na contribution, halimbawa ni Juan de la Cruz, doon sa naging kabu ang sobrang singil na yon, at yun lang ang ibabalik mo. Abay, ang pinag-uusapan natin dito ay milyon na customer. At maaaring yung mga aktual na customer na yon noong nakalipas ay hindi na yung aktual na customer ngayon ng utility. So yun yung trade-off doon sa ganitong klase ng pagpapatupad ng mga mekanismo.
0: Ipinaliwanag ng Energy Regulatory Commission ang utos sa pagbabalik ng Meralco sa 9.5 billion pesos na sobrang nasingil sa kuryente. Sa desisyon, kailangang maibalik ng Meralco ang halos 58 centavos kada kilowatt hour sa mga customer sa loob ng 6 na buwan. Sa usapin naman ng under-recoveries, pinayagan ng ERC ang pagsingil ng Meralco ng 8.7 billion pesos na kulang sa nasingil sa generation, transmission at government charges mula 2011 hanggang 2022. Sinabi sa DZMM ni ERC Chairperson Attorney Nino Juan na kaya nagkaroon ng under-recoveries ay dahil mas malaki ang ibinayad ng Meralco sa generation supplier kumpara sa nakuhang generation charge.
14: Ang dinidetermina ng ERC ay yung lumalabas na sobrang nasingil per customer class. Kasi doon nga nagkakaroon ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng sobrang singil. Ang refund rate na ito, kung i-implementa na ng Meralco base doon sa current and the future consumption ng mga customers niya, dito ngayon malalaman kung magkano ang aktwal at yung kabuuang matatanggap ng bawat customer.
1: Umarangkada na ang pagdinig sa Pasig Regional Trial Court kasunod ng pagsuspinde sa pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Sinabi ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na tumatayong kinatawan ng gobyerno sa pagdinig ang Office of the Solicitor General katuwang ang mga abogado ng DOLE kung saan tatalakayin kung tama at may basihan ang ipinalabas sa temporary restraining order ng Pasig RTC wage order. Aminado naman si Tolentino na hindi pangkaraniwan at itong unang pagkakataon na nakialam ang korte sa pagpapatupad ng aumento sa sahod. Tatagalan niya ng 20 araw ang TRO, liban na lang kung gagawing permanente ng korte ang utos. Dagdag ni Tolentino, sakaling pagtibayin ng Pasig RTC ang utos, pwede itong iakyat ng gobyerno sa Court of Appeals o sa Korte Suprema.
15: Sana yung nag-file, 2 kumpanya, ay wag din nilang i-exhaust yung ganong kahaba kasi kawawa naman yung mga manggagawa natin na umaasa rin, mataas ang bilihin, maraming gastusin. Nakatuon din yan sa productivity, siyempre pag hindi masaya ang manggagawa, hindi productive yun. Paging mahinahon tayo, almado, may proseso naman.
0: Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:36.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Samantala, opisina ng DOLE sa Maynila, pinagbabato ng itlog. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo, Trish!
17: Jeff at Liza, pinagbabato ng itlog ng mga galit na manggagawang nagprotesta ang harapan ng opisina ng DOLE sa Intramuros, Maynila. Itlog anila ang marka na maibibigay nila kay DOLE Acting Secretary Francis Tolentino sa kanyang performance.
18: Ang ating score sa kanyang performance, 0!
17: Sa kabila nito, Liza at Jeff, wala namang dinampot na mga rallyista. Bumaba rin ang kalihim mula sa kanyang opisina at hinarap ang mga nagprotesta para makipagdialogo. Git ni Tolentino, kakampisa ng mga manggagawa sa paglaban sa 85 pesos na dagdag sahod at wala na sa kanyang bola para magdesisyon sa isu. Narito kanyang pahayag.
19: Ang husgado rito, dapat sila yung magpaliwanag dahil sila yung naglabas ng order. So pinaglalaban natin yung wage hike. Sa kanino ba nanggaling yung wage hike? Sa DOLE. So, karanalan kong harapin kayo at ipaliwanag ang saloobin ko. Ako po ay kakampi nyo sa pag-angat ng sweldo. Pero hintayin nga natin yung nangyayari ngayon sa Pasig. Wala ako sa Pasig ngayon eh.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo.
1: Samantala, nagmarcha patungong Pasig Regional Trial Court ang mga grupong Kilusang Mayo 1, Sentro, Defend Jobs PH, Nagkakaisa Labor Coalition at iba pa para igiit ang pagbasura sa temporary restraining order sa taas sahod sa Metro Manila. Binatikos din ang mga grupo si Tolentino na hindi malang umano pinalagan ang TRO.
20: Sinahamon natin ngayon yung Pasig Regional Trial Court na immediately mag-decide na i-lift na yung TRO dahil unang-unang-una, wala ito sa kanilang jurisdictions. Otherwise, baka magkaroon pa sa dito ng grave abuse, no? Na pwede namin tignan sa bagay na yan.
21: Bariya-bariya na nga lang itong Racing Chris na bulilyaso pa dahil dito sa TRO. Ang kinakatakot natin ngayon ay gagamitin ito ng iba't ibang mga grupo na ayaw dito sa Racing Chris para harangin yung iba pang pending Racing Chris sa iba pang bahagi na bansa.
0: Samantala, igiriit na ilang mababatas na imposibleng malugi ang dalawang kumpanyang nagpetisyon para suspendihin ang taas sahod sa Metro Manila. Balita mula sa Pasig, hatid ni Raj Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
22: Jeff at Liza, pinasinungalingan ni kamagagawa Partylist Representative Elijah San Fernando ang hinaing ng Redicon Construction Corporation at R2 Builders Incorporated na malulugi sila kung ibibigay ang taas sahod sa mga minimum wage earner. Ayon kay San Fernando, malalaking kumpanya ang dalawang construction firm na nakakukuha ng malalaking mga proyekto at kontrata. Kaya imposible anyang hindi sapat ang kinikita naman ito para mapasahod ng tama ang mga manggagawa.
23: Paano hindi kakayanin ang mga kumpanya ng Redicon at ng R2 Builders kung in the first place, bilyonaryo yung mga yan? So ang nasa likod nito, talagang ang interest nila ay ipagdamot at hindi ibigay sa mga manggagawa yung dagdag sahod, nagagarampot na nga, 2 gives installment na, tapos ngayon, sinuspindi ko.
22: Samantala, sa gitna ng rally kanina sa tapat ng korte, dumating si Senador Robin Padilla para magpahayag ng suporta pero hindi na nagpa-unlock ng panayama. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang magiging resulta ng pagdinig sa RTC Branch 152 hinggil sa motion ng mga labor group na ibasura ang suspensyon sa wage hike. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Good news sa mga motorista, kasado na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Base sa kwenta ng Department of Energy, 60 sentimos kada litro ang itatapyas sa diesel, 73 sentimos naman sa gasolina at mahigit 2 piso sa kerosene. Matatandaang pababa ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo, pero muli itong tumaas matapos muling magkatensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, kaya numipis ang rollback.
0: Nasa Transportation Department na rekomendasyong itaas ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Rekomendasyon sa hirit na taas pasahe nakapila na rin ayon sa LTFRB. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
24: Jeff, bago yung balita na yan, inanunso na ng grupong Manibela at iba pang transport group ang kanilang transport strike sa mga petsa ng August 10 hanggang 12. Next week yan, Jeff, Lunes hanggang Miyerkules, dahil ito sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Nang tinanong namin si LTFRB Chairman Vigor Mendoza, sinabi niya na kinikilala niya ang karapatan ng mga transport group na magsagawa ng kilos protesta at transport strike. Samantala, naisumite na ng LTFRB sa DOTR ang 20 pesos kada litro na fuel subsidy para sa lahat ng pampublikong transportasyon sa bansa. Pero aminado si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza na hindi na nila alam kung saan kukunin ang budget para rito. Batay kasi sa kanilang pagsusuma, kailangan ng ahensya ng 4.5 billion pesos na budget para sa isang buwang fuel subsidy. Pero ayon kay Mendoza, hanggang August

0: adept. Narito ang kanyang pahayag.
1: Hindi naman natin pwede bigay yung 10 pisong provisional increase na binibigay hindi niya ng piston. We have no data right now to support yung kakayanan ng ating mga mananakay na sagutin yung dagdag 10 piso sa unang 4 na kilometro. More so, nasuspend yung kanilang minimum wage hike. No? So we have to do our math here.
0: Matapos naman ang hearing sa taas pasahing hinihingi ng iba't ibang transport group ngayong araw, nakatakdang maglabas ng rekomendasyon ang ahensya kung magkano ang maaprubahang taas pasahe sa susunod na linggo at inaasahang maaprubahan yan ngayong buwan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Sa sports, itutuloy mamayang hating gabi oras sa Pilipinas ang finals match ni Pinay tennis star Alex Ayala sa DC Open sa Amerika matapos suspendihin dahil sa ulan. Nakuha ni world number 3 Jessica Pegula ng Amerika ang unang set sa score na 6-4 pero lamang ang world number 28 na si Ayala sa second set sa score na 2-1 bago suspendihin ang laro dahil sa ulan.
2: At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
4: Paaralan sa Cebu na sunog, klase sa lahat ng antas, suspendido.
3: At ang headline ngayon sa Mindanao, bangkang sinasakyan ng mga guro para sa outreach program, lumubog sa Zamboanga City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
5: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
3: Sunog sumiklab sa paaralan sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
4: Umabot sa second alarm ang sunog na sumiklab sa San Fernando, Cebu Central Elementary School kagabi sa barangay North Poblacion ng bayan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bigla na lang anilang nagliyab ang isa sa mga classroom. Isang building ang natupok na may dalawang silid aralan. Hindi pa matukoy ang sanhi ng sunog pati ang halaga ng pinsala. Pero umabot din ng 30 minuto bago naapula ang apoy. Suspindido naman ang pasok sa lahat ng antas sa naturang paaralan habang magsasagawa ng assessment at clearing ngayong araw. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Ani Perez.
3: Maraming salamat, Ani Perez.
2: Lumuwag ang isang pump boat na sinasakyan na ilang guro patungo sa isang outreach program sa Pasilmanta Island sa Zamboanga City nitong Linggo ng umaga. Ayon sa ulat, nagsimulang pasukin ng tubig ang bangka bago ito hampasin ng malalakas na alon na dahilan ng paglubog nito. Agad nagsagawa ng rescue operation ng mga miyembro ng Philippine Air Force na kasama nila sa biyahe. Bagaman tinangay ng dagat ang ilan sa kanilang mga gamit, wala namang nasugatan o napahamak sa insidente. Matapos ang rescue, dinala rin agad ang mga guro sa barangay Pasilmanta para ituloy ang nakatakdang outreach program.
3: Nakararanas ang brownout sa malaking bahagi ng Pantabangan kasunod ng pagguho ng lupa kaninang umaga. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
8: Nawalan ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Pantabangan, Nueva Ecija matapos tamaan ng landslide ang isang poste ng kuryente sa barangay Fatima, Pantabangan. Ayon sa MDRRMO Pantabangan, lumambot ang lupa sa gilid ng bundok dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng bagyong Luis. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente. Agad nagkumpuni ang mga tauhan ng Pantabangan Municipal Electric System sa nasirang linya ng kuryente para maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Isinasagawa na rin ang clearing operation sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Pinaghahanda na ng National Electrification Administration o NEA ang mga electric cooperative lalo na sa Luzon para maiwasan ang matagal na pagkawala ng kuryente dulot ng Bagyong Luis. Inatasan ng ahensya ang mga electric cooperative na agad magsumite ng status report sa kalagayan ng kanilang mga pasilidad at i-activate ang kanilang emergency response organization. Pinaghahanda rin ang mga kooperatiba na magpatupad ng mga contingency measure at magpreposisyon ng mga kagamitan, materyales at buffer stocks para sa agarang pagkukumpuni ng mga napinsalang linya at pasilidad ng kuryente.
3: Nagpalabas ng sabina ang National Bureau of Investigation kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras na idinadawit sa umano'y honey trap at sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
15: Liza, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, inilabas ng sabina kay Leviste at Paras para magpaliwanag sa issue at kung hindi sila humarap sa pagdinig ay magpapatuloy ang kawanian sa susunod na hakbang batay sa mga makakalap na ebidensya. Patuloy namang iniimbestigahan ng NBI kung may iba pang opisyal ng gobyerno na posibleng tinatarget ng grupong nasa likod ng operasyon na sa ngayon, anya, si Recto pa lang ang nakikita nilang pangunahing target. Binigyan diin ng NBI na wala silang itinuturing na may pananagutan sa kaso at paiiralin pa rin ang due process. Samantala, ipinaalam na narin ni Recto sa NBI na ang kanyang mga abogado ang haharap para sa kanya.
16: Anyway, there's already the admission and confession ng mga subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light to kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
15: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Tumanggi si Senator Rodante Marcoleta na magpasok ng plea sa harap ng Sandigan Bayan 1st Division kaugnay ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng mga regalo o pabor. Ayon sa kampo ng senador, may nakabinbin pa silang mga mosyon at petisyon sa Korte Suprema na humihiling na marepaso ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na nagsampa ng mga kaso laban sa mambabatas. Dahil sa kanyang pagtangging magpasok ng plea, ang Sandigan Bayan na mismo ang nagtala ng not guilty plea para sa senador. Samantala, ang kanyang kasamang akusado na negosyanteng si Aristotel Viray ay direktang nagpasok ng not guilty plea sa parehong kaso. Bukod sa paglabag sa Presidential Decree No. 46, naharap din sina Marcoleta at Viray sa hiwalay na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Nagugat ang mga kaso sa mga paratang ng Ombudsman na may natanggap na mga benepisyo o regalo na labag sa batas, habang patuloy namang kinekwestiyon ng kampo ni Marcoleta ang mga paratang.
17: We cannot for the moment divulge it, you know, because this is a matter for the lawyers to study very carefully. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan.
18: The resolution of what?
17: The Ombudsman.
3: Gagamit ng ibang remedyo ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez para questionin ang mga paratang laban sa kanya kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi sa DZMM ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Abdiel Dan Fajardo, kasinungalingan ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys, kaya pinagtataka nila ang planong paggamit ng Ombudsman sa mga ito.
19: Kaya nagsasayang tayo ng oras kung ganito lang na ang ating ebidensya na isasampa sa korte ay parang kwentong barbero. Of course, we have availed of other remedies para lang ma-question po itong mga sinasabi nating developments dito, no, sa prosecution. Kasi mahirap din naman na hayaan ito, wala namang maipapakitang ebidensya.
2: Posibleng abuti ng 5 araw bago mapagbigyan ng mosyon ng mga labor group na makibahagi sa pagdinig ng Pasig RTC sa sinuspending wage hike sa NCR. Nagbabalik mula sa Pasig si Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
20: Jeff at Liza, matapos magsumite ng urgent motion for leave to intervene and motion to lift or dissolve the TRO sa Pasig RTC Branch 152, sinabi ni Centro Secretary General Joshua Mata na mayroong minimum days of posting na itinakda ang korte. Magkakaroon pa umano ng diskusyon at pagkuha ng opinyon sa mga partidong kalawak sa kaso bago ito makapagbabas ng desisyon. Samantala, muli na may ginit ng grupo na may klarong provision sa Labor Code na bawal makialam ang anumang korte sa taas sahod na ibinibigay ng wage board. Kanina ring idiniin na kailangan tumindig ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino tungkol sa issue. Kung aabutin pa nila ng 1 linggo ang TRO, umaabot ng 360 million pesos ang kolektibong mawawala sa mga minimum wage earner sa Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At pagpas lang sa political blogger na si Mima Alicia, ituturing ng case solved ng pulisya. Yan ay iba pang balita sa pagbalik ng Headline Ngayon.
5: Headline Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.

0: Dem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon!
1: Oras po natin, 12:57. Itinuturing ng case solved ng Philippine National Police ang pagpaslang sa political blogger na si Mima Alicia. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
2: Jeff, bagamat hindi pa naaresto ang lahat ng mga sospek sa likod ng pamaslang sa political vlogger na si Alicia De Pato o mas kilala bilang si Mima Alicia sa Caloocan City, sinabi ng Philippine National Police na matuturing ng case solved ang naturang na krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatex Jr., tukoy na ng pulisya ang pagkakakilala ng ayon na sangkot sa krimen at ang tibok. Tatlong sospek na ang hawak ng mga otoridad. Makaraang sumuko ang middleman noong July 24, habang nasampahan na rin ang patong-patong na reklamo kabilang na ang murder at frustrated murder, ang riding in tandem na una na naaresto. Samantala, patuloy at tinutugis ng mga otoridad ang dalawang mastermind at isa pang middleman, pero sinabi ni Natatez na mayroon na silang lead sa mga kinaroroonan ng mga ito. Mga laking pagkakautang pa rin ang tinitirang angulo sa krimen habang nirurule out na ang posibleng kaugnayan ng politika at kanyang trabaho bilang vlogger sa mga motibo dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Hindi lang isa kundi dalawang riding in tandem ang nang-hold up sa magkasintahan sa Barangay San Isidro sa Taytay, Rizal. Sinasabing dumating ang apat na sospek na naka-face mask sa lugar kung saan nagpapatila ng ulan ang mga biktima at agad silang tinutukan ng baril at patalim. Natangay ng mga sospek sa mga biktima, motorsiklong nagkakahalaga ng halos 200,000 piso at mga cellphone at saka sila tumakas. Pinaghahanap na ng pulisya ang mga sospek.
1: Naalarma ilang residente kasunod ng umano'y security threat sa Barangay Baclaran sa Parañaque City kaninang madaling araw. May natanggap umano ang barangay na post sa social media na nagbantang magpapasabog ng bomba sa barangay hall at mga lugar sa Bagong Silang, Bagong Ilog, Bagong Sikat at Bagong Lipunan. Agad nag-inspeksyon ng Explosive and Ordnance Division ng pulisya sa mga nabanggit na lugar na negatibo sa anumang uri ng pampasabog o kahinahinalang bagay.
3: Posibleng nabili online ang patalim o balisong na ginamit ng estudyanteng sospek sa pananaksak sa kanyang kaklase sa Las Piñas. Sinabi sa DZMM ni Las Piñas City Police Station Acting Chief of Police Colonel Fermin Armendares III, lumabas sa investigasyon ang intent to kill ng sospek dahil sa tinamong saksak sa dibdib ng biktima. Sinasabing hindi na ibalik ng biktima ang 10 pisong sukli ng sospek sa ipinabiling tubig kaya siya sinaksak. Sinampahan na ng kasong murder ang minor de edad na suspect na nasa kustodiya ngayon ng bahay Pag-asa.
4: Doon sa paggamit ng kutsilyo at saka yung intent eh. Mm-hmm. Kasi talagang doon sa puso eh. Yun ang recommendation ng ating investigador. Kasi nga, sino ba naman yung estudyante na magdadala ng kutsilyo doon sa loob? Mm-hmm. Dapat mag-conduct ng additional administrative investigation yung security agency although we are yet to determine if yun nga, license yung security agency, kasama na rin yung school administration.
1: Samantala, patay ang 80-anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng kanyang bayaw sa Bulacan. Ayon sa pulisya, nauwi o pauwi na ang biktima sakay ng kanyang SUV ng pagbabarilin ng 61-anyos na sospek na sakay naman ng kanyang motorsiklo. Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng 4 na tama ng bala sa dibdib at ulo. Naaresto naman ang sospek sa kanyang bahay sa San Luis, Pampanga matapos makilala ng testigo sa suot na damit. Away sa lupa ang sinasabing motibo sa krimen.
5: Showbiz ngayon!
6: Showbiz ngayon!
3: Tumabo na ng mahigit 350 milyong dolyar ang pelikulang Spider-Man Brand New Day sa unang araw pa lang ng showing nito sa North America. Ito ay tinuturing na ikalawang pinakamalaking domestic box office sa kasaysayan, kasunod ng Avengers Endgame noong 2019 na kumita ng $357 million. Tampok sa pelikulang huling chapter ng comic book ng iconic superhero na ginagampanan ngayon ni Tom Holland.
1: At yan po mga balitang amin ng kalap. Ako po si Jeffrey Hernais, partner!
3: At ako naman po si Liza Aquino. Hanggang bukas sa headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
5: Headline ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 1:05 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Isang makasaysayang paglilitis. Isang bansang nakamasid. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. Silipin ang bawat yugto mula sa mga testimonya, ebidensya at argumento hanggang sa hatol na maaaring magtakda sa direksyon ng politika sa bansa. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Magandang hapon po mga kapamilya. Liza Aquino pa rin po ngayon. Alauna ng hapon dito po sa DZMM. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day 11 na po mga kapamilya ha. August 3, 2026. Panoorin po natin ngayon nagpapatuloy na pagdinig sa Senado.
3: Under our rules po, AOM po talaga yung aming i-issue if we note findings doon sa kanilang submission sa ICFAO.
4: Flashed on the screen, Your Honors, Mr. Presiding Officer, with your permission, is this AOM referred to by this witness. Mr. Witness, can you walk us, pakisabi sa atin lahat dito, ano ang mga na-observe mo dito sa AOM na sinubmit?
5: Witness may refer to the document and may be assisted by assisting counsels for both parties.
3: Based on the evaluation po ng documents, doon sa kanilang, katulad nga po nung sinabi ko kanina, doon sa katulad nung nasa first hearing po namin, since wala pa rin silang isinamit na documentary evidence of payments. So nireiterate po namin dito sa aming second AOM yung kanilang na-submission of the documentary evidence of payments. Tapos katulad din po nung sinabi ko kanina, since doon sa kanilang revised accomplishment report ay merong items for the provision of medical and food aid for 40 million pesos at payment of incentives or traveling expenses relative to the confidential operations of the OBP na 10 million pesos na hindi allowable expenses based on the item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. And also, doon sa kanilang revised accomplishment report, meron po silang item for the payment of rewards pero wala silang isinamit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities pursuant to the information given by the informer. And also, nakasama din po sa aming findings yung kanilang hindi sinubmit na special budget request at hindi rin po nila isinubmit yung proof of submission nila nung kanilang revised accomplishment report to the Office of the President, the

0: Nagbabalik ho tayo dito sa special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Nako, nag-break na ho ha for this 11th day ng trial. No? At isa lang ho ang sumalang ngayon. Ha? Ito ay ang COA State Auditor na si, dati siyang State Auditor na si Roderick Wamil. Okay, bago nag-break kanina, sinabi ho ng presiding officer na si Senator Judge at Chief Escudero na by August 13 ay dapat daw ay ready na rin ang iba pang mga bank records mula naman dyan sa Security Bank at saka sa BDO. Binigyan sila ng enough days para ihanda ito at officially ay sinabi niya na natanggap na ro nila yung BIR tax records mula kay doon sa BIR, di ba? Ito yung para doon sa mag-asawa, si Man Scarpio at saka siyempre kay VP Sara. At ito ay pag-uusapan sa kanilang sa Article 2 or 3 yata ng impeachment dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero kanina, ang medyo malinaw at magandang binunyag no? ni mismong si Auditor Wamil, ay sa kanyang 10 years, actually 2014 to 2024 na nagsilbi siya at siya ang nag-audit ng mga records nitong Office of the Vice President. Tanging si ano lang daw, VP Sara lang daw ang nagkaroon ng appropriation para sa confidential funds. So ibig sabihin, nilinaw niya yung previous na two vice presidents katulad nila VP Binay, no? Kasi 2014, so yung mga panahon na yon. Tapos si VP Lenny Robredo na nagsilbi naman ng 2016 up to 2022, wala hong ganito ng mga confidential funds. Yun, binanggit niya. Tapos yung 125 million in 4 tranches nga na mga cheque, kinonfirma niya yon na nanggaling nga sa Land Bank. Pero kinwestiyon niya, sabi niya insufficient at saka may discrepancy doon sa amount at yung paano ginamit in that particular na intelligence activity. Yun yung kinwestiyon niya, yun yung parang bumugan doon sa testimony niya today. Hindi ko na nasundan kung ano yung ano, bakit hindi na tuloy yung cross-examination. Anyway, meron na tayong studio guest ang suki na natin dito sa ating programa ng special coverage nitong impeachment trial. Walang iba kundi ang most sought after at talaga namang laging kinukuha ang kanyang panig sa mga ganitong mga developments. Walang iba kundi si Secretary Ronald Yama. Sec Ronald, good afternoon again at welcome.
1: Magandang hapon,
0: Dali. Okay.
1: Oo,
0: okay. Ayan, yan. Okay, nakabukas na. Okay. Hindi narinig yung audio mo. Pero anyway, maraming salamat ulit dahil at least alam ko, busy ka pero you're still making time to be here in the studio.
1: Salamat din. Oo, okay. Kahit hindi ko sigurado kung anong may co-contribute ko rito sa iyong programa dahil kompleto naman yung mga pinapaliwanag mo rito.
0: At least yun lang naman yung mga inabot ko. Anyway, pakinggan natin. No? Meron lang tayong update dyan sa ating kasama via Zoom, makakausap natin. Yung mismong nakatutok dun sa prosecution, Sec Ronald, dun sa ating kasamang si Pamela Vasquez. Pam, ano ang latest so far?
2: Yes, Danny, no, kanina narinig natin. So far, medyo bago sa pagdinig natin, no, yung ilang pangalan na nakapangalan doon sa acknowledgement receipts. Patungkol pa rin ito doon sa Article 1, which is the alleged misuse of confidential funds, no. Unang-una nga nabanggit na nga itong napakasikat na pangalan na si Mary Grace Piatos na tumanggap umano ng 70,000 at nakapangalan siya doon sa acknowledgement receipt. Kanina meron ding pangalan na Renan Piatos na tumanggap ng halagang 110,000 pesos at may petsang December 27, 2023. Kanina no, ang naging observation ni Roderick Wamil ay ito ay binayad isang taon pagkatapos doon sa coverage ng supposedly cash advance para doon sa confidential funds. Kumbaga hindi na siya pasok dahil nga ang pinatutungkulan itong confidential funds doon sa quarter 4 ng 2022. Pero ito kasi ay kumbaga isang taon nang lagpas doon sa time frame, which is yung December 27, 2023. Nabanggit din kanina yung pangalang Nova Santos na tumanggap ng 85,000 pesos. Si Miko P. Harina na tumanggap ng 295,000 pesos at same din, no, ito ay may date na December 31, 2023. Meron ding Janice Marie Revilla na tumanggap ng 70,000 pesos. Meron ding pangalang Patty Ting na 150,000 pesos. Karamihan dito, Danny, no, ay mga pangalan ay para doon sa tinatawag na purchase of information. At si Andy C. Lim na merong 50,000 pesos at may petsang December 27, 2023. Si Alejandro A. Pikit na nakatanggap na 90,000 pesos. Si Fiona Biong na 80,000 pesos. Si Cisfronio Balsac, 70,000 pesos. At si Gabriel S. Bisaya na may 70,000 pesos. Kanina, Danny, no, nabanggit din itong notice of suspension na isang written notification na ibinibigay doon sa head of agency na nag-i-inform nga doon sa kanilang disallowance. Usually, binibigay ito kapag yung disbursement ay either illegal, irregular, or improper. At dito pinag-i-explain or pinag-justify yung napadalhan na head of agency. At kanina nabanggit din na may mga ibang acknowledgement receipts noong December 2023 kung saan wala daw date o kumbaga undated. At ang total na acknowledgement receipts noong December 2023 ay umaabot ng 25.6 million pesos. At kung babalikan din natin yung undated o yung hindi nga walang petsa na confidential funds na liquidate ay aabot sa 3,276,000. At ang total nito, no, sa notice of suspension kung magkano ay almost 29 million pesos. Kanina nabanggit din, Danny, no, na lumalabas na yung ginastos ay sobra versus doon sa laman ng accomplishment report. At kanina nabanggit din ng bahagya, no, na pinagsasubmit until August 13 yung ilang dokumento at kapitan dito yung sa BIR, ang Black BDO, Unibank at iba pang banko dahil hindi ko lamang nababalikan pa, Danny, no, pero may ilang mga dokumento na hindi umabot at hindi sila ng konti pang panahon para maisumite ito. At sa ngayon naman, Danny, no, ay simula na rin ngayon yung press conference naman ng House Prosecution Team para doon sa post-trial conference. Danny?
0: Teka, tanong ko lang, hindi ko na kasi nasundan yung huli, hindi na nag-cross-examine ang defense? Kasi mabilis natapos, by direct examination lang ni Attorney Lorna?
2: Yung cross-examination, Danny, dahil hindi rin pa kasi natapos, yung na-discuss lamang kanina, hindi ako nagkakamali, yung quarter 4 ng 2022, at kanina napahapyawan yung quarter 1 ng 2023, at doon na kumbaga magiging starting point bukas, bago pa mag cross-examination itong defense, Danny.
0: Sino ang nakasalag bukas? Kasi di ba meron pa tayong trial, day 12, tama ba, Pam?
2: Mm-hmm. Ang isasalag kasi ang, at least for the dates na August 2, 3, and 4, ito nga si Roderick Quamel, yung dating state auditor.
0: Yeah, oh,
2: and then merong Cylene Del Campo, siya naman yung current state auditor ng COA at itong ang taga-House of Representatives na si Marivic Pareha. Pero dahil nga hindi natapos itong ngayon, kaya inaasahan na itutuloy bukas at kung hindi kumbaga hindi mag-take time masyado itong redirect at kung wala ng cross-examination at redirect ay maaaring maipasok din itong isang witness para sa Cylene Del Campo, Dan.
0: Okay, so ito yung ano current state auditor, no, tama, Pam, yung
2: yes,
0: itong Del Campo.
2: Yes, Commission on Audit, Danny. Kanina din nabanggit no na baka sa kanya ipa-attest no yung nasa 3,000 plus na documents. Pero hopefully din, Danny, kung ano yung ginawa kanina ay baka piliin na lamang din para to expedite din yung takbo ng trial, Danny.
0: Okay, so bukas ay inaasahan natin para dito sa mga remaining na COA auditor, si Lorna Capunan na rin ang magda-direct exam?
2: Yun din yung aalamin natin, Danny, pero based naman sa pattern, no, kung usually kung sino yung nagsimula doon sa direct examination ay siya rin yung nagtutuloy hanggang mag-end yung pagsalap noong kung sino yung nakasalang doon sa witness stand, Danny.
0: Oh, para lang to refresh yung mga ibang hindi nakasunod. No. Kanina kasi sinusundan ko nga, Pam, kasi yung mga acknowledgement receipt, di ba? Lahat ito nakita ko pirmado naman ng VP Sara, no? Tapos kino-question nga nila, di ba, insufficient daw at saka medyo ano, may discrepancy doon sa mga, let's say, disbursed na hindi naman akma doon sa mga, let's say, particular activity na ginamit, yung mismong pondo. Diba? Kaya yun ang medyo, ano eh, medyo binigyan diin ng prosecution. Tama ba, Pam?
2: Actually, yun nga din yung natanong even sa press con kaninang break, no, yung kahalagahan nga nung pagiging signatory ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, it shows lang, Danny, na meron siyang, kumbaga, kumbaga may kamay siya doon sa mga...
0: Yung mga dinisburse na pera.
2: Yung mga dinisburse, yung mga receipt, dahil nga siya yung signatory doon sa mga acknowledgement receipts at iba pang disbursement voucher or documents patungkol nga dito sa alleged misuse of confidential funds, Danny.
0: Lumutang ba, Pam, yung ano, yung mismong 612 million, 'di ba? Remember sa Justice Committee noon na parang may disallowance 'yon. So lumutang ba talaga 'yon na hindi nila pinayagan 'yon, na yung 500 million galing sa OVP at saka yung 112 galing sa DepEd?
2: Yung sa 500 million, Danny, nabanggit 'yan kanina, no. Kumbaga kinonfirm nitong ni Roderick Wamel na ito nga ay naglabas nga ng check na 125 million each for Q4
0: tranches
2: four of 2022 and then Q1 to 3 ng 2023. So ang total niyan ay 500 million habang yung sa DepEd naman ay
0: 12 million.
2: To 3 ng 2023 na 37.5 million na kung ito total mo ay 112.5 million peso. So ang total nun ay yung 612.5. Pero kanina meron din siguro yun din yung magandang linawin or ma-expound pa, Danny, no, na may nabanggit din kasi na sa pag-check din or sa pag-audit ng Commission on Audit na may sobrang 150,000 if I'm not mistaken doon sa total, kumbaga 600 o 500 o sa may sobrang 150,000 doon sa total niyo sa pag-audit ng Commission on Audit, Danny.
0: Okay. Maraming salamat, Pam. Alam ko, siyempre, may susunod na press ko ng prosecution at kailangan mo pang humabol. Thank you, Pam.
2: Yes, maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito ang Radyo Patrol, ang Pamela Vasquez, DGMN.
0: Okay, thank you very much, Pamela Vasquez, mula dyan sa Senado. At nakaabang siya dahil merong press con ang prosecution. Anyway, balik ko tayo sa studio at kasama ho natin dito si Secretary Ronald Llamas. So, Sec. Ronald, anong pakiramdam mo dito sa Day 11? For now, itong Article 1, siyempre, misuse of confidential funds, isa rin daw ito sa mga malalakas na article na hopefully, pwedeng madiin, no, ang VP natin. Pero ikaw, anong basa mo dito sa lahat, lalo na yung testimonya ngayon ni Wamel?
1: Well, una, major shift yan. Mula dun sa basically mga testimonies ng great threats. Papunta sa mas documentary evidence.
0: Numbers na to, don't lie.
1: Ito, mga kwa na to. Mga tax records, mga audit reports, mga bank records, accounts. No? Dito na pupunta yan. At yung bakbakan kaninang umaga ay mas yung authentication ng mga yan. At ano yung tatanggapin bilang ebidensya dito sa Senate Trial Court. No? At kaya nga, isa lang ang nagbigay ng testimony, yung tiga-COA,
0: si Roderick Wamel, no?
1: Na parang siya yung in charge dito sa confidential fund na ito, na very empathic yung kanyang sinabi, na dun sa mga vice president na lumipas, from Binay to Lenny. Si Sara Ramang ang merong malinaw na confidential fund. At hindi lang malinaw, malaki.
0: Malaki, no?
1: Yun yung, pero yung bulto talaga ay evidence na documentary. At tingin ko, sineset nila yung template, sineset nila yung pattern para dun sa mga mas malalaking mga investigasyon sa usapin ng confidential fund, bribery at saka yung unexplained wealth.
0: So tingin mo itong kasi 'di ba yung pag-testify nito si Ramil Madriaga.
1: Yes.
0: Ito yung nagpapatunay na somehow 'di ba siya yung gumamit 'di ba? Siya yung naging recipient nitong mga yung iba pa nga parang nabanggit niya if I remember right 'di ba yung binili niya ng mga motorsiklo 'di ba? Yung mga ganun at saka yung kilala niya si VP na may mga picture siya pinakita. So, tingin mo ito yung parang setting the template as you mentioned, di ba, na posible talagang ibabangga ito sa testimonya niya later on.
1: Posible, dahil yung statement o yung testimony ni Madriaga pwedeng i-corroborate okay. itong mga
0: sinasabi ng mga
1: evidence
0: bang,
1: na ito.
0: Itong COA, no? Auditors mismo.
1: Pero kahit wala si Madriaga, tingin ko this evidence can stand on its own. Mm-hmm. Dahil paano mo i-co-contest yung bank account?
0: Oo.
1: Paano mo i-co-contest yung audit report?
0: Oo.
1: Paano mo i-co-contest yung tax records? Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, hindi yan na do-doktor eh. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, with or without the testimony of Madriaga, of Colonel La Chica, this evidence can stand on its own.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, makakadagdag yan dahil corroboration yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka alam mo naman ng mga tao, gusto nila may drama, di ba? Kailangan nila may nagsasalita. No? Pero makikita mo yung shift dito dahil yung yung unang article of impeachment na tinalakay, puro testimony yun.
0: Mm-hmm.
1: At puro debate yun.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Dun sa prosecution, sa defense, at yung mga mismong judges na hindi nagpakita ng bias.
0: Mm-hmm.
1: At yung nagpakita ng bias, di ba?
0: So,
1: pero kasabay kasi nito, may lumabas din na survey.
0: Uh-oh.
1: Na ang sabi dun sa survey na yan, 48% ang inaasahan ay
0: dito
1: yung,
0: sa,
1: yung bribery.
0: Bribery, no?
1: Yung bribery,
0: yan ang lumabas
1: no?
0: na number
1: at,
0: one. Ha?
1: 43% at 28% ang inaasahan na kwan, ay itong
0: great threat.
1: Yung confidential.
0: Ah, confidential. No? Okay, okay.
1: At 10% lang doon sa grave threats.
0: Oo.
1: So, malaki yung susunod, yung sa bribery.
0: Oo.
1: At yung ito ngayon, tinatalakay ngayon, confidential, mataas din, 28%.
0: Oo.
1: Ang umaasa na yan yung mahalagang ebidensya na pagbabasihan nitong impeachment.
0: Mm-hmm.
1: No? So, just, nangyayari lahat yan habang meron kang court of public opinion.
0: Mm-hmm. Kaya no? nga, yun ang importante kasi yun ang pupuntuhin ko eh. Dahil nga, this is live stream. Eh, siyempre, they're not only playing to the... Kaya kanina, panay Tagalog din ang ginagamit nilang ano eh.
1: Yes.
0: Di ba? Ni Attorney Lorna.
1: Mm-hmm.
0: At saka nagtatagalog din si Wamil.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, this is not only for the consumption itong mga trial o yung mga senator judges.
1: Uh-huh.
0: Tingin nila the people are watching.
1: Yes.
0: So, alam nila na, ba, merong ano, mali ah. Di ba? Uh-huh. Mali ang paggamit ng confidential funds.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Kaya ang bakbakan kaninang umaga, yung itong mga ebidensyang ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil kahit medyo boring yan, very important yan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil yan yung babatayan eh, nung mga future testimonies.
0: Mm-hmm.
1: Dahil black and white yan eh. No, black
0: okay.
1: and white na evidence yan.
0: No. Okay. Nako, mag-commercial ano lang muna tayo. Teka, time check muna. 2:55 in the afternoon.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities. On the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Artrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa Israel pa. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 2:58 ho ng hapon.
17: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Okay, nagbabalik ko tayo dito sa ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Nako, maaga ho natapos ang day 11 ha, ng impeachment trial. Isa lang ho ang sumalang. At para dun sa mga late viewers natin, si Roderick Wamil, dati hong COA State Auditor ang nag-testify. At bukas ho ay magre-resume uli, day 12 naman. At meron pa rin itatawagin na taga-COA. Ha? Pero... at least abangan pa rin natin, no? At ABS-CBN ho, DZMM Teleradio ay hatid sa inyo ito live, ha? At least para mapanood ninyo pati dyan sa probinsya. Anyway, balik ho tayo sa ating studio guest, si Sec. Ronald Llamas. Sec. Ronald, binabanggit mo nga kanina, di ba yung importance nito, yung Article 1 na siyempre live stream ito, ibig sabihin yung epekto nito. For those na hindi masyadong nasusundan, medyo nabobore daw eh pag mga numero ang pinag-uusapan. So, yun nga, ginawa nilang Tagalog yung the way, yung the conduct nung takbo ko kanina ng testimony. Pero yun lang nga, tumatak talaga, eh siya lang naman sa lahat ng mga VP ha, for the past 10 years na experience niya ni si Wamil, eh si VP Sara lang ang nag-avail nitong confidential funds.
18: Kahit nga yung mga intelligence agencies noong panahon namin.
0: Oo, yun, binabanggit mo. Oo.
18: Binabanggit ko sa'yo, Danny.
0: Oo.
1: Very minimal.
0: Oo.
1: Very minimal mismo yung confidential fund. Halimbawa, nung National Security Advisor na in charge sa intelligence, in charge sa NICA.
0: Wala noon? Intelligence fund? Panahon ni Pinoy?
1: Nung nagsimula, wala. Nung ninegotiate namin na magkaroon, maliit lang. Malayo-malayo sa intelligence fund ng Vice President at saka ng DepEd Secretary. Kaya nung nakikita ko itong mga numero, nagugulat ako eh. Dahil nung panahon namin, bariyang-barya yung intelligence fund. Eh,
0: binabanggit mo. Ito, grabe eh. 500 million. Dun. At saka sabi nila ni Wamil pala kanina, pati raw sa DepEd, hindi yan nagko-confidential. Sa experience niya lang ha, doon sa previous, let's say, na sinerve niya na hindi lang sa office of the VP, pero yung DepEd Secretary when he was State Auditor, hindi rin daw nag-avail ang DepEd. So sabi niya, yun lang ang parang somehow tumatak. Nagbarka sa isipan ng mga, let's say, kung ikaw ay viewer.
1: Yes. At saka hindi pwede i-contest yun ang defense. Dahil on the record yun eh. Diba? Ang nakakatawa lang ay... ayun nga, mismo yung mga rules diyan. Minimum yung rules diyan eh.
0: Okay.
1: Diyan sa circular na yan eh. Paano hindi naman yan total confidentiality eh? Ibig sabihin,
0: tama.
1: Kailangan somewhere may report ka sa mo ginagamit ang confidential at saka intelligence fund. Kaya, but even then, parang hindi nasunod. No? Yung mga pagbili ng grocery, ng mga furnitures, no? Pati yun, wala eh. Hindi naman confidential yun, di ba? Kaya,
0: at saka yung pagbibigay ng mga reward dun sa mga, let's say, informants.
1: Yes.
0: Di ba? Wala man lang ano, kung ilan. At saka yung mga safe houses na minintain nila na, di ba, napakalalaki ng mga...
1: safe houses meron, pero sobrang laki.
0: Sobrang laki. Maniniwala ka ba? 500,000 a month? Mga ganun eh, di ba? Tapos wala man lang mga para resibo. Pero may acknowledgement receipt. Yun yung ano eh. Kaya sabi niya medyo, ano eh, insufficient at saka, hindi naman niya sinabi irregular, pero sabi niya may discrepancy eh.
1: Kaya nga usually, dyan sa confidential saka intelligence fund, hindi masyadong common yung notice of disallowance. Dahil mas maluwag yan eh. Pero even then, dito nagkaroon ng notice of disallowance. Oo. No? 70 million plus, oo, no?
0: Tama.
1: Dun sa dun sa kwan, dun sa DepEd, 400 million
0: pag
1: plus.
0: Pag hindi aligned dun sa joint circular, oo, talagang ko-call out nila yan.
1: Eh ang notice of disallowance, pag kailangan mong bayaran, yung mismong head ang kailangan magbayad niyan. Kaya hindi ko alam kung kayang bayaran niyan ni BP Sara, no? Oo. Dahil sisingilin siya dyan eh. Sisingilin siya dyan, no? Kaya tingin ko simula pa lang ito.
0: Yeah,
1: simula pa lang ito, no? Again, sinasabi ko, setting the template.
0: Okay.
1: Last week kasi, mga bank records eh. Diba? Yung mga teller at saka bank manager.
0: Yun lang.
1: Ngayon, ay mga dokumento. No, COA reports, bank reports, at saka BIR reports.
0: Yung coming yun. BIR, coming na yun. Kasi may authorization ng presidente, yes, di ba? To open the box. Anyway, if I can go back lang, Sec Llamas, kasi parang naging relevant na naman eh. Kasi di ba, ibalik ko lang yung Article 4, di ba, yung grade threats.
1: Mm.
0: Eh lately, di ba, may pronouncement na naman si VP Sara. Di ba, sinasabi niya na, you know, itong gun violence is very prevalent ngayon, nangyayari ito sa administration ni BBM. Sabi niya, do you know that if this happens to me, yung aking asawa, pag merong mistress yan, I can hire only 5,000 pesos, pwede niya ipapatay. So sabi ko, nung ako nanonood doon, talaga sinabi niya pa sa ICC area, di ba? So sabi ko, parang this speaks volumes, di ba? Nang ibig sabihin na this is the character. Ito ba ang parang, let's say, pwedeng, yun yung sinasabi niya, yung misfit. To ano, 'di ba, yung par unfit, 'di ba, to
1: natatawa ako nung pinapakinggan ko niyo.
0: Oh, 'di ba?
1: Tulad mo, Danny, dahil andun siya sa harap ng ICC. Habang sinasabi niya na napakamura ng buhay sa
0: kaya
1: Pilipinas. Mismo yung asawa ko, pwede ko ipatira for 5,000 pesos.
0: Oh, kaya nga.
1: At relevant 'yan dahil nung height ng tokhang, yun yung nababalitaan namin presyo ng buhay.
0: Ganon? No? Ganon kababa?
1: Oo, dahil ang alam namin, bench 5 million eh. Tapos yung 20,000 doon sa government official na nagpatira. Yung 5,000 yung actual na hitman. Yun yung nababalitaan namin noon. Kaya medyo may sustansya yung sinasabi niya. At medyo alam niya. Medyo alam niya yung nangyayari. At isa pa nakakatawa, ay sinabi niya yan pagkatapos niyang sagutin yung kanyang napakalawak at napakalalim na knowledge about Pax Silica. No, magkasunod yan eh. No?
0: Magkasunod na. At talagang, at saka nagtanong naman dun sa kanya, talaga rin mga supporter niya eh. Diba, DDS na, lumabas yung pagka, diba, sabi nila, kunwari lang daw na nag-umaarte. Pero pag nakita mo kasi yung video, parang
1: mahirap doktorin yun.
0: Mahirap yung, kasi yung facial reaction.
1: At saka yung nagtanong, tika City Hall dati yun eh, ng Dabao.
0: Ganun ba?
1: No, bago naging local local media yun.
0: Paano nalalaman pa yung pati yung nagtanong? Hindi naman pinapakita yung video. Ibig sabihin na,
1: hindi, binanggit pa niya yung pangalan eh. After kinabukasan ba yun, sabi niya, huwag niya sumamaan loob mo. Paano? Parang na-depress yung nagtanong eh.
0: Dahil
1: parang napahamak yung vice president. Sabi niya, after 2 days, sinabi ni Vice President, huwag ka nang depress dahil yung mga yan, yung mga bumabanat, no? Kwal lang talaga yan. Hindi nauunawaan yung ating mga sinasabi. Ganun pa, pinaliwanag pa niya, nag-double down. Nag-double down pa yung Presidente.
0: Alam mo,
1: yung Vice President pala.
0: Sec Ronald, habang may oras pa tayo, kasi pwede ko rin kasi ito, very ano na rin ito, timely. Kasi di ba, yung immediately after nitong lumabas yung Pax Silica, obviously, yung kanya reaction, tapos naglabas siya uli ng statement ngayon, kinikriticize niya ang mainstream media. Nakikita mo ba yun?
1: Yung
0: sinasabi niya ngayon na mababa na ang level ng journalism natin sa bansa. Nagulat naman ako kasi we're also part of media. Sabi ko, bakit ganun yung pagkalabas ng statement na parang, kasi nga, kung nanonood nga sila sa mainstream media, baka tama pa nga yung impormasyon na nakukuha nila. Kasi ibig sabihin, syempre, hindi naman ako nagbubuhat ng bangko. Pero ibig sabihin, let's always validate kung sino source. Di ba ganyan naman lagi ang trabaho namin? So, yung ganung statement, ikaw rin, you always appear in the different platforms. Hindi lang naman sa mainstream, pati sa social media. Ikaw ba naapektuhan ka rin when she said that, na ang media, ang level ngayon, italagang babagsak? Ganon?
1: Well, tingin ko, generally hindi. No? Medyo halimbawa yung free TV na babawasan dahil chi-ship yung tao sa social media, no? Kung yun ang kanyang ibig sabihin. Pero duda ko kung yun ang ibig sabihin niya. Mas ang ibig niya sabihin, credibility eh. Dahil nga pag nababanatan siya, halimbawa dito sa Pax Silica, pag nababanatan siya diyan, eh sinisisi niya yung messenger. No? Eh sa kanya naman ang galing yun eh.
0: Eh kaya nga.
1: Nung pinanood ko, walang alinlangan na makikita mo, di ba? Yung itsura niya, yung, di ba? Hindi pwedeng i-misinterpret yun eh. Pero syempre, dahil kumalat, sisisihin niya yung media. Doon ako natatawa at nagagalit. Why always blame the messenger? Di ba? Eh ikaw yung pinanggalingan ng mensahe. Di ba? Ikaw yung mag-ayos.
0: Kaya diba? Nga, pero in fairness naman sa mga ano, mga ibig sabihin sa mga mainstream media, alam mo, we always make it a point to get her side. Kunwari may lumalabas mga istorya, eh talagang laging ayaw eh. Ayaw din to make herself available. Kita mo, pag mga press con, parang limited lang yung gusto niya. At saka minsan nga, ayaw nga mag-accept ng questions eh. Eh di ba, if you really want to run for president, you have to be transparent. Ibig sabihin, kung ano yung mga tough questions, you have to answer, di ba?
1: Ang tawag ko dyan, Invictus Framework.
0: Ha?
1: Dahil nung...
0: Uy, paliwanag mo. Kung dahil nung sumul...
1: dahil pinapatawag siya rito eh. Ayaw na dumalo, di ba?
0: O, dito sa impeachment.
1: O, pero dumalo siya at nagsalita siya for 11 seconds. Kinote niya yung Invictus, di ba? Pero, blooded. Walang kwan. Walang open forum. Pag-upo niya, 11 seconds, alis. No?
0: Siyempre, yun ang pinikap, di ba? For her followers, bigat ah, di ba? Diba? Pero ikaw na medyo mapanuri ka, you have to guess, di ba? Bakit ganun? Di ba? Pag ganun, kala ko man lang tumanggap siya ng mga tanong, di ba?
1: alam mo naman, di ba? Katulad yung Pax Silica episode na yan, paano mo ipapaliwanag yun? Eh di, wag ka na lang magpa-interview. Baka lumubog ka pa doon sa kumunoy na ikaw mismo ang gumawa.
0: Hindi, bigla siya eh. Tinanong siya eh. Di ba, kita mo kaya naka-on cam na eh.
1: Oh, pero diba? Sobrang kalat na yung usapin ng Pax Silica. Hindi mo naman kailangan alam yung detalye. Ibig sabihin, sa lahat ng
0: pinag-uusapan eh, di ba?
1: Lahat ng media, lahat
0: tsaka
1: ng TV.
0: That was how many days after, di ba? At saka yung interview sa kanya after the zona na yun, di ba? Di ba, yung interview?
1: Pax Silica. Kita mo sa mukha niya.
0: Tsaka fax. Fax sini.
1: Kaya kahit kunin niyo yung side niya, sigurado ko hindi siya magpapa-interview. Dahil
0: na on the spot eh, di ba?
1: The episode speaks for itself. Volumes nga sabi mo, di ba?
0: Kaya nga. Yun yung ano. So, ikaw tingin mo, kasi meron nang lumabas yung Okta Research nga, di ba? Napag-usapan natin na yung first week pa lang ano pag-uusapan pa lang ito.
1: Na.
0: Tumama na. Nag-reflect siya. Na sa survey. Bumaba ng 8 points. Pero tingin mo, itong mga succeeding, let's say, not only Okta, pero sa iba.
1: I'm almost sure tatama niya. Pag lumalabas na yung mga ebidensya. Pero ako kasi, dapat marami kang staff eh. 400 yung security mo eh. No? Sigurado ko, marami kang abogado, marami kang mga kwan. Dapat binibrief ka. Vice President ka eh. Binibrief ka man lang sa mga current events. Binibrief ka kahit surface information lang para hindi ka naman mapahiya.
0: Tama.
1: Lalo na nasa gitna ka ng impeachment, maraming gustong kumuha ng opinion mo. Dapat updated ka dyan. Minimum. Paano ang pinag-uusapan dito? Fitness mo to be vice president. A heartbeat away from the presidency. At ikaw, yung nag-a-announce pa lang, natatakbo ka for the presidency sa 2028. Ikaw pa lang.

0: or always ko, guesting.
1: Alam ko, nandito pa ako sa Miyerkules eh.
0: Ganun ba? Eh, dapat. Para marami pa tayo pag-usapan. Meron pang trial araw na yun eh, Wednesday. So, thank you
1: salamat
0: sa for guesting. Okay, yan ho si Secretary Ronald Llamas, ha, political analyst ho yan, na very in demand. Sa iba't ibang mga platforms. Anyway, ako po ay pansamantala magpapaalam at babalik ko bukas para rin sa papapatuloy ho ng impeachment trial ni VP Sara ang aming special coverage sa DZMM. Susunod na ho ang programang Ako To, si Chang Ami kasama si Ami Perez Castillo. Bye-bye! See you tomorrow!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! Aba! 3:14 na po ng hapon!
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
2: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Good afternoon!

0: Good, good afternoon sa lahat po ng ating mga kapamilya all over the world. It's me, your Chang Ami, dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa pamilya, sa jowa, sa inyo pong mental health, ay present po lahat yan dito sa ating programa. Tayo po'y nagsusulong ng tamang komunikasyon para po sa mas matatag na relasyon. Tayo rin po'y nakikinig at nagbibigay payo kasama ang ating pong mga ekspertong psychologist, psychiatrist, pati na rin po life coach. Kaya samahan po ninyo kami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Sa lahat po ng mga team radyo, team sasakyan, o yung mga nakatutok sa DZMM 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila, good, good afternoon. Kamusta po? Umuulan ba dyan sa lugar ninyo? O medyo sumisilip na si Haring Araw? Uy, kahapon, grabe, no? Naglaro kami ng anak ko ng maagang-maaga, pero parang mga bandang alas 8 ng umaga. Akala mo'y parang alas 5 ng hapon, ano? Ay, magiging maulan ho yata ang ating buong linggo, kaya ingat po, ha? Huwag kalimutan dalhin ang inyong mga payong, jacket, sombrero, at bota, dahil alam nyo na, bawal ho magkasakit. Tayo rin po yung napapanood live na live sa ating pong cable channel, ang DZMM Teleradyo, at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng iWant. At ganun din syempre sa ating pong online world. Ang mga team online, kumakaway-kaway na, nariyan na po present. Sabi nila, "Uy, Chang, Happy New Week, you are there." Ay, opo, pinapasok po ako ni Mayora Sheila. Maaga pong natapos ang hearing today. Kaya nandito ho kami. Present! Mami Tess Villamin, Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan, si Nathan Galvez, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Uy, salamat! Kamusta nung oras na ba dyan? Magandang Monday afternoon din sa Cedilio Cabalan and Ryota Takeshi family. Mga taga-barangay Katmon dyan sa Malabon City, thank you, thank you! Si Mami Ligaya Ching Tan, present na din. Ganun din si Elvi Vidua ng Binangonan, Rizal. Ayan ang mga pa-shouted out ng mga nasa online. Si Donald Figueroa Bagawisa at ganun din si Josh Kyle Edip Official. Ay, oh, nasaan na sila? Ayan. Kahit anong mangyari, kahit anong panahon, nandito ang inyong Chang Ami, Eva De Dios, magandang hapon. Ah, 10:18 na daw ng umaga ngayon sa Saudi Arabia. Salamat Nathan, ingat-ingat ka dyan. Oh, Warbis Doc, I miss you too. Nakikinig habang natutulog. Ay, talented ka ha. Iba yan. Natawa tuloy si Hannah. Oh, ito si Warbis Doc, kakaiba din yan eh. Estrella Garcia, hello, hello, Emmer Bartolay. Ay, ang daming pa-shouted out. Mabuhay ka, Chang Ami, sabi ni Warbis Duck. Ah, sige, tuloy mo lang yung pakikinig mo at pagtulog ng sabay, ha? Si Miguel Andre Mira from SDN. Magandang hapon din po sa inyo. Oh, I love your jacket, Chang Ami. Ay, maraming salamat sa bench. Oh, para po sa ating episode ngayong hapon, tayo po ay anong feels mo? Pag-uusapan po natin itong sinasabi nilang hustle culture. Narinig nyo na ba yan? Hustle culture, ano nga ba ito? Naranasan mo na rin ba daw na magpapahinga ka lang naman sana, pero may bosses daw na nagsasabi sa isip mo na dapat may ginagawa ka palagi. Ay, dapat busy ka palagi. Bakit nga ba daw may mga taong nahihirapan magpahinga? Ay, tago natin yan sa pangalang Mayora Sheila. Ating Amy Estareja at saka si Representative Franco Reyes, yung mga nahihirapan daw magpahinga at nakakaramdam ng pressure na dapat lagi daw ay maging productive. O ano nga ba ang epekto nito sa ating mental health ng isang tao sa tuwing pinipilit daw na kumilos kahit gustong gusto ng magpahinga ng kanyang katawang tao? Ayan, naghihiwalay na. Naku po, huwag nating hayaang umabot doon, Mayora Sheila. Kaya tinuro ko na po kay Mayora Sheila at kay Barangay Captain Amy Estareja na dapat sa umaga minsan ay may mga 10 minutes na tulala-tulalaan ka lang, yung wala kang ginagawa. Sinunod naman po nung dalawa. Kaya lang ginawa ho nila 30 minutes. Ay, wala nang nangyari sa araw. O yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Pero bago po ang ating anong feels mo, nakaantabay na po ang ating mga Radyo Patrol! Malacañang, bukas po sa imbestigasyon sa mga reklamo laban kay Health Secretary Jose Pujalte Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang. Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang aming suportado ng Malacañang ang anumang gagawing investigasyon sa reklamong inihain laban kay Health Secretary Jose Pujalte Jr. kaugnay ng pagkakasangkot umano sa pagsusugal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dapat kumabas at maimbestigahan ang mga ganitong uri ng isyu, pero nasa kamay pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdedesisyon sa kung ano magiging resulta. Batay sa reklamong inihain ng mga nagpaglalang concerned citizens sa Presidential Complaint Center, inakusahan si Pujalte na laging nakikitang nagsusugal sa mga kasino at gumagamit umano ng iba't ibang alias sa mga hotel. Nauna nang itinanggi ng kalihim ang aligasyon at iginiit na walang katotohanan ang nakasaad sa reklamo. Dumistansya naman ang Malacañang sa panawagang suspendihin si Pujalte kung magsasagawa ng investigasyon. Binigyan din ni Jose Castro na handang kumilos ang Pangulo kung mayroong mapatutunayang mga ebidensya kung ulit ang akusasyon sa kalihim. Itinalaga si Pujalte sa DOH noong nakaraang buwan matapos mabitiw sa pwesto ng dating kalihim na si Dr. Ted Herbosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, libu-libong pamilya apektado na ng pananalasa ng Bagyong Luis. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon, detalye.
2: Ang aming umabot na sa kabuuang 6,316 na mga pamilya ang naitara ng Office of Civil Defense na apektado ng pananalasa ng Bagyong Luis sa bansa. Batas sa pinukulin datos, 7 lugar sa Zamboanga Peninsula at Barm ang lalubog sa baha ng dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng bagyo at habagat. Bukod dito, nasa 477 na mga pasahero, 47 rolling cargoes at 5 barko naman ang na-stranded sa Bicol Region at Calabarzon matapos makansela ang 9 na biyahe sa mga pantalan dahil pa rin sa banta ng Bagyong Luis. Sa ngayon, itinaas na sa Blue Alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center kung saan nayatasan din ang mga concerned member agencies at regional DRRM councils na mas maigpit na bantayan ang sitwasyon, magsagawa ng pre-disaster risk assessment sa mga lugar na apektado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, lisensya ng rider na nag-viral sa paglabag sa red light incident, pinawi ng Land Transportation Office. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
3: Siyang magandang hapon, binawi ng Land Transportation Office ang driver's license ng rider na nag-viral matapos mapatunayang lumabag sa disregarding traffic signs. Idineklara rin siya ng ahensya bilang improper person to operate a motor vehicle. Batay sa naging investigasyon, huminto ang rider sa gitna ng isang intersection at bumaba sa kanyang motorsiklo upang papasok ng ibang motorista kahit naka red traffic light. Nakikita rin sa viral na video na naging agresibo ang rider sa isang motoristang tumangging lumabag sa traffic signal. Ayon sa LTO, bahagi ng desisyong ito ang mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko laban sa mga motorista na naglalagay sa panganib sa mga gumagamit ng kalsada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Magandang hapon din at thank you kay Jumer Baraga. Sabi niya magandang hapon, Chang Ami pa, shout out po. Ganun din kay Wei Risha. Happy birthday daw kay Father James Beher, SSP, and Father Tusi Flores. Magandang hapon po sa inyo. Si Julius Bangalando ay nakatutok na rin mula sa North Caloocan. At sa ating pong pagbabalik ay makasama natin si Teacher Tina Zamora. At ang ating pong topic ngayong hapon sa ating pong anong feels mo ay ito nga pong hustle culture. Kung kayo po may mga katanungan or topics na gusto po ninyong pag-usapan, mag-Viber lamang po kayo or mag-text sa amin sa 0919 278 3000 at magbabalik po kami. Send

0: si Chang Ami.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
4: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Bago lamang po ang ating anong feels mo? O meron po muna tayong pasasalamatan.
5: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Kayo po'y nanonood at nakikinig dito po sa programang Ako To, si Chang Ami. It's me, Wilotsky. Nice to see and hear you again after leaving. Oh yeah, makasama natin si Teacher Tina Zamora. Excited daw siya na nagbabalik si Teacher Tina ngayong hapon. Kasama natin si Emilia Samson. Magandang hapon din. At si Yoli Lu. Happy Monday! So eto nga po, ang pag-uusapan natin ay itong hustle culture. Ano nga ba ito? Yan po ang ipapaliwanag ng ating ekspertong mga kasama ngayong hapon. At yan po ay walang iba kundi ang ating parenting expert, si Teacher Tina Zamora, PhD. Teacher Tina, magandang hapon!
6: Hello, Chang Ami. Isang... makulimlim na araw sa lahat ng nakikinig.
0: Yes! Naku, excited na ang mga nasa online dahil nalaman nila na ikaw ang aking kasama. Ngayong hapon, na-excite silang lahat. Pati si Tita Cory Alejandro at si Mommy Tess Villamin ay binabati ka, Teacher Tina.
6: O, mga barangay online at mga barangay radyo, hello po.
0: Yes! So, eto na nga. Sabi nila, ano nga ba daw itong hustle culture na ito, Teacher Tina?
6: Yung hustle culture, Chang Ami, lumabas ito sa mga millennials, no? Kasi ang gusto nila hustle meaning laging may ginagawa.
0: Mm-mm.
6: At pag wala kang ginagawa, hindi pwede. May kulang. O kaya, nagiging part na ito ng identity natin na lagi dapat tayong may ginagawa.
0: Di ba yung mga nanay, ganyan din? Yung dapat laging may schedule, dapat laging nagja-general cleaning, parang ganon?
6: Laging puno kasi ang brain kasi natin, Chang Ami, program yan para makahanap ng problema sa environment natin. So parang, wala akong ginagawa ngayon. Papalitan ko yung bumbilya ng ilaw. O kaya, sayang ang oras kung nabenta ko na lahat ng binibenta ko ngayong araw na to, gagawa pa ako. Kasi sayang yung oras, pwede pa ako makabenta. Yun ang ibig sabihin ng hustle, Chang Ami, di ba? Yung hustle, dapat laging gumagalaw.
0: Na nung panahon natin, ang tawag dyan ay working girl.
6: Diba? Trabaho, ang tawag dyan.
0: Trabaho. Oo. Talagang puspusan na pagtatrabaho, sabi nga ni Tita Winnie, yung pelikulang Working Girls, kasama siya doon sa part 2.
6: O, napanood ko yun, napanood ko yun.
0: Di ba yun yung mga kadalagahan natin, yun ang mga
6: pelikula. Yung mga nakaano pa yan, shoulder pads.
0: Shoulder pads, di ba? So talagang noon pa man, talagang masisipag naman talaga ang mga Pilipino. Pero nakakatuwa na binigyan ng bagong termino ng mga millennials at ito nga yung hustle culture. Pero
6: kumpara nun sa working girls, Chang Ami, pag sinabi mong working girl ka, pasok ka alas 9, tapos ka ng alas 5, uwi ka na.
0: Uwi na, oo.
6: O ay yung hustle, parang may trabaho ka, pag uwi mo, pagkatapos ng pandemic, binigyan tayo ng idea ng online work.
0: Mm-mm.
6: So pag uwi mo, sayang oras, pwede pa akong kumita, online naman.
0: Mm-mm.
6: 'di ba? So extra work. Nakakita rin ng na imbento o kaya nang na lumabas na rin during the pandemic yung wala kang regular work na 9 to 5 pero pupunuin mo yun ng mga maliliit na iba-ibang trabaho.
0: True.
6: Na work na hindi naman na imbento pa 15 years ago or 20
0: exactly.
6: years ago nung panahon natin.
0: Oo.
6: The work that the yung mga Gen Z ngayon o mga millennial ngayon, wala naman yung mga trabahong yan nung panahon natin eh.
0: Mm-mm.
6: Ito kasi kaya nilang gawin ng alas 3 ng umaga,
0: True.
6: Alas 12 ng hating gabi.
0: Yes.
6: Yun yung hustle na yung 24 hours mo ipinupuno mo na ng puro trabaho.
0: True. At yun yung mga nakikita natin ngayon sa ibang mga social media apps, yung mga nag-online, hindi ba? Dahil yung aking panganay na anak ay nasa IT. So, nagulat nga ako nung sinabi niya sa akin, mga 2-3 days ago ha, sabi niya, Mama, meron kaming schedule 24 hours mag-online. Sabi ko, ha? Meron bang nanonood na gano'n?
6: Igal ba yun?
0: Oo, hindi ko nga rin alam na eh, di ba? Pero it seems yun na yung parang hustle culture nga nila ngayon. Hindi ba? Na nagagawa ng paraan. Hindi, parang may shifting naman, pero yun nga, parang tuloy-tuloy dapat yung work, parang gano'n. Which is kasi, nakakatakot din, kasi delikado health-wise.
6: Kasi kahit may shifting yan, Chang Ami, pag in-offer yan sa'yo with added pay, o sige, hindi na ako uuwi.
0: Oh,
6: hindi na ako matutulog. Kukunin ko na yung shift na yan. Parang double shift. Para ka ng nurse sa ospital na nagdo-double, triple shift. Pero anong nangyayari, Chang Ami, naririnig natin lagi ito. It affects your mental health, your physical health.
0: Yeah.
6: Kasi ang mga katawan natin, lalong-lalo na ang ating brain, kailangan talaga ng pahinga.
0: Mm-mm. At yung mga nauuso ring mga hustles na naririnig ko ngayon is yung online, tapos ibang oras sa abroad, tapos ibang oras dito. Diba? May mga ganyang hustle din sila na tinatawag.
6: Saka may social media following ang mga, diba yung mga dapat productivity vlogs o productivity apps na dapat nakalista, may checklist ka. So check. Anong ginawa mo na ba to? Pati nga yung, Chang Ami, kung ilang libro ang iyong nabasa, may listahan na dapat merong kang quota of books. So i-check mo rin yun. So every time may checklist na ganyan na ini-introduce sa atin at kinokompleto natin, it releases dopamine rin.
0: Mm.
6: No? Na, okay, bawat check, productive.
0: Oo.
6: Or may reward.
0: Yeah.
6: Pag walang check, walang reward. So gusto ko, i-check ko na lang lahat para reward. Not knowing your brain, your body is slowly deteriorating.
0: Yeah.
6: At kasi wala kang nilagay sa checklist mo na pahinga.
0: Pahinga. Yun nga eh. I was about to ask Teacher Tina, parang nag-iiba na yung pananaw natin tungkol sa pahinga. Kaya nga sabi ko dito kay Mayora Sheila at kay Barangay Kapitana na si Ateng Amy Estareja, eh sabi ko, ay alam nyo sa umaga, sabi ko, ako ginagawa ko pag gising ko, meron akong 10 minutes na nakatingin lang ako sa labas, sa mga puno, sa
6: yung,
0: the art of doing nothing. Hindi ba?
6: At saka scientific yan, evidence-based yan, Chang Ami, na hindi ka nagsoscroll dun sa 10 minutes na yon, ha?
0: Yes, oo.
6: Yung brain mo ay attuned to nature or attuned to nothing. Kasi, Chang Ami, meron ding panahon na ang boredom, ini-equate nila to laziness, yung katamaran. Iba po ang katamaran sa rest.
0: Mm-mm.
6: Ang okay, katamaran po, ayokong gawin ang trabaho.
0: Oo.
6: Okay? Ang rest ay magpapahinga ako para makagawa ako ng mas mabuting trabaho.
0: Yes. At kailangan natin yung rest na yun eh, di ba? So bakit may mga tao daw na parang tila baga ha, ngayon? Ah, pero teka muna, basahin ko lang tong sabi ni Shang Ling. Hustle culture ba, previous generations call it the rat race? Parang ganon?
6: Pwede rin rat race yung tao niya. Kasi di ba ang rat race, tama yung question na yan. Ang rat race kasi yung para kayong lagi kang may meron kang competition na lagi mong dapat talunin. So dapat, kailangan mong tumakbo ng tumakbo kasi may kailangan akong talunin.
0: Oo.
6: Pero alam mo, Chang Ami, mabuti na banggit yung rat race at mga race in general. No?
0: Yes.
6: Kahit ang mga athletes, professional athletes, syempre, gusto kong sabihin ng athletes dahil mamaya laban ni Alex Iala. Eh.
0: Oo nga, ang galing niya. Alam mo, nagulat ako na natalo niya si Naomi
6: Osaka.
0: Diba? Kakapanood ko lang nung storya ng buhay ng batang yan sa Netflix eh.
6: Ako din.
0: Diba?
6: Tapos nakausap ko din ang mga nakasama ni Alex Iyala nung bata pa siya dun sa kanyang home court na I'm sure pag tinanong mo ang mga professional athletes, they do not train 24/7 to be that good.
0: Yeah.
6: Kung makikita nyo nga yung social media ni Alex Iyala, may mga post yung bata na nag-e-enjoy siya sa break talaga niya from tennis para makapag-tennis ng mas maganda.
0: Yeah, so ibig mong sabihin ay there has to be a break din talaga. Hindi po tuloy-tuloy.
6: If you check the brain of any person, and lagi ko itong sinasabi lalo na sa child development, sa mga magulang, no? Ang brain natin, kailan may mga synapses yan, yung nagko-connect sa isa't isa. Kailan siya nagiging strong yung connection ng synapses na yan? During rest.
0: Oh, yeah.
6: Pag hindi nyo binigyan ng rest yan, hindi yan nagko-connect properly. Ano nangyayari pag ang isang organ in your body hindi nagko-connect ang synapses, lalo na ng brain properly, nagbe-breakdown siya. Kaya tiyang ami, mapapansin mo, ang mga nag-o-overwork, kagaya ni Mayora Sheila, o kaya yung barangay Captain Amy,
0: yan.
6: Magkakasakit at magkakasakit kayo. At anong mangyayari pag nagkasakit kayo? Lalo kayong hindi makakapagtrabaho.
0: Baho. Tapos may maririnig kang ano, yung mga paboritong dialogue ng mga nanay. Saan ano? Kamay pa ako ng Diyos kukuha ng lakas?
6: Yung mga favorite ganyan. Mo yan na sinasabi ni Mama Dal. Lagi mo nababanggit yan.
0: Talagang tawang-tawa ako pag naaalala ko yun. Saan kamay pa ako ng Diyos kukuha ng lakas?
6: Bakit? Kasi at siyang ami, ini-equate natin ang busyness, yung pagiging busy sa productivity, iba yun. Pwede kang maging productive habang nagpapahinga ka.
0: Mm-mm.
6: Kasi kailangan natin palitan ng mindset na pupunuin mo, ang kunyari, gagawa ka ng schedule mo for the day.
0: Yeah.
6: Tapos hindi ka maglalagay ng breaks in between.
0: Mm-mm.
6: Ito lang masasabihin ko sa inyo sa mga nakikinig ha. Yung estudyante nga, nilalagyan ng recess at lunch break sa gitna.
0: Oh, tapos ngayon may additional break pa nga, di ba, ang mga estudyante?
6: Oo, lalong-lalo na pag pinapagamit sila ng gadget sa eskwelahan. Kailangan may eye break, yung sa mata. Kailangan may moving break, yung kailangan gumalaw.
0: Mm-mm.
6: So tama yung ginagawa mo, tiyang amin, na pwede kang maglakad, pwede kang tumingin lang sa malayo, hindi ka dapat nagsuscroll, kasi kailangan yon ng katawan mo para maging mas productive ka. Kapag hindi mo yung binigay sa katawan mo, detriment, parang opposite yung mangyayari. Hindi ka magiging productive.
0: Oo. Maganda itong observation ni Little Miss Pinky, 3745. Sabi niya, marami rin po sa mga millennials ngayon, dying earlier than the older generation.
6: Tama.
0: Marami-rami na rin namatay at may mga sakit. Totoo, because sabi mo nga may epekto rin. Physically, mentally, meron.
6: Magandang observation yan ng inyong listener kasi napapansin nga natin, hindi lang namamatay, nagkakaroon ng cancer, nagkakaroon ng hypertension. Ngayon lang ako nakakita tiyang ami na mga in their 20s, pineprescribe na ng hypertension medicine, ng diabetic medicine, tumataas ang sugar, tumataas ang cholesterol, tumataas ang presyon. Bakit? Dahil nga dito sa hustle culture na ito. Alam niyo po, kailangan nyo po talagang isipin, alam ko po na kailangan natin kumita. Diba, Tiyang Ami?
0: Yeah.
6: Kailangan natin kumita ng pera para sa ating mga pamilya. Pero wala rin pong mangyayari sa ating kikitain kung magkakasakit din po tayo.
0: Totoo.
6: Doon lang po mapupunta lahat ng kinita ninyo.
0: Sa ospital, nababayaran
6: sa ospital
0: po ninyo.
6: At sa inyong psychologist kung kailangan nyo na dahil na-depressed na kayo.
0: Yes. Sabi naman ni Rowena Cos, hustle culture is also a systemic and economic problem. Kaya maraming trabaho kasi hindi sapat ang kinikita kung isa lang ang income o yung source of income. Totoo din naman.
6: Totoo rin yan. At meron ding mga toxic working environments na parang pinupush pa yan.
0: Mm-mm.
6: Na bibigyan ka ng reward kung mag-double shift ka.
0: Yes.
6: Bibigyan ka ng extra bonus kung mag-triple shift ka.
0: Mm-mm.
6: Bibigyan ka ng mas mahabang bakasyon pag hindi ka umuwi.
0: Totoo.
6: So it's systemic because it also affects your family.
0: Yeah.
6: Kasi paano na lang ang quality time ninyo sa inyong mga anak, sa inyong asawa, kung lagi kayong hustle. So systemic po talaga 'yan. Naniniwala po talaga ako na sistema talaga lahat maapektuhan ng health ninyo, maapektuhan ng mental health ninyo, maapektuhan ng relationships ninyo, yeah. At maapektuhan din yung self-confidence ninyo, Chang Ami. Dahil parang, alam nyo yung rat race, buti nabanggit nyo rin kanina, ang rat race kasi parang walang pupapatunguhan yan eh. Yung, takbo ka ng takbo, pero wala kang goal.
0: Yeah. Takbo ka
6: gusto
0: lang ng
6: takbo. Gusto mo lang yung takbo. Oh, takbo, takbo, takbo. Yeah. Akala mo man mararating ka. Tapos hindi mo alam, hindi mo pala matatapos yung takbong yun.
0: Yun ang mahirap, di ba? Maganda yung mga sinasabi ng ating mga team online. Sabi pa ni Maple Ngani, pag hindi mo nakita, makikita mo. Yan ang mga sinasabi ng mga nanay. Kasi nga, busy, di ba? Sabi ni It's Me, Wilotsky, as an engineering student, nagpa-part-time na work from home, scheduling really is important, especially on adding in between breaks na at least 5 to 10 minutes, especially kung pagod na pagod ka na talaga. Totoo din.
6: Nakakalimutan talaga natin ilista. Alam mo, kakalista natin, nakakalimutan natin ilagay ang sarili natin sa listahan, Chang Ami, talaga.
0: Yeah.
6: Uunahin natin ang trabaho, uunahin natin ang hustle, pero hindi natin uunahin yung sarili nating kapakanan.
0: Hi, hello daw, sabi ni Maria Dulce Orate, na miss kanila Teacher Tina.
6: Ay, mga suki natin yan.
0: Oo, mga suki natin. O magbe-break lang tayo, Teacher Tina. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin, bakit may mga taong nagigilty o nakukonsensya kapag nagpapahinga? And feeling ko kadalasan nanay yan. Ano, Teacher Tina?
6: Totoo. Yan. May mother's guilt talaga.
0: Yes.
6: At i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit nga ganun.
0: Yes, ayan. O magbe-break lang tayo. At magbabalik po tayo kasama si Teacher Tina. Pero, teka muna. Oras muna. 3:45 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Magbabalik po kami. Wait lang!

0: ito, si Chang Ami. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
4: Huwag kang takot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako To, si Chang Ami.

0: po'y nakikinig sa ako to, si Chang Ami. Sabi na nga ating Amy magpapahinga eh. Pero teka, may report eh. Dalawang cosmetic product po ipinaparecall ng Food and Drug Administration matapos makitang naglalaman ng mga pinagbabawal na sangkap. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
1: Chang Ami, magandang hapon. Ipinaparecall nga ng Food and Drug Administration o FDA ang mga apektadong stock ng Beauty White Facial Toner at Beauty Love Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner matapos makita sa pagsusuri na naglalaman ito ng mga ipinagbabawal na sangkap na tretinoin at hydrotinoin. Ayon sa FDA, natuklasan ang mga sangkap sa ilalim ng post-marketing surveillance at laboratory testing ng ahensya. Hindi pinapayagang gamitin ang mga ito sa mga cosmetic product dahil sa mga posibleng peligro sa kalusugan. Pinapayuhan ng FDA ang publiko na huwag bumili o gumamit ng mga nasabing produkto. Inatasan din ng ahensya, mga regional field offices, mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agency na tiyaking maalis sa mga pamilihan ang mga apektadong produkto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Kami po'y nagbabalik at kasama nga po natin via Zoom si Teacher Tina Zamora, PhD, ang ating parenting expert, Teacher Tina. O eto na, sabi ni LVV Dua, minsan po kasi kapag wala kang ginagawa, feeling mo useless person ka. Kaya kailangan laging may ginagawa pero kailangan din talaga ng pahinga para sa mental health. So ang tanong, bakit nga may mga tao, Teacher Tina, nakakaramdam ng parang guilt or nakokonsensya kapag nagpapahinga, lalo na yung mga mommies?
4: Alam mo, Chang Ami, ang guilt, lalo na ang parenting guilt, syempre nararamdaman nyo yan dahil meron kayong konsensya. Diba? Hindi ka naman nagigilty kung wala kang konsensya.
0: Oo. Kaya minsan mabilis so yan kumatake. Guilt,
4: normal yan. Normal yan na mararamdaman ng isang tao. Lalo na kung gusto mong makasama mga anak mo, o kaya gusto mong makasama ang asawa mo, o kaya gusto mo ng mas maraming pera para sa pamilya mo. So nararakakaramdam ka ng guilt na wala kang ginagawa. Pero matindi ang feeling of, sabi nga ng nakikinig sa atin na naglagay sa comment, no? Nagiging identity na kasi natin yung reward system. Na pag wala kang ginagawa, wala kang silbi sa society, naka-connect na yan sa identity natin, sa sarili, yung pagtingin natin sa ating sarili. Diba, lumaki tayo, Chang Ami, kahit Sabado ng umaga, ginigising tayo ng maaga para maligo na, magwalis, magligpit ng kwarto. Kasi ang panahon ng, lalo na yung mga boomer parents, katamaran yun eh, pag nakikita ka nilang idol.
0: Yeah. Yung anong oras na? Gising na lahat ng mga manok, tulog ka pa. Oh, yan.
4: Ano ba yan? Kaya nga dapat may difference ang rest sa laziness. Hindi po dapat pareho ang pagtingin ninyo sa pahinga, sa katamaran. Kasi ang self-worth, nandyan na yan whether magtrabaho ka o hindi. Dapat. So kung nakadikit ang identity natin, so ginagawa natin, talagang doon mo ma-feel yung massive guilt pag wala kang ginagawa. Nakasanayan na kasi natin kasi lumaki tayo sa isang, kunyari, lumaki tayo sa isang household na parang wala kang silbi pag wala kang ginagawa. Hindi na marunong maglaro ang mga bata sa labas kasi naka-gadget na lang sila.
0: Yeah.
4: So speaking of gadget, mahirap din po kasi Chang Ami ngayon. Madami kong makukumpara mo ang iyong buhay sa mga fina-follow mo sa social media. So ang akala mo, nakikita mo yung influencer na fina-follow mo, eh, ganito yung mga nagagawa sa isang araw. Dapat ako din, ganun kadami yung ginagawa. Knowing na edited naman lahat ng pinupost nung fina-follow mo. Wala naman siyang mal-intent na ituro sa'yo yon. Pero kakakonsumo natin ng content sa social media, ang akala natin dapat ganun din ang schedule ng ating mga araw.
0: True, I agree. Eh, pero meron nga ako lately nakita, mga nanay na nagpo-post na nagmamadali. Lagi, di ba, ang nanay pagising nagmamadali, ganyan. Tapos nakita ko, parang inano niya, parang dinebunk niya yung mentalidad na yun at gumawa siya ng video na, hindi, kailangan slow motion lang ang lahat. Hindi mo kailangan magmadali kasi kung hindi, tataas ang cortisol level mo.
4: Parang tama, ganun. At saka kailangan din yun makita ng mga anak ninyo, yung slowing down.
0: Yes.
4: Dahil nga lahat, since lahat ng bata ay nakakonekta na sa gadget ngayon, sanay sila sa mabilis ng dopamine release, no? Oh, mabilis lagi. Yung game na pinapanood nila, laging may gumagalaw. Mm-hmm. Laging dapat ma-reach mo yung next level at a certain time. Yeah. So tama yung ginawa ng nanay na yon, na you have to slow down things. Ikaw, Chang Ami, nag-golf ka.
0: Yeah.
4: Di ba napansin mo, kung araw-araw ka nag-golf, merong araw after those how many days, pagod na yung katawan mo, ang sama na ng laro mo.
0: True.
4: Tapos mapapansin mo, if you rest from it, mga 2 to 3 days, kahit kunyari malungkot tayo dahil hindi ako nakapag-tennis, dahil umuulan ngayon.
0: Oo.
4: Pagbalik mo sa tennis court, parang galing ng palo.
0: Oo, di ba?
4: Yung pala yung kinailangan ng katawan mo magpahinga.
0: Pahinga. Kaya there are certain things talaga that you need not do every day. Kahit exercise, di ba? May pahinga.
4: Yes.
0: May routine.
4: Saka, speaking of gadget rin, Chang Ami, kailan nyo chinacharge ang inyong cellphone? Hindi nyo chinacharge ang cellphone nyo pag patay na siya. Chinacharge nyo siya pag malapit na siyang mawala ng baterya. Diba?
0: Totoo.
4: So, bakit hindi tayo nagre-recharge habang buhay pa ang cellphone? Nakatawan natin.
0: Yeah.
4: Lagi tayong nagpapahinga pag may sakit na tayo, mm-hmm, pag may masakit na tayong nararamdaman. Huwag niyo pong hihintayin 'yon.
0: Yeah.
4: Magre-recharge kayo habang okay pa ang baterya.
0: Merong observation galing sa production.
4: Hindi ko
0: alam kung sino nagpadala nito, Hana, ha? Pero naka-type dito, Teacher Tina, ang nakalagay. Yung iba po, Chang, para makalimot sa mga iniisip, kaya daw po nagpapaka-busy. Baka may pinagdadaanan nito, Teacher.
4: May pinagdadaanan. May hugot yan. Si Hana siguro yan. yan ang hula ko.
0: Hula mo si Hana.
4: Alam mo, Hana, pag may pinagdadaanan ka, band-aid solution lang, maging busy-busyhan.
0: Ayan.
4: Nandiyan pa rin ang problema. Alam mo ang gawin mo? Harapin mo ang when you... Ito ang... Hana? Tago na lang natin sa pangalang Hana.
0: Hana?
4: The issue that you run away from, it will pursue you.
0: Yun.
4: The issue that you will face, you will heal from it. Harapin nyo na yan. And the only way na harapin ang ating mga issues, hindi punuin ang ating araw ng kabisihan. Ito ay harapin ang issue, magmuni-muni at walang gawin para tama ang healing process nyo.
0: Yun. So, may pagkakaiba yung pagiging productive at yung pagiging busy-busyhan lang.
4: Oo. Kunwari, productive ba? Ibig sabihin, pwede kang mag 12-hour shift, Chang Ami, na sumasagot ka lang kunyari ng email or something sa trabaho. At the end of the day of the 12-hour shift, wala ka naman palang productive o walang goals na na-meet.
0: Mm-mm.
4: Kaya nga, di ba, may mga nagsishift to a 4-day work week. Kasi nalaman na ng mga nagsastudy ng mga productivity ng tao na pwede naman pala yung 5 days mabigay ang trabaho in 4 days. Tapos napansin nila, mas maganda yung quality na lumalabas.
0: Yeah, yan.
4: Kasi
0: malam
4: nila 4 days lang.
0: Oo,
4: tapos yung work-life balance, actually, nire-refute ko yan kasi wala naman talagang balance eh.
0: Wala.
4: Diba? Kasi 5 days tayong nagtatrabaho, 2 days lang yung weekend eh.
0: True, oo.
4: Siguro dapat parang work-rest rhythm. Kasi diba Chang Ami, meron kang week na sobrang loaded ang trabaho mo. Meron ka namang week na hindi naman ganun yung load. Magaan yung load.
0: So, kunwari,
4: yung time ng, kunwari, yung mga nasa production ngayon, ang time ng impeachment, grabe ang load.
0: Oo.
4: Lagi kayo 24/7, nakatingin kayo. Tapos walang news, biglang this week, wala masyadong news. Medyo magaan.
0: Yeah, true.
4: So, may rhythm rin naman na ganun eh. So, bakit hindi natin binibigyan ng rhythm of pahinga yung buhay natin? Eh, yun ang pinaka-importante para ma-meet natin yung quality of work na kinakailangan din natin gawin.
0: Yeah. Maganda tong observation din ni K-Drama Princess. Sabi niya, "Hi, Chang and Teacher Tina. Rest for me is medicine. You don't have to wait for yourself to collapse before earning it. People are just so demanding and insensitive."
4: Okay. May hugot.
0: May hugot din.
4: Actually, pwede ko pang i-modify yung sinabi ni Princess na rest for you is a supplement, not medicine. Medicine kasi may sakit ka na eh.
0: Oo. So supplement.
4: Okay, this is vitamin, meaning it is required.
0: Yeah, lalo na pag yung mga kaidaran namin ni Teacher Tina.
4: Oo naman.
0: Rest and sleep is very important.
4: Yan, ramdam na natin yan, Chang Ami, di ba? Kasi ilang beses rin, nabanggit rin natin kanina, nakakatakot rin yung nakikita natin siyang ami na in the middle of a rigorous sport, for example, biglang nagkaka-cardiac arrest. Pinush nila masyado yung katalang kanilang katawan.
0: Yeah.
4: Kaya ako rin nabanggit ang mga professional athletes because if you go to the training grounds of these athletes, grabe ang rest period nila.
0: Mm-mm.
4: Kasi alam nila kung gaano ka-importante ito sa quality of work or output na lalabas sa kanila.
0: Yeah. Siguro maganda ring ma-point out natin kung ano yung bang pagkakaiba nung kumbaga yung kailangan mong magpahinga at yung hindi lang simpleng tinatamad kasi baka yung iba dinadahilan na lang yan para tamarin.
4: Kanina nabanggit natin, ang katamaran ayokong gawin yan.
0: Yan.
4: Babanjing-banjing na lang ako sa bahay, ayokong gawin yan. Ergo, hindi rin na hindi mo rin na-achieve yung goals.
0: Yeah.
4: Compared to, I am resting now because I know I did a good job.
0: Mm-mm.
4: I am resting now so that next week I will do better work.
0: Yeah. Better work.
4: So nagawa mo na yung trabaho mo. Hindi ito yung gusto ko lang magpahinga tapos hindi mo rin na-reach yung mga pangangailangan ng pamilya ninyo, pangangailangan mo. Iba yon, katamaran na yon.
0: Totoo. Mm-hmm. Kaya sabi nga ni Tess Villamin, apakagaling ni Teacher Tina magpaliwanag. Clap, clap, clap daw. Oh, kita mo? May clap, clap, clap talaga,
4: Teacher. Uy, maraming salamat, ah. Lagi akong may message from Teleradio listeners after my guesting kay Chang Ami.
0: Yes, kaya na-miss ka talaga nila. Siguro sa bilang pagtatapos dahil kulang na naman ang isang oras, mauulit-ulit ito, Teacher Tina. Siguro advice na lang doon sa mga taong pakiramdam nila ay laging dapat may ginagawa o dapat maramdaman na sapat sila or successful sila. Teacher, go ahead.
4: Sa mga nakikinig ngayon, sapat na po kayo. Huwag niyo pong ididikit ang self-worth ninyo sa dami ng ginagawa ninyo. Kaya po kayo nakikinig kay Chang Ami araw-araw kasi feeling ko, ito rin ang rest period ninyo eh. Pag nakikinig kayo sa amin, ni Chang Ami, makipag-usap sa inyo. At kailangan nyo ito dahil I'm sure naman marami rin kayong natutunan sa amin na magagamit nyo rin sa mga susunod na araw sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. So, hindi po nakadikit ang self-worth ninyo sa dami ng inyong ginagawa. Yung pong trabaho at yung pong kinikita natin, tama po yan para sa mga pangangailangan ng ating mga kapamilya at makapagtabi tayo para for a rainy day. Pero kung gagastusin lang din po natin yan sa sakit dahil sa overwork, sayang rin po ang inyong pinagtrabahuan. So value rest, value sleep, and give yourself some value na hindi kayo, valuable pa rin kayo kahit hindi kayo laging nagha-hustle.
0: Yeah. Naku, thank you so much, Teacher Tina. At salamat din thank dahil you, kami ang iyong naging pahinga ngayong hapong ito.
4: Oo. Ang dami namin lagi na enjoy na enjoy ako. Rest time ko to.
0: Yeah.
4: Pagkausap po kayo.
0: So, mauulit pa ulit ito, ha, Teacher
4: Siyempre.
0: Tina. Siyempre. Marami ang nakamiss sa'yo. Sabi ni It's Me, Wilotsky. Sabi niya, thank you daw. At talagang ang dami niyang natutunan sa mga advice mo at na-miss ka nila.
4: You're welcome. Sa kasana mag-follow kayo sa akin sa Facebook, sa TikTok, at sa Instagram, yeah, at sa YouTube.
0: Yes! At napakadaming mga advices po doon ni Teacher Tina. Thank you, Teacher Tina Samora!
4: Thank you, Chang Ami!
0: See you, have a great day!
4: You
0: Yan
4: too!
0: Ang ating parenting expert. Susunod ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami, Maple_Ngani. Salamat. Sabi niya, ikaw ang pahinga ko. Thank you kayo din po ang aking pahinga. Mag-ingat po kayo. God bless you. Bye!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, ikatlo ng buwan ng Agosto taon 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, ilang lugar sa Central Luzon binaha dahil kay Bagyong Luis. Walong lugar nasa ilalim pa rin ng signal number 1. Ilang discrepancies nakita ng Commission on Audit sa mga isinumiting dokumento ng Office of the Vice President para sa kanilang confidential funds. Mga pondo ginamit umano para sa ilang non-allowable expenses. Tanggapan ng dole sa Maynila, pinagbabato ng itlog na mga nagpoprotesta na manggagawa dahil sa naunsyaming aumento sa sahod sa NCR. Pagdinig ng Pasig RTC sa sinuspending wage hike, umaranggada. Mosyong alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ibinasura ng Sandigan Bayan. At all price rollback kasado na bukas. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon.
1: Alerto sa Bagyong Luis.
0: Mga kapamilya, binaha ang ilang lugar sa Central Luzon. Bunsod na tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng Bagyong Luis kaninang umaga. Pansamantalang hindi madaanan ng maliliit na sasakyan ang bahagi ng National Highway sa Barangay San Fernando, Laur, Nueva Ecija. Matapos rumagasa ang tubig na umapaw mula sa Camumo Creek. Inabisuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta sa Bongabon para iwas aberya. Samantala ay pinagbawal din ang pagdaan ng maliliit na sasakyan sa Barangay Dianed sa Dipakulao, Aurora matapos umapaw ang spillway dahil sa walang patid na ulan. Umabot na sa mahigit 6,300 pamilya ang apektado ng panlalasa ng Bagyong Luis. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 7 lugar sa Zamboanga Peninsula at BARMM ang nalubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng bagyo at habagat. Sa ngayon, itinaas na sa Blue Alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center kung saan inatasan ng mga kaugnay na ahensya at Regional Disaster Risk Reduction Management Council na mas mahigpit na bantayan ang sitwasyon at magsagawa ng pre-disaster risk assessment sa mga apektadong lugar.
1: Panahon!
0: Mga kapamilya, nananatili ang lakas ni Bagyong Luis habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Uli itong namataan sa karagatang sakop ng Palanan, Isabela. Taglay ang lakas ng hanging aabot sa 45 kph at may pagbugsong umaabot ng 60 kph. Nakataas ang signal number 1 sa 8 lugar kabilang ang Isabela, Quirino, gayon din sa central at eastern portion ng Cagayan, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora. Sa taya na pag-asa, posibleng mag-landfall at si Bagyong Luis sa Northern Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga. Pero hihina bilang low pressure area sa Miyerkules. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maging trough o yung buntot ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin, ang Bagyong Luis. Pinayagan ng makabiyahe ng Philippine Coast Guard ang mga barkong na-stranded sa mga pantalan na naapektuhan ng Bagyong Luis. Balita mula sa Coast Guard, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
2: Tony, ayon sa Coast Guard, wala na naitalang mga stranded na pasahero, barko, rolling cargo at mga motor bangka sa lahat ng pantalan sa bansa. Sa monitoring ng PCG Command Center, balik normal ng sitwasyon sa mga pantalan matapos na yung epekto ng Bagyong Luis. Dahil dito, normal na rin na ipagpapatuloy ang operasyon ng mga shipping line at mangingisda. Sa kabila nito, sinabi ni PCG spokesperson Commander Noemi Cayabyam na sa full alert status pa rin ng ahensya bilang paghahanda sa anumang posibleng insidente. Wala namang naitalang search and rescue operation matapos masagip ang mangingisdang lumubog ang bangka sa karagatan ng Bohol kahapon dahil yan sa malalakas na alon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez. Sa iba pa naling balita, umarangkada na ang pagdinig sa Pasig Regional Trial Court ng pagsuspindi sa pagpapatubad ng aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sinabi si DGMM ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na tatalakayin sa pagdinig kung tama at may basihan ang ipinalabas na temporary restraining order ng Pasig RTC. Aminado si Tolentino na hindi pangkaraniwan at ito ang unang pagkakataon na nakialam ang korte sa pagpapatupad ng aumento. Tatagalaan niya ng 20 araw ang TRO liban kung gagawing permanente ng korte ang utos. Dagdag ni Secretary Tolentino, sakaling pagtibayin ng Pasig RTC, pwede itong iakyat ng gobyerno sa Court of Appeals o sa Korte Suprema. Tiniyak din ng gobyerno na ipaglalaban ang nararapat na aumento sa sahod ng mga manggagawa.
2: Sana yung nag-file, dalawang kumpanya, huwag din nilang i-exhaust yung ganong kahaba kasi kawawa naman yung mga manggagawa natin na umaasa rin, mataas ang bilihin. Siyempre, pag hindi masaya ang manggagawa, hindi productive yun.
0: Pinagbabato naman ang itlog ng mga galit na manggagawa ang harapan ng opisina ng DOLE sa Intramuros, Maynila para kondinahin ang hinarang na aumento sa sahod sa NCR. Katwira ng mga rallyista, itlog ang marka na maibibigay nila kay DOLE Acting Secretary Francis Tolentino sa performance niya. Bumaba naman si Tolentino mula sa kanyang tanggapan at hinarap ang mga nagprotesta para makipagdialogo at iginiit na wala na sa kanya ang bola para magdesisyon sa issue. Samantala, nagmarcha rin patungo ng Pasig RTC ang iba-ibang labor group para igit ang pagbasura sa TRO sa taas sahod sa Metro Manila. Aminado naman ang Department of Energy na hindi maiaalis agad ang tinatawag na Technical System Law sa singil sa kuryente. Balita mula sa Maynila, hati ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Tony, paliwanag ng Department of Energy, hindi agad maaalis ng Technical System Law sa singil na kuryente dahil mangangailangan pa ito ng malawakang pagkasaayos sa mga linya at iba pang pasilidad ng mga distribution utility. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangang ayusin ang mga luma at hindi maayos na linya ng kuryente para mabawasan ang pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution. Pero mangangailangan ito ng oras at malaking pondo. Dagdag pa ni Garin, sinusuri na ng electric companies ang kanilang mga sistema para matukoy kung ano ang mga dapat ayusin. Binigyan din ng DOE na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dulot ng mga jumper o iba pang non-technical system loss. Patuloy naman nagkasagawa ng pagsusuri ang Energy Regulatory Commission sa mahigit 100 distribution utility sa buong bansa para makabuo ng mga angkop na hakbang batay sa kanilang kalagayan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Naalarma ang ilang grupo sa magkakasunod na utos ng Energy Regulatory Commission na refund sa Meralco. Na senyales na sobra pa rin ang paniningil ng Meralco sa mga consumer. Base sa kwenta ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, umabot na umano sa 78 bilyong piso ang ipinare-refund ng ERC sa Meralco mula pa noong 2021.

0: Chairperson Attorney Francis Juan, may limitasyon sa kanilang mekanismo ng pagkwenta sa iniutos na refund.
1: Kung magkano yung aktual na contribution, halimbawa ni Juan de la Cruz, doon sa naging kabuang sobrang singil na yon, at yun lang ang ibabalik mo. Abay, ang pinag-uusapan natin dito ay milyon na customer. At maaaring yung mga aktual na customer na yon noong nakalipas ay hindi na yung aktual na customer ngayon ng utility. So yun yung trade-off doon sa ganitong klase ng pagpapatupad ng mga mekanismo.
0: Samantala, sinabi rin ng ERC Chairman na pinayagan na nila na singilin sa mga customer ang 8.7 billion pesos na under recoveries dahil mas malaki ang ibinayad ng Meralco sa generation supplier kumpara sa nakuhang generation charge. May bahagya po tayong good news para sa mga motorista. Kasado na bukas ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 60 sentimo kada litro ang itatapyas sa diesel, 70 sentimo sa gasolina at mahigit 2 piso sa kerosene. Matatanda ang pababa ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo, pero muli itong tumaas matapos muling magkatensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Samantala, nasa Transportation Department na ang rekomendasyong itaas ng 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Pero aminado si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza na hindi na nila alam kung saan kukunin ang budget para rito. Batay kasi sa kanilang pagsusuma, kailangan ng ahensya ng 4.5 billion pesos na budget para sa isang buwang fuel subsidy. Pero ayon kay Attorney Mendoza, hanggang August 15 na lang ang natitira na lang budget. Pinag-aaralan na rin ng LTFRB ang magiging budget para sa susunod na taon sa kabila ng energy emergency crisis ng bansa. Balita mula sa Quezon City, hati ni Raj Patrol, Nico Bagsik. Nico!
2: Tony, nagpapatuloy ang mga pagdinig ng LTFRB sa posibleng taas pasahe sa lahat ng pampublikong transportasyon dahil sa nananatiling mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Bagamat paubos na aniya ang budget para sa nakaraang fuel subsidy, tuloy pa rin aniya ang pamamahagi ng 20 pesos kada kilo ay kada litrong tapiyas sa presyo ng mga produktong petrolyo base yan sa kanilang isinumiting proposal sa Department of Transportation ngayong buwan ng Agosto. Kaya naman inaaral na ng kanilang ahensya kung kailangan bang dagdagan ang kanilang budget para sa 2027, lalo na kung magpapatuloy ang energy emergency dahil sa sigalot sa Middle East. Narito ang pahayag ni Attorney Vigor Mendoza ng LTFRB.
3: Hopefully this product of Middle East is not a permanent that will spill over in 2027. But nonetheless, tama naman yung punto mo. What if it does? No? So we have to have some contingencies in place just in case it happens.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, dito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DDMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Nakita ng Commission on Audit na ginamit umano ng Office of the Vice President ang confidential funds nito para sa non-allowable expenses. Sa 11 araw ng impeachment trial ng Vice Presidente kung saan tinatalakay ang Article 1 o yung maanumalya umanong paggastos ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd, kinumpirma ni dating COA Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Wamil na ginamit ang kabuang 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw na dapat ay para sa buong fourth quarter ng taong 2022. Ilang discrepancies rin ang nakita ni Wamil sa mga dokumentong isinumiti ng OVP para sa confidential funds, kabilang ang kulang na impormasyong isinumiti sa physical and financial plan para sa confidential funds ng opisina mula December 21 hanggang 31, 2022 at hindi tugmang expected outcome at physical target sa specific confidential activities ng OVP, habang hindi rin sumunod sa joint circular na panuntunan sa paggastos ng confidential at intelligence funds ang disbursement voucher na isinumiti ng OVP.
5: Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate ni

0: kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2.
1: Apart from this, yung nakita mo sa column 1, ano pang ibang observations ang masasabi mo dito?
0: Columns for the expected outcome as well as yung column for the physical target mas match po yung specific confidential activities. So hindi rin po nakamatch or hindi rin compliant yung columns po as mentioned.
2: Nang isumite ng OVP ang kanilang revised accomplishment report, sinabi ni Wamil na lumabas na hindi kasama sa mga pinapayagan sa patakaran ang pinagkagastusan ng opisina. Kabilang dito ang 40 million pesos para sa medical at food aid at 10 million pesos para sa travel expenses. Iginit din ni Wamil na dapat suportado ng mga opisyal ng resibo ang mga pinamili ng OVP sa halip ng mga acknowledgement receipts lamang. Si Sara Duterte lamang ang tanging Vice Presidente at DepEd Secretary na na-audit ni dating COA State Auditor Roderick Wamil kaugnay ng confidential funds. Sa pagsalang bilang testigo para sa Article 1 o yung maanumalyaman ng paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd, sinabi ni Wamil na naglingkod siya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office mula 2014 hanggang 2024. Tatlong Vice Presidente anya ang umupo sa taon ng kanyang paninilbihan sa kawanihan na sina dating Vice Presidente Jejomar Binay, Lenny Robredo at ngayon incumbent na si Sara Duterte. Pero si VP Sara lang anya ang kanyang na-audit. Sa parte naman ng DepEd, sina dating Secretary Armin Luistro, Leonor Briones at noy Secretary Sara Duterte ang mga tumayong kalihim ng kagawaran sa kanyang termino bilang State Auditor.
0: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa IGPAW, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
2: Nakitaan ang paglabag ng Commission on Audit ang acknowledgement receipt ng ilang sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang dito ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, gayon din ang mga pangalang Fiona Byong at Gabriel Bisaya. Sinabi ni dating GOA State Auditor Roderick Wamil na walang kalakip na document evidencing success ang ilang acknowledgement receipt na nakasaad sa Joint COA Circular at iba pang ahensya ng pamahalaan. Iginit naman ni Wamil na hindi sakop ng trabaho ng COA ang pag-iimbestiga sa mga recipient. Iginit naman ang House Prosecution Team na hindi pa masasabing gawa-gawa lang ang acknowledgement receipts mula sa OVP. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Tony, hindi pa masasabing fictitious o gawa-gawa ang mga nakapangalan sa acknowledgement receipts sa ilalim ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Prosecutor Joel Chua kasunod ng pagsalang ni dating COA State Auditor Roderick Wamil sa witness stand ngayong araw. Sa press conference, sinabi ni Chua na maaari silang gumamit ng pseudonym o ibang pangalan sa halip na tunay na pagkakakilanlan pero dapat masagot kung sino ang mga totoong nakapirma sa acknowledgement receipt.
4: Pero yung mga pangalan po na counterpart nito or yung mga identity, yung true identity, dapat po nakalagay yan sa isang sealed envelope. At sa likod ng sealed envelope, may nakalagay confidential. At itong sealed envelope na to, dapat ito nakatago sa vault ng SDO. So kung meron man po itong masasabi natin na true identity, dapat nung hiningi na sa kanila nung COA, IGPAW, dapat sinumiti na nila ito kung na-question yung identity.
3: Kabilang ang mga bagong pangalan sa isinumite ng kamera para ipacheck ang records sa Philippine Statistics Authority kung saan lumabas na non-existent ang mga ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iginit ng defense team ni VP Sara na walang bago sa mga isiniwalat ng testigong si Roderick Wamil. Balita hatin ni Radyo Patrol, John Garner. John!
5: Tony, sa post-trial brief, sinabi ni defense team spokesperson attorney Michael Poa na narinig na nila ang findings o resulta ng audit report ni Wamil hinggil sa sinasabing paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023.
6: Identify lang naman sa POA kung ano yung kanilang naging findings. So, kumbaga, nothing that we haven't read before. So, I think ang hindi lang nasasagot ng POA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings sila, di ba? Which I'm sure we'll get to in the next few days.
5: Sinabi rin ni POA na halatang planado ng prosecution ang mga piling pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds na narinig sa paglilitis kanina, pero nilinaw niya na wala naman silang nakikitang masama rito dahil ganun din umano ang kanilang gagawin sa depensa. Samantala, nilinaw ni POA kung bakit hindi pa pumayag sa dalawang dagdag na stipulations ng prosecution na tumutukoy sa pag-stipulate sa acknowledgement receipt mula December 21 to 31, 2022 at paggastos umano ng OVP ng confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos sa kaparehong panahon sa loob lang ng 11 araw. Ayon kay POA, hindi sila pumayag sa mga nasabing stipulations dahil matatalakay pa ito sa kanilang pag-cross-examine sa testigo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. John Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, John Garner. Pinagbigyan naman ng impeachment court ang hirit na extension ng dalawang bangko para sa pagsusumite ng mga dokumento. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kayong Robert.
7: Tony, pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hirit ng dalawang bangko na extension ng 10 banking days para magsumite o maisumite pa yung mga dokumento na sakop ng sabina sa open court. Sinabi ng presiding officer na si Senator Chis Escudero na tumugon sa sabina ang BIR, Anti-Money Laundering Council at mga bangko, pero nag-request ang BDO at Security Bank ng extension dahil sa dami ng volume na pinagbigyan naman at kailangan maisumite sa August 13. Sinabi rin ni Escudero na nakapagsumite na ang BIR ng dokumento matapos makakuha ng presidential authorization at bibigyan ang magkabilang panig ng kopya kapag kompleto na ang lahat ng dokumento. Sabi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, nagpapatuloy ang inventaryo ng mga isinumiteng dokumento.
8: Yung sa in-camera review, natapos na gawin yan ng presiding officer and the documents will be inventoried and will be given a report to the clerk of court kung ano yung kanyang findings. Wala pa pong pwedeng maibigay sa mga both parties.
7: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang motion na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa-akusado sa kasong may kaugnayan sa maanamalyang flood control projects. Balita mula sa Quezon City, atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
9: Tony, sa 12 pahinang resolusyon, iginit ng anti-graft court na walang sapat na batayan para payagan ang pagtanggal kay Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senator Jingo Estrada sa kasong graft. Ayon sa korte, mahalagang manatili si Bonoan sa kaso para masuri ang papel ng bawat akusado. Kaya hindi ang mga isyu kaugnay ng umano'y paglabag. Pero nilinaw rin ng Sandigan Bayan, hindi ito isinasara ang posibilidad na maging state witness si Bonoan sa hinaharap. Dagdag ng anti-graft court, maaari pa rin hilingin ng prosecution na maging state witness si Bonoan sa pagtakbo ng paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero. At susunod, Batangas Congressman Leandro Levista, dating Congressman Jing Paras, ipinasusupina ng NBI kaugnay ng sinasabing sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:27!
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
11: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects? Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang oras po natin, 4:29.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Traffic Report. Traffic Report.
1: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
3: Tony, abisa sa mga motorista, light traffic ang kahabaan ng Quezon Avenue Delta westbound hanggang sa Fisher Mall. Paglampas ng Fisher Mall, may volume na ng mga sasakyan sa JR Neta Service Road habang light traffic naman sa underpass. Banayad ang takbo ng mga sasakyan paglampas ng underpass hanggang sa Biak na Bato. May volume at bahagyang pagbagal naman ng traffic sa Banawe hanggang Cordillera at magtutuloy-tuloy ito hanggang Welcome Rotonda. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Lunes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1 and 2 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Suportado ng Malacanang ang hamon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na mag-resign na lang ang mga elected official na sumusuporta sa China sa West Philippine Sea. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
4: Tony, walang naigitang mali si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa hamon ni Secretary Teodoro na mag-video na lang sa pwesto ang mga elected officials na pumapabor sa mga agresibong aksyon ng Beijing. Binigang diin din ni Castro ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na walang anumang kulay o magkakaiba ng pananaw ang dapat subukan sa pagmamahal at pagprotekto sa interes ng bansa lalo na sa mga pag-aaring teritoryo. Hindi naman anya may tatanggi ang magandang relasyon ng Pilipinas at China, partikular sa kalakalan, investment at pagnenegosyo. Pero hindi mo na ito mapapantayan ang estado ng relasyon ng dalawang bansa kaugnay ng pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. Nababahala naman si Castro sa pahayag ni Davao Congressman Paolo Duterte na mistud ang nilalagay ni Teodoro sa loyalty test ng mga elected official. Ayon sa Malacanang at ang puso ng taong bayan na dapat ay tapat, naninindigan at tumalaban para sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores! Ipinasupina ng National Bureau of Investigation sina Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras kaugnay ng umano'y honey trap scheme at sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Pagkakataon nito para makapagpaliwanag sina Leviste at Paras sa inaakusan laban sa kanila. Nagabiso na sa NBI si Executive Secretary Recto na ang kanyang mga abogado ang haharap para sa kanya. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
0: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Madrung Take Mo! Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Humahabol po ang aking partner. Eh, medyo mukhang makulimlim. Ano? Cuddle weather. Ganito ba yung cuddle weather? Diba? Oo, sleeping weather. Sleeping weather. Kasi parang masarap matulog. Eh, lalo na kapag ang lunch nyo kanina ay heavy, marami-rami kayong nakain. Parang ang sarap matulog, no? Pagkatapos kumain ng kare-kare o kaya sinigang, ano ba, nilaga. Parang ang sarap matulog, di ba? Pero ops! Eh, 4:30 na po, 8 a.m. na, kaya po samahan niyo po kami na pag-usapan yung mga nangyari kanina sa 11 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Eh, kanina nga ay nakausap ko sa PRTV News si isa doon sa mga prosecutors, ano, si Congressman Terry Redon. Sabi niya sa 11 araw ng impeachment trial ay umaasa pa rin sila na a-attend, ano, dadalo at makikilahok si Vice President Sara Duterte dahil nga sa loob ng 11 pagdinig ni isa doon wala siyang sinipot. Syempre dahil nga Lunes ngayon, syempre, mamimigay pa rin tayo ng charity ba? Sagutin nyo lang po yung ating question of the day. Ano nga ba ang question of the day? Ang ating question of the day ay... Ay, ito yung alam nyo, naririnig ko kayo kanina nung pinag-uusapan nyo to. parang narinig ko yung mga suggestion ni Rels kanina dito sa sagot ng question na ito. Pero ang question of the day po natin ngayong hapon ay kung magkakaroon ng screen name na hango sa pagkain, ano ito? Ah, kasi nga pala yung Mary Grace Piatos, di ba? Ano bang kinain ko kanina? Parang kung ako'y magkakaroon ng screen name sa na hango sa pagkain, siguro ano ako? Oreo tubig. Ay kasi alam nyo kanina ba nako, dahil nga lumabas tayo ng maaga-aga mula doon sa aming kabilang opisina. Naku, dumaan ako ng convenience store. Yun yung kinain ko. Parang ganun yata, ano, yung huli mong kinain plus ano yung pinantulak mo doon sa kinain mo, ganun. So, Oreo tubig, ganyan. Ganyan ang ano, ganyan ang screen name ko. Oy, pero... Di tama yung ano, ha, kung magamit kayo ng screen name tapos kumukubra kayo sa kaban ng bayan, ha, masama yun, ha. No, kailangan, bawal yun. Pero ito yung katuwaan lang naman para sa ating question of the day. Kasi ngayong iba, Miggy Mango. Ano yung Miggy? San galing yun? Tapos meron pa dun yung pangalan ng popular na fast food chain, di ba? Kayo talaga kung ano mga naiisip nyo. Ay, pero, paro, paano nga ba sumali dito, ano, para makatanggap kayo ng charity ba kapag kayo'y napili? Eh, kailangan lang po na ipadala yung bukod dun sa sagot nyo sa aming question of the day, isama nyo na rin po. Isama nyo na rin po yung inyong buong pangalan, kompletong address, siyempre, contact number. Nagpapatuloy pa rin po kasi ang special naming handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At siyempre, Monday to Friday ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Ayan nga po, ipadala nyo lang po ang inyong sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. At kapag kayo po ang aming napili, eh, kukontakin kayo ng aming ATM team at pwede niyo po siyang i-claim. Ah, pwede i-claim tuwing Friday. Sa Friday siya. Eh, pero ipapaliwanag naman na yan ng aming ATM team. Paalala po, isang beses lang maaaring makatanggap ng charity timba ang bawat mapipiling makatatanggap nito. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na nga ang susunod na mapipili ng ATM na makatanggap ng charity timba. O di habang nag-iisip kayo kung ano yung isasagot nyo sa aming question of the day, eh move on tayo. Tayo'y pag-usapan naman yung nangyari kaninang sa 11th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Eh makakausap po natin sa linya ng telepono ang past president po ng Philippine Bar Association at chairman po ng Movement Against Disinformation, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Rico.
2: Magandang hapon, Sandro.
1: Maani, sir. Humahabol. Pero long time no here, Attorney Rico. Medyo matagal-tagal na rin ng huli ko kayong ma-interview. Eh ano po bang take nyo? Ano pong take nyo dito sa 11th araw ng impeachment trial ni VP Sara? At ito po yun, ang sumalang kanina ay taga-commission on audit. At ito'y nagpapatunay na nagkaroon na audit, itong mga inirelease na confidential at intelligence fund na last week naman ay napag-usapan na inirelease, inirelease ng dalawang land bank branch. Ito pong branch sa Shaw Boulevard at sa Department of Education. At ngayon nga po ay sumalang itong Commission on Audit. Ano po yung napatunayan sa pagdinig ngayon, Attorney Rico?
2: Alam mo, Sandro, quite frankly, I'm supposed to talk about yung kay Metro Legarda.
1: Ay, oo nga, kasi nakalagay dito yung impeachment. Kaya akala ko, doon natin sisimulan. Pero sige nga po, dahil nga po, kanina sa impeachment, isi-segue ko, Attorney Rico, ha? Dahil nga kanina sa impeachment trial, hindi naka-attend si Senator Judge Loren Legarda. Kaya ang tanong tuloy, ito ba ay may kaugnayan doon sa mga umuusbong na issue nilang mag-ina? Eh, nito nga po, ano po ba yung posibleng kaharapin nila? Dahil nga po, mukhang nga iniimbestigahan na sila sa possible plunder case.
2: Mabigat po ang paratang sa kanila, ang mag-ina, no? At I think may preliminary investigation na pinakda ang ombudsman at may fact-finding probe ngayon sa kanila for their alleged that they conspired to secure exclusive government rights even the country's solar energy resources through legislative and regulatory actions, no? At sinabi ni ombudsman, I think he was quoted in public, no? That we've been hitting ghost projects, but this one is ghost electricity. So yun ang sabi ni Ombudsman Remulla. So medyo mapigat po ang hinaharap ni Senator Larda at ang kanyang anak na si Congressman Leviste dito.
1: Dagdag pa yung paratang ni dating Buhay Party List Representative Lito Atienza na nung siya daw ay kongresista, eh, parang kabilang siya doon sa mga sinabihan para suportahan itong solar project. Ang hindi po ba red flag yun, Attorney Rico?
2: Well, red flag yun kung meron silang private interest into the

0: nangyayari po ngayon ngayon tungkol dito sa solar energy project ni Mr. Leviste.
1: At balikan ko lang din po kasi naalala ko po ako'y nagko-cover sa Kamara de Representantes nang ito ay maipasa. Naalala ko nga isa doon sa mga naging debate kung saan nga narinig ko rin si dating Congressman Lito Atienza na binabanggit niya na bakit tila ibibigay doon sa isang kumpanya yung franchise ng isang solar project na kailangan pang humingi. Doon sa mga, kunwari, magkakaroon ng iba pang mga solar projects na hindi sa kanila, ay kailangan magpaalam sa kanila bago maituloy ito. Yun yung parang danger na naaalala ko na sinita ni dating Congressman Lito Atienza.
0: Correct. In fact, the power to give the franchise should be the congressional power, no? Kaya hindi maaaring pribadong pag negosyasyon, no? Because there's a public interest connected into this particular project, no? Kaya dapat insulated po yan, Sandro, since insulated dyan sa mga private interest bago magkaroon ng legislation along that line. In fact, nagkaroon na ng legislation noong 2023 at binigay ng Solar Philippines New Energy Corporation in 2023 sa tycoon na si Manny V. Pangilinan, according to reports, no? So dapat masusing imbestigahan din ng Kongreso yan at saka ng appropriate Senate committees on this matter.
1: Attorney Rico, sa tingin niyo po ba hindi mauuwi sa kasuhan itong ganitong sitwasyon at posibleng ang plunder cases doon sa mag-ina kung natuloy, kung na-deliver yung solar project?
0: Even assuming na deliver, which is very sketchy ang report pa yun kung na-deliver kasi marami rong mga proyekto na pinigay sa mga pribadong korporasyon at lumilitaw ngayon ay hindi rin nagawa, no? Hindi rin na-pursue yung o na-enforce yung kanilang contractual obligations, malaking asunto po ito sa Under Republic Act No. 1319, Anti-Corrupt Practices Act and related legislation such as RA No. 1319 na Administrative Civil Actions for future po naman yan ng mga assets na accumulate ng accused individuals. So, malaki pong asunto ito. Kaya siguro, tuliri po ang mga people concerned about this matter, no? So, naghahanda sila para sa kanilang defensa.
1: At syempre, ito po ba may kinalaman sa politika? Kasi malamang ito'y magamit na naman na dahilan kung bakit sila sabihin, kaya sila ginigipit ay dahil sa usapin ng politika, lalo na't ongoing itong impeachment trial kung saan Senator Judge, si Senator Loren Legarda. Sa tingin niyo po ba may politika dito?
0: Totoong mabilis, pwede nating sabihin yan because one of the most prominent actors in the minority group right now is si Senator Legarda. So pwede niyang sabihin na this is actually a harassment on the part of the majority or whoever would be interested in having Vice President Sara impeached, no? And eventually disqualified as Vice President. Ang point lang dito independently of the political ramifications po nito, Sandro, no? Dapat makita natin, meron ba talagang criminal act na kampanan, no? At dapat, that should be far and beyond the discussion as to the political ramifications dito. Dapat makita ng mga tao, totoo bang merong nangyari dito sa pag-award ng franchise kay Congressman Leviste, who at that time I think was only 21 years old or 19 years old. So he was a minor and he was the future Elon Musk allegedly of the Philippines. So malaki po ang dapat i-explain nila kung paano nila in-enforce yung tangkisa ng RA number 11357 granting the franchise for the operation of solar para sa Bayan Corporation or SPPC. Yan po ang pinag-uusapan ngayon.
1: Pero bukod kasi dito sa isyong to, Attorney Rico, eh over the weekend pumutok din yung issue at kanina nga ay

0: nag-komento na rin ang Malacanang kaugnay doon naman sa umano'y kumbaga, how can we say this, entrapment ba o may pinaplano na issue naman kay Executive Secretary na idinidikit din umano kay Congressman Leviste. Hindi po ba parang nadadagdagan? At saka yun nga, baka may impresyon na politika.
1: Duktong-duktong na yan at ang mga taong bayan ay nagpuguluhan na kung ano bang pag-uusapan natin dito, lalong-lalo na at nakataya rin dito at naka-link dito sa current impeachment trial. No? Kasi si Senator Legarda is one of the key proponents of the interest of the Vice President to respond to the impeachment case. So, naghahalo-halo na ito, Sandro. No? At the end of the day, ang mga tao ay dapat maging discerning dito, no? Kung ano talagang pinag-uusapan natin dito. Kasi baka matabunan na naman itong impeachment natin at wala namang mangyayari sa ating nangyayari dito sa ating aksyon para to hold accountable the people concerned, no? So I think nasa sa inyo yan, kayong mga media people, the journalist, kayo katulad mo, Sandro, you're a very idealistic journalist, no? Dapat mapakita natin na malinaw anong nangyayari at bigyan natin ng direksyon ang mga tao, ang publiko. Exactly ano bang pinag-uusapan natin dito at alisin natin ang political ramifications, ang political color nito. Of course, madaling sabihin yan, Sandro, no? Madaling sabihin yan, but at the end of the day, it will be very fruitful for the journalists and the media people to come up with distinctions. Pakita niyo mabuti, clearly, kung ano ang pinag-uusapan natin dito para hindi pinapahalo-halo po natin ang ating mga issues.
0: Pero syempre po, yung timeline between now at yung pag-usad nitong kaso na posibleng ang plunder, hindi kaya ito sumunod? Baka mamaya, magkasabay-sabay, kapag umusad ito, ito naman yung panahon kung kailan magkakaroon ng butuhan dyan sa impeachment court. Baka makaapekto rin ito doon sa posibleng bilang at sabihin din ng kampo ni Senator Loren Legarda na kaya nyo ginagawa yan, kaya nyo ako ginigipit ngayon kasi nga botohan na para sa impeachment court.
1: Exactly. Pwede magkaroon ng, sorry to say the term, no? Baka magkaroon ng horse trading dito. Depende kung anong interest ang iyong pinaproteksyohan. So it will be not very remote na pwedeng mangyari yan as a leverage against the people or against the impeachment. So lahat to ay dapat makitang malinaw na malinaw ng mga tao kung ano ang naglalarong mga elemento rito, Sandro. At nasa sa media rin ang dapat magbigay ng linaw kung anong direksyon ng ating pinapatunguhan. Hindi yung parang chapsoy-chapsoy na nangyayari at at the end of the day, walang mangyayari because nakakaligtas din ang mga taong dapat accountable sa ating ginagawa.
0: Baka po si partner Maan ay may question po sa inyo. Go ahead,
1: okay, Sandra.
2: Good afternoon, Attorney Rico Domingo. Hindi ko kasi naabutan yung discussion nyo kasi baka naitanong na sa'yo. Noon pa man kasi, sinasabi ng Batang Leviste, no? Noong ibinunyag niya yung tinaguriang Cabral files na someday, sinabi niya, intayin nyo, ako'y rest baka ng gobyerno dahil sa aking ibinunyag dun nga sa maanumaliang flood control projects. Paano kung yun ang laging niyang sasandigan nitong mga Leviste dito nga sa pag-iimbestiga sa kanila, Attorney Domingo?
1: Alam mo, Maan, no? If I may call you Maan. No?
2: Yes, sir.
1: Yun ang pinakamahirap sa ating sitwasyon right now. Hindi natin alam kung anong ating didiinanan doon. No? Yung mga bagay-bagay na pinag-usapan natin ngayon can be tackled separately. No? May accountability ba talaga si Senator Legarda at saka si Leviste? Meron ba namang may related na issues na yan? So it will be dependent on the media as well as the people concerned and even the NGO to be able to outline exactly what we're talking about here. Kasi mangyayari ito, lulubog na naman ang interest ng mga tao sa impeachment. Ang ganda-ganda na nangyayari, tuloy-tuloy na po tayo. may mga side issues po yon. I'm not saying that they are puny issues, but the side issues na lumalabas na napakalaki rin ang impact sa ating gobyerno. Mm-hmm. Kaya dapat nun, hihimayin po natin mabuti yon para hindi tayo maguguluhan. Kasi mm-hmm. ang nangyayari po sa atin, napakaraming issues ang on the table, tapos wala naman natatapos. Mm-hmm. Kasi eventually, magkakaroon naman ng 2028 election na naman at malulugod na naman po yan, matatabunan na naman po yan mm-hmm. at hindi natin alam kung anong tumama sa ating ulo.
2: Mm-hmm.
1: So, dapat nun, it will be dependent on the media as well to make a very clear distinction ano bang pinag-uusapan natin dito.
2: Mm-hmm.
1: At that would be the role of the media as well as the NGOs and other organizations to make it very clear na ito ang ating pinag-usapan, hindi yung chapsoy. Ang dami natin pinag-usapan na yun eh. And most of the culprits, the respondents, would be actually relishing that the situation because at the end of the day, mawawalan silang sala eh. Diba?
3: Mm-hmm. Pero atay ni Rick...
1: Babaliwala ng tao yan. Ay, wala naman nangyayari dyan. Kaya all the apathy as well as the malaise of the people, eh, wala naman mayayari dyan. Puro kaguluhan lang yan, eh, di ba?
3: Mm-hmm.
1: So, nasasabihin nila, eh, huwag na natin pag-usapan yan. May malapit na naman ang election. And therefore, alika, meron mm-hmm. namang 10,000 sa atin. Yung, porto na lang natin yung mga taong na-harap dito sa mga asuntong to.
2: Okay, mm-hmm. yun nga, Attorney Domingo, paano natin na, kumbaga, eh, mawala sana no yung sawa factor sa mga tao kasi may mga alam naman natin may mga kababayan tayong rinding-rindi na rin sa ingay ng politika sa ating bansa at kumbaga nananawa na rin ano yung iba nga baka hindi na rin nanonood sa umpisa lang no ng impeachment trial paano kaya kumbaga sabihin natin tatagal yung interest dito ng ating mga kababayan.
1: I think very critical role ng media rito, ano?
2: Mm-hmm.
1: And Sandro. Dapat malinaw na malinaw natin inahayag sa mga tao kung ano ang pinag-uusapan natin
2: mm-hmm.
1: at anong ating priority rito.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga side issues na yan eh, pampagulo lang po yan eh. Yan ang that is the kind of thing that the respondents, meaning those who are accused of all these crimes and all these misdeeds, eh yan ang gustong-gusto nila eh. Paguluhin ang environment, ang factual and the legal environment para magkaroon sila ng lusot. For example, may isang dating senator, bigla na lang binigyan ng bail. Okay? So,
2: mm-hmm.
1: itong mga bagay-bagay na ito na sa likod, eh, nag-ano sila. Umaaksyon sila para mapawalan ng interes ng mga tao para sila eventually they'll go their merry way
2: mm-hmm.
1: at mawawalan sila ng sala. Yun ang nangyayari po sa atin. Kung titingnan po natin ang history ng ating mga probes at saka mga investigations on rape and corruption, yan po naman lagi nangyayari. Diba?
3: Mm-hmm. Pero kasi
1: that's a long history eh.
3: Pero kasi Attorney Rico, parang isasingko ang paghahanap ng pananagutan ng calls for accountability. Parang hindi ba parang masyadong parang lahat na yata ng nakaupo sa gobyerno hinihinga natin ng accountability dahil nga sa mga isyung kinakaharap nila. Hindi po ba parang nakakapagod na ito para sa taong bayan? Tsaka parang wala bang institusyon ng gobyerno na dapat na nakatutok dito para hindi na lumaki ng ganito? Kasi napakadami.
2: Hmm.
3: Parang lahat na nga lang, eh merong kailangang sagutin ng accountability
2: na
3: ibinabato laban sa kanila.
1: Yan ang hinain ng madlang tao, no?
2: Mm-mm.
1: Ng mga lalo-lalo na yung mga nasa CND and the other members of the community.
2: Mm-mm.
1: Pero at the end of the day, dapat yan eh ihimayin mabuti, lalo-lalo na kayong mga media practitioners, mm-mm. no? Himayin yung malinaw na malinaw kung ano ang pinag-uusapan natin because itong mga taong sabihin na natin talagang endemic ang talagang corruption at saka mm-hmm. gusto nilang perpetuate ang power nila through corruptive practices, iyan ang gusto nila eh, gulo.
2: Mm-hmm.
1: Guluhin mabuti ang senaryo, ang terrain, para tuloy-tuloy ang kanilang kaligayahan para mm-hmm. nasabihin nila at the end of the day, wala namang mangyayari dyan eh. Diba? So, kung bibilangin mo lahat ng mga corrupt practices cases, eh mabibilang mo lang eh. Lalong-lalo na ang ombudsman is under walang masyadong employment, no? Mm-hmm. Walang masyadong personnel. Eh yan ang kanilang role. Actually, eh, dapat ang ombudsman ang masigasig na tumutukoy dito sa panangyayari dito, at they should come up with a very smooth and quick resolution of all the cases that are now being settled with them, and ituloy na niya sa Sandigan Bayan kung kailangan pumunta sa Sandigan Bayan or the regular courts. Pero hindi po nangyayari yan eh. So it's a vicious cycle, at ang mga tao ay rinding-rindi na sa nangyayari, because sabihin nila wala naman nangyayari dyan, puro kwentuhan lang yan at daldalan lang. Diba? Na Ana tsaka Sandro.
2: At tsaka so, Attorney Domingo, yun nga eh, paano mawawala sa isipan ng sambayanan yung Malaysia na ay political vendetta lang yan? Ay, kita nyo, pag nanalo na naman yan, naku, gantihan na naman yan sa gobyerno. Parang kumaga ang siguro nais ng tao ngayon, eh asan na yung mga ginagawa nyo para sa bayan.
3: Kumbaga sa election, wala naman natatalo. Lahat dinaya. Ganon, di ba?
2: Oo, tsaka yun nga. Paano mo aalisin sa isipan na hindi po ito
3: panigantihan?
2: Politika lang. Ito po ay may batayan, may ebidensya.
1: Yung mga mekanismo ng gobyerno, particularly the ombudsman and the regular courts, they're on the spot right now to come up with a speedy and expeditious resolution of pending cases, no? Kasi kung talaga nabibimbin po yan at we're counting years bago ma-resolve itong mga kasong to, eh wala talaga mangyayari dyan. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung anong nangyari sa mga graft cases against, for example, Ponce Enride at sa Sila Revilla. Paulit-ulit po yan. So, iyan ang ating, that aids our system of justice and the judiciary and the, ano. Kaya dapat tutukan po natin yan. At paulit-ulit po natin sinasabi yan, at wala po nangyayari masyado in terms of concrete actions of these institutions. Yan ang dapat natin tuunan at pasin. Ngayon, kulang daw ang ombudsman ng tao, di magana sila. Kumuha sila naman ng other staff members who can expeditiously resolve the cases that are being filed with them and put them on trial. And the Sandigan Bayan, ano nangyari? December daw, marami raw yung 15 or something, 14 na contractors na ano. Ilan ba ang nalalagay sa Sandigan Bayan yan? Dalawa lang yata o tatlo. So that's how frustrating it is for the people, the mass, na ano ba nangyayari dito? Puro tayo kwento, ano nangyayari dito? Ang dami-daming kaso, tapos gulo na. At end of the day, wala naman nangyayari. So there'll be apathy now amongst the people. There'll be that kind of disinterestedness. Because after all, sabihin niya, wala naman mangyayari dyan. Ibat ko, tutuunan pa natin ng pansin yan. Wala naman mangyayari.
3: At maraming salamat dahil may mga grupo, kapareho po nung sa inyo, itong movement against disinformation na tumututok para nga ma-distinguish, matignan, maturingan ng publiko kung alin ba dito yung peke na ginagamit na paraan, kaya nagiging madulas itong mga ito, eh at least ngayon alam na natin na alin dyan ang fake news at hindi.
1: Oh, at saka right now, habang nasabi mo yan, kasi I'm actually in a meeting with the allied workers, yung nilipusta ni Badoy na komunista raw at red tagging and everything. Kasama ko po sila ngayon at we're trying to find out how we can increase the sanctions against Dr. Badoy, no? Who is right now in Japan, if I'm not mistaken. So ito po ba, dapat tayo po yung magsama-sama, magkapisik tayong lahat para matukoy po natin ang dapat nating gawin. Napaka-easy at napakalabo ng senaryo natin ngayon, ng ating environment for that. So dapat makasama-sama tayo at karoon tayo ng istratehiya para matupok po natin ito. Otherwise, magkukwentuhan lang po tayo, Sandro at saka Man. No? So I think we have to come up with more ironclad plan to address this matter and this long overdue. Kaya dapat magsama-sama po tayo para mabuksayan.
3: At yan ang magiging sentro ng pananagutan sa mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. O, baka rhyming pa.
1: Well said.
3: Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Atty. Rico.
1: At saka sa tulong nyo sa pagkano, sa disseminate ng nangyayari sa ating bayan. Maraming salamat po. Okay, thank you.
3: Good afternoon po. Ayan po si Attorney Rico Domingo, past president po ng Philippine Bar Association at chairman po ng Movement Against Disinformation. Ano oras na, partner?
2: Ang oras, 6 na minuto makalipas ang 5 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ka! Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pagkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM.
12: ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Hi partner, kumuha muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Sino ang nangunguna sa linya?
13: Philippine National Police, wala pang naitatalang insidente ng karahasan kaugnay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
14: Nagpapatuloy ang mahigpit na pagbabantayan ng Philippine National Police Seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, katawang iba pang ehensya ng pamahalaan, kaugnay sa nalalapit na parliamentary elections sa rehiyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., wala pang itatalang anumang election-related violence ang pulisya sa BARM. 42 araw bago ang mismong halalas, September 14, kung saan tertayang haabos sa 400 kandidato ang maglalaban-laban para sa 86 na pwesto. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa COMELEC, AFP at iba pa para masigurong magiging mapayapa at maayos ang idaraos na halalan. Kaugnay nito, bumuuri ng pambansang pulisya ng Special Electoral Board para sa agarang pagtugon sa anumang posibleng insidente habang papalapit ang eleksyon. Habang nasa 9,463 ng mga pulistin ang idineploy sa naturang rehiyon, nakaramihan ay nagmula sa ProBar, na makakatuwang din ang ilang kauhan ng National Support Unit at iba pang mga police regional offices para sa dagdag na pwersa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
13: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Ay, sa pang-report, Malacanang tiniyak na ipaglalaban ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, si Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian.
15: Sandro, handa ang pamahalaan na ipaglaban ang nararapat na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ito ang tiniyak ng Malacanang sa harap ng mga kwestiyon sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court na patawan ng temporary restraining order

0: sa pamamagitan ng mga wage board hanggang tinihintay pa ang pagpasa sa hirit na legislated wage hike. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
1: Partner, ng oras na.
3: 13 minutes makalipas ang 5 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM. DZMM.

0: napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
1: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Ayan, eh bago tayo, bago natin tawagin itong susunod nating parauhin. Ano oras sa partner?
5: Ang oras, 16 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Eh ito, dahil nga para humingi tayo ng update ano, dyan sa naganap na 11th araw ng impeachment trial.
5: Day 11 pa lang.
3: Oo, 11 pa lang.
5: 92 days ba? pa lang.
3: So may ilang, kung 92 parang minus 11.
5: Ayoko na, mahina ako sa mga... yun, alam mong ganun pa lang, ikakalculator ko pa yun.
3: Eh, humingi tayo ng update kung anong assessment ng prosecution sa naganap nga na 11th araw ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Eh, makakausap po natin sa linya ng telepono ang kinatawan po ng 3rd distrito ng Maynila at isa po sa mga public prosecutors, si Representative Joel Chua. Magandang hapon po, Kong Joel.
5: Good afternoon.
7: Hi, Sandro Maan. Magandang hapon at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga 3rd distrito na lungsod ng Maynila.
5: Oy, kumusta sa inyo? Magandang hapon. Mga ka-ETM, marami tayong ka-ETM dyan.
3: Oo. Eh kung Joel, sabi niyo last week appetizer, itong pagharap ng

0: dalawang dating branch manager ng Land Bank. Kanina, tinanong ko si Kong Ace Barbers kung ano nga ba itong pagharap ng kinatawan ng Commission on Audit. Sabi niya, soup daw. Tama ba, Kong Joel? Ano pong course na ito?
1: So ano to? Soup nga, bago appetizer. Pampainer.
2: Well, kanina, nakita mo, binigyan na kayo ng patikim. Uh-huh. No? Kung saan nakita natin, yung mga petsa ay na nagamit sa acknowledgement receipt ay hindi tumutugma doon sa petsa kung saan dapat ito nagamit.
1: So, nagpas na doon sa ano sa panahon ng cash advances, no? Parang ganoon.
2: Opo, yung cash advance kasi ay yung petsa kung saan ginamit tong confi fund, ito yung noong December 21, 2022.
1: Aha. Uh-huh.
2: Pero dahil sa yung mga ginamit nilang acknowledgement receipt, December 2023.
1: Mm-mm.
0: Bakit po nagkaganon?
2: Ang malungkot dito, nung panahon na yon, yung December 2023, walang confidential fund ang Vice Presidente. Kasi kung maaalala ninyo, nung December 2023, tatlong quarters lamang, first, second, at saka third quarters lamang, nagkaroon ng confidential fund sila. At last quarter nga, nung nagkaroon na nga ng investigasyon, ito ay huminto na. Kaya, at nakikita natin doon sa total, lumalabas, more than 20 million ang lumalabas na ang petsa ay wala doon sa, or yung masasabi natin na 2023. Meron pa nga lumabas na November 2022. Nung November 2022, wala pa silang confidential fund dahil ang unang confidential fund nila ay noong December 21, 2022. So paano sila nagkaroon ng liquidation ng November 2022 samantalang noong buwan na yon ay wala pa silang confidential fund?
0: Ito kaya sinadya para lang masabi na may pinuntahan itong confidential funds?
2: O pwedeng sa pagmamadali, hindi na napansin yung petsa. Dahil kung maaalala ninyo, kaya nagkaroon ng mga release ng mga ganito dahil hiningi na sa kanila yung mga... Kasi kung maaalala ninyo, nagkaroon ng AOM o yung tinatawag na Audit Observation Memo. So dito, sinasabi sa Audit Observation Memo, yung mga paggamit nila, yung pagliliquidate nila ay lumalabas na walang mga kaukulang mga resibo o justification o mga ebidensya. So maaaring ito ay hinabol. Kaya lang dahil sa pagkakahabol, nagkaiba-iba yung mga petsa.
1: Yung sa motion ba yun na yung 11 days na dispersal, it mariing tinutulan ng defense? Oo. Kong Joel. So, anong tingin niyo dito?
2: Well, siyempre, ayaw nilang matin dahil kaya naman mag-go-object ka kung sa tingin mo makakadamage ito sa iyong kliyente. So, pero hinayaan ng ating presiding officer at sinabi niya na pupwede namang sagutin ng testigo.
1: Marami nagsasabi, Kong Joel, na parang kasi 15 boxes nga ba yun ng documents?
0: Yung dinala kanina.
1: Ni attorney.
2: 15 boxes.
1: 15. Parang kasi parang paisa-isa yung hugot. Parang bumabagal daw ang
2: daloy. Pero hindi naman
1: kasi
2: lahat. Hindi naman lahat ipipresenta. Dahil nagkaroon na kanina ng tinatawag na stipulation. So ibig sabihin nito, may mga ebidensya doon na pinagkasunduan na tanggap na rin nung depensa. But insofar as yung 800 receipt or acknowledgement receipt nung December 2022, ito ay hindi. So ngayon, ang ginawa po ng ating prosecution, sinabi ni Attorney Kapunan, na hindi naman lahat ipepresenta. Magpepresenta na lamang ng ilang piraso dahil allowed naman ito doon sa Rules of Court under Section 7, Rule 130 ng rules of court kung saan pinapayagan ang summary.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, yung pagsasama-samahin na dahil ang patutukuyin din naman ay isang resulta.
1: Mm-mm-mm-mm. Yung 11 day na sinasabing dispersal o yung ginamit, tama ba yon? Doon lang sa panahon yon. Ay, sinasabing parang nananatiling argument pa lang dahil hindi pa napapatunayan ng mga dokumento, sir.
2: Well, unang-una, hindi pa naman tapos yung pagpepresenta doon sa ating testigo kanina.
1: Mm-hmm.
2: Pero isa lang ang maliwanag doon sa testigo na sinasabi niya, naglabas sila ng AOM
1: mm-hmm.
2: o yung Audit Observation Memo. Ngayon, ano ang ibig sabihin pag ang COA ay naglabas ng AOM? So,
1: mm-hmm.
2: ibig sabihin yan, is either may kulang
1: mm-hmm.
2: sa mga dokumento
1: mm-hmm.
2: o may mali
1: mm-hmm.
2: sa paggamit.
1: Mm-hmm.
2: So, ito naman ay nilabas nila. So, nung nilabas nila to, dapat nasolusyonan na kung totoo namang may mga supporting documents.
1: Mm-hmm.
2: Pero lumalabas na wala pa rin, kaya nga naglabas sila ng notice of, hindi pa notice of disallowance, meron pang isang notice na nilabas.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Diba? So, dahil dito, ay lumalabas, meron pa rin problema. Yung problema na unang binanggit ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dahil doon kanina, nag-testify din yung COA
1: mm-hmm.
2: kung saan limited lamang yung paggamit. Nasa menu yan eh,
1: mm-hmm.
2: ng circular, kung mm-hmm. ano-ano lamang yung pwedeng paggamitan. At mm-hmm. lumalabas, yung mga ilang mga item no na pinakita kanina ay hindi sapat yung paggamit.
1: Mm-hmm. Yung mabalik tayo sa cash advances. Yung December 2023, parang sinabi ng defense na, clerical error yan. Oo, mali sa typo, para mga ganun. Eh, yun ang depensa, Kong Joel.
2: Yung December 2023?
1: Oo.
2: Masyadong marami naman ng typo error noon kung worth more than 20 million.
1: Mhm. Mhm.
2: 'Di ba? Anong klaseng typo error 'yon?
1: Mhm. Oh.
2: Na worth 20 million yung kanila naging typo error.
1: Aha.
2: Tsaka kung titingnan niyo yung error hindi ganun kadali dahil yung petsa halos isang taon.
1: Mhm.
2: At saka yung petsa
1: mm-mm.
2: Kasi normally yung pagka, di ba, kung kunyari, ako, halimbawa, kinuha ko si Sandro.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Kukuha ako ng mag-elicit ako sa kanya ng information. So ngayon, purchase of information, babayaran ko si Sandro.
1: Mm-hmm.
2: Di ba nung araw na yon doon mo na ilalagay yung petsa?
1: Oo. Mm-hmm.
2: O eh, bakit naman ito? More than 20 million. So ilang ano to? Ilang acknowledgement receipt ang nagkamali?
1: Mm-hmm.
2: Kung siguro isa, dalawa, tatlong acknowledgement receipt, nagkaroon ka ng typo, pwede.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung mahigit dyan, or sobra-sobra, eh siguro maganda ipaliwanag din nila kung bakit. Hindi pa natin sinasabi na guilty na.
1: Mm-hmm.
2: Ang sinasabi lang natin, may mali, dapat matagal pa lang, pinaliwanag na nila.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yung, yan nga eh, lagi nga technical, mm-hmm. no? Mm-hmm. Yung nakikita mm-hmm. ng prosecution, ng defense.
0: Depensa,
1: ng defense, ito sa trial. So, anong tingin nyo dito? Kasi parang syempre, kailangan nang hanapan ng butas
0: mm-hmm.
1: eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang pinipresent ng prosecution. Pero yun nga eh, laging sa technical
0: mm-hmm.
1: aspect yung banat ng depensa.
2: Mm-hmm. Alam mo, Maan,
1: mm-hmm.
2: Maan, kung ito ay typo error lang, paglabas ng audit observation memo,
1: mm-hmm.
2: dapat na-correct na nila.
1: Mm-hmm.
2: Pero, nung nag-issue ng notice of, may isa pang notice na in-issue,
1: mm-hmm.
2: notice of suspension. Nung pag-issue ng notice of suspension, dapat na-correct na naman nila.
1: Mm-hmm.
2: Kaso, nagkaroon na naman ng notice of disallowance. At kung saan umapila sila, di sana doon pa lang, na-correct na rin nila.
1: Mm-hmm.
0: So may pero mga pagkakataon final, pala na na-correct ito, pero hindi nila kinorek.
2: Ngayon, mm-hmm. Hindi lang naman ito pinakikita ngayon eh.
1: Mm-hmm.
2: Ito'y matagal na proseso kung saan hiningian ng COA ng kasagutan o explanation ang mm-hmm. Office of the Vice President para i-correct
1: mm-hmm.
2: at para isumite yung mga ebidensya.
1: Mm-hmm.
2: Pero bakit hanggang ngayon, wala pa, di ba sinabi naman kanina hanggang ngayon, as of today, wala pa rin silang sinusumite na mga compliant.
0: Sige po, paabangan na lang natin kung ano pa yung mga aasahan bukas. Maraming salamat po, Kong Joel.
2: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
0: Yan po si 3rd District ng Manila, Representative Joel Chua, at isa po sa mga House Prosecution Panel member. Ito na yung mga ano, nagsabit na mga kanilang mga answer sa question of the day. Ang tanong kasi natin ay kung magkakaroon ka ng screen name na hango sa pagkain, ano ito? Ang sabi ko sa akin kanina, Oreo too big.
1: Oreo? Ay, gusto ko kasi yung Japanese.
0: Ano?
1: Nagaray. Ano pa ba? Nagaray.
0: Yeah. Ito yung mga ano, basahin natin yung mga kanilang mga sagot. Mm-hmm. Mula kay Dulce ng Paranaque City. Ayan, ginger tea.
1: Oh, ayan, si ginger? Ayan.
0: Oh, ginger tea.
1: Isa lang to, tama ba? Okay. Oh,
0: marami. Ayan, yung bigay ni Archie David.
1: Si Caloocan City siya, no? Lani Mechado. Oh.
0: Ito naman si Josephine Daner mula sa Santo Niño, Paranaque City. Joe Damango.
1: Ito, sorry ha, gusto ko nang basahin yung huli. Sabi ni Ping Espina ng San Luis, Dasmariñas, Cavite, kung siya daw magkakaroon ng pangalan na hango sa pagkain, tanan, Tokneneng!
0: Ay, ito rin mataba, ito mataba rin ng utak nitong nakaisip nito. Mula naman kay Alejandro Pedro ng Laguna, Joey Chicharon.
1: Okay.
0: O sino pipiliin natin dito? Na makakatanggap ng charity ba?
1: Kala ko bunutan.
0: Sinong gusto mo? O yung ano na, yung binasa mo na, yung
1: Tokneneng. Si Ping Espina.
0: Ayan, si Ping Espina. Kukontakin ka ng aming ATM team. O eh paano? Bye na daw agad. Bye!
3: Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado.
4: Ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
5: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
6: Walang galang na po.
7: Magbabalik po sila
6: para bumanat with due respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
6: Richard Heydarian.
9: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
10: Para mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
6: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong
6: Dino De Leon.
12: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
6: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Jessica Persia.
14: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
6: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Eastern, at FM Radio Regionals.
15: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
16: Nagpagas na ba ang lahat?
15: Ano man ang opinion mo?
1: Kalma.
15: Pag-usapan natin yan.
1: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
15: Kasama sina Sandro Ochona.
16: Iisik ka naman
15: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
6: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
17: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime

0: August 3, 2026, Lunes. Hindi pa man nakakalabas ang Bagyong Luis. May panibagong bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas ng PAR. Kaya extra ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Patay sa political vlogger na si Mina Alicia, sumuko na. Mahigit 600 pamilya na apektuhan ng Bagyong Luis ayon sa NDRRMC. Isa pang bagyo, binabantayan sa labas ng PAR. House prosecutors, tinalakay ang discrepancies sa 125 million peso confidential funds sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Task force na binuo ng Department of Energy para pababain ang presyo ng kuryente, umarangkada na. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad bukas. At naantalang DC Open Final sa pagitan ni Pinoy Tennis Pride Alex Ayala at World No. 3 Jessica Pegula, ipagpapatuloy ngayong Martes.
0: Sumuko na sa Philippine National Police ang umano'y middleman sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala online bilang Mima Alicia. Ang mismong mastermind, hinahanap pa ng mga otoridad. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
2: A Friday, hawak na ng Philippine National Police ang isa pang sospek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia matapos sumuko ang sinasabing middleman o taga-contact sa gunman na bumaril sa biktima. Sa inisyal na imbestigasyon,

0: nagpadala ng pera, nakikipag-transact.
1: Tatlo na ang hawak ng PNP na suspect sa kaso, kabilang na dyan ang mismong bumaril kay Lipata at ang driver nito. Tinutugis pa hanggang sa ngayon ng pulisya ang tatlo pang suspect kasama ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa vlogger. Naisang pa naman na ang kaso sa mga suspect, kaya itinuturing na rin ng PNP na case solve ang pagpatay sa political vlogger.
2: We're able to unmask and or name six culprits and or six personalities fully accounted from mastermind going to the gunman. And out of these five were named. The three were arrested and or in custody. And were able to establish the motive and were able to present it already to the proper court, that is in Caloocan prosecution office on inquest proceeding. So this case is a solved one.
1: Inalis na rin ng PNP ang posibilidad na may kinalaman rin sa pagpatay sa kanya ang political stand nito. Gayunpaman, patuloy pang iniimbestiga ng pagpaslang hangga't hindi pa umano nahuhuli ang mastermind. Nauna namang sinabi ng PNP na personal ang naging ugat sa pagbaril kay Lipata dahil sa 8 milyon na utang nito sa isa sa mga suspect. Matatandaan na madaling araw noong July 17 ang tambangan ng vlogger at ang kasintahan nito ng riding in tandem sa tapat mismo ng kanilang bahay sa Caloocan City. Ako si JM Penada ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sa pulsa CCTV ang pangahablot ng isang lalaki sa cellphone ng isang babae sa Talisay City, Cebu. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Sa CCTV footage na ito nitong Sabado ng hapon, makikita ang isang lalaking sakay ng kulay puting motorsiklo. Bigla siyang tumigil na tila ba may hinihintay. Maya-maya pa, umikot siya at umalis. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumalik ulit. Nagkataon namang lumabas ang isang babaeng bitbit ang kanyang cellphone. Nang makatsyempo, biglang hinablot ang cellphone ng lalaking nakasakay sa motorsiklo sabay mabilis na tumakas. Nangyari ang insidente sa barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu. Sa ngayon, blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng suspect. Nananawagan naman ang mga polis na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang anumang impormasyong makapagtuturo sa suspect. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Patay ang isang pastor sa pananambang sa barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Pauwi na sa kanyang tahanan ang pastor na si Balvino Andaya ng Tambangan, ang minamaneho niyang sasakyan ng di pa nakikilalang armadong lalaki sa barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur hapon nitong Biyernes. Kinikilala ring tribal leader sa lugar ang 60 taong gulang na biktima. Base sa investigasyon, binabaybay ng biktima at dalawang kasama niya ang daan pauwi. Nang harangin sila sa highway ng mga armadong lalaki, saka pinagbabaril ang sasakyan. Bumangga pa ang sasakyan sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Agad na sawi si Andaya at sugatan naman ang isa sa kanyang kasama. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala ng kalibre 45 na ginamit ng mga suspect. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang motibo sa pagpaslang at kung sino ang mga nasa likod nito.
7: Continue sa atong pag-imbestigar dito sa maong area o labi na dito sa iyang gigikanan para masubay kung kinsa gyud ang naisalaod sa maong panghitabo. Muna nga mong gisusi para ma-plaster gyud nato ang motibo sa maong panghitabo kay daghan tag ang gulo nga gi-considered, no? Dili lang isa.
6: Ayon pa sa pulisya, may tinitingnan silang tatlong persons of interest. Kung hindi mareresolba sa loob ng isang linggo ang kaso, bubuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group Andaya. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Natagpo ang patay sa Katbalogan, Samar, ang 2 taong gulang na batang babae na ilang araw nang nawawala. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.

0: July 24 nang may ulat na nawawala ang 2 taong gulang na batang babae sa Catbalogan, Samar. Huling nakita ang bata na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Matapos ang 9 na araw na paghahanap, nakita na ang bata kahapon ng hapon. Pero sa kasamang palad, patay na siya nang matagpuan sa matalahib na bahagi ng bukid sa Barangay Lobo. Inimbisigan na ng mga pulis ang sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may foul play ba ito, lalo na't sa bukid na recover ang kanyang bangkay.
1: Dito po makakatang sir, dito sir makakatang sir, kung sir, under investigation ba sir, dito po sir makakatang sir, dito sa Bocito, dito po kasi sa Irian naman ko.
0: Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang 2 magkaangka sa motorsiklo matapos mahagip ng nagkarambolang motor sa drag race kaninang madaling araw sa Davao Bukidnon Road, Catalunan Pequeño, Davao City. Kinilala ang mga nasawi na sina Lovely Kim Cadayona at Angel Isidro. Sa imbestigasyon ng pulis, nagsasagawa noon ng illegal drag race ang grupo ng 19 na taong gulang na si Sherann Valindez na kinabibilangan ng 4 na motorsiklo. Nang mapadaan ang motor sa mga biktima, nahagip sila ni Valindez. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang mga organizer sa illegal na racing para masampahan ng kaso. Bumaba ng 36% ang insidente ng focus crime sa bansa noong buwan ng Hulyo ayon sa Philippine National Police. Ang focus crimes ay mga mabibigat na krimen na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping. Sa ulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kumpara noong Hunyo, bumaba ng 36.12% ang focus crimes, katumbas sa mahigit 3,000 kaso. Nagtala ng pinakamalaking pagbaba ang rape na sinundan ng motor vehicle carnapping at motorcycle theft. Ayon kay Nartates, epekto ito ng pagtutulungan ng PNP at mga lokal na komunidad at partner agencies para masugpo ang krimen, mapatatag ang police visibility at public safety.
3: Sa Leyte, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol na iniwan sa isang maliit na kubo doon. Nagbabalik si Jay Barion.
0: Inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga magulang ng bagong silang na sanggol na inabandona sa isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada sa Barangay Hugpa, Borawin, Leyte. Una rito, isang motorista ang nakapansin sa sanggol na nag-iisa sa kubo kaya't nilapitan niya ito. Agad niyang ipinagbigay alam ang insidente sa barangay at pulis. Dinala naman sa Rural Health Center ang sanggol para isailalim sa medical evaluation. Nabatid sa pagsusuri na hindi pa natatanggal ang umbilical cord ng sanggol.
4: Ang status ng bata ay nainali pa hospital, tapos nagkakandak pa kami in follow-up investigation relative to an possible identity and parents ito ha, mga nearby barangays, bangin man lang makakuang kita kung may damang agpurtigan kay rami na barangay.
0: Posible namang maharap sa kasong abandonment of minor in relation to Article 7610 ang mga magulang ng bata. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kinumpirma ng palasyo na handa ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naipasang aumento sa sahod sa NCR sa kabila niya ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
5: Handa ang pamahalaan na ipaglaban ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region sa kabila ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC Branch 152 para pansamantalang isuspinde ang pagpapatupad ng aumento sa sahod. Iyan ang kinumpirma ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa press briefing, sinabi ni Castro na kasalukuyan nagbabalangkas na ng dokumento bilang pagtutol sa inisyong TRO ng Pasig RTC. Handa rin aniya ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naunsyaming dagdag sahod.
6: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa.
5: Ayon pa kay Castro na imbes sa korte ihain ang petisyon ay idinaan sana ang paghahain ito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
6: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
5: Nang matanong ang Palace Press Officer kung agad na mai-implement ang dagdag sahod matapos ang August 13.
6: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte pati po ang Office of the Solicitor General.
5: Samantala, siniguro naman ng palasyo na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa sweldo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nasa humigit kumulang 6,400 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis, partikular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 lugar sa Zamboanga Peninsula at Barm ang lubog pa rin sa baha. Suspendido naman ang sea travel sa 9 na daungan sa buong rehiyon ng Calabarzon at Bicol kung saan nasa mahigit 400 pasahero ang stranded. Patuloy pang inaalam ng NDRRMC ang bilang ng evacuees at lawak ng pinsala sa mga ari-arian na.
3: Posibleng mag-landfall ang Bagyong Luis sa Cagayan, Isabela mamayang gabi o bukas ng madaling araw ayon sa PAGASA. Bukod riyan, isang bagyo pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon. Kumuha pa tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Justine Ignacio. Justine?
7: Niya, mas bumilis pa ang pag-usad ng Bagyong Luis kung saan hindi inaalis ng PAGASA ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo ngayong hapon o mamayang gabi sa pagitan ng Cagayan at Isabela. Sa huling update ng PAGASA, alas 5 nitong hapon, huling namataan ng bagyo sa baybayin ng Maconacon, Isabela, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 60 kilometers per hour. Sa pulong balitaan kanina, inihayag ni PAGASA Deputy Administration for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte, ang bilang ng mga bagyong dumaan na sa bansa matapos ang kalahating taon.
8: Nagpalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin number 9. Ito po ay sa kadahilanan nga po ano, na meron tayong sama ng panahon. Ito po ay si Tropical Depression Luis, ang ating panglabing dalawang bagyo sa taong ito at una para sa buwan ng Agosto.
7: Nakataas naman ngayon sa wind signal number 1 ang central at eastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portions ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at northern portion ng Aurora. Ayon sa PAGASA, inaasahan namang mahihina ang Bagyong Luis pagsapit ng Miyerkules, August 5, at magiging low pressure area na lamang ito. Samantala, isa pang bagyo ang binabantayan ngayon ng PAGASA sa labas ng bansa na may international name na Typhoon Dolphin. Ayon sa ahensya, maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, ngunit mababaan lang ang tsansa na mag-landfall ito sa bansa. Ayon pa sa PAGASA, wala naman din itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero posible nitong mapalakas ang habagat kapag nalusaw na ang Bagyong Luis. Niya, dito naman sa Metro Manila, ayon sa PAGASA, inaasahan ng malalakas na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng hapon dahil nga yan sa Bagyong Luis. Pagsapit naman ng bukas ng hapon onwards, mararanasan pa rin ang mga pag-ulan dahil na lamang sa habagat. Pinatayuhan naman ng publiko na mag-ingat at laging maging updated sa PAGASA kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Niña.
3: Maraming salamat, Justine Ignacio.
2: 4 sa bawat 10 Pilipino naniniwalang bribery ang pinakamabigat na kaso sa impeachment complaint laban kay VP Sara ayon sa survey.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: Ang tindas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Delivery! Maria Jose!
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
18: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
18: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po. Sa pagtayo ni COA State Auditor Roderick Wamil, lumabas ang mga discrepancy sa paggastos ng Office of the Vice President ng nasa 125 million pesos na confidential funds nito. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad Live. Angela.
19: Ninya, hindi nga sumusunod sa ilang alituntunin ng Joint Circular 2015-01 ang Office of the Vice President pagdating sa pagdedisburse o paglalabas ng confidential funds. Sa pagtayo nga ni Roderick Wamil, former State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office, lumabas na sa mga unang isinumiting dokumento ng OVP sa COA ay hindi nito inilista ang eksaktong confidential activities na pinaggamitan ng confidential funds. At bagamat ang cash advance na 125 million pesos ay para sa fourth quarter o huling tatlong buwan ng 2022, lumalabas na mula December 21 hanggang December 31 o sa loob lamang ng 11 araw ay nagastos ito ng OVP. Dahil dito, dalawang audit observation memorandum ang inissue ng COA. Sa pangalawang AOM noong October 3, 2023, isinaad nito na walang isinumite ang OVP na documentary evidence of payment o ebidensya gaya ng official receipts at sales invoice. Lumalabas din na gumastos ang OVP ng 40 million pesos sa medical and food aid na hindi naman kasama sa pinahihintulutan ng Joint Circular 2015-01. Pati na rin ang 10 million pesos na payment of incentives for traveling. Lumabag din ayon sa COA ang OVP sa pag-i-issue ng nasa 10 million pesos na payment of reward. Ito kasi yung pambayad sa mga informant o sa mga nagbibigay ng tip. Pero ani Wamil, wala nga pruwebang naging kapakipakinabang o may kinahinatnan ang impormasyon mula sa mga ito. Tanging ang 845 acknowledgement receipts tickets lamang ang nakarating sa COA na kapag pinagsama-sama ay sobra pa ng 150,000 pesos sa original na 125 million lamang na cash advance ng OVP. Sa acknowledgement receipts na ito, lumabas ang mga pangalan ni Mary Grace Piatos na nakatanggap umano ng 70,000 pesos na posibleng sa pamamagitan ng gamot, si Renan Piatos na nakatanggap ng 110,000 pesos noong December 2023, isang taon matapos ang disbursement ng cash advance noong December 2022. Lumabas din ang iba pang pangalan gaya ni na Janice Revilla, Patty Ting at Andy Lim. Ninya, bukas nga ay magpapatuloy pa rin ang pagtayo ni Roderick Wamil sa witness stand at para nga magpatuloy yung direct examination ng prosecution. Ninya?
15: Okay, Angela, ano yung narinig ko? Andy Lim at ano yung isang pangalan?
19: Patty Ting, no, ito yung ilan sa mga pangalan na lumabas nga niya doon sa acknowledgement receipts na tinali ni Wamil doon nga sa mga nakatanggap ng iba, yung iba dito payment of reward or payment for information, no, niya.
15: Okay, pero itong mga pangalan na ito, katulad ni Mary Grace Piatos, ay sinabi ba ng PSA na walang ganung nag-e-exist na tao o hindi pa natin nakuha yung side ng PSA dito?
19: Ninya, tama, no? Nandun pa lang tayo sa parte ng Commission on Audit at ayon kay Wamil ay hindi na kasi saklaw ng kanilang trabaho yung pag-verify doon sa mismong pagkakakilanlan ng mga pangalan na ito o yung mismong katauhan ng mga nakalagay doon sa acknowledgement receipts. Ang kanilang task lamang ay i-verify kung saan napunta yung 125 million pesos na inilabas nga ng OVP. Ninya?
15: Okay, and last question, Angela. You said marami silang nakita ang butas, no, yung COA or discrepancy doon sa mga transaksyon, ano? Siguro kung susumatotalin mo yan, ano yung pinakamalaking discrepancy na na-reveal kanina, Angela?
19: Ninya, siguro, no, kung susumahin na yung lahat ng discrepancy, isa sa pinaka, kumbaga, kataas-taas talaga ng kilay ay yung kawalan ng official receipts at kumbaga invoices ng mga pinurchase, no, na mga kagamitan dahil bukod doon sa mga binayaran na informant or binigyan ng reward, meron ding mga tables and chairs, computers at desktops na mga binili ng Office of the Vice President pero walang patunay kung ito ba ay para doon sa confidential operation or kung anong gamit nito, and at the same time, wala yung official na resibo at tanging acknowledgement receipts lamang. Kung inyong nakita kanina, no, yung acknowledgement receipts, ito ay mga pangalan lamang at date. Wala yung kumbaga yung tabulation ng mga presyo mismo ng mga items at yung mga ibinayad mismo doon nga sa mga tumulong doon sa confidential operations ng OVP. Ninya?
15: Last na talaga. Kailan yung cross-examination ng defense kay Wamil o tapos na ba siya? May iba ng witness na ipapatawag bukas?
19: Ninya, magpapatuloy yung pagtayo ni Wamil bukas, no, dahil hindi natin, kanina kasi yung 845 receipts ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, ito ay para lamang doon sa isang testigo, no, hindi natin sigurado dahil kung titignan natin yung buong detalye o yung mga dokumento kanina, ito ay patunay pa lamang doon sa isa sa apat na 125 million na inilabas ng Office of the Vice President, kumbaga isang quarter pa lamang ito, hindi pa ito yung kabuuan noong sinasabing 125 para sa OVP at hiwalay pa yung DepEd na kasunod naman na ilalabas, no, at pagdating doon sa pagtayo ni Wamil marahil bukas at sana matapos na siya bukas, makaraan na siya doon sa cross examination ng depensa at pati na rin sa redirect and recross, pero pagkatapos niya may susunod ulit na state auditor mula sa COA na si May Campo, no, Maylene o Campo na bukas or sa mga susunod na araw din tatayo sa witness stand. Ninya?
15: Maraming salamat, Angela Babad.
2: At yun nga, partner, no, doon sa report nga ni Angela, ang nakita namin, yung mga lumutang pa ng mga ibang names, no?
15: Yung si, ayun ko lang narinig
2: yung Andy Lim.
15: Tsaka kala ko patatim, eh. Hindi, patiting.
2: Baka nagugutom ka lang kaya pati. Patatim ang rinig mo, pero patiting nga daw. Magkatunog kasi. Tsaka yung nga,
15: binuwa. Patiting, di ko na.
2: Yung mga mag-isip, eh, no? Yung Andy Lim, pero yun nga. Pero bukod dun nga, marami nga yung mga resibo na hindi nga na-issue.
15: Tsaka invoice lang.
2: Oo.
15: Wala, kumbaga, walang official receipts.
20: Oo, di ba?
15: Diba, dapat required yung kahit pero, saan naman, di ba?
20: Pero partner,
15: kahit
20: no.
15: Kahit maliliit na business,
20: hindi oo, lang. Kung sa, tsaka kung sa atin nga lang eh. Dito, diba, kahit, kahit sa, ano, OR kailangan, oo, oh, kailangan may OR ka pa magre-reimburse ka, kailangan all accounted for yan. Oh, hindi so, pwedeng wala doon. Hindi nga pwedeng sulat mo lang eh. Kailangan resibo talaga ang ipapakita mo.
15: Kailangan i-explain nila yan or ipa ilabas yung official receipt. Tsaka naka-itemize saan na saan ginamit, di ba?
20: Kaya nga.
15: Kung ano yun. So yun pa, saan ginamit yun?
20: Oo, bukas makikita natin kung anong kahinat nga na ipagpapatuloy nga na itong impeachment trial. Samantala, 4 sa bawat 10 Pilipino o 43% ang nagsabing bribery ang pinakamabigat na kasong nakasaad sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinundan ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%, 10% ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman at 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na alegasyon. Sinabi ng OCTA na mas binibigyang bigat ng mga Pilipino ang ilang impeachment charges kaysa sa iba. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
15: Iginiit ng House Prosecutors na lumilitaw sa testimonya ng COA Auditor ang mga umano'y discrepancy sa paggamit ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
21: Ninyang mahalagang yugtong araw sa impeachment trial ayon sa House Prosecution itong testimonya ni COA State Auditor Roderick Wamil na siyang ang nagsusuri sa paggamit nga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney Jay Tolosa, layunin ng prosecution na ipakita ang mga nakita umanong discrepancy sa liquidation ng 125 million pesos confidential funds para sa huling quarter ng 2022. Sinabi ni Tolosa na batay sa mga dokumentong isinumite mismo ng OVP, lumilitaw na ang pondo ay nagamit sa loob lamang ng huling 11 araw ng December 2022. Dahilan para maglabas noon ang COA ng audit observation memorandum at humingi ng revised accomplishment report mula sa OVP.
22: Kasi nga, kailangan tuntunin yan at ang merong responsibilidad na ipaliwanag kung paano ginamit yung pera na yan at pakita na ginamit yan dun sa tamang purposes, no?
21: Dagdag ng prosecution, mahalaga rin ang mga certification na pirmado mismo ni VP Sara dahil siya ang certifying officer sa liquidation ng confidential funds. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Renee Co, mahalagang busisiin ang lahat ng audit findings para matiyak kung tama ba ang paggasta ng pondo ng bayan at kung ano ang epekto nito sa pananatili ng Vice Presidente sa puesto.
23: Pero ang gusto naman natin, magtuloy-tuloy yung proseso para po matatakan na natin ano po ba yung katotohanan.
21: Sa pagsalang ni Wamil kanina sa witness stand, hindi idinetalye ang anumang confidential activity na pinaggamitan ng confidential funds. Lumalabas na maraming irregularities ang naging paggamit sa confidential funds base sa pagsisiyasat ng Commission on Audit.
24: Kung titingnan natin yung pag-incash nito na unusual, na madali ang in-incash, madali ang talagang ginastos din ito.
21: Ilan sa mga naipakita sa direct examination ng witness ang acknowledgement receipts kung saan nakapirma sina Mary Grace Piatos, Nova Santos, Renan Piatos at iba pa na kaugnay pa rin sa 612.5 million pesos confidential funds ng BICE.
25: Ang pinakikita pa lang muna dito yung findings ng COA. Kung paano niya sinabi kung bakit siya nag-recommenda ng audit observation memo. Dito, lumalabas, meron pa nga doon kay Mary Grace Piatos, hindi malaman yung purchase of reward, may nakalagay medicine. So, hindi malaman kung ang pinambayad ay medicine.
21: Sinabi rin ng prosecution na bagamat hindi nila maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa impeachment trial, nananatili ang panawagan nilang personal siyang humarap para sagutin ang mga alegasyon. Linya 31 trial dates yung inilaan para nga dito sa confidential funds, and out of 4 na mga articles of impeachment, ito yung article na may pinakamahabang araw na pinaglaanan ng trial dates para nga matalakay. Kaya aminado nga yung prosecution kanina as per Congressman Shua na maaring magbawas sila ng mga testigo gaya ng ginawa nila noong nakaraang article para nga mapaikse itong ang pagtalakay dito sa confidential funds. At kung pareho rin naman daw yung kanilang makikitang resulta sa pagbabawas nila ng testigo doon sa mga makikilala natin sa mga susunod na araw, mukhang araw na ganun pa rin ang kanilang gawin. Kaya nga pagdating doon sa kapalaran nga kung makikilala ba natin si Mary Grace Piatos, wala pang katiyakan kung mangyayari nga ito. At target nga raw nila na tapusin itong pagtalakay sa confidential funds ngayong buwan din ng Agosto. Ninya?
3: Maraming salamat, Mari Ocampo. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise para sa solar power. Kaugnay niyan, makakausap natin si former Buhay Party List Representative at dating Manila Mayor, Lito Atienza. Magandang gabi po, Kong and former Mayor Atienza. Welcome sa Arangkada Balita.
0: Opo, magandang gabi sa inyo lahat.
3: Okay, Mayor Atienza, so isa po kayo sa mga tumutol no dito sa solar para sa bayan na proyekto ni Leandro Leviste. Ano po sa tingin niyo ang pangunahing dahilan kung bakit kayo tumutol? Ano po ba yung mga red flags na nakita ninyo?
0: Una, ang nakita ko po sa kanilang proposal, yung original, ang kanilang capitalization ay 1 million pesos. Kaya sabi ko rin sa Batang Leviste, paano mo ma-solarize ang buong Pilipinas kung ang puhunan mo ay 1 million lang? Kaya right from the beginning, naka-red flag sa akin yan. Sabi ko, malinaw na scam ito. Gagamit ito ng puwersa para makapuruhan yung prangkisa. Pero hindi niya gagawin yung kanyang commitment sapagkat hindi niya magagawa eh. Opo. Inaaking sa pantaha, yun naman ang napatunayan, talagang ginawa niya, hindi naman siya nag-solarize. Pero yung kanyang prangkisa na aprobahan. Subalit, dahil alam kong duda ako sa kanyang kakayahan, pagkawad dinago niya ang kanyang papel, sabi niya 1 billion ang kanyang puhunan, kulang pa rin yun. Dahil nagtatanong ako sa mga miyembro ng industriya ng solar power, yung mga provider na, mga negosyante na, sabi nila, palinaw na scam yan. Kaya tama yung ginagawa mo, Congressman. In fact, they were very happy with that, what I was doing. So tinuloy ko yung aking fiscalization on the floor of Congress. Dumating kami sa puntong magbubutuan na pinasok ko na lang yung provision dahil nga sa suspensya ko na ito ibibenta lang. Sabi ko, pagka ito ibinenta, mawawala ng visa, automatically yung prangkisa na binigay natin. Inaprobahan naman ng Kongreso. Kaya Section 18 of the franchise is very clear. Pag binenta yung prangkisa, wala ng visa yon automatically. Paano yung mga nagsibili? May problema nila yun. Problema ng may-ari ng solar para sa Pilipinas at problema ng bumili. Eh, nabasa naman niya yung batas. Malinaw naman yung provision. Kung kayo nagbakasakali, eh, talo kayo. Kaya lahat ng bumili, after the approval of the franchise, whether foreign, I understand there are mga ibang foreigners, bumili rin. Eh, lugi sila sapagkat wala ng visa yung pangisang yun. As far as Congress, as far as the law is concerned.
15: Okay. So, at meron po kayong nabanggit na personal na tama po ba nag-lobby sa inyo si Senator Loren Legarda? Maari niyo po bang idetalye ito at yung may balita na nag-coffee kayo at merong 10 million na ino-offer daw sa inyo para aprubahan ang solar project ng kanyang anak?
0: Ako ang sasabihin ko yun. Yung nangyari, ha? Walang dagdag, walang kabawasan. Inanyayaan ako na isang common friend namin, si dating gobernadora ng Antique, na si Sally Perez, pagkapiraw kami ni Senadora. Mm-hmm. Eh dahil kaibigan ko si Sally, kaibigan ko din naman si Senadora Leviste, or Legarda, eh pumayag ako. Kami nagkape sa Manila Polo Club, hindi ako miyembro doon. Pero siya ang miyembro doon at siya naganyaya sa akin. In the course of our having coffee, sabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Matalino yan, genius yan. Sabi ko, gusto kong tumulong kung makakatulong ako. Pero hindi ko pwede talaga dahil yung kanyang application, 1 million pesos ang kanyang puhunan, ay hindi po mangyayari. I will really object to it. Sabi niya, hindi, nabago na namin. 1 billion na ngayon. Hindi pa rin kasa yun. Sabi ko, I've talked to the solar power businessmen and they laughed at it. Pag inaprobahan niyo yan, kayo mga may kasalanan. Ako naman ang inaasikaso ko lang, kapakanan ng ating bayan, that I will never agree na malulugi ang Pilipinas, malulugi ang Pilipino. Kaya patuloy ako nag-fiscalize. Noong sinabi niya, sinabi ni Senador sa akin, Lito, Mayor, chairwoman ako ng APRO Committee sa Senado. I have control of funds in the Senate. I can help you with any of your projects. If you want, today, I can order the release of 10 million. But doon ako na-insulto, sabi ko. Mm. Eh kung yan ang pag-uusapan natin, I have better things to do, Ms. Madam Senator. Tumayo ako. Okay. Nagambala yung nag-areglo ng meeting namin, si Governor Perez. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, Loreno, kung gagawin niya, kung haalukin si Congressman Atienza dahil galit siya sa corruption. Eh yun, yun lang. Walang dagdag, walang kulang. Yun ang nabagitan sa amin. Okay. And I continued to fiscalize until I succeeded, napunan ako na aprobahan ng Kongreso.
15: Opo. So,
0: naisingit ko

0: Sabi ko lamang yung aking bahagi doon sa mga nangyaring yun. But from the beginning, I doubted.
1: Opa. All right, Mayor.
0: Capacity.
1: Yes. Okay. All right. Mayor, panghuling talong na lang po. Bakit ngayon nyo lang naisipan na or napag-desisyon na nga ilabas ng buo itong bribery allegation na ito at maging key witness sa ombudsman?
0: Nailabas ko na yan noong pa. Paulit-ulit na nga yan sa Facebook ko eh.
1: Okay.
0: Pero wala namang gumagalaw.
1: Walang pumapansin.
0: Hindi naman ako taga-usig eh. Ako naman ay isang karaniwan lingkod bayan. Pero pinag-iingatan ko aking pangalan, all these 50 years that I've been in government, 50 years, lahat ng posisyon, halos, ay naibigay na sa akin ng kapalaran ng Panginoon, Diyos. Ako ay naging mayor, record-breaking, three-termer, vice mayor.
1: Okay.
0: Ako ay naging member of parliament, naging congressman for 9 years, naging secretary of environment, and natural resources, naging general manager ng housing. Marami po akong hinawakan, pero pinag-iingatan ko po talaga.
1: Opa.
0: Ay bigay sa bayan, sa tao, ang karapat-dapat.
1: Opa. All right. Ako, maraming salamat po, former Buhay Party List Representative and former Manila Mayor Lito Atienza.
0: Maraming salamat din at binabati ko si Ombudsman Remulla sapagkat gumalaw siya. Tungkulin niya yun eh.
1: Opa. Thank
0: you. Yan ang hinihintay ko. Sabi ko, mukha namang meron ding mahuhusay sa gobyerno. Kapagkat on his own, hindi ako nag-file ng complaint ha, kay Leviste. Kaya huwag niya akong tignan. Si Ombudsman on its own ang umuusig sa kanila. Pero sasabihin ko totoo, kung tatanungin ako ng investigador.
1: Opa. All right. Maraming salamat, Mayor Atienza.
0: Maraming.
2: Naglabas ang subpoena ng NBI kina Batangas First District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito ng imbestigasyon ng umano'y planong paninira na lumitaw sa isang human trafficking operation. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, wala pang natutukoy na paglabag na ginawa sina Leviste at Paras at bahagi lamang ito ng due process ang pagpapatawag sa kanila upang makapagpaliwanag. Sinabi rin ni Matibag na si Executive Secretary Ralph Rectro ang sentro ng mga aligasyong iniimbestigahan at binubuo pa ng NBI ang timeline ng mga pangyayari. Iginit naman ni Leviste na gawa-gawa lamang ang mga paratang laban sa kanya at tinawag itong gawang rekto. Nag-ugat ang imbestigasyon sa isang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang umano'y talent manager na sangkot sa human trafficking.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
5: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Coupon!
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Playtime!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment

0: entertainment on social media.
1: Happy. Everybody is happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
4: Denied sa Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa graft case ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
5: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng Office of the Ombudsman para alisin bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sa 12 pahinang resolusyon noong August 3, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang hiling ng ombudsman. Ayon sa Sandigan Bayan, nakabatay ang kasong isinampa sa aligasyong nagsabuatan sina Estrada at Bonoan sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control project. Pero kung aalisin si Bonoan bilang akusado, magbabago umano ang teorya ng kaso mula sa pananagutang nakabatay sa conspiracy tungo sa pagpapanugot lamang kay Estrada. Ipinaalala rin ng Sandigan Bayan na sa ilalim ng rules of court, hindi maaaring payagan ang pagbabago sa information matapos makapag-file ng plea ang akusado kung makapipinsala ito sa kanyang karapatan. Gayunman, nilinaw ng korte na ang pagtanggi sa motion ay hindi nangangahulugang hindi na maaaring maging state witness si Bonoan. Ayon sa resolusyon, maaari pa rin hilingin ng prosecution ang discharge ni Bonoan bilang state witness sa tamang yugto ng trial. Noong Mayo, sinampahan ng Office of the Ombudsman sina Estrada, Bonoan at ilang opisyal ng DPWH-NCR ng mga kasong plunder at graft dahil sa umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, umabot sa mahigit 573 million pesos ang umano'y illegal na payout na naihatid kay Estrada. Bago ang arraignment ni Bonoan noong Hulyo 1, hiniling ng Ombudsman alisin siya bilang akusado para makuha ang kanyang kooperasyon at testimony laban sa iba pang mga nasasakdal. Ngunit tumutol dito ang kampo ni Estrada, dahilan para dinggin ng Sandigan Bayan ang magkabilang panig bago ilabas ang naging resolusyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Pag-usapan natin ang balitang iyan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back po sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi sa iyo, Jack, at Nia, at salamat po sa inyong muling paanyaya ngayong gabi.
6: Yes, Attorney, maiksing interview lang naman po, pero natatandaan ko nung huling dating panayam ko sa inyo, isa kayo sa mga nag-question na balak ngang gawing state witness itong si former Secretary Manuel Bonoan. Ito, lumabas na ngayong balita na tinanggihin ito ng Sandigan Bayan. Nagulat po ba kayo?
7: Hindi na ako nagugulat, lalo't higit. Yun ang kanilang pamamaraan para gamitin siyang state witness ay maling pamamaraan. Mm. Ang ginamit nila ay yung shortcut na tinatawag o maikling daan sa pamamagitan ng Rule 110 o yung pag-amyenda ng sakdal sa pamamagitan ng pagtanggal kay dating Kalihim Bonoan bilang akusado. Mm-hmm. Ang nararapat ho kasi, ang tingin ko ho, kaya ginamit nila itong Rule 110 dahil mas madali ho ito eh. Mm-hmm. Mas malawig ho yung binibigay ng Rule 110 sa prosecution upang magtanggal ng akusado. Mm-hmm. Mas mahirap ho yung tamang daan na Rule 119 ng Rules of Court o yung discharge o pagtanggal ng akusado bilang state witness. Mm-hmm. Bakit po ito nabanggit? Yun ang sa Rule 119 na tamang pamamaraan, mm-hmm, ay lubhang mahigpit po yung pamantayan. Mm-hmm. Unang-una, dapat ay may ganap na pangangailangan sa kanyang testimonya.
6: Opo.
7: Pangalawa, dapat ay wala, kawalan ng ebidensya, mm-hmm, kundi itong minumungkahi nilang testimonya. Pangatlo, na ito ay kayang mapatunayan o makorroborate sa mga material na puntos at dapat hindi siya ang pinaka may sala. Paano ko nasabi na mahirapan sila dito na-deny na ho yung kanilang madaling pamamaraan, Rule 110, eh yung Rule 109 mas mahirap. Unang-una, yung corroboration. Sino magko-corroborate sa kanya? Kung meron talagang testigo, hindi na kinakailangan si Bunuan. Dapat yung ibang testigo, and then may paano may magko-corroborate? Eh, meron nang kawalan ng ebidensya laban kay dating speaker eh. Pangalawa, at mas mahalaga, hindi ho siya ang tila pinakawalang sala. Siya ang pinakamay sala na lumalabas eh. Sapagkat siya yung arkitekto ng budget ng public works. Siya nasa puno. Siya nasa gitna. Siya yung namahala ng pondo. At siya rin yung nagpalabas ng pera. So siya yung pinakamay sala. Ngayon, with the denial ng kanilang pag-amyenda, eh mas hindi ho siya uubra under Rule 119.
6: Opo, ayan, kumbaga follow-up na tanong at huling tanong lang po sa attorney. Paano ito makaka-apekto ngayong kung matatandaan natin na plano rin siyang gawing state witness laban kay later Representative Martin Romualdez? So hindi na rin ito matutuloy?
7: Eh, mahihirapan ho lalo. Lubos na walang katuturan itong gagawin sa kanya, yung minumungkahi ng ombudsman. Sapagkat kung inyong gugunitain, kay laban kay Senator Jinggoy, eh may mga inilahad na silang ebidensya mulat sa pool. May mga nagturo na ibang testigo. Samantalang dito ho kay dating Speaker Martin, kaya sila nila minumungkahi ngayon na gamiting state witness si dating kalihim na Bunuan dahil nga sa kawalan ng ebidensya mula nung unat sa pool. Kaya sila nagkukumahog ngayon. Kaya desperado, gagamitin nilang testigo eh yung pinaka may sala. So, gaya nabanggit ko, wala ho kahit na ano pa akong nakikitang ebidensya kundi itong minumungkahi nila ngayon na testimonya, na minumungkahing testimonya ni dating Sekretaryo Bunuan.
6: Okay, nako attorney, actually marami pa sana akong itatanong sa iyo, pero sige, baka sana available pa kayo sa mga susunod na araw. Again, maraming salamat attorney Bukoy, magandang gabi po at mag-ingat po kayo.
7: Maraming salamat din sa inyo at magandang gabi.
4: Matapos ang halos isang dekada ay balik sinimalaya ang aktor na si Luis Alandi para sa Kakasayawan. Ang latest chika at update kay Luis Alandi sa Dry Hot Exclusives now na!
8: Taong 2016, huling gumawa at bumida sa sinimalaya movie na Kusina with Julian Santos si Luis Alandi. Agad nating inalam kung ano ang nakapagpa-oo para tanggapin ang proyektong Kakasayawan after 10 years.
9: Yung isang nakapagpasabi sa akin ng yes, nung binigay sa akin yung buong script, tapos pagkabasa ko, nakita ko kung gaano kalalim yung story.
8: Matagal na ring artista si Luis. Ano naman ang say niya na pabata na ng pabata ang mga filmmakers sa industriya ngayon na nakakatrabaho niya at tunay naman talagang mahuhusay ang mga ito.
9: Nakakatuwa kasi mas in-depth, mas malalim minsan yung mga shots sa mga kwento na gusto nilang sabihin. At hindi sila yung parang nagmamadali. Alam nila kung paano pagandahin ang isang eksena at ini-explain nila na maayos.
8: Sa pagpili naman ng mga roles at projects na tatanggapin, ano ang mga requirements niya bilang aktor?
9: Mostly requirements ko lang bago minsan na tanggapin ng isang project. Gusto ko muna talaga mabasa yung buong
10: story.
9: Yung talaga may gusto ko nagbabasa ng script. Mapapili ko laman o teleserye. Inibetahan ko po kayo mga kapamilya, mga kaarangkada na suportahan nyo ang Sinimalaya 2026 at ang pelikula namin Kakasayawan.
4: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives.
6: Sinuspindi ang Mubadala DC Open Women's Final sa pagitan ni Filipino tennis ace Alex Ayala at top seed Jessica Pegula dahil sa thunderstorms. Unang nagwagi si world number 3 Pegula sa opening set sa score na 6-4. Nakahabol naman si Ayala sa second set sa score na 1-2. Ngunit napilitan ang mga opisyal na suspindihin ang laro nang magsimulang bumuhos ang ulan. Nagdesisyon ang komite na tuluyang suspindihin ang finals matapos ang 5:30 oras. Magpapatuloy ang kaabang-abang na laro mamayang hating gabi, Manila time. Ito ang magiging kauna-unahang WTA Tour level singles title ni Ayala sakaling magwagi siya laban kay Pegula.
4: Uy, good luck kay Alex Ayala. Nabitin tayo dun eh.
6: Oo nga, magpupuya tayo.
4: Oo nga eh. Okay. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus.
6: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
11: Patay sa Chinese sa loob ng SUV, timbog. Dead on the spot sa pamamaril umano ng kanyang bayaw dahil sa away sa lupa. Dating COA State Auditor Roderick Wamil humarap sa impeachment court, mga napunang umano'y hindi pagkakatugma at irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Inilahad mga kontrobersyal na pangalang tumanggap ng confidential funds, binosisi.
12: Patiting. Ang dilim. Kanya pala hindi mabasa. Ang dilim.
13: Objection, Your Honor. I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
12: Your Honor, I'm just reading. It says, ang dilim.
11: Bagyong Luis, nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang lalawigan. Bini, may paandar sa Hawaii. Todo enjoy sa Island Vibes.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa insidente ng agaw motor. Inagawan ng motorsiklo ng apat na lalaki ang isang rider at kanyang kasintahan habang nagpapatila ng ulan sa gilid lang ng kalsada sa Taytay, Rizal. Tinangay din ng mga suspect ang cellphone ng mga biktima. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Sa CCTV, makikita na magkasunod na huminto sa tabi ng kalsada ang dalawang motorsiklong ito, sakay ang apat na lalaki na nakasuot ng face mask. Madaling araw yan ng Miyerkules. Lumakad sila sa kaliwang direksyon kung saan nakahinto ang magkasintahang nagpapatila lang ng ulan matapos na kumain sa restaurant. Ang grupo, mga holdupper pala.
3: Ganitong-ganito yung eksena nung mangyari ang insidente. May pag-ulan kaya yung dalawang biktima na sakay ng motorsiklo pumarada po dito sa bahagi ito ng kalsada sa may Ortigas Avenue Extension sa barangay San Isidro, Taytay, Rizal. At dito na sila nilapitan ng dalawang motorsiklo na mayroong apat na sakay.
2: Hindi nahagip sa CCTV ang aktual na pang-hold up, pero ayon sa magkasintahan, agad silang tinutukan ng baril at kutsilyo ng mga suspect.
4: Sabi po, huwag kaming kikilos ng masama or huwag gagalaw. Tapos tinulak po yung girlfriend ko para makuha yung cellphone niya sa kanya. Sabi po ng isa doon na nanutok sa akin ng baril na, sige, saksakin mo. Kasi na-corner na po kami doon eh. Wala na po kaming takas.
2: Sa takot na masaktan, hindi na pumalag pa ang magkasintahan. Ibinigay nila ang kanilang motorsiklo na nagkakahalaga ng halos 200,000 pesos at mga cellphone. Makikita sa CCTV ang pagtakas ng mga suspect, tangay na ang ninakaw ng motorsiklo. Sa pagmamadali, hindi na sila nakapag-helmet.
5: Nakita ng mga suspect, yung umot, mag-jowa, yung dalawa, bumaba, ayun nga po.
6: Tinarget
5: po yung dalawang mag-jowa. Makonsensya kayo sa mag-jowa na yan. Kawawa naman po. Pinaghirapan po nila yan.
2: Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang mga suspect na namataan sa CCTV na tumakas pakainta Rizal. Pinaigting na rin ng otoridad ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Natangayan naman ng cellphone ang isang babae ng kanyang kamit-up na nakilala niya sa online dating app. Naaresto naman nila Police District ang suspect at napagalaman na mahigit 20 na ang nabiktima nito. Exclusive ng Paw Patrol, Jeff Caparas.
7: Tinanggang habuli ni alias Fifi ang kamitap niyang tumangay ng kanyang cellphone sa Legarda Street sa Maynila madaling araw noong May 31. Kwento ni Fifi, nakilala niya sa dating app ang lalaki at makalipas ang dalawang araw, nagkasundo silang magkita at magkape. Alas 2 ng madaling araw, sinundo umanusan ang nakamotorsiklong suspect at nagpunta sa isang coffee shop sa Maynila. Habang nasa biyahe, nakisuyo umano ang lalaki na buksan ng biktimang online map sa kanyang cellphone para makita sa mapa ang pupuntahang lugar.
8: Mabilis na pong nakuha yung loob ko kasi parang mabait naman siya, maayos siyang kausap. Sinabi niya hindi niya alam papunta doon sa coffee shop. And then intentionally niya na, parang sinabi niya na pa Waze or pa Google Maps.
7: Inilagay umano ng suspect ang ipinahiram niyang cellphone sa phone holder ng motorsiklo.
8: While on our way, intentionally niyang nilalock yung phone. Then, yun po, parang ng mga dalawang beses or tatlong beses kung in-input yung passcode ko dun sa, opo, nilalock niya eh. Tapos yun, parang dun ko na-realize na parang kinakabisado niya na. Tapos sabi niya po, magpapagas lang siya. Then dun, nung nagpagas kami, syempre, instinct po is bumaba yung angkas na din yung motor. Pero siya, hindi po siya bumaba. And then, yun po, pagkababa ko, humarurot na siya.
7: Natangay ng suspect ang bago niyang cellphone na nagkakahalaga ng 89,000 pesos. Agad niyang inalerto ang kanyang mga bangko at online wallets dahil alam na ng suspect ang passcode ng cellphone. Ibinahagi ni Fifi ang naranasan niya sa social media at nagbabala sa publiko.
8: Para sa ating mga mahilig makipagkita sa strangers na namimit sa dating app, this one is for us.
7: May ilang nagpaabot ng mensahe sa kanya na nabiktima ng kaparehong modus at ng iisang tao. Base sa mga biktimang nakausap ni Fifi online, 2022 pa umano, ginagawa ng suspect ang modus.
8: Almost 23 na kami ngayon sa GC ng mga victims niya. And yun, yung iba habal-habal, yung iba acts of lasciviousness. Then yung iba naman is mostly dating app po.
7: Nitong July 31, may nagmensahe kay Fifi na may nakakita sa suspect sa Makati. Kaya agad siyang nag-report sa pulisya. Sa pagverifika ng Barbosa Police ng Manila Police District, nakitang may warrant of arrest laban sa suspect dahil sa kasong acts of lasciviousness sa Imus, Cavite. Kaya agad siyang inaresto ng mga polis.
6: Pumunta po tayo doon sa nasabing building na kung saan yung call center na kanyang pinagtatrabahuan. At pagdating po natin doon ay positive na in-identify na doon nagtatrabaho yung ating suspect. So nantay natin ang paglabas at in-implement natin yung kanyang warrant of arrest.
7: Lumabas din kalauna na may isa pang warrant ang suspect sa kasong theft sa Makati. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa panibagong kaso ng theft. Nanawagan ng MPD sa iba pang nabiktima ng suspect na makipag-ugnayan sa kanila at magsampa ng reklamo. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
9: Arestado ang apat na dayuhang suspect sa pagpatay sa isang Chinese sa loob ng isang SUV sa Silang, Cavite. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
10: Makahating gabi nung Miyerkules nang matagpuang nakasubsob ang isang Chinese sa gilid ng SUV sa Pulok 7, Ilayang Pulo, Barangay Iba sa Silang, Cavite. Duguan ang biktima na agad itinakbo sa ospital pero binawian din ng buhay. May 18 saksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakilala siya sa alias na Boss at tinatiyang nasa 40 taong gulang. Sa pag-review sa CCTV, makikita ang ilang lalaki na naglalakad matapos umanong mangyari ang krimen. Hindi na nahagip ng CCTV pero sumakay umano ang mga ito sa tricycle bago lumipat sa isang kotse. Makalipas ang ilang oras, isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula sa isang naghahanap ng nawawalang SUV na nirentahan ng isang Malaysian sa Maynila. Na-trace kasi ang GPS ng sasakyan sa Silang. Dito natuklasan na ang SUV ay ang sinakyan ng biktima. Ang Malaysian naman, una pa lang nahuli ng Bureau of Immigration.
11: Na yan ay nahuli na nung tag-immigration a day before the crime was happened. So nangyari nun, inutusan lang siya talaga na ay nang papel na magrenta. Inutusan siya, binigyan siya ng pera, tapos pagkarenta, kinuha na sa kanya yung sasakyan.
10: Pero mga totoong gumamit umano ng SUV ay ang 5 Chinese at isa pang Malaysian na bumiyahe mula Pasay papuntang Tagaytay para ibenta ang sasakyan sa kontak ng biktima. Pero wala umanong nangyaring bentahan. Kaya ito ang posibleng pinagmulan ng away nila habang pauwi sa Metro Manila.
11: Ang unang-unang dahilan, di umano, ay nagpapatok daw si biktima ng baril. Which is nag-corroborate naman doon sa crime scene ng sa crime scene processing na SOCO na nakakuha ng isang slab tsaka basyo. Tapos doon na pinagtulong-tulungan na siya, pinagsasaksak siya ng mga kasama niya.
10: Sa follow-up operation, naaresto sa isang hotel sa Pasay City ang mga suspect na 3 Chinese at 1 Malaysian. Isa pang Chinese ang tinutugis. Naniniwala ang mga otoridad na bahagi ang mga suspect ng isang malaking grupo.
11: Based doon sa mga nakita namin na sa cellphone nila, yung at-large na suspect ay gun running ang lakad. While yung isa naman na si Biga, yung pinakamaraming tao doon, is drugs naman ang lakad niya.
10: Na-recover din ang patalim na ginamit sa krimen. Kinasuhan na ng homicide ang mga suspect. Dennis Datu, ABS-CBN News.
9: Patay ang 80-anyos na lalaking pinagbabaril sa loob ng kanyang sasakyan sa Baliwag, Bulacan. Mismong bayaw ng biktima ang itinuturong suspect at away sa lupa ang nakikita ng mga otoridad na motibo sa krimen. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
12: Ilang na nahagip sa CCTV na dumaan ang lalaking ito na nakajacket, salamin, sombrero at nakatakip ang mukha sakay ng kanyang motorsiklo sa Barangay Tiel, Baliwag, Bulacan, pasado at 7 nitong linggo ng umaga. Ang lalaki ang itinuturong suspek sa pamamaril sa 80 anyos na lalaki sa loob ng kanyang sasakyan ilang minuto lang matapos siya mahagip sa CCTV. Hindi na nakuhanan sa CCTV ang mismong pamamaril pero dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng dalawang tama ng bala sa ulo at dalawa rin sa dibdib. Ayon sa pulisya, pauwi na sana sa San Luis, Pampanga ang biktima nang mangyari ang pamamaril.
13: Siya po ay nanggaling sa isang tindahan kung saan po siya ay regular na bumibili ng pandesal at nung oras na yan siya na ay pauwi.
12: Sa investigasyon ng PNP, ang suspect ay mismong bayaw ng biktima na naaresto sa bahay nito sa San Luis, Pampanga makalipas ang ilang oras.
13: Tukoy natin itong suspect dahil yung isa sa mga witnesses no ay nakita niya itong suspect na yun yung damit bago nangyari yung krimen at natuntun natin ito doon sa witness na nagsasabing doon din siya nakatira sa lugar na yon at dahil nga doon sa may CCTV rin tayo nakita.
12: Agawan sa lupa ang tinitignang motibo sa krimen.
13: Meron silang awayan sa lupa na mana nila at ito nga yung sakahan na kung saan nakuha ng biktima yung titulo dahil ito po ay nakasanla sa bangko. At hindi nila ito pinalam sa mga kapatid at sila na yung namamahala at umaani sa sakahan na kanilang natubos.
12: Itinanggi ng 61 anyos na suspek ang mga paratang laban sa kanya pero aminado siyang may nakuhang baril sa kanya na walang mga dokumento.
14: Hindi ko namang ginawa yun. Nakataon siguro ako natapat doon nung makakuha ng CCTV. Meron, may nakuha. Iramlan din yun.
12: Lumabas din sa record ng pulisya na may dati ng kaso ang suspect noong 2015 na physical injuries at frustrated murder noong 2020. Kasalukuyan ang nakakulong ang suspect sa custodial facility unit ng Baliwag City Police Station at nahaharap sa reklamong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
15: Sinimula na ng prosekusyon na himayin ang confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte kabilang ang mga acknowledgement receipt sa mga umano'y kaduda-dudang pangalan tulad ni Mary Grace Piatos. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang naging basihan ng prosekusyon para questionin ang paggastos ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President?
16: Bernadette, tatlong bagay sumentro yung naging direct examination kay COA Auditor Roderick Wamil. Una na dyan ay yung kakulangan ng mga dokumento na magpapaliwanag kung bakit kinailangan ng Office of the Vice President na gumamit ng confidential funds para mamigay ng mga pabuya, mga gamot at iba't ibang supply. Pangalawa ay kung bakit 2022 ang proyekto pero ang petsa ng ilang acknowledgement receipts ay 2023. At pangatlo ay kung bakit sumobra ng 150,000 pesos ang kabuuang halaga ng confidential funds na niliquidate ng Office of the Vice President noong huling buwan ng 2022.
17: Sinimulan nang busisiin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontrobersyal na pangalan na nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang na dyan sina Mary Grace Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Andilim at iba pang mga individual na ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2024 ay wala sa kanilang database.
18: Patiting! Andilim! Kanya ko pala hindi mabasa, Andilim.
19: Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown
18: Your
19: in the
18: Honor,
19: document.
18: Your Honor, I'm just reading. Itself. It says here. And counsel
19: no, Your Honor.
18: Can it says Andilim.
19: I think you know my point,
18: It's the way it sounds, Your Honor. It's like patiting.
17: Ayon kay COA Auditor Roderick Wamil, Kabilang ang mga naturang pangalan sa mga nakatanggap ng libo-libong piso mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Paglilinaw ni Wamil, wala sa kanyang saklaw ang pag-iimbestiga kung totoo bang mga tao ang mga pangalan na nakasaad sa acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA.
18: Pag merong pangalang Mary Grace Piatos, eh kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain? Sino ba itong Mary Grace Piatos?
19: Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay ng date of payment.
17: Tinanong din kung bakit ang ilang resibo ay may petsa na 2023, gayong December 2022 pa lamang nang ginastos ang naturang pondo.
19: Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year... o after nung supposedly coverage nung kanilang cash advance for confidential fund. I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage nung kanilang cash advance based on the document submitted to ICPAO.
17: Sa tala ng COA, sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP na ginastos sa huling 11 araw ng 2022, higit 34 million pesos ang ginastos para sa pagbibigay ng mga pabuya, 24 million pesos para sa pamimili ng mga gamot, halos 12 million pesos sa iba-ibang supply, 3 milyong piso para sa mga computer at printer, at kalahating milyong piso para sa mga mesa at upuan. Sa kabuuan, nasa 3.27 million pesos ang halaga ng mga resibo na walang petsa, habang nasa 25.6 million pesos naman ang halaga ng mga resibo na 2023 ang nakalagay na petsa.
19: Based on the acknowledgement receipt, lahat po nung kanilang payment of rewards ay walang naka-attach na any document supporting the success of the information gathering activity or surveillance activity on account of the information given by the informer. Those purchases should have been supported with sales invoices and official receipts instead of the acknowledgement receipts lang po. Hindi naman po siguro confidential kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan.
17: Lumabas din sa direct examination na lumampas sa 125 million pesos ang kabuuang halaga na iniliquidate ng OVP noong 2022. Dagdag ng COA, hindi rin nagsumite ng accomplishment report sa Pangulo, sa Senate President at sa House Speaker ang OVP tungkol sa mga confidential at intelligence operations nito. Sa ilalim kasi ng mga patakaran, ang mga intelligence at confidential funds ay dapat na may kaakibat na physical at financial plan at report sa pinakamataas na opisyal ng bansa kung ano ang nangyari sa naturang proyekto. Tumanggi muna ang mga abogado ng bise na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga umano'y irregularidad na ipinunto ng prosekusyon sa liquidation ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Kabilang na dyan ay kung paano naubos ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw.
20: Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. We will find out in the coming days. I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Ayoko naman sabihin tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin.
17: Ayon naman sa prosekusyon, hindi pa nila napapagpasyahan kung ipatatawag nila para tumestigo si Mary Grace Piatos dahil depende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Sabi rin ni House Prosecutor Representative Joel Chua, hindi pa nila masasabi kung kathang-isip lang ang mga pinangalan ng nakatanggap ng confidential funds ng OVP dahil maaaring pseudonyms o alias ito ng mga totoong tao.
16: Bernadette pinutol ng Senate Impeachment Court ang pagdinig kaninang alas 2:30 ng hapon para magbigay daan doon sa sesyon ng Senado. Kaya ang direct examination ipagpapatuloy na lamang bukas. Samantala, sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na binigyan ng palugit ang ilang mga bangko na sa August 13 na lamang nila isumite yung mga kumpletong bank documents ni Vice President Sara Duterte na ipinasabpina ng korte. Bernadette.
15: Maraming salamat, Katrina Domingo.
1: Kasunod ng 5 sunod-sunod na linggong big-time oil price hike, may rollback na sa diesel at gasolina bukas. Pero wala pa itong piso kada litro. Samantala, kasabay na mahigit 9 billion pesos na refund sa mga consumer, binayagan din ng Energy Regulatory Commission ng Meralco. Nasingili naman sa mga customer ang tinatawag na under-recovery o yung kulang na singil na aabot naman na mahigit 8.7 billion pesos. Good mood si LJ nito mga nakarang araw dahil bumaba ng mga 900 pesos ang bayarin nila sa kuryente. Pero may isa pang good news sa paparating na bayarin dahil pinaparefund sa Meralco ang sobrang nasingil sa mga consumer mula Enero hanggang Disyembre 2025 na nagkakahalaga ng mahigit 9 billion pesos. Katumbas yan ng bawas singil na mga 59 centavos kada kilowatt hour sa mga residential consumers gaya ni LJ.
0: Parang hindi naman ako natutuwi. Ang gusto ko, bawasan nyo. Bawasan nyo ng kalahati man lang. Pagod na kami ng kababayad ng kuryente.
1: Kung si National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR President Pete Ilagan ang tatanungin, nakababahala ang serye ng refund ng Meralco sa tala ng grupo mula 2021 hanggang ngayon, nasa halos 78 billion pesos na umano ang kabuuang ipinarefund sa Meralco.
21: Nakaka-alarma talaga itong nangyayari na sunod-sunod na pag-anunsyo ng refund sapagkat sa likod nito, ang ibig sabihin ay patuloy pa rin ang paniningil ng sobra-sobra. So yun ang nakakabahala.
1: Pero paliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan, mahigit isang dekada na kasing hindi na desisyonan ng mga nakaraang komisyon ang rate reset ng Meralco kaya palaging nauuwi ito sa refund o balikbayad. Pero kasabay ng refund, pinayagan din ng ERC ang Meralco na singilin ang mga consumer ng tinatawag na under-recovery. Ito yung mga kulang na singil mula 2011 hanggang 2022 na nagkakahalaga ng mahigit 8.7 billion pesos. Hindi ito mapupunta sa Meralco kung hindi sa mga generation at transmission facilities pati na rin sa gobyerno. Ang katumbas nitong dagdag ay nasa 8 centavos kada kilowatt hour lang dahil pinahaba sa 3 taon ang recovery sa mga consumer.
22: Itong nakaraang mga komisyon na hindi sila nagkukumpirma kaya in the case of Meralco, umabot ng 12 taon. Bali, nagkapatong-patong 4 na confirmation na cases. Itong dinesisyon na ng ERC ng isang joint decision at dito natukoy na mayroon pang dapat makolekta ang Meralco.
1: Humingi naman ng panahon si Energy Secretary Sharon Garin para matupad ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin sa bayarin sa kuryente ang system loss charge, mapa-technical man o non-technical.
23: It's possible for the charges to be absorbed by a different entity. Pero bigyan mo lang kami ng time to make an assessment kasi kailangan to well thought out ang plano para mawala po ang pag-charge.
1: Samantala, kasunod ng 5 sunod-sunod na malaki ang dagdag presyo sa petrolyo, may rollback na sa Martes. Nasa 70 centavos sa gasolina, 60 centavos sa diesel at mahigit 2 pesos sa kerosene.
23: Every rollback matters. It means a little more room in the family budget, a little less pressure on our drivers, farmers, and small businesses who move this economy every single day.
1: Pero dahil may tensyon pa rin sa gitnang silangan, inanunsyo ng DOE na tuloy ang 10 pisong diskwanto sa diesel sa mga pampublikong jeepney at UV Express. Umaabot na sa mahigit 400 million pesos ang nagagastos ng gobyerno sa diesel subsidy na available sa mahigit 3,000 gasolinahan sa buong bansa.
15: Gretchen, ano ang update sa inaabangang laban ni Alex Ayala sa finals ng BC Open?
24: Ati B, itutuloy mamayang hating gabi oras sa Pilipinas ang women's singles final ng BC Open sa pagitan ni Pinay tennis star Alex Ayala at Jessica Pagula ng Amerika. Yan ay matapos na matigil ng ilang oras ang kanilang laro dahil sa ulan. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
25: All out
2: Support ang mga Pilipino para kay Alex Iyala sa finals ng laban kay World No. 3 Jessica Pegula sa DC Open Finals. Dala ng mga Pinoy ang bandila ng Pilipinas, mga poster at cheer para sa Pinay na isa-isang pinatumba sina Kinwen Zeng, Elinas Vitolina, Leila Fernandez at Naomi Osaka papunta sa finals. Sabay sa magkaibang court ang warm-up nina Alex at Jessica. Tik kalahating oras kasama ang kanilang coach. Kitang pre-practice na Iyala ang agresibong return of serve na naging effective sa laban kay Osaka sa semifinals. Ang mga Pinoy sa bleachers, ready na sana sa laban nang biglang umulan. Kaya umexit muna ng court.
3: Rain or shine, ha?
4: Yeah, rain or shine.
3: Walang aalon sa Japan.
2: Pagkatapos ng tatlong oras na paghintay, nagsimula sa wakas ang finals, lagpas alas tres ng hapon. Naka-green tennis outfit muli si Alex, si Jessica light lavender tennis dress. Malakas ang palo ni na Alex at Jessica mula sa baseline. Sa 2-all ng first set, inatake ni Pegula ang second serve ni Alex. Naka-break siya, 3-2 ang lamang. Naitabla ni Alex 3-all. Sa 4-all, break muli si Pegula at naisara ang first set, 6-4. Sa second set, kitang nilakasan pa ni Iyala ang palo at mapasok rin ang mga first serve. Bakbakan muli sa baseline namang si Iyala 2-1 bago muling umulan kaya natigil ang match. Malakas ang buhos ng ulan kaya hindi agad na ipagpatuloy ang match. Ilang beses din pinatuyo ang center court. Pero on and off ang ulan. Ang mga fans hindi bumitiw at naghintay sa food court ng venue.
3: You said you bought some very good seats. Can you tell us?
5: Yeah.
3: Oh, around this area. How much?
5: Lower level.
3: 700. 700 each. So the fans of Alex's has been waiting here for how many hours, ma'am?
5: 11.
3: Oh my gosh, it's already 8 o'clock.
5: Japan and can't wait for that.
2: Another. Isa sa mga nanood ang Philippine Women's National Football Team member Katrina Gilu.
5: She's been doing great and she has my 100% support and I'm wishing her best of luck today.
2: Alex! Ang tournament owner na si Mark Ain nagpasalamat sa mga Pilipino sa pambihirang suporta.
8: Thank you so much for coming out. And we're doing our best. We keep clearing the court.
3: Yeah, I know.
8: At some point, at some point, we may have to come back tomorrow. Anyways, thank you all for supporting us. Thank
3: Yay.
8: You.
3: Yay! See you. So,
2: Alex! Si Alex, chill lang sa players' lounge at gym habang naghintay kasama si Coach Joanne.
25: Sinubukan ng mga organizer na ituloy ang finals Pegula kalaban si Iyala pero tuloy-tuloy ang ulan hanggang alas 9 ng gabi. Ang desisyon, itutuloy ang ladies finals Lunes alas 12 ng tanghali DC time, hating gabi Manila time. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington DC.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, umano'y middleman sa pamamaslang sa vlogger na si Alicia Lipata, sumuko. Malakas na ulan at malawak ang pagbaha dulot ng Bagyong Luis, naranasan sa ilang lalawigan ng Luzon. Bagyong Luis, naglandfall sa Makunakon, Isabela. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: TV Patrol sa DZMM!
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
28: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
29: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
30: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
31: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
26: TTTZMM. numero uno sa aksyon.
6: Ang oras isang minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Panukalang Magna Carta for Barangay Health Workers pasado na sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
9: Ay ni sa botong 2000, aprobado na sa ikatlong huling pagbasa ng Senado ang Panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers. Ang kay Senate Committee on Health Chairperson, Senator Rizal Tiveros, ang panukala ay pagkilala sa mahalagang papel ng mga BHW bilang unang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at katuwang sa pagpapatupad ng universal health care. Ayon kay Ontiveros, matagal ang hinihintay ng mga barangay health workers ang batas na magbibigay sa kanila na mas maayos na suporta at seguridad sa kanilang serbisyo. Sa ilalim ng panukala, baka tatanggap sa BHW ng hindi bababa sa 3,000 pesos na buwan ng volunteer benefit, transportation allowance o reimbursement, hazard pay at taunang cash gift. Maaari ring mabigyan ng subsistence allowance at 10,000 pesos na loyalty incentive kapag umabot sa 15 years ang kanilang serbisyo. Sa kalaw din ang panukala ang insurance coverage, libreng legal assistance, scholarship opportunities at civil service eligibility. Itatatag din nito ang malinaw na sistema para sa registration, certification at competency-based training ng mga BHW. Gayun din ang National BHW Information System para mapahusay ang pagpaplano at deployment ng mga health worker. Pinagtibay rin ng panukala ang representasyon ng mga kanikilalang samahan ng BHW sa mga local health board habang ipinagbabawal ang diskriminasyon at pamumulitika laban sa mga barangay health workers. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
26: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
27: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

0: ang umano'y middleman sa pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilalang Mima Alicia sa Caloocan City. Inilabas na rin ng PNP ang mga kuha ng CCTV na nagpapakita sa galaw ng mga suspect sa kabuuan ng pagsagawa ng krimen. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Lingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 na madaling araw noong July 17. Kuha ang video noong paulan na ng bala ang napaslang na vlogger ni si Alicia Lipata. Sugatan naman ang kanyang kinakasama sa insidente. Sa backtracking ng mga pulis, unang namataan ang riding in tandem ng mga sospek na kumain sa isang lugawan sa Quezon City ilang oras bago ang krimen. Bumiyahe sila patungong Caloocan at makalipas ang 40 minuto, nakita na silang pumasok sa subdivision ni Lipata. Huminto sila sa gilid ng kalsada at nagpato ng damit. Bandang alas 3:11 na madaling araw, tumungo ang mga sospek sa bahay ng mga biktima. Doon na narinig ang 8 putok ng baril na ikinasawi ni Lipata. Agad ang tumakas ang riding in tandem. Matapos ang 6 na araw, naaresto ang 2 sospek sa Mabalacat, Pampanga na napag-alamang dati nang may mga kaso.
2: 8 yung robbery doon, 2 yung 10591. Yun yung rider. Now, yung gunman, siya ay may kaso sa 10591 sa firearms. May kaso rin siya na murder sa Caloocan na na-dismiss na. So, lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire.
1: Recover sa kanila ang 2 granada at 2 baril na nakumpirmang ginamit sa pagpatay kay Lipata batay sa resulta ng ballistic examination. Voluntaryo namang sumuko noong July 24 ang umano'y middleman sa krimen.
3: Siya ang nagkumukontak ito kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact.
1: Una nang sinabi ng pulisya na may 8 milyong pisong utang at personal na alitan si Lipata sa magpartner na negosyante na itinuturong mga mastermind sa pamamaslang.
4: We have a lead of their whereabouts, so this case is a solved one.
1: Tinutugis na rin ang isa pa umanong middleman na sangkot sa insidente. Nahaharap ang mga naarestong sospek sa patong-pato na reklamo, kabilang ang murder at frustrated murder. Sinampahan na rin na reklamo sa korte ang 3 pang sospek na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
5: Natuklasan ng mga otoridad na binili online ng 14-anyos na binatilyong suspek ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak ng 13-anyos na kaklase sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City noong Biyernes. Inaalam pa ng pulisya kung paano na ipasok ng suspek sa paaralan ang kutsilyo sa kabila ng mga pinatutupad na security checks. Sa imbestigasyon ng NCRPO, nagtalo ang 2 estudyante matapos umanong hanapin ng mga suspek sa biktima ang 10 pisong sukli mula sa perang pinambili nito ng tubig. Nauwi sa pananaksak ang alita ng 2 na ikinasawi ng biktima. Mungkahi ng NCRPO para sa karagdagang seguridad, gumamit ang mga eskwelahan ng handheld o walk-through metal detectors. Bukod dito, patuloy silang makikipagtulungan sa DepEd at DSWD para matugunan at matigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Sinampahan na ng reklamong murder ang binatilyong suspect na nasa kustodiya na ng Bahay Pag-asa Youth Rehabilitation Facility. Malakas na pag-ulan at malawak ang pagbaha ang naranasan sa iba-ibang lalawigan sa bansa dulot ng Bagyong Luis. Tiniyak naman ng pamahalaan ang tulong para sa mga maaapektuhang residente. Nagpapatrol, Cesar Galassi.
6: Malakas na. Umaga pa lang hindi na madaanan ang bahaging ito ng National Highway sa Barangay San Fernando, Laor, Nueva Ecija. Ito'y matapos umapaw ang Kamumo Creek. Dahilan kaya't ipinagbawal ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Ilang barangay pa ang binaharin dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Bagyong Luis. Sa bayan naman ng Bungabon, tuluyang nalubog sa tubig ang San Roque Bridge. Ang tulay na ito ang isa sa nagdudugtong sa bayan ng Bungabon at Natividad, Nueva Ecija. Sa Science City of Muñoz, nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa barangay Bagong Sikat. Dahil dito, naging pahirapan ang biyahe ng mga motorsiklo at iba pang maliliit na sasakyan. Nawalan naman ng kuryente ang malaking bahagi ng Pantabangan matapos tamaan ng gumuhong lupa ang isang poste ng kuryente sa Barangay Fatima. Sa Dagupan City, gutter deep naman ang baha sa ilang kalsada.
7: Ito na nga yung tulay
6: sa lalawigan ng Quirino, hindi muna madaanan ang Manglad Overflow Bridge sa bayan ng Maddela. Sa videong ibinahagi ni Everhard Abon, makikita ang malakas na agos ng ilog. Ayon sa kanya, walang tigil ang pag-ulan simula pa noong Linggo. Isolated ang Barangay Santo Niño at Manglad. Ayon sa MDRRMO Maddela, may naka-standby na bangka kung sakaling kailanganing itawid ang mga residente. Binahari ng ilang lugar sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Aritao, baha ang kalsadang nagdurugtong sa Barangay Common at Latar matapos umapaw ang level ng tubig sa ilog. Sa Dipakulaw, Aurora, hindi na madaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa Barangay Janed matapos umapaw ang spillway. Nakapagtala rin ng rockfall o pagbagsak ng mga bato sa kalsada sa parehong barangay. Sa lalawigan ng Isabela, hindi na rin madaanan ang dalawang tulay matapos umapaw ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mag-aalas 8 ng umaga nang isinara ang Gukab Overflow Bridge na sinundan ng pagsasara ng Annafunan Overflow Bridge sa bayan ng Echagüe. Sa kabila ng masamang panahon, ikinatuwa naman ng ilang magsasaka sa Isabela ang ulang dala ng Bagyong Luis. Ito'y matapos magkaranas ng matinding tagtuyot ang lalawigan na epekto ng El Niño.
8: Yung tanim namin kahit papano nadiligan. Yung ilog naman, bumabalik na sa normal na nivel.
6: Siniguro naman ng DSWD na sapat ang mga tulong na ibibigay sa mga apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroong 4.9 million stockpiles ng family food packs na nakahanda sa mahigit 1,000 warehouse sa bansa.
9: Nakakatiyak po ang ating mga kababayan na tayo ay mabilis, maagap at magiging sapat ang tulong na maipapabot sa mga kababayan po natin na maapektuhan nitong Luis and of course ng iba pang mga extreme weather phenomenon.
6: Ayon naman sa NDRRMC, aabot sa mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Luis sa bansa, particular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangzamoro Autonomous Region. Dahil sa suspensyon sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat, stranded sa iba't ibang pantalan ang nasa halos 500 pasahero. Cesar Galassi, ABS-CBN News.
10: Alamin na po natin ang update sa Bagyong Luis mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan ang bagyo at hanggang kailan ito makaaapekto sa bansa?
11: Alam mo Alvin, naglandfall na ang Tropical Depression Luis sa bayan ng Makunakon sa Isabela alas 5:30 ngayong Lunes ng hapon. Taglay pa rin ang bagyo, ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbungsong umaabot ng 60 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kapamilya, mahinang bagyo po ang Tropical Depression Luis at yung malalakas na ulang dala nito ang dapat bantayan dahil pwede magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Kapansin-pansin din nun na walang ulap sa sentro ng bagyo pero dito sa kandurang bahagi ng Luzon, makakapal yung kaulapan. Dito po kasi humahampas yung hangin ng bagyo papasok sa kanyang sentro, tumatama sa lupa at kabundukan kaya nabubuo ang mga kapal na kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa gitna at silangang bahagi ng probinsya ng Cagayan, kasama na ang ilang lugar dyan sa Babuyan Islands, maging sa buong probinsya ng Isabela at Quirino, eastern at southern parts ng Apayao, eastern parts ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao, at hilagang bahagi ng Aurora, meron po malalakas na hangin sa mga lugar na ito. At dahil nga sa pagbangga ng hangin sa kanurang bahagi ng Luzon, sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng magkaroon ng bagong pag-ikot na pwedeng mabuo bilang low pressure area sa may West Philippine Sea. Pwede namang humina at malusaw na ang Bagyong Luis at maiiwan po itong bagong sama ng panahon sa may Pangasinan. At posibleng hilahin na ang habagat ng papalapit na Bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang Typhoon Dolphin mahigit 2,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan po ito sa itaas ng PAR patungo dyan sa may Ryukyu Islands at tutumbukin din ang eastern China sa weekend. Kaya mababa ang tsansa na ito ay pumasok ng PAR. Pero palalakasin ito ang habagat kaya aasahan po ang maulang panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa weekend. Manatili nakaantabay sa update sa mga bagyo at habagat dahil pwede bang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, meron pang malalakas na ulan ngayong gabi sa may Abra at Apayao habang hanggang madaling araw naman ng Martes maulan pa sa may Pangasinan at Zambales. Ganun ding aasahang kalat-kalat na ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon maghapon ng Martes at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon sa ilang lugar sa Cordillera at dito sa Batangas. Meron na ring pag-ulan sa gabi sa Cagayan Valley at lalakas muli ang buhos ng ulan dito sa may Cavite at Batangas. Kapamilya, mag-ingat po at maganda dahil pwede nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, aaraw maghapon pero posible na may mga daraang pag-ulan dito po sa ilagang bahagi ng probinsya dahil naman yan sa habagat. Sa Visayas, magpapaulan din ang habagat.

0: Bus ng ulan na pwedeng magpabaha sa ilang lugar. Samantala, hindi pa nararamdaman ang epekto ng pagpapaulan ng bagyo sa Angat Dam na nasa 155.41 meters ang water level kaninang Lunes ng umaga. Pero sabi ng PAGASA na posibleng saturated na ang lupa sa Angat Watershed, kaya posibleng tumaas na ang level ng tubig doon sa Angat Dam sa susunod na mga pag-ulang dulot ng bagyo at ng habagat sa mga susunod na araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
1: At susunod, labor groups nangalampag kaugnay sa nadiskaril na dagdag sahod. At pansamantalang dagdag pasahe habang dinidiglig ang mga petisyon para sa fare hike inirekomenda ng LTFRB. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Oras, alas 7:16 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: May ulat po muli ang ating Radyo Patrol. Lalaki arestado matapos nakawan ang sasakyan ng hepe ng Manila Department of Social Welfare. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
8: Arestado ang lalaking suspect sa bukas Quachimod. Tapos itong nakawan ang sasakyan ng Social Welfare. Sa buo ng investigasyon, nakaparada ang sasakyan ng opisyal sa bahagi ng Maria Orosa Street. Nang pasukin ito ng suspect kaninang hapon, inagay umano ng suspect ang bag at cellphone ni De La Puente na naiwan sa loob ng sasakyan. Agad namang nahabol at naaresto ang suspect at dala na sa tanggapan ng SMART o Special Mayor's Assistance and Reaction Team abang inihahanda ang pagkasampa ng kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Vertizon DMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
7: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
2: DZMM numero uno sa aksyon.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kiminabalita.
13: DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kiminabalita.
13: DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Kinis sa isa ng auditor ng Commission on Audit ang anya yung mga discrepancies na kanyang nakita nang busisiin ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol live mula sa Senado si RG Cruz. RG, anong sinabi ng COA and auditor?
1: Bernadette, si Roderick Wamil, ang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Unit State Auditor noong panahong hinimay ng COA ang 612.5 million pesos na confidential funds na dumaan sa Office of the Vice President at Department of Education noong sekretary si Vice President Sara Duterte. 500 million pesos o tig 125 million pesos kada quarter mula 4th quarter 2022 hanggang 3rd quarter 2023 sa UVP, samantalang 112.5 million pesos o tig 37.5 million pesos kada quarter mula 1st quarter 2023 hanggang 3rd quarter 2023 naman sa DepEd. Sa pag-upo ni State Auditor Roderick Wamil sa witness stand ng impeachment trial, sinabi niyang hindi sumunod sa patakaran ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, at Governance Commission for GOCCs na nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 ang mga sinumiting dokumento ng OVP para sa mga audit ng confidential funds.
2: Hindi po in-indicate ng OVP yung kanilang specific confidential activities na pagagabitan nila ng kanilang cash advance. All requests or allocations for CF must be supported with a physical and financial plan which must indicate the proposed amount allocated for each program and activity. Kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
1: Wala rin anyang dokumento nagpapatunay ng paggamit sa pondo.
2: Hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Napansin ko po na hindi po in-enumerate ng Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities na kanilang ginawa.
1: May hindi rin anya pagkakatugma sa mga petsa sa iba-ibang dokumento.
2: Ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022 which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the 4th quarter of 2022. Based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
1: Ani Wamil, pirmado ni Vice President Sara Duterte ang physical and financial plan, disbursement voucher, accomplishment report at liquidation report. Dahil anya sa mga finding tinangka ng COA na padalhan sila ng audit observation memorandum para punan ang mga pagkukulang. Hindi umano ito tinanggap at sa halip nagsumite ng bagong accomplishment report. Pero pati ang revised accomplishment report may napuna si Wamil.
2: So as compared po doon sa kanilang initial accomplishment report na sinubmit, wala po doon naka-indicate na specific confidential activities. Some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the Joint Circular.
1: Paliwanag ni Wamil, hindi kasi kasama sa pinapayagan ng patakaran ang mga nilistang gastusin ng OVP.
2: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
1: Git naman ang depensa, autorisado ang lahat ng confidential funds, mapa OVP man o DepEd.
3: Secondly, that the Office of the Vice President was allotted confidential funds in the amount of 125 million in December of 2022. The DepEd was allotted confidential funds in the fixed amount of 37.5 million quarterly.
4: We are okay to stipulate with counter stipulation that this was approved by the Office of the President as recommended by the DBM, Your Honor.
1: Bago nito, mahigit kalahating oras na putol ang paglitis dahil sinuri ng depensa ang libo-libong dokumento ukol sa confidential funds na nais ng prosecution maging stipulations na magkabilang panig. Ibig sabihin, hindi na nila pagtatalunan pa at sa halip, tatanggapin na nilang totoo. Pumayag ang kampo ng bisa sa karamihan sa mga dokumento, maliban sa ilan.
3: This witness will be identifying 50 exhibits, the acknowledgement receipts alone for the fourth quarter of the Office of the Vice President will be 845 documents. This next witness will attest to 3,664 documents, of which 3,617 are acknowledgement receipts, Your Honor.
4: The defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022. There are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future.
1: Nagpasalamat naman si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa magkabilang panig dahil anya napabilis nito ang proseso. Bernadette, at dagdag ni Wamil, si Duterte lang ang Vice Presidente at Secretary of Education na na-audit niya nung panahon niya sa COA ICFAO, dahil si Duterte lang naman din ang Vice President at Secretary of Education mula 2014 hanggang 2024 na may confidential funds. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
5: Nagprotesta ang ilang labor groups para kalampagin ang Department of Labor and Employment at Pasig Regional Trial Court Branch 152. Tutol sila sa temporary restraining order na pumipigil sa 60 pisong dagdag sahod sa National Capital Region. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Kapag petsa de peligro na, madalas ay umuutang na lang ng pangkain ang laborer na si Francis. Mabilis kasi anyang maubos ang kanyang sahod, lalo't nagpapadala pa siya ng pera sa mga kapatid na pinag-aaral sa probinsya.
7: Kulang po talaga yung $6.95 kasi ang mahal ng bigas nga ngayon, $60 yung kilo eh.
8: Gas pa pili.
7: Tapos alam nga naman na magtutuyo kami lagi sa ulam. Eh siyempre, kakain din kami ng masarap para may lakas din.
6: Ang single mom namang si Marian, tumatanggap pa ng sideline bilang manikurista. Bukod sa trabaho niya sa mall, para lang may sapat na maiuwi.
9: Example, nag-out ako ng 10. Yung client ko, nag-chat-chat kung pwede ako mag-home service. Kahit na gabi na, alas 12 ako matapos. Okay lang, basta magawan ko siya kasi sayang din yung ikitain ko sa labas.
6: Tulad ng maraming manggagawa sa Metro Manila, dismayado sina Francis at Marian matapos maunsyami ang inaasahang dagdag sahod noong July 25. Ipatutupad na sana ang 60 pisong umento sa arawang sahod ng minimum wage earners na siyang unang tranche ng 85 pisong wage hike na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero sinuspindi ito ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 matapos tutulan ng dalawang construction companies. Ayon sa mga kumpanya, mahihirapan silang tustusan ang dagdag sahod ng kanilang mga empleyado dahil nakapirmi ang halaga ng ilang kontratang kanilang ipinapatupad. Nagprotesta ngayong araw ang ilang labor groups sa labas ng Department of Labor and Employment. Hinarap naman sila ni Secretary Francis Tolentino.
10: Ba't nagkaganon? Simple lang na parang kapritso eh, ng dalawang employer pero pinagpalit yung milyong-milyong mamanggagawa na umaasa doon sa aumento. Kinamit ang kayo ng Department of Labor sa umagitan nyo ay walang pagtindig na dapat kinukundina o kinukwestiyon.
11: Yung pagkwestiyon ay sa usgato. Kaya nga ngayon yung hearing alas 9.
6: Tiniyak ni Tolentino na hindi aatras ang dole sa pagsusulong ng wage hike. Pero aniya, ang Office of the Solicitor General na ang magsisilbing abogado ng ahensya. Kaya hindi na siya personal na dumalo sa pagdinig ngayong Lunes.
12: Ginawa naman po ng dole, ginawa ng pamahalaan yung tamang proseso para magkaroon ng wage hike. Tapos pinipigil ng husgado. So magpaliwanag po yung husgado, bakit nila pinipigil. First time lang po ito kasi alam nyo, autonomous po yung wage board.
6: Tinutukoy ni Tolentino ay ang Article 126 ng Labor Code of the Philippines na nagsasabing hindi maaaring mag-issue ang anumang korte o ahensya ng temporary restraining order o anumang pagpapaliban sa mga pagdedesisyon at pagpupulong ng national or regional wage boards. Suportado rin ng Malacanang ang dagdag sahod.
13: Ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
6: Ang ibang labor groups naman sa mismong Pasig RTC nagsagawa ng pagkilos para igiit ang agarang pagtanggal sa TRO.
8: Itong dalawang kumpanya ngayon, in effect, na hostage na niya ang lahat ng mga minimum wage earners sa NCR.
14: Sa isang araw po, ang epekto na nito do sa 1.1 million peso, 1.1 million minimum wage earners ng ating Metro Manila, nasa 60 million pesos na po. Kung tatagal po ito ng isang linggo, aabot ng 360 million pesos.
6: Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng dalawang construction companies. Pero babala ng labor groups, kapag kinatigan ng korte ang dalawang kumpanya, maaaring gamitin ito para kwestiyonin at maharang din ang lahat ng mga susunod na dagdag sahod. Samantala, naghain ng resolusyon ang Akbayan Reform Bloc na nananawagan sa House Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang magiging epekto ng TRO sa sahod ng mga manggagawa at para tingnan kung may iba pang legislative interventions na maaaring magpatibay pa ng mga wage order. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
15: Inirekomendad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang pansamantalang dagdag pasahe habang dinidignig ang mga petisyon para sa fare hike. Inirekomenda rin itong itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 10 piso na kada litrong fuel subsidy para sa lahat ng mga pampublikong sasakyan. Nagpapatrol, Easy Lee.
16: Kalahati ng 200 pisong baon ng estudyanteng si Wilfred ang nauubos sa pamasahe araw-araw. Kaya kung tataas pa ang pasahe, hindi na niya alam kung saan nakukuha ng pambayad dito.
17: Yung tipid ko, ma'am, sagad na talaga yun, ma'am. Kumbaga hindi ko na naano. Kinokontrol ko na lang din yung paggastos ko ng pera. Hindi naman po nag-increase yung baon, ma'am.
16: Para sa senior citizen na si Ochi, katanggap-tanggap naman ang hirit na ilang pisong dagdag pamasahe sa jeep kung makatutulong ito sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
18: O kasi nakakaawa naman sila eh. Pwede na rin siguro yung 13. Mga maliit na bagay naman na yun eh.
16: Nagsagawa ng pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong Lunes ng umaga, kasama ang iba-ibang transport groups kaugnay sa hiling na dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hiniling ng mga grupo na magkaroon ng interim fare increase o pansamantalang dagdag pasahe habang nakabinbin pa ang kanilang mga petisyon.
19: Meron silang prayer for provisional fare increase, lahat yan across the board. So yan yung aming iko-compute ngayon kasi gaya sa may ibang numbers silang dinabas. We just have to validate these numbers kasi napakritical yung number of passengers dahil sa determines yung gross income.
16: Naisumite na rin ng ahensya sa Malacanang ang kanilang rekomendasyon para sa ipinapanukalang 20 pesos na fuel subsidy sa bawat litro ng krudo para sa lahat ng pampublikong sasakyan. Nasa 4.5 billion pesos ang kinakailangang pondo rito para maipatupad sa loob ng isang buwan. Tinitignan ngayon ng LTFRB kung alin ang pinakamainam na tulong sa mga PUV sa panahong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo.
19: Maybe it's not just one solution fits all, no? Maybe yung tulong sa jeepney at UV pwedeng at motorcycle taxi maiba compared sa bus. So meron kaming options, whether it's straightforward fuel subsidy na ibibigay sa lahat or a mixture of fare increase and fuel subsidy. Depende sa mode of service.
16: Kasabay din ng pagdinig sa fare hike petition ngayong araw, nagprotesta rin ang iba-ibang transport group sa labas ng tanggapan ng LTFRB para hikayatin ang ahensya na agarang aprubahan ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Inanunsyo ng manibela na magsasagawa muli ito ng 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
15: Siyam na ilog ang kailangang tawirin para makarating ang pulong Mindanao Elementary School o PMES sa Santa Maria, Laguna. Isa ito sa libu-libong last mile schools sa bansa o yung mga paaralang mahirap abutin at nasa liblib na lugar sa panibagong ABS-CBN News documentary ni Victoria Tulad, makikita ang matinding sakripisyo ng mga guro at estudyante sa mga paaralan ito para lang matuloy ang pagtuturo at para matuto.
20: Matapos ang isang oras na paglalakad sa sobrang mabatong daan at pagtawid ng mga ilog, ay narating na rin natin yung Pulong Mindanao Elementary School. Ito siya. Sino ang pinakamalayo ang bahay? Ilang oras? Dalawa.
21: Si Faith at iba pang mga estudyante nanggagaling pa sa taas ng bundok.
22: Bakit gustong-gusto mong mag-aral?
23: Para po maiahon sa kahirapan ng pamilya.
22: Bakit yun yung pangarap mo?
23: Para po din makatulong sa mga batang nangangailangan.
22: Ano ba yung nakikita mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo?
23: Nakikita po sa kanila na gustong-gusto pa nila makapagtapos kami sa pag-aaral.
21: Habang hinihintay ang pangmatagalang tulong para sa kanilang paaralan, patuloy ang pagsisikap ni na Faith. Matyaga pa rin silang bumababa ng bundok at tumatawid ng mga ilog upang marating ang Pulong Mindanao Elementary School.
15: Panood ang dokumentaryong Hanggang sa Huling Milya. Mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
0: Susunod, babaeng nag-aalok ng Botox at iba pang serbisyong pampaganda kahit walang lisensya, huli. At NBI naglabas ng subpoena para kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating mambabatas na si Jing Paras. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
25: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
29: Ako to, si Chang Ami.
28: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
31: Tuloy lang sa activities on the go.
30: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
32: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
30: Let's go!
31: Make your move, baby.
32: Arthrisin, get going!
33: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
34: Ang tanong,
28: Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa istrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Arestado sa loob ng kanyang klinika ang isang babaeng nag-aalok ng Botox at iba pang serbisyong pampaganda sa Cavite City. Ayon sa NBI, walang kaukulang lisensya para magsagawa ng medical procedures ang klinika. Hindi na naman o doktor ang nagsasagawa ng mga ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Kayo naman po yung nag-inquire sa amin yan eh.
4: Kasi naman nakaposkendo yung Botox mo.
3: Pero never po akong nag-claim na doctor ako.
5: Arestado ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang 31 anyos na babae sa isang entrapment operation sa aesthetic clinic sa Cavite City. Nagkunwa rin kliyente ang undercover agent ng NBI at nag-avail ng package na may Jotox, eyebrow microblading at gluta drip na nagkakalaga ng 11,500 pesos. Matapos magbayad at makakuha ng resibo, inaresto ng mga operatiba ang suspect.
3: May reklamo po ba sa akin na bakit po ba yung gawa ko? Ano po
4: parang dissatisfied ba?
3: Ano po dissatisfied?
4: Ang pinag-uusapan dito yung lisensya mo. May lisensya ka ba?
3: Nang
4: doktor ka ba?
3: Hindi po.
5: Napagalamang walang kaukulang lisensya ang klinika at tauhan ito para magsagawa ng medical procedures. Tulad ng Jotox o pagtuturok ng Botox na ini-inject sa panga.
7: Ang intention is to repair yung jaw. At pangalawa, nagkakapag-relax siya ng muscles dito sa ating panga, lalo na doon sa mga mayroong sakit na TMJ. Kaya ito po ay ini-introduce talagang procedure para bukod sa pagpapaganda ng ano ng muka, ay panggamot nga rin po dahil muscle relaxant. Kinakailangan lisensyadong doktor o medical professional lamang ang gumawa nito. Dahil kung mali ang paraan ng pag-i-inject mo, potentially magkaroon ng adverse effects, gaya ng magsasaglalo ang skin o kaya may ma-damage na nerve o kaya ugat sa ating mukha.
5: Kinumpirma rin ng Food and Drug Administration na hindi rehistrado ang gluta drip o pampaputing ginagamit sa mga kliyente. Hindi rin sapat na nakapag-training ang tauhan ng klinika.
7: Hindi po pwedeng palitan ng certification training. Ang lisensya na ino-offer ng board examinations. Magkaiba po ang effect niyan sa ating batas. Kaya kapag nakakakita kayo ng certificates lang, pero walang nakadisplay na ito'y lisensyadong doktor o medical professional, kinakailangan i-consider nyo palagi yung lisensya. Imbes na yung training lang.
5: Naharap ang suspect sa mga kasong illegal practice of medicine, paglabag sa Philippine Pharmacy Act, at mga paglabag sa Food and Drug Administration Act dahil sa umunoy paggamit at pagbebenta ng mga hindi rehistradong health products at pagpapatakbo ng klinika nang walang license to operate. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Tumangging maghain ng kanyang plea si Senador Rodante Barcoleta ng basahan ng sakdal ng Sandigan Bayan 1st Division sa paglabag umano sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo. Ito ay dahil hinihintay pa ng kampo ni Barcoleta ang desisyon ng Korte Suprema sa nakabinbin nilang motion na aralin ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya kaugnay sa hindi pagdeklara sa natanggap na 75 million pesos campaign donation noong tumakbo ang mambabatas sa nakaraang ahlalan. Si Sandigan Bayan Associate Justice Maria Mendoza Arcega ang nagpasok ng not guilty plea para kay Barcoleta. Nauna nang naghain ng not guilty plea si Barcoleta at mga kapwa akusado para naman sa kanilang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division.
15: Naglabas na ang NBI ng sampina kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating mambabatas na si Jing Paras dahil sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Binatikos naman ang palasyo ang usapin. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
6: Mas pinalalalim pa ng National Bureau of Investigation ang investigasyon nila sa umano'y planong sirain ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng entrapment operation ng ahensya sa Malate, Maynila, kung saan nahuli ang isang talent manager na nangrekrutumano ng mga babae para idawit si Recto sa usapin ng drug at sexual abuse.
8: We're looking into it. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila. Well, we have to establish yung kung kano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin.
6: Naglabas na ng subpoena ang NBI kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras para sa kanilang investigasyon. Dati nang nasangkot sa mga isyu sina Leviste at Recto, tulad ng akusasyon ni Leviste na hindi umano kasama ang kanyang distrito sa binigyan ng tulong ng palasyo.
8: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabihin may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they are entitled to due process.
6: Hinihimok ng NBI sina Leviste at Paras na makipagtulungan sa investigasyon. Nauna nang itinanggi ni Leviste at Paras ang akusasyon. Sa isang post, sinabihan ni Leviste si Matibag na gawang Recto lamang umano ang kwento at pinapatawad na niya ang NBI director na aniyay na utusan lamang. Wala pang pahayag si Recto, pero pumalag na ang palasyo.
9: Hindi katanggap-tanggap para sa Malacanang ang magawain para sirain ang pangalan ng kahit sinong opisyal ng pamahalaan. Dapat anilang malaman ng NBI ang punot dulo nito, lalo't hindi lamang si Executive Secretary Ralph Recto ang posibleng mabiktima nito.
6: Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito ang unang beses na nakita nila ang mga ganitong modus.
10: Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya.
6: Wala anilang nagagawa ang mga ganitong gawain, kundi panggugulo lamang sa bansa.
10: Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampanta ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan.
6: Sa Huwebes, ang araw na ipinatawag ng NBI, sina Paras at Leviste. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Susunod, Bini, biyahing mainland US para sa next stop ng kanilang concert. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
28: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
29: Ako to, si Chang Ami.
28: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Oras, 12 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.

0: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Technological Institute of the Philippines nakatanggap ng security threat. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Kinumpirma ng Technological Institute of the Philippines o TIP na nakatanggap ito ng ulat sa umano'y security threat sa paaralan. Ayon sa pahayag, natanggap umano ang banda sa pamamagitan ng social media. Nakikipag-ugnay na ang paaralan sa mga otoridad upang magsagawa ng masusing investigasyon at matukoy ang pinagmulan ng banta. Inipait naman ng TIP ang buong komunidad na manatiling kalmado at mapagmatsyag. Tiniyak din ng TIP ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at mga nagtutungo sa paaralan. Samantala, sa mensahe ng Manila Police District, District Explosive and K-9 Unit sa DZMM, ay wala umano silang natanggap na ulat mula sa TIP Manila Campus. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, 9 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM.
5: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang isa sa mga akusado sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Plano sanang gawing state witness si Bonoan sa mga kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero giit ng korte, dahil binasahan na ng sakdal si Estrada noong June 4, hindi na pwedeng payagan ang anumang pagbabago sa charge sheet na makaaapekto sa merito ng kaso. Giit pa ng anti-graft court, kung tatanggalin si Bonoan bilang tanging kapwa-akusado ni Estrada, ay mababago ang teorya sa kaso na imbis na nagkaroon ng sabwatan o conspiracy, ay tanging ang senador lang ang may pananagutan sa umano'y katiwalaan. Nilino naman ng korte na hindi nito hinuhusgahan ang posibleng halaga ni Bonoan bilang testigo ng prosekusyon o ang anumang testimonyang ilalahad niya kalaunan. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bukod sa mahalaga ang magiging pahayag ni Bonoan, ay kinokonsidera din nila ang edad at kalusugan ng dating kalihim na maraming iniindang sakit.
6: Patuloy na nananawagan ang mga residente sa isang sitio sa Kapas Tarlac na pag-isipang mabuti ng pamahalaan ang pagpapatayo ng Pax-Silica Hub sa New Clark City. Bukod kasi sa epekto nito sa kalikasan, tatamaan din umano nito ang kabuhayan at kinabukasan ng mga kabataan doon. Nagpapadrol, Rafael Bosano.
7: Walang ibang lugar na itinuring na tahanan ang katutubong si Dominga kundi ang Sitio Binyayan sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac. Kaya hindi niya inakalang darating ang panahon na baka puwersahan nilang lisanin ang lugar. Kabilang ang kanilang sitio sa sinasabing maaapektuhan ng itatayong Pax-Silica Hub sa New Clark City.
8: Saan kami dadalhin sa bunganga ng volcan? Mamamatay kami doon. Kawawa naman kaming mga katutubo. Kami wala kaming inaapakan na tao.
7: Ang nasabing hub ay bunga ng Pax-Silica Initiative na pinasok ng Pilipinas at pinangungunahan ng Estados Unidos. Balak nitong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers at advanced electronics manufacturing. 2028 pa sinasabing balak umpisahan ang pagtatayo ng proyekto. Pero ngayon pa lang, may mga itinatayo ng mahalagang infrastruktura gaya ng mga kalsada para sa maayos na pagtakbo nito kalaunan.
9: Kalsadang ito ay nakatayo sa dating palayan na pagmamayari ng mga residente ng Sitio Binyayan dito sa Barangay O'Donnell. Pumayag sila dahil maganda nga naman na konkreto ang kalsada lalo na sa panahon ng ganitong malakas ang ulan. Pero ibang usapan na raw kung lalawak pa dito yung pagtatayuan ng kalsada at iba-iba pang mga infrastruktura. Gaya na lang ng palayan na yan, balak din niyang kunin dahil nga dito napipintong itayo yung Pax-Silica Hub. Kaya yung mga residente ay labis ang pagtutol at nananawagan sa pamahalaan na isulong naman ang kanilang interes.
7: Isa ang kakapiranggot na palayan ni Rosalinda sa matatamaan ng Pax-Silica Hub.
10: Dito po kahit anong-ano lang, kahit kuha lang po kami ng mga gulay-gulay sa buntong itintinda namin, makakaraos na po kami. Hindi po kami papayag, lalaban po kami. Kasi po ito lang ang alam namin, hanap buhay namin.
7: Naniniwala silang mismong kinabukasan ng mga kabataan sa mga apektadong lugar ang posible rin umanong malagay sa alanganin.
11: Kasi yung mga bata ng mga katutubo, kahit hindi katutubo yung mga unat, kawawa ang pangkabuhayan at mga katutubo, kawawa, paano pong makakapag-aral pa yan?
7: Ayon naman sa Malacanang, walang magsasaka ang mapapaalis dahil sa Pax-Silica Project. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, 2019 pa lang ay may mga naitalaga ng buildable zone sa New Clark City.
12: Maliit lang po ang maookupan nito, 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax-Silica.
7: 2 taon pa bago ang tinatayang pagtatayo ng hub na itunuturing simbolo ng kaunlaran. Pero hiling ng mga residente ng mga maaapektuhang lugar, sana ay bahagi rin sila ng pag-unlad na ito. Rafael Bosano, ABS-CBN News, Tarlac.
13: Hindi nagpakabog sa sayawan ng mga kinatawan ng Pilipinas sa World Hip Hop Dance Championship sa Phoenix, Arizona. Pumataw rin ang beanie sa Hawaii na todo enjoy sa island vibes at beach doon. Saan naman kaya ang next stop ng kanilang world tour? Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
14: Kakaibang concert experience ang ipinamalas ng Nations Girl Group Beanie sa Hawaii leg ng kanilang Signals World Tour. Bagamat may pagbabago sa setlist, may mga exciting na paandar naman ang walo para sa Hawaii Blooms.
15: Isang member lang ang magpe-perform ng another Beanie song.
14: Gaya ng Wheel of Names. Kapit lang kay Bigger. At dito, nabunod si Maloy at kumanta ng solo para sa Blooms. Kinantahan din ng walo ng Happy Birthday si Bretman Rock. Happy Birthday to you. Na isa sa espesyal na nanood ng show. Bukod sa concert, nagkaroon din ng oras ang girls para ma-enjoy ang island vibes at ang beach. Biyahing mainland USA ulit ang girls para sa pagpapatuloy ng tour at next stop nila ang Los Angeles, California sa August 5. Samantalang nagsama-sama ang ilang veteranong between sa pangmalakasang lineup ng mga pelikulang target ipalabas ngayong taon, gaya ng Senior Moments na pagbibidahan ni Tessie Tomas, Deadly Hour ni na Bembol Rocco at Jay Manalo, A Doctor's Prayer ni Art Acuña at marami pang iba. May usap-usapan ding ilalako ito sa International Film Festivals sa 2027. Pagdating naman sa sayawan, humataw to the top ang limang grupong pambato ng Pilipinas sa World Hip Hop Dance Championships 2026 sa Phoenix, Arizona sa Amerika. Limang tropeyo ang naiuwi ng Pilipinas. Sa kategoryang Junior Division, third place ang Sayawata Junior Dance Group. Sa Adult Division, gold medalist ang HQ at bronze naman ang Folk Jumpers. At sa Mega Crew Division, second place ang The Crew at kuminang sa first place at gold medalist ang Femme Manila. Pinatunayan ng mga Pinoy dance groups na kaya nilang makipagsabayan at makipagkabugan sa paghataw. MJ Felipe, ABS-CBN News.
16: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Hanggang sa Huling Milya. Ako po si Karen Davila.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa i1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin Alchik. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Lunes, partner!
1: 2 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi!
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao! Unang araw po ng Agosto, August 3, 2026! Unang Lunes! Ibig ko sabihin.
2: Ang number ng my 3369 bang?
1: Eh, ganyan talaga pag galing ng weekend party.
2: Yeah.
1: Maulan pa kanina ng umaga.
2: Correct. Kaya
1: para tayong diesel, matagal-matagal bago uminit ang makina, di ba? Welcome back, partner!
2: Thank you,
1: Abay,
2: thank
1: parang you. Parang hindi ka naman ng itim. Parang wala naman nangyari.
2: Eh, kasi nga, umuulan.
1: Anyway, mamaya na tayo mag-usapan, magkwentuhan, partner.
2: Ah, sige.
1: Abay, kasi bisyo alas 8 na po. Spot report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Ay bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
1: Ay bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Paliernos.
1: At ito ang Spot Report!
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya, ay nakita ng Commission on Audit na ginamit ng Office of the Vice President ang kanilang confidential funds para sa non-allowable expenses. Sa ikalabing isang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente kung saan tinalakay ang Article 1 o maanumalya o manong paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education, kinumpirma ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil na ginamit ang kabuang 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw na dapat ay para sa buong fourth quarter ng taong 2022. Ilang discrepancies rin ang nakita ni Wamil sa mga dokumentong isinumite ng OVP para sa confidential funds. Kabilang ang kulang na impormasyong isinumite sa physical and financial plan para sa confidential funds ng opisina mula December 21 hanggang 31, 2022. At hindi tugmang expected outcome at physical targets sa specific confidential activities ng OVP. Habang hindi rin sumunod sa joint circular na panuntunan sa paggastos ng confidential at intelligence funds ang disbursement voucher na isinumite ng OVP. Nang isumite ng OVP ang kanilang revised accomplishment report, sinabi ni Wamil na lumabas na hindi kasama sa mga pinapayagan sa patakaran ang pinagkagastusan ng opisina. Kabilang dito ang 40 million pesos para sa medical at food aid at 10 million pesos para sa travel expenses. Iginit din ni Wamil na dapat suportado ng mga opisyal na resibo ang mga pinamili ng OVP sa halip ng mga acknowledgement receipts lamang.
0: Spot Report!
2: Hindi naman sumang-ayon ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa dalawang karagdagang stipulations ng House Prosecution Team. Kabilang dito ang acknowledgement receipts mula December 21 hanggang 31, 2022. Paliwanag ni Defense Counsel Michael Poa, may mga issue sa ilang receipt na sa tingin nila ay matatalakay pa sa iba pang mga testigo sa hinaharap. Mahigit 800 ang kabuang bilang ng mga resibo sa loob ng 11 araw. Bukod dito, hindi rin sumang-ayon ang depensa na ginastos ng Office of the Vice President ang natanggap itong confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos noong December 20, 2022 sa loob yan ng 11 araw.
1: Si Vice President Sara Duterte lang ang tanging Vice Presidente at Deped Secretary na na-audit ni dating COA State Auditor Roderick Wamil kaugnay sa confidential funds. Sa pagsalang bilang testigo para sa Article 1 o maanumalya o manong paggastos ng mahigit 600 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education, sinabi ni Wamil na naglingkod siya sa Intelligence and Confidential Funds Audit mula Audit Office mula 2014 hanggang 2024. Tatlong Vice Presidente aniya ang umupo sa taon ng kanyang paninilbihan sa kawanihan na sina dating Vice Presidente Jejo Marbinay, Lenny Robredo at ngayon incumbent Sara Duterte. Pero si VP Sara lang aniya ang kanyang na-audit sa parte naman ng DepEd, sina dating Secretary Armin Luistro, Leonor Briones at Noy Secretary Duterte ang mga tumayong kalihim ng kagawaran sa kanyang termino bilang State Auditor.
3: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the Deputy Secretary. Dahil siya lang po yung naging Deputy Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
2: Samantala, sa ibang balita naman, posibleng nabili online ang pataling mobalisong na ginamit ng estudyanteng suspect sa pananaksak sa kapwa estudyante sa Las Piñas City. Sinabi sa DZMM ni Las Piñas City Police Station Acting Chief Colonel Fermin Armendares III na lumabas sa investigasyon ang intent to kill ng suspect dahil sa tinamong saksak sa dibdib ng biktima. Sinasabing hindi na ibalik ng biktima ang 10 pisong sukli ng suspect sa ipinabiling tubig kaya sinaksak. Sinampahan naman ng kasong murder ang minor de edad na suspect na nasa kusadiya ngayon ng bahay pag-asa.
1: Patay naman ang 80-anyos na lolo matapos pagbabarilin sa Baliwag, Bulacan. Pauwi na sana ang biktima sakay ng kanyang SUV ng pagbabarilin ng nakamotorsiklong suspect. Dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng 4 na tama ng bala. Agad namang tumakas ang suspect pero naaresto sa kanyang bahay sa Pampanga na natuklasan ang si 61-anyos na bayaw ng biktima na todo tanggi sa krimen. Hinihinalang away sa lupa ang motibo sa pamamaril.
2: Ay, good news mga motorista! Kasado na bukas ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 60 centimos kada litro ang itatapya sa diesel, 70 centimos naman sa gasolina at mahigit 2 piso sa kerosene. Matatanda ang pababa ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo pero muli itong tumaas matapos muling magkatensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
1: Balita naman sa labas ng himpilan. Dalawang suspects sa pagnanakaw ng mga technical equipment sa Senate compound, okay. Arestado na! Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
4: Yes, Jeff Marlene, naaresto na ng Pasay City Police ang mag-live-in partner na suspect sa pagnanakaw ng mga technical equipment ng isang media outlet sa loob ng Senate compound noong nakaraang linggo. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto, naaresto ang mga suspect matapos magsumbong ang isang concerned citizen tungkol sa illegal na paglalaro ng Cara Cruz sa bahagi ng New Jokna Boulevard sa Barangay 76. Dito na nasa kote ang dalawa kasama ang dalawa pang individual na bukod sa paglalaro ay nakuhanan din sila ng 2 sachet ng shabu na ginagawang pusta sa paglalaro ng Cara Cruz. Matatanda ang nilooban ng 2 suspect ang isang tent sa loob ng Senate compound kung saan nakuha ang ilang technical equipment kabilang isang flat screen TV, 2 printer, 3 pocket wifi at iba pang office supply matapos lagariin ang kinakalawang na bahagi ng bakod ng Senado. Nasa kusodira ng Pasay City Police ang mga suspect na naharap sa kasong theft yung 2 ng loob ng Senado sa loob ng Senado habang yung 2 pa kasama din tong 2 nahuli ay naharap sa illegal gambling at paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, yan yung magka-live-in ba?
4: Yes, tama ka dyan, Jeff. Ito yung actually nakilala ito, na-identify ito dahil itinuro din ng mga kapitbahay nila ng Pasay City Police dun sa barong-barong na tinutuloy nila. Along lang din dyan sa Medjok na Boulevard.
2: So bumalik pa pala partner dun sa kanilang barong-barong.
1: Yung mga ninakaw na-recover?
4: Ang na-recover na lang, Jeff, yung TV at yung 2 printer. Yung direct na. Ay naibenta na o hindi na na-recover.
1: Ayun. Thank you, Bert Dizon. Thank you.
2: Samantala, temporary restraining order naman ng korte sa wage hike sa National Capital Region binatikos ng mga senador. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
5: Kinestigo ng ilang senador ang paglabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO na nagpatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa arawang minimum wage sa Metro Manila na inaprobahan naman ng NCR Wage Board. Nagbukas ng issue sa plenaryo si Senator Robin Padilla kung saan kanyang kinwestiyon ang kautusan ng hukuman. Ibinahagi rin niya na nakisama siya sa protesta sa labas ng Pasig RTC kasama mga leader ng mga progresibong grupo na tumututol sa pag-i-issue ng TRO. Sunod-sunod din nagsalita ang mga senador upang ipahayag ang kanilang paninindigan at pagkadismaya. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hindi makatarungan na maantala pa ang matagal ng inaasahang aumento ng mga manggagawa matapos ito'y aprobahan ng wage board. Dahil dito, iminungkahi niya ang pagpasa ng isang resolusyon na hihiling sa Supreme Court na suriin ang paglabas ng TRO dahil ay labag ito sa labor

0: να πάει αντί να σωπόρτα σε σέρες πρέσιντεν Γκριν Γκετσαλιάν να σα πάνω βάγαν σωρί ή να έχουν την κατούρα αν πάγει ίσιο να τιάρου μπήρικεν τη ίνια να δούμε αν σε τάμαν προσέσω αν πάγα προβάναν κομμέντο αν τα ραράπατ λάμαν να μάει πατωπαντή το λάλο του πατούλοι αν παντάζαν πρέσιντα προδόκτο πετρόλιο αν την παπαμπάνω να εμπηλίγιν αν τη άνα αν βαλήταν κομπιρμάτο σιγουράτο ή το αν ράτζο πατρόλ Ρόμπερτ Μάνο DZFM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano!
2: Samantala, attention sa mga motorista, abay mabigat ang traffic sa ilang kalsada. Saan-saan ito? Alamin natin sa ulat ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Jeff, Marlene, abiso lang sa ating mga kapamilya na pauwi na galing trabaho o yung mga pauwi ng Muñoz. Balintawa ko, kahit nga yung papunta lang dito ng North Avenue, asahan nyo na ang mabigat na daloy ng traffic sa EDSA northbound. Magsisimula ang volume ng mga sasakyan at sa May Cubao hanggang Kamuning Service Road at Flyover. Pagbaba sa May Kamuning Station, mabagal na ang takbo ng mga sasakyan, moderate traffic hanggang Quezon Avenue Service Road. Moving naman ang traffic sa Quezon Avenue Flyover pero pagbaba, moderate to heavy traffic na hanggang sa May Trinoma. Usad pagong na ang traffic simula Trinoma hanggang SM North at heavy traffic na ang bubungad sa mga motorista na magtutuloy-tuloyan hanggang Muñoz. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Eli, naikutan mo yung sa May Congressional kasi pag pa-Muñoz, lilipo ko Congressional na yun, tapos pa-Mindanao Avenue. Naikutan mo yun, Kelly, traffic.
3: Ayun lang, Marlene, kasi sobrang traffic kanina dito sa May SM North. Siyempre nakikita naman namin na wala na talagang galawan yan hanggang Muñoz. Medyo nag-U-turn na kami, Marlene, kasi mas maiipit na kami kung dediretso kami sa May lagpas pa kami ng Muñoz. Pero yun nga, abis sa mga motorista, pag lagpas dyan sa Muñoz, asahan nyo na ang mabigat na daloy ng trafiko na halos usad pagong na simula pa dyan sa May Trinoma.
1: Ano, bakit ko natanong partner? Dakaway. Yung kasi yung ruta ko. Delicates pala. Ay, aray mo.
2: Thank you, Kelly. Ingat, ingat kayo.
1: Thank you, Kels.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Panahon, panahon, patrol!
2: Ay, sa mga oras na ito, partner, ikaw naman tayo ng update sa ating panahon. Ha? Nasa linya natin si Sir Dan Villamil mula dyan sa Pag-asa. Maganda kayo po, Sir Dan. Jeff Caparaspo at Marlene Pajernos.
1: Hi, sir.
5: Yes, good evening po sa ating mga takasabay-bay sa teleradyo. So, kaninang 5:30 p.m., naglandfall yung sentro ni Bagyong Luis sa may bayan ng Makunakon, Isabela. At may taglay ng lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 45 kilometers per hour pagbugso na umabot ng 75 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour. May signal number 1 pa rin tayo nakataas sa central and eastern portions ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at eastern portion ng Ifongao. Sa mga lugar na ito, maganda pa rin tayo sa mga malalakas sa bugso ng hangin na dulot ng Bagyong Luis. Samantala, kailangan rin natin paghandaan yung heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo na patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Sa mga susunod na araw, ito namang area ng southern Luzon at western section ng Visayas, makakaranas rin ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa eastern seaboards ng ating bansa dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng tamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
2: Sir Dan, sa Bicol ay makakaranas pa rin ho ba doon ng mga pag-ulan?
5: Well, yes po. Well, for Bicol po ay as compared sa mga nakarang araw, nabawasan na yung mga sustained na pag-ulan sa lugar na yan. So in the coming days, kung papatuloy yung generally fair weather, pero may chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms.
2: Sa Zamboanga po, tsaka sa Barm?
5: Yes, so for Zamboanga naman ay inaasahan naman natin for today as we speak, wala pa naman tayong mga inaasahang sustained na pag-ulan. Just like for Bicol, localized thunderstorms po yung mga inaasahan nating pag-ulan in the coming days.
2: Oo, sa Barm po?
5: Sir, yes po, same scenario po for Barm. Yes,
2: oo, kasi 6,000 mahigit po ang na-displace po dun sa mga yun eh. So ngayon mukhang hindi na nyo na ho nakikita ang

0: sa mga panahon, as of now, tsaka sa mga darating na araw?
1: Well, kung sinabi po nating hindi na uulan, uulan pa rin po, no? May chance pa rin po tayo ng mga usual na afternoon thunderstorms.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi siya sustained o yung tuloy-tuloy as compared sa mga nararanasan nating pag-ulan dito sa Luzon.
0: Ayun, alright. Partner, may tanong ka kay Sir Dan? Alright. Maraming salamat, Sir Dan Villamil, mula dyan sa Pag-asa. Salamat, sir. Salamat. Happy Monday.
1: Thank you, friend. Good evening.
2: TTZMM numero uno sa aksyon.
0: Inatanong ko, partner, kasi nga nasa 6,000 mahigit na pamilya ang na-displaced.
3: Pamilya pa lang yan, partner. Pamilya kasi doon sa latest data ng OCD, partner, hindi pa matukoy yung mismong individuals. Kasi may mga lugar, partner, na ang na-account pa lang yung mga pamilya. So bibilangin pa yung isa-isa para malaman kung ilang mga individuals ang apektado. Isa ngayon, wala pa naman naitatalang casualties, sana pero naman, sana hindi na magkaroon o ng mga casualties dito sa Bagyong Luis na ito.
0: At saka yung sabi naman ni Sir Dan, makakaranas ng pag-ulan pero hindi sinlakas ng mga nakaraang araw. Mm-hmm. Diba? So tatanungin natin humamaya ang OCD kung may latest data na ho sila sa nagdaang bagyo.
3: Correct.
0: Bago ho tayo mag-commercial break, partner, attendance check ngayong Lunes.
3: Go ahead. Siyempre, ulan natin si Dr. Mario Festin.
0: Thank you sa peanut butter.
3: Thank you so much po, Sir Mario Festin. Doon sa inyong pa-brownies at pa-peanut butter, nagbunga ang nagbunga ang...
0: Parinig mo.
3: Parinig mo. Panawagan naman.
0: Panawagan pala.
3: Andiyan na rin partner si Louie Vasco watching sa atin. Si Yura, si Ryota Takashi Cabalan, si Agnes Reca, si Madam Tina Verenia, si Julius Bangalando. Ay, partner, batiin ko pala si Coach Ruth Francisco.
0: Ay, Coach Ruth.
3: Siya po ang nagturo sa akin mag-roller skates nung nakaraan. Ay, napakagaling po mag-turo.
0: Nakaka-slim pala yung roller skates, partner. May nakapansin na slim ka raw
3: Talaga ba?
0: Ito, sasanan yun.
3: Parang
0: tita,
3: ano to?
0: Tita Nona Damian ata.
3: Talaga ba?
0: Comments parang nag-slim ka daw. Ayun, bro. Ayun, Tita Maria Dulce Orati.
3: Ano sabi?
0: Nag-slim ka ba? Binibining Marlene? Nakaka-stress siguro.
3: Kasi po,
0: roller skates lang.
3: Kasi po ang roller skates, dito ko yung ginagulong.
0: Ni rollers.
3: So bilbil ko ginulong para pumayat talaga ating mga
0: rollers mo pala.
3: Pasaw.
0: Ayun, partner, ang sabi ni Tita Maria Dulce. Mm-hmm. Si Annie Lynn Merida, nandito na rin. Waiting daw siya ng alas 8. Salamat at tumila ng ulan dito sa Hong Kong. Two weeks, puro ulan daw doon sa Hong Kong.
3: Sunod-sunod.
0: Si Annie Lynn Merida. Mag-iingat kayo dyan, mga kababayan, dyan sa Hong Kong. Ayun, sa pagbabalik po ng spot report, may makakausap po tayo sa OCD tsaka yung insidente po dyan sa Silang Cavite, ha?
3: Okay.
0: Dyan lamang po kayo, ha? Magbabalik pa po kami, makalipas sa ilang paalala.
2: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa bilin.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
14: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Siya po si Marlene Pajernos.
3: Siya po si Jeff Caparra.
0: Eh, sa mga oras na ito, kapamilya, nasa linya na natin si Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, ang hepe po ng Silang Municipal Police Station dyan po sa Cavite. Kaugnay po, no, isang Chinese na natagpuan ho sa gilid ng kalsada, sa gilid ng isang SUV.
3: Naduguan?
0: Nitong Miyerkules last week, partner. Mm-hmm. At sa follow operation ay nahuli ng Silang MPS ang mga responsable sa pagsaksak dito sa dayuhang ito, partner. Eh, kunin natin ang detalye mula kay Lieutenant Colonel Joseph Makatangay. Magandang gabi po, Colonel. Jeff Caparra Sport, Marlene.
3: Hi po.
22: Hello po, magandang gabi po sa inyo, kasama ni Jeff at sa po ng tagasubaybay ng inyong programa.
0: Okay, Colonel, pakikwentuhan ho kami. Bali nung maghahating gabi ho ng Miyerkules, ay may natagpuan ng isang Chinese na kasubsob sa gilid ng SUV dyan sa Ilayang Pulo, sa Barangay Iba, dyan sa Silang Cavite. Eh, ano ho, ang sa investigasyon ninyo, ano ho daw nangyari?
22: Magkakasama po sila, galing po sila ng Pasay, sa Toyota Fortuner, meron pong anim na kalalakihan po yung nakasakay at nagtapo sila ng Tagaytay. So, ang purpose po ng pagpunta ng Tagaytay ay ibebenta po nila yung ano yung Toyota Fortuner na kung saan itong Fortuner na ito ay nirentahan lang po lamang sa rent-a-car sa Green Money. Opo, and then, ibebenta po ni biktima yung Fortuner, may kausap daw pong tao doon sa Meron Tagaytay. At hindi po nag-materialize yung ano, yung plano na ibebenta.
0: Okay.
22: So nung nag-decide po sila na bumalik na lang po ng Pasay, lahat po sila yung nakasakay doon sa nasabing Fortuner. At habang sila po ay pabalik na po, nagkaroon po ng heated argument sa loob po nung Fortuner. So ang according po sa statement ng ating mga ano, revelation ng ating mga arrested suspect, una po nag-provoke, nagpaputok po ng baril itong si Pitma, itong namatay po.
0: Ayun.
22: So nagpuputok daw po ng baril at nakuha naman po ng fire cartridge case ang ating soko doon sa loob ng Fortuner. Which is based sa revelation nila itong may nagpaputok na. Nagpaputok ng baril siya, no, si biktima doon sa isang suspect natin at large. So parang tinakot niya. Gumanti po itong at large suspect at siya po ay sinaksak at pinagtulong-tulungan na po nitong mga kasama sa loob ng Fortuner itong biktima. Ginanggap po nila.
0: Uh-oh.
22: So, you know, doon ako nangyari yung krimen na pagpatay doon sa kanilang kasamahan.
0: So, saan nung nakaupo itong biktima, Colonel, doon sa sasakyan?
22: Sa middle portion po ng Fortuner.
0: Sa likod?
22: Sa likod. Apo, apo, sakit na po.
0: Oo, tapos yung pinrovoke niya, yung yung kumaga parang tinakot niya, nasaan naman ho nakaupo?
22: Ano din ho, tabi lang niya rin ho. Oo. No. Bandang right side niya ho.
0: Right side. Pero Colonel, sa umpisa pa lang ho nung kwento ninyo, eh ba inirentahan yung sasakyan pero ibebenta? Eh doon pa lang eh, may lakad ng kakaiba itong grupo, ano Colonel?
22: Oo, di bali po yung nagrenta po isang Malaysian na kaibigan po nila na inutusan po nilang rentahan tong Toyota Fortuner at ilan po ang tanging pinagawa sa kanya, binigyan ng pera at nagrenta ng sasakyan. Kung saan yung nakuha namin driver's license doon sa nagrenta na binigay po nung opisina ng renta car ay fake license po.
0: Sigurado.
22: At saka po passport, binigyan din po kami ng passport ng isang Malaysian national na nagrenta. Ngayon, according sa ating mga arrested suspect, pagka ma-renta po, ang nangyari, kinuha na nila yung owner para ibenta.
0: Oo nga eh. So, grabe. Oo.
22: Opo, before po mangyari yung krimen, na-aresto naman po, a day before, na-aresto po si Malaysian National,
0: yung renta
22: po ng Fortuner. Kinuha po siya ng taga Bureau of Immigration.
0: Opo, bali Colonel, yung nirentahan, ilang araw nang nandito sa mga suspect at biktima, yung sasakyan, ilang araw na nasa kanila simula ng rentahan?
22: Dalawang araw na po na nasa kanila yung sasakyan.
0: Oo, So, anong nangyari, sir? Parang itong Malaysian, siya ang rumenta, nakasabot itong grupong nag-away-away dyan, sir. Tapos, nung naipasa na sa kanila, ibebenta naman nila sa May Tagaytay. Tama? Doon sila mimita pa, no?
22: Opo. Ganun po, bali yung plano nila.
0: Pero pagdating doon, walang bumili nung sasakyan, kaya nagalit. Kaya nag-away-away.
22: Hindi po nag-materialize yung plano. Kaya yun po siguro yung dahilan na unang-unang dahilan ay kinagalit po nitong mga kasamahan niya. Dahil kasi may contact mo doon sa pagbebentahan, yung biktima po, siya po ang kausap.
3: Colonel, si Mardin po ito. Bala lumalabas ito, Colonel, ang initial plan nila, rentangay. Ay, ano ho bang profile itong mga suspect at itong biktima, sir? At bakit magkakasama sila nagsagawa ng ganitong krimen?
22: Excuse me, ano po yun? Bali, sa circle of friends nila, ang lakad po nila is merong may lakad po na sa droga, meron po sa gun running.
3: Doon
22: sa mga kwento din nila sa mga revelation, saka doon sa mga based din doon sa mga nabasa namin sa conversation sa cellphone po nila.
3: Ano sila, sir? Member ng sindikato? Foreign sindikato?
22: Hindi naman po sindikato. Basta po yung at-large suspect nagbebenta po siya ng baril. Ganraling po yung ano niya. Tapos yung isa naman po na arrested suspect. Sa drugs naman po ang kanyang lakad. Ito ang kanyang ano.
0: Colonel, napaverify nyo rin sa BI? Hindi ba itong mga remnants ng Pogo?
22: Actually, nag-send po kami ng mga request po sa Bureau of Immigration tsaka po sa
0: sa PAOK
22: na parang dito sa mga identity ng mga tao tsaka sa Chinese Embassy sa Malaysia Embassy may mga coordination na po tayo na isend dyan na we are waiting doon sa resulta na lang po di bali na
0: request po na. Kasi yung lakad partner napaka sophisticated
3: kaya
0: gamit muna ng Malaysian tapos isang Malaysia na re-renta tapos ibibigay dito sa grupo. Pero sir, yung biktima ko nila. Go ahead po, sir.
22: Actually, wala rin pong alam di siguro itong nag-renta. Kasi itong nag-renta, isan lang eh. Parang tao-tao lang nila na utusan.
0: Pero gumamit siya ng peke.
22: Na-find out ka namin na hindi rin siya marunong mag-drive according to sa living partner niya.
0: Sinong kasama niya, sir, nung kinuha sa rent-a-car to?
22: Ay, yung isang suspect.
0: Ayun. Pero sir, yung nirentahan ay mga Pilipino ba?
22: Opo, mga Pilipino po. Actually, doon po kami nakakuha ng information sa through GPS po ng Fortuner. Inahanap po nila isang sasakyan dahil nakaroon na po hindi binabalik. Napag-alaman po nila, nandito sa silang. Dito mga po sila sa police station namin dito. At doon po nila nalaman na involved na po yung Fortuner na yon sa isang krimen. Sinabi po namin sa kanila.
0: Sir, magkano raw ho ang pinangako nitong mga suspect yung pagrenta? Magkano daw ho per isang overnight ba? Magkano raw?
22: Excuse me. Wala po kami ano, information doon sa pagrenta po nila. Actually, doon po nagsimula po yun. At ng mga information galing sa rent-a-car. Doon kami nagsimula ng investigation hanggang sa pagpunta po namin sa Pasay. Usan po na nagsagawa kami ng hot pursuit operation sa hotel po sa Pasay. Doon po namin sila na-aresto doon po sa lugar
3: niya. Bale, Colonel, sa ngayon, isa na lang po ang at-large natin. Anong status po? May mga lead na ba tayo?
22: Sa ngayon, wala pa po kasi basically, naalaman niyo na rin nung nagkamta kami ng follow operation sa Pasay. Siyempre, na-passed over na rin po sa mga kapwa Chinese po nila na gano'n, na hinahanap siya.
0: Oh, Colonel.
22: Kaya lumayo na po siguro.
0: Oh, Colonel, ano ho may bibigay niyong payo sa mga nasa rent-a-car business? Lalong-lalo na ho yung ganito, mabuti at may GPS.
22: Opo.
0: Oh, ano ho papayon siya sa mga negosyante ho dyan sa linya ho ng rent-a-car?
22: Opo, sa mga kababayan po natin ang inegosyo ng rent-a-car, maging mapanuri po tayo sa mga nagre-renta po. Dapat po kompleto po yung identification at ensure po natin na hindi peki po. Marami po kasi mga identification card na ginagamit sila na pick naman po yung ID na binibigay nila at saka po sana. Maganda rin po yun, yung talagang dapat yung sasakay na is meron GPS na tulong po nun.
0: Kasi
22: so, ibalibig po nila bago po sila tumanggap po ng mga kliyente na yung magre-renta ng kanilang mga sasakay.
3: Pero Colonel, sabi nyo nga po marami pong namimeken ng mga ID ngayon. Eh kung online transaction po at messenger lang ang gamit na pang pakikipag-usap po sa kliyente, paano malalaman ng mismong may-ari, nung nagpaparenta, kung lehitimo yung kanyang ID pinapakita?
22: Ay kung talagang maingat po sila, unang-una, siyempre po, mas maganda, may contact po sila sa LTO para po sa verification ng license po ng tunay yung license po. Medyo matagal lang pong proseso pag hindi po sila nasa law enforcement agency. Kaya lang po talagang ganun po talagang modus nila na ginagawa, puro fake po talaga yung mga binibigyan ng IDs. Sa insidente na to, ang nakuha lang po namin tunay is yung passport eh.
0: Yun, doon siya na.
22: While yung dalawang ID niya na binigay is fake po.
0: Ayun. So sa ngayon po, Colonel, ang status po ay tinutugisa lang ho yung isa, no? Pero dahil nga mukhang na-pass the word na, tingin ko naman po, verified nyo rin po ito, no? Tsaka nakipag-ugnayan ho kay sa BI at tsaka sa PAOK po, ano, Colonel, ano?
22: Yes, sir. Opo, patama po yun.
0: Ay, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Colonel Joseph Bakatangay, sir. Alam ko po ay talaga hong puspusan ho ang pag-iimbisigan nyo ho rito, sir. Maraming salamat po, sir, sa oras.
22: Maraming salamat din po. God bless po sa inyo lahat.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ayon po ay si Police Lieutenant Colonel Joseph Makatangay, ang hepe po ng Silang Municipal Police Station. Gaya sila pala partner ng
3: ibig sabihin pala partner sila group. Ay isang grupo ng mga gumagawa talaga ng karimen. Ibig sabihin mo partner sa verification ng PNP, iba-ibang kaso alias, yung kanakasangkutan.
0: Involved sa drugs, sa gun running, ibang klase, hindi ba?
3: Nako.
0: Alam mo partner, yun nga, verify nyo maigi yung mga ID na ibinibigay ho sa inyo. Kung ho, medyo may instinct na ho kayo, wag na,
3: fishy,
0: ngayon tuloy. Tsaka hindi lang nasagot ni Colonel Parter yung kung magkano, baka, alam mo na, napangakuan.
3: Malaking halaga yan, partner.
0: Napangakuan na malaki, for
3: umabot
0: a day.
3: Sa patayan ang kinihirat nan, di ba?
0: Hindi, I mean sa renta din, tsaka doon sa bebentahan supposedly, di ba? Kaya po ingat-ingat po tayo mga kapamilya sa atin ng mga nasa linya ho ng negosyo ng car rental.
3: Yeah.
0: Partner, ito rin, magbigay warning na rin tayo sa ating mga kapamilya, kaservisyo partner.
3: Saan?
0: Doon sa mga mahilig gumamit ng dating app.
3: Ay, nako!
0: Ito, siyempre, meron hong isang lalaking na-arresto ang Manila Police District, partner. Sa visa ng warrant of arrest. Mm-hmm. Pero natuklasan, partner, na say marami ng naloko at saka tinatangay ang cellphone ng kanyang mga mini-meet na nakikilala niya online, partner.
3: Nako!
0: Ayun. Ang nangyayari, partner, ayan yan yung isang biktima.
3: Oo.
0: Tumatakbo siya, partner, kasi tumakas na yung suspect.
3: Okay.
0: Yung lalaking na-meet niya online, nag-meet sila. Ang sister partner ganin re ha. Eh syempre nagkita sila sa dating app, nag-meet sila. Eh dalawang araw, nagkapalagay ng love partner.
3: Mm-hmm.
0: Eh tara, kita tayo, sabi ng lalaki.
3: Dalawang araw.
0: Kita tayo sa isang coffee shop.
3: Okay.
0: Eh, sinundo ngayon siya partner ng alas dos na madaling araw. Kakapi eh.
3: Aba.
0: Eh di pagsundo ngayon doon, eh sabi nitong suspect, nakamotor partner, di siya. Angkas ngayon tong biktima.
3: Okay.
0: Eh di nung papunta sila sa coffee shop, sabi nung suspect, pwede ba mahiram yung cellphone mo at buksan mo yung online map mo dyan? Para, kasi hindi ko kabisado rito eh, hindi ko alam yung coffee shop. Eh di bukas naman si biktima partner nung mga online na ano na mapa.
3: Kumbaga pinahiram niya yung phone
0: niya. Nilagay doon sa cellphone holder ng motor ngayon. Ang ginagawa partner, ang sisti eh, si suspect partner eh, intentional na ilalock yung telepono.
3: Okay.
0: Eh di siyempre magkasama kayo ngayon. Date niya eh, di ba? Ay, nalock yung telepono. Eh di i-unlock niya ngayon, makikita yung passcode.
3: Mm-hmm.
0: Sabi ng biktima, mga dalawa hanggang tatlong beses niya ginawa. Eh di nakabisado na yung passcode.
3: Okay.
0: Di ba? Na isa harapan mo na sa phone holder eh, di ba? Eh di eto na, nung medyo nakabisado na, sabi eh, teka magpagas tayo.
3: Oh.
0: Eh di yung pagas. Siyempre partner, pag angkas ka, ibababa ka. Pagkasulin eh. Pagkababa, ayun, tangay na ang cellphone.
3: Humarurot ng takbo.
0: So itong biktima natin partner, dinala niya sa social media at doon niya winarningan yung kanyang mga kapwa gumagamit ng dating app. At na-discover niya partner, ang dami nila. Ayan oh.
3: Ha?
0: Oh, mga nagme-mensahe, ang dami nila partner oh.
3: Maraming biktima.
0: Pareho ng modus partner.
3: Pero isang tao.
0: Isang tao, partner.
3: Nako.
0: Ano sila? 23 mahigit na. Oh. Tapos, partner, eh yung di nagsumbong na ngayon yung itong biktima kasi merong nag-message sa kanya, nakita ko sa Makati itong tinutukoy mo lalaki. So, nakipag-coordinate siya sa Barbosa kasi doon yung gas station.
3: Mm-hmm.
0: Sabi niya, nakita ko sa Makati. Eh di nung nalaman niya na yung tunay na pangalan, binerify ng Barbosa, partner, ng Station 40 ng MPD. May warrant, acts of lasciviousness.
3: Nako.
0: Meron pa partner na theft din.
3: Which is yung mga cellphone.
0: Ayan, inaresto na siya sa Makati, partner.
3: Ay,
0: kasi nalaman, nag-a-apply ng lehitimong trabaho.
3: Baka yung mga nanako na cellphone niya, ibibenta niya
0: pang
3: funds ng kanyang lehitimong trabaho?
0: Hindi, partner.
3: Grabe naman yun.
0: Meron siyang isang pinasukang kumpanya. Doon alaman, may nagsabi sa kanya.
3: Kapal ng mukha, partner.
0: Eh, ito partner, is kinukwento natin para warning na rin doon sa ating mga kapamilya ka-servisyo, partner.
3: Mm-hmm.
0: Siyempre, kung kayo'y gagamit niyang ganyang dating app, mag-ingat. Stranger yan, partner.
3: Kaya nga. At saka,
0: sa bata nga, sinasabi, di ba, stranger danger.
3: Don't talk to strangers.
0: Stranger danger, partner. Ngayon, ang sabi ng biktima, partner, syempre, tinanong ko, anong lesson learned mo dyan? Pag ganyan po, makipagkita lang sa public.
3: Mm-hmm.
0: Tsaka, wag basta-basta magtitiwala.
3: Correct.
0: Magkano yung telepono niya, partner, bagong-bago?
3: Magkano?
0: 89,000 pesos.
3: Aray mo!
0: Latest, partner, eh.
3: Aray
0: Tas mo. Malaki yung memory.
3: Nako.
0: Ayun, tangay.
3: Alam mo, ang takeaway ko dyan, partner, kahit gaano ka presentable yung kausap mo, gaano ka gaganda yung mga pictures, yung background kung nasaan siya, huwag na huwag po magtitiwala, di ba? Kahit gaano ka pogi, gaano ka ganda, huwag na lang magtiwala talaga.
0: Iyan ang, di ba? Tangay, partner, ang galing ng modus.
3: Hindi
0: ito,
3: puso ang tinangay. Cellphone!
0: Kaya ang sinasabi natin, partner, ito ay kinukwento ho namin para ho sa mga nakikinig. Warningan nyo ho inyong mga kakilala in case mayroon nagde-dating. Wala naman ho masama doon. Eh. Mm-hmm. Mali mo, nandyan ang dawan.
3: Yeah! Hindi naman natin na
0: kaso,
3: hindi rule out yung true love, partner. Pero ando pa rin dapat yung pag-iingat, diba?
0: Kasi sa kahanap mo ng dawan, kawatan pala.
3: Aray mo!
0: Ayun, sinasabi namin to para ho kayo mag-ingat, huwag ho magtitiwala. Ang ganyan mo, smooth partner eh. Diba? Patingin nga nung online map mo.
3: Eh,
0: nakabisado na yung passcode. Ayun. Mabuti na lang partner din yung biktima. May presence of mind sa in-alert niya yung banko niya tsaka mga online wallet. Ganun ang gagawin niya. Pero hindi na na-recover yung cellphone.
3: Nabeta na yun.
0: Wala na partner. Eh, alam mo ang passcode eh. Kaya mong palitan, kaya mong i-reset yun.
3: Tama.
0: Ha? So lagi ho tayo mag-iingat ha. Sa oras ho na 8:43. Sa pagbabalik po ng spot report, kukuha ho tayo ng update dun ho sa mga naapektuhan ho ng pananalasa ng
3: Bagyong Luis.
0: Yan lamang po kayo ha. Magbabalik pa po kami.
4: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gato balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
23: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Alerto sa Bagyong Luis.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
3: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay, nasa linya na po natin si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng OCD. Ay, kuha po tayo ng latest bulletin o update kapatungkol nga, partner, doon sa naging epekto ni Bagyong Luis dito sa bansa. Magandang gabi po, Sir Juni.
25: Magandang gabi, Jeff. Magandang gabi, Marlene.
0: Sir, kamusta po, sir? Kamusta po ang latest bulletin or data ho natin, sir, dito sa epekto ni Bagyong Luis?
25: Sa ngayon, Jeff, ano, kanina sa katatapos na pagpupulong, no, kausap natin yung mga regional offices natin. So far, no, ang epekto ko lang na ipaparating sa atin ay ito nga pong mga 6,000 families, no, na apektado coming from regions 6 and then ganun din may konti sa Mindanao. Pero ang pinagbabantay talaga, Jeff, ay itong mga kababayan natin lalo na sa Pangasinan kasi ang expected na mga pag-ulan, no, ay doon mangyayari. In fact, rainfall warning, no, o pula, ibig sabihin, yung mga kababayan natin na mga nasa mababang lugar or yung mga bahain, no, at may pagguho ng lupa ay kung kailangan pong lumikas.
3: Sir Juni, kanina po doon sa pinakuling data po na inilabas po ng OCD, may mga lugar ng binaha, nadagdagan ho ba itong mga ito at saan-saan po?
25: Sa ngayon, Marlene, no, so far yun pa din ng as of kanina, let me just check, no, may mga lugar kasi na binaha doon sa meron kasing pito na reported sa atin, yun yung sa region 9 at saka sa Bar, yung sa Mindanao pa ito, no. Pero yung dito sa Northern Luzon, no, wala pang naiulat sa atin ng mga pagbaha. Merong mga stranded na mga pasahero, no, sa seaports dahil wala nang mga biyahe, no, sa Calabarzon at saka sa Region 5.
3: Ang stranded passengers po, nadagdagan rin ho ba?
25: So far sa ngayon, Marlene, yung pa din, no, yung 437, no, kasi yun yung kanina na ngayong araw na to, no, but hopefully we'll get more reports pagdating naman ng 6 a.m. na cut-off natin.
3: How about mga banta po ng pagguho ng lupa, Sir Juni? Kasi ito yung isa din sa mga pinangangambahan kapag may mga gantong mga bagyo. So ano pong monitoring po ng OCD?
25: Tama, Marlene, no, lalo na itong mga nasa regions 2 sa Carno at saka sa 4B, kasi ito yung tinitingnan natin na mga may mga pag-ulan na, no, na malalakas. Kaya sa MGB, no, yung Mines and Geosciences Bureau, nagpalabas ito ng mga listahan ng mga barangays, no, na prone to landslide at saka sa flooding, ano. Yung sa 100 millimeter threshold, ito yung sa Region 2, merong 32 barangays. Sa CAR, meron ding 345. Region 4B also, meron ding 21 na barangays. Pero sa kabuuan, Marlene, umabot ito ng halos 5,000 mga barangay, no, ang nasa listahan ng DNR-MGB.
0: Mm. Pero sa ngayon, Sir Juni, ang minomonitor na puro yung mga nasa norte, sir, eh, no? Pangasinan, tama. Ilocos Sur, Benguet, no? Yan na ho yung mga minomonitor ng OCD ngayon, eh, no?
25: Tama, Jeff, kasi ayon sa ulat ng Pag-asa,
0: opo,
25: ang Pangasinan nga po, no, ang merong red rainfall warning, ibig sabihin mahigit sa 200 millimeter ang ibabagsak na ulan.
0: Mm.
25: At mula yan na ngayon hanggang bukas, no? And then meron din mga lugar, mga probinsya na under orange rainfall warning naman, ibig sabihin 100-200 millimeter amount of rainfall. Itong dyan sa La Union, Benguet, sa Tarlac, Zambales, at saka sa Bataan.
0: Mm-hmm. Sir, kamusta ho doon daw sa Pangasinan? May mga force evacuation na ho bang pinatutupad ho doon?
25: Base doon sa ulat natin kanina, no, hindi pa, wala pa, Jeff, yung listahan, no, ng mga preemptive evacuations.
0: Okay.
25: Pero yung regional DRRM Council ng Cagayan Valley Region, no, ay nagpalabas na, ng kautosan at direktiba na activated na yung kanilang mga response sa clusters. Sabihin kung sa naka-standby na itong mga to, no, in terms of preposition, mga tauhan, at saka kung ano pang kakailanganin doon ng mga kababayan natin.
0: Sir, sa ngayon po, sir, yung report po ng mga nasa ground sa Pangasinan tsaka sa Norte, sir, eh talagang nararanasan na ho nila yung matinding pag-ulan doon.
25: Kanina, Jeff, ano, doon sa alas 4 na uulat natin, no, hindi pa gaano, no, but we expect dahil ayon sa Pag-asa, no, ay hanggang bukas, no, pwedeng ulanin na sila nung malalakas. So kaya nakantabay po yung mga response clusters natin po.
0: Oh, sir, sana yung mga kababayan natin, sir, ngayon kung nararanasan na nila,
3: mag-ready na sila,
0: mag-ready
3: magkusa
0: na,
3: na ba?
0: Magkusa ng pumunta ho sa mga eskwelahan, sir, lalo na yung mga nasa landslide prone area, sir, no, Sir Juni.
25: Tama, Jeff, no, yung mga nasa listahan na yon nung DNR Mines and Geosciences Bureau.
0: Oo.
25: Yung kontinutuhan naman natin, no, sa kasama ang ating mga local government unit.
0: Oo. Saan nga ulit yun, sir? Pakibanggit ko yung mga lugar.
25: Yung naka-red rainfall warning, Jeff, ito yung Pangasinan, no? Probinsya ng Pangasinan.
0: Oo.
25: Tapos yung naka-orange rainfall naman, yun yung sa La Union, Benguet, Tarlac, Zambales, at saka Bataan.
0: Ayun, yung mga residente ho dun sa nabanggit ni Sir Juni, eh siguro ho, eh tantsahin nyo na, sir, ano? Kung kayo ho yung kumbaga haligi ng tahanan dyan, kayo yung leader ng pamilya ninyo, eh kayo na ho siguro ang mag-engganyo sa inyong mga kapamilya, sir, hindi ba? Kung natingin ba, iba't hindi na ulan ngayon, na? O, alis na tayo, di ba, sir?
25: Tama, Jeff, no? At lalo kung yun yung abiso sa kanila ng mga lokal na otoridad, no? Mga pag-ulan, lalo na yung mga malalapit din sa mga kung ito man ay ilog, no, kung ito man ay mga sapa, yung mga bodies of water, no. Kasi pwede rin kasi tingnan doon pagka anong oras pa yung high tide sa kanilang lugar, no.
0: Yeah.
25: Pag nagsapay yun ng malakas na loan, so yun yung delikado.
0: Oh, sir, tsaka kahit naka-ready ho ang OCD, sir, syempre eh, hindi rin ho i-release, sir, eh, lalo kung ganitong gabi, di ba?
3: Yeah.
0: Madaling araw.
25: Tama, Jeff, no, yung mga lokal na pamahala natin, yung mga rescuers, yung mga government agencies or search and rescue, siyempre kapag ganito ay mahirap din po, no, kaya alamin po sa lokal na pamahalaan kung dapat kayong lumikas, sana po ay lumikas.
3: Sir, kamusta pala yung paghahanda ng mga tulong na ipapahatid dun sa mga maaring salantahin itong bagyong Aluwis? Ano ho ba ang naging preparation, nakapreposition na ho ba?
25: Ayun yung kagandahan, Marlene, ano, dahil dito ay sinasagawa ng mga pre-disaster risk assessment sa may scenario building, no, so nakikita na, no, kung ano yung mga kakailanganin dun sa mga lugar, kaya naka-preposition na. At sa kahit hindi walang bagyo, no, itong preposition po ng food, non-food items, ay talagang isinasagawa po ito na nagre-replenish pagka nababawasan dun sa iba't ibang lugar, no, sa mga probinsya at meron na hanggang munisipyo na.
0: Okay, Sir Junip, doon sa balikan ko lang ho yung mga naapektuhan kanina, yung Bicol Region, yung Region 9, tsaka ho yung BARM. So far, wala naman pong pumapasok na report ng missing, nasugatan, tsaka casualty.
25: sa kabutihang pala, Jeff, no, wala tayong natatanggap na ulat na gano'n at sana magtuloy-tuloy nga po na wala.
0: Mm-hmm. Sir Juni, baka ho meron ho kayong paalala, meron ho kami hindi natanong, sir, na mga importante hong detalye na sa inyo pagkakataon, Sir Juni Castillo.
25: Maraming salamat, Jeff. No. Sa ating pong mga kababayan, ano, makinig po sa abiso ng ating mga lokal na otoridad. Alamin po kung ano ang dapat eksakto niyong gawin. Kung kailangan lumikas, lumikas po. Kung kailangan na naka-alerto, ano, kung kailangan na may mga dapat kayong gawin, dapat po ay naalam natin yon. At lalo pat kay nagawa dapat natin yon, hindi po pag-abot ng gabi, ano, kasi mahalaga siyempre, ano, nakikita natin hanggat umaga na kailangan maganda, ay dapat po talaga maganda.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Salamat, sir. God bless po, sir. Mag-iingat palagi.
3: Thank you, sir.
25: Salamat.
8: Jeff Cabarrás at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Ay kaya yung mga kababayan natin dyan sa Pangasinan, partner, ha?
3: Oo.
0: Abay naka-red alert. Red alert warning. Mm-hmm. Ano? Eh mag-iingat ho tayo. Kaya kagaya nga ho nung nabanggit namin, eh kung nararamdaman nyo na ho mismo, eh huwag nyo lang antayin na...
3: Oo.
0: Yung preemptive evacuation, partner, di ba? Kung nararamdaman nyo na mismo at yung alam nyo kayo ay nasa alanganing lugar, landslide prone o yung mga
3: high-risk areas,
0: kayo na ho, magkusa na ho, ha?
3: Correct. At saka, partner, ay, yung pagkukusa na kasi na yung partner, malaking tulong yan para doon sa mga rescuers natin.
0: Yes.
3: Di ba, isipin niyo po yung mga rescuers natin, yung kanilang pamilya, iniwanan nila para tumulong-tugunan yung mga maapektuhan na itong bagyong Luis.
0: Mm-hmm.
3: Eh, kayo na ho ang tumulong din sa kanila sa pamagitan ng pagliligtas din ng inyong mga sarili, di ba?
0: Tapos partner, eh maidagdag ko lang kasi di ba, meron tayong naging insidente noon na ang nangyari, nag-evacuate nga sila dahil akala nila yung bahay nila mismo ang magkakaroon ng landslide. Dumipat sila dun sa bahay nila sa farming, di ba? Mm-hmm. Sa Sarangani ata ito eh. Yun ang nagkakamas.
3: Tapos yun ang
0: na-landslide. So mas mainam mo talaga dun sa mga evacuation na centers ho tayo malagi. Kung naramdaman nyo na rin ho na ganyan, likas na ho kayo, evacuation ng diretso.
3: At saka,
0: kasi safe yun eh.
3: Napaka-importante pa rin, partner, ng mga go bag. Papaalala ko po ulit yung mga go bag.
0: Yan.
3: Ngayong hindi pa ganun karamdam yung epekto nitong bagyong Luis, mas okay po na ready tayo lagi. And then yung lagi pinapaalala ni partner,
0: yung
3: mga
0: dokumento.
3: Ayan, i-ready nyo na ho, i-ready sa mga
0: waterproof,
3: ziplock. Para masiguro na pagbalik ninyo sa mga tahanan po ninyo, kung hindi nyo man mahahabrot agad-agad sa paglikas, babalikan po kayo mga importanteng dokumento.
0: Ayun. Kasi nga eh, talagang sa Pangasinan daw yung red rainfall warning, tsas may orange din part na eh. Puro norte ngayon, no? Diba? Yun ang minomonitor ng OCD. Pero naka-alerto na ho sila kung sakasakali man ho, ha?
3: Actually, naka-blue alert ang buong NDRR Operations Center ngayon, partner, para talagang ma-assure na lahat ng agency, concerned agency na nakapaloob sa NDRRMC ay handa sa pagtugon.
0: Pero partner, sana nga po ay hindi na ho magkaroon pa ng datos.
3: Correct.
0: Yung nawawala, nasugatan at alam mo na, partner, casual. Doon sa Bicol region, dyan sa Zamboanga, sa Region 9, tsaka ho sa Barm. Sana ho wala nang madagdag sa datos.
3: Correct.
0: Diba? Kaya ho doon sa mga dadaanan naman ngayon ng bagyo, maapektuhan, yun lang po. Gagaya nung nabanggit namin, magkusa na ho tayo, ha? Kung kayo mismo yung nakakaramdam na. Better safe than sorry, ha?
3: Correct!
0: Walang... Anyway, partner. No, go ahead.
3: Walang... So, correct, malaking check.
0: Oh, partner, less than 2 minutes.
3: Teka lang.
0: Batingin mo ng dot,
3: May bumaboses dito sa ating live stream si Madam Nanita Bartolazzo. Watching Madam Beth Kamaing, si Rio Tatakasio Cabalan, Brian Mahistrado, Eric Araulio, nandiyan na si Cherish Apari, si Mr. Marvin Rayaban, si Brian, si Architect, andyan na partner. Si Vina Hermohino na andyan rin. At watching din sa atin, of course, si Ann Liam WS.
0: Ayun. Eh, partner, teka, dito tayo sa cross stream sa ABS-CBN News YouTube channel. Si K Breakfast, so nandito na.
3: Si K Breakfast, may nag-breakfast kahit 9 p.m. na.
0: Hindi natin alam kung nasaan siya. Tapos si Dindo Somera, nandito na rin. Tsaka si Ryota, nandito rin. Marami silang mga account partner.
3: Si Semicolon Butterfly Partner, nasa atin din sa ating live stream.
0: Ayan.
3: At Tony Inaw.
0: Ayun. Lumipas na naman po isang oras dito sa programang Spot Report kung saan
3: una ang kaligtasan mo!
0: Ay, magbabalik po kami bukas. Siya po si Marlene Padernos.
3: Siya po si Jeff Capras.
0: Ay, susunod na programa, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz at
3: Mama Jai Ho!
0: Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon, lalo na yung mga nandiyan sa Pangasinan. Na. Ingat kayo, ingat.
3: Bye! Take care!
9: Sa mata ng katarungan, wala kang takot.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto yung puto, alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chicas sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable,
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Joy Ho.
1: Sabay po kayo na lovely Monday evening. Alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz,
2: balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.

0: ulo ng mga pinakabilente ang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na kagad natin posibleng comeback project ni Miss Chris Aquino sa ABS-CBN. Usap-usapan!
2: Alam na this!
1: Ito pa, Miss Lea Salonga, ibinida naman ang kanyang fangirl moment sa BTS concert.
2: Alam
0: susunod
2: na
0: balitang showbiz, Bini may mensahe sa Blooms matapos ang Hawaii concert stop.
2: Alam na this!
0: At pagbati ng mga kapwa music artist, bumuhos para sa historic milestone ng P-Pop Kings SB19.
2: Alam na this!
1: Pero mga kapamilya, sabi naman pong balita natin ay malungkot po muna kagad, no? Dahil nga po, alam na rin po siguro ninyo, kahapon ay announce na rin po at nasa social media na pumanaw na po ang veteranong entertainment journalist at radio host na si Kuya Jobert Sukaldito sa edad na 65 years old. Inanunsyo yan balita sa Facebook page na kinumpirma rin mismo ng anak ni Kuya Jobert na si Carlo Bryan na cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Nakikiramay po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio sa pamilya ni Mr. Jobert Sukaldito. At kanina nga po ay pumasyal na po kami ng anak-anakan po ni Kuya Jobert na nalagaan niya po simula nag-umpisa ang karir na si Kuya Kel Pangilinan. Michael Pangilinan pa po siya noon. So marami na rin po ang tumulong doon. May mga bulaklak po, may mga celebrities din po mga bumate at mga kasama sa media na pumunta po. Ngayon sa mga oras na ito ay nandun pa po sila. Kaya nakikiramay po kami sa pamilya ni Kuya Jobert. We love you, Kuya Jobert.
0: Nung yesterday, Sunday, Papa Awel, parang nagka-flash report sa programa kong Bongga Kajay kasi nakakuha tayo ng update. Hindi ko alam kung galing sa'yo, Papa Awel, na nag-chat ka sa ating EP na si Kuya Fred. Tapos, isa yon sa mga sasabi ko na parang ang hirap ibalita kapag malapit sa'yo, no? Yung akala ko, kaya ko, Papa E. Tapos, pagkatapos kong basahin yung balita, wala, hindi ko kinaya, nag-commercial gap kami, oo. Pero, ngayon siguro mas carry ko nang magsabi ng message kasi yesterday, dahil nga siguro fresh na fresh yung news na brinake sa atin, gusto kong sabihin, from the bottom of my heart, maraming salamat, Nanay Jobert. Hindi ko makakalimutan ang iyong guidance, ang iyong gabay, noong mga panahon po na ako ay nagsisimula pa lamang. Isa po sa dahilan kung bakit ako nakapasok ng DZMM bukod of course kila Papa Awel, sa mga staff ng DZMM dahil nga sa Music Up Late Live natatandaan ko dati nung nag-guest kayo, Papa Awel. Kaya kong sabihin na isa sa mga talagang nagbigay sa akin ng break sa DZMM si Nanay Jobert kasi every time na wala siya at siya, kasama dyan sila Papa OG Diaz ganyan kasi every time na mga absent sila before di ba nakakatawa? Every time na absent sila before laging ako yung hinahatak from MOR 101.9. So, ito po ay malungkot na balita pero sabi ko nga yesterday sa mga oras siguro na ito ang Nanay Jobert ay nakangiti at siya ay nasa kamay ng ating may likha, 'di ba? And dapat talaga today, nag-chat ako kay Papa Awel kanina, sabi ko, Papa, pupunta ba tayo today? Sabi na Papa Awel, maaga daw, 6 to, tama 6, Papa Awel?
1: No, but actually, 4 o'clock,
0: mga
1: we were
0: 4
1: there
0: o'clock.
1: Na kasi nagsumabay nga si Kuya Michael Pangilinan.
0: Yes.
1: Sabi ko, but I had to leave at 6:30.
0: Correct. Eh, sabi naman ng Papa A, tomorrow na lang. So, Papa, after ng programa bukas, yan, sakto din na hindi ako naka-green.
1: Yun.
0: Hindi.
1: Para maayos.
0: Hindi, dapat ako, naka-outfit. Diba? Naka-outfit, hindi. Pero Night Jobber, nakita ko kagabi, pinost ni Tito Dominic Carrea, yung parang from elevator, dala-dala yung casket, ganyan, tapos inaayos na yun dun sa simbahan, sa may in-announce naman kung saan, di ba, Papa? Opo, sa Commonwealth?
1: Yes, sa Loyola po, Commonwealth po yan.
0: Totoo.
1: Sa Chapel Hope, second floor po yan. Sa mga gusto po magbigay ng respect, at syempre magparating din po ng kanilang panalangin, at gustong bumisita po mismo, dyan po yan sa Loyola Commonwealth.
0: Totoo. We love you po.
1: We love you.
0: Thank you, Nanay Jobert. Ayan. Yeah. Parang nung kailan lang, Papa Owl, di ba yung usap-usapan natin off-air na na-hospital, tapos at buong okay, nakawala.
1: Actually, pwede rin yung term yung nakawala kasi gusto niya talaga makawala dun sa hospital at pilit siyang tumatakas kasi ayaw niya doon sa hospital.
0: Kasi feeling ko, di ba, depressing talaga yung
1: medyo nalungkot siya doon sa sitwasyon niya. Nagkaroon siya ng anxiety.
0: Totoo, nakaka-anxiety.
1: At meron din naman kasi siyang dinaramdam sa kanyang puso at saka pneumonia. Nakadagdag yun.
0: Totoo.
1: Kaya, ayun.
0: Condolences and prayers for the bereaved family of Nanay Jobert. Siyempre, mahal ka namin mula dito sa DZMM.
1: Yes.
0: Samantala, naku, eto naman sa oras naging Chinese. Sa oras. Sa oras na 9:08, usap-usapan sa social media ang posibleng comeback ng Queen of All Media na si Miss Chris Aquino sa isang project sa ABS-CBN. Kasunod ito ng meeting ni Chris kasama sina ABS-CBN Music Head Roxy Likigan at ABS-CBN Music Creative Director Jonathan Manalo. Nag-post si Jonathan ng larawan ng meeting at hindi nagbigay ng detalye pero iginiit na naging makabulhan ang pulo. Dahil nga dito, maraming fans ang na-excite sa anumang posibleng gawin ni Chris sa Kapamilya Network. Alam ko na
2: yung Ate
0: Jasmine.
1: Trias.
0: Hindi Jasmine Trias. Ate Jasmine.
1: Romero.
0: Hindi si Jasmine Romero. Birthday ng Ate Jasmine.
1: Jasmine Curtis.
0: Hindi. Iba. Si Ate Jasmine ang isa sa BUH, Business Unit Head, ng Talk Unit ng ABS-CBN. At si Ate Darla Soler. Ayan. Mm-hmm. So, Ate Jas, happy birthday.
1: Ayun.
0: Uy, abangan nyo mamaya. Meron akong announcement. Lalo na sa mga friends natin from UAE.
1: Oh, UAE.
0: Ano kaya ang announcement? Diba?
1: Abangan. Pero tuloy-tuloy po tayo. Excited na ibinahagi naman ng Broadway icon na si Miss Lea Salonga na nag-bonding silang mag-ina sa Arirang World Tour concert ng super K-pop group BTS sa New Jersey sa Amerika. Kasamang nanood ni Lea ang anak na si Nick Chen at nagbahagi pa ng kanilang pics at videos mula sa soundcheck hanggang sa actual na concert. Ayon sa Tony Awardee, sobra silang na-amaze sa husay ng Korean pop stars, maging ang mga dancers na kasama sa pagtatanghal. Lubos din niyang ikinatuwa ang pagsuporta ng mga Pinoy Army na dumalo sa nasabing palabas. Matatanda ang nabanggit ni Lea sa mga nakaraang panayam na malaking tulong sa kanya ang musika ng BTS noong pandemic dahil sa kanyang kanta nilang Dynamite.
0: Alam na this!
1: Nakatuwa, super proud siya. Sabi niya nga yung post niya dyan, o hindi muna ako masyado magpipicture, hindi ko gagamitin ang phone ko kasi gusto kong i-enjoy ang concert. Oo nga naman, kasi iba na uubos yung oras, kaka-record. Dapat i-enjoy the moment. Iba yung live na performance. Kaya si Martin Rivera, pag nagko-concert, sabi niya, put down your phones, enjoy my presence here, enjoy this concert. Ganon. Gagamit lang yung cellphone pag may isang part doon na, put on your flashlight, ganyan.
0: True.
1: Enjoy Miss Lea and Nick Chen.
0: Miss Lea and Nick Chen. And speaking of concert, Papa Awel, magaganap nga po ang SB concert sa August 8 sa Etihad Arena dyan po sa Abu Dhabi. Opo. At ito, syempre, di ba, tuloy pa rin naman ang pagpo-promote natin, syempre, for the help of our friends from SB and NY Entourage, Papa Awel. Pero syempre, marami rin tayong mga kaibigan, Papa Awel, na nag-i-expect sa ating pagdating bilang, di ba, first, in-announce tayo na maging kasama tayo as host for the SB concert dyan sa UAE. Pero kasi nga, sabi ko nga, di ba, pag tinatanong nila ako, I cannot give details because wala pa talagang binibigay sa akin na any update sa mula sa mga producers. So, pero kanina pong umaga, syempre sabi ko, ala, Monday na, August 3 na po. Ano na po yung update? Kasi kailangan ko pa ng confirmation sa pagpagawa ko ng outfit, ng damit. Kailangan ko magpa-color ng hair. Ipapa-tone down dapat. Kasi nga, UAE, diba ganyan. So, kanina nakakuha po tayo ng update. Ayan. At ang sabi po sa atin, hindi ko alam kung pwedeng i-announce yung isang detalye. Wag na lang muna siguro. Pero po, huwag nyo na pong expect na kasama po ako sa paparating na August 8 na concert dyan sa Etihad Arena dahil SB Girls na lang po ang mag-perform dyan. At syempre si Poppert ay isa sa mga guest artist, ganyan. Pero ako po, I am not going to UAE. Hindi po ako kasama sa buong entourage at sa buong finalist. So, sa mga friends ko na nag-expect dyan, nagbigay ng itinerary, I do appreciate all your efforts. Huwag kayong mag-alala. Bibisita tayo dyan, mag-vacation tayo dyan, at magsasama-sama tayo. At kapag nasa Pilipinas naman kayong lahat, bukas po ang aming programa at ang aming himpilan para tayong lahat ay makapag-bonding dito. Pero syempre, good luck sa ating SB Girls na may concert sa Etihad Arena sa August 8. Ayan. Hindi po ako kasama, baka magulat kayo, oo. Huwag niyo na po akong hanapin. Ayan.
1: At sa pagpapatuloy naman po ang ating mga balita, matapos naman ang historic debut sa Lollapalooza ng Pinoy pop supergroup na SB19, bumuhos ang pagbati hindi lamang mula sa 18s, kundi pati na sa kapwa Pinoy music artists. Kabilang dyan ang Nation's Girl Group, Beanie, kalaki pang hiling na marami pang tagumpay ng OPM. Si Maki na kilalang malapit na kaibigan ng grupo, lalo ng miyembro si Justin, gumising pa ng maaga para abangan ng live streaming ng kanilang performance. Idinaan din sa social media ni OPM icon Augie Alcacid ang kanyang pagka-proud sa grupo. Ilan pa sa bumati at nagpasalamat sa makaisasayang ambag ng SB19 sa global stage ay ang band na

0: Anim na put, anim na kandidata na kanyang nakatapat sa kompetisyon. 2013 ang unang masungkit ng Pilipinas ang corona sa katauhan ng Pinay beauty queen na si Mutia Datul.
1: Alam na this!
2: Congratulations! Eto, marami nag-aabang from showbiz. Silip muna tayo sa sports! Dahil itutuloy mamayang hating gabi, oras sa Pilipinas, ang tapatan ni na Filipina tennis star Alex Ayala at world number 3 Jessica Pegula sa Mubadala Open Final sa Amerika. Sinuspindi ang paghaharap ni na Pegula at world number 28 na si Ayala dahil sa ulan. Kung saan panalo si Pegula sa unang set sa score na 6-4, habang lamang naman ang Pinay tennis star sa ikalawang set, 2-1. Marso ng nakaraang taon, huling nagtuo si na Ayala at Pegula sa Miami Open semifinals, pero bigko ang Pinay tennis star na malusutan si Pegula na nagtapos bilang runner-up sa torneo. Good luck, Alex!
1: Alam na this!
2: Nakapagpahinga siya. Tapos mamayang gabi, puyatan na naman. Buti nga midnight daw kasi marami nag-aabang dati. Inabot ng 3:30 a.m.
0: Yes! Abang-abang tayo, mga kapamilya at mga kaserbisyo.
2: Correct.
0: 9:16 papaawel. Mm-hmm. Ito naman, syempre, Aloha Feels, ang nation's girl group na Bini sa katatapos lang na Signals Concert Stop sa Honolulu, Hawaii. Sa social media post, nagpasalamat ang walo sa Aloha Spirit ng Blooms na nagpa-espesyal ng kanilang unang hataw sa North American Stop. Sa Los Angeles naman, ang sunod na Signal Tour Stop ng Bini na gaganapin sa August 5 sa Peacock Theater.
1: Alam na this!
2: At idiretso na po natin sa ating inaabangang showbiz, Holly Hollywood!
0: Ay, pare, parang hindi galing sa pagkakaiyak, hindi galing sa ano, sa malungkot na moment, diba? Pero ito yung sinasabi nila na the show must go on. Lalo na ikaw, Papa Awel, alam mo, sabi ko pala, bago may deliver yung show with Hollywood mo, sabi ko pala nung Sunday, paano pa kaya ang Papa Awel? Eh, ang tagal niya na naging ka-partner ang nanay Jobber. But anyways, ito na nga ang show with Hollywood.
2: Ayun na nga po, tumabo na nga ng mahigit 350 milyong dolyar ang pelikulang Spider-Man Brand New Day sa unang araw pa lang ng showing nito sa North America. Ito ang tinuturing na ikalawang pinakamalaking domestic box office sa kasaysayan, kasunod ng Avengers Endgame noong 2019 na kumita ng $357 million. Tampok sa pelikula ang huling chapter ng comic book ng iconic superhero na ginagampanan ni Tom Holland.
1: Alam na this.
0: Ganyan na ano, bukod sa nagpa-black screening ang 92.3 FMR Manila. Nakita ko rin na
2: naka-costume, ang dami, iba-iba.
0: May isang nakakatuwang content ako nakita na parang naka-costume siya ng Spider-Man.
2: Yes.
0: Tapos bumili siya ng ticket, parang sabi nung attendant, siguro naman scripted.
2: Uh-oh.
0: Parang sabi, ano pong papanoorin nila, ganyan. Tapos sabi niya, "Ha? Hindi mo ba nakita?" Tapos, directed by Robert Wade. O, so talagang Gina G. Pero syempre ha, on the other note, mga kapamilya at mga kaservisyo at papaawel, syempre diba, ang saya makita na ang mga international movies ay tinatangkilik ng mga kababayan nating Pilipino, diba? Syempre panawagan po natin na sana po kung papaano po natin tinatangkilik ang mga pelikulang banyaga, ganun din po ang pagtangkilik natin sa mga magaganda at mga kalidad na obra din ng kapwa nating mga Pilipino para po sama-sama tayo na buhayin po natin ang pinilakang tabing. Ayan. Kasi hindi naman napapagod yung mga producers, yung mga filmmakers, creatives na gumawa at lumikha ng mga magagandang movies para sa ating lahat. Alam ko, mas mura ang streaming platforms, pero diba, sana po kahit papaano, alam ko naman na mahal din yung mga bayad sa sinehan, talaga ganyan. Pero support din po tayo para hindi naman nakakahiya. Mas malakas pa yung kita ng mga international films. Ganyan.
2: Kaya nga, ang pelikulang sariling atin ay dinadala naman abroad.
0: Ayan.
2: Gaya po ng pelikulang I'm Perfect na nanalo nga po sa Metro Manila Film Festival dito sa atin. Best Actress, no? Tsaka iba pang mga awards. Dahil kasama ni Miss Sylvia Sanchez ang cast ng I'm Perfect sa Italy! Naku, maayos na sana ang signal para makapanayam natin sila live via Zoom para sa ating pagbabalik. Chika na! Kina Miss Sylvia Sanchez at ang

0: Tas ng
1: I'm perfect.
0: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this. Nakakagigil.
3: Nakakagigil.
2: Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
2: Di makapagpigil. Alam na this.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Drama, action, comedy,
1: comedy,
2: horror, horror, or suspense. Bibida yan sa
3: Alam na this.
2: Uy!
1: Uy!
2: Si Idol!
1: Si Idol!
2: Sino siya? Alam na this!
1: .23 ang oras natin. Siyempre naman, kasama kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
0: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa-awel Paz.
1: Ito na, Papa-awel. Yes. Live na live all the way from Italy. Yes, from Italy. Mga katsikan po natin, of course, mula sa Nathan Studios, Miss Sylvia Sanchez, and ang mga cast ng pelikulang I'm Perfect!
0: Hello! Tita Sylvia Sanchez. At ayan na! Cute nila! Masayang-masaya na sa Italy! Diba? Bati muna kayo, Tita Sylvia and kids.
12: Hi, Awel. Hi, Jai. Thank you so much. Layo namin, no?
0: Yes, biro manuan, sa pamamayagpag nyo dito sa Pilipinas, nakarating ng ibang bansa at Italy na kagad ang I'm Perfect. Kanina pinagsasabihan nga po namin dito na ibang mga pelikula sa abroad dinadala sa Pilipinas para tumabo sa takilya tayo. May pelikula mula sa Pilipinas dinadala sa abroad, gaya nga ng I'm Perfect. Pero syempre, yung mga cast dyan, Nako, how excited are you guys? Is this your first time to visit Italy? Uh-oh. Yes, how's the experience? You greet your fans, guys. Go.
9: Almost experience.
12: Happy-happy sila dito, Awel and Jai. Kasi before kami nagpunta dito sa Lucania ngayon, for tomorrow's screening, dumaan muna kami sa Vatican. Noong 29, nagkaroon kami ng special mass sa St. Peter Church. Nang 7 ng 8 a.m. Wow. So naranasan ng mga bata yon. Wala kasi yung papal audience kasi nasa bakasyon si Pope. Walang every Wednesday, kaya nag-request kami at nag-grant naman ng St. Peter yung special mass na yon for them, for I'm Perfect. And para sa lahat ng mga PWD na pinagdasal din nila doon sa church na yon.
0: Very nice naman. Blessing talaga, no? First experience abroad sa St. Peter's Basilica na kagad. Blessing na yan kagad. Parang pang good luck sa inyong intensyon ng mga film festival. Ano nga ba talaga ang dahilan? Bukod syempre sa masayang pamamasyal, ang pagpunta dyan ng I'm Perfect, Tita Sylvia.
12: Okay, na-invite kasi through MMDA ang best teacher last year ng Metro Manila Film Fest, which is kami yon, I'm Perfect, sila yon, movie nila. Kaya nandito kami, in-invite kami sa Tolva, sa North Italy. Dito nga, sa Tolva. So that's why andito kami for the screening tomorrow. Kasi meron ditong Lucania Film Festival bukas. So sila yung special guest. I'm Perfect Kids.
0: Tsaka, perfect na perfect din na pumunta kayo dun sa San Rocco, no? Na patron saint na pala ng mga cinema. I-share mo nga sa amin, Tita Sylvia, para sa August 4 yan.
12: Yes, bukas nga 7:30 ng gabi, ipapalabas kami sa Vignale de la Corte Cinema. Dito lang, nandito lang kami ngayon nagla-lunch katabi lang ng sinihan na paglalabasan tomorrow. So yung mga pata, habang wala pa ngayon, merong mga tinutour kami ng mga taga-Lucania dito, mga ano tawag yan? Mga organizers, yes. Tinulungan kami dito, inaasikaso, pinakita namin yung mga culture nila dito. So nakakatuwa. Tsaka alam mo, Awel, tsaka Jai, sobrang nakakaiyak mula doon sa Rome hanggang Naples, yung pinuntahan namin. Ang dami namin pinasukan, pinasyalan bago kami nagpunta dito. Kasi diba, taking advantage na rin kami na nandito kami. Alam mo, sobra yung pag-asikaso sa mga actors, mga persons with Down syndrome. Sobra silang binibigyan ng halaga dito. Which is, as producer, nakikita ko lalo na sana mangyari din to sa Pilipinas. Yung ganitong pagpapahalaga sa kanila na pag nakita sila, nakasmile sila at talagang like doon sa Treve. Nasa Treve kami. Alam mo, pag nakita sa kanila, pinapasok sila, walang entrance. Let's say, nakapila sila sa toilet. Sila pinapauna, walang entrance. Kung saan sila, binibigyan sila. Basta lahat. Binibigyan sila ng importansya. Yun yung nakakaiyak, na nakakatuwa, na nakakainggit, na sana one day, ganito din tayo dyan sa Pilipinas.
0: Correct. Sa Europe kasi, diba, Tita Sylvia, pagpupunta ka sa toilet or sa comfort room, mag-uulog ka ng coins, may bayad. Yes. Tapos dun sa turnstile. So sila binibigyan ng priority at libre pa. Tama ba?
12: Yes. Very lahat. Nice. Pati na nag-ano kami, nag-boat kami. Meron kaming pinuntang lugar na kasi kung land trip mahaba, so ang boat kasi ilang minutes lang yun. So nagpunta kami doon. Alam mo, nilapitan kami ng mga crew, tapos sinabihan na kung pwede ba silang bigyan ng drinks.
0: Wow!
12: Yung pag-iintindi. Yung very pagtanggap nice sa kanila. Sobrang nakakatuwa sa puso. Which is yun yung sinisigaw namin. Ang I'm Perfect team, kaming mga producers, CMB Films, VLPF, na alam mo, ito yung gusto naming message sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na sana yung mga persons with Down syndrome, PWD, lahat sila with Down syndrome, with autism, with cerebral palsy, yung alam mong bigyan ng halaga. Yun talaga yon. So dito nakita namin, kahit sila, kahit let's say close ng 3 hanggang 3 p.m., mag-o-open yung isang pupuntahan namin. Pag nakita sila ng 2:30, bibigyan sila ng halaga, pinapapasok sila.
1: Mm-mm. Wow. In fairness, Tita Sylvia, kamusta naman po ang ating best actress sa Metro Manila Film Fest 2025 na si Cristel sa kanyang experience? Tsaka syempre si Gio, diba? Kamusta yung experience nila na, of course, hindi na lamang sa Pilipinas nila dinadala ang bandera ng mga may Down syndrome, bagkos dyan na rin sa ibang bansa.
9: O, kumusta daw? Ano daw masasabi mo na yung movie mo from Pilipinas nandito na ngayon? Ikaw sagot ka. After nyo ito.
13: I feel happy.
9: Happy.
0: Yeah.
1: Very happy. O, kamusta experience mo, Cristel?
9: Excited.
0: Excited.
1: Excited.
13: I'm here to, sabi niya, no?
9: Excited.
13: Happy. I'm here to.
0: Oh, yes. Hello.
13: Sobra silang happy na hindi kami napapagod na kami. Sila pa rin yung hyper. So, sobra. Kasi first time nila, kahit yung mga parents nila, excited sila. Sobra. Kasi first time nila to na nangyari sa buhay nila. So, nakakatuwa for them. So, pagsabi ko nga na merong Zoom interview, lahat sila nakangiti.
0: Oo. Tita Sylvia, linawin din natin para sa mga kapamilya nating Pilipino na nandyan or malapit sa lugar ninyo, yung inatanan ay film festival, a special screening. Yes. Pwede ba silang makapanood dyan? Meron ba kailangan bayaran? Paano sila makakasupport sa inyo?
13: Pumunta lang kayo dito sa Tolva, Vinyale de la Corte, 7:30 bukas dito. So nandito kami, makikita mo kami. Kung may mga Pinoy na andito, please kita-kita tayo. At makikita nyo yung mga actors with Down syndrome natin na sa kanila to, para sa kanila to, movie nila to.
1: Tita Ibiang, oo, diba? Syempre, ngayon pa lang po ha, congratulations and thank you for raising the flag of the Filipinos or raising the flag of the Philippines dyan sa 27th Lucania Film Festival kung saan papaawil na hindi lang Pinas, iba't ibang bansa po ang dadalo para ipagdiwang ang independent cinema, creativity, pati na rin ang cultural exchange. Ayan.
0: Yes, congratulations sa inyong lahat, Tita Sylvia, at mag-enjoy po kayo. Opo, Tita Sylvia, bago po kita bitawan, alam naman po siguro na nabalitaan mo na ang pagpanaw ng malapit din na kaibigan ninyo na si Kuya Jobert Sukal dito. At alam natin na matagal na panahon na sinusuportahan niyo po siya sa lahat din ng kanya adikain, tsaka kayo po. Since nandyan po kayo, baka may mensahe po kayo sa pamilya po ni Kuya Jobert Sukal dito sa kanyang pagpanaw po.
13: Well, may instruction na ako doon sa isang staff namin tungkol dyan kay Jobert, at hindi natin pwedeng pabayaan yan dahil nung buhay kasama natin si Jobert, mahal tayo niyan. Mahal ako, higit sa lahat, mahal niya ng mga anak ko. So, hindi pwedeng pabayaan yung taong yan dahil naging mabuting tao sa atin yan.
0: Mm-hmm. Ayun. Sige
1: thank
0: po.
1: Thank you po. Thank you po. Tita Ibiang, congrats kayo din pala. Napakagaling at talagang ang ganda ng role ni Jella Ataide sa Someone Someday.
13: Thank you.
1: Yes.
0: Sunod-sunod ang blessing sa pamilya Ataide at sa Nathan Studios. Kaya keep it up. Iwagayway nyo ang bandila ng Pilipinas dyan sa Italy.
1: Ihabol na natin yung tanong para exclusive pa, Powell. Di ba may 4 remaining spot na i-anunso ang Metro Manila Film Fest for this year. Tita Ibiang, meron bang baon o meron bang pambato ang Nathan for this year's Metro Manila Film Festival?
13: Jai, this year, wala muna kami. Next year, meron. Definitely meron. Pero this year, hindi muna kasi busy kami sa documentary ng I'm Perfect.
1: Yes.
13: And meron kaming inaasikaso. Ongoing na pag-aasikaso na ngayon ng documentary kasabay yun ng pag-shoot ng I'm Perfect. Mm. Then at the same time, busy kami ngayon sa series nila for next year.
1: Wow.
13: So, hindi na kami nakatutok. At yung Metro Manila Film Fest na yan, pagbabalik ng Nathan namin, dapat kailangan paghandaan. Hindi pwedeng kocho-kocho lang yan. So, next year, at gusto po din namin magpasko muna. Dahil for the past 2 years, talagang wala kami.
1: From Topak to I'm Perfect.
13: Pasko this year.
0: Correct. Kaya congratulations again. At sana po mag-ingat kayo dyan at enjoy. At shoutout sa parents, syempre, ng cast ng I'm Perfect dahil very supportive ang parents nila. Thank you sa kanilang mother dyan, syempre, Miss Sylvia Sanchez.
13: Bye.
1: Bye. God bless. Bye, Crystal. Ayan.
0: Nakakatuwa silang makita. Di ba naman? Enjoy na enjoy sila dyan sa Italy. Sana po dumugin po na mga manonood ang I'm Perfect. Yay.
1: Truly remarkable. At syempre naman, 9:35. Magko-commercial break muna ulit tayo papaawil. At sa ating pagbabalik, makakasama naman natin live sa studio ang binansagang sentimental prince of OPM. Dito po, syempre sa Alam Na This, please welcome mamaya My Rules. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
0: Para masabi po natin na alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Alam na dis sa DZMM. Alam na dis. Live!
9: 9:38, mga kapamilya, we are back. Siyempre, kasama pa rin kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
10: Katanda pa rin po sa Upgraded Showbiz News, ang ever-laughable, ever-lovable, awal pa.
9: Sabi nga natin kanina, mga kasama natin, live na live at busog na busog tayo, siksikliglig nag-uumapaw on a Monday night sa programa dahil andito po sa studio ang sentimental prince of OPM. Please welcome, Myros! Hello!
11: Hello! Magandang gabi sa lahat ng viewers natin at mga listeners. Magandang gabi po sa inyo lahat. It's nice to see you, Papa Awel.
10: It's so great to see
11: you. And of course, you, Jai, parang nakaraan na sa...
9: nasa FMR tayo.
11: Yes, nasa FMR. Yes.
9: Pero nung nakaraan, hindi pa concert yung pinag-uusapan, di ba? Parang new song pa lang or single, ganyan. And ngayon, syempre, ano namang ibabalita mo agad-agad sa mga listeners natin?
11: Meron akong upcoming concert sa Music Museum on October 9, 2026, titled Myros, My Time.
10: Solo concert ito.
11: Solo
10: talaga
11: concert.
10: Like yung full length, ikaw yan talaga.
11: Yes.
10: with a band and with a bang.
11: With a band.
10: Pero meron ka bang special guest dito?
11: Actually, kino-confirm pa namin, pero definitely may mga guests po tayo.
10: Correct naman. Yeah. Ang ganda talaga. Actually, it's about time. Siyempre, bukod sa pagiging sentimental prince of OPM mo, aba naman, P-pop artist of the decade naman din.
11: Nakakapagda nga yun.
10: Kasi may decade, di ba? Pero at least sinakop mo yun. Yeah. Meron kasi mga P-pop artist, hanggang doon na lang. Pero ikaw, of the decade, kasi ang tagal na rin po na mamayagpag ng Myros. Natatandaan nyo ng mga televiewers dati sa DZMM, nakailang guest na rin siya dito sa atin.
11: Bagets pa ako.
9: Oo, pero mukhang bagets pa rin naman ngayon. Talagang fresh na fresh. Oo.
11: Salamat, Jay. Jay, alam mo, kaibigan ka ng tunay.
10: At saka, syempre, naalala na, may miss mo nyo ba makita siya sa ASAP, sa Showtime, di ba? You were everywhere for a decade. Kaya a decade. Dapat talaga, epipop, yun. Pero bukod doon sa iyong concert, meron ka ba syempre yung pinopromote pa na part pa rin, na ongoing, hindi mo tema
11: meron pa din, meron pa din. I have a new song titled Kahit Ikaw Ang Lumayo. Mm-mm. And of course, yung nirelease ko, yung comeback single ko last year, Papa Awel, yung Hindi Nababalik, sobrang maraming salamat kasi talagang doon nag-start ulit . Parang tinanggap siya ng mga Pinoy. Grabe. Parang, ano na siya, over 50 million?
10: Wow!
11: Combined streams. Yun, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa musika ni Myros.
10: Siyempre naman. Myros M, as in millions. Millions. Diba naman? Pero yung iba kasi, ito, buti, ito, honest question. Sabi mo, ikaw kasi solo artist. Yung iba kasi, yung bang solo artist, nagjo-join na ng P-pop group, ganyan-ganyan. Being a P-pop artist of the decade, hindi ka ba nag-iisip na, oh, teka muna, makisakay kaya sa bandwagon na ano, na mga pa-P-pop group, P-pop group.
11: Kung kaya pa ng lower back natin, pwede. Kaso, medyo sumasakit na din siya as a tito, no?
10: So, oh.
11: Hashtag.
9: Hashtag trentahin.
11: Hashtag trentahin. Proud naman ka. Proud naman tayo, Jay.
9: Totoo,
11: proud.
9: Tayo yung mga trentahin na talaga nga namang parang ano, we age like fine wine.
11: Yeah.
9: Wow, magamit lang.
10: Ganun naman eh. Siyempre dito sa concert mo na My Rules, My Time, nakakantayin mo dito yung mga hits. Songs.
11: Yung mga hits.
10: Ganun. Yeah. At may ano din yan, siyempre segment. Meron ba pa music video din dyan?
11: I don't know, but mm-mm, may dapat silang abangan talaga sa concert ko dahil Papa Awel, talagang ano, talagang pinag-isipan lahat ng mga songs. I mean, yung connected talaga sa naging journey ko.
10: Oo.
11: Sa music
10: at entertainment. Talaga,
11: yes, entertainment. Kumbaga, yun talagang mapapakita dun sa concert. So, kailangan nila magdala ng tissue.
10: Aww.
11: Kasi may iiyak kayo.
10: Oh. Ganun.
9: Eh kasi nga naman, sentimental prince of OPM, Papa Awel.
10: Okay. Pero syempre, ano yun, parang reunion din yan eh. Ng mga fans. Yeah. Mga noon, yung mga nagsisimula noon, hanggang ngayon, di bumitaw sa'yo, at yung mga nadagdag pa, ganyan-ganyan.
11: Totoo. Alam mo, darating ka talaga sa point ng life mo, mm-hmm, naki-questionin mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Even your capabilities, kung kaya pa ba, di ba? But yun sa nangyari sa akin last year, na sa pag-comeback ko sa paggawa ng mga kanta, mm-hmm, and yung pagtanggap ng mga tao, alam mo, napatunayan ko na talagang everything has a perfect timing. You, parang you just have to wait for it eh, di ba? Kumbaga, huwag mong madaliin, hayaan mo lang yung proseso. At hayaan mong si God na yung gumawa nun for you. So, yun po.
10: Correct naman. Ako, ito na nga, nagkakagulo sila sa YouTube. Siyempre, parang kailangan i-refresh naman natin.
9: Ayan
10: sila.
9: Na.
10: Kahit paano pa, unti-unti, dyan yung pinaka-iconic na OPM love song mong Pusong Lito.
11: Pusong Lito.
10: Diba? Kahit yung highlight lang yan.
9: Oh, feeling ko pa, Paul, dapat yung ano talaga, yung mga pinaka-tumatak, Pusong Lito, wala man sa'yo
10: ang lahat.
9: Tsaka syempre, yung isa sa pinaka-favorite natin, yung Sa Isang Tuliyap Mo.
10: Yan. Ginamit pa sa madaming.
9: Madami ginawa pa ng isang boy group.
10: Yeah.
9: O, dun muna tayo. Baka na kung alam pa, Paul, ang dami. Speaking of, ha, maraming mga tumututok na sa atin, lalo na yung mga nasa YouTube natin, na dapat ngayon pa lang po, masanay na kayo na bumili ng radyo para sa transistor radio po, kapag may guest kaming mga singers, hindi nawawala yung audio. Kasi nung last time, yung si Shelaine kumanta, walang nakakuha ng any na clips or video na narinig yung boses niya nung nagsample-sample siya. So, dapat, masanay na kayo pag alam na this, meron kayong katabing radyo para pag may isa sample, naririnig nyo po. Ayan.
10: Tsaka marami po tayong platform na pwede. Meron tayo sa TFC Worldwide.
9: Sa iWant.
10: Meron din. Sa cable. Totoo. Ayan, clear na clear po yan. Pwede yung i-record. Sa YouTube kasi yun nga.
9: May copyright yun. Kasi mga kapamilya.
10: Sa Facebook, baka makalusot pa kayo.
9: Baka may
10: pero
9: chance.
10: Pero radyo, syempre.
9: Oo, radyo talaga doon, loud and clear. O, ito na, isa-isayin natin. May, ito sasamantalahin na namin to para ma-refresh talaga yung mga listeners at mga viewers natin. Let's start with yung kantang Pusong Lito. Paano ang chorus ng Pusong Lito?

0: Oh.
1: Yo.
2: Yes. Sabi mo, Gen Z. Ay, yan yung alam mo yun. Alam mo yun. Alam mo yun. Papa.
0: Gen Z, Tito Myrus.
2: Gen Z, Tito Myrus. Diba yun pa? Mamaya lalo yung ikatlo, lalo nilang ma... Wah, siya pala yun. Ganon.
1: Totoo.
2: Diba? Oh,
1: ito naman pangalawa, syempre, mga kapamilya at mga kaservisyo, ang wala man sa'yo ang lahat.
0: Alright.

0: Grabe, diba?
1: Diba?
2: Alam mo, yung, isa yan sa mga kanta parang magiging timeless.
1: Ganon. Yes.
2: Kasi hanggang ngayon, kinakanta simula for a decade now. At ano pa yun, uulit-ulitin pa yan. Tapos baka i-cover yun ng mga P-pop group. Mga ganon. Diba? Pwedeng-pwede siya.
1: Actually,
2: laruin ang P-pop
1: ang
2: eh.
1: Ang nag-cover nitong song ko,
2: it's
1: Kim Chu.
2: Yes. Wow!
1: May ano siya nito? Diba? Many years ago.
2: Oh, correct. Oh. Oh, pero bago yung isang kanta na talaga, ay nako, baka sumabay sila. Kahit nanonood sila, magsindi ng lighter. Lighter!
0: Ano, flashlight sa mga cellphones.
2: Ganun, diba? Yeah. Pero bago yan, i-reveal nga natin, ano, how hands-on sa ikaw sa paggawa ng kanta, pag-produce ng kanta, sa, diba? Kasi maraming interested, teka muna, baka pwede makipag-collab ka na, makiko-produce kaya.
1: Funny. Matindi, as in, ano ako, hands-on talaga ako, okay. Papa Awel. Especially now, na lahat, kung gusto ko talaga yung walang butas, makikita ko talaga yung lahat ng nangyayari. So, meron akong talagang suke na arranger, nagmimix ng boses ko. Gusto ko na ganun, para, syempre, nagkaka-age na din tayo. Meron na tayong sinusunod na standard pagdating sa paggawa ng kanta. Yes. And I think the Filipino people naman talaga deserve nila makarinig ng mga may magandang quality ng kanta. So,
2: correct.
1: Yun yung gusto kong ihain sa mga Pilipino sa buong mundo.
2: Oo. Yun po. Yung lyrics, alam mo, makabuluhan kasi mga lyrics talaga eh. Saan niya ba nadadampot-dampot yan yung mga salisalita na yan based
1: actually,
2: on experience?
1: Actually, experience diba? Talaga natin. As we get older, mas marami tayong napagdadaanan sa buhay. Ako, dumaan ako sa isang napakatinding depression for 4 years. That's why medyo tumahimik ako sa paggawa ng kanta. And sabi ko nga kay Jai, nung nag-guest ako sa FMR, talagang si Lord na yung gumawa din ng way para makabalik ako sa music. And I think, Papa Awel, ito yung time na ginagamit niya ako din para makakreate ng mas mga maraming mga songs na in relation to him, kung paano ko din siya ipipraise. And now, I think, mas maganda yung nangyari dahil mas alam ko na yung purpose ko sa mundo. Diba? And that is to create more songs, yung mga kantang tatatak sa puso ng mga tao. And at least, at the end of the day, matatanong mo eh, kumbaga, anong may iwan mong legacy, diba, sa mundong ito? Ayun, and I think, dun ko nahanap yun. Kailangan mo, Myers, gumawa ng mga kantang makaka-touch at makapagbigay din ng message sa maraming mga tao. Kasi, Papa Awel, maraming sa mga Pinoy ngayon, ang daming depressed. Ang daming may mga pinagdadaanan sa buhay at napakalaking bagay ng musika.
2: Totoo
1: para
2: yan.
1: Mag-heal sila.
2: Correct, makinig lang.
1: Yeah.
2: At natutugunan ang kanilang kalungkutan.
1: Oh,
2: and we always believe that music heals.
1: Totoo
2: diba
1: yan.
2: Naman? There is healing in music.
1: There
2: diba?
1: Is healing.
2: Yun, kumara naman talaga na enjoy ka, ganyan-ganyan.
1: Oh,
2: kaya eto na, magkakagulo talaga ang lahat ng nanonood sa atin dahil sa isang sulyap mo.
1: Alright.

0: en gaya. Sa isang sulyap mo ay nabiyag ako para bang imalalat lang ito. Sa isang sulyap mo ayos na ako. Sa isang sulyap mo napaibig ako.
1: Iyon yun eh! Di ba yung mga nanonood, yung mga Gen Z?
2: Yo! Ang tito nyo.
3: Diba? Yes. Pero may, no, dire-diretsoy na natin mula sa kantang Pusong Lito, Wala Man Sa'yo Ang Lahat, sa isang sulyap mo, hanggang sa mga pinaka-recent songs na nilabas mo. Yeah. Yung ang title naman ay Hindi Na Babalik.
2: Hindi Na Babalik.
3: Diba? Pasok din sa daily top 10 countdown hits natin. Ngayon, papaawala sa present time. Gusto kong itanong, itong talent mo sa pagsulat talaga, paano mo ba ito na-discover? At syempre, paano mo mas hinasa na lahat ng kanta niya papaawil, nakaka-LSS talaga at may recall.
0: Salamat. Yes. Alam mo yung ano, yung aging, malaki talaga yung part niya eh. Kasi
3: experiences.
0: Wow. Yung growth mo as an artist, hindi naman siya overnight lang. Kumbaga, itetest ka talaga ng panahon. Siguro, kung i-compare ko yung mga songs ko before na parang pakilig-kilig, mararamdaman mo ngayon dito sa mga Hindi Na Babalik, yung pait, yung pain. Kasi personal ko siyang napagdaanan. Mm-hmm. Personal na nangyari sa akin. Kaya, ayun, kumaga ako, lalagay ko lang siya sa mga, everything, I will put it into writing. Mm-hmm. And, minsan kasi ako ganito eh, parang, kung ano yung tono na naiisip ko, ibabagay ko siya sa liriko na gagawin ko. So, kung malungkot, malungkot dapat. Kung masaya, masaya. Parang hindi nagkakaroon ng confusion yung mga listeners.
3: Umabot din ba sa point na parang naging, parang ala fast food ang paggawa ng kanta ni Myers? Kasi di ba may time na parang sunod-sunod yung artist na naglalabas, tas kayong mga magagaling lumikha ng mga liriko at ng tunog, music, ganyan, kayo yung mga madalas tinatap. Umabot kayo dun sa punto na, gawin mo naman yung artist na to, artist 1, yeah, artist 2, artist 3, may ganun ka ring moment?
0: May ganun akong moment. Hanggang sa napagod yung utak ko, napagod yung puso ko, parang, okay, eto lang ba gagawin mo? Parang mapapatanong ka eh, di ba? Actually, draining siya. Kumbaga, hindi mo kasi alam, baka pare-parehas lang yung tunog na maibigay mo. So, umabot ako sa ganun, Jai.
3: So, paano ka nag-cope up doon? Diba? Meron tinatawag ng iba na, hinga muna.
0: Huminga ako.
3: Mag-recharge muna, yeah, para makapagkaroon ng bonggang comeback ulit.
0: That's what I did, actually.
3: Yun na yun mismo. Huminga.
0: Yun na yun talaga. Huminga ako. Then parang sabi ko, maglalabas ako ng song na kikwento ko na kung ano yung mga nangyari talaga sa buhay ko. Iba kasi kapag may personal touch, lahat ng bagay na ginagawa natin galing sa puso, mas authentic.
1: Yes. Tama. Alam mo, bilib sa'yo si Doktora Jessica D. Ang dami niyang sinasabi dito ng ideal vision, kasi yung ideal vision, lahat sila nanonood sa atin ngayon.
0: Hello po.
1: Sabi niya po, tama ang sinabi ni Myrus, while we get more mature, mas pinipili natin ang mas quality na kanta that can touch lives.
3: Exactly.
1: Sabi niya, sa dami ng dinadaanan nating lahat, kung sa pag-awit tayo makakapagbigay ng saya, might as well do our best. And she likes yours sa isang sulyap mo.
0: Maraming salamat, Doktora.
1: Thank you po. At sa Ideal Vision family. Ayun.
3: Papa, inakatutok din sa atin, syempre, si Kimmy Fierce. At saka...
1: Nakakotche.
3: Yes. Na nakasakay. Nagda-drive ng kanyang kotche. Si Sir Jesse Grijaldo at si JP Lim. Sabi ni JP kanina, si Sir Jesse pala, sabi, watching now habang nagko-closing sa grocery. Si JP naman, sabi, hindi ako sanay, grabe. Pag nakikita mo daw tayo, papaawil, na sobrang light nung aura, ramdam daw talaga kitang-kita kapag sad tayo. Kasi kayo, di ba, we started the show na binalita natin kaagad yung pagpanaw ng ating dating kasamahan na si Nanay Jobert. So, grabe kayo lahat na, very ano kayo, kapit na kapit at tutok na tutok sa amin. Maraming salamat na ultimo yung mga nuances and reaction na hahalata po ninyo. Ayan.
1: At kanina, na-share din ng ating magaling na singer, songwriter, producer na si Myrus, na yung karamihan sa ating mga Pilipino, pag nalulungkot, nadedepress, sa awit kumakapit. Mm-hmm. Diba? Parang there is healing in music. Doon naman po sa hindi pa matagpuan yung musika na makakapagpanatag ng kalooban natin, at kung may pinagdadaanan po tayo sa mga kapamilya nating mayroong emotional o mental challenges, maaaring tumawag sa numero ng NCMH o National Mental Health Crisis Hotline na
3: 1553 o kaya naman sa 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline o kaya naman sa 0917-899-8727 para sa ating mga Globe and TM subscribers.
1: Ganun din naman po 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Sa mga nanonood po sa kanilang television, nandyan po ang mga hotlines ng National Center for Mental Health. Alam mo, thank you, Myrose, kasi sa contribution mong yan, marami kang natutulungan na ikaw mismo dumaan sa ganung sitwasyon. Naging blessing ka ngayon. Remember that through your songs, nakaka-heal ka ng maraming minds and souls and emotions sa ibang mga tao, di ba? Kaya keep on creating songs and
0: alam mo,
1: singing.
0: Alam mo, Papa, I will share ko lang ng very quick. Yung hindi nababalik, yan po talaga yung kwento ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Mm-hmm. Kaya nasabi ko sa self ko na, Myros, hindi ka nababalik doon sa madilim na yugto ng life mo and you will embrace kung ano yung mga regalong inihanda ng Panginoon para sa'yo.
1: Totoo naman.
3: Yes.
1: Pwede ba sa yung pagbabalik naman, pwedeng i-active, maging active din sa acting-acting, baka naman teleserye, pelikula, ganyan-ganyan, bukod sa music.
0: Parang
1: mag-direct ng music video.
0: Oh yeah, I'm doing it now.
1: Diba? Visuals, yun magaling. Yeah, bukod sa pagkanta kasi, mas na-interpret, na-express mo yung creativity mo yun sa kanta through music video. Kasi marami ngayon, diba? Oh, diba nga, next video, kasi na-enjoy nila yung mga videos. Gawa ka ng mga short reels.
3: Truly. May pahabol ako.
0: Yes.
3: Recently, di ba, nagda-clash ka?
0: Oo. Hindi naman recently. Parang 2019 pa yun.
3: Ay, yung da-clash mo?
0: Yeah, takal na nun.
3: Talaga? Well, in fairness, ha, kasi parang feeling ko kailan lang siya. Oo. Tapos hindi gusto kong sabihin, Papa, well, yun nga, kaya ko na-mention yung da-clash. Kasi di ba, it's a competition.
0: Yeah.
3: Tapos, di ba, yung feeling na parang si Myros, ang dami ng mga hit songs na naisulat at nagawa. Pero yung lakas ng loob na sumali pa rin sa competition talaga, patunay lamang, di ba, na hanggat meron, di ba, Paawel, para ma-achieve natin yung mga gusto nating marating in life, sasalihan natin kahit na feeling, di ba, parang nakaka-humble mo sa part na yun.
0: Hindi, tsaka alam mo, Jai, minsan, huwag natin iisipin yung sasabihin ng ibang tao because at the end of the day, yung fulfillment na sa yung sa sarili mo, di ba, parang at least masasabi mo, nagawa mo.
3: Totoo.
0: Nagawa ako. Ganun. So, dead ma lang. Okay lang.
3: Totoo. Bukod sa concert, what's next for you? Ikaw ba marami kang naiimbak ng mga awitin na all originals ulit?
0: Jai, ang masasabi ko lang ay sobrang dami.
3: Sobrang dami. Ibig sabihin, masayang puso mo. Yes, di ba? Panatag na panatag ang puso
0: payapa,
3: mo.
0: Yeah.
3: Oo, payak. Oo, at payapa. Kaya syempre, damang-dama namin. Kitang-kita sa aura mo. You look very good now.
0: Salamat. Thank you.
3: Totoo.
0: Praise God for everything talaga. Planado na yung mga ilalabas ng mga songs for next year and this year din may ilo-launch ako sa concert and meron din akong Christmas song and yung Myros My Time ay gagawin ko din siya on October 25 po sa Singapore.
3: Wow.
0: At meron din siya sa Malaysia. And ito po ay produced ng Golden Rock Production. Wow. I would like to say hi to Sir George Roca.
3: Hello! Wow.
0: Yeah, kumbaga siya ang utak at puso ng lahat ng to and siya din yung nagpo sa akin na, Myros, let's do this.
3: Mm-mm.
0: Kaya mo na to. Kaya, kumbaga, this is your time. Laban.
1: Laman naman.
0: Ayun, so maraming salamat to my Golden Rock Productions yun family
1: na.
0: Po.
1: Kaya please invite them again October 9 na sa Miss Museum. Please.
0: Pero bago ang lahat, gusto ko ulit mag-thank you, Jai. Papa,
3: I love
0: Awel.
3: You.
0: I love you both. Grabe, naalala ko pa yung nag-open ng restaurant mo.
1: Yes.
0: Pumunta ako nang naka-shorts.
1: Tama naman.
3: I miss Doc. Alam mo, Papa, parang sign na to.
1: Oo nga.
3: Marami nang nag-open up at nakakamiss. Pero syempre, di ba, in God's perfect
0: in God's
3: timing.
0: Perfect timing. Yes. Correct.
3: Yan.
0: Correct.
3: Babangon tayo unti-unti, one step at a time.
0: Correct. Yes. Laban lang, di ba?
1: Laban lang po yun.
0: Ayun, maraming salamat sa inyong dalawa. Yes. Sa DZMM for having me here. Sa aking mga Myros loyalists na nakatutok, nababasa ko yung comments. To my mom na grabe, at least malakas ang mommy punching ko, kay Ate Myla, kay Ate Sel, kay Ate Donna, sa mga pamangkin ko. Ayun, sa mga nanonood at nakikinig sa akin ngayon, ako po si Myros at I am humbly asking guys na sana po isuportahan niyo po ako sa aking comeback concert on October 9, 2026 at the Music Museum titled Myra's My Time. You can get your tickets at ticketworld.ph and also please support po by streaming ang aking bagong song, Ang Hindi Nababalik at Kahit Ikaw Ang Lumayo, at laging i-request sa FMR. Maraming maraming salamat po again sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Yun po.
3: Yay!
1: Nakakatuwa. Sa tingin ko, yung mga love songs at sentimental songs ni Myrus ay pwede rin gamitin na as praise song. Di ba? Minsan kasi yung mga love song nagiging universal, parang love for God na rin.
3: Actually, yung akala nila, yung hindi nababalik, akala nila, di ba, ex mo siya, ex-partner or something, pero like what Myrus said nga kanina, ito yung hindi nababalik sa madilim na bahagi ng kanyang life na pinagdaanan niya. Tuloy-tuloy, syempre, di ba, sabi nga namin dati ni Papa Awel, always kapit lang mga kapamilya.
1: Yes, yun na po. Yes, kapit mga ka-kafet.
3: Yes.
1: Oh. Thank you very much, Myrus. God bless. I love you.
3: I love you, May.
1: Maraming maraming salamat. At nagdaan na nga na naman ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
3: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na chika sa mundo ng mga paborito niyong artista.
1: Ako po ang inyong ever-lapable, ever-lovable, Papa Awel Pals.
3: Susunod na po ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. Ako naman na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga latest chika. Ako po si Jai Ho, Lola Erling, Mama at Papa. Ingat sa flight mamaya. Papunta ng Iloilo to my CC Faith. I love you all. To my four babies, Nakshi, CC, Gucci, Cartier at Cheddar. Makisabay na kayo sa...
1: Alam ko na!
3: Alam nyo na!
0: Alam na, Diz! Yes.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome, welcome sa Love Connect. Nako, na-miss ko kayo ang tagal nating hindi nagsama sa Love Connect, diba? DJ Monica po, makakasama nyo hanggang hating gabi. Ang ating katanungan ngayong gabi, nako, napaka-exciting nito. Alam nyo kung bakit exciting? Kasi relatable ito sobra. Promise, kahit ako parang napapag-isipan ko to eh. Lahat naman tayo, napapag-isipan to. Ano ang mas pipiliin mo? Beshi, tell us. Yung mas attractive ba? O less attractive sa'yo? Talaga naman, tara kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line o Viber line. Eto na, i-type lang po ninyo ang inyong pangalan at mensahe. Huwag po ninyong kakaligtaan ha, sabihin nyo po sa amin kung taga saan po kayo dito sa ating napakagandang bansang Pilipinas. So eto na, 0919-278-3000. Question of the night, ano ang mas pipiliin mo? Yung mas attractive ba? O yung less attractive sa'yo? Gusto naming malaman ang inyong opinion, no? Your points of view about this. Ang topic po natin, eto na, paksa natin para sa maulang Lunes ng gabi. Pagdating ba sa partner, ano ang mas type nyo? Yung mas guwapo't guwapa sa inyo? O baka naman mas gusto nyo, kayo ang mas guwapo't guwapa, di ba? Mas type ninyo yung medyo less ang level ng attractiveness kesa sa'yo, o di ba? Yung tipong, ano ba mas bet nyo? Yung tipong kapag nakikita kayong naglalakad, ganyan, ano? Naglalakad kayo sa mall, o kaya naglalakad lang kayo sa kalsada. Sabihin ng mga tao, uy, nako, masyado siyang pogi para dun sa babae. Uy. O di kaya naman eh, ang gundo-gundo nyo para dun sa lalaki, she could do better. Medyo nakaka-intriga, di ba? Pero talaga namang nakarinig na ako ng dalawa eh. Dalawang magkabilang panig pagdating dito eh. Two sides to this topic. Two sides of the coin, ika nga. So tell us about it, di ba? Once again, tawag-tawag po kayo sa aming katanungan ngayong gabi. Ano ang mas pipiliin mo? Yung mas attractive o yung less attractive sa'yo na partner? Ano ba ang mas bet nyo? Nakaw! Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Pero aminin, let's get real. Kapag dating sa love and relationships, may mga taong conscious din sa level of attractiveness ng magiging partner nila, di ba? Yung jowa nila, parang minsan eh, feel nila eh, mas pogi o mas maganda sa kanila. May iba naman, mas comfortable kapag yung jowa nila ay talagang less attractive. Sila yung nangingibabaw ba sa attractiveness scale? Kumbaga on a scale of 1 to 10, ding, ding, ding, ding, number 10 sila, di ba? And their partner is kind of like a number 5. Or the other way around. Alam mo, science says, medyo I did a little research about this, no? Alam mo, sabi po ng siyensya, no? Usually, generally speaking, people look for more or less their level of attractiveness when it comes to partners.
Kumbaga, kung yung level mo, kung medyo self-aware ka, no? Hindi yung, nako eh, may mga tao dyan eh, napaka delulu eh. Sabi nga, di ba minsan, delulu is the solulu. Being delusional is a solution. Oh, sabi ng iba. So yung iba medyo delulu feeling nila. Kahit na 5 lang sila in the level of attractiveness, eh 10 sila, di ba? Naghahanap tuloy sila ng 10, di ba? Pero kapag self-aware kayo, alam nyo na 5 lang kayo, science says, usually you look for someone that is the same level as you. You look for another 5. Or if you're an 8, you look for another 8. Kanya-kanya lang po yan. Pero nakaka-curious din, di ba? Kasi yung iba, mas gusto talaga nila eh, talagang mas pogi o mas maganda yung jowa sa kanila. Gusto rin namin malaman kung ano ang mas marami, mga kababaihan ba o kalalakihan, ang mas may type na mas attractive yung jowa kaysa sa kanila. Parang meron na akong guess, alam ko na yata. May guess na ako eh kung sino mananalo dito sa ating debate. Is it going to be men or women who want partners who are more or less attractive than them? Meron na akong guess. Kung may guess din kayo, halaka. Nako. Sabihin niyo sa amin, ha? 0919-278-3000 and answer our question of the night. Ano ang mas bet mo? Yung jowa na mas attractive o less attractive sa'yo? Kung magiging honest lang tayo, kapamilya, no? Nako, eto na. Kung magiging honest, minsan, hindi lang naman tungkol sa physical appearance. Kasama rin dito ang confidence, ang personality. Siyempre, di ba? You look at the person as a whole, eh, the whole package. Di ba? Yung social status, lifestyle, financial ability. At kung paano ka pinaparamdam ng partner mo, yan ang importante din, di ba? Kasi pwede namang 10-10 sa paningin ng iba. Napaka-attractive, hello! Pogi-pogi talaga. Parang ang aming executive producer na si Sir Ab. O, oh, diba? Pwede naman ang pogi-pogi pero di ka naman pinapadala ng flowers ni Sir Ab. Di ka naman pinagluluto. Pwede ba yun? So, meron ding iba-ibang mga factors. Oo, granted na yon, no? That is a given. Pero ngayong gabi, pag-usapan natin ang derechahan. Diba? Magpakatotoo tayo, kapamilya at kaserbisyo.

0: Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica ng programang Maritres. Nanonood ba kayo ng Maritres? Ayan, yung mga nanonood sa amin sa teleradio. Ito ang simbolo ng Maritres, di ba? Ginagawa ko na, ayan. Okay. Maritres po, kasama ko ang nagagandahang si Tita Doc Lulu na napakagaling sumayaw. Nako, nung anniversary ng DZMM. Star talaga ang aming Tita Doc Lulu. At si Tita Doc at syempre ang nagagandahan, ang napakagandang si Coach B. Yan ang kasama ko sa Maritres, no? Sabado, alauna imedya hanggang alas tres ng hapon. Kung di pa kayo nanonood, nako, magtatampo kami sa inyo. Kailangan manood kayo, ha? Pero for now, eto na. Nasa Love Connect tayo. We will focus on relationships. Payong kaibigan lang po, ha? Payong beshi po ang mga ito base sa personal na karanasan ko. Magbibigay lang po ng mga practical na tips. At base din naman sa aking BS degree sa kolehiyo, no? In behavioral science, psychology, anthropology at sociology po yan, all in one. Human behavior and relationships po ang inaral ko. So medyo meron namang maitutulong. O tara, kwentuhan tayo, ha? Kayo man ay single, nako, medyo waba kayo. May asawa, may problema sa pag-ibig o naghahanap lang ng medyo may makakachika ngayong gabi? Tara na, magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line or Viber line 0919-278-3000. O di kaya naman kung type nyo na tumawag sa aming hotline 8924-4101. Tatlo pong locals yan. Alam na alam na ito ng aming mga regulars. Yung aming locals, ano? Teka, let me struggle muna with the microphone. Ayusin ko. Ayan, o, oh, diba? Mas maganda na. Mas naririnig nyo ako, diba? Okay, ang aming hotline, 8924-4101. Locals, 5671, 5672, and 5673. At syempre, ito sa paborito ko eh, kapag ka nauupo ako dito sa Love Connect. Sa Maritres kasi hindi kami nagpapatugtog ng music. Eh dahil radio DJ ako, excited ako, parati kaming nagko-curate dito ng mga tugtugin para sa inyo, no? Yung playlist natin talagang swak na swak para kayo ay mag-enjoy at mag-relax ngayong maulan na Lunes ng gabi. Kaya, dyan lang po kayo. Samahan nyo ako, ha? Hanggang hating gabi.
1: You're listening to Love Connect on DZMM.
0: Yan, Love Connect talaga to. You, me, and of course, yung inyong mga saloobin na itatawag nyo sa aming paksa ngayong gabi. Pagdating sa partner o sa jowa, ano ang mas type ninyo? Mas guwapo at guwapa ba sa inyo? O yung tipong gusto nyo, kayo ang mas guwapo o mas guwapa? Tell us all about it. In the meantime, diba, tayo ay magre-relax with some music. Nako! Kung medyo stressful ang inyong Lunes, eto na, back-to-back stress relievers na OPM. Kicking things off with Agot Isidro, dito lamang sa Love Connect, DZMM. Beginning

0: Love Connects.
1: Sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
11: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
13: Magandang maulan na Lunes ng gabi. Love Connect po with DJ Monica sa ngalan po ng ating love guru na si Coach V. At bago tayo magpatuloy, happy birthday kay pag wala si Coach V, no, nagte-take turns kami na mag-pinch hit para sa kanya. Ako at saka si DJ Kim Cherba. Birthday niya ngayon. Kimmy, happy birthday to you.
14: Happy birthday!
13: Oo, talaga. Ano siya ngayon eh? Pagkabata-bata, nako, in her 20s. Pagkabata-bata, pero alam na niya ano yung direction ng buhay niya. That's very admirable. Happy birthday, DJ Kim Cherba. At ang katanungan natin ngayong gabi, ano ang mas pipiliin mo, yung mas attractive? Or do you prefer someone less attractive than you? Sa ating paksa, pagdating sa partner, nako, ano ang mas bet? Yung ikaw ang mas gwapo at mas maganda? O mas bet mo ba na si jowa ang mas maganda o mas gwapo sa'yo? Sabihin lang po sa amin, tumawag lang po sa aming DZMM Viber Line 0919-278-3000. Mag-text po, ano? At huwag niyo pong kakaligtaan, pangalan po ninyo. Pagkatapos po kung saan po kayong parte ng Pilipinas, no? Nagte-text, where are you from? Kung gusto niyo naman makichika-chika, hala, tawag na. Kwentuhan tayo, di ba? Ang saya. 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673.
12: Call now to connect. Sun Love Connect.
13: Physical attraction. Importante ba talaga to sa pagpili ng partner? How important is it? Normal lang na maging factor ang physical attraction kapag pumipili tayo ng partner. Lalo na, 'di ba? At first sight, sabi nga nila eh, love at first sight. Kapag unang tingin, 'di ba, biglang swing. Kapag ka medyo talagang hot na hot. Sobrang hot. Yung tao, eh talagang mapapaano tayo eh. Mapapa-swing. Oh. Dun sa attractiveness scale, kumbaga eh, ding, ding, ding. Medyo sobra na eh, diba? Kaya, talagang importante yan, no? At first. Abay, saan ka nakarinig na na-inlove ako sa personality ng tao? Hindi mo pakilala eh, diba? Medyo ng BBS na yon, di ba? That's a whole lot of BS. Binabola ka na lang noon na, na-inlove ako kasi ang ganda ng personality niya. Oy. Para bang pag sinasabi ng mister mo eh, tumitingin ako ng ano, ng nahuli mo, tumitingin ng ano, ng porn, di ba? O kaya yung nagbabasa ng porn. parang ganito lang yan eh, yung pagsabihin nila eh. Kasi, Han, interesado ako sa kwento. May backstory eh. Talaga lang. Oh. Hindi pwedeng sabihin na in love ka sa personality. Kaya normal lang na maging factor ang physical attraction kung pili ng partner, especially at first glance. Hindi naman ibig sabihin na mababaw agad ang tao. Nako, talagang pare-pareho lang naman tayo eh. Di ba? Huwag na tayo magplastikan. Yun nga lang sa social media eh, yung mga influencers. Kaya natutuwa ako na ngayon medyo grabe na ang inclusivity. Kasi kung hindi, eh talagang, di ba dati usong-uso yung basta talagang maganda o pogi, yun yung nagtitrending sa social media. Talagang that is a fact of life. Which is why now it's so nice, no, that we are being very inclusive, no? People of all walks of life, di ba? Hindi na importante yung itsura, ang importante yung kung ano ang ma-share mo dun sa content mo sa social media. Pareho din yan sa relationship. Attraction is part of chemistry at minsan ito ang unang nagiging dahilan kung bakit natin gustong makilala pa ang isang tao kapag nakita mo ang pogi, di ba, or maganda. Pero, hello? Ika nga eh, there's nothing naman between the ears, di ba? O kaya eh, ang sama ng ugali. Yung sinusupladuhan yung mga waiter at yung mga waitress. Mga kapamilya at kaservisyo, dyan po natin malalaman kapag maganda ang puso ng tao. How they treat people who cannot do anything for them. Kung paano mo tinatrato yung mga tao na wala namang maibibigay sa'yo, no? Yung mga basurero, yung mga waiter, waitress. Pero maganda pa rin yung pakikitungo mo. That's medyo ako, that's how I kinda measure the kindness level of people. So, ano ba? Mas attractive sa'yo? Nakakakilig ba yan? O minsan naman, nakaka-insecure? May ibang tao, mas gusto ang partner nila, mas attractive sa kanila dahil nakakaramdam sila ng excitement at pride. Kapag ka naglalakad sila sa mall, hawak-hawak nila, medyo parang trophy, diba? Uy, aminin! Kasi ang pogi, ang ganda ng aking hawak kamay, kahawak kamay din eh. Kaya ayan na, minsan talaga eh, nako, mas gusto natin yung mas pogi at maganda kesa sa atin. Iba naman, na-challenge yung kanilang confidence level dahil nakaka-insecure, diba? Kapag sobrang attractive itong jowa ko, mas gusto ko naman eh, medyo ako yung mas attractive. So, kanya-kanya po yan. Iba-iba, yun po ang gusto nating malaman. Our question of the night, ano ang mas pipiliin mo? Yung mas attractive o yung less attractive sa'yo? Ang dami na nating mga kapamilya na nagbibigay ng kanilang opinion, their points of view, no? Si Jenny of Caloocan, Mark of Iloilo, hello to you guys! Also, Rose of Davao City, Kevin of Antipolo, May of Bacolod City, Carlo of Quezon City, and Angel ng General Santos City. O, iisa-isain ko, babasahin ko lahat ito, promise. Ayan, o, naka-print out lahat yung inyong mga sagot. At pag-uusapan natin yan. Pero for now, meron tayong katsikahan sa linya. Nasa Line 5, si Floor ng Victoria Tarlac. Hala, tara, tsikahan tayo. Andiyan na ba si Floor? Hello, Floor!
0: Good evening, Monica.
13: Hello, Floor. Kumusta ka ngayong maulan? Maulan ba dyan sa Victoria Tarlac?
0: Huminto na po.
13: Huminto
0: nagsawa na po yata kasi maghapon po.
13: Nagsawa na yung ulan dyan.
0: Kaya sabi ko kanina nagmamaybe at rain go away.
13: Oh,
0: kasi pinasok na po ng tubig yung aking balkonahe.
13: Ay, hala. Okay, yan ang delikado no? Pag pinapasok na yung balkonahe. Pagkatapos...
0: Pagkaralin ko pong nag-meeting sa Oscar kanina sa senior na po.
13: Mm-mm.
0: May tubig ang balkonahe. Kaya sabi ko dun sa friend ko,
13: mm-mm,
0: halika rito, tulungan mo ako maglimas dito. Sabi ko may dalag. Baka makauwi ka ng ihawin mong panghapunan.
13: Ang sarap naman. O nakapaghapunan na kayo?
0: Ay, opo naman.
13: Nag-ihaw na.
0: Ang inulam ko pinapay na lang yata at saka tapos itlog, yun na lang, saka konting kanin.
13: Ang sarap,
0: Monica.
13: Uy, ang sarap kaya nun, Floor. Anong luto ng itlog ang ginawa mo?
0: Pirito na lang, minsan-minsan lang, Coach Monica, kasi alam mo naman tayo na bumabata. I am age of 66, so alam mo naman, nahabis ko na lang pag yung jogging, ganyan, yan ang aking life.
13: Oh,
0: yayayayin ako magsumba ng mga friend, yung mga ka-senior, yan po ang life ngayon.
13: Ang saya, at dahil ikaw ay you are very active, that's so good ha, at 66 years old, you're remaining very active,
0: okay.
13: Floor. At alam mo, napakaganda niyan, yung itlog, kasi protein. Tapos kumakain ka with kanin, 'di ba? Carbs. So talagang may energy para sa to build your muscles then, 'di ba? Yung protein. So ang sarap
0: niyan. Hindi na katulad noon, Coach Monica, kasi bilang yung mga edad namin, nakakontrol na lang. Tsaka napapansin ko rin yung pagkatrabaho po noon, talagang heavyweight. Pero ngayon medyo pero pag sa Sumba, sa isang oras, walang hinto, nagkukan na, ganyan. Puro pawis, tapos sa jogging, ganyan po. Yung paa ko, gusto na ng paa ko yung... Kasi ang klase ng jogging, meron naman yung run. Hindi naman po yung run na talagang heavy run.
13: Okay.
0: Yung katamtaman lang. Tapos po, yung walking, jogging lang, na medyo maglakad kayo ng malayo, ganun po yun.
13: Okay. Pero kahit na alam mo, ang sabi nga ng mga ng mga specialista, ng mga doktor, It is huwag mong mamaliitin yung ginagawa mo. It is better to do little exercise than no exercise at all. Pero yung nagja-jogging ka pa, 'di ba? At lahat sa 66, sumasakit talaga yung mga talampakan natin, yung mga kasukasuan natin, pero maganda yan, you are keeping active. Oo. Active lifestyle talaga.
0: Kasi kwan. Katulad niya nung umuulan, ilang araw akong hindi nakapag-jogging. Parang hinahanap na ng katawan ko. Lalong nararamdaman ko dito sa pako. Hinahanap na niya yung jogging ba?
13: Ang
0: sabi
13: saya.
0: Niya ganyan eh, saan ka na naman pupunta?
13: Oo.
0: Sabi ko, paghahanap ako ng boyfriend, paggaling ako mag-jogging eh. Hoy, ka-sexy-sexy na ni nanay ito. Oy, talaga naman. Sabi ko, dati naman ako ma-sexy. Uy, ang ganda-ganda na. Eh, siyempre, coach, sabi ko naman, lumalaki yung tenga ko pag ganoon. Siyempre, to be proud, di ba?
13: Oo, nako. And I'm so sure, sexy ka pa rin talaga. Ikaw naman. Masyado mong dina-downplay.
0: Yung mga kasama ko nga po medyo matabahi, mabilbil, mga ganyan.
13: Mm-mm.
0: Ako po talaga kaya ko pa pong yung dito sa GBY namin.
13: Oh.
0: Kasi doon po noon yung doon po kasi makukan ko kung yung paghinga natin yung kung gaano natin pagkatagal na yung 'di ba yung sa puso lang ganyan pag ini-exercise mo yan.
13: Oh, oh.
0: Nung una ko hindi ko matakbo yung ano, yung kalahati ng GBY. Ngayon natatakbo ko round and two. Medyo maluwang yun eh.
13: Teka.
0: Pag napagod ako, hinto na lang tapos walking, jogging po. Meron ginagawa ko.
13: Alam mo, minsan nga yung walking mas mainam sa jogging kapag ka, ano, no? Kapag ka medyo sa edad natin, yung medyo ano na tayo, hindi na tayo 20-20, yung ganon. So parang mas maigi nga yung brisk walking kumbaga eh. Diba? So, ipagpatuloy
0: depende
13: mo yan.
0: Depende, kasi susubukan ko naman po yung ano ako, run. Yung run, hindi naman po yung run talagang ano, puwersahan. Yung katamtaman lang po, tapos orasan mo yun. Kunyari, yung finish line mo, one round, another one round pa, yun, doon lang pong kaya ko.
13: Ang saya, nako, you are my inspiration. Kasi medyo ako, pag tinatamad ako, hindi na ako masyadong nag-exercise. Nako, inspiration kita, Floor. Gagawin ko yun dahil sa'yo.
0: Ilan taong ka na ba, coach?
13: Oo. Ano, hindi po coach. DJ po. DJ Monica.
0: Ay, DJ.
13: Oo, ang Kotz B natin, si Coach V. Si Kotz B. Oo. Nako, wag na natin pag-usapan yung edad ko.
0: Okay po.
13: Wag na natin baka mawala ng mga viewers at listeners.
0: Okay po.
13: Oo. Pero old enough to know, I am old enough to know that I need to exercise more like you. Oh, diba?
0: Parang nakakabata po yung exercise, tsaka tumba, tsaka po yung jogging.
13: Tama, oo, nako. At nakakabata din yung pag-ibig.
0: Sabi nila, kasi kanina meeting namin sa senior, bumabata ka, uy, ngayon lang ninyo napansin. Always naman, sabi ko, as usual, talagang, umabata, bakit di nyo dagdagan ng gumaganda? Tapos katawa po nila eh.
13: Nako, eto pa, oo, sabi ko nga kanina, nakakabata rin yung pag-ibig, di ba? Pag may inspirasyon ka, nakakabata rin yan. Oo, pero teka, punta tayo sa question natin, sa katanungan natin ngayong gabi, Floor. Baka makaligtaan natin kasi ang sarap ng kwentuhan natin eh. Oo, ano ang mas pipiliin mo? Ano ba ang mas bet mo, Floor? Yung sa partner mo, sa jowa mo, mas attractive sa'yo o less attractive sa'yo? Anong mas bet mo? Sige.
0: Alam mo,
13: yung totoo,
0: DJ,
13: ha?
0: Sa edad kong ito, kasi marami na rin akong, katulad niyan, almost 10 years na wala na akong husband,
13: mm-hmm.
0: maraming bubuyog na nanliligaw din, kaya
13: Uy.
0: Lang, bakit pa ako mag-aasawa? Kung mayaman na mayaman ka, papatulan kita. Kaya lang po, siyempre may mga asawa naman. Kahirap naman yata yung ganun. Saka gusto ko kung kahit matanda man lang na at mayaman, kahit mawala ng pension ko, okay lang eh. Kaya lang, kahirap ng buhay, saka ako naman problema pa.
13: Oh, 'di ba? Kung sasakit lang ang ulo mo, talaga namang kahit ako eh, I would rather be alone, 'di ba? Than be in a relationship and miserable. Pero sabihin lang natin, katang-isip lang. Ano lang ito, hypothetical kumbaga. So kung sabihin mong medyo ready ka to enter into a relationship. Kunyari lang, mas type mo ba yung ikaw ang mas maganda kesa sa partner mo o siya ang mas pogi sa'yo? Anong mas type mo?
0: Yung partner ko po noon eh, Kwan.
13: Sige.
0: Bakit ano daw nakita ko sa kanya? Kasi hindi naman po yung gwapo, hindi naman po yung talagang kagwapuhan. Eh ako may itsura. Parang ganun po ang ano nila, yung mga ka-squadron po ng mister ko noon eh.
13: Oo.
0: Ang sabi ko naman, yung gwapo kasi, papagpapalit ka. Ay, yung medyo hindi gwapo, basta mamahalin ka, happiness ka, Opo. Siyempre, yung sa nakikita ko, DJ, yung mga ibang kwan, maghahangad ka ng gwapo. Sakit lang naman ang kalooban mo.
13: Okay, sakit lang ulo lang. Yung mga hari. Yung mga hati.
0: Kapag nagsawaan ka na niya, may makikita na naman siya na mas maganda. Pagpapalit ka na naman niya.
13: Correct.
0: At least, yung partner ko nga, hindi kunyari dahil true. Yung partner ko, hindi naman po guwapo.
13: Okay.
0: Hindi naman, basta katamtaman po, basta mabait. Yun lang po, lasenggo lang yan. Kahit papaano man lang, at least kahit papaano, naging inspirasyon ko, minahal ko naman, ganyan. At minsan sa mga naking nagkakagusto naman din sa akin, uy, okay, bahala kayo dyan, manigas kayo dyan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na ako mag-asawa. Kung mag-boyfriend man siguro po ako, hanggang boyfriend lang, inspirasyon. Pero kung yung siguro true to life na mag-asawa, 60 years, 66 years old na ako. Mm-hmm. Kung mabubuhay pa ako ng 10 years, eh, happy life na lang.
13: Happy life. Totoo yan. Parang, you know, the older we get, the more we just want our peace, okay, ano? Oo.
0: Marami, alam mo DJ, sa totoo lang, marami nagkakagusto talaga. May magbibigay pa nga ng flowers, nagpapabigay ng flowers, na nagja-jogging ako. Eh, bakit? Kaya minaibig ko, sabi ko, thank you sa mga binibigay mo na flowers. Kung sino ka man din nagpapakilala, eh, pinapabigay lang sa hindi naman. Oo, it's true talaga.
13: Flower.
0: Love story. Ngayon sabi ko, ang ibigay mo sa akin, cash, sabi ko, tsaka libang litro naman. Minahidi ko po yan, oo. Kasi yung bulaklak, sabi ko, bukas lang tanan. Ganun ang pag-ibig mo.
13: Oo, ano ba? Ano, Ben? Nalalanta lang ang bulaklak. Oo. So, pero naman, Flor, natuwa ako sa iyo, sana all, 'di ba?
0: opo, sana sagana. All. Alam mo, eh, sa akin lang DJ, bilang sa aking edad, inspirasyon ko na lang. Yung bang totoo, parang kasi bata yung mukha ko, bumata yung mukha ko. Sabi ko, hindi naman ako nagpipilter, hindi naman ako gumagamit kung ano man. Pulbos lang, mag-lipstick ako, mag-sunglass ako, may bihis ako, magkapatos ako, punta na ako doon. Oo, sabi nga ng mga ano, uy, ang ganda-ganda niya. Saka pupunta, kikitain ko yung boyfriend ko sa plaza. Ano? Tama ka? Ako naman.
13: Nako, eto na. Merong nakikinig sa atin from UP Diliman. Ano, yung kaibigan ko, si Michelle Tidon. Hello, E! Sabi din niya, nag-text din siya. Sabi niya, sana all the level of confidence, 100%. Sana all talaga, ikaw ang aming huwaran. Floor, maraming salamat. At tama yung sinabi mo, ha?
0: Okay.
13: Tama yung sinabi mo na kapag kasasakit lang ang ulo mo, aba, eh, kahit na poging-pogi at napaka-hari, eh, mag-isa na lang ako. Oo, naiintindihan ko naman
0: mo,
13: yan.
0: Mm-mm. Alam mo pa, DJ, etong edad kong ito, minsan pa nga yung nakikita kong mga 45, 48, 53. Hindi daw sila maniwala po na senior na ako. Nge, sabi ko naman. Ay, sabi kong ganyan, bahala kayo, manigas kayo dyan. Kung yung mukha ko lang inaiinap kayo, salamat.
13: Ay, nako, Flor. I love your self-confidence. Maraming opo, salamat na biniyayaan mo kami.
0: Binabati ko na po yung mga senior ko po dito sa Victoria. Mm-hmm. Maratik na yung Elder Week namin. Kaya, masaya na naman tayo.
13: Diyan sa Tarlac. Oo, parang kahit yung boses mo, eh, hindi bagay na ano, eh, na senior, eh. Kahit boses pa lang.
0: Malambing daw po ako, ganun.
13: Oo,
0: kaya sabi ko,
13: ang ganda ng boses. Nako, siguradong ako na you are really very youthful. Hi, nako, salamat, Flor, na ikaw ay tumawag sa amin, at maraming salamat din na binayayaan mo kami ng iyong confidence as an inspiration for all of us.
0: Opo, thank you, DJ. Next time ulit. Ay, gusto ko naman pong nakakausap po ako. Kayo, stay lang.
13: Tawag-tawag lang, anytime.
0: Opo po. Naantay ko nga po, sabi ko ganyan. Mamaya, hindi pa ako naantok. Tatawag ako kay Kuya Dan.
13: Oo, Nick, tawag ka kay Kuya Dan. Oo. Tapos kung may
0: natatawa rin po si Kuya Dan. My best friend, Kuya Dan.
13: Oo, ang bait niyan, si Kuya Dan. Tapos kapag may request ka, sabihin mo lang sa amin ni Kuya Dan, ha?
0: Ang request ko po, you needed me.
13: Uy, Anne Murray.
0: Opo.
13: Sige, hanapin namin. Sigurado ako, meron kami noon. You needed me.
0: Thank you po.
13: Thank you, Flor.
0: Thank you po.
13: Take care, Flor. Maraming salamat.
0: Thank you
13: okay,
0: po.
13: Okay, bye-bye. Ayan naman. Si Flor ng Victoria Tarlac, diba? Yung confidence level. Believe ako talaga, sana all. Hindi talaga, alam mo, I always say, in a relationship, you have to have self-respect in order to be respected. At ang self-respect po, eh, medyo that depends a whole lot, ano, on our level of confidence. Kapag ka confident ka, you attract people you do not chase, di ba? Hindi ka humahabol ng tao. You attract people to you. medyo nakuha na ni ano eh ni Ate Flor yung ano eh na ni Ate Flor yung parang yung ano eh the secret formula to having confidence that is enough to attract people and not to chase. Yan ang wisdom ng pagiging 66 years old, di ba? Oy, maraming salamat kay Flor. Okay, at syempre yung request ni Flor, di ba? Ito na. Anne Murray, and you needed me, a beautiful song for all of you out there. Right here on Love Connect. Huwag po kayong aalis. Marami pa po tayong pag-uusapan sa DZMM.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: Narinig nyo na nagbabago na ang ating music bed. Alam nyo na, nakalahati na po ng Love Connect. O diba, sasabihin ko pa sana kanina eh, alas 11 ng hapon pa eh, na wala namang, there is no such thing as alas 11 ng hapon. Alas 11 ng umaga meron. Medyo napapakamot na ako ng ulo eh. Lutang ako ngayon, lutang. Mga kapamilya at kaservisyo, ang saya ng ating katanungan at paksa ngayong gabi. Eto na. Ano ang mas pipiliin mo? Yung mas attractive sa'yo o yung less attractive sa'yo? Kasi ang paksa natin, pagdating ba sa jowa o sa partner, nako, anong mas bet mo? Yung ikaw ang medyo nakakalamang sa attractiveness scale? O mas gusto mo ba na yung partner mo ang mas lamang para feeling mo meron kang kasamang parang ano, hindi, wag naman trophy, hindi naman parate, di ba, trophy. Pero para proud ka lang, di ba, na ang pogi-pogi, ang ganda-ganda ng kasama mo. Sabihin nyo na po sa amin ang inyong points of view about this. Our Viber line wide open, 0919-278-3000. O di kaya naman, hala, chikahan tayo. Gaya ni Flor kanina, tawag po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Punta tayo sa mga opinyon ng ating mga manonood, ano? O ang ating mga tagapakinig, kung kayo man po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. 630 kHz on your AM band, di kaya naman ay nanonood sa inyong cable channels sa DZMM Teleradio or Channel 31 Prime Media. Hello, hello! Thank you so much for tuning in. At ang sabi po ng ating kapamilyang si Jenny ng Caloocan, DJ Monica, para sa akin, mas type ko less attractive sa akin para hindi naman sa itsura umiikot ang relasyon namin. Mas importante pa rin yung marunong rumespeto, tapat sa akin, at kayang samahan ako sa hirap at sa ginhawa. DJ Monica, bonus na lang talaga kung guwapo. Tama ka dyan, Jenny. Ano yan eh? It's the icing on the cake, ika nga, di ba? Sabi naman ni Mark ng Iloilo City, good evening DJ Monica. Uy, Iloilo, ang lalambing na mga tao dyan. Parang sa Bacolod, malambing ka ba Mark? Are you sweet? Good evening, mas gusto ko yung attractive kasi aminin na natin, physical attraction ang unang napapansin. Pero syempre, kung pangit naman ang ugali, wala rin. Kaya dapat, balanse pa din. Pero kung ako lang, ay gusto ko mas attractive sa akin. Alam mo, ito na sinasabi ko eh. Meron, medyo ano ha, nagsusulat ako ngayon. Kung kayo'y nanonood, nakikita nyo nagsusulat ako. Kasi nagtatali po ako. Kasi meron na akong hula eh. Kung sino ang mas may gusto na mas attractive sa kanila at kung sino mas gusto, sila ang mas attractive. For now po, it's a tie. For the men, one, women, one. Ayan. We have, nako, si Beshi Mel ng QC. Beshi, sandali lang. Nasa line 2 siya. Beshi, sandali ah. Basahin ko muna ito ha. Dalawa pa. Si Rose ng Davao City. DJ Monica, less attractive ang pipiliin ko. Dahil gusto kong mas lamang ako. Kung hindi, gusto ko yung kampante kami sa isa't isa at wala masyadong pressure sa looks. Ayan, medyo feeling niya, gusto niya kampante siya, kaya kailangan less attractive sa kanya. Ang importante, pareho kaming masaya at nagtutulungan. O, ikalawa, for the women, two, men, one. O, ayan, nagtatali ako. Sabi ni Kevin ng Antipolo, o ha? Isa na namang lalaki. Let's see. Hello, DJ. Attractive pa rin ang choice ko. Kasi gusto ko talagang proud akong ipakilala ang partner ko dahil naggagandahan siya. kailangan mabait at marunong din makisama, ha? Doon pa rin tatagal ang relasyon. Pero at first, kailangan mas attractive. Here we go, the men to the women to sa pula sa puti. O, sabihin niyo sa amin kayo, what do you think? Mag-text lang po, 0919-278-3000. Di kaya naman ay tumawag kayo. At tumawag kayo at tayo magchikahan. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Meron pa tayong mga kasagutan dito. Ang dami pa, natutuwa ako, no? Medyo, like I always say, tuwantawa ako kapag dito nagpipinchit ako sa Love Connect because I learn from you. Ano yan eh, talagang we are learning from each other. Kasi ang ganda nung iba-iba tayo, kung pare-pareho po tayo ng ugali, ng itsura, eh boring ng mundo. Kaya maganda po yan eh, natututo tayo sa kaibahan ng isa't isa. Si Beshi Mel ng QC. Hello, Beshi! Hi!
1: Hello, good evening.
0: Hi, good evening! Kumusta, bestie?
1: Kumusta?
0: Na-miss kita. Kumusta ba? Kumusta?
1: Likewise, na-miss din kita.
0: ano ang mga gimmick natin ngayong gabi? Nakakain ka na ba? Nagre-relax ka na lang?
1: Oo. Nandito na, nasa bedroom na, nakikinig sa'yo.
0: Saya naman. O teka, pero ano ba? Hindi ko nakikita kasi nasa studio ako eh. Pero nung papunta ako dito, umaambon-ambon pa eh. Umaambon pa ba sa QC?
1: Ay, oo. Ambon-ambon siya.
0: Oh, 'di ba? Hindi natatapos eh, no? Kapag ka,
1: pero masarap kasi malamig.
0: Anong mas gusto mo, yung summer o yung ganitong maulan? Anong mas type mo?
1: Ay, gusto ko yung malamig. Ang hirap ng summer, ang init.
0: Lalo na yung summer natin, 'di ba? What we had.
1: Oo,
0: grabe, 'di ba?
1: Siyempre, mahal ang kuryente kung lagi tayong aircon.
0: At tumaas pa kasi lahat, Mel.
1: Oo,
0: 'di ba?
1: Eh, yung ganito, nakakatipid na tayo, nakaka-relax ka pa, di ba?
0: Oo, pero ang kalaban natin, Beshi, kapag ka maulan, ang kalaban natin dyan, yung humidity, yung mold sa bahay, yung mildew. Kaya mga kapamilya at kaservisyo, kailangan po, kahit papaano, bilibili lang po tayo ng mga dehumidifier. Importante yan. Meron po mga mura lang, di ba, Beshi?
1: Meron naman,
0: oo. Oo, yung mga mura lang, no, wala pang 100 na dehumidifier, no, sa mga grocery. Kapag ka, parang ako hindi ko ma-afford yung yung gadget, 'di ba? So, yung appliance. So, bibili lang tayo ng mga yung mga maliliit.
1: Mga simpleng lang para wag lang masyadong alam mo na.
0: Oo, humid sa bahay.
1: Kapal yung mga kwan.
0: Oo, nakakatulong po 'yan. Oo, at kung meron kayong AC katulad ni Beshi, ni Mel, once in a while kailangan ito turn on nyo din 'yan dahil alam mo, di ba may dehumidifier purposes din 'yan yung aircon kasi 'yan, 'di ba? That is dry air. So nakakatulong din. Oy, Beshi,
1: kapag kahit umuulan talaga siya, binubuksan ko rin minsan kasi
0: kailangan. Kailangan talaga kahit dalawang oras sa isa, dalawang oras lang para lang ma-dehumidify yung kwarto.
1: Maganda yung ng kwarto pag medyo napa-andaran mo siya ng konti.
0: Totoo yan. Oo. Nako, Beshi, eto na. Parang alam ko na yung isasagot mo. Pero
1: talaga?
0: Oo, parang alam ko na. Hulaan ko, ha?
1: Sige nga.
0: Hulaan ko.
1: Ah, sige.
0: Feeling ko, first of all, hindi importante sa iyo ang looks kasi parang I can tell na napakaganda ng puso mo eh. Hindi importante sa iyo ang looks. You look at the heart more than the face. Pero kung talagang papapiliin ka, mas gusto mo na yung hindi masyadong attractive para walang sakit ng ulo. Tama
1: ang galing niya.
0: Kasi naalala ko yung kwento mo noon, 'di ba? Yung 'di ba ikaw 'yon? Tama ba yung if memory serves yung ghosting?
1: Uh-huh.
0: Ikaw 'yon, 'di ba?
1: Ako 'yon.
0: Oh, yeah. 'Di ba? Si Beshi yung ginost ka, parang feeling niya pogi-pogi niya, ginost ka niya. Talaga lang. Oh,
1: diba? Kaya kailangan mas attractive ako.
0: Oh. para hindi ka i-ghost. Matatakot siyang i-ghost ka.
1: Saka talaga yung pero parang kampante ka na hindi siya masyadong mapapansin din kasi talaga naman physical attraction naman talaga yung nauunang tinitignan sa tao, di ba?
0: Totoo.
1: Pag-tugtod yung mga uga-ugaling ganyan.
0: Totoo yan. Oo, physical attraction. At first talaga hindi may iwa. Parang ang plastic na lang yung nagsasabing, hindi.
1: Oo.
0: I don't care. Siyempre sa simula yun na yun, di ba? Pero Beshi, ano ang masasabi mo? Kasi ito, minsan kasi, yung confidence level, di ba? Ito, may mga taong hindi naman talaga hindi conventionally attractive, pero sobrang lakas ng dating.
1: Oo, yung ma-appeal sila.
0: Oo, kasi ang confident nila, hindi sila yung talagang yung conventional maganda or pogi, pero napaka-ano. Type mo din ba yung mga ganon?
1: Sa totoo lang talaga, mas gusto ko yung appeal talaga, yung dating niya, yung may dating, ganyan.
0: Yung kumbaga yung X factor.
1: Oo.
0: Oh, di ba?
1: Yung,
0: Is that more important? That is more important to you than actual classic good looks, ganun?
1: Oo. Parang, kasi may mga talagang napaka-kwan ng itsura, no? Yung masyadong attractive talaga pag nakita mo, guwapo, ganito. Pero, ganun lang. Pero hindi yung pag tumatagal parang nawawala na yung ano pa niya, yung nawawala na yung para, ewan ko, basta yung
0: appeal.
1: Walang appeal kasi.
0: Oo, yung appeal na niya. Kasi meron dyan, di ba, ang pogi-pogi. Oy, mga boys, makinig kayo dahil kami ni Beshi, we will give you some tips. It doesn't matter how handsome you are, classically. Nako, kamukha mo pa si Elvis Presley.
1: Oo, may ganyan. Sobra talagang napaka-ano.
0: Diba? Medyo kamukha mo pa si Papa Piolo.
1: Ganyan.
0: It doesn't matter if your personality falls flat. Diba? Oo, kapag wala kang appeal.
1: Mas, totoo yan.
0: Pareho kami ni Beshi. Mas importante sa looks yung malakas ang dating.
1: Yung maganda siya magdala ng damit.
0: Uy, naman.
1: Yung malinig tignan, yung neat siya. Tapos gusto ko yung height siyempre. Kung matangkad siya. Ayoko ng mga yung muscle, yung bato-bato. Ayoko. Ano?
0: Yung mukha na... natatawa ko sa'yo. Yung mukha ng Michelin Man ba yun? Oo, okay, sige.
1: Para ako madudurog.
0: Kaya beshi tayo, pareho tayo. Para ka madudurog.
1: Ma-appeal sa akin yung ano lang siya, yung

0: na parang lola. Alam mo yung mga lola pag naghahalik,
1: oh,
0: diba?
1: Oh,
0: oh. Yung, ayan pa, yung mga nanonood sa TV.
1: Parang pinapapak na yung kanilang mga ano, apo.
0: Nakikita nila ako na, ginaganon nila yung apo. Parang gusto mo ng ganon-ganon yan kasi mukhang ang bango-bango niya.
1: Diba?
0: Correct. Nako, beshi talaga tayo. Parehong-pareho. Pero, Mel, tatanong kita. Ano ang, sa palagay mo, kasi nag-ano ako dito eh, ilalagay kita dito sa ano ha? Sa aking tally. Nagtatali ako eh. So, ikaw na ngayon ang ikatlo sa mga babae. Tapos dalawa. Ano sa palagay mo ang ano? Ano sa palagay mo ang mananalo dito? Yung nalalaki talaga, ang gusto nila, yung mas ano, nasaan pa yung tally sheet ko? Parang nawala. Ano sa palagay mo ang ano,
1: pero
0: mananalo
1: dito? Pero pag ang lalaki namili, syempre parang gusto nila lagi maganda yung attractive talaga yung iba.
0: Pareho, yan, oo. Kaya nga feeling ko talagang...
1: Pag-display talagang gusto nila.
0: Ang mananalo dito, yung lalaki, kailangan mas maganda. Kasi
1: yung
0: mas,
1: babae.
0: Ang mas, kailangan, tayo ang mas ano, tayo ang mas bongga. Oo, kasi ayaw na natin ng sakit ng ulo. Also because, and by the way, for all the men out there, this doesn't mean that it's a bad thing, ha? Kasi ano talaga yan eh, alam mo, psychologically, kayo talagang mga lalaki, you are very visual.
1: Diba?
0: Visual talaga kayo eh. Kaya, you know, it's not, there's nothing wrong with that. Na yung kumbaga eh yung inyong ano yung inyong inner ano eh workings eh you respond to physical beauty.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? More than women.
1: Oo.
0: Kami kasi more feelings eh than looks, 'di ba?
1: Oo. Tsaka parang ano talaga, yung kailangan proud sila lagi na pag yung kasama nila ay maganda, 'di ba?
0: Oo.
1: Parang gustong-gusto nilang iharap sa mga kwan nila, tropa nila ganyan.
0: Yes, tama. Gusto nila maganda yung kanilang
1: maganda
0: ano,
1: yung bit-bit nila.
0: Or maganda yung nakasabit sa kanilang sa
1: diba?
0: Arms, 'di ba? Yung nakasabit sa kanila.
1: Lalo na kung yung walang masyadong itsura ng lalaki, so ang ganda ng kasama niya, 'di ba?
0: Nako.
1: Proud na proud siya.
0: Proud na proud sila diyan. Nako, nakakatuwa. Teka, Mel, meron kang song request sa amin kasi ito doon sa aking ano, sa sinasabi ni ang aming beautiful PA dito. Si Tin, merong request si Ate Mel? Wala pa. Okay. Meron ka bang request?
1: Gusto ko yung gusto kay Natalie Cole ngayon yung I Live For Your Love.
0: Oy, ang ganda. Akala ko sasabihin mo miss you like crazy. Natalie, nami-miss mo yung nag-go-ghost sa'yo.
1: Parang ganyan din yan.
0: Oo, di ba?
1: Yung meaning niyan eh.
0: I Live For Your Love ni Natalie Cole. Napakaganda naman. Meron tayo. We have it and it is on deck just for you.
1: Hi, thank you.
0: Beshi, maraming salamat. Tawag ka pa uli, ha?
1: Sure.
0: Para hindi
1: abangan kita lagi.
0: Oo, para hindi kita masyadong nami-miss.
1: Oo nga, para magka-chikahan tayo lagi.
0: Sige.
1: Thank you.
0: I'm going to play your song. Salamat, Beshi.
1: Salamat. Okay,
0: have a good night. Yan naman po si Mel ng Quezon City, ang aking Beshi. Tawag ko po sa kanya Beshi kasi ang dami-dami po naming similarities. Nako, pare-pareho, kita mo, diba? Yung aming mga gusto, yung mga mukhang mabango dyan. Mas malakas ang dating kesa sa itsura. Here's your request, Beshi. Natalie Cole, dito lamang sa Love Connect. We are DZ, M.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Ayan naman, I Live for Your Love ni Natalie Cole. Para kay Beshi Mel of Quezon City. Good night, Beshi. Sweet dreams. Meron pa po tayong isa pang caller bago tayo mag-love confessions. Pero bago po yung ating caller, eto ha, basahin natin ang sabi ni May ng Bacolod City. Hello, DJ Monica. Sabi niya, mas type ko yung less attractive sa akin. Sabi ko na nga ba eh, nananalo ang mga chicks. Oh, 'di ba? The females are winning. Mas type ko less attractive kasi napapansin ko, DJ, yung effort kaysa porma. Ang sarap sa pakiramdam kapag alam mong sincere yung taong makipag-usap sa iyo at magmahal sa iyo at walang hindi puro yabang, walang hangin. 'Yun ang mas nakaka-in love. Nako, agree ako sa iyo diyan. May of Bacolod City, Carlo of Quezon City, and Angel of General Santos. Ayan, may mga sagot din sila, no? Babasahin natin 'yan. Maya-maya lamang. Pero ngayon, oh, ito yung women, teka. Nawala ako sa aking tali. Yan, women 4, men 2. Sa pula, sa puti, tell us what you think. Our topic for the night. Pagdating sa partner, ano ang mas type nyo? Mas guwapo't guwapa ba sa inyo? O mas gusto nyo kayo ang mas attractive sa partner nyo? Tell us what you think. Pwede pa pong mag-viber 0919-278-3000. Di kaya naman eh, tumawag kayo. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Just like Bob of Antipolo City, na nandito na sa linya. Hello, Bob! Hi, good evening!
2: Hi, magandang gabi, DJ Monica.
1: Magandang
2: na
1: gabi! Uy, nako, salamat! Uy, nako, Bob! At siguro, siguradong ang pogi-pogi mo din. Kumusta ka naman
2: hindi
1: ngayon?
2: Hindi naman, uy. Sakto lang.
1: Sakto lang, oo. Ano, oo, okay nga yung sakto lang eh. Mahirap yung sobrang
2: kasi
1: pogi.
2: Kasi sabi nila, pag sobra lang, masama na.
1: Kapag ka sobrang pogi eh, baka mamaya eh.
2: Masama na yun, iba yung tura nun.
1: Oo, maraming temptation, oo, di ba?
2: Oo, baka hindi tao yung pag sobra.
1: Oo, kaya tama lang yan, Bob, na sakto lang ang kapugian mo. Oo. Bob, what do you say? Diretso tayo sa ating topic of the night kasi magla-love confessions na tayo in a little bit. Parang alam ko na isasagot mo pero sabihin mo sa amin at sa ating mga kapamilya. Ano, pagdating sa partner, mas type mo ba yung mas attractive sa iyo o mas gusto mo ikaw ang mas pogi? Oh, diba?
2: Ano?
1: Napapaisip si Bob. Napapaisip.
2: Kasi gusto lang ako ah. Ayoko yung attractive sa akin. Mas maganda yung ako attractive.
1: Oh, 'di ba? Talagang so far yung mga lalaki natin, 'yan ang sagot. Kailangan ikaw ang mas attractive. Hindi pwedeng naalamangan ka.
2: Kasi pag yung ikaw yung attractive sa kanya parang alam mo na. Para kang lalong nagkakagusto sa kanya na love ka ba?
1: Lalo kang... Ano, ulitin mo. Lalo kang nai-inlove kapag ka...
2: Kumbaga, sa salitang kanto eh, lalo ka pang nagigigil sa kanya sa kagandahan.
1: Uy, talaga naman. Oo, kasi pinag-usapan nga namin ni Mel, ano, kanina yung caller natin bago ikaw eh. Talagang ganyan, ano, mga lalaki, talagang sa pagtingin eh, kayo eh, very visual, no? So, kailangan, gusto nyo maganda yung natitignan nyo. Yung bawat umaga ba eh, gusto mo maganda yung katabi mo, pagising mo.
2: Depende rin kasi yan eh, meron naman gusto lang nila dahil maganda, parang ginagawa nilang figuring palamot eh.
1: Tama, ginagawa nilang trophy. Ano ang masasabi mo dyan? Sige nga, Bob, sabi mo.
2: Para sa akin, pag nagmahal ka, maganda man yan o pangit. Ay, hindi naman pangit o may tura lang. Kasi Hindi naman lahat ng maganda nakaka-attract. Medyo na-attract ka dahil sa magandang kalooban na.
1: Mm-mm. Oo
2: naman. Na-attract ka sa mga pinapakita na.
1: Oo.
2: Hindi ka na-attract sa panlabas.
1: Okay.
2: Para sa akin gano'n.
1: Yung kailangan
2: yung... Marami kasi na-attract sa panlabas na.
1: Correct.
2: Tapos gagawin lang pala mo ito.
1: Tama, yung kahit masama na ugali, kahit na, alam mo, di ba Bob, mag-agree ka ba dito? Kasi nga, yung tama yung sinabi mo, nag-agree ako. Kasi yung tinitignan mo lang yung itsura kasi gusto mo ng palamuti. Pagkatapos, hindi mo naman kasundo ang ugali. Mahirap yon kasi, do you agree with this? A lot of people say, no, na behind the success of every man is a woman.
2: Eh, paano kung pumanit ka naman tayo?
1: Tama.
2: Hindi na nawala na yung atak mo sa kanya.
1: Tama.
2: Iiwan mo na lang babigya.
1: Oo. Tama.
2: Kasi na-attract ka sa ugali niya o sa inigilos na.
1: Mm-hmm.
2: Mas maganda yun.
1: Yun ang mas importante.
2: Oo. Importante.
1: Correct. So, kumbaga, mas gusto mo yung mas attractive sa'yo pero may hangganan din yon, di ba?
2: Oo naman.
1: Okay. Oo. Ayan. Ay, nako. Nanonood ka ba sa ano? Sa DZMM Teleradio? O nakikinig ka? Sa 630?
2: Actually, DJ Monica, ano ako eh. Sa totoo lang ako eh. Blind ako.
1: Ah, oh, okay. So, nakikinig ka. Alright. Oo. Kasi kung sasabihin ko na lang sa iyo ang ginagawa ko. So nakikita ng mga nanonood sa atin, ina-appear kita, appear. Pareho tayo kasi nag-agree ako. Nag-agree ako sa lahat ng sinasabi mo. Oo.
2: Hindi naman ako totally blind before. Assaulted din ako.
1: Mm-mm.
2: Nabulag din ako. Chapter 6 na ako.
1: Mm-mm. Teka, ikaw ba yung nagpunta ka ba nung anibersaryo ng DZMM?
2: Hindi.
1: Sana nakapunta ka.
2: 15th old na ako this coming August 14.
1: Happy birthday! Oo, maligayang kaarawan. Dahil kasi meron kaming mga listeners na nagpunta noong anibersaryo namin. Nagpa-selfie pa nga sa mga anchors ng DZMM. Yung parang ikaw, yung visually challenged, yung gano'n. Nakakatuwa. Tuntuwa kami talagang kahit na bulag sila, talagang nagpilit na magpunta.
2: Nag-effort.
1: Oo, sana ma-meet ka din namin sometime, ha, Bob?
2: One time. DJ Monica.
1: Oo, sana ma-meet ka rin namin.
2: Lagi ako tumatawag dyan. Kay Kuya Dan.
1: Oo, si mamaya pwede kang tumawag si Kuya Dan sa Hating Gabi, Remember Your Music, di ba? Samantala,
2: thank you.
1: Meron ka bang request, Bob?
2: Request ko ay...
1: Sige.
2: Nothing's gonna change.
1: Nothing's gonna change my love for you, George Benson. Ang ganda naman, okay. Salamat, Bob!
2: Thank you.
1: Ingat ka and have a good evening. Okay. Bye, Bob. Ayun, nakakatuwa. Pero ayan na, 'di ba? Nakakatuwa yung sagot ni Bob. Yung talagang yung mga lalaki talaga na yung mga kalalakihan, yan talaga yung umiiral ngayong gabi. Very visual kailangan, mas attractive sa kanila, pero yung mga sensible na mga lalaki katulad ni Bob, ayaw nang gawing palamuti ang babae. Kaya kailangan may hangganan din yon, di ba? Ay, ang saya. Bob, maraming salamat sa iyong sa iyong mga sagot, sa sagot mo sa aming katanungan namin ngayong gabi. At kami ay natututo sa inyong lahat, no, na nagpapadala ng inyong mga sagot. At marami ring salamat sa iyong request. Dahil napakaganda talaga nitong kantang ito ni George Benson. Kanta namin sa inyong lahat po ito, kapamilya. Nothing is going to change our love for you. Because without you, we won't be here. This is Love Connect, DZMM.

0: Kapkonek. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities. On the go!
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn. Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosyn, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
14: Magandang gabi po. Final stretch na po natin dito sa Love Connect. 20 minuto bago ang Remember Your Music ni Kuya Dan at 12 midnight. And right now, we are giving you our love confessions.
13: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
14: Dear DJ Monica, ako po si Ramon. Matagal ko nang kinikimkim ang kwentong ito dahil hindi ko po alam kung kanino ko ilalabas ang sakit na matagal ko nang dinadala. 12 taon ko na pong kasama ang partner ko na si Rica. Noong nakilala ko siya, isa na siyang single mom. May anak siyang lalaki na 3 taong gulang pa lamang noon. Tinanggap ko po siya ng buong puso. Hindi dahil obligado ako, kundi dahil minahal ko siya at minahal ko rin ang kanyang anak. Mula ng unang araw, itinuring ko siyang parang sarili kong anak. Ako ang naghahatid sa kanya sa paaralan at ako rin po ang nagpapaaral sa kanya. Ako ang kasama niya kapag may sakit siya. Ako ang nagtatrabaho ng mabuti para may maibigay sa kanya at maibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Kahit hindi niya po ako tinatawag na Papa noong simula, sapat na po sa akin na nararamdaman niya na may taong handang magmahal at gumabay sa kanya. Lumipas ang mga taon at naging malapit na kami ng bata. Akala ko, yun na ang pamilya na matagal kong hinihiling sa buhay ko. Pero isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Narinig ko ang usapan ng partner ko at ng kanyang anak. Napanggit nila ang tungkol sa tunay niyang ama na isang taong akala ko ay wala nang koneksyon sa buhay nila. Doon ko nalaman ang isang lihim na matagal nilang itinago sa akin. Buhay pala ang tunay na ama ng bata. Hindi lamang po iyon. Paminsan-minsan pala ay nakikita sila at nag-uusap pa nang hindi ko nalalaman. Ang mas masakit pa dito, DJ Monica, sinabi ng partner ko na natakot siyang sabihin sa akin dahil baka daw iwan ko lamang sila. DJ, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Masakit dahil ang pakiramdam ko, may parte ng buhay ko na hindi ako. May parte ang buhay namin na hindi nila ako sinasama. Pero ang mas masakit isipin na ang batang minahal ko at pinalaki ko ay baka dumating ang araw na piliin niya ang tunay niyang ama at kalimutan na niya ako ng tuluyan. Hindi ko naman ipinakait sa bata ang karapatan niyang makilala ang kanyang tunay na ama. Ang tanong ko lamang, saan ako lulugar dito? Ano ba ako sa pamilya na tinutulungan kong buuin? Dapat ko ba silang ipaglaban kahit may lihim na itinatago sila sa akin? O paano na ba para piliin ko rin ang sarili? O panahon na ba para piliin ko rin ang sarili ko pagkatapos ng maraming taon na pagbibigay sa kanila? DJ Monica, sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit ng isang taong naging ama sa puso kahit hindi sa dugo. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Ramon. Ilang

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Ramon, sabi nga nila, it is better to have loved and lost than to never have loved at all. At kapag ikaw ang nagmahal, palaging panalo ka sa buhay. Hindi ka pwedeng matalo kapag ka nagbigay ka ng pagmamahal sa ibang tao. No matter how the relationship turns out. Sa iyong tanong, hindi naman kailangang iputol mo ang relasyon mo sa mag-ina. Napamahal na sa iyo ang bata, siguradong mahal ka na rin niya. At kahit papano, hindi lang gratitude ang meron sa iyo ng ama, ng ina ng bata. Dahil ikaw ay para na niyang naging ama. I'm sure mahal ka rin niya. Dahil minahal mo yung anak niya just like your own. So, you don't have to cut ties with them. You can continue your relationship. Ang tanong, how far? Can you move the relationship forward? At ang kasagutan po dyan, hindi ikaw ang magdedesisyon nito. This is not your decision to make. Ito po ay desisyon ng mag-ina. Sorry na lang, Ramon, but I have to say that this is not your choice. It is their choice, and you have to respect whatever choice they make. Whether it is to stay with you and just to have contact with the biological father, or baka naman gusto na nilang bumalik dun sa biological father na meron din namang karapatan na parang i-prove, no? Ipatunayan na ngayon he can be there for his child. So, you just have to respect whatever decision they make and know that you won in life because you gave it your all and you loved at your best and you gave your best. And you can never lose whenever that is in the equation. Whenever love is in the equation. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin. Yung liham mo, medyo talagang swak na swak yan, sigurado ako sa mga manonood natin at saka sa mga tagapakinig. Meron siguradong nakaka-relate sa'yo. At salamat din sa tugtugin, no? Ni Wency Cornejo, yung pinatugtog natin kanina, no? Ang kantang pinamagatang Hanggang. Very relatable, kumbaga. Very apropos, appropriate para sa pinagdadaanan mo. So thank you so much, Ramon. And like I said earlier, don't worry. You know how to love. And it is better that you have loved, even if you will lose, than never to have loved at all. Ayan naman po ang ating love confessions. At kung gusto naman po ninyo na sumulat din po sa amin, padala lang po ang inyong liham sa 0919-278-3000. Pangalan lang po, lokasyon at yung liham. Kahit po napakahaba niyan, naku, ika-copy-paste namin yan. Alang-alang lang po sa inyo. 7 minutes po bago ang Remember Your Music with Kuya Dan as we wrap things up. Pero bago po tayo mag-wrap up ng ating paksa ngayong gabi, ito naman po ang sabi ni Carlo ng Quezon City, DJ Monica, wala naman sa attractive o hindi. Ang gusto ko lang yung may respeto at marunong makipag-usap kapag may problema. Kahit gaano pa kaganda, kung toxic naman, ala! Pass ako talaga, sabi ni Carlo. Ang unang lalaking nagsabi na wala sa itsura yan. Nako, okay, sige. At ito ang huli. Si Angel ng General Santos City, Good evening, DJ. Attractive ang pipiliin ko kasi gusto ko rin namang may kilig factor kapag tinitignan ko siya. Unang babae ha na nagsabi niyan na gusto niya ay mas attractive, diba? O yan, sige. Pagkatapos, sabi niya, habang tumatagal, ugali pa rin ang dahilan kung ba't mananatili ang relasyon. Hindi naman kasi panghabang buhay ang looks at ang youth. I agree with you there, Angel of General Santos City. O, diba? Ito na po ang tali natin. Yung may gusto na mas attractive sa kanila. Apat na kalalakihan. Ang may gusto na sila ang mas nakakalamang in the looks department, mga kababaihan, lima po yan. O, diba? Talaga naman. Ang mga lalaki talaga ay therefore conclude, mas gusto nila ay yung mas attractive sa kanila kasi nga visual ang mga lalaki. Eto, sabi ni Michelle Tidon, ni E. Tidonski, I therefore conclude that I am blind because all my relationships, forget it. Yung mga past relationships niya, forget about it. Siya pa rin ang mas maganda. O, diba? Haba ng buhok mo, E, ah. O, so yan. So, isa pa pala yan sa mga kababaihan na who are kinda geared towards attracted towards those who are less good looking than they are. Maraming salamat sa lahat po sa inyo no na nagpadala po ng inyong mga mensahe at yung mga tumawag sa atin. Nako, si Floor ng Tarlac, si Beshi Mel ng QC, Bob of Antipolo. Ang saya-saya ng usapan natin ngayong gabi. Pero ito ha, kasi sa totoong buhay, hindi naman face card lang ang magpapatanggal ng relasyon ninyo. Attraction may open the door, pero yung karakter, compatibility, respect, trust kung paano nyo minamahal ang isa't isa, ang dahilan kung bakit kayo mananatili sa relasyon ninyo. At bonus na lang talaga, yung pogi o maganda ang jowa ninyo. Maraming salamat for all your inputs. It is so wonderful to learn from all of you out there. Sa ngalan po ng ating love coach, si Coach V, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. Enjoy na enjoy ako parate pag nandito ako sa Love Connect, ano? And thank you very much for tuning in. Huwag po kayong aalis. Si Kuya Dan, remember your music, susunod na po. Meantime, leaving you with Edwin McCain and Owl B, right here sa Love Connect, BZMM. Huwag po kayong aalis at 3 to go before midnight. And thank you so much for tuning in, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:02.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang gusto mong mangyari ulit?

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

Swabbing Umaga, August 4, 2026. Araw na po ng Martes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa. Talaga namang maya-maya eh. Meron pa kayong aabangan, ganun. Siyempre pa mamaya eh, may babasahin tayong sulat na para lamang sa'yo. But wait, there's more. More. Kaya ang dapat ninyong abangan mamaya para sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang ating huntahan ngayong umaga ng Martes. Hindi mawawala yan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok sa atin sa kanilang mga telebisyon. Nanonood na sa kanilang mga bahay o sa kanilang mga opisina o kung saan man sila may TV. At nakikita nila ngayon na hindi pala magandang suotin itong damit ko na ito. Parang nakalubog ako ngayon sa TV. Parang masyadong blue na blue pala ako ngayon. Hello po sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradio, kaway-kaway. Kung may green screen, ako ay naka-blue screen ngayon. Ito kasi yung sinuot ko nung ano, sayang naman, nung anniversary. Ganitong, anong ba tawag dito?

0: Royal blue. Oh, royal blue daw ang tawag dito sa kulay na ito. Diba? Di ka royal blue ko tuloy ngayon yung likod. Nakikita nyo na lang yung ulo ko na lang yung lumulutang ito. Mali! Ay, nako. At syempre, batiin din natin na lahat ng mga nakikinig sa atin. O yan, walang problema yung mga nakikinig lang. Hindi nakikita itsura ni Kuya Dan ngayon. Hello, hello po sa mga nakikinig na katutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Ano? Sabi ni Marvin, pinapatanong ni Marian kung yan yung suot mo sa Caloocan ng anniversary. Oo nga, ito nga ni. Eh kasi, alang-alang namang hindi ko suotin dito, sayang naman, di ba? Yun nga lang, mali nga lang, oh, parang tinitingnan ko yung sarili ko, parang nakalutang lang yung ulo ko. Oo, eh binili ko kasi ito para dun sa event, siguro hindi na nga. Di ko na nga lang masyadong isusuot ito. Sa mga event na lang ng DZMM kasi para pala akong para akong X-Men dito sa ano yung nag-merge kami ng TV. Oo. Familiar daw kasi yung ayos naman. Siyempre, maayos naman. Oo, sabi, ay alam mo tama, meron akong jacket. Correct. Mamaya. Susuot ko yung jacket ko. Ang title ng new segment, Kumusta Dear Level Up? Uy, wala pa nga ako sinasabi eh. Sabi ko lang abangan ninyo. Royal blue, nakakaputi, nice color. Pumuti ba ako? Parang medyo, no? At saka parang pumuyat ako. Yun yung pinagkaabalan. parang pumuti, parang pumuyat ako ng slight dito sa damit na ito. Sani, sabi, nako po, wag sana kumapalang ulap, baka humina ang... Ay, ano ba yun? Ano kumapalang ulap ka dyan? Ay, iba na pala yung sinasabi. Familiar daw ang ayos naman, no? Maayos naman nga. Ay, hello! No, welcome po sa mga kaka-join pa lamang sa ating programa. Welcome po dito sa Remember Your Music. Sa mga bago pa lamang nakakapakinig, may mga bago nagfa-follow sa page natin. Ano ba yung natutuklasan na ba nila ang Remember Your Music? Welcome po, halina po kayo. Dito po ay apat na oras kasama nyo si Kuya Dan. May huntahan, may kwentuhan, may tugtugan. Ako nang bahala dyan. Kung kayo nagtatrabaho din ng ganitong oras, kailangan nyo ng kasama, kailangan ninyo ng background. Swak na swak ho ang ating programang Remember Your Music. Ang mga musika na baka minsan hindi nyo na masyado napapakinggan, nakaready na ho yan dito. Talagang i-enjoyin nyo na lamang ho. Pero dahil, batiin din natin yung mga estudyante din, baka mga nagsimula na rin ng kanilang mga pasok ngayon, ano? Marami ding, alam nyo, speaking of nung anniversary, no? May maraming mga estudyanteng lumapit sa akin. Actually, nagugulat ako kasi parang mga masyadong bagets pa sila, parang mga high school, college, ganyan. Tapos sinasabi nila na, Kuya Dan, kapag may ginagawa akong assignment, kayo po yung pinapanood ko. So I think I did my purpose. Parang nagagawa naman natin yung purpose natin sa programang ito, no? Hindi lamang yung mga hindi makatulog, hindi lamang yung mga, alam mo yun, yung gising ng ganitong oras, pero pati yung mga kailangang magising dahil meron silang kailangang gawin. Na-accompany. Nabibigyan naman natin sila ng company sa oras na ito. Company. Welcome po, ha? At dahil dyan, once again, ang ating gagawin dito ay meron tayong huntahan, tapos meron tayong mamayang kumusta, dear? Oo, nakailangan ninyong abangan, by the way, dahil basta. Diba sabi ko sa inyo last time, diba? Abangan ninyo. Kasi inaabangan ko din, dahil... Basta mamaya ako na lang sasabi, mararamdaman ninyo kung bakit ko inaabangan. Kukuha ako ng tubig dito, ilalagay ko sa tabi ko. Oo, yung alok ni Tin dati sa akin na tubig, yung Kuya Dan, tubig po, kailangan siyang mangyari mamaya. Ganon, no? Ganon ang dapat ninyong abangan. Sabi ni Tin, ako ang bahala. Isang timba daw yung niready ni Tin dito na tubig. Tatabuin ko na lang daw para... ready. Sabi niya, wala na bang Remember Your Lyrics? Ah, yung sa Facebook ko. Kasi ho, last week, hindi ako nakapag-record ng Remember Your Lyrics kasi yung makasama ko ay TikTok dito sa gilid. Oo, tapos, nagre-record. Nagtatry ako mag-record. Napakadali naman yung lyrics, mahuhulaan nyo kagad, di ba? So, mamaya tingnan ho natin kung anong magiging... Yung Remember Your Lyrics, ano lang ho yun, sa Facebook ko lang, yung pinapost ko lang dun. Pampasaya lang. Sabi niya, baka matapon yung tubig. Hindi, sisikapin nating hindi. Pero dahil ang oras natin ay 12:27 na, o di dapat simulan na natin ito.
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Wow! Wow, wow, wow, wow! I like it! Ang daming pasabog today. Oh. Huntahan with Kuya Dan sa oras sa 12:27. Oh, may art card na rin sa TV. Grabe naman. Parang alam nyo, ako na yung hindi ko na kinakaya yung daming hindi ko na ma-digest yung lahat ng nangyayari. Oh. Ginusto ko naman to, pero parang hindi ko ma-digest ang lahat ng ano. Correct, oh. Di ba? Ang ganda, may art card na tayo sa mga nanonood ho sa atin sa DZMM Teleradio. Napaka-colorful na ng ating programa. Ang saya-saya. O dahil dyan, officially huntahan na, no? Ito ho, ibig sabihin, magkukwentuhan tayo. Pwede kayong sumagot, pwede kayong magpadala ng inyong mga comments, pwede kayong tumawag. Ano nga ba ang ating katanungan?
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Grabe na ito! Ang dami nating art card! Ayoko na. Gusto ko nang umuwi. Parang nape-pressure na ako sa sarili ko dito. Meron ng art card ng intro. Meron pang art card ng tanong. Ay, grabe na talaga ang mga kasama ko dito. Apakahuhusay. Wala na akong masabi. Parang ako na yung nape-pressure talaga sa mga... Kailangan ko ayusin, di ba? Ang ganda, ang ganda. O, dahil dyan, ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan, ano ang gusto mong mangyari ulit? Sa buhay mo, kahit saan, kahit anong ganap. Gusto mo bang mag-birthday ka ulit? O syempre, lahat naman tayo gusto mag-birthday ulit, di ba? Oo, pero usually yung mga importanteng kaganapan sa buhay natin, gusto mong makapag-travel ulit, di ba? Gusto mo ulit makabanding ang iyong mga friends, ang iyong mga amiga. Yan ang ating katanungan para sa ating huntahan. Ano ang gusto mong mangyari ulit? Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Grabe naman. So paano gagamitin yung art card pag nangyari ulit yung mag-Japan si Kuya? Huwag mo muna intindihin yon. Itong mga to, binibigyan agad ng problema. Okay pa nga, nandito pa nga tayo. Ganda, no? Ang dami nating art card. Very, very interactive, di ba? Ating programa. Sa ganitong oras, ang daming nangyayari, di ba? Dito nyo lang yan matatagpuan sa Remember Your Music. Sabi niya, kaya mo yan, Kuya Dan, sabi ni Angelo. Ay, si Jello pala to. O, syempre, Jello, wala tayong choice. Kakayanin talaga natin. Aha, aha. O kaya naman, kung pwede nyo i-viber, pwede nyo itawag. O kaya sa ating Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion. That's DanCapucion. At kayo ay mag-comment, mag-DM sa akin doon. Once again, ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong araw ng Tuesday, August 4, 2026. Ano ang gusto mong mangyari ulit? Ihintayin ko yan, ha? Pero sa aras natin, eksakto 12:30 ng umaga, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: Ito na theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin mga awitin mula kay Didit Reyes araw-araw, gabi-gabi. Paano ni Dulce at pag-ibig na walang dangal ni Eva Eugenio. Ganon din ang sagot at song request ni Ate Mel, no? Yun daw ang kanyang sagot. Ang kanyang song request na sana'y maulit muli by Ate Regine Velasquez. Oras po natin, 10 minuto bago mag-alauna ng umaga. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig sa programang Remember Your Music. Kasama ang inyong Kuya Dan at hanggang alas 4 po tayo ng umaga. Sasagutin niyo lamang ang ating katanungan para sa huntahan natin ngayong umaga ng Martes. Ano ang gusto mong mangyari ulit? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Sabi ni Pat ng Mindoro, sabi niya, wala pang topic pero bihira ko kayong makita na nakakulay blue. Usually black and white. Out of topic, parang gano'n. Oo, eh kasi hindi talaga ako ano, hindi ako masyadong ma-explore sa mga kulay. Okay na ako sa black o kaya white kasi yun ang aking comfort color. Comfort color, may ganun ba? Basta parang feeling ko, tsaka, di ba, si, halimbawa, yung CEO ng Meta, di ba, si Mark Zuckerberg, di ba, parang nag-viral yun eh, yung lahat ng damit niya pare-pareho lang. Hindi ko naman sinasabi na dun ko nakuha yun. pero may point kasi, yung parang hindi mo na masyado pag-iisipan, ayoko kasi ng ganun. No? Mabilis kasi ako mag-decide. Di ba, Jask? Mabilis ako mag-decide sa mga bagay-bagay. So, feeling ko pag pare-pareho lang yung mga susutin ko na kulay, hindi na ako mahihirapan. No? Mabilis ako makakaalis ng bahay. Ganun lang yun. Sabi pa, ay, pabati po ng belated happy birthday si DJ Kim Cherva. Happy birthday! Oy, si Kim na nagpapabati sa akin, sabi niya nung last week, Kuya Dan, batiin mo ako pagpasok mo agad. Sabi ko sa kanya, belated na yun pag pumasok na. Kasi Monday ang birthday niya. Alam niyo naman, Tuesday pa ang pasok ko. So, hindi ko naman siya ma-advance happy birthday. Belated happy birthday. Oo, sa umuupo din dito pagka wala si Coach B, no? Si DJ Kim Cherva ng FMR. Happy, happy. At sa lahat mo ng mga nagbe-birthday today, August 4, 2026. Tingnan natin ang inyong mga iba pang kasagutan dito. May balita lang daw si ano. Si Angelo Cañasares. Ano na naman yan, Angelo, ha? Sabi ni Miss Fatty, ang gusto kong mangyari ulit ang mapag-aral ng ibang kurso na sa totoo gusto ko, banking and finance. Gusto ko na naka-heels at naka-corporate outfit at syempre may kotse ako at ako ang nagda-drive. Well, anyway, minahal ko naman ang natapos ko at nagsipag naman ako kung saan ako nag-work almost 50 years. Oh, grabe yung 50 years. Pero siguro hindi ako for banking job pero dream ko yun. Sensya na napahaba. No problem. Oo, no, sa bagay. Parang, kaya nga, napaka-importante din, no, na pag-iisipan mong mabuti. Though, syempre, hindi natin naalisin yung katotohanan na iba-iba tayo ng nangyayari sa buhay natin, no? Minsan, kahit gusto natin yung kurso, kung hindi naman natin kakayanin o hindi kakayanin ng magulang natin, di ba, kahit sabihin mong, hindi, ako yan, kaya ko yan, pagpupursigihan ko yan. Pero, it really depends, no, sa situation. So, kung ikaw yung tipo ng tao na meron kang choice, parang maganda tong topic na to, abangan nga natin tumamaya. Kung ikaw yung tipo ng estudyante na meron kang choice para maging maayos sa pag-aaral mo, pahalagahan mo yun. Kasi hindi lahat ng tao ay nakakaroon ng ganung choice sa buhay, no, na ito gusto ko tong gawin eh. Pag sinabi ng parents mo, sige, susuportahan ka namin dyan. Kailangan mong pahalagahan yun, di ba? Kasi ibig sabihin, maswerte ka. Kasi hindi lahat ganun. Sabi ni Miss Fatty, Kuya, pag naka-white ka bagay sa'yo, napakabango ng dating mo. Pag naka-black po ba, masim-asim? Ano bang dating ko pag naka-black? Medyo ma-achim-achim ba ako? Pero hindi ko sinasabing, ayun pala, may kadugtong pala. Pinutol ko agad eh. Hindi ko sinasabing, hindi ka mabango tingnan sa ibang kulay. Ayun o. Salamat po, sige po. Pagka puti mabangong tingnan, pag black, medyo maachim-achim. Pag blue, malamig. Oo, kasi diba yun yung kulay ng ano eh. Parang ang cool sa mata. Well, anyway, i-comment nyo lamang po yung mga sagutin. Babasahin natin mamaya yan. Pero sa oras nating 12:54, kausapin na natin ating first caller all the way from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Riyadan.
1: Hello, good morning.
2: Bagay siya yung... White.
1: Akala ko blue. White. Bakit white? Bakit white? Ano ba naman yan? Nag-blue pa naman ako ngayon.
2: Makikita ko yan din ang iyong kagwapuhan.
1: Ito na, small things, Ate Lina, ikaw naman. No. Pero hindi, sa totoo lang, di ba, yun nga yung, kumbaga, yun, ang kulay na talagang presko suotin ay kulay white talaga ng mga damit. No? Napipreskohan din naman ako. Pero ang comfort color ko talaga ay black. No? Feeling ko pag black, alam mo yun, sakto na, alis na ako kagad, ganun lang. Oo, mula elementary, high school, lahat ng damit ko talaga, mga 95% ay kulay black talaga. Mm-hmm. Kaya, pansin naman niyo dito.
2: Bakit?
1: May tinatago.
2: Alam ko yun, ang maliit ka, tama. Ng bata ka pa, para hindi hanata ni nanay na maruming damit.
1: Oo, tama. Maraming benefits yun. Diba, yun nga, hindi masyado madumihin. Tapos, pagka high school... Oh, pag high school ka kasi ganun ang uso da. Oo.
2: Di ba?
1: Nung high school days ko, di ba, uso yung emo days eh, yung talagang mga rock and roll yung mga yung mga tao. So, lagi kami naka-black. Oh. Tapos nung college, wala lang din akong choice. Pero ngayon, nagba-black ako para medyo slim ng konti. Feeling ko umi-slim ako ng konti.
2: Kasi mas guwapo ka talaga sa white.
1: Sige na nga.
2: Gusto ko, kaya na, magkalokan po ito ka, no?
1: Oh, no? Sige, hintay mo, magbibihis ako. Sige, babalik ako, kala mo, ha? Inahamon niyo ako magputi, ha? Oh, pero ikaw muna, kumusta ka naman, ate? Kumusta weekend mo naman? Oh.
2: Ay, ako, yan, Dan. Ewan ko, bakit yan, nung wala doon. Umuulan.
1: Ay, oo, oh, maulan nga nitong weekend.
2: Umuulan, pumagyo ko yan. Wala pa Friday.
1: Diyan sa Manila, ulan ng ulan.
2: Oo.
1: Maulan talaga. Bago.
2: Oo.
1: Eh kasi nga.
2: Ano, tumahimik lang. Tumahimik lang kanina sa gabi lang.
1: Oo. Si Luis, oo, medyo nasa taas banda na si Luis, pero kasi habagat, no. Yan naman talaga ang ano natin, problema natin pagka ganitong panahon. Mahabagat.
2: Oo.
1: Kaya maulan-ulan.
2: So, nakaranas kami dito, Kuya, dyan sa Maynila, ah. Umulan ng paano siya, Kuya? Hindi siya talaga ulan. Parang abundan siya na ano, Kuya, ng 24 hours.
1: Oo, may maganon. Yung mahina pero hindi tumitigil. Correct. Oh, ano bang may tawag din kami dun?
2: Eh? Makakaangko.
1: Oo. Bed weather. Mga ganon. Yung masarap itulog lang ng itulog, di ba? Well... May mga ganun talagang panahon, pero syempre, ang kalaban yan, yung mga damit. Katulad kahapon, naglaba kami, so medyo malamig-lamig pa yung mga damit ngayon. No? Hindi agad na ano natuyo. Well, anyway, kung meron kang...
2: Nakakatamad kumilos, Kuya Dan.
1: Nakakatamad kumilos. Oo. Pero, kung meron kang kilos o ganap na gusto mong mangyari ulit para sa huntahan natin ngayon, Ate Lina, ano yun? Anong gusto mong mangyari ulit?
2: Alam mo, Kuya, dahil gusto ko ulit mangyari. Masigla.
1: Maging?
2: Masigla, Kuya.
1: Ikaw?
2: Masigla sa lahat ng bagay.
1: Ikaw personally, gusto mong maging masigla ulit? Yung tipong mabilis ka pang kikilos?
2: Oo, pag mag-gusto ko, may gusto, Kuya, dahil. Pag nag-gusting mo, di ba? Yung makakaligo ka na, makaka-breakfast ka, malilinis yung pinagsigaan mo bago ka makaalis.
1: Bakit? Medyo ano ba? Medyo nabawasan na ba? Dahil sa pagtanda din, syempre. Medyo bumabagal ng slight.
2: Pagkulang ko, Kuya. Pagkulang ka, Kuya, sa tulog.
1: Ah, oo.
2: Pagkulang ka sa tulog, mabigat yung gising mo.
1: Totoo naman
2: din. Alam ko anong gagawin.
1: Koreko, totoo 'yun. Koreko, kailangan talaga i-ano, idiretso mo talaga yung ano, yung tulog mo, 'di ba? So, Ano pa yung mga ano? Ano yung mga dating namimiss mo na mabit? Nag-i-sports ka din ba dati, Ate Lina?
2: Ay, alam mo, Kuya Dan. Sabi sa Kuya Dan, badminton
1: eh. Ah, badminton!
2: Sa cultural center, Kuya Dan.
1: Oo nga. Masurot. Nag-badminton kami ng weekend.
2: May practice kami, Kuya Dan, kahit kami mga PWD. May mga ganyan kaming laro eh.
1: Correct. Oo. Na ano yan eh? Na-explain sa akin ni Bern na yan kung paano. Parang may guide, di ba? Parang ganyan.
2: Oo. Sabi siya, doon nga kami naglaro sa ano eh, sa sinasabi ko siya, pinuntahan ko na isang araw.
1: Saan nga yun?
2: Sa Quezon City, sa may Lamesa Dam.
1: Ah, oo, correct. Tama. O yun, maganda doon, parke yun eh. Masarap magano doon, masarap maglaro talaga sa mga ganun.
2: Masarap magano. Diba? Hindi mahirap hanapin yung bola.
1: Tama. Tama. Oo, para, diba? Pampapawis, diba? Tama ka naman doon. Kailangan, diba, kahit anong edad, yan ang na-realize ko, kaya ngayon, takbo ko ng takbo eh. Medyo, nag-enjoy naman ako, no? Masaya naman, takbo-takbo, ganyan, para sumigla-sigla ang katawan.
2: Tama mo si Tokwa sa pagtakbo. May kahabulan ay, ka.
1: Nako, yung aso ko na yun, hindi yun, ano, mahilig tumakbo, hinihi. Hingalin yun, oo, madali siyang hingalin. Kaya, correct, oo, hindi siya palatakbo. hindi ko masasama yun si Tokwa.
2: Dito kasi kaya doon sa Luneta, dito sa Luneta, makikita mo kayo dyan pag weekend, may nakasama sila mga puppets, mga aso, may puta, nakasama nila lang din dyan.
1: Correct.
2: Makakatuan tignan.
1: Depende kasi sa ano din yan eh, sa breed ng aso, no? Yung mga, usually, pagka medyo, si Toko ka kasi wala nga kasi siyang, atin lang walang ilong siya. pangu kasi si Toko, kasi siya ay pug, so... Medyo alalay lang sa breathing niya, kaya ganun. Ayun. Alright. So, yun ang gusto mo. Bumalik ang sigla. Tama. Alright. Maraming thank you, Ate Lina. Bumati ka muna. Go ahead.
2: Kaya dyan, binabati. Kaya dyan, binabati yung mga naging magiging sponsor ko this month sa aming grupo na WD, Gatis Faithful. Pinasasalamatan ko sila ng Lubusan, si Pastor Jun Ramirez, si Wilson Faustino, si Pastor Robert, si Pastor Kayanan, tapos si Brother Eric, na kahit busy siya Kuya Dan, na isa siyang kapitan ng barko sa Sugo. Nagkasalamat ako Kuya Dan na may oras at panahon siya para magturo. Tapos, binabati ko rin Kuya. Kuya Dan, hawak ka sa kamay ko. Tayo dilipad papuntang Hawaii.
1: At akala ko, kung saan ako hahawak, kinabahan ako sa kung saan ako hahawak. Tara, let's go.
2: Hawaii.
1: Alright.
2: Binabati ko Kuya Dan yung family ni Ate Charlie Siciliano. Binabati ko si Jeffoy, si Maricar, at si Kuya Lupin, at sa kanilang anak na punso na si Marite. Okay, binabati ko rin si Ate Lodi na umalis kahapon, kapunta na ng Hawaii. At binabati ko rin si Ate Jean na nagbabakasyon sa Hawaii. At si Ate Lori na nasa Hawaii na nakatira. Kaya dati.
1: Alright, hello sa mga Hawaiian friends. mga Hawaiian.
2: Oo, kaya na marami. Puro Ilocano doon Kuya Dan.
1: Oo nga, maraming mga Pinoy nga din. Oh, actually, 'di ba, yung sikat si Bretman Rock, ganun nga siya. Oo, mga ano kasi yung mga ganun ang lahi nila doon. Hello po sa inyo diyan. Sa from Hawaii.
2: Oo, binabati ko si Ronald Lubos ang Kuya Dan kasi si Ate Yodi umalis na papuntang Hawaii para maging isang nurse doon. At si Ate Charlene, ganun din. Nurse sila doon mag-asawa sa Hawaii. Yan. Huwag ko doon silang kalimutan na batiin kasi nakikinig sila sa'yo. Yan. Nanonood pala, nanonood.
1: Hello. Alright. Hello po sa inyo dyan. Sino pa?
2: At siyempre, Kuya Dan, pupunta na tayo dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Binabati ko si Kay Santillan. Maraming salamat, Kay, sa ginawa mong pagtulong sa akin sa aming game. Kuya Dan, na gagawin mo lang. August 10 hanggang August 17, binabati sila si Sheila at si Miss Roldan, si May, at binabati ko din Kuya Dan yung kanilang mga, sabi ni May, batiin ko din yung kanyang may love na si Albert. Okay, Kuya Dan. ang ating mga tigapakinig Kuya Don, gusto ni Kayos Mindanao at nakakarating na tayo Kuya Don sa ibababang bansa, lalo na sa Australia at Hawaii, Kuya Don.
1: Alright, okay, thank you. That's all. Maraming sa... Anong...
2: Mahal ko, Kuya Dan.
1: Go, sige.
2: Kuya, yung tanto niya, Kuya Dan, para sa kanya yan. Kahit siya ipag-upag na, Kuya Dan.
1: Ano ba ang song request mo para may lista natin dito?
2: Rodrigo, Gintong Araw.
1: Alright, sige, ilagay na natin. Maraming thank you, Ate Lina, at mag-iingat dyan sa Manila.
2: Ang kaya matang
1: ng maga
2: siya, Kuya Dan.
1: At
2: talaga, Kuya Dan,
1: guwapo
2: ka sa kulay white.
1: Sige na, maraming salamat. Thank you, Ate Lina. Good morning. Alright. Nakausap natin si Ate Lina all the way from Manila. Oras po natin, 5 minuto. Makalipas ang alauna ng umaga. Pero bago yan, kumuha muna tayo ng Flash Report.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Alex Ayala, kampiyon sa Mubadala DC Open. Tinalo si Jessica Pegula ng Amerika sa finals for 6-4 at 6-0. Manatiling nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 6:30 para sa iba pang updates.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 106.

Oras po natin, 1:06 na po ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

0: Kumusta, dear? Nung bata ka, habang ikaw ay nag-aaral pa lamang, halos pare-pareho ang reklamo natin. Bakit ang daming assignment? Bakit kailangan pang mag-aral? Bakit ba ako lalaki para wala namang mag-uuto sa akin? Marami sa inyo ang gustong at tumanda agad. Akala natin, kapag may trabaho na, may sariling pera na, malaya na tayo. May ilan pang ang nagsasabi, hindi naman magagamit lahat ng pinag-aralan sa trabaho eh. Pero habang tumatagal ang buhay, unti-unti nating nauunawaan, hindi lang pala libro ang gustong ipasa o ipasa ng ating mga magulang at guro, kundi disiplina, ang responsibilidad at pananagutan sa bawat desisyon. Dear, ang liham na ito ay mula sa isang taong noon ay gustong-gusto nang maging matanda. Sa'yo. Sa kanya na ngayon kinakaharap na ang buhay. Nasa realidad na ng totoong mundo. Mas gusto na lang niyang bumalik kahit sandali sa pagiging estudyante. Sa pagiging isang munting paslit. Noong kolehiyo ka, nasa harap mo ang mga libro, notebook, at reviewer para sa math exam mo kinabukasan. Pero habang tinitingnan mo ang mga formula sa harap mo, mas lalo kang nawawala ng gana. Para sa'yo, wala namang saysay ang mga yon. May pamilya ka, may bahay ka, may pagkain, may allowance. Kumbaga, komportable naman ang buhay. At higit sa lahat, pakiramdam mo, hindi mo kailangan ng diploma para makuha ang buhay na gusto mo. Nakakatamad naman mag-aral. Ito na naman, formula, equation, value of x. Para saan ba to? Hindi ko naman ito gagamitin sa araw-araw eh. Kapag bumili ba ako ng sibuyas sa tindahan, sasabihin ko sa tendera, ate, babili po ng sibuyas, pero teka lang ha, hanapin muna natin yung value ng x. Hindi naman eh. Gusto mo na lang tumigil. Gusto mo na lang magtrabaho. Gusto mo nang kumita ng sariling pera. Gusto mo hawak mo yung oras mo eh. Masaya. Walang exam. Walang assignment. Walang teacher na hahabol sa'yo. Sa isip mo, napakasimple ng buhay. Magkaroon ka na ng pera, magiging okay na ang lahat. Kapag may pera ka, mabibili mo na ang gusto mo. Kapag may pera ka, makapag-travel ka. Pag may pera ka, magiging malaya ka. Pero dear, noong mga panahon na yon, hindi mo pa alam na may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang maturity. Bukas ko na lang aaralin to lahat. At bago mo pamamalayan, nakatulog ka na. Tinulugan mo ang mga pangarap mo, ang kinabukasan mo.
1: Anak! Anak! Buksan mo ang pinto, anak!
0: Binuksan mo ang pinto. Nakita ng nanay mo ang kwarto mong punong-puno ng kalat. Mga papel sa sahig, mga libro sa kama, mga damit sa upuan at ikaw, pupungas-pungas. Ano na naman to? Tingnan mo nga ang kwarto mo. Ang kalat-kalat. May exam kayo bukas, hindi pa? Alam mo naman eh, hindi naman talaga ako mahilig mag-aral may. Hindi naman kailangan maging hobby mo o mahilig kang mag-aral. Responsibilidad mo yan eh. Pero gusto ko na talagang magtrabaho kagad. Gusto ko mag-travel. Gusto ko hawak ko yung oras ko. Mas okay yun. Sabi ng nanay mo, anak, darating ang araw na maiintindihan mo rin. Hindi lang pera ang mahalaga sa buhay. Edukasyon, disiplina, responsibilidad. Yan ang gusto naming maipamana sa'yo. Naririnig mo ang nanay mo, pero ayaw mong makinig. Para sa'yo, paulit-ulit lang siya. Pareho ng sermon. Pareho ng sinasabi. Whatever, tama sinasabi, Nay. Parang lumabas lang sa dalawang butas ng tenga mo ang mga sinabi ni Nanay. Tinakpan mo ang sarili mo ng kumot at pinili mong hindi siya pakinggan. Hindi mo alam na darating ang araw na hahanapin mo mismo ang mga salitang ayaw mong marinig noon. Habang naghahanda ang pamilya para sa isang bagong araw, muli kang tinawag ng nanay mo.
1: Anak, bilisan mo! Malilate ka na naman!
0: Ano pong pumasok? Sabi ng nanay mo, ano? Bakit? Masakit po ang ulo ko. Tsaka, pare-pareho lang naman eh. School, assignment, exam, paulit-ulit. Mas gusto ko na lang pong manood ng movies. At least, manatututuhan ako sa mga nakikita ko. Lumapit ang tatay mo. Anak, hindi lang aral ang natututuhan mo sa school. Natututo kang sumunod sa oras, makisama, tumupad sa responsibilidad. At balang araw, maintindihan mo rin. Etay, gusto ko na pong tumanda. Gusto ko na pong magtrabaho. Kapag may pera ako, mabibili ko lahat ng gusto ko. Tiningnan ka ng tatay mo. Alam niya ang sinasabi mo dahil alam niya ang tunay na ibig sabihin ng pagtatrabaho. Bilang breadwinner, alam niya na ang pera ay hindi lang ginagamit para sa gusto mo. Ginagamit ito para sa pangangailangan, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Anak, hindi pera lang ang kailangan para maging malaya. Kailangan mo ring matutong maging responsable. Edukasyon na nga lang ang may pamamana namin sa'yo. Kaya gamitin mo. Pero tulad ng dati, umalis ka na parang walang narinig. Noong mga bata tayo, may mga bagay tayo na naririnig na akala natin walang koneksyon o wala tayong mapapala. Kaya sa halip na tayo'y makinig, ipinapasawalang bahala natin ang mga bagay na importante pala na dadalhin mo sa pang-araw-araw na buhay kapag ikaw ay nasa tamang edad na.

0: Sa school, makikita mo ang mga kaklase mo. Magkaiba kayo ng buhay. Ikaw, may pagkakataong mag-aral na walang iniisip na bayin o bayarin. Siya, kailangan magtrabaho para makapagpatuloy sa pag-aaral. Uy, tara! Huwag na tayo pumasok. Alam mo kung masarap na kainan. Sabi ng kaklase mo, hindi pwede. May quiz tayo eh. Kailangan akong mag-review. Quiz lang naman eh. Sabi niya, madali para sa'yo sabihin yan. May pera kayo eh. Eh ako, nagtatrabaho ko sa gabi. Nag-aaral ako sa umaga. Ako ang inaasahan ng nanay ko. Habang nagsasalita ang kaklase mo, makikita mong seryoso siya. Makikita mo ang magkaibang estado ng buhay ninyong dalawa. Hindi siya galit dahil ayaw niyang sumama. Galit siya dahil nakikita niya ang oportunidad na nasa harapan mo. Nasa iyo na ang lahat. Pera, oportunidad, bahay, damit, oras. Eh ako, nagtatrabaho pa ako sa gabi para lang makapag-aral. Kaya sana, huwag mo sayangin kung anong meron ka. Pero hindi mo pa rin naiintindihan. Para sa'yo, masyadong dramatic ang kaklase mo. Sabi mo pa nga, ay, napaka-drama mo naman. Sa classroom, sabi ng teacher ninyo kinaumagahan,
1: okay class, you may begin your exam. Read the instructions carefully. One seat apart. Eyes on your paper. And begin.
0: Ikaw, may I have a word with you? Sumagot ka. Yes po, sir. Pagpasok mo sa faculty office, alam mong may pag-uusapan kayo. Alam mong madalas kang late. Alam mong may assignments kang hindi ginagawa at alam mong hindi ka nag-aaral ng maayos. Nasabi ng teacher mo, madalas kang late ah. May mga assignment kang hindi pinapasa. At kanina parang hindi ka prepared sa exam. May problema ba? Wala po. Hindi lang talaga importante sa akin ang pag-aaral. At bakit naman? Eh kasi sir, hindi ko naman magagamit lahat ng to eh. Ano bang gagawin ko sa value of X kapag nagtatrabaho na ako? Tiningnan ka ng iyong guro. Walang panghusga. Alam niyang bata ka pa. Alam niyang hindi mo pa nakikita ang mundong gusto mong pasukin. Iho, hindi lang ang sagot sa equation ang pinag-aaralan mo. Kapag may assignment, tinuturuan kang tumupad. Kapag may deadline, tinuturuan kang rumespeto sa oras. Kapag may problema, tinuturuan kang mag-isip. Kapag may pagkakamali, tinuturuan kang umako. Hindi lahat ng natutuhan mo sa school ay gagamitin mo exactly the way you learned it. Pero ang disiplina, dadalhin mo yan kahit saan. Natahimik ka. Pero sa isip mo, hindi ka pa rin kumbinsido. Sa tingin mo, tulad ni nanay at tatay, sermon lang yon. Hindi mo pa alam na ilang taon

0: Lumipas ang mga taon, nakatapos ka. At natupad ang gusto mo noon, magkaroon ka ng sarili mong trabaho. May sarili ka ng pera. May sarili kang oras. At sa unang tingin, malaya ka na. Pero ngayon, may rent. May kuryente. May tubig. May pagkain. May pamilya. May deadlines na kailangan tapusin dahil ikaw ay hindi boss, kundi ikaw ay namamasukan. Doon mo unang matututuhan, hindi pala ganun kasimple ang pagtanda.
1: Ah, nasa na ang report? Pinapagawa ko yan kahapon pa.
0: Sir, hindi ko po natatapos eh. May ginagawa pa po ako. Send ko na lang po mamaya.
1: Hindi pwede ang mamaya. May deadline tayo. May client na naghihintay. Kapag hindi mo ginawa ang responsibility mo, buong team mo maapektuhan.
0: Sa unang pagkakataon, parang naririnig mo ang boses ng teacher mo. Kapag may deadline, rumispeto sa oras. Yan ang sabi niya. Pero pinipilit mong alisin sa isip mo.
2: Opo sir. Gagawin ko naman po eh. Relax lang po kayo.
0: Bro, musta na? Tara mamaya. Stress na naman ako eh. Dumating ang kaibigan mo at sabi niya, oo sige, dating gawi. Sagot ko, oo nga eh, nag-iipon lang ako. Baka umalis na rin ako rito.
3: Sabi ko sa'yo eh, umalis ka na dito. Mag-travel tayo. Yung walang boss, walang deadlines, yung walang stress.
0: At gusto mong maniwala sa kanya. Dahil gusto mong bumalik sa buhay na walang responsibilidad. Gusto mong takasan ang pressure. Pero hindi mo alam, ang responsibilidad ay hindi bagay na pwedeng takasan habang buhay.
2: Oh, pare, musta? Okay ka lang?
0: Eh, napapagod na ako eh. Daming bayarin. May renta, may kuryente, may tubig, may pagkain, may responsibilidad sa pamilya. Hindi pala maging madaling maging matanda.
4: Adulting is paying bills while pretending everything is okay, pare.
0: Pero habang tumatawa ka, bigla ka natahimik. Dahil may isang salita kang naalala. Responsibilidad. At kasunod nun, mga boses mula sa nakaraan. Sabi ni nanay, mag-aral kang mabuti anak. Huwag kang laging late. Sabi ni tatay,
5: hindi habang buhay, nandito kami para saluhin ka.
0: Sabi ni teacher,
6: kapag may ipinagawa, tapusin. Kapag nagkamali, aminin. Kapag nangako, tuparin.
0: At ang sabi ng batang ikaw,
7: ay no, gusto ko nang magtrabaho. Ayoko nang mag-aral.
0: Ngayon, naiintindihan mo na. Hindi pala ang math ang mahalagang lesson. Hindi pala ang English. Hindi rin pala ang history. Ang mahalaga ay ang taong hinuhubog o ang taong hinuhubog ng mga araling yon. Kapag may pinagawa, tatapusin mo. Kapag nagkamali, aaminin mo. Kapag nangako, tutuparin mo. Kapag sinabi mong darating ka ng maaga, darating ka dapat ng maaga. At doon mo unang tunay na naiintindihan ang salitang accountability.
2: Nay? Tay? Dito na po ako.
8: Andito kami sa kusina. Kumain ka na. Nagluto ako ng adobo.
0: Pag-upo mo sa mesa, bigla mong naramdaman ang bigat ng mga taon. At bago mo pakainin ang unang subo, meron kang gustong sabihin.
2: Nay? Tay? Pasensya na po ha.
1: Bakit?
0: Sagot ng tatay mo. Nung bata ako, akala ko kontra kayo sa pangarap ko.
2: Akala ko gusto niyong, o gusto niya lang akong piliting mag-aral para lang magkaroon ako ng diploma. Pero ngayon, naintindihan ko na po. Hindi pala kayo mahigpit. Hinahandaan niyo lang pala ako. Lumapit ang nanay mo. Hindi pa huli ang lahat, anak.
1: Ang mahalaga, natuto ka. Hindi namin kayang saluhin ka habang buhay. Pero habang nandito kami, gagabayan ka namin.
2: Salamat po.
1: O siya, tama na ang drama. Kumain na tayo.
2: At sa simpleng hapunan na yon, may isang bagay na nagbago sa'yo. Hindi na ikaw ang batang gustong tumakas sa responsibilidad. Unti-unti, ikaw na ang taong handang harapin ito.

Maaga kang gumising. Hindi ka na hinahabol ng nanay mo. Hindi ka na pinipilit ng tatay mo. Ikaw mismo ang bumangon. Ikaw mismo ang naghanda. Ikaw mismo ang dumating ng maaga sa trabaho. At doon mo napagtanto. Ang tunay na disiplina ay ginagawa kahit walang nakatingin. Aba, napansin kong malaki ang pinagbago mo. Mas maaasahan ka na ngayon. Yung proposal mo kagabi, I like it. Mas malinaw, mas organized, mas may direksyon. Salamat po, sir. Natutuhan ko pong hindi pala sapat yung magaling lang. Mas mahalaga ang marunong tumanggap ng pananagutan. Magandang perspective yan. Kaya mamaya, sagot ko na. Sir, hindi naman na kailangan eh. Deserve mo. Bagong simula, bagong ikaw. At sa unang pagkakataon, nakita mong may bunga ang pagbabago. Mas maaga kang gumigising, mas maayos kang nagtatrabaho. Kapag may deadline, tinatapos mo. Kapag may problema, hinaharap mo. Kapag nagkamali, umaamin ka. Hindi mo na sinasabing, kasalanan naman nila eh. Sa halip, natutuhan mong sabihin na, responsibilidad ko ito. At dahil doon, unti-unting nagbago ang buhay mo. Mas gumanda ang performance mo. Mas naging maaasahan ka. At makalipas ang ilang taon na na-promote ka. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil natutuhan mong panindigan ang ginagawa mo. Dumating ang isang araw, may nakita kang pamilyar na mukha. Ang dati mong kaklase, pero hindi mo na siya nakilala agad. Huh? Teka, ikaw ba yan? Yung kaklase ko nung third year college? Sabi niya, ako to! Yung lagi mong inaaya mag-cutting noon? Makikita sa mukha mo o sa mukha niya, ninyong dalawa ang saya. Hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Nagtrabaho siya, nag-aral, napagod. Pero hindi siya sumuko. Alam mo ba, natupad na rin yung pangarap namin ni nanay. Nakatapos ako. At kukuha pa ako ng masters. Gusto ko maging teacher eh. At muli, bumalik sa isip mo ang sinabi na iyong guro. Ang mga salitang dati mong binabaliwala. Ngayon, naiintindihan mo na. Sabi mo, alam mo, malaki rin ang naging epekto sa akin ni teacher. Hindi lang pala theory ang school, preparation pala para sa buhay. Pinanood mong lumayo ang iyong dating kaklase kasama ang kanyang nanay at naisip mo, magkaiba man ang pinanggalingan ninyo, pareho kayong may responsibilidad sa inyong pangarap. Ikaw, natutong gamitin ang oportunidad na meron ka. At siya naman, natutong ipaglaban ang oportunidad na halos wala siya. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, dear. Ano ba talagang ibig sabihin ng pagtanda? Pera ba? Trabaho? Kalayaan? Sariling bahay? O travel? Wala sa mga yon. Dahil kapag dumating ang araw na hawak mo na ang lahat ng gusto mo, may isang tanong pa rin haharap sa'yo. Kaya mo bang panindigan? Kaya mo bang maging responsable? Kaya mo bang tumupad kahit walang nakatingin? Kaya mo bang umamin kapag nagkamali ka? At kaya mo bang harapin ang resulta ng mga sarili mong desisyon? Kung may babalikan man ako, hindi yung mga larong ginawa ko. Hindi yung mga araw na tinulugan kong assignments. Hindi yung mga pagkakataong sinabi kong, bukas na. Ang babalikan ko, yung mga pagkakataong sana mas nakinig ako. Kay nanay, kay tatay, kay teacher, kahit sa klase ko. Dahil ngayon, naiintindihan ko na eh. Hindi pala nila ako pinipilit mag-aral para lang magkaroon ako ng diploma. Hinahanda nila ako sa totoong laban ng buhay. Sa mundong walang teacher na magpapaalala,
Walang magulang na laging sasalo at walang excuse na tatanggapin kapag ikaw ang may pagkukulang. Kaya kung ikaw'y bata pa, siguro huwag mong madali ng pagtanda. Kung estudyante ka, sulitin mo ang pagkakataong matuto. Kung ikaw ay magulang, patuloy mong gabayan ang anak mo. Kung teacher ka naman, huwag mong isipin na walang saysay ang mga salitang sinasabi mo sa estudyante. Dahil baka hindi mo lang alam, may isang batang makikinig sa'yo ngayon na makakaalala sa mga salita mo makalipas ang maraming taon. At kung ikaw naman ay isang taong nasa hustong gulang na, tanongin mo sarili mo. Natutunan ko na ba ang tunay na ibig sabihin ng pagiging responsable? Dahil ang responsibilidad, hindi lang tutungkol sa sarili. Kasama rito ang pamilya, ang trabaho, ang pangarap, ang mga taong umaasa sa'yo, at minsan, ang mga taong nangangailangan ng tulong mo. Hindi pare-pareho ang buhay ng bawat tao. May mayaman, may mahirap, may mabilis ang daan, may kailangan lumaban ng doble. Kaya kung may pagkakataon kang tumulong, tumulong ka. Dahil ang pagiging responsable ay hindi lamang ang pag-aayos ng sarili mong buhay. Kasama rin dito ang pagiging mabuting bahagi ng buhay ng iba. Ngayon, hindi ko na gustong madali ng pagtanda. Dahil natutunan kong hindi pala edad ang sukatan ng pagiging mature. Ang tunay na sukatan ay kung kaya mong panindigan ang sarili mong mga desisyon. Kung kaya mong akuin ang pagkakamali. Kung kaya mong tuparin ang pangako. At kung kaya mong tumayo kahit wala nang ibang sasalo sa'yo. At sa dating ako, at kung ano ang natutunan ko ngayon, hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Kailangan mong matutong maging responsable. Dahil darating ang araw, ang buhay na mismo ang magbibigay sa'yo ng exam. At sa exam na yon, wala nang teacher na magbibigay ng second chance. Dear, darating ang araw na maiintindihan mo rin kung bakit may mga taong paulit-ulit kang pinapaalalahanan. Kung bakit may mga gurong nagtuturo, hindi lamang ng mga lessons kundi ng disiplina, at kung bakit may mga magulang na minsan ay kailangan maging mahigpit dahil gusto ka nilang ihanda sa mundong hindi laging magiging mabait sa'yo. Dear, darating ang panahon na ikaw na mismo ang magdidesisyon. Ikaw na ang haharap sa resulta ng iyong mga pagpili at ikaw na ang mananagot sa mga responsibilidad na dati ay iniiwasan mo. Doon mo malalaman na ang tunay na pagtanda ay hindi pala tungkol sa pagkakaroon ng kalayaan na gawin ang lahat ng gusto mo, kundi sa pagkakaroon ng tapang na gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin kahit mahirap, kahit nakakapagod, at kahit walang ibang makakakita. Dahil sa totoong buhay, hindi naman palaging grades, pera, posisyon o achievements ang sukatan ng isang tao, kundi kung paano niya pinaninindigan ang kanyang mga pangako, kung paano niya hinaharap ang kanyang pagkakamali, kung paano niya inalagaan ang mga taong umaasa sa kanya, at kung paano niya ginamit ang mga pagkakataong meron siya upang makatulong sa iba. Kaya kung ikaw man ay isang kabataan na nakikinig ngayon, huwag mong madaliin ang pagtanda. Sulitin mo ang pagkakataong matuto, makinig, magkamali, at itama ang sarili mo. Dahil darating ang araw na wala nang teacher na magpapaalala sa'yo, wala na ring magulang na laging sasalo, at wala nang ibang taong pwedeng sisihin sa mga desisyon mo. At sa araw na yon, buhay na mismo ang magtatanong kung handa ka na. At sana kapag dumating ang sandaling yon, masasabi mong handa kang humarap dahil natutuhan mong maging responsable. Sapagkat ang tunay na sukatan ng paglaki ay hindi kung gaano ka nakalaya, kundi kung gaano mo kayang panindigan ang kalayaang mayroon ka. At sa huli,
hindi lang pala mahalaga kung gaano karami ang natutuhan mo sa paaralan, kundi kung paano mo ginamit ang mga aral na yon upang maging mas mabuting anak, mas mabuting kapwa, at higit sa lahat, mas mabuting tao.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwentong para lamang sa'yo. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 9 minutes bago po mag-alas 2 ng umaga. At kayo ay nakatutok pa rin sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. Kumusta kayo mga dear? Naibigan nyo ba ang ating... Grabe, no? May mga ganun na tayo. Oo, ang ating kumusta dear level up, sabi sabi ni Jeffrey Gumapos. Oy, alam nyo... Una-una, maraming salamat sa team, no? Sa lahat ng kasama namin dito sa DZMM, lalong-lalo na kay Sir Ab na sumuporta, no, dito sa ating ano na to. Kumbaga, kasi sabi ko, parang this is the time na mabigyan ng ating mga listener ng mga bago naman na, kumbaga, mararamdaman nila na, wow, grabe na palang Remember Your Music. Mga ganun, ano? At I'm very grateful, no, sa Sir Franco, no, na talagang... sinuportahan itong ating bagong mas level up na kumusta dear. Nakakatuwa kasi ang dami nagme-message sa inyo ngayon na nagustuhan ng ating bagong format. Pero sabihin ko na kung kailan nyo ito aabangan, di ba? Tama ba, sir? Para alam nila. Aabangan nyo ito every Tuesday and Thursday. Siyempre, hindi araw-araw mapapagod na ba si Kwedan masyado. Pero itong kumusta dear natin na medyo dramatic at talaga namang makabagbag dibdib na mga eksena, eh gagawin natin every Tuesday and Thursday. TTH po ang schedule nito, no? So meron na kayong mga bagong aabangan talaga dito sa Remember Your Music. Not just one, but two. Na kumusta dear. Kumusta dear with live drama ang tawag. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta kumusta dear pa rin siya. Pero, kumusta dear specials. Oh, yun. Parang maganda. Kumusta dear specials. Special naman ay special. Bola-bola ba yan? Oo. Natutuwa ako dahil maganda ang nagiging feedback nyo ngayon. Live na live. Ito, ang dami mga comments dito. Babasahin natin, ha. Sabi ni Tasio Filosofo, alam mo Kuya Dan, ang swerte ng mga nakakapakinig sa'yo ng mga kabataan. Sure na ba tayo dyan, sir? Sabi niya, marami silang matututuhan. Sayang, sana ako nakapakinig ng ganitong mentorship. Mga aral ng buhay. Sana it's not too late for me. Salamat, Kuya Dan. Pag ako umiyak dito, sinasabi ko sa inyo. Ganda ng mga message. Ang hahaba ng mga message ninyo. Nakakatuwa na ganito yung naging pagtanggap ninyo, no? This is our first ever Kumusta Dear Special na mahaba, no? Halata bang kinabahan ako doon? Hindi naman, di ba? Okay naman, di ba? Sabi ni... good morning si Sir Brovitz Tapan. Good morning, Kuya Dan Vets ng Tagkawayan. Oy, good morning, sir. Tingin nga ng mga comments. Kuya Dan, wait a minute. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos. Welcome to Kuya Dan's Multiverse. Anong multiverse? Live drama pala ito, sabi niya. Pero mahusay, the Kumusta Dear is very me. Nagpabaya ako big time sa pag-aaral ko noon. I learned responsibility and accountability as I age and realize them during the course of my career. Sometimes when life hits hard, I must hit harder. Tama. Laban lang para sa pangarap, para sa pamilya, at para na rin sa sarili. Tapos ang ganda pa ng pasok ng Kanlungan by Noel Alamar. Anong Noel Alamar? Hindi Noel Alamar yon. Dennis Dati. Yan tayo eh. Oo, hindi si Noel Alamar. Sa may Este Cabangon pala, napaluha ako ng slide. Ang gandang reflection ito. Sabi niya, i-upload nawa ito sa DZMM YouTube channel. This is worth sharing sa mga youth ministry and singles ministry ng church community namin. Thank you for this one, Kuya Dan. Level up nga talaga ang Kumusta Dear for today's radio.
2: Thank you.
1: Salamat. Thank you sa inyo. Sabi ni Pat ng Mindoro, Sabi, Kuya Dan, para po sa sumulat, ito lang po masasabi ko, makontento ka. May payo. Negative man o positive, ang mangyayari sa'yo, makontento sa lahat, sapat na. Talaga namang Sabi naman ni Angelo Canizares, I will give my feedback sa ere kaso hindi pa ako tinawagan. Eh, ayaan nyo na muna kasi first time natin siyang gawin. Oh, sana na-enjoy ninyo, no? So, dapat hindi ganito kahaba. Pero titingnan natin kung paano, no? Para ano pa rin, no? The usual programming, yun nga lang, every Tuesday and Thursday, ang ating Kumusta Dear, eh, may ganun, no? So, alam nyo na yung ganun na ibig ko sabihin. Sabi ni Jazz Katipunan, ang moral lesson of the story, huwag a-absent. Tama. Oh. Baka may pinariringgang ka ba sa huwag a-absent? Okay, Angelo, wag daw a-absent, sabi ng Kuya Jazz mo. Sabi niya, although marami akong nakuhang lesson doon. Yan, tama. Very good. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, nice new segment. Sana makasali ako. Frustration ang maging drama talent. Yakang-yakan niyo ho yan. Kumusta dear? May twist na. Good job, Kuya Dan. Sabi ni Marvin, galing. Man of few words, Marvin. Ha? Man of few words. Ha? Galing, sabi. Oh, ano to? Ano? Ay, hindi ganyan yung emo days ko, Marian. Ano ba yan? Ayoko nang ganyan. Ay nako. Once again, maraming thank you, no. Pagkabalik natin, tsaka tayo magpatuloy sa ating regular programming. Tawag ho kayo, ha. Once again, 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Yung tungkol pa rin sa ating huntahan para sa araw na ito, no. Anong gusto mong mangyari ulit? Alam mo, hindi sinadya, no, yung topic na napili natin. Parang ano, no, connected siya sa Kumusta Dear, no. Mangyari ulit, maging maayos at huwag a-absent. Ang galing, parang, kumbaga parang nakatadhana siya. Kasi nakatadhana. Tawag pa rin po kayo, ha? O kaya pumunta sa aking Facebook page, hanapin mo lamang. Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment doon, mag-DM, babasahin natin. Para naman talagang game na ulit tayo sa ating katanungan ngayong umagang ito. Sabi ni, may pagpalakpak pa na emoji si Marvin. Alright, oy, once again, good morning po sa mga kaka-join lamang. Kakabukas lang ng kanilang mga TV at radyo. Ito po ay Remember Your Music. Naguguluhan na ako, ang dami nangyayari kasi. Remember Your Music po ito. At kasama niyo si Kuya Dan hanggang 4 a.m. Oo, ganyan ang gagawin natin. Kwentuhan, tugtugan. Sabi ni Jazz, yugyugan na ba? Hindi pa yugyugan yan. Hoy, mag-aalas dos pa lang, Jazz, ang OA mo. Anong yugyugan ka dyan? Speaking, isang minuto bago mag-alas dos ng umaga, ipagpatuloy natin ang kwentuhan na tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2:00 na po ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Cyndi Lauper with the song True Colors. Don't Fall in Love with a Dreamer ni Kenny Rogers and Kim Carnes. I Love You, I Honestly Love You ni Olivia Newton-John. And Through the Eyes of Love ni Melissa Manchester. Sa oras po natin, 2:20 ng umaga, nagpapatuloy ang ating huntahan dito sa ating programang Remember Your Music. Oo, eh ganun pa rin, no? Dudugtungan nyo ang ating mga salita, ang ating katanungan. Ano ang gusto mong mangyari ulit? As in, umulit-ulit. Nagpapabati muna all the way from Watson Lake, Yukon, Canada. Wow, so far. Hi Kuya Dan, lagi nakikinig sa'yo from Watson Lake, Yukon. Si Jury. Hello Jury. Magandang umaga sa iyo dyan. O hindi ko alam, gabi ba dyan? Ito si... Sabi ni Ethel Mendiola, akala ko po, naligaw po ako ng program. Grabe kuya, solo flight ka dyan ah. Galing mo. Hindi dito, solo flight ako, naririnig niyo ako. Pero may kasama naman ako dito. Oo, kayo naman. Alangan namang mag-isa lang ako dito. Baka kung anong mangyari sa akin dito. Ito pala, may entry pala siya. Sabi niya, hello kuya, then happy Tuesday. Napakaganda naman po ng mensahe ng Kumusta Dear. Salamat sa magandang segment na ito. Ang gusto ko po mangyari ulit ay nung panahon po, teenager at nag-aaral pa ako sa sped class. Kasi nung panahon na yon, eh nandyan po nagsisimula kasi yung puppy crush at puppy love. Oh, may puppy crush pala. At puppy love. Ganyan din ang gusto ko pong mangyari ulit. Oh. Ay, di ba meron ka ng ano? Hindi na puppy yung say, big dog na yung love mo eh. Big love na eh. Gusto mo ulit yung parang kilig ng puppy love, gano'n. Sabaga, iba nga din naman yung pa-crush-crush lang. Nagpapa-request ng Times of Your Life. Times of Your Life, Don't Cry, Joni, or Look Dick Look. Ah, tatlo pala yun. Times of Your Life. Ay, sige, lagyan natin yung Times of Your Life. Oras, 2:21. Kausapin na natin ang ating next caller from Cainta, Rizal. Nasa linya natin, si Kuya JR. Kuya JR, good morning.
2: Hello, Kuya Dad. Good morning.
1: Hello, how are you? Kumusta dyan sa Cainta?
2: Nakatulog na ako.
1: Bakit ka? Ay, nakatulog ka na kasi naka-line up ka kanina. Oh.
2: Oo nga.
1: Good morning.
2: Ay, nakatulog ako.
1: Ulitin ko, good morning ulit.
2: Oh, good morning ulit.
1: alam mo na ba kung anong araw na ngayon? Maka naguguluhan ka kung anong araw ngayon. Same pa din, August 4 pa rin.
2: Martes,
1: correct. Ano na sa, kaya mo na bang makipagkwentuhan ulit? O gusto mo magkape muna tayo?
2: Sige lang.
1: Sige, inhale. Ay, kasi alam ko yung ganyang feeling, yung kagigising mo lang. Yung parang, kasi minsan may biglang gising na masama, yung parang bad trip ka. Hindi naman ganoon kay JR. Kasi sabihin
2: hindi
1: mo,
2: naman, okay lang.
1: Hindi ka naman bad trip. Sabihin mo na, iilag ako pag sinabi mo bad trip ka. Sige ka. Sige. Ito, ang katanungan natin today. Ano ang gusto mong mangyari ulit kay JR?
2: Tatlo ko yada yung gusto kong mangyari ulit.
1: Partida, kagigising pa lang.

0: yan, pero tatlo yung na-ready niya. O, sige.
1: Oh, una. Okay. Naka-ready na kanina kasi yun. Eh.
0: Nakatulog siya. Kumusta? O, sige. Ano yung una?
1: Una. Yun sana, mabalik yung pag-aaral ko noon sa Trinity.
0: Mm-hmm. Ano ba ang ano
1: na,
0: ano ang kursong kinuha mo dapat noon?
1: Education.
0: Chair, education. Ano ang major mo? Di ba may major yon? Ano ang major mo?
1: Sa ano lang, Filipino.
0: Sa Filipino. Alright, okay. Hanggang anong taon ka, Kuya JR? Naka first year?
1: Anong taon lang ako kasi tumigil ako ba nung maraming ano yung aking teacher doon, Lukulukoy.
0: Maraming ganap, o.
1: Oh. Okay. Atang dalaga.
0: Okay, o. Oh, tapos, so hindi natuloy yun.
1: Hindi natuloy.
0: Okay. Anong nangyari after yung nag-work ka na?
1: Oo, nag-asawa na ako.
0: Ah, nag-asawa ka na. Hindi naman kaya gusto mo na mag-asawa, kaya ka tumigil mag-aral, baka baliktad, ha? Oh.
1: Hindi naman.
0: Nakatulugan mo. Nakatulugan mo kasi yung kumusta din, eh. Parang ganyan yun. Oh, ano?
1: Yun na ang naging ano ko, eh. Tapos, hindi naman na kapag-aral, eh.
0: Hindi ka nag-ano? Hindi ka nag-try sa ibang school or lipat, ganyan?
1: Hindi.
0: Ayaw mo na. Parang nawalan ka ng gana ng time na yan.
1: Oo. Kasi na binubuli ako ng teacher.
0: Ah, naku. Masama mambubuli, ma'am. Oh. Okay. So, dumiretso ka na, iniwan mo. Pero kung mabibigyan ka sana ng pagkakataon, gusto mo sanang tapusin.
1: Oo, yun. Gusto ko sanang maulit.
0: Correct. Sa ano ba? Ito, may tanong ako kay JR. Kasi, halimbawa, ikaw, di ba blind kayo, no? Pagka ganyan, yung mga nagtuturo ba sa inyo? Kasi may mga schools na para talaga sa mga blind, di ba? Yung ibang mga teacher ba doon, mga blind din? Or ano, nakakita sila?
1: Yung kasing ano doon, kuya, sa Trinity. Mm. Ano doon, merong isang ano doon na talaga ano na may mga kapansanan. Kasi marami kami naman doon. Merong naka-wheelchair.
0: Iba-iba. Okay.
1: Oo. Pero may nagtuturo, mga sighted din, mga nakakita din.
0: Mga sighted din. So, pero may siguro may mga times na ano din yung, kumbaga, hindi rin nakakita yung teacher kasi nakatapos naman siya pag-aaral, ganun.
1: Oo, pero meron talaga silang, nagtuturoan na talagang mga blind din ang tinuturoan nila, ganun.
0: Okay. So, at least meron din.
1: Tula dito sa Pasay, meron dyan yung talaga ng mga blind.
0: So, ibig sabihin, kung natapos mo sana yun, parang ganun din gagawin mo. Ikaw naman yung
1: magtuturo. Oo, ganun siguro. Ang lalo sa
0: ako. Oo nga, no.
1: Doon ako mapupunta.
0: Correct. Pero, ilan taon ka na ba kay JR?
1: Secret.
0: Masikret-secret ka na ngayon, ha? Sinasabi ko siya. Hindi, kasi baka naman pwede pa, di ba? Malay mo naman. Marami namang, nasa balita, mga 60, 70 years old, dinediretso pa din, o. Oh.
1: Diba? Oo naman, yung ang, di ba, noong nakarangang taon na yun nakatapos sa Amugas
0: yan. Mm-hmm. 60 years old, di ba? Yung ano, senior.
1: 65, kuya Dan.
0: Oh, yun nga, nasa 60s na, di ba? Oh, tapos nakapagtapos pa
1: din. 60 na rin ako, kuya Dan.
0: 60? Parang hindi ka tunog 60, kuya JR. Ang galing, ha?
1: Magandali tumatanda kayo sa mga bata.
0: Ang galing, sa bagay, no? Amazing. Feeling ko, yung boses, iba talaga pag boses lang, eh. No? Parang feeling ko nasa ano ka lang, 40s, 50s, ganyan. Pero nasa 60s na rin pala.
1: Oh, no, galing, no? 60 na rin tayo.
0: Mm-hmm. Amazing. Pero at least, di ba? Not bad. O, sabi mo nga, may 65 yung nagabukas siya. O, 60 ka. May 5 years ka pa. Sakto, 65 ka din pag-graduate pa. Ay, 64 lang pala. 64. Oh. Pwede. O, ano pa? Dalawa? Sabi mo, tatlo. Ano pa yung dalawa?
1: Yung isa pa, yung sana maulit lagi ang pagbibigay sa akin ni Lord ng mga pagpapala tulad ng mga customer.
0: Amen.
1: Diba?
0: Tama, correct. Kasi importante yan, lalo na ikaw. May mga tinatayo ka sa buhay. So, maganda yan. Tire-tiretso ang blessing.
1: Kaya
0: nga. Alright. O, tapos, ano pa isa?
1: Yung pangatlo?
0: Mm-mm. Sana maulit yung tulog mo. Ganun kasi.
1: Hindi. Sana maulit akong kasalin uli.
0: Ay, gustong makasal. Sana'y maulit muli. Eh kasi nga, iniintay mo nga yung uulitan mo sana ng kasal.
1: Oo, kasi kinasal ako dati noon eh. Matay nga yung asawa ko, diba?
0: Pero paano ba yung ganun? Like, pag nawala na, pwede ka na ulit kasal? Basi balo ka na, ganun?
1: Ay, oo, pwede, no?
0: Talaga, parang Gina G ka. Ay, oo, pwede na. Iniintay na nga lang ako. sa bagay.
1: Yung ikatlo kung gusto kong maulit.
0: Correct.
1: Magpapakasal ulit.
0: Magpapakasal. So, eh, si ready ka naman eh. Meron ka namang, may savings ka naman, may mga property ka naman, may matutuluyan naman kayo sakaling eh, magpakasal na kayo, di ba? So, hinihintay mo na lang kung sino yung the one.
1: Kung sino yung pwedeng pakasalan.
0: Oh. Eh, di ba meron ka naman iniintay? Di ba?
1: Eh, hindi ba sabi ko nga sa'yo, hindi naman sure yun kasi nga malagkalayo nga.
0: Oh, basta, basta't maghintay ka lamang.
1: Yun ang aking team sa ngayon.
0: Yun ang team sa ngayon. Oy, in fairness, hindi PS I love you ha. Yun ang iyo ngayon. Basta't maghintay ka lamang. Oh, sige.
1: Oo.
0: Nakita ko kasi dito eh. Sabi ko sa'yo to, no? Basta't maghintay ka lamang. Kasi sige. Alright, maraming salamat kay JR at pasensya na kung nagising ka namin. Ha? Talagang. Pero thank you kasi game na game ka pa rin at ready pa rin na sagot mo. Bumati ka muna. Go. I-shoutout mo muna mga gusto mo shoutout.
1: Nabati ko yung aking unang-una yung ano. Kasi Kuya Dan kanina, bago ako tumawag dyan, nung alas 12 pa lang ano, pasok na alas 12, naubos yung load ko.
0: Ay, naubos. Naputol.
1: Hindi, naubos lang. Ubus talaga. Hindi ako naka, ano.
0: Paano ka naka-load agad?
1: Buti ganito. Buti, napadali to si JJ.
0: Oo.
1: Kinira ko muna yung cellphone niya, kaya yung naginamit ko.
0: Nakikira mo muna yung cellphone. Oh. Salamat sa'yo, JJ. Nakatawag si Kuya JR dito dahil sa cellphone mo.
1: Sinabi ko nga kay, ano kanina, kay Christine.
0: Alright.
1: Kaya ako yung sa number kong ito, ikaw po ako tawagan. Kasi kinira mo ko lang itong cellphone na ito.
0: Oo, no? Parang hulog ng langit si JJ sa'yo. Nakatawag ka dahil sa kanina.
1: Hindi sana makakatawag.
0: Correct. Oh. Good morning sa'yo, JJ. Oh.
1: Ay, nakalagay pala dyan yung number ni, ano eh, nakalagay pa pala dyan. Hindi ako si JJ, si JR ako, ikaw ako. Hiniram ko lang yung cellphone niya at yung aking inaubusan ng load.
0: Nakausap ko na dito si JJ, dati?
1: Oo, isang beses.
0: Matagal na, correct. Parang
1: tagal na, mga tatlong buwan na ata.
0: Hindi lang tatlong buwan, parang medyo matagal-tagal na. Naalala ko lang si JJ. Good morning, JJ. Sino pa?
1: Si Meme.
0: MM.
1: Ang hinihintay ng Vener. Si Tess ng Pampanga. Salamat nga pala kay ano kay Nicolas at naalala niya ako kahit tataga.
0: Correct. Oo.
1: Nabati ko si Nicolas, si Tess ng Paranaque. Kasi Sir Joel.
0: Alright. Good morning.
1: At itong kapatid ko rito, si mag-asawa si Tini ni Bubi, si Ate Elvin ni Kuya Jaime.
0: Alright. Sige. Basta't maghintay ka lamang. Yan ang iyong song request, di ba?
1: Oo. Sige. Maghihintay talaga ako kung kailan yun.
0: Sige. Maghintay ng mabuti. Salamat kay JR. Good morning sa iyo dyan.
1: Thank you.
0: From Cainta, Rizal, nakakausap dati si Kuya JR. Sabi ni Jury, salamat narinig kita, kakatuwa naman first time kong marinig name ko sa ganitong programa. Oh, basta message lang ho kay sa akin. Babasahin natin yung mga ano ninyo. Mga padala ninyo. Oh, sorry. Ano sorry, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi kasi, 'di ba, medyo na-adjust yung time natin kasi first time natin kanina magkumusta dear special. So, medyo adjust na ng konti. Alam niyo naman hanggang 3 tayo. So, yung mga hindi matatawagan. Marami pa naman bukas. Oo, Martes pa lang naman, don't worry. Oo, hanggang Sabado morning pa tayo kaya marami pang chance, okay? Pero magbabalik po tayo 2:31 pagkalipas ng ilang paalaala.
2: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Mandy Moore with his song Only Hope Sailing ni Christopher Cross. At ang mga song requests sa atin sa oras nating 10 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan natin ngayong umaga ng Martes sa ating huntahan ang katanungan na ano ang gusto mong mangyari ulit? Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, Kuya Dan, gusto kong maulit yung may dinedate akong babae. Pang Mandy Moore yung ano, kwento mo. Only hope ha. Yung magmo-mall kami tapos medyo higher tier fast food kami kakain or sa cafe kami para medyo intimate. Grabe ka na. Siyempre, pag lalaki, ako ang taya sa pagkain. Yan, tama. Susuportahan ka ni Coach B dyan, no? Pero yung huling dinidate ko, may partner na ngayon. Oh, at may anak na rin. Pero sana soon, maulit din yung current kong apple of the eye. Feeling ko malapit na. Yan ang gusto ko. Balitaan mo kami pagka ganyang malapit na. Maganda yan, Jeffrey. Sabi ni Pat ng Mindoro, nasa na yun? Wait a minute. Going there. Nawala. Ayan. Sabi niya, Kuya Dan, ito na ang tunay kong sagot sa magandang, sa topic natin. Gusto kong ibalik yung 100 pesos per kilo ang farm gate sa buying ng kalamansi. Ngayon kasi halos kalhati ang buying. Ang gasto sa tagapote, 450 a day. Yung delivery, 300 per delivery. So per 2 person, need ng 750, which is need to harvest about 15 kilograms para sa labor. Grabe naman. Eh paano kung ang harvest 15 kilograms, kawawa ang owner. Wala pa yung gasto sa pampabulaklak, pampatay sa damo, pambakod, iwas kawatan. Medyo, ano, hindi ko... hindi kasi parang hirap, hindi ko magets yung terms. Pero parang feeling ko, ano, lugi, no, Pat, parang ganun. Kasi nga, mas marami kayong gastos kaysa dun sa bumabalik sa kita, no. Kung sa ibang negosyo, kapag sinabing owner, mayaman na at sila ang madaming laborer. Kapag sa probinsya, ang owner, minsan nalulugi pa. Ayun. Oo nga. Kumbaga, akala lang nila pag sinabing, oh, may farmland ako, ganyan. Ako owner niyan. Parang iniisip ng iba, oh, edi, yaman mo pala. Kasi may mga ganyan kang farm, may mga sakahan ka. Pero ang reality, parang, actually Pat, parang any other business, no? Akala ng iba, pagka-owner ka na, halimbawa, sabihin mo, cafe, di yun. Ako personally, kunyari nung dati ang owner ako ng barbershop, parang isipin nila, wow, ang ganda, may business ka, di ba? Nangyamin mo na siguro, dami mo na silang kinikita, pero totoo ka dyan, no? Maraming gastos ang owners na minsan at madalas ay galing sa sariling bulsa. Oo, para lang magpatuloy yung takbo ng negosyo. So, hindi nakikita ng mga ano yun, hindi nakikita ng mga customers yun. Akala lang nila, pag owner ka ng halimbawa cafe, ang yaman mo kasi may pang-capital ka sa cafe. Pero minsan, nangyayari talaga na para magpatuloy yung takbo ng cafe, mapapalabas ka lalo na kung hindi ganun kaganda ang kita. At ganun din, same nangyayari sa'yo dyan sa probinsya. No? Ay nako, maraming salamat Pat at nawa ay makabawi ka dyan sa kalamansian mo. Eto na, kausapin natin next caller natin 7 minutes bago mag-alas-stress ng umaga na sa linya natin. From Quezon City, si Angelo. Angelo, good morning sa'yo.
2: Good morning, Kuya Dan. Good morning sa mga kapamilya natin.
1: Yung bati mo parang elementary student na bumabati sa ti. Good morning, Kuya Dan. Good morning, classmate. How are you today? Parang ganun yung bati ng mga
2: kapamilya. Nakakamiss lang kasi maging bata, kaya parang gusto kong balikan yung pag-greet namin sa elementary.
1: Pwede. O ganyan ba kayo di ba pag halimbawa bigla may sumisilip na teacher sa pinto, di ba ganun bigla yung good morning, tumatayo pa yun, di ba? Naranasan niyo ba yun dati? Yung tumatayo?
2: Depende kung ano, sasabi na good morning class, yung ganun.
1: Pag na good morning. Kasi minsan, okay. Yung iba naman, parang, kumbawa, sisilip sa pinto ng classroom, sabihin, ano yan? Ano nangyayari? Ano yan? May dragon ka bang katabi dyan? Ano yung tumutunog na yun? Gumaganon. Ano yun?
2: Ewan ko. Wala naman mamalo dito. Silabi lang nandito, tsaka electric pa namin.
1: Ano, dragon ba silabi? Ba't ganun yung tunog dito? Parang... Ayan. Ano yan? Yan tumutunog na yan. Feeling ko electric pan yan tumatapat sa'yo.
2: I think yata. Ito. Yan.
1: Yan, layo mo muna yan. Very good. Alright. Oh, dahil dyan, ito na. Oh, kasagutan mo sa tanong natin. Bukod sa gusto mong maulit ang elementary school days mo, ano pang gusto mong maulit?
2: Siguro, doon tayo sa upper naman, yung pagiging high school student.
1: Parang kailan ka lang naman high school student? Di pa na makatagalan. Bakit namimiss mo balikan
2: pero,
1: yan?
2: Pero, last year nga, fresh ako ng college. Ngayon, soft na ako. Ewan ko lang kung soft ako. Kasi, base sa status ko ngayon, first, second sem ako dahil nga sa mga minor ko na yan.
1: So, hindi ka pa sophomore?
2: Yes. Pero,
1: fresh year ka pa pala. Kasi feeling ko dahil miss na miss mo yung high school, hindi ka aalis muna sa freshman.
2: Hindi.
1: Miss mo
2: Iba rin kasi yung high school life kasi marami kang mapupuntahan, marami kang magagawa, marami kang madidiscover talaga. Tsaka, yung feeling na stress, parang hindi ko karamdaman. Ngayon ko lang talaga.
1: Bakit ka maraming mapupuntahan pag high school ka?
2: Lalo na kapag field trip, yan, hindi mawawala yan, di ba? Eh, itong college, first year ko, parang wala man lang kami pinuntahan kahit ni isa sa additional trip namin. Pero may pinunta naman kami para sa public service.
1: Parang wala naman na talaga masyadong field trip kapag college, eh. More on mga lugar na makatutulong na sa course
2: kasi,
1: na kinukuha mo.
2: Parang, more on lang kami. Diyan na sa university, yung mga activities sa campus namin, ganun. Pero, iba pa rin nung elementary at lalo na high school na, parang yung mga pinupuntahan namin, may mga, something talaga na hindi ko talaga malilimutan.
1: Tulad
2: yung
1: na?
2: Yung parang maingay pa kami, talagang nagsasaya.
1: Mm-hmm. Tulad ng ano yung parang pinaka-unforgettable mong na-field trip pa nung high school kayo?
2: Ewan ko lang, grade 7 kasi hindi kami nakapag-field trip yan.
1: Nakala ko ba hindi mo malimutan? Ano nangyari? Nalimutan mo naman.
2: Yung grade 7 nalimutan ko na konti pero okay lang ba kung grade 6 na lang sabihin ko?
1: Basta nasa high school ka, okay lang. Wala akong...
2: Kasi grade 6 talaga hindi ko pinaka-nalilimutan yun din eh. Pero grade 12 siguro ang hindi ko pinaka-nalilimutan.
1: Kasi dali, grade 7, punta sa grade 6, tas grade... Ano talagang grade yung parang nalimutan mo lahat? Ano talaga hindi mo malimutan?
2: Hindi, grade 7 kasi nalimutan ko na pero alam ko meron. Grade 8 to grade 10, wala. Dahil nga... pandemic.
1: Okay.
2: So, grade 11 at grade 12 meron.
1: Umawa naman itong batang ito, makakalimutin na. Ano yung grade 12 na naalala mo?
2: So, sa grade 12, ang naalala ko talaga yung nag-resort kami sa Batangas. Yung may pa-maze ba yun?
1: Maze?
2: Oo, parang maze siya eh. Tapos, after ng mga ganong activities, yun, mag-swimming na. And then, syempre, yung laro sa swimming pool. Then, nakikita ko si Labi, ang hot na hot.
1: Parang ganun. tapos, sa dami ng, ikaw nga, nagpe-field trip ka nga ng walang field trip eh. Tapos, bakit naging memorable yun, yung mga ganun field trip?
2: Hindi lang field trip nangyari yun. May isa pa kaming field trip, which is retreat niya. So, nag-retreat kami sa Baguio. Then, yung hindi ko talaga malilimutan yung room swap. Yung kinuwento ko na yung kaming magkakaibigan, kaming apat. Yung isa kong kaibigan babae.
1: Room swap room swap na illegal yan, di ba? Bawal yun, di ba?
2: Bawal nga.
1: Di ba? Ganda.
2: Same gender sa room.
1: Okay.
2: Pero yun nga, ang ginawa namin, nag-room swap nga kami, kinuha nung kaibigan ko na si Christine, si Labi, tapos kinuha ko yung boyfriend niya.
1: Christine pala.
2: Then syempre, dahil wala kaming may cellphone nga kami, pero mahina naman sa signal, kahit papano, nagdala ng another SIM para lang mapag-connect sa internet, meron kaming walkie-talkie that time.
1: Nakaka-inspire to, Ang ganda. Ang ganda example, Angelo, no? Parang nakaka-inspire siya, tapos.
2: nakaka-inspire naman siya, pero syempre, do it responsibly, ika nga nila. Kasi pag nahuli na kami noon, eh, ang dami naman kaming ginawang kabalaghan doon. Tapos, hindi kami nahuli kahit misa. Grabe, no? Pero yun nga,
1: parang ano, dito ka palang mahuhuli sa tawag mo na to.
2: Wala na, hindi na. Hindi na ako part ng school na yan, noong high school eh. Sa ibang school na ako. Siyempre, hindi na malaman yan kasi, yun nga, tumawag pa nga ako sa iyo. Pwede.
1: Oh, naalala ko yan, yung sa Baguio. Oh, pero hindi rin nagsalita si Labi noon eh. Hindi rin siya nagsalita.
2: Kaya nga eh, siyempre.
1: Kasama mo kaya talaga siya noon? O ano?
2: Kasama namin. Nahilam, kasama ko siya.
1: Kasama namin, talaga.
2: Mga boyfriend namin, girlfriend.
1: Hindi ko narinig eh.
2: Yun nga eh. Basta yung nangyari yung ano, field trip na yun at retreat talaga. Isa talaga sa pinaka hindi ko malilimutan talaga. Like, after ng retreat talaga, ano. Ay, hindi. During retreat, nung ano kami, nagre-reflection kasama yung isang parel ba yun niya sa akong, ayun.
1: Yun nga eh, kasi yun yung tatanungin ko, kasi usually pag-retreat, yung reflection yung talagang unforgettable. Yung sa'yo, yung mga ginawa ninyo doon sa room ang hindi mo malimutan. Ano natutunan mo doon sa retreat? O, anong lesson doon sa retreat?
2: Ano?
1: Huwag magpalit ng room.
2: Kapag naghiwalay na kayong magkakaibigan or magkakaklase, pag-graduate ng high school, mag-isip ng isang bagay nang hindi mo malilimutan na hanggang sa pag-college mo, eh matandaan mo pa rin.
1: Tungkol doon sa classmate mo?
2: Doon sa classmate namin, sa mga kaibigan sa namin na nakasama ko, na nasa ibang university nga. And syempre, etong si Labi na pinaka-iniyakan ko the most.
1: Dahil?
2: Well, nung high school talaga kami naging lovers na hindi ko talaga malilimutan.
1: Ba't mo siya iniyakan the most?
2: Kasi, ano eh, alam mo naman, di ba, sa panahon ngayon na muna masasabi ang isang tao na loyal or mahal talaga. Pero si Labi, talagang pinursue niya talaga yung pagiging pagmamahal niya para lang ipakita niya na meron pa talaga isang babae na mag-aalaga sa'yo.
1: So, parang naiyak ka kasi love na love ka ni Labi, ganun?
2: Oo naman. Iyak nga itong bebe ko na.
1: Patingin nga, patingin nga. Isang hi nga, isang hi nga.
2: Wala,
1: no? Hindi nagsasalita.
2: Hindi
1: nagsasalita, no?
2: Hindi, tahinik na babae. Okay lang yan, okay lang maging tahinik kesa naman, ano, puro chismis lang yung pinapag-usapan.
1: Iba naman yung tahimik sa nagsasalita at chismosa. Magkakaibang bagay naman yun.
2: Mas comfortable siya magsalita sa mga kaklose niya, lalo ng pamilya, kaibigan, ayan, tapos ako, nainiyakan din. Eh, ramdam na ramdam ko, kaya, ano, hindi ko naiyakap yung mga ibang kaibigan ko doon, siya lang naiyakap ko for whole, the whole 3 minutes of hugging each other.
1: Siya lang yung hinag mo sa lahat ng mga pwedeng ihag doon sa retreat, gano'n?
2: Hindi, ano, hinag ko naman din yung iba, pero si Labi pabalik-balik sa akin. Eh. Gusto nang lumambing eh, dahil sa lamig.
1: Parang pusa, ano? Parang
2: pero yung ba naman, inero sa Baguio.
1: Lamig-lamig. Bagay, correct ka naman dyan. O, sige. O, so yun, ang hindi mo makalimutan. Parang hindi ko na rin, parang hindi ko na rin tuloy makakalimutan niya.
2: Iba talaga yung ano eh. Kasi nung grade 6, kasama ko nga rin siya sa retreat, pero kasama pa namin since noon. Kaya,
1: mahilig mag-retreat yung school ninyo, ano? Laging may retreat.
2: Basta may, basta Catholic school talaga, paligurado may retreat yan.
1: Mahilig mag-retreat, ano? Sige. O siya, retreat yun. Ka na. Ano ang ano?
2: Ito, recollection naman, nung college. Karoon din, same situation din. Pero buti lang, niyakap ko yung mga kaklase namin. Yan. Buti na lang.
1: Okay. Very good, very good. Okay, sige. May babati ka muna? Bumati ka muna.
2: Yes, babatiin ko lang yung mga bagong precious ng Adamson. Ay, see you later, mga classmates.
1: Dahil? Anong meron?
2: First day namin ngayon.
1: Ah, Tuesday. Bakit Tuesday ang first day nyo? Bakit Tuesday?
2: Tawon ko dyan. Nagkaroon daw ng General Assembly kahapon. Ngayon ginawa yung ano.
1: Alright.
2: And then, syempre, dahil first day, pero, ano, pag nagayang lang opportunity, ano eh, once in a lifetime opportunity na may isang palatuntunan na bibisita sa, ano namin, pamantasan, syempre.
1: Paano palatuntunan?
2: programa sa isang morning show.
1: Ah, may morning show. Ah, okay.
2: Yes. And then, syempre, makikibando sila sa amin. And, ano naman, hindi makagambala sa mga nagkaaral.
1: Parang, so, hindi naman. Oh.
2: Ayun, mga precious. Hello. Sulitin nyo na bago kayo sumakit ang ulo. Sumakit ang ulo. And then, syempre, sa mga kaibigan ko lang sila, Christine, Angela, Jessica, and Danica. And syempre, my love of my life. Lovey.
1: Dahil dyan.
2: Ano ba? Yayakapin lang kita? Ayun mo.
1: Papakinggan ko kahit kaluskos ha. Sige, oh. Sige. Kahit kaluskos lang, pakaluskusin mo lang, oh.
2: Ayun ko sir.
1: Oh, nasa no?
2: Kumakaluskos.
1: Isang kaluskos lang. Pahingin mo kaluskos. Papakinggan ko lang.
2: Ayoko. Ayaw mo? Natiwag. Bahala ka na sa buhay mo.
1: Wala, oh. Kahit sa kaluskos, oh. Nakikinig, naghihintay ako, oh.
2: Ay, huwag mo buksan yan. On air pa ako. Huwag mo buksan. Oh. Mamaya na yan.
1: Sige, buksan mo, Labi. Okay lang. Pahingin ka ko, oh.
2: Baby, buksan niya na eh. Buksan niya. Mamaya na, yung view ka na yan.
1: Pwede ka ding magkumusta din siguro. Pwede din. Nararamdaman ko may talent ka din sa ano.
2: And then, kumusta dear pala. Ang dami kong natutunan.
1: Yan.
2: Natuto talaga ako maging responsable. And then, doon sa side comment lang ako kay Kuya Justin.
1: Oh. Ayan, absent daw. Lesson
2: kaya nga, responsable ako, okay? Mm. Ginagawa kong responsable ang pagiging absent. Nag-absent ako para sa clear up my mindset at clear up my, basta, yung stress. Pag-clear na stress. So, responsable ako sa pagiging absent. Ayun lang.
1: Responsable ka sa pagiging absent mo. Parang ngayon ko lang narinig yan, ha? Sige.
2: We are responsible absentee.
1: Ah, okay. Sige, bahala ka. Starting all over again, isa yung ba to?
2: Yeah, may Natalie ko.
1: Alright, sige, nandito na. Play natin, Angela. Maraming salamat. Good morning sa iyo dyan sa KC.
2: Ito pa yun, good morning.
1: Bye. Papakinggan ko lang kung may kaluskos ng konti. Nahimik ako, nakaganyan nga ako dito. Napaganun ako. Ay nako, 306 na. Hindi ko na namalayan to si Angelo kasi dami istorye. Eh. Sa bagay, huntahan naman. So, pasok naman siya doon. Sige na nga. Maraming pang dugdugan at kwentuhan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:08.

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Bryan Adams with his song Everything I Do and Everything the World Began ng Survivor. Ang ating napakinggan or ever since the world began ng Survivor. Oras po natin, 3:20 ng umaga at ngayon naman basahin natin ang mga comments ninyo para sa ating katanungan para sa huntahan natin ngayong umaga ng Tuesday, August 4, 2026. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang gusto ko mangyari ulit ay mapansin ako nung nagugustuhan ko. Kaya lang ayaw niya sa akin, may iba siyang gusto, Kuya Dan. Okay lang ba sa'yo, i-add kita? Ginawa kong GC nandoon si Ethel. Dito na lang yan. Ayan, okay na yan. Yung nagme-message kayo. O baka kung anong mangyari pag nasa GC ako. Maingay pa naman ako sa GC pagka nandun ako sa GC. Okay na yan. Diyan na lang. Okay? Sabi naman ni Ate Martina Mana, ay, Kuya Dan, madami po. Nakatulog ulit ako ng 8 hours straight. Magkaroon ng treadmill, kumain ng ice cream with ube flavor, kumanta ng hindi kinakabahan, makakall ulit sa RYM at makapag-comment sa other shows ng DZMM. Magcaroling with schoolmates at syempre po ang makapagpasko at New Year ulit sa Pinas. Yan ang mga bagay na gusto daw niyang maulit. Ako din, parang ang tagal ko na rin hindi nagkakaroling. Parang namimiss ko magkaroling kaya ako ngayon. Bigla nagkaroling. Alam niyo ba, nagpapatugtog na ako ng Christmas song sa sasakyan. Wala lang. Gusto ko nang makarinig ng Christmas songs. Nakikinig na ulit ako ng It's Beginning to Look a Lot Like Christmas.
2: It's beginning to look a lot like Christmas.
1: Parang nakaka-relax kasi pagka ganun yung mga tugtugan. Parang feel mo na malapit na talagang mag-Christmas. Sabi ni Way Risha, magandang umaga Kuya Dan. Pa-request po ng Mind Over Matters of the Heart. Kanta ni Restless Heart. Nag-good morning sa atin si Vets ng Tagkawayan, Quezon. Uy, magandang umaga. Dumadami ng mga nakikinig sa atin dyan sa Tagkawayan. Hello po sa inyo. Gandang morning Kuya Dan, sabi ni Corey Alejandro. Ang gusto kong mangyari ulit ay maging complete ang family namin. Kasi tuwing sasapit ang Pasko, nalulungkot ako at naalala ko sila na nasa piling na ni Lord. Oh, yun lang. Oo, no, parang yung mga tao na malayo sa iyo physically, halimbawa nasa ibang bansa or nasa ibang parte ng mundo, ng Pilipinas, medyo may chance pa, 'di ba, na makausap mo, 'di ba? Kahit video call man lang makasama sa saglit na panahon, pero pag talaga kinuha na ni Lord, ang magagawa na lang natin mag-pray, 'di ba? Na sana nandun sila talaga. Nag-enjoy kasama si Lord. Simon Wright, sabi niya gusto niya maulit ang makarating o makarinig ng isang powerful na piyesa ng musika o isang nakakantig na boses sa unang pagkakataon na maramdam ang dalisay na init ng isang perfect summer afternoon. Grabe naman yung dalisay na init. Nang walang anumang pagmamadali o pag-aalala, ang mga bagay na ito ay gugustuhin kong mangyari ulit. Ano kaya yung ibig sabihin ng dalisay na init ng isang summer afternoon? Ano yun? Parang ang hirap namang i-imagine. Good morning, Kuya Dan. Sana kung maibabalik lang kabataan ko, sabi ni Ricardo Esteban. Si Miss Ellen Bernago Fernandez, sabi, like ko mangyari ulit yung

0: Complete pa kaming pamilya makasama with my papa. May his soul rest in peace at mga bata pa kami. Ang saya. Kumakain sa table sabay-sabay, nagsisimba sama-sama, namamasyal. Ang saya-saya. Kahit mahirap lang kami, laging masaya at kompleto. Now, lahat may pamilya na malayo sa isa't isa pero laging dumadalo kay mama. She is now 95 and always happy to see us every week. Wow. Grabe, no? Sobrang blessing talaga pagka inaabot ng ganyang edad ang inyong mga mahal sa buhay. Kasi totoo talaga yun, ano na lang yun eh. Kumbaga, bonus na sa kanila yun, no? At bonus din para sa atin kasi kasama pa natin sila. Nag-good morning si Miss Jo Bueno. Kala ko bonus din eh, no? Magkatunog. Gloria Martinez Elago, happy morning. Dan, ang gusto ko ulit mangyari ay sana mabalik ang dati naming pamilya, mga bata, mga anak ko, sama-sama kaming pamilya. Kumakain lang kami, ang saya-saya naman. Kapiling ang mga apo. That precious moments, napasaya namin. Napakasaya namin. Thank you, Lord, sa mga biyaya na patuloy na dumadaloy araw-araw. Pagka ganyan, no, yung namimiss natin yung mga ganong moments. At alam natin na hindi na siya posible. Kunyari, talagang may nawala na, di ba? Or hindi na natin makakasama talaga. Sobrang malaking blessing na yung meron kang ganung memory sa alaala mo. No, yung meron kang nababalikan na once in your life, kompleto kayo, no? Simple lang ang mga bagay-bagay at masaya kayo. 'Yun ang pinaka-importante. Kaya nga, 'di ba, ang lagi sinasabi, if you can make those memories again. O kung pwede kang gumawa ng mga bagong memories na parang ganun ang feeling, masaya, kompleto, sama-sama. Why not, 'di ba? Kasi pagka dumating ang araw na memories na lang siya. Masaya kasi nababalikan mo sa isip mo pero nakakalungkot kasi physically hindi na siya achievable kasi wala na nga yung mga tao. Sabi ni Ray Azul, gusto kong maulit yung bata pa ako, everything in it, sabi niya. Dulce, ni Miss Dulce Orate, sana makompleto pamilya ko sa anniversary naming mag-asawa. Marry me, Canada Havines, nagmamasid lang ang nakikinig mula sa Ilocanang Quezonia ng Vegan City, salamat. Paano ho yung pagmamasid? Paano yung pagmamasid, ha? Kaganyan, nakaganyan. Good morning, ho. Erlindo San Andres, Kuya Dan, parang wala akong maalala na dapat maulit muli. Oh, parang kumbaga, okay ka na doon sa mga nangyari. Basta po, nagpapasalamat lang ako sa Diyos na hanggang ngayon malakas pa ang aking katawan at nasisilbihan ko pa ang aking mga mahal sa buhay. Sana na magpatuloy kayo sa pagbibigay ng inspirasyon sa amin, Kuya Dan. Parang nakaka-pressure naman. Na-pressure ako ng slight doon, ha. Magkaroon ng kapayapaan ang lahat ng tao, bansa sa mundo. Lord God, hear our prayer, sabi ni Miss Nona Damian. Sabi ni Vanya, hey Kuya Dan, gusto kong mangyari ulit ay yung long weekend ko. Kailan yung long weekend mo? Ako din, hindi ko na maalala kung kailan yung long weekend ko. Parang gusto ko rin mangyari ulit yun. Parang hindi enough yung 4 days. Yun lang, and happy Tuesday sa inyo. Ano pa ba dyan? Monday pa ba dyan sa Canada ngayon, Vanya? Happy Monday naman sa iyo. Dito ay Tuesday na. Aha, I think nabasa na natin. Teka, merong nag-message, sabi ni Jeffrey Dohali Gumapos. Siguro Kuya Dan, sa September 1, unang song maririnig sa RYM, Christmas in Our Hearts. Abangan! Siyempre, tingnan natin. Oh, parang di na nga ako makapaghintay. Oh, doon na lang muna sa sasakyan ko. Ako na lang muna kasi at least pagka ako, di ba, mapipili ko anong song. Ayun ako, maraming thank you po sa inyong mga komento, sa inyong mga kasagutan. Sa mga tumawag, bawi ako tomorrow, ha? Oo, marami ulit tayo makakausap kasi medyo na-adjust lang today dahil nga sa ating pinakabagong Kumusta Dear Specials with live drama with Kuya Dan. Pero bukas, TTH lang po yan, Tuesday and Thursday. Okay, so bukas normal na Kumusta Dear tayo. Pero ganun pa rin, sulat pa rin na para lamang sa'yo. Oras, 3:28. Mag-commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umaga ng August 4, 2026 ang ating alamin. Kaya dyan pa rin kayo at dito pa rin ako. Dito pa rin tayo sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
1: Basta kayo. DZMM.
0: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, August 4, 2026. Pinay tennis star Alex Ayala nagkampyon sa Mubadala DC Open sa Amerika. Bagyong Luis umina, isa na lang low pressure area, isa pang LPA na mataan ng pag-asa. Oil companies magro-rollback sa presyo ng langis mamayang alas 6 ng umaga. Pagtanggal kay dating DPWA Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft, ibinasura ng Sandigan Bayan. Ilang discrepancy sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds, tinalakay sa 11th araw ng impeachment trial. Isa pang suspect sa pagpatay sa blogger na si Mima Alicia arestado, mga mastermind tinutugis pa. Balita sa lalawigan, magkasintahang nagpapatila ng ulan hinold up sa Rizal. Sa showbiz, DJ Monterde, Maki, kabilang sa lineup ng Harana Music Festival 2026. At sa sports, Strong Group Pilipinas nag-uwi ng silver medal sa 2026 Women's Volleyball Invitational Tournament. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
1: DZMM. Remember your music.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: You just listened to Michael Bolton with his song How Am I Supposed to Leave Without You, and a song from Bon Jovi, Thank You for Loving Me. Thank you, thank you. Sa lahat ng mga kasama pa rin natin mula pa kanina, maraming salamat po sa pagtambay, pakikinig, o kaya naman pagdaan lang, no problem din naman yan dito sa ating programa. O dahil dyan, batiin na natin, no? Speaking of daan, ang lahat ng mga nasa kalsada pa sa mga sandaling ito, ang ating mga kuya, ate dyan, nagda-drive habang baka medyo maulan-ulan, di ko alam, may che-check ko. Sana hindi umulan, nakamotor na naman nga pala ako. Hello, hello sa ating mga kuya driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, moto, taxi. Ganon din po ang mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Kung saan man ang inyong biyahe, pa north, pa south, sa left, sa right. Kung saan man yan, mag-iingat po ha. Yung mga kapamilya ka-servisyo natin dyan, napapasok na sa kanilang mga trabaho. O, ganitong oras, hindi ko alam, masyado pang maaga, pero may mga pumapasok ng ganito. Ingat-ingat po sa daan, ha? O, lalo na yung grabe yung balita. Ano, nagpapatila lang ng ulan. Kung ano pa ang nangyari dun sa mga, sa mag-ano yata, magkasintahan yata. Ako, ingat-ingat po, okay? O, siya, sige. Ah, ito, o, si Kuya Dan, bukas ako tatawag, promise, sabi ni Jax Morales. Oh, ayo sige ha. Sabi mo yan, Jax ha. Sinend niya yung sige bukas i-forward ko yung number mo na yan. Maraming salamat once again sa syempre yung kanina nga no, sa ating ginawang special na kumusta dear kanina. Tuesday and Thursday dapat niyo yung abangan dito sa Remember Your Music. Okay? Sabi ni Jax Morales, "Thank you so much for keeping us company." No problem. Gusto mo, mas madami pa. Gusto mo, tuloy-tuloy na natin to. Dahil lang oras natin, 3:43 na ng umaga. From the Bengals. Tuloy-tuloy natin ng pagising ngayong umaga ito ng Martes. Kahit Martes na, here's a song, Manic Monday. Gising na, bango na. Yugi-yugi na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 4, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 5 minuto na lamang. Alas 4 na ng umaga. Bukas ulit. Kwentuhan dugtugan, okay? Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Raz. At ang inyo, Kuya Dan, eh, pansamantalang magpapaalam. Bukas ulit ang ating kwentuhan, okay? Until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Tuesday, everyone! Ingat-ingat! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Pogi!
1: Oras! 4:02 ng madaling araw.
2: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Good morning, good morning, good morning.
0: Ngayon po ay Martes, August 4, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Pinay tennis star Alex Ayala, nagkampyon, yehey, sa Mubadala DC Open. Bagong career high world ranking, nakuha ng Pinay tennis champion.
1: Ilang lugar sa Northern at Central Luzon binaha dahil sa epekto ng habagat at bagyong Luis. Mahigit 6,000 pamilya apektado.
0: Mga tsuper humirit ng provisional fare increase, fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, inirekomendang itaas sa 20 pesos.
1: Bagong testigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte, iniharap ng House Prosecutors, discrepancies at umano'y irregularidad sa paggastos ng confidential funds, inilahad.
0: Sa lalawigan, magkasintahang nagpapatila ng ulan, hinold up sa Rizal, gamit na motorsiklo tinangay.
1: At sa balitang sports, Pinoy Chess Grandmaster nagkampyon sa nilahukang torneo sa Thailand.
0: Aba, puro panalo, puro champion ha. Magandang umaga, talaga naman magandang morning natin today.
3: Good morning!
0: Kami po niyo makakasama hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Good morning, good morning. Ako naman po si Radyo Patrol, Steve Raz.
3: Good morning!
0: At syempre, simulan muna po natin ang balita sa napakaganda good news. Mm-hmm. Good news muna po tayo mga kapamilya at kaserbisyo. Nagkampyon si Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Washington DC, USA. Pinataob ni Ayala sa finals ang world number 3 at number 1 seed sa torneo na si Jessica Pegula ng Amerika sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Gumawa ng panibagong kasaysayan si Ayala bilang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng kampyonato sa WTA Tour Level Tournament. Dahil sa nakuhang kampyonato, umangat ang bagong career high na number 20 ang world ranking ni Ayala. Susunod na sasabak si Ayala sa Canadian Open na magsisimula naman bukas agad. Pinati ni Pangulo Marcos Jr. si Ayala sa panibagong karangalan na ibinigay ng Pinay Tennis Star sa ating bansa. Congratulations!
1: Congrats, congrats!
4: Pinay!
5: Basta AM, DZMM!
1: Oras po natin, alas 4:06 na po ng madaling araw. Sa ibang balita naman, binaha ang ilang lugar sa Northern at Central Luzon dahil sa gupit ng bagyong Luis. Diyan sa Nueva Ecija, binaha ang bahagi ng National Highway sa Barangay San Fernando at ilan pang barangay sa Bayan ng Laur dulot ng pag-ulan at pag-apaw ng mga creek. Binaha rin ang ilang tulay at kalsada sa Bungabon at Science City of Muñoz. Sa Quirino Province naman, na-isolate ang mga barangay ng Santo Niño at Manglad sa Bayan ng Madela dahil sa pag-apaw ng ilog at hindi madaanan ng overflow bridge sa lugar. Nakahanda ang mga otoridad sakaling kailanganing ilikas ang mga residente. Ilang lugar din sa Nueva Vizcaya ang lumubog sa baha kabilang ang mga barangay ng Comon at Latar dahil sa pag-apaw ng ilog sa bayan ng Aritao. Sa Pangasinan naman, binaha ang Dagupan City at ilan pang lugar sa lalawigan dahil sa pag-ulan na dala ng bagyong Luis na sinabayan ng high tide. Sa Bohol naman, isang bangka ang lumubog matapos hampasin ng naglalakihang alon. Nailigtas ang mga isa na nakauwi na sa kanyang pamilya. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare Development o DSWD na may sapat na supply ng food packs para sa mga apektado ng bagyong Luis.
5: Basta AM, DZMM. Ula. Panahon.
0: Sa lagay naman ng panahon, bahagyang humina ang Bagyo Luis at naging low pressure area na huli pong namataan malapit sa Peña Blanca, Cagayan. Palalakasin pa rin ang LPA ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy na kumikilos ang LPA pasilangan, hilagang silangan sa Philippine Sea bago higupin ng mas malawak na sirkulasyon ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, isa pang LPA ang nabuo sa bahagi ng dagat sa San Fernando City sa La Union.
6: Kaya pala napakalakas ng ulan doon kahapon. Nakakita ko ng live ng pinsan ko doon.
0: Zero visibility.
6: Ang lakas.
0: Pero ayon po sa PAGASA, maliit ang posibilidad na maging bagyo ang bagong LPA.
1: Inalerto naman ang Office of Civil Defense sa mga residente sa Pangasinan sa banta ng malakas na pag-ulan at dala ng Bagyong Luis na naging low pressure area. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na posibleng maranasan ng malakas na pag-ulan sa Pangasinan kung saan nakataas ang red rainfall warning. Pinililikas na rin ang mga residente na nakatira sa mga mabababa at peligrosong lugar. Dagdag pa ni Castillo, naka-alerto na ang mga disaster response unit partikular sa Cagayan Valley region. Inilagay sa blue alert status ang OCD sa Region 1 at Region 2 dahil sa epekto ng bagyo at naka-prepositioning ang relief supplies at response assets. Sa tala ng OCD, mahigit 6,000 pamilya ang apektado sa Bicol, Zamboanga Peninsula at Barm. Walang napaulat na casualties sa pananalasa ng Bagyong Luis. Samantala, sinuspindi naman ang klase at ilang trabaho sa iba't ibang lugar dahil sa masamang panahon dulot ng low pressure area ni dating Bagyong Luis at Habagat. Sa Isabela naman, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa Alicia, Etiague, Benito, Soliven, Tumawini, Angadanan, Aurora, Kabatuan, Ilagan City, Cordon, Divilacan, Gamu, dyan din sa Luna, Nagilian, Palanan, San Agustin at Santo Tomas. Suspindido naman ang kindergarten hanggang high school sa Delfin, Albano at Malig, habang preschool hanggang high school naman sa Santa Maria. Sa Nueva Vizcaya, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa Dupax del Norte at Santa Fe, habang kindergarten hanggang high school naman sa Aritao. Suspindido rin ang klase sa Baguio City, Bataan, San Fernando City sa La Union, Nueva Ecija, Tublay sa Benguet at Victoria sa Tarlac. Samantala, kansilado naman ang klase sa lahat ng antas sa buong Pangasinan, gayon din ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan kaugnay ng epekto ng masamang panahon.
0: DZMM. Oras natin, 10 minuto makalipas ay ika-4 na madaling araw, saturated ang Angat Watershed dulot ng mga pag-ulan ng habagat at Bagyong Luis na posibleng makatulong para tumaas pa ang tubig sa Angat Dam. Sinabi ni PAGASA Hydrologist Jofren Habaluyas na babagsak sa Angat Dam ang naipon tubig sa watershed. Kahapon, naitala ng PAGASA ang 155.41 meters ng water level sa Angat Dam na mas mababa sa 160 meters na critical low level. Paliwanag pa ni Habaluyas, kailangan ng Angat Dam na marami pang ulan para bumalik sa normal water level na 180 meters. Kumpiyansa naman ng PAGASA na tataas pa ang tubig sa Angat Dam ngayong panahon ng habagat, pero hindi anila dapat maging kampante ang publiko at magtipid pa rin sa paggamit ng tubig dahil malayo pa ito sa normal water level. Una lang nagbabala ang PAGASA na posibleng makaranas ng water crisis ang Metrong Manila sa susunod na taon kung hindi maabot ang 210 meters na normal high level ng dam dahil sa inaasang epekto ng El Nino.
1: Ito po sa mga kawawilya at kaservisyo po nating Manilenyo. Mag-ingat po tayo dahil sa pagtaas ng bilang ng mga dinapuan ng waterborne diseases ngayong tag-ulan. Sa datos ng Manila Health Department, lumobo sa 845 ang bilang ng mga dinapuan ng influenza-like illnesses noong August 3. Tumaas din ang bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis at dengue. Inabisuan ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga Manilenyo na mag-ingat para makaiwas sa mga sakit. Pinaiiwas din ng mga residente na lumusong sa baha tuwing malakas ang ulan. Mula noong Enero, mahigit 2,000 ang dengue cases sa Maynila, mahigit 100 ang mga nagkakasakit ng leptospirosis at 61 naman ang dinapuan ng typhoid fever.
5: Basta AM DZMM.
0: Nakaamba ang panibagong pagtaas sa bayarin sa kuryente ng mga consumer. Inaprobahan ng Energy Regulatory Commission ang hiling ng National Transmission Commission o Transco na 13 centavos kada kilowatt hour na dagdag sa feed-in tariff allowance o FITOL. Ibig po sabihin, tataas ng 33 centavos kada kilowatt hour ang FITOL sa electricity bill ngayong buwan mula po sa 20 centavos. Paliwanag ng komisyon, kulang umano ang pondo na pambayad sa mga producers ng renewable energy. Sa mga kumukonsumo po ng 500 kilowatt hour kada buwan, ang katumbas po nito na dagdag ay 168 pesos sa bayarin sa inyo pong kuryente. Pero sa mga Meralco customer naman, bababa pa rin ang electricity bill dahil sa utos po ng ERC na i-refund ang mahigit 9.5 billion pesos na sobrang nasingil sa mga consumer noong pong nakaraang taon.
6: Dami namang sobrang singil nito. 9.5 billion. Eh kung pinasok sa banko to, laki na ng itinubo nito.
1: Saan galing?
0: Katumbas po ito ng 59 centavos kada kilowatt hour. Nababahala naman si Nasicor President Pete Ilagan sa sunod-sunod na refund ng Meralco. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy ang sobrang paniningil ng Meralco sa mga customer nito.
5: Basta AM DZMM.
1: 4:14 ng madaling araw matapos ang limang sunod-sunod na dagdag presyo. Magro-roll back ang mga kumpanya nilang isang presyo ng produktong petrolyo. Simula po yan mamayang alas 6 ng umaga. 70 centavos kada litro ang rollback sa gasolina at 60 centavos naman sa diesel. Ang presyo ng kerosene bababa ng mahigit 2 piso. Tiniyak naman ng Department of Energy na tuloy ang 10 piso kada litro na diskwento sa diesel sa mahigit 3,000 gasolinahan sa bansa para sa mga pampublikong sasakyan. Sa unang araw ng trading sa world market ngayong linggo, halos 5% ang ibinaba ng presyo ng langis. Ito ay matapos ang anunsyo ni US President Donald Trump ang panibagong peace talks sa Iran para tuldukan na ang digmaan sa Middle East at muling buksan ang Strait of Hormuz.
5: DZMM.
0: Hiniling ng mga transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na payagan ang provisional fare increase o pansamantalang dagdag pasahe habang dinidinig ang mga nakabimbing na fare hike petition sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza na pag-aaralan nila ang isinumite ng mga transport group para sa hirit na provisional increase at isusumite sa palasyo ang kanilang magiging rekomendasyon. Inirekomenda naman ng LTFRB sa Malacanang na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Mahigit 4 na bilyong pisong pondo ang kailangang pondo sa loob ng isang buwan para sa dagdag na subsidiya. Pinag-aaralan naman ng LTFRB kung fuel subsidy o fare increase ang ipagkakaloob sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, muli po magsasagawa ng 3 araw na kilos protesta ang grupong Manibela mula August 10 hanggang 12 para igiit ang provisional fare hike.
6: Eh kung Manibela, magta-transport strike kayo, bawasan ng angas ha.
0: Mm-hmm. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na masyadong pahirap sa mga tsuper ang serye ng dagdag presyo.
6: Bisa kasi napakainit ang ulo party. Pati mga media sinisinghalan eh.
1: Huwag nyo awayin
6: po yung lalo yung mga babae. Huwag nyo pong ginaganyan.
1: Sila po yung, kami po yung rason kung bakit po naririnig din no, ng iba ng taong bayan na ilalapit po sa gobyerno yung mga panawagan. No?
5: Basta AM DZMM.
1: Hiniling naman ng mga labor group sa Pasig City Regional Trial Court na bawiin ang temporary restraining order o TRO sa 85 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Pinababasura rin ng mga labor group sa korte ang petisyon ng 2 construction company na magpalabas ng Pasig RTC ng writ of preliminary injunction laban sa aumento sa sahod. Naglabas ng TRO ang Pasig City RTC noong nakarang linggo na pumigil sa implementasyon ng 60 pesos na unang tranche ng aumento sa sahod na nagkaiba noong July 25 o nagkabisa noong July 25. Sumugod naman sa Department of Labor and Employment o DOLE ang mga iba pang transport group para kondinahin ang suspensyon sa aumento sa sahod. Nagaya naman ang resolusyon sa Kamara ang Akbayan Reform Block para paimbisigan sa House Committee on Labor and Employment ang magiging epekto ng TRO sa aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Samantala, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Ang Malacanang tiniyak na ipaglalaban ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
7: Handa ang pamahalaan na ipaglaban ang nararapat na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ito ang tiniyak ng Malacanang sa harap ng mga kwestiyon sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court na patawan ng temporary restraining order ang 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Ayon kay Paras Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, handa ang gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na ipaglaban ang aumento sa sahod na una nang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR. Naniniwala ang Malacanang na hindi sa korte kundi sa wage board dapat isinampa ang anumang apila kaunay ng dagdag sahod dahil ito ang nagdesisyong magpatupad ng wage hike. Tiniyak naman ni Castro na magpapatuloy ang gobyerno sa pag-aaral at pagtugon sa mga panawagang dagdag sahod sa pamamagitan ng mga wage boards hanggat hinihintay ang pagpasa sa hirit ng legislated wage hike. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat Radyo Patrol,
0: Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZ.

0: kapunan. Sinabi ni Wamil na hindi sumunod sa patakaran ng COA, DBM, DILG, DND at Governance Commission for GOCCs. Ang mga isinumitang dokumento ng OVP para sa auditing ng confidential funds. Dagdag pa ni Wamil, hindi nagsumite ang OVP ng mga documentary evidence na magpapatunay sa paggamit ng pondo. Pirmado ni Vice President Sara Duterte ang physical and financial plan, disbursement voucher, accomplishment report at liquidation report. Sinabi pa ni Wamil na tinangka ng COA na padalhan ng audit observation memorandum ang OVP para itama ang pagkukulang pero hindi ito tinanggap at nagsumite na lang ng bagong accomplishment report at tanggapan ni VP Duterte. Tanging si VP Duterte anya ang Vice President at DepEd Secretary na kanyang na-audit sa paggamit ng confidential funds.
1: Alas 4:20 na po na madaling araw, nakita ng umunay paglabag ng Commission on Audit o COA ang acknowledgement receipt ng ilang sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang dito ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, Renan Piatos at Nova Santos. Gayon din ang mga pangalang Fiona Biong at Gabriel Bisaya. Mararanda ang sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi mahagilap sa kanilang database sa mga pangalang tumanggap ng confidential funds. Sinabi ni dating COA State Auditor Roderick Wamil na walang kalakip na document evidencing success ang ilang acknowledgement receipt na nakasaad sa joint circular ng COA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Iginit naman ni Wamil na hindi sakop ng trabaho ng komisyon ang pag-iimbestiga sa mga recipient. Kinumpirma ni Wamil na ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa OVP sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Bilang sa pinaggastosan nito ang pagbibigay ng pabuya, pambili ng gamot, computer, printer at iba pang supply. Lumabas din sa direct examination na lumampas sa 125 million pesos ang kabuuang halaga na niliquidate ng OVP noong 2022. Tumanggi muna ang mga abogado ng Vice Presidente na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga umunoy irregularidad na ipinunto ng prosecution sa liquidation ng confidential funds ng pangalawang pangulo, kabilang ang kung paano naubos ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte iginit na walang bago sa mga isinuwalat ng testigong si Roderick Wamil. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Jom Garner. Go, Jom!
2: Sa post-trial briefing, sinabi ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa na narinig na nila ang findings o resulta ng audit report ni Wamil hinggil sa sinasabing paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Sinabi rin ni Poa na halatang planado ng prosecution ang mga piling pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds na narinig sa paglilitis. Pero nilinaw niya na wala naman silang nakikitang masama rito dahil ganun na rin naman ang kanilang lang gagawin sa depensa. Samantala, nilinaw ni Poa kung bakit hindi siya pumayag sa dalawang dagdag na stipulations ng prosecution na tumutukoy sa pag-stipulate sa acknowledgement receipts mula December 21 to 31, 2022 at paggastos umano ng OVP ng confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos sa kaparehong panahon sa loob lamang ng 11 araw. Ayon kay Poa, hindi sila pumayag sa mga nasabing stipulations dahil matatalakay pa umano ito sa kanilang pag-cross-examine sa testigo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Radyo Patrol!
1: Ang oras, gising kilos bangon sa mga may pasok, alas 4:24 na po na madaling araw.
0: Yan, may tumatawag sa inyo sa Viber. Oh.
1: Hello?
0: Narinig nyo? Ayan na, gumising na kayo.
1: Hello?
0: Ay, baka may pa-shoutout kayo at pa-anunsyo. O kaya ay kung ano mang may pinapagising kayo kay Steve. Gigisingin
1: yan ni
0: Steve.
1: Yan, namaya.
0: Siyang bahala dyan, ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Sa mga naniligo na, sa mga nagre-ready na, papunta ng Senado. Siyempre, day 12 tayo ngayon ha, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Continuation yun, partner. Pagpapatuloy yung pagtestigo ni Wamil.
1: So ano ba ngayon? Cross?
0: Hindi pa.
1: Direct?

0: direct pa.
1: Oo, direct sa amin.
0: Baka tuloy pa rin si Attorney Kapo nandiyan.
1: Sige, sige.
0: Abangan natin yan. Sabihin niya, pwede bang mag-break ng 3 minutes?
1: Nagugutom.
0: Why? So I can sit down.
1: I sit down. Yung kahapon narinig ko, parang nagugutom siya eh. So alas 10 ulit ng umaga yan.
0: Abangan niyo po sa aming pagbabalik ha. 11 sugatan matapos masabugan ng fireworks display. Halaka sa Negros Occidental.
1: Up! Peking Cosmetic Surgeon Timbog sa Cavite. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape, kape, kape, kape!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Esperanza. Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
2: Alas 4.28,
3: balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, balita alas 4. Pinay tennis star Alex Ayala, nagkampyon sa Mubadala DC Open, bagong career high world ranking nakuha ng Pinay tennis champion.
2: Ilang lugar sa Northern Central Luzon binaha dahil sa epekto ng habagat at bagyong Luis. Mahigit 6,000 pamilya apektado.
3: Mga chopper humirit ng provisional fare increase. Fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan ay rekomendang itaas sa 20 pesos.
2: At bagong testigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte, iniharap ng House Prosecutors, discrepancies sa tamo ng irregularidad sa paggastos ng confidential funds, inilahad.
0: Ulat, panahon.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Eh, alam namin, everyday ito ang inaabangan ninyo. Ang dami lagi nagtatanong . Kapag na-miss out o na-delay lang ng konti, wala pong weather report.
4: Yung inaabang
3: partner. Ang dami nanonood, ang dami nakikinig para dito.
4: Kasi maraming naman,
3: kaya naman, makakasama po natin mula sa Pag-asa sa Ginoong Adsar Aurelio. Pakinggan nyo ha, kung uulanin dyan sa mga lugar ninyo. Good morning, sir!
5: Good morning po sa ating lahat. Dalawang pong low pressure area na binabantayan sa may bandang malapit sa may Northern Luzon. Una, itong nasa vicinity ng Bagao, Cagayan, at yung panawang low pressure area nasa coastal waters ng Balaon, La Union. At yung habagat ay ngayon na naapektuhan itong Southern Luzon at western section ng Visayas. Sa araw nito, asahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Northern Luzon at Central Luzon, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito. Maulap din na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa labing bahagi ng ating bansa, asahan ng mas magandang panahon maliban sa mga localized thunderstorm. At yung namang bagyong si international name na Dolphin ay wala pang epekto sa ating bansa dahil napakalayo ito sa ating kalupaan at nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility na kusuhan nasa layong more than 2,300 kilometers east-northeast ng extreme Northern Luzon. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Aldsar Aurelio.
3: Maraming pong salamat, Ginoong Aldsar Aurelio. Mula po yan sa Pag-asa, narinig din nyo ha. Ayan po yung magiging weather natin today.
0: Kalusugan. Ulat kalusugan.
2: Hoy, ito po sa ating ulat kalusugan, kapamilya. Sa mga mahilig magpawis, maaaring senyales ng hyperhidrosis o sobrang pagpapawis ang madalas na paglabas ng pawis kahit mamalamig ang panahon o walang mabigat na ginagawa. So, katulang ang ginagawa, partner.
3: Pagpapawisan ka.
2: Ayon po sa mga eksperto, maaaring sanhi ito ng genetics, hormonal imbalance, diabetes, thyroid disorder o epekto ng ilang gamot. Kabilang sa sintomas ang palaging basang palad o talampakan, madalas na pagpapalit ng damit, iritasyon sa balat at epekto sa pang-araw-araw na gawain. Para po mabawasan ito, maaaring gumamit ng antiperspirant, magsuot ng preskong damit, umiwas sa maanghang na pagkain, kape at alak at manatili sa malamig na lugar. Ipinapayo namang magpakonsulta sa doktor kung biglaan ang labis na magpapawis o may kasamang iba pang sintomas gaya ng pagbaba ng timbang, mabilis na tibok ng puso o lagnat.
3: So, ibig sabihin, hindi normal yun na halimbawa nagkukwentuhan lang tayo ngayon.
2: Bigla ka magpapawis.
3: Habang pinapanood ka ni Mutyang Maldita mo dyan sa Angeles.
2: Tapos, papawisan ka
3: ng matindi. So, something is wrong.
2: Baka mayroon kong hyperhidrosis.
3: Ayun.
2: So, consult po sa doktor kung ano pong ibig sabihin yan at kung ano pong pinanggalingan.
3: Ayun.
2: Ng pagpapawis. Diba?
3: Good morning ka na.
2: Good morning! Sa ating Mutyang Maldita
3: ng Angeles
2: City, Pampanga.
3: Ayan.
2: Good morning. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. At manging isda para po sa ating agri-balita. Pinag-aaralan na po ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang potensyal ng isdang samaral. Alam mo ba to, partner?
1: Samaral?
0: Parang ngayong orang siya
1: narinig. Mga taga-samar yan.
0: Masi-search mo yan. Isdang samaral. Binabasa
1: sige,
0: ko
1: sige, sige.
0: Bibigyan mo ka ng kaunting kaalaman na pagkatapos nito. Para po sa pagpapalakas ang aquaculture ng bansa at magbibigay ng dagdag na kita sa mga fishing community. Ang isdang samaral po ay alam ko na.
1: Rabbit.
0: Ginagawan danggit, oo.
1: Danggit o siganid kung
0: tawagin. Ayun, correct. Kapag pinatuyo po sa araw. Ayon po sa BIFAR, maaring lutuin sa iba't ibang Filipino dish ang samaral dahil sa maputi at lasa ng karne nito. Bukod po sa pinatuyong danggit, pinag-aaralan na i-develop ang samaral bilang tinapa.
1: Sarap naman.
0: Marinated, deboned, at ready to cook na fish product.
1: Aba, sarap.
0: Naniniwala po ang ahensya na makatutulong ang pag-develop sa paggamit ng samaral para po sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ay, totoo yan. Magandang opportunity yan kung talagang may market diyan. At masarap naman talaga kung ang danggit na pinapatok eh, di ba?
1: Pwede pasalubong yan.
0: Ay, pwede, oh, pwede.
1: Pagka ginawang gandang
0: tama. O, oh, paano? Eh, hanap na kayo ng punlan yan. Ano bang tawag doon? Binhi, mga ganon.
1: Para mas dumami.
0: Hanap na kayo ng mga baby samaral para i-culture na ninyo.
1: Correct.
0: At ibenta eh. Kasi mukhang umuusbong ito eh. Mukhang malaking ang kitaan din dito, ha?
1: Oh.
0: At yan po ang ating agribalita muli.
2: Good morning!
0: Maayong buntag sa ating mga kapamilyang magbubukid.
2: Good morning!
0: At manging isda. Sa oras naman po na 4:35, tara na! Libutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada probinsya. Probinsya.
0: Arestado po ng National Bureau of Investigation ang Peking cosmetic surgeon na ilegal na gumagawa ng Jotox o pagtuturok ng Botox sa panga kahit wala siyang lisensya bilang doktor. Naku po, delikado po ito. Mamaya anong mangyari sa fest ninyo? Ayon po sa NBI, isinagawa ang entrapment operation sa isang aesthetic clinic sa Cavite City kung saan nagkunwaring kliyente ang isang ahente at kumuha ng package na may Jotox eyebrow microblading at glutadrip na nagkakahalaga na mahigit 11,000 pesos bago isinagawa yung pag-aresto. Gate ng NBI, hindi umano sapat ang training certificate para magsagawa ng medical procedures dahil kailangan itong gawin ng mga lisensyadong doktor o medical professional. Maari umano magdulot ng komplikasyon ang maling pagtuturok, kabilang ang pagkasira ng nerve sa mukha. Totoo po yan. Kinumpirma rin ng Food and Drug Administration na hindi rehistrado ang glutadrip na ginagamit ng klinika. Naharap ang suspect sa kasong illegal practice of medicine, paglabag sa Philippine Pharmacy Act at Food and Drug Administration Act dahil sa umano'y paggamit ng direstradong health products at pagpapatakbo ng klinika ng walang lisensya.
4: Sa Rizal naman, hinold up ng 4 na suspect na magkakaangka sa motorsiklo ang magkasintahan na nagpapatidan ng ulan sa bayan ng Taytay. Tinutukan ng kutsilo at tinangay ng mga suspect ang motorsiklo at mga cellphone ng mga biktima bago tumakas. Pinaghahanap ng mga pulis sa mga suspect at pinaigting ang seguridad sa lugar.
0: Sa Bukidnon, patay ang 20 anyos na motorcycle rider na sumalpok ang sinasakyan nito sa pampasaherong bus. Dahil on arrival sa pagamutan ng biktima, bunsod ng tinamong matinding pinsala sa ulo matapos tumilapon at pumailalim sa bus. Napag-alaman ng mga pulis na walang lisensya at wala rin suot na helmet ang namatay na rider. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang parehong mga sasakyan habang umuusad ang investigasyon.
4: Sa Cavite, patay ang 53 anyos na ginang matapos sumalpok ang motorsiklo na minamaneho ng kanyang anak sa puno sa gilid ng kalsada sa bayan ng Silang. Lumalabas sa investigasyon na nawala ng preno habang binabagtas ang Aguinaldo Highway, sumalpok sa puno at tumilapon ang mag-ina. Namatay sa ospital ang ginang habang sugatan naman ang kanyang anak sa nasabing insidente. Tumanggi namang magsampa ng kaso ang asawa ng namatay na biktima.
0: Sa Zamboanga del Sur, patay ang 25 anyos na lalaki matapos pong bumangga ang kanyang motorsiklo sa metal warning sign na ginagawang tulay sa barangay Bulanit sa Bayan Puyan ng Labangan. Ayon po sa pulisya, nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktimang si Christian Banagan at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nanawagan naman ang mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat at sundin ang mga babala sa mga lugar na may isinasagawang konstruksyon upang maiwasan ang aksidente.
4: Diyan naman po sa Negros Occidental, 11 sugatan ng masabugan ng fireworks display.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental, atid ni Romeo Subaldo. Romeo!
2: Dumiretso sa tabi ng stage ang isa sa mga fireworks habang isinasagawa ang fireworks display sa huling gabi ng Kabuganaan Festival ng Kabangkalan City sa Negros Occidental Linggo ng gabi. 10 kalalakihan at isang babae ang nasugatan sa pagsabog. May force multiplier, sibilyan, empleyado ng lungsod at crew ng sound system. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma, ang hepe ng Kabangkalan PNP, may mga paputok na imbis lumipad pataas ay nahulog sa kung saan nakatayo ang mga biktima at dito na ito sumabog. Agad namang nakarespondi ang Disaster Risk Reduction Management personnel at nabigyan ng paunang lunas ang mga biktima bago dinala sa ospital. Ayon sa pulis, nakalabas na ng ospital ang mga biktima. Ang organizers ang nagbayad ng hospital bills na mga tinamaan ng paputok. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
4: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Sa Bulacan naman, patay ang 80 anyos na lalaki matapos pagbambarilin ng kanyang bayaw sa Baliwag. Ayon po sa pulisya, bawi na sana ang biktima sa Pampanga nang mangyari ang pamamaril. Nagtabo ang biktima ng mga tama ng bala sa ulo at dibdib habang agawan sa lupa ang tinitingnang motibo sa pamamaril. Na-recover naman sa suspect ang baril na umano'y hiniram lang. Na-aresto ng mga pulis ang suspect na maharap sa reklamong murder.
4: Sa Ilocos Norte, bangkay ng isang lalaki, abay natagpuan sa isang sapa.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte atid ni April Rafales. April!
5: Patay na ng matagpuan ang isang construction worker sa isang sapa sa Sitio Kabadukan, Barangay Kabitauran, Nueva Era, Ilocos Norte, Linggo ng hapon. Positibo namang kinilala ng mga kaanak ang biktima. Natagpuan siyang nakasuot ng pulang damit at kulay brown na shorts. Ilang metro ang layo ng kanyang bisikleta mula sa katawan ng biktima. May nakitang sugat sa ulo nito. Lumalabas sa imbestigasyon na bandang alas 7 ng gabi noong Sabado nang umalis ang biktima sakay ng kanyang bisikleta. Matapos ang isang inuman sa construction site sa bahay ng isang kaibigan, pauwi na umano siya at dumaan sa isang matarik na bahagi ng kalsada. Na-recover ang bangkay bandang alas 12:30 ng hapon kinabukasan. Walang nakitang palatandaan na sadyang sinakta ng biktima o may foul play. Itinala ang sanhi ng pagkamatay bilang head injury na posibleng nagdulot ng pagdurugo sa ulo o utak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
4: Maraming salamat, April Rafales.
0: Sa Sorsogon, 2 pasahero na nagtangkang magpuslit ng ilegal na droga, arestado.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Sorsogon, hatid ni Vince Villar. Vince!
6: Napigilan ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa pamamagitan ng kanilang Seaport Interdiction Unit ang balaksa ng pagpuslit ng ilegal na droga ng 2 pasaherong dumaan sa Matnog Port sa Barangay Caloocan sa Sorsogon noong Linggo. Ayon sa ulat ng ahensya, umaga ng Linggo nang unang nasabat ang isang 37 anyos na lalaki na taga Rodriguez Rizal. 1 gramo ng ininalang shabu ang nakuha sa kanya na may standard price na 6,800 pesos. Alas 5 ng hapon ng isang 34 anyos naman na lalaki mula sa Marawi City, Lanao del Sur ang nakuna ng ilegal na droga. 4 sachets ng ininalang shabu ang nakuha rin dito na may timbang na 1 gramo at halagang 6,800 pesos. Kasama ng iba pang mga drug paraphernalia tulad ng aluminum foils, disposable lighters at iba pa. Malaking tulong ang pagkakadiscovery ng mga kontrabando, ang mga K-9 units ng PDEA at Philippine Coast Guard, pati na rin ang mga kagamitan ng PPA. Sinabi ng PDEA Regional Office 5 na patuloy silang maghihigpit sa pantalanang matnog upang masawata ang pagbabiyahe ng ilegal na droga sa kinikilalang transit gateway ng Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
4: Sa Pampanga, investigasyon sa bomb threat incident ng mga kabataan, mas pinaigting. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pampanga, ang titig Gracie Rotao. Gracie!
7: Investigahan ng mga otoridad ang umano'y online bomb threat na ipinadala ng isang 16 anyos na lalaki sa kapwa menor de edad na estudyante ng Lubao Senior High School sa Barangay San Nicolas First sa bayan ng Lubao noong nakaraang linggo. Ayon sa Lubao Municipal Police Station, iniulat ng punong guro ng paaralan ang insidente noong Hulyo 29, 2026 matapos umanong makatanggap ang isang estudyanteng itinago sa alias na Yanyan ng mga mensaheng naglalaman ng banta mula sa isa ring 16 anyos na estudyanteng tinukoy sa alias na CJ. Samantala nitong linggo, isa ring menor de edad ang iniimbestigahan matapos umanong magpadala ng video message na naglalaman ng pananakot sa kanyang kaklase sa bayan ng Guagua. Ayon sa Guagua Municipal Police Station, natukoy na rin ang pinagmulan ng naturang mensahe at nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, inirefer na ng pulisya ang kaso sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaukulang assessment at intervention, lalo na kapwa menor de edad ang mga sangkot. Ayon sa Lubao Municipal Police, sineseryoso ng Philippine National Police ang lahat ng uri ng banta, online man o personal, upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng mga mag-aaral. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rotao.
4: Maraming salamat, Gracie Rotao.
3: Alerto, alerto, salindol!
0: Niyanig po na magnitude 4 na lindol ang bayan ng Sogod sa Southern Leyte kahapon ng umaga. Ayon po sa PVOX, tectonic ang pinagbulan na lindol na italang epicenter nito sa layong 14 na kilometro timog silangan ng Sogod, Southern Leyte na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 3 sa Sogod, Southern Leyte, intensity 2 sa Mahaplag, Leyte at sa Malitbog sa at San Francisco, Southern Leyte, habang intensity 1 sa Hilongos at Abuyog sa Leyte. Wala namang inaasang aftershocks o pinsala sa mga ari-ariang dulot ng pagyanig.
4: Alas 4.46 ng madaling araw sa Abra, nakipagbakbakan ng mga tropa ng Philippine Army sa nasa 10 hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Barangay Bonglo sa bayan ng Likuan, Baay. Nagpapatrolya sa lugar ang mga sundalo nang makainkwentro ang mga hinihinalang rebelde. Wala pang ulat sa mga nasawi o iba pang detalye sa nasabing bakbakan.
0: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng Office of the Ombudsman na alisin si dating DPWA Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft at maging state witness. Kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada si Bonoan sa kasong graft. Kaugnay na umano'y pagtanggap ng kickback sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Batay sa desisyon ng Anti-Graft Court, kulang sa merito ang motion for leave to file an amended information na inihain ng Office of the Ombudsman. Pero giit ng Sandigan Bayan, maaari pa rin ituloy ng Ombudsman na gawing state witness si Bonoan habang nasa kasagsagan ng hearing. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bukod sa mahalaga ang magiging pahayag ni Bonoan, ay kinukonsidera din nila ang edad at kalusugan ng dating kalihim na maraming iniimdang sakit.
4: Hindi nagpasok ng plea si Senador Rodante Balcoreta sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo. Binasa ng sakdal si Balcoreta sa Anti-Graft Court kahapon kung saan ang korte ang nagpasok ng not guilty plea para sa senador. Paliwanag ng kampo ni Balcoreta, hinihintay pa nilang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion na aralina ng resolusyon ng Office of the Ombudsman Sinampahan ang kasong plundered paglabag sa PD 46 ng Office of the Ombudsman si Marcoleta kaugnay ng hindi pagdeklara sa natanggap na 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Nakakulong sa New Quezon City Jail si Marcoleta at mga kapwa-akusado na sila dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante.
0: May tinututukang person of interest ang National Bureau of Investigation sa responsable sa online death threat kay Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tukoy na nila ang pagkakakilanlan nito at patuloy niya ang case build-up ng NBI Cybercrime Division para sa pagsasampa ng reklamo sa Department of Justice. Iisaan niya ang nasa likod ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo at death threats kay Senador Risa Ontiveros. Sinabi pa ni Matibag na nadiskubre ang mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo habang iniimbestigahan ang death threat kay Ontiveros. Naglunsad ang investigasyon ng NBI matapos magreklamo si Ontiveros kasabay ng pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia.
4: Kuha po tayo ng report ng Radyo Patrol! Isa pang suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Mima Alicia hawak na ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Padieros, Mars!
8: Tatlong suspect na sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia ang hawak na ng mga otoridad. Ito ay matapos na sumuko sa pulisya ang isa pang suspect na kanilalang si alias AF na nagsilbing middleman sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nietatis Jr., bagamat hindi pa naaresto ang lahat ng sangkot, ay may tuturing ng case solve ang kaso dahil tukoy na ang anim na suspect at maging ang motibo sa pamaslang. May lead na anyang sinusundan ng PNP para sa ika-aresto ng tatlo pang at-large, kabilang na ang mag-partner na negosyanteng utak sa krimen at isa pang middleman. Malaking pagkakautang pa rin ang tinitignang anggulo ng mga otoridad na sanhi sa pagpatay sa biktima habang ni-rule out na ang posibleng kaugnayan ng politika at kanyang trabaho bilang vlogger sa mga motibo sa krimen. Nasampahan na ng patong-patong na reklamo ang mga sospek kabilang na ang murder at frustrated murder. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Marlene Padiernos.
3: Naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ipinasampina ng NBI si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Parasa kaugnay ng investigasyon sa umano'y tangkang character assassination o character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos ma-aresto sa entrapment operation noong nakaraang Linggo ang isang talent manager na umano'y bugaw ng mga babae para idawid si Recto sa sexual abuse at illegal na droga. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tinukoy ng na-arestong bugaw sina Leviste at Parasa at tinimo ka mga ito na tumulong sa isinasagawang investigasyon. Inaasahang lulutang sina Paras at Leviste sa NBI sa Webes. Nauna nang itinanggi ni Leviste at Paras ang nasabing alegasyon.
4: Malacañang bukas sa investigasyon sa mga reklamo laban kay Health Secretary Jose Puhalte Jr. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol Christian Yusores. Christian!
9: Suportado ng Malacañang anumang gagawing investigasyon sa reklamong inihain laban kay Health Secretary Jose Puhalte Jr. kaugnay ng pagkakasangkot umano sa pagsusugal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dapat lumabas at imbestigahan ang mga ganitong uri ng issue. Pero nasa kamay-anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdedesisyon sa kung anong magiging resulta. Batay sa reklamong inihain ng mga nagpakilalang concerned citizens sa Presidential Complaint Center, inakusahan si Puhalte na lagi nakikitang nagsusugal sa mga kasino at gumagamit ng iba't ibang alias sa mga hotel. Nauna nang itinanggi ng kalihimang aligasyon at giniit na walang katotohanan ang nakasaad sa reklamo. Dumistansya naman ang Malacañang sa panawagang suspindihin si Puhalte kung magsasagawa ng investigasyon. Binigyang diin ni Castro na handang kumilos ang Pangulo kung mayroong mapatutunay mga ebidensya kaugnay ng akusasyon sa kalihim. Itinalaga si Puhalte sa DOH noong nakaraang buwan matapos mabitiw sa pwesto ng dating kalihim na si Dr. Ted Herbosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Christian Yosores. Isa pang report. Mga suspect sa pagdanakaw ng mga technical equipment sa loob ng Senate compound, arestado na. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Maynila o Pasay. Ati de Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
10: Naaresto na ng Pasay City Police ang mag-live-in partner na suspect sa pagnanakaw ng mga technical equipment ng isang media outlet sa loob ng Senate compound noong nakaraang Linggo. Ayon kay Pasay City Police Chief Police Colonel Jose Lito De Sesto, naaresto mga suspect matapos magsumbo ang isang concerned citizen tungkol sa illegal na paglalaro ng Caracruz sa bahagi ng New Jokno Boulevard sa Barangay 76. Dito na nasa kote ang dalawa kasama ang dalawang pang individual na bukod sa paglalaro ay nakuhanan rin ang dalawang sachet ng shabu na ginagawang pusta sa Caracruz. Matatanda ang nilooban ng dalawang sospek ang isang tent sa loob ng Senate compound kung saan nakuha ang ilang technical equipment kabilang isang flat screen TV, dalawang printer, tatlong pocket wifi devices at iba pang office supplies matapos lagariin ang kinakalawang na bahagi ng bakod sa sidado. Naharap sa kasong theft ang dalawang nagnakaw na sospek habang kakasuhan rin sila at ang dalawa pang individual ng illegal gambling at paglabag sa RA 91 65 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
4: Lisensya ng rider nag-viral sa paglabag sa red light incident, binawi ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
11: Binawi na ng Land Transportation Office ang driver's license ng rider na nag-viral matapos mapatunayang lumabag sa disregarding traffic signs. Idiniklara rin siya ng ahensya bilang improper person to operate a motor vehicle. Batay sa naging investigasyon, huminto ang rider sa gitna ng isang intersection at bumaba sa kanyang motorsiklo upang papasukin ang iba pang motorista kahit naka-red traffic light. Makikita rin sa viral na video na naging agresibo ang rider sa isang motoristang tumangging lumabag sa traffic signal. Ayon sa LTO, bahagi ng desisyong ito ang mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko laban sa mga motorista na naglalagay sa panganib sa mga gumagamit ng kalsada. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Kelly Cordero.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, itinanggi ng Iranian government na pahayag ni US President Donald Trump na ipagpapatuloy ang pistong sa pagitan ng Iran at Amerika. Ibinida ni Trump sa muli ni namuli silang makikipag-usap sa Iran matapos makiusap umano ito at iba pang bansa sa Middle East ay pagpaliban ang mga pag-atake sa isang pahayag. Pinabulaanan ng Iranian Foreign Ministry ang umano negosasyon sa Amerika at wala anila silang planong makipag-usap sa gobyerno ni Trump. Wala namang ibinigay na deadline si Trump sa posibleng negosasyon sa Iran.
4: Balita. Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Erika Balmes, Erika!
0: Anong latest?
12: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Tumabo ng mahigit 350 milyong dolyar ang pelikulang Spider-Man Brand New Day sa unang araw pa lang ng showing nito sa North America. Ito ang itinuturing na ikalawang pinakamalaking domestic box office sa kasaysayan kasunod ng Avengers Endgame noong 2019 na kumita ng $357 million. Tampok sa pelikula ang huling chapter ng comic book ng iconic superhero na ginagampanan ni Tom Holland. Sa iba man nating chika sa umaga, ipinakilala na ang mga manghaharana sa Harana Music Festival ngayong taon. Headliner ng event si palagi hitmaker TJ Monterde. Sasamahan din siya ni Arthur Neri, Mackie, Earl Agustin, Rob Daniel, Angela Ken at marami pang iba. Kaya markahan na ang inyong kalendaryo dahil November 28, ikakasa ang Harana Music Fest sa PhilInvest City Events Grounds. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
4: Maraming salamat, Erica Balmes.
3: Sports Balita.
0: Sports Balita yatin ang ating big man ng DZMM na si Alfred Zalte. Alfred, good morning!
13: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports, bukod kay Pinay Tennis star Alex Ayala, nag-kampiyon din ang 21-anyos na Filipino Grandmaster na si Daniel Quizon sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open sa Thailand. Nakakonekta si Quizon ng 7.5 points matapos makakuha ng 5 panalo at 3 draw sa 8 laban at makuha ang kampiyonato. Bukod kay Quizon, 4 pang Pinoy Chess Master ang nakapasok sa top 10 ng 2nd Bangkok Summer International Chess Open. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, the ECMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde!
4: Good morning, Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, kay Donald Aliado. Good morning kay Luis Cruz, kay Kuyang J. Reyes. Good morning, Nanay Ning.
0: Magandang umaga rin po kay Ma'am Edita Espina Alcantara, Sir Tix Pakapak, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes. Good morning, oras natin 4:59. Susunod na,
4: Pasada Balita, kasama sina Daddy Johnson Manabat
0: at Christian, your source, Yosores. Bye. Happy Tuesday.
4: Ingat.

naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapin ng KBP. Ang ating oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Da Bandita!
1: Ang magandang magandang morning, Pilipinas! Happy Tuesday, kapamilya! Ngayon po ay August 4, 2026. Gising, bango na! May pasok! Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
2: Bangon! Gising na sa mga may maagang pasok po dyan. Ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa oras na 5:03, narito na ang ating mga maiinit na headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga maiinit na balita ngayong Martes, Bagyong Luis humina na bilang low pressure area. Ilang magsasaka nagpasalamat sa ulang dala ng bagyo.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo, bababa mamayang alas 6 ng umaga. Pansamantalang taas pasahe, pinag-aaralan ng LTFRB.
1: Dati, COA auditor tumistigo sa sinasabing maanamalyang paggastos sa confidential funds ng OVP at DepEd. Iba pang questionableng pangalang nakatanggap ng pondo, nabunyag din.
2: 30 reklamo kaugnay ng maanamalyang flood control projects, inihahanda na ng NBI.
1: At sa ating Pasada probinsya, kinang sugatan matapos madamay sa saksaka ng dalawang anak sa Ilocos Norte. Muli gising bangon ka pamilya, good morning, it's a Tuesday. Hanggang alas 6 ng umaga ang programang Pasada Balita. Muli ako po, si Christian Yosores.
2: At ako po naman si Johnson Manabat.
1: At sa mga detalye ng mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay muna ng panahon mga kapamilya, humina bilang low pressure area ang Bagyong Luis. Kumikilos ang LPA palayo ng bansa at maaaring mapasama sa sirkulasyon ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at wala pang epekto sa bansa. Dahil dito, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang lugar. Pero, posible pa rin magdulot ng pag-ulan ang habagat sa La Union, Pangasinan, Benguet, Ilocos Sur at Nueva Vizcaya.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, narito po si Ma'am Lian Loreto, ang ating Pag-asa weather forecaster. Good morning, Ma'am Lian!
3: Good morning po, Sir Johnson and Sir Christian, at sa lahat ng ating mga tigos-waybay. Tuluyan na nga pong humina itong Bagyong Luis at naging low pressure area na lamang at huling namataan sa vicinity ng Bagao, Cagayan. Meron din po tayong isa pang low pressure area bago po ito at huli naman po itong namataan sa may coastal waters ng Balaoan, La Union. Sa nakikita natin ay hindi na po ito or unlikely po yung magiging development pa into tropical depression. Ngunit maaari nga pong itong bagong LPA ay mag-merge dun sa remnants nitong Bagyong Luis. At pagtapos nun ay kung mas lumapit na yung Typhoon Dolphin sa ating Philippine Area of Responsibility ay maaari pong mag-merge na lamang din po itong panibagong LPA dun sa Typhoon Dolphin. Ngunit sa ngayon nga po, ay nakikita natin na magdadala pa rin po ng mga pag-ulan itong mga LPA dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley maging sa may Central Luzon. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, ay asahan din po natin na magkakaroon din po tayo ng mga pag-ulan dulot naman po ng Southwest Monsoon o yung Habagat. At in the next few days, habang papalapit nga po yung Typhoon Dolphin, ay mas lalakas din po yung ating mga pag-ulan dito sa Luzon and some parts of Western Visayas, kagaya na lamang ng Antique, Iloilo, maging sa may Guimaras area. But other parts of the country naman po ay generally fair weather conditions po tayo. At kung meron po tayong mga pag-ulan ay panandalian lamang dulot ng mga thunderstorms. Yan mo po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Mami, isang tanong lang. Itong si LPA na nasa labas ng PAR, si Typhoon Dolphin, malaki ba ang tsansa na mabuo pa ito sa mas malakas na type ng sama ng panahon at maging bagyo?
3: Hindi natin nirurule out na maging super typhoon pa po ito at hindi din natin nirurule out no, na pumasok po ito ng PAR. So, ang likelihood po talaga ng mas lumakas yung ating habagat ay mataas po.
1: Opo, at kapag pumasok ng PAR itong si Typhoon Dolphin, ano po magiging pangalan ng bagyo?
3: Ang susunod po natin na pangalan po ay letter N na po tayo, no? Ito po ay Neneng po.
1: Neneng.
3: May.
1: Ma'am Lee, ilang bagyo nga ang ina-expect natin sa buwan ng August?
3: Hanggang 4 po.
1: Okay po. Una pa lang kung sakali itong si Luis.
2: May 3 pa.
1: Oo. Alright, Ma'am Lian, maraming salamat po.
3: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Si Ma'am Lian Loreto ang ating Pag-asa weather forecaster.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: 5:08 ang oras po natin. Tuloy tayo sa mga balita. Pansamantalang hindi nadaanan ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija dahil sa pag-apaw ng Kamumo Creek. Nalubog din sa tubig ang San Roque Bridge sa bayan naman ng Bungabon. Sa Quirino, hindi nadaanan ng Manglad Overflow Bridge sa bayan ng Madela dahil sa malakas na agos sa ilog. Pero sa Isabela, nagpasalamat ang ilang magsasaka sa ulang dala ng Bagyong Luis matapos na maranasan ang matinding tagtuyot dahil sa epekto ng El Nino. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 6,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis. Halos 500 pasahero din ang na-stranded matapos suspindihin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Siam na Pantalan. Ay, gising bangon po mga mamang tsuper. Makinig po kayo ha. Matapos ang 5 sunod na dagdag presyo, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Ito, makinig kayo. 74 centavos ang bawas presyo sa gasolina habang 60 centavos sa diesel.
2: Wow.
1: Hindi pa umabot ng piso, ano?
2: Pagka-increase eh, nasa 7 pesos, 4 pesos. Pero pagka-rollback, magkano?
1: 60 centavos.
2: Thank you.
1: Salamat na lang. At mahigit 2 piso naman po sa kerosene. Sa 5 sunod na oil price hike, mahigit 26 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel. O biro mo, 26 pesos ang itinaas ng diesel, tapos ang iaawas mo lang ay 60 centavos.
2: Oh, Diyos ko Lord.
1: Habang mahigit 13 pesos sa gasolina. Pero inaasahang tataas ang presuhan sa world market dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Nauna nang nagsagawa ang Iran ng airstrike laban sa US military base sa Jordan bilang tugon sa sinasabing agresibong kilos ng Amerika. Ayon sa Iran, walang negosasyon sa Amerika pero may pag-uusap sa Oman kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz.
2: Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang pansamantalang dagdag pasahe at pagtataas ng fuel subsidy sa mga tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na hiniling na iba't ibang transport groups ang interim fare increase habang nakabinbin ang petisyon para sa taas pasahe. Isinumiti na rin sa Malacanang ang rekomendasyon para itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng pampublikong sasakyan mula sa kasalukuyang 10 piso. Halos 4.5 billion pesos ang kinakailangang pondo para maipatupad ang subsidiya sa loob ng isang buwan. Patuloy namang pinag-aaralan ng LTFRB kung ang pinakamainam, kung ano ang pinakamainam na tulong sa mga tsuper. Marso, sinuspinde ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sana sa traditional na jeepney. Sa kabila nito, inanunsyo ng grupong manibela ang panibagong tigil pasada sa susunod na linggo.
0: Pasada Balita!
1: 5:11, hiniling ng ilang labor groups na bawiin ang temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Huwebes, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng 2 construction company laban sa pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Sa petisyon ng Redicon Trading and Construction at R2 Builders, hiniling na suspindihin ang taas sahod dahil hindi ikinonsidera ang kakayahan ng maliliit na negosyo. Tiniyak naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na patuloy nilang isusulong ang taas sahod pero ang Office of the Solicitor General ang magsisilbing abogado ng pamahalaan. Nauno nang tinawag ni Tolentino na unusual o hindi pangkaraniwan ang pansamantalang pagsuspinde sa wage hike.
2: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:12, lumutang sa impeachment trial ang mga panibagong questionableng pangalan sa ilang acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Ipinresenta ng House Prosecution Team ang ilang resibo sa testigong si dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil para kumpirmahin kung kasama sa mga sinuri sa pag-audit ng 125 million pesos na pondo ng OVP. Kabilang dito ang mga pangalan pangalang Andilim.
1: Ha?
2: Hindi, Andilim. Alejandro Pikit, Fiona Byong. Si Fiona? Fiona Byong, Janice Marie Revilla, at si Gabriel Bisaya. Muli ring lumutang ang mga kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, at si Patiting.
1: Ayos ha.
2: O, pati si Pati. Batay po sa acknowledgement receipts, natanggap ni Mary Grace Piatos ang 70,000 pesos na confidential funds bilang bayad sa sinasabing reward na gamot. Habang 295,000 pesos naman kay Miko Harina bilang bayad sa hindi naman tinukoy na biniling supply. Sa tala ng COA sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP na ginaso sa huling 11 araw ng 2022, mahigit 34 million pesos ang ginaso sa pagbibigay ng pabuya, habang 24 million pesos sa pagbili ng gamot at 3 million pesos naman para sa computer at sa printer. Mahigit 3 million pesos ang resibo o nang resibo ang walang petsa, habang 2023 ang nakalagay sa 25 million pesos na pondo sa halip na 2022. Tumanggi muna ang defense team na sagutin ang tanong sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds, pero iginiit na may paliwanag kung papaanong nagastos ang pondo sa loob lang ng 11 araw.
1: Iginiit ng dating opisyal ng Commission on Audit na may discrepancy sa paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa 612 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. Sa mahigit isang dekada bilang auditor, kinumpinama ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil na si VP Sara lang ang Vice Presidenteng nagkaroon ng confidential funds na sumailalim sa auditing ng COA. Ayon kay Wamil, hindi sumunod sa patakarang nakapaloob sa Joint Circular 2015 ang mga isinimiting dokumento ng Office of the Vice President para sa pag-audit ng confidential funds dahil hindi nakadetali ang confidential activities na pinagkagastosan ng pondo. Dahil dito, nagpadala ang COA ng Audit Observation Memorandum para mapunan ang mga pagkukulang. Pero hindi sumagot ng OVP at sa halip ay nagsumite ng panibagong accomplishment report. Pero sinita pa rin ng COA ang bagong dokumento dahil hindi kasama sa patakaran ang mga inilistang gastusin ng OVP. Katulad ng 40 million pesos para sa medical and food aid at 10 million pesos para sa biyaheng konektado sa confidential operations. Iginiit ni Wamil na dapat ay suportado ng sale invoice at official receipt ang paggamit ng confidential funds at hindi lang acknowledgement receipts na isinimite ng opisina ng Vice Presidente bilang documentary evidence. Pero nanindigan ng defense team na otorisado ang lahat ng confidential fund ng OVP at DepEd.
2: Sa kaugnay pa rin mga balita, itutuloy ng House Prosecution Team mamaya ang direct examination sa dating opisyal ng Commission on Audit o COA. Muli nga harap sa paglilitis si dating COA Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Wamil para tumistigo sa Article Number 1 na may kaugnayan sa maanumalyang paggastos ng confidential funds. Matapos ng direct examination, posible na magsagawa naman ng defense team ng cross-examination kay Wamil. Sakaling ma-excuse na sa pagdinig, inaasang susunod na haharap bilang testigo ang kasalukuyang Intelligence and Confidential Fund Supervising Auditor na si Celine May Del Campo. Sa ngayon, pinag-aaralan ng prosecution kung ipatatawag bilang testigo ang ilang nakatanggap ng confidential funds kabilang na si Mary Grace Piatos na walang record sa Philippine Statistics Authority.
1: 516. Kinumpirma ng impeachment court ang pagsusumite ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagpayag ni Pangulong Marcos na ilabas ang tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio. July 20, kinatigan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering council records na mag-asawa para magamit sa paglalatag ng factual baseline. Nakatakdang bigyan ng kopya ng dokumento ang magkabilang panig para maripaso kung maaaring magamit sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Inaprubahan naman ng impeachment court ang hiling ng ilang bangko tulad ng BDO at Security Bank na palawigin hanggang August 13 ang deadline sa pagsusumite ng bank records ni VP Sara.
0: Pasada Balita!
2: Naghain ng Sandigan Bayan ng not guilty plea para sa nakakulong na si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kasong graft dahil sa illegal na pagtanggap ng regalo bilang public official. Kasunod ito ng pagtanggi ng senador na magpasok ng anumang plea sa kasong konektado sa 75 million pesos na hindi idineklarang donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Ayon sa kampo ni Marcoleta, hindi nagpasok ng plea ang senador dahil hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa mosyong layong ripasuhin ang resolusyon ng Office of the Ombudsman para sampahan siya ng kaso. Nauna nang naghain ng not guilty plea si Marcoleta at kapwa akusadong si Aristotel Viray sa kasong plunder kaugnay na hindi pagdedeklara sa natanggap na campaign donation.
0: Pilipinas! Pasada balita na!
1: Gising bangon kapamilya, may pasok po ngayong Martes ha. Ang ating oras...
2: Ang oras... Ah, 5.18 na pala.
1: 5.18.
0: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.

0: Alvin El Chico alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. Pasada, balita.
1: Balik po tayo sa mga balita sa oras na 5:21. Plano ng NBI na magsampa ng karagdagang reklamo kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Pero hindi tinukoy ang mga posibleng sangkot sa 30 reklamong isasampa sa Department of Justice. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malapit nang matapos ang investigasyon ng ahensya kaugnay ng anomalya. Kinumpirma rin ni Matibag na tinitingnan ng NBI ang aligasyon ng irregularidad sa infrastructure projects sa Taguig City. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na umabot ng 33% ang kickback sa mga sinasabing maanomalyang proyekto sa lungsod na kilalang baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano.
2: Ibinasura ng Sandigan Bayan ng mosyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong grafts kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa maanomalyang flood control projects. Hindi pinaburan ang hiling ng Office of the Ombudsman dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing hindi maaaring magkaroon ng pagbabago sa charge sheet dahil sumailalim na sa arraignment ang kapwa akusado ni Bonoan na si Senador Jingo Estrada na nakakulong sa Quezon City Jail Male Dormitory. Pero nilino ng Sandigan Bayan na maaari pa ring hilingin na alisin sa kaso si Bonoan para maging state witness sa tamang stage ng proseso. Nauna nang sinabi ng ombudsman na planong gawing state witness si Bonoan kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects.
1: Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang suspensyong walang sahod si Insurance Commissioner Reynaldo Regalado. Sa kautusan, iginiit ng ombudsman na may sapat na basihan para suspindihin si Regalado dahil sa grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards kaugnay ng Personal Passenger Accident Insurance Program para sa pampublikong sasakyan. Nagugat ang kaso sinasabing pag-aproba ni Regalado sa accreditation ng insurance consortium sa kabila ng questionabling membership at timing sa paghahain ng aplikasyon. Inakusahan din ang opisyal ng posibleng conflict of interest dahil dati siyang senior counsel ng law firm na kumakatawan sa insurance consortium. Bukod sa kasong administratibo, nahaharap din si Regalado sa kasong graft.
2: 5:23 na ang oras po natin. Sa iba pa mga balita, hinikayat ang mga bansang miyembro ng ASEAN na suportahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa conference sa Malaysia, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na makikinabang din ang iba pa mga bansa sa pagdedepensa sa international law at pagkilala sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa 9-dash line ng China. Pumalag naman ang Philippine Coast Guard sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na pinagmumukhang masama ni Teodoro ang China. Ayon sa Coast Guard, hindi na kailangang pagmukhaing masama ang China dahil malinaw naman ang agresibong kilos nito laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea.
0: Pasada Balita.
1: 5:24. Natuklasang binili online ang kutsilyong ginamit ng 14-anyos na binatilyo sa pananaksak sa 13-anyos na kaklase sa loob ng paaralan sa Las Piñas City. Namatay ang grade 9 student na si Aaron Miguel Ontong habang nasampahan ng reklamong murder ang binatilyong sinasabing nagalit matapos makalimutan ng biktimang ibalik ang 10 pisong sukli mula sa pinabiling tubig. Inaalam pa kung paano na ipasok ng suspect ang kutsilyo sa paaralan sa kabila ng ipinatutupad na security check.
2: Oh, good news naman po tayo sa ating mga kapamilya sa oras na

0: ating 525. Gumawa ng kasaysayan ng Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos makuha ang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Amerika. Pinatumbahan ng world number 28 na si Ayala ang world number 3 na si Jessica Pegula ng Amerika sa loob ng tatlong set. Itong unang singles title ni Ayala at naging kauna-unahang Filipino player na nakasungkit ng WTA Championship. Ito rin na ikasyam na beses na pinatumba ni Ayala ang nakalabang top 10 player. Sa Facebook post, binati naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang makasaysayang panalo ni Ayala. Susunod, nasasabak si Ayala sa National Bank Open sa Canada.
1: Congrats, Alex!
0: Congrats, Alex!
1: Congrats, Pilipinas!
2: Pasada Balita!
1: Sa oras na 5:26, narito na mga balita mula sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya!
1: Sugatan ang isang ginang matapos madamay sa saksakan ng dalawang anak sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa investigasyon, umuwing lasing ang 39-anyos na anak at kinumpronta ang ina. Umawat ang nakatatandang kapatid pero nagtalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng cutter. Nakalabas na ng ospital ang mag-iinang nagtamo ng mga sugat sa katawan.
0: Sa Bulacan, patay naman ang 80-anyos na lolo matapos pagbabarilin ng bayaw sa Baliwag. Natagpuan ng bangkay ng biktimang may tama ng bala sa ulo at sa dibdib sa loob ng kanyang sasakyan. Agad namang naaresto ang suspect na bayaw ng biktima sa bahay nito sa Pampanga. Agawan sa lupang iniimbestigahang motibo sa krimen.
1: Sa Negros Occidental, 11 ang sugatan ng masabugan ng fireworks display sa Kabuganaan Festival sa Kabankalan. Sinasabing sa halip na lumipad pataas, tumama ang mga paputok sa mga biktima at sumabog. Dinala sa ospital ang mga biktima ang nagtamo ng mga galos sa katawan. Sinagot naman ng organizer ang bayarin sa ospital ng mga biktima.
0: Sa Rizal, hinolda pang magkasintahang nagpapatila lang ng ulan sa Taytay. Katatapos lang kumain sa restaurant ng magkasintahan ng tutukan ng baril at kutsilyo ng apat na suspect na sakay ng dalawang motorsiklo. Tinangay ng mga suspect ang cellphone at motorsiklo ng mga biktima na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect.
1: Sa Cavite City, naaresto ang babaeng nagpapanggap na doktor sa loob ng aesthetic clinic. Dinampot sa entrapment operation ang suspect na nag-aalok ng Botox injection at iba pang serbisong pampaganda. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect na walang lisensya para magsagawa ng medical procedure.
0: Sa Isabela, 4 na tulay isinarada sa Bagyong Luis. Mula Isabela, magbabalita si Cesar Galassi.
3: Pansamantalang isinara ang 4 na tulay sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Isabela dahil sa pag-apaw ng mga ilog dulot ng malakas na ulang dala ng Bagyong Luis. Umaga pa lamang nitong Lunes ay isinara na ang Gukab Overflow Bridge na sinundan ng pagsasara ng Anafunan Overflow Bridge sa bayan ng Echagüe. Pagsapit naman ng tanghali, isinara rin ang Alikaukau Overflow Bridge sa Cagayan City na sinundan ng Bacolod Overflow Bridge sa Ilagan City. Dahil dito, maraming motorista ang napilitang umikot ng ilang kilometro upang makarating sa kanilang destinasyon habang ang iba naman ay sumakay ng bangka upang makatawid sa ilog. Ipinag-utos din ang pansamantalang pagsasara ng Ilagan de Vilacan Road dahil sa banta ng landslide. Sa kabila ng epekto ng sama ng panahon, wala namang naitalang mga residenteng kinailangang ilikas sa lalawigan ng Isabela. Samantala, nananatili ring umiiral ang liquor ban sa buong lalawigan bilang bahagi ng mga ipinatutupad na hakbang sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Luis. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Pasada Balita.
1: 5:29 ang ating oras. Pasadahan na natin ang mga balitang hatid ng ating mga radyo patrol.
0: Wanted sa kasong pangmomolestya na aresto sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
4: Good morning, Johnson and Christian. arestado sa isinaguan joint operation ng iba't ibang police unit sa Barangay Zone 1, Polo Oriental, Mindoro, ang kabilang sa top 5 most wanted person ng Palinsuela Police Station. Ayon kay Polo Chief of Police Captain Bernie Ortega, na-arrest ang suspect sa bisa ng mga warrant of arrest para sa mga kasong sexual assault at act of lasciviousness na may piyansang 180,000 piso para sa bawat kaso. Pinuri ni Police Regional Office Mimaro pa Regional Director Brigadier General Christopher de la Cruz si Captain Ortega at ang mga pulis na lumahog sa matagumpay na pagpapatupad ng mga warrant. Ayon kay General de la Cruz, patunay ang operasyon na epektibo ng higpit ng korupsyon ng mga unit ng polisya at hindihad lang ang hanggan ng mga lalawigan ng rehiyon upang makaiwas sa batas ang mga wanted persons. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. CDM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar. Sa iba pang mga balita, klase sa Bataan, Nueva Ecija at ilang bayan sa Zambales, sinuspinde ngayong araw. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning, Christian Johnson. Walang pasok ngayong araw na ito ng Martes at ng antas ng mga paralan, pampubliko at pribado sa buong lalawigan ng Bataan, maging sa buong Nueva Ecija at ilang bayan sa Zambales. Sa Bataan, ang deklarasyon ayon kay Bataan Governor Jose Enrique Garcia III ay batay sa pinakahuling ulat ng pag-asa at base sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng publiko. Punso nito ng patuloy na nagbabadyang malakas na pag-ulan dahil sa bagyong Luis na lalo pang nagpalakas sa epektong dulot ng habagat. Pinapayo ng provincial government ang pagsasagawa ng online classes o modular distance learning ayon sa pagpapasya ng mga pinuno ng paralan. Sa Nueva Ecija, wala rin pasok, suspendido ang klase sa lahat ng level, pampubliko at pribado, ngayong araw ng Martes. Batay ito sa rekomendasyon ng Nueva Ecija Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at alisunod sa Executive Order No. 20. Ayon sa pag-asa, nakataas ang yellow rainfall warning sa lalawigan habang patuloy din ang pag-monitor sa pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog at sapa sa Nueva Ecija, gayon din ang posibleng mga pagbuhod ng lupa. Sa Zambales, nagsuspend rin ang klase o level ang bayan ng Masinloc, Palawig, Subic, Castillejos, Santa Cruz, San Narciso, Candelaria, Kabanggan at maging sa San Felipe. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon. DCMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Wastak may nangyari, nakareport agad sa DCMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Metro Pasada!
1: Sa ating Metro Pasada sa oras na 5:33, lalaking wanted sa kasong panggagahasa na aresto sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
6: Good morning, Christian at Johnson. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court, inaresto ng autoridad ang 44 anyos na lalaki sa Barangay San Agustin, Quezon City dahil sa kasong qualified rape of a minor. Nakalista ang suspect bilang number 4 most wanted sa National Capital Region at number 1 most wanted sa distrito ng Quezon City. Sa verifikasyon ng pulisya, nadiskubring may kinaharap pang iba mga kasong suspect kabilang ang qualified rape at sexual assault noong Hulyo ng ngayong taon at 7 kaso ng acts of lasciviousness. Nakapit na suspect sa custodial facility ng Police Station 4 sa Novaliches, Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. PCMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Samantala, sundalo arestado sa ilegal na pagpapaputok ng baril sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang morning.
7: Morning, Johnson at Christian. Arestado ang isang private first class ng Philippine Army matapos magpaputok ng baril sa Masrili Street, Dulong Bayan, Barangay Bambang sa Taguig City. Sa follow-up operation ng pulisya na gamit ang mga salaysay ng mga testigo at CCTV footage, natukoy at naaresto ang suspect. Na-recover sa kanyang isang M1911A1 kalibre 45 pistol at 5 bala. hindi rin umano siya nakapagpakita ng lisensya. Bihis o anumang dokumento nagpapatunay na otorisado siyang magmay-ari at magdala ng mga naturang baril. Isa sa ilalim sa ballistic examination ng nasabing baril habang inaalam pa ng mga otoridad kung may legal na permit ang suspect. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa alarms and scandal, illegal discharge of firearms at comprehensive firearms and ammunition regulation act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan.
1: Dalawa timbog sa pang-hold up sa Maynila. Balita wala kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Good morning, Tris.
8: Good morning, Christian at Johnson. Dinampot sa follow-up operation ang dalawang lalaking sangkot sa pang-hold up sa isang lalaki sa Barangay 20 sa Tondo, Maynila. Sa salaysay ng biktima, nakatambay lamang ito sa Center Island kasama ang kanyang mga kaibigan nang lapitan ng isa sa mga suspect. Tinutukan ito ng patalim hanggang sa isuko ng biktima ang kanyang bag bago tumakbo palayo ang mga sangkot. Humingi ng saklolong biktima sa mga gwardya sa kalapit na eskwelahan at naiparating sa mga pulis ang ulat. Nahuli kalaunan ang dalawa at na-recover ang bag na naglalaman rin ng cellphone. Nakapiit na mga suspect na nakaharap sa reklamong robbery. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
9: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada, balita.
1: Alam nyo na yan. 5:36 in the morning. Muli pagbati po ng magandang umaga mga kapamilya. Magandang hapon, magandang araw, magandang tanghali. Saan man pong panig ng mundo ngayong araw ng Martes. Hey, good morning po sa ating 27 million live viewers ngayon po sa ating YouTube Live.
0: Ay, maganda morning.
1: Maraming salamat po ha. Uy, magdala pa rin po ng payo kasi may mga area pa lang inuulan pa rin ngayong umaga.
0: Ay, mag-iingat ha, mag-iingat, magdala ng kapote ang mga motorcycle rider. Ingat po kayo sa biyahe.
1: Drive safely. At syempre, uy, may inaabangan tayong rollback at least kahit papaano.
0: Katiting.
1: Nang alas 6 ng umaga. Okay lang kahit hindi kayo magmadaling pumila.
0: Oo.
1: May rollback.
0: Kumbagay, pwede na rin kesa sa wala.
1: O, pwede yung habulin kahit mga mamayang hapon. Good morning po sa mga maagang gumising para sumubaybay sa DZMM. Maraming salamat kila Ma'am Elsie Balion Florentine at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Magandang umaga po.
0: Si Julius Bangalando ng Camarines North Caloocan, nag-attendance check na rin. Pati si Orlando Cortez, magandang morning. At si Andres, maganda umaga sa mga nasa YouTube ah.
1: Si Ma'am Lolit Campanero, good morning po sa inyo. Bumati siya ng congratulations kay Alex Ayala. Itinaas ang bandera ng Pilipinas. Good morning.
0: Magandang morning din kay Maria Liza de Guzman at sa mga nasa YouTube na gaya ni Jonah Len Sobrino, magandang morning.
1: Hoy, binabati ko rin yung mga kasama ko kagabi ha, sila Prince Goles at si Ivy Reyes. Mga bilyonaryo yan eh. Mayayaman yung mga bilyonaryo. Good morning Prince at Ivy. At good morning din sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning kay Melissa Malabanan and family. Good morning Alex, good morning.
0: Si Lolit Campanero nag-attendance check na rin. Magandang morning daw. Hirap daw makatweet ang aga nyo kasi. Ang gabi pa lang mag-tweet ka na.
1: I-ready mo na yan gabi pa lang.
0: Congrats daw at kumusta ang listahan ng meds and grocery?
1: Ayun, maglista na.
0: Thank you po, Aling Lolit.
1: At muli pagbati kay Attorney Jasper Meneses dyan sa Supreme Court. Happy Tuesday, good morning. Sa oras na 5:39, makinig po kayo.
9: Kakaibalita!
10: Kakaibang balita!
1: Sa ating kakaibalita, ipinagpaliban ang planong pagpapadala ng AI robot teacher na parang tao sa paaralan sa Amerika. Inaprubahan na ang pagbili ng Realbotics na si Sally na inaasahang makatutulong sa pagtuturo ng robotics at teknolohiya. Pero maraming kumontra sa plano dahil konektado ang robot sa kumpanyang gumagawa ng hyper-realistic sex bots.
0: Baka iba ituro niya na.
1: si Teacher Sally. Nanindigan ng mga estudyante at gurong walang lugar sa classroom ang mga robot na may koneksyon sa sex dolls. Babahala rin ang maraming estudyante sa posibilidad na magamit ang kanilang personal na impormasyon kapag robot ang magsisilbing guro. Iba pa rin kapag ano eh, yung talagang tao na nag-aral. Naman.
0: Walang papalit sa tao, syempre. Kahit anong galing ng robot at kahit gaano katalino pang yung robot na yan, iba yung teacher na tao.
1: Convenience lang ang may offer ng robot kasi siguro mabilis ang analytics, ang mga calculations. Pero iba kasi pag mismong teacher na tao yung magtuturo.
0: Naman. Halimbawa, yung robot na yan, kaya bang pumasok niyan dito sa halimbawa sa mga far-flung areas, sa mga last mile schools natin kung malakas ang bagyot ulan?
1: Tama.
0: Ay di mababasa yung robot na yan. Hindi po pwedeng tumawid ng ilog.
1: At saka diba ang mga guro ay nagsisilbing pangalawang magulang. Kaya ba niyang pagsabihan o bigyan ng atensyon ang mga estudyante kung merong nararamdaman sa personal? Kaya ano pa din, iba pa rin ang taong guro. Pero at least may mga technology na ganito para
0: pangtulong,
1: pangtulong. Masubukan lang kung paano makatutulong sa pagtuturo. Pero para i-depende doon, iasa ng buong, baka mahirap yun. At yan po mga kapamilya, ang ating kakaibalitang tampok ngayong Martes ng umaga.
9: Balita.
10: Kakaibang balita.
9: Pasada balita.
1: Balik po tayo sa mga headlines ngayong Martes. Bagyong Luis humina na bilang low pressure area. Ilang magsasaka nagpasalamat sa ulang dala ng bagyo.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, bababa mamayang alas 6 ng umaga. Pansamantalang taas pasahe pinag-aaralan ng LTFRB.
1: Dating COA auditor tumistigo sa sinasabing maanamalyang paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd. Iba pa ang questionable pangalang nakatanggap ng pondo, nabunyag din.
0: Pinoy tennis superstar na si Alex Ayala, kampyon sa Mubadala DC Open sa Amerika.
1: At sa ating Pasada probinsya, ginang sugatan matapos madamay sa saksakan ng dalawang anak sa Ilocos Norte.
9: Pasada Balita.
1: Dahil nga po araw ng Martes at araw po ng adjustment sa presyo ng produktong petrolyo, mamaya po makakausap po ulit natin ang grupong Piston. Dahil yung LTFRB ay nakipagpulong na po sa kanila sa mga transport groups. Kaugnay po doon sa hiling na dagdag pasahe. Ano kaya ang update doon? At meron ba talagang magiging finality? Diba pagbibigyan ba yung hiling na dagdag pamasahe?
0: Mukhang ang mas malapit-lapit sa katotohanan yung pansamantala na pagtataas pamasahe.
1: Pati yung pagdadagdag doon sa fuel subsidy. Kasi diba ang sabi ng DOTR, kung hindi ba pangbigyan ang dagdag pamasahe, mukhang makatutulong naman yung madadagdag na diskwento para sa mga super.
0: 20 pesos yata ang gustong gawin. From 10 pesos ngayon na discount sa diesel ng mga duty drivers, baka gawing 20 pesos per liter.
1: Malaki-laki rin yun kung sakali at sana po yung makatulong sa ating mga super. Pero ang tanong din, ito ba ay kayang ipatupad ng pangmatagalan?
0: Pero hindi.
1: Yung sustainability kasi, di ba? Kasi alam naman natin ang trigger point kung bakit natin pinag-uusapan ang mataas na presyo ng petrolyo at yung hiling na dagdag pamasahe ay dahil nga po dyan sa nangyayari sa Middle East kung saan tayo kumukuha po ng supply ng ating mga langis. Mamaya po makakausap natin ang National President ng Piston. Hingi tayo ng update doon sa kanilang pulong kasama ang LTFRB. Pero ang oras po muna natin.
0: Oras 5:44 na po.
9: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada. Balita, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita!

0: 5:46. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita hanggang alas 6 po ng umaga kami ngayong Tuesday. Magkano nga ulit yung ating price adjustment ngayon? Sa diesel po ay 60 centavos kada litro ang magro-rollback. Sa gasolina naman po ay 73 centavos kada litro. At sa kerosene po ay 2 pesos and 9 centavos kada litro.
1: Hindi naman ginawang piso.
0: Nahiya pa kayo eh. Sana man lang pinatikim nyo kami ng piso. Ano? Ito ay kumpara doon sa mahigit 20 pesos, 'di ba yung binasa nating item kanina, mahigit 20 pesos na itinaas sa for the past 5 weeks. At dito na naman tayo sa usapin na ano eh, kung kailan naman nagkakaroon ng rollback, katiting. Pero kapag usapin ng dagdag sa preso, napakataas.
1: Tsaka siguro i-double check din ng otoridad ng ERC kung halimbawa yung mga gasoline stations na yan, lalo kung malakihan ang price increase na a day before the price increase implementation, wala na raw supply. Pero kapag kinabukasan na umabot ng bandang alas 6 na, may supply na agad.
0: Ah, ayos ha. Instant.
1: So ibig sabihin eh, baka napagsasamantalahan yung ating mga consumer sa mas mura-murang presyo ng diesel yung isang araw bago yung implementation ng mas mataas na kada litro ng diesel. Sayang din naman.
0: Kasi kumbaga sa pang-araw-araw, hindi naman natin namomonitor din kung ano bang ginagawa sa mga gasolinahan, di ba? Kung talaga nga bang may dumarating na bagong supply, kung nag-a-adjust sila ng preso. Eh ang concern naman ng mga motorista, basta nagpunta sila ng gasolinahan, magpapakarga lang sila tapos alis. Hindi para naman 24/7 na bantayan natin yung kilos ng mga tauhan ng mga gasolinahan kung posible bang nananamantala sila o hindi. Hindi ba nga dati may report partner na kahit hindi naman araw ng adjustment ay may mga nakikitang pinapalitan yung preso. Dahil ang sabi ng DOE, kailangan may mag-file para magkaroon din ng pagkilos. Na sinisingil nga natin, ba't kailangan pang hintayin na may mag-e-filing sa kanila?
1: Kumbaga eh, ang kawawa ho kasi yung motorista na wala nang magawa dahil yan po naman ay, kumbaga eh, dikta ng international market. Yung bang pakonsuelo na lang na nasusunod halimbawa kung implementation ay alas 6 ng umaga, alas 6 pa magtataas, hindi yung isang araw pa lamang bago yung pagtataas, eh tinataas na at kung rollback, ay napakaliit naman na ibinibigay.
0: Tapos baka ang worst dyan, isang araw bago ang pagtataas, nagtaas ka na, tapos sa mismong araw ng adjustment, magtataas ka pa.
1: Naku po,
0: kasi ka hindi naman alam ng mga motorista kung nag-adjust na ba o hindi, hindi po ba.
1: Tsaka yung ano, Christian, yung calibration ng mga gasolinahan na yan, dapat ay tama kasi naalala mo yung isang motorista na nagpakarga ng parang 500 yata nung kanyang kinumpute, ay wala naman talaga sa 500 yung naikarga sa kanyang sasakyan. Hindi so man, ibig sabihin, merong mangilan nila na mga gasolinahan at mga negosyanteng nagsasamantala pa rin na gawang lokohin yung mga motorista na bigat na nga sa presyo ng diesel at gasolina, niloloko pa.
0: Ang hirap kasi parang ang nagiging sitwasyon dahil tayo mga motorista, pangangailangan natin yung petrolyo, no choice tayo kundi mag-adjust sa kung anong itinatakda ng mga gasolinahan kasi nasa kanila yung supply eh. Wala naman tayong ibang mapagkukunan kung hindi tayo bibili sa kanila.
1: Gagawin, maglalakad.
0: Maglalakad na lang tayo. Lahat maglalakad. Ang tanong, walkable din ba mga daan natin? Diba, isa rin problema yun, diba? Ang daming mga gustong magbisikleta, magmotor. Pero wala namang enough spaces para maging ligtas sa mga gumagamit ng alternatibong transportasyon.
1: Tsaka siguro, eh, syempre, ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung kapakanan ng mga nasa public transportation. Eh, hindi lang naman silang umaaray sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Halos lahat ay apektado po niyan. Kahit mga commuters na wala naman hong nararamdaman na ikangay alalay or ayuda mula ho sa pamahalaan. Syempre, may discount na talagang para naman sa mga commuters. Pero papaano yung ilan? Yung mga middle income class nating mga kapamilya na iniinda rin yung mataas na presyo ng gasolina at presyo ng diesel.
0: At saka yung mga ano, yung mga namimili sa palengke, 'di ba? Mga consumer natin kasi pag-usapin naman po ng ano eh, presyo ng petrolyo, hindi lang naman mga commuter ang apektado diyan eh. Pati po yung mga sasakyan na nagbabiyahe, yung mga binibili nating produkto sa palengke, kapag yan na naman po yung nag-trigger ng mataas na transportation cost halimbawa na lamang po sa mga nagbabiyahe ng gulay, ng mga karne. Eh, asahan po rin nyo pagdating sa palengke, mataas na naman po yung presyo ng mga binibili nating gulay at mga karne. Yun ang isa rin pong dapat tingnan dito.
1: Yung inaasahan pang dagdag sa sahod na ating mga minimum wage earner, minimum wage earner ay naudlot pa dahil naglabas ng TRO ang korte sa Pasig na kauna-unahan daw ha sa kasaysayan ng pagtataas ng aumento sa sahod ng mga manggagawa na merong korte na nagpatigil ng wage increase para sa mga minimum wage earner.
0: At ang pangamba nga dyan kasi baka maging president, baka gayahin din sa ibang mga wage board sa mga rehiyon na ay, sa NCR pala, pinayagang magkaroon ng TRO, mapigilan yung pagpapatupad ng wage hike. Subukan nga din natin. Ganun na lang ang mangyayari. Di ba na tayong mararamdamang dagdag sahod?
1: Pero sinasabi nila, di ba't merong mga kapangyarihan, may autonomy ang mga regional wage board na mag-implement ng wage increase na hindi kinakailangang pigilan ng korte dahil yun ay nasa kanilang mandato at kapangyarihan na i-assess kung ano bang dapat na pagtataas sa sahod ng manggagawa. Eh, ba't may ganun?
0: At sabi nga ng Malacanang kahapon partner, dapat yung nag-file ng petisyon ay dapat sa wage board naghain, hindi sa korte. Kasi nga ang nag-desisyon din naman ng wage hike na yan ay ang wage board, hindi naman ang korte. Sa oras po na 5:52, muli pag-uusapan natin yung pulo ng LTFRB sa mga transport groups. Kasama na natin ang National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives, ang NFTC. Si Sir Misael Melinas. Sir Misael, good morning po sa inyo. Christian at Johnson po sa DZMM.
2: Yes po, magandang umaga po, Sir Christian, Sir Johnson.
1: Good morning po.
0: Good morning po. Ang panig po ba ng mga modern jeep ay sumali rin po doon sa pulong ng LTFRB para po sa hiling na taas pasahe?
2: Yes po, nandun po kami kahapon. Kasama po kami doon.
0: Opo, at kamusta po yung naging discussion natin sa LTFRB? May posibilidad po bang mapagbigyan yung inyong pong hiling na dagdag pamasahe?
2: Ayun po, nangyaring kahapon po kasi is hearing po yon for the fair petition on fare increase. Ang sabi naman ni Chairman Vigor, pag-aaralan pa yon, and it takes time. It may be 1 month pa raw bago lumabas ang decision ng LTFRB. Pero pipilitin daw niya matapos yung kanyang pag-aaral, yung kanilang magiging direktiba at i-endorse nila sa DOTR.
0: Sa mga modern jeep po ba sa ngayon po, magkano po ang minimum ng pamasahe at magkano po ang hinihiling nating dagdag?
2: Yung minimum na pasahe po natin ngayon is 15. Mm-hmm. Pero ang hinihiling po sana namin under the petition is 5 pesos.
0: Mm-hmm. Para maging 20 pesos. At ito po, ang hiling po ninyo ay nationwide po para po sa mga modern jeep nationwide.
2: Yes po. Yun na po yung magiging initial na first 4 kilometers.
1: Sir Misael, kung medyo matatagalan pa yung kumbagay pag-aproba, kung talagang pagbibigyan ng LTFRB yung hirit na taas pasahe, yung pansamantalang pagtataas pasahe, ano bang chance ang ibibigay sa inyo?
2: Ayun, isa rin po yun sa napag-usapan kahapon na yung ang hiling namin, yung nakaraan na conditional fare increase na piso na binawi ng ating Pangulo ay sana yun muna ang kagiyat na ipatupad habang dinidinig pa yung aming petition on fare increase. Para nang sa ganun naman, kahit pa paano maramdaman agad ng mga driver natin, kahit na ito'y piso, ito'y malaking tulong na rin sa pang-araw-araw namin nakita.
1: Ay, anong sabi ng LTFRB? Pagbibigyan kaya?
2: Tanging ang Pangulo lang daw po maapag-desisyon nun. Kaya nga, kung mapapansin nyo yung kahapon, nandun kaming lahat ng mga federations, korporasyon at kooperatiba, nandun po lahat kahapon. Yun ang hiling namin sa ating mahal na Pangulo na habang dinidinig pa yung aming petition on fare increase, ay yun mulang nakaraanan na udlot na provisional fare increase na piso upang nang sa gayon naman maramdaman agad namin, lalo na ang sektor, dahil talaga namang hirap na hirap na po talaga kami sa aming pang-araw-araw na biyahe.
1: Ay, kung halimbawa hindi man mapagbigyan yung hirit ninyong taas pasahe kahit yung provisional, ang isa ho sa mga tinitingnan din ulay pagtataas ng fuel subsidy para sa inyong hanay from 10 pesos per liter ngayon, baka daw ho gagawing 20 pesos, okay na ho ba yung pambalanse?
2: Ay, salamat po doon kung dadagdagan pa nila yung aming fuel subsidy na fuel discount. Kanya lang, yung ating fuel discount naman, nakakap po yan sa per liter per day. So, 15 liters per day po yan. At yan po ay nauubos na agad namin, parang 4 to 5 days, ubos na agad namin yung liters na nakakap doon. Kaya, kung dadagdagan nila ng gagawing yung 10 gagawing 20 pesos per liter. Dagdagan na rin nila yung kilometers na gawin nilang 30 to 35 kilometers per day ang capping po sana noon. Para nang sa ganun, the whole week talaga mapakinabangan namin ng gusto yung fuel discount.
1: Ang ibig mong sabihin, kami sa LA, for every jeepney drivers or operators sa isang araw, makadi-discount lang siya sa hanggang 15 liters ng diesel?
2: Tama po yun. 15 liters per day for 10 pesos po discount. So pag sumobra po doon, hindi na po yung covered ng program.
0: Mm-mm. At para po pag hindi umabot ng 15 liters ang pinakarga sa isang araw, makikere over ba yan sa kinabukasan?
2: Ano po, per day po yun, that's 15 liters per day. Kaya nga po, minsan, Webes or Biyernes pa lang, ubus na yung aming fuel discount kasi consume na namin yung 15 liters per day. Kaya nga sana, kung tataasan din naman nila, gagawin nilang 20 pesos, taasan na rin nila yung liters per day. Lalo na sa modern natin, ang modern unit po natin nasa 35 to 40 liters per day.
0: Mm-mm.
2: So, hindi na rin sasapat yun.
0: Opo. Kayo po ba ay bukas dun sa posibilidad na kung sakaling hindi mapagbigyan yung dagdag pamasahe, ay tataasan na lamang po yung halaga ng diskwento sa pagpapakarga po ninyo ng petrolyo?
2: Yung pong diskwento po kasi malaking tulong sa amin yan sa lang. Kanya lang, limitado po kasi yan. Kung hanggang saan lang aabot yung budget na ibibigay nila. Samantalang kung ito ay fair increase na matagal naman na talagang aming hiling na siyang pangmatagalang solusyon, yun na lang sana ang tutukan nila at madaliin ang kanilang desisyon para doon sa fair increase na hinihingi namin.
0: Opo, kasi kung tama ako nung nabasa nung isang araw, parang mas inclined ang DOTR doon sa ganong posibilidad na taasan yung halaga ng fuel discount kaysa ma-plan sa agad yung usapin ng dagdag pamasahe.
2: Ayun na nga po ang naririnig din namin, lalo na kay Secretary Banoy ng DOTR. Ang sinasabi kasi nila is kapag nagtaas daw ng pamasahe, magkakaroon ng inflation rate. Sa totoo lang po, sa ngayon pa lang, yung aming mga pyesa, nasa 40% nang itinaas yung aming brake fluid, rubber cap, yung mga ganon. Malaki po ang itinaas ng mga pyesa natin. Kaya yung dagdag pamasahe, mas makakatulong ito ng gusto sa amin at pangmatagalang solusyon kaysa doon sa fuel discount na alam naman natin limitado lang ang pondo nito.
0: Kung aabutin po ng isang buwan yung pag-aaral para doon sa dagdag pamasahe, kung sakaling maaprubahan, sapat pa rin po ba yun by that time na i-approve na yung dagdag pamasahe kung patuloy po natataas ang presyo ng petrolyo?
2: Kaya nga po ang sabi namin, kahit provisional fair increase lang, kasi ito'y kung sakali naman at bumalik na sa dating presyo ang ating diesel, agad din itong pwedeng bawiin. Yung kasing pag-aaralan nila within 1 month pa, hindi natin alam kung pagating nung panahon na yon yung diesel natin ganun pa rin ba kataas or mababa na ba. So ang pinakakagyat kasi, kung ito ay provisional fair increase, mas mabilis ito may ipapatupad, at kung sakalit sana naman bumalik na sa dating presyo ang diesel natin, agad din nila ito mababawi at hindi ito maapekto ng gusto ating pananakay.
1: Oh, kami sa L, yung discount sa mga estudyante, PWDs and senior, huwag niyong kalilimutan ha, kahit hindi pa naaprubahan yung provisional na hirit ninyong taas pasahe, ano?
2: Ay, makakaasa po kayo, 24/7 po yan, na discount na 20%, nakapaskill po yan sa mga modern jeep po natin.
0: Alright, kailan po ang next na hearing po ninyo sa LTFRB?
2: Wala na pong schedule sa ngayon, yung kahapon lang po dahil yun po yung hearing ng fair increase. At wala naman po pa kaming patawag kung magkakaroon ng hearing or meeting ulit sa LTFRB.
1: So decision na lang siguro?
2: Yun na nga po. Kaya nga kahapon, ang sabi nga namin, nilandong kami lahat na ng mga federation at corporation kooperatiba, UV, Jeep, nandun po kahapon. Sabi nga namin, kung aantayin pa natin ng isang buwan, eh baka hindi na ho namin abutin yon, eh baka hindi na ho talaga kami makabiyahe dahil nga sa taas po ng kurudo.
0: Alright po, Sir Misael, maraming salamat po at patuloy kami maikabalita po dyan sa inyo pong hiling na dagdag pamasahe. Thank you po.
2: Maraming salamat po, abuhay po kayo.
1: Thank you.
0: Si Misael Melinas, ang National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperative, NFTC. 601, kapamilya. Gising bango na po sa mga may pasok ka, baka malate kayo. Masarap matulog kasi malamig.
1: Pwede na kayo magpakarga ngayon. Dapat ay mas mura-mura ng kahit kaunti, kahit katiting ang presyo ng diesel, ng gasolina ngayon sa mga gasolinahan pong pupuntahan ninyo.
0: Maramdaman nyo man lang yung 60 centavos kada litro sa diesel.
1: Tumataginting na 60 centavos.
0: Diba maramdaman man lang po ninyo? Ano po? Maraming salamat kapamilya sa pagsama sa amin ngayong Martes ng umaga. Bukos po ulit ha, 5 to 6 a.m. dito po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
1: Ay, magandang morning kay Kuya Lou Vertusio. Ingat kayo sa pagbibisikleta ha, medyo umaambon. Ako po si Johnson Manabat, susunod ng Gising Pilipinas with Secretary Alvin El Chico.
0: Sino?
1: Ano ba? Ah, hindi 15.
0: Per week ka.
3: Hindi daw 15 yung...
1: Per day.
3: Ano na yun?
1: Hindi, per day daw eh. Sa kanila eh. Sa parang yung importante, may limit nung po pwede ipakarga dun sa discounted ng mga
0: hindi pwedeng jeepney drivers. Andy. Yan, on the spot compute ka ngayon. Eh.
1: Per day. Kahit pa paano, pwede na rin. Oh, hindi. Ayan, dinagdagan na ni Alvin ng 5 litro pa, ha? Ay, 6 na litro pala. 21 liters per day daw ang pwedeng maging fuel in a 7 days. In 7 days, so.
0: Susunod na ang Gising Pilipinas! Energy!
3: Wala kang gusto mo ba wala kang liig?
0: Meron dapat.
1: Oh, yeah. May tanong, meron ba talaga? Bakit na may liig?
0: Ayan,
3: Alam mo, giraffe.
0: Bye!
1: Bye! Susunod na Alvin El Chico. Bye! Good morning!
4: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita! Pasada, Balita!

0: Ganon-ganon lang, 6:04 na agad. Abay talaga, gising na, bangon na, it's a Tuesday!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba, arriba, let's do this. Narito na po mamay init na balita yung Martes, the 12th day. Para ANC may English ah. The 12th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Lumutang sa impeachment trial ang mga panibagong questionableng pangalan sa ilang acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Ipinresinta ng House Prosecution Team ang ilang resibo sa testigong si dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil para kumpirmahin kung kasama sa mga sinuri sa pag-audit ng 125 million pesos na pondo ng OVP. Habilang dito ang pangalang Andy Lim, Alejandro Pikit, Fiona Byong, Janice Marie Revilla at Gabriel Bisaya. Muli rin lumutang ang mga kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina at si Patty Ting. Batay sa acknowledgement receipts, natanggap si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos na confidential funds bilang bayad sa sinasabing reward na gamot. Habang 295,000 pesos naman kay Miko Harina bilang bayad sa hindi tinukoy na biniling supply sa tala ng COA sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP na ginastos sa huling 11 araw ng 2022, mahigit 34 million pesos ang ginastos sa pagbibigay ng pabuya, habang 24 million pesos naman sa pagbili ng gamot at 3 milyong piso sa computer at printer. Mahigit 3 milyong piso ng resibo ang walang petsa, habang 2023 ang nakalagay sa 25 million pesos na pondo sa halipo na 2022. Tumagi muna ang defense team na sagutin ang tanong sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds, pero iginit na may paliwanag kung paano nagastos ang pondo sa loob lang ng 11 araw. 7 minuto makalipas ang 6 ng umaga, iginit ng dating opisyal ng Commission on Audit na may discrepancies sa paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa 612.5 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. Sa mahigit isang dekada bilang auditor, kinumpirma ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil na si VP Sara Lang ang Vice Presidente ng nagkaroon ng confidential funds na sumailalim sa auditing ng COA. Ayon kay Wamil, hindi sumunod sa patakarang nakapaloob sa Joint Circular 2015 ang mga sinumiting dokumento ng Office of the Vice President para sa pag-audit ng confidential funds dahil hindi nakadetalye ang confidential activities na pinagkagastusan ng pondo. Dahil dito, nagpadala ang COA ng Audit Observation Memorandum para mapunan ang mga pagkukulang, pero hindi sumagot ang OVP at sa halip ay nagsumiti ng panibagong accomplishment report. Pero sinita pa rin ng COA ang bagong dokumento dahil hindi kasama sa patakaran ang mga inilistang gastusin ng OVP at tulad ng 40 million pesos para sa medical and food aid at 10 million pesos naman para sa biyaheng konektado sa confidential operations. Iginit ni Wamil na dapat ay suportado ng sales invoice at official receipts ang paggamit po ng mga confidential funds at hindi lang acknowledgement receipts na isinumiti ng opisina ng Vice Presidente bilang documentary evidence. Pero nanindigan ang defense team na autorisado ang lahat ng confidential fund ng OVP at Department of Education. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang musyong alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa kasong graft kaugnay na sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa mga manumalyang flood control project sa resolusyon. Hindi pinabura ng hiling ng Office of the Ombudsman dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing hindi maring magkaroon ng pagbabago sa charge sheet dahil sumailalim na sa arraignment ang kapwa-akusado ni Bunoan na si Senator Jinggoy Estrada na nakakulong sa Quezon City Jail Dormitory. Posible ring mabago ang theory of conspiracy o yung sabwat na ng mga akusado sakaling alisin si Bunoan sa kaso. Pero nilinaw na Sandigan Bayan na maaari pa ring hilinging alisin si Bunoan sa kaso para maging state witness. Noon na sinabi ng ombudsman na planong gawing state witness si Bunoan kaugnay ng imbestigasyon sa anomalya. Magandang umaga po sa lahat ng 30,000 nanonood po sa atin sa YouTube ng DZMM. Hindi pa po kasali dyan yung sa kabilang YouTube din na kinikiri din po Gising Pilipinas sa mga taga-ABS-CBN na nakamonitor sa atin. Magandang umaga. Gumawa po ng kasaysayan si Pinay Tennis Star Alex Ayala matapos makuha ang kampyonato sa Mubadala DC Open sa Amerika. Pinatumba ng world number 28 na si Ayala ang world number 3 na si Jessica Pegula ng Amerika sa loob ng 3 set. Ito na pong unang singles title ni Ayala at naging kauna-unahang Filipino player na nasungkit o nakasungkit ng WTA Championship. Ito rin po ay kasyam na beses na pinatumba ni Ayala ang nakalabang top 10 player. Sa Facebook post, binati ni Pangulong Marcos ang makasaysayang panalo ni Ayala. Susunod na sasabak si Ayala sa National Bank Open sa Canada. Ang atin pong pagbati at congratulations po kay Alex Ayala. Ang galing! Palakpakan! O magpa-breakfast ka kami para kay Alex Ayala. Dapat may ganun para relate tayo. Matatanda natin yung araw na ito na nagpa-breakfast tayo. Ngayon ako nagbe-breakfast. Alam mo kasi hindi ako nagbe-breakfast. Ano? Cha-cha lang ako at mga biskuit lang ako. Pero sa mga kasamahan mo dyan, maalala mo na nagpakain ka sa pangalan nung Alex Ayala. Alex, congratulations! Hindi mo man kami kilala, pero isa kami sa million-million mong Pilipinong tagahanga na talagang inaangat yung ano yung pandilan. Thank you. Maraming salamat, Alex. Inaprubahan naman ng Energy Regulatory Commission ang dagdag. O ito naman, from good news to bad news. Ay, nako. Inaprubahan po ng Energy Regulatory Commission ang dagdag sa feed-in tariff allowance of it all sa bayarin sa kuryente. Dali-dali, kunin nyo yung bill ninyo. Silipin nyo magkano yung... Andyan yan. Ang pangalan yan dyan sa bill, fit all. Hanapin mo, Camille. Nandyan yan. Ang ibig sabihin ng fit all ay feed-in tariff allowance na binabayad po natin sa mga producers ng kuryente gamit po ang renewable energy. Para din po yung JAOL. O, nakita nyo, may JAOL dyan. Yung green energy allowance naman. Dala-dalawa ang para sa renewable energy. 13 sentimo po kada kilowatt hour ang dagdag jingil. Kaya aabot na sa 33 centavos ang fit all simula ngayong buwan. Actually, pag ni-round off mo yan, ano bang nakalagay dyan, Camille? 0.335 something. Pag ni-round off mo, hindi yan 335. Pag ni-round up mo pala yan, 34 yan. Ay, lang sabi, isang sentimo lang naman, ano? Mga 33 centavos po mahigit. Bunso dito ng kakulangan ng pondo para sa mga renewable energy producers. Nauna nang inaproba ng ERC na singilin ng Meralco sa mga consumer ang 8.7 billion pesos na under recovery naman. O kulang na nasingil sa generation, transmission at government charges mula pa noong 2011 hanggang 2022. Pero ayon sa komisyon, bababa pa rin po ang singil sa overall bill na Meralco dahil sa utos na refund na 9.5 billion pesos na sobra mang nasingil sa kuryente. Ibig sabihin, pag binangga na lahat ng tatlong desisyon, kasi halos sabay-sabay po yung tatlong desisyon, mukhang implementable ngayong buwan. Pag binangga lahat, ang neto, ang sinasabi ng ERC, ang neto ng lahat ng yan, rollback pa rin naman. Oo, pero bakit na? Nagkataon na ba na nagkasabay-sabay? Di ba pwedeng matamasa natin ang buong-buo ang refund ng Meralco? 59 po yun 59 centavos para sa mga residential consumers yung utos na refund. O pag dinagdag mo yung 13, tapos may 8 dun, di ba? 8 pesos ay 8 centavos naman ang katumbas nitong under recovery. So hindi ganun ka, ano, magkano yun? 13 plus 8, 21. O di ba minus mo dun sa 59? meron pa rin mga 30 plus, ano? Na 30 plus centavos per kilowatt hour na overall reduction. Katumbas po ito ng 59 centavos kada kilowatt hour na refund. Kaya kung ibabawas po yung, ayun pala, nagkwenta-kwenta pa ako, meron pala dito. Kung ibabawas po ang 13 sentimo na dagdag sa fitol at 8 sentimo na dagdag singin naman dahil sa under recoveries, eh magiging 38 centavos pa kada kilowatt hour ang posibleng bawas singin sa kuryente sa mga residential consumers. Alas 6.14. Matapos animang sunod-sunod na dagdag presyo ay nagpatupad na po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 73 centavos ang bawas presyo sa gasolina. O di ibang player, ang mga malalaki yung Petronas Shell, 70 lang yan. 70 centavos habang 60 centavos naman sa diesel at mahigit 2 piso sa kerosene. Sa limang sunod na linggo na oil price hike, abay mahigit 26 pesos po ang tinaas sa kada litro ng diesel habang mahigit 13 pesos naman sa gasolina. Pero inaasang tataas ang presyuhan sa world market dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Although yung first day po, mamaya balita natin sa alas 7, bumaba! Matutuwa yung mga gasolina yung kinakarga, ha? Malaki-laki agad sa unang araw. Unang araw pa lang po ng trading for this week. Nagsagawa ang Iran ng airstrike laban sa US military base sa Jordan bilang tugon sa sinasabing agresibong kilos ng Amerika. Ayon sa Iran Foreign Ministry, walang negosasyon sa Amerika pero may pag-uusap sa Oman kaugnay sa pamahala naman sa Strait of Hormuz. Sa kaugnay na balita, pinag-aaralan ng LTFRB ang pansamantalang dagdag pasahe at pagtaas ng fuel subsidy sa mga tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na hiniling ng iba't ibang transport group ang interim. Ibig sabihin ng interim, pansamantala. Pansamantalang fare increase habang nakabinbin po ang petisyon para sa taas pasahe. Isinumiti na rin sa Malacanang ang rekomendasyon para itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat po ng pampublikong sasakyan mula sa kasalukuyang 10 piso. Yung allowance po dyan ay 150 liters per week. Na kapag dinivide nyo ng pito, assuming na pito, na wala ng pahinga yung driver, yung tuper, mga nasigit na 21 litros po yan kada araw. Hindi po 15. Halos sa 4.5 billion pesos ang kinakailangang pondo para maipatupad ang subsidiya sa loob na isang buwan. Patuloy naman pinag-aaralan ng LTFRB kung ano ang pinakamainam na tulong sa mga tsuper. Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep. Sa kabila nito, inanunsyo ng Grupong Manibela ang panibagong tigil pasada sa susunod na linggo. Standby Radio Patrol kayo na susunod. Maganda umaga ulit sa 31,000 viewers natin. Uy, nadagdagan ka agad, Jilliam. 31, kanina pa yun ha. Malay mo nag-32 na ngayon. Silipin mo nga, 31, anong sakto? Para mabati natin ng sakto, 31,000. Wala, 31,000 lang talaga. Okay, 31,000 lang bang kaya natin sa umaga, Camille? Di ba pwede 50 million? Agad-agad. Magandang umaga po. Dala, hindi mga 50 mil siguro ya, kasi meron pa tayo si ABS-CBN. Ano? Magandang umaga po sa lahat na nakamonitor sa atin, yung mga early risers. Agaya po ni Grace San Mateo, magandang umaga sa iyo. Ha? Hiniling po na isang labor group o ng ilang labor groups na bawiin ang temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Huwebes, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO ng dalawang construction companies laban sa pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod sa petisyon ng Redicon Trading and Construction, pati na rin po ng R2 Builders. Parang familiar yung R2 Builders. Ito ba yung kina Romero? R2 Builders? Regis Romero? Yan ba yun, Camille? I-google mo nga. Lalala ko yung pangalang R2 Builders. Kinalayri. Hiniling na po na suspindin ang taas sahod dahil hindi ikonsidera ang kakayahan ng mga maliliit na negosyo. Tiniyak naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na patuloy nila isusulong ang taas sahod pero ang Office of the Solicitor General ang magsisilbing abogado ng pamahalaan. Kasi ang tanong muna kasi doon, tama ba na gawin ng isang regional trial court na mag-issue ng TRO sa isang patakaran na inilabas ng ehekutibo at ng National Wages and Productivity Commission for that matter? Doon muna po tayo. May legal ba na basihan ang pagpapalabas ng TRO? Kasi kung meron po, nako, asahan nyo na po lahat ng mga wage hike sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na taon, doon po sa korte pupunta mga employer para kumuha ng TRO. O saan tayo pupulutin yan? Yung mga manggagawa, pag ayaw ngayon ng employer ng dagdag sahod, tatakbo sila ngayon lahat sa RTC. Maraming RTC, hindi ho ba? Kung tama po ang ginawa ng judge na ito ngayon ha, na nakialam po siya sa dagdag sahod. Kasi ang alam ko, remedyo, hindi po, kung hindi mo kaya as an employer, ang remedyo mo, pumunta ka sa National Wages and Productivity Commission at mag-file ka ng exemption. Sabi mo, hindi ko po kaya eh. Magsasara po ako pag pinilit natin itong di assess ngayon ng komisyon. O tama ba? May basihan ba para hindi ka, para ma-exempt ka sa dagdag sahod? Manauna na pong tinawag ni Tolentino na unusual. Hindi, ayaw natin ng mga unusual. Hindi pang ka... Ang sagutin mo, abogado ka naman, dating senador, si Tolentino, ano po? Yes or no? Pwede bang gawin ng RTC judge yun? Hindi tayo pumili sa mga unusual, nakakapagtaka. Hindi po, mga alanganin yung mga salitang yun eh. Wala, hindi ba nakalagay? Wala bang libro?

0: Ayun, tama nga, si Regis Romero nga, oo, yung Arto Builders. Okay, pero siyempre, ano niya yan eh, ang may susi talaga dyan si Judge. Ano ba ang basihan ni Judge? Kasi kung may basihan naman talaga si Judge, oh, hindi, so be it. Sorry tayo, talagang may karapatan siya mag-issue ng TRO, but think of the implication. Pag-isipan niyo po yung implikasyon. Kung nagawa ni Judge yan ngayon, ano ang mangyayari sa mga susunod na wage hike? What will prevent a company or a confederation ng mga employers from going to court? Lahat po kikwestiyonin nila. Maganda umaga sa iyo, Zeus Legaspi. Go, Zeus!
1: Good morning, Alvin. Bagaman may rollback sa gasolina at diesel ngayong Martes, halos hindi naman umano ito mapakinabangan ng ating mga nakapanayam na driver ng pampublikong sasakyan. Daing nila, big time ang oil price hike nito mga nagdaang linggo, pero ang pagbaba sa presyo ngayon, hindi man lamang umabot ng piso. Anila, kung susumahin ang mababawing kitapsod ng rollback ngayong linggo, hindi pa ito sasapat pambili ng ulam at bigas. Naglalaro lamang kasi sa 70 hanggang 80 centavos ang rollback kada litro ng gasolina, habang 60 centavos sa diesel. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
2: Hindi namin naramdaman yan kasi na sobrang taas na ang gasolina. Wala na po kami kinikita ngayon. Alos 300 na lang ang ina-iuwi namin sa pamilya namin. Ang gas naman namin, mga 400, tapos 250 ang boundary.
3: Ipalik yung price control. Para ang lahat ng negosyante, mahawakan ng ating gobyerno, presidente, para lahat ng presyo mababa.
1: Yan ang mga tinig ni na Joey, tricycle driver, at Jose, taxi driver na ating mga nakapanayam kanina. Alvin, sa ating pag-ikot sa ilang gasolinahan sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City, naglalaro na sa 77 pesos and 67 centavos hanggang 79 pesos and 20 centavos naman ang presyo ng regular na gasolina. Sa regular na diesel, Alvin, ang presyo ngayon ay 88 pesos and 40 centavos hanggang 91 pesos and 50 centavos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Magandang umaga kay Ma'am Grace San Mateo. Ganoon din kay Boss Ted Kuwat, kay Paolo Balde ng Vera Catantuanes. Ganoon din kay Ma'am Luz De Leon. O yung unang batch ng bati. At ikapat-apat kayo ha, para walang tampuhan. Trisha Lindo, go! Hoy!
4: Good morning! Good morning, Alvin. Balik normal na yung operasyon ng bus na rutang Polillo sa Quezon matapos kanselahin kahapon dahil sa bagyong Luis. Ayon sa dispatcher ng istasyon ng bus sa Legarda, Maynila, karaniwang mabilis makansela yung ruta na ruta roon basta may nakataas na signal. Wala naman umanong na-stranded na pasahero kahapon dahil agad nakapag-abiso at kaninang alas 12 ng hating gabi ay pinayagan na nga makabiyahe yung nag-iisang bus nila na papunta doon sa rutang Polillo. Hindi naman apektado yung operasyon ng iba pang bus sa puntang Masbate, Albay, Camarines Sur at Sur Sugon. Sa lagay ng trapiko, Alvin, sa lungsod ng Maynila, magaan pa yung usad ng mga sakyan mula Padre Burgos Avenue papuntang Carriedo. Panayad rin yung daloy magmula Recto Avenue papuntang Legarda. Ngunit may bahagyan ng build-up ng mga sakyan sa westbound ng Legarda, bandang Busilios, kung manggagaling kang Magsaysay Boulevard pabalik ng Recto. Sa lagay naman ng panahon, Alvin, tuyo yung kalsada dito sa Maynila at wala pang nararanasang pag-ulan. Pero mas mainam nang magdala ng panangga sa ulan dahil maulap at bahagya ng makulimlim, partikular sa May Legarda. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga kay Dr. Mario Festin na pinadalan po tayo mga kung ano-ano, mga cup, mga peanut butter. Thank you, Doc, ha? Maraming salamat for being thoughtful. Congratulations daw, sabi ni Dr. Mario Festin, sa lahat na nag-graduate sa UP Manila today as they have their ceremonies this afternoon. Oy, congrats ha. Something yan. Yung may pabangkin akong nandyan sa UP College of Medicine. Ay, naku, hopi sana makatapos ka, no? Para makahinga sina ate. Oo, something to be proud of pag nag-graduate po sa UP College of Medicine. Jing Subido! Magandang umaga, kasama ako sa team Nagpuyat. Congratulations. Anong oras ba kami natapos yung laban ni ano? Madaling araw na. Wow, talaga ang dami pong nagpuyat, kaya siguro marami

0: Gising hanggang ngayon, ano? Congratulations po sa ating lahat. Yan ang kailangan natin eh. Sa gitna ng sangkaterbang bad news, si Alex Iyala. Si Alex Iyala na lang kayang patakboy nating senador. Sa 2020... Sabi siguro ni Alex, ano ka, hello? Ang sarap-sarap na ng buhay ko, gagawin mo pa ako, ano ha? O, dyan ka na lang, Alex. Huwag ka na dito sa politika, ha? Magandang umaga sa'yo, Rowen Cueto, go!
1: Good morning, Alvin. Narito nga ang lagay ng traffic sa EDSA southbound, Banayan. Pero kapansin-pansin na ang pagdami ng mga sasakyan sa EDSA southbound mula Boni. Pagsapit ng Guadalupe, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng traffic kahit mas marami na ang bumibiyahe. Pagi naman ng Buendia, light to moderate na ang daloy ng traffic. Nananatili namang maluwag ang biyahe hanggang Ayala Underpass, Magallanes Flyover at EDSA Tramo. Samantala, pagdating sa EDSA Tramo, bahagyang bumagal ang usad ng mga sasakyan dahil sa paghinto sa subslide. Paalala rin na umiiral ngayong Martes ang number coding mula alas 7 hanggang alas 10 na umaga para sa mga sasakyan may plaka na nagtatapos sa 3 at 4. Patuloy din ang pagpapatupad ng no contact apprehension policy sa mga pangunahing lansangan sakop ng MMDA. Samantala, Alvin, narito naman ng ilang adjusted price matapos ang rollback dito sa nga sa Heritage sa Pasig City. Bumaba ng 60 centimos kada litro ang diesel at 70 centimos naman kada litro ang gasolina. Dahil dito, ang regular diesel ay nasa 92 pesos kada litro. Ang regular naman ay regular na gasolina ay 81.70 pesos. Ang premium na gasolina ay 87.40 pesos. Ang diesel naman na premium ay 99 pesos. At ang recent fuel na gasolina nga ay 89.50 pesos kada litro. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Rowen Cueto. Si Honey Reyes ng BDOY present. Yun ang din si Jet Mariano Capiz present. Christopher Sanji, good morning po. Congrats sa mga Eagles na nag-relief operation po sa Jensan, headed by NP Mark Gavilan. Yan ha, thank you ha. Maraming salamat. Punta naman natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, go!
2: Good morning, Alvin. Nasa 25 pa lamang na mga overstaying containers na naglalaman ng mga expired at nabulok na mga agricultural products ang naidispatcha ng Bureau of Customs Port of Subic sa Subic Bay Freeport. Bahagi ito ng may 118 mga overstaying containers na ipinoprotesta ng mga locators na kailangan ng tanggalin sa lalong madaling panahon dahil sa health risk. Ayon kay Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay, ang 25 mga containers ay isinasailalim sa condemnation at disposal dahil lumikha na ito ng pagkabulabog sa publiko. Nagdudulot ng masangsang na amoy at matinding banta sa kalusugan at environmental hazard sa loob ng Subic Bay Freeport. Ayon sa BOC, nananatili ang kanilang pangako na maayos na disposal, ngunit sa dami ng containers, hindi ito pwedeng madaliin. Kailangan nila na tumugon sa mga kinakailangang dokumento hinggil sa proper documentation, disposal at koordinasyon sa mga concerned government agencies at sa mga accredited waste management service provider. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod. Yung team messenger naman, yung mga tampururot, si Chris Averini Castiano, kasama ang mister na si Ogi. Ganon din si Edner, ano pangalan? Edner Villasis, na nanonood po sa atin sa Tarlac City. At si Ma'am Lina Hot, si Ma'am Elsie Balion Florentine. Isunod na natin si Manong Noel Alamar. Manong Noel, good morning!
3: Good morning, Alvin. Kabuang 123 iba't ibang uri ng baril na nakumpista, voluntaryong isinukod kasalukuyang kalagak para sa safekeeping ang iprinisinta ng Batangas Police Provincial Office sa itinagawang command visit ng liderato ng Police Regional Office Calabarzon sa Batangas Provincial Police Office. Ayon kay Batangas PPO Director Colonel Oliver Ebura, ang naturang mga baril ay nakolekta sa iba't ibang operasyon ng Batangas PPO mula Mayo 11 hanggang Hulyo at 31, 2026. Sinabi naman ni Brigadier General Dominic Bakay, ang Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon, bunga ito ng patuloy ng pagpapatupad ng kampanya ng PNP laban sa mga loose firearms at ng mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Ayon kay General Bakay,
4: well, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Batangas, ang inyong acting regional director at of course ang Batangas Police Provincial Office, no? Nananawagan na sana po sana kayong dumutang. Gusto na kayong dumulog sa atin, sa mga istasyon natin at isuko o isurrender nyo ang inyong mga hawak na hindi lisensyadong mga baril, yung mga loose firearms. Eventually, kayo ay mahuhuli namin.
3: Kasabay nito, inatasalig bakay ang Batangas PPO eh pagpatuloy ang masintir at walang humpay na kampanya, hindi lamang laban sa loose firearms, kundi mga criminal group, illegal na droga, wanted persons, at iba pang uri ng kriminalidad. Ito ay upang higit pang mapalakas ang seguridad at mapanatili ang kapayapaan sa Batangas at sa buong rehiyon ng Calabarzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: CZMM. Thank you, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
5: Stop may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East Trenta.
0: Alay, sorry, Arnel. Andiyan pa pala si Arnel. Sorry naman, oh. Pasensya na at na-duling lang ako, ah. Siyempre, the last, para may sarili talagang intro si Arnel Ozaita, para special ang intro kay Arnel. Sorry na lang, ah. Bati mo na natin ng magandang umaga at malapit na daw yung fiesta dyan sa inyo sa Cavinti, sa Laguna. Hindi pa ako napunta. Saan banda ang Cavinti, Laguna, Camille? Hindi pa napuntahan yung bayan na yun, ha? Magpipiesta na yung Cavinti, no, sa August 6 sa Sambalilo Festival. Nagpapabati po si Nanay Minya. Ano bang katabi ng mga Cavinti? Malapit ba yan sa mga Los Baños? Yung mga may pagsanghan, malapit sa pagsanghan? Ganun, no? Mapuntahan nga yung Cavinti na yan, ha? Mapunta na natin si Arnel Ozaita. Nel, sorry, ha? Nalimutan kita, eh. Go, Nel!
2: Yes, good morning, Albie. Naabot sa mahigit kumulang 29.6 milyong pisong halaga ng mga iligal na droga ang nasamsam at umaabot sa kabuuang 1,208 na mga suspect na aresto sa loob ng isang buwang drug operation na isinagawa ng pulisya sa Calabarzon. Batay sa ulat ng PRO-4A, isinagawa ang 942 anti-illegal drug operation mula July 1 hanggang July 31. Nakumpiska ang mahigit 4,000 grams ng shabu, 245 grams ng marijuana at 43 grams ng marijuana kush sa lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kasalukuyan nakakulong na sa kanilang arresting units ang lahat ng mga nasa suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol. Yes, Alvin.
0: Ala, taga Calabarzon ka naman. Totoo ba na ang Pagsanhan Falls ay parte ng Cavinti? O eh, bakit tinawag na Pagsanhan Falls kung Cavinti pala yan?
2: Yan ang hindi ko alam, Alvin.
0: Nabalitaan mo na yan? Ano po, napuntahan mo na yung Cavinti. So yung Cavinti at saka Pagsanhan magkatabi.
2: Oo.
0: Pero yung Pagsanhan Falls, nasaan? Nasa Cavinti ba talaga?
2: Palagay ko nga. Hindi ako sigurado, eh.
0: Sabi ni Arnel, siguro na naloko na. Kasi Calabarzon yung sakop ni Arnel, ano? So yun ang sabi ni Arnel, ha? Maliligo po siya sa talon, ha? Magvi-video siya ng sarili niya para ituro-turo doon na ang talon na ito ay talagang Cavinti at hindi Pagsanhan. Kasi pinagtatalunan namin niya, bakit tinawag na Pagsanhan Falls kung parte pala siya ng Cavinti? Diba?
2: I-research ka yan, Alvin.
0: Kapasubo. Thank you. Kaaga-aga. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East Trenta.
0: Maganda umaga din sa mga taga-Bambang sa Pasig. Kasama na po si Rosalie Pueblo. Ayan, nagising na, ha. O, hindi ko po mga kilala mo ito, ha. Nagpapabad na, timing lang talaga na pupasok sa messenger ko. Nahihiya naman akong hindi batiin. Lalo na po yung mga taga-Antipolo rin. Si Marilisa Pancho. O, gising na rin po yan. Pero pasensyaan tayo pag hindi dahil sinisingit ko lang po, eh. Kasi mamimimuan po ako pag sobrang dami ng bati, ha. Pangawad Marlon Nasyon, magandang umaga sa iyo. Yung mga taga-ex, mamaya naman, huwag magtampo ha, dahil nasa Zoom na natin si Attorney Sunny Matula, ang president po ng Federation of Free Workers at chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Magandang umaga si Attorney Sunny. Mayang aga. Maganda po niyan, may mic, attorney. Paki-unmute, unmute. Yan.
6: Gusto ka na.
0: Mayang aga.
6: Bayad nga aga.
0: Ay, bayad nga aga. O, attorney, una, sabi ko kanina, dapat siguro, siguraduhin muna natin yung judge na nag-issue po ng TRO, talaga po bang nasa karapatan po niya na mag-issue ng TRO o bawal mag-issue ng TRO yung judge sa desisyon ng National Wages and Productivity Commission?
6: Tama po, wala pong jurisdiction kasi mayroon tayong separation of power. Yung executive department, yung judicial at syempre yung Congress. Ito po ay executive act sa ilalim ng delegated power sa Kongreso. At sinabi mismo ng Kongreso na hindi dapat makialam ang mga regional o yung mga korte sa usapin ng pasahod. Kaya klaro yan sa Article 126 ng Labor Code, yung prohibition against injunction. Ang sinabi dyan ng batas ay no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal or other entity against any proceeding before the commission or the regional boards. So, klarong-klaro na yung proceedings ay hindi dapat pinapakialaman. At isa sa mga produkto ng proceedings ay itong wage order number 27. Kaya bawal talaga, ano?
0: Pero so, wait lang, Attorney Sunny. Sorry, kung klarong-klaro na nakalagay ikamo sa... Anong sinasite mo? Is that the Constitution?
6: No, it's a labor code.
0: The labor code. So kung klarong-klaro sa labor code, bakit nag-issue ng TRO si judge?
6: Yun po ang hindi namin maintindihan. Kasi hindi naman kung nagre-reklamo yung employer na mataas o hindi nila kaya, pwede naman silang pumunta doon sa tawag ay appeal to the National Wages and Productivity Commission. Dito nakita namin na may shortcut. So, nag-shortcut yung employers para mapagbigyan na hindi ma-impose sa kanila yung pagtaas ng sahod. Pero dalawang employer lang naman ito. Ang nangyari, mga 700 ata yung mga empleyado nito. Mm. Pero ang naapektuhan ay milyon ng mga manggagawa. 1.1 million sa mga wage regular earners at yung 1.7 million na maaring covered ng tinatawag natin na distortion adjustment.
0: So siguro ipanawagan natin din sa, kung tama kay ang interpretasyon ninyo, Attorney Sunny, ha. Siguro ipanawagan natin din sa sino ba yung administrador ng mga judges? Si yung Supreme Court ba yan? Under ba sa Supreme Court ang mga
6: mayroong court administrator? Ayun. Yung mga kasama kami na nagmamanifest na titingnan yung administrative concern dito at maaaring magreklamo sa Korte Suprema. Pero ganun pa man ay lead counsel kasi ako dun sa kaso sa RTC 152 ng Pasig. Kaya yung detalye ay hindi ko masasabi
0: dito. Ibig ko po sabihin is baka nanonood sa atin yung mga taga Korte Suprema. Kung tama, again may qualifier po tayo. Kasi for all we know, baka interpretation lang naman ni Attorney Sunny Matula yung binanggit po niyang provision. Ano po? Kasi baka open for interpretation. Sabi niya kasi mga bugado nag-interpret eh. Di ba?
6: Hindi, pero yung provision ay nakasulat yun, hindi ko opinion po yan. At
0: yun,
6: may isa pang nakabahala dahil may isa pang petisyon ngayon na pending sa isang korte din sa Nabutas na finile ng Federation o para mga galing sa fisheries industry. At ganun din yung tono, no? Petition for the issuance of declaratory relief and praying for TRO and injunction. Kaya palagay ko orchestrated ito ng employer para mapahinto itong implementation ng minimum wage law na kinakailangan na ng ating mga kababayan At sa palagay namin ay paghadlang din ito sa lobbying ng mga trade unions doon sa 200 pesos legislated wage hike sa Kongreso, sa Defin- House at sa
0: Senate. Ang masama din, Attorney Sunny, yung implikasyon, ano po? Kasi kung masusustain po ang ginawa ng judge, halimbawa, sabihin ng Korte Suprema, hindi, karapatan niya yan kasi yun ang pina-under sila sa Supreme Court, di ho ba? Eh magiging president po yan. Ibig sabihin, pwedeng basihan niya na kada may wage hike, pupunta ngayon yung employer sa RTC to ask for a TRO.
6: Tama po. Pero ako'y nag-aaral dyan sa law school sa Quiapo. Ano? Klarong-klaro sinabi ng aming professor na ito ay dapat hindi makialam ang mga korte sa pag-uusap sa wage sapagkat dapat ma-separate ito sapagkat kung pupunta tayo sa korte ay mabalam o siyempre ma-delay yung pag-enjoy ng mga manggagawa biglang nag-TRO sa kanyang sahod na apo. Ito ay minimum wage naman ang pinag-usapan. So ibig sabihin, kinakailangan talaga araw-araw. Yeah. Ngayon ay parang natanggalan ng 60 pesos every day yung mga manggagawa kasi napahinto, ano?
0: So ano pong remedyo? What is the remedy for the workers? Ngayon para ang mga workers pa ang kailangan maghanap ng remedyo when in fact binigay na nga po sa kanila yon. Para tayo pa ngayon, yung mga manggagawa pa ang namumroblema, Attorney Sunny. What is the remedy at kailan kaya, how soon na maibabalik po yung dagdag sahod na yan?
6: Kaya po ay ako po yung council ng 11 organization o kasama yung Federation of Free Workers kung saan ako ay presidente at sa nagkaisa Labor Coalition bilang chairperson, ako po ay nag-file ng motion for leave to intervene before the regional trial court para at least masagkaan yung mga argumento ng ating mga employer. At syempre napakinggan kahapon, ang sabi ng korte ay dapat bigyan mo ng oportunidad mag-comment yung respondent at yung Office of the Solicitor General at yung ating mga employer bago pagbigyan yung intervention ng mga manggagawa.
0: So paano ba yan? Anong reasonable expectation? Kasi parang binuhusan ka na malamig na tubig kung ikaw ay minimum wage earner. Nagplano ka na eh. Na oh, may dagdag tayo ganito. Alam mo yun, yung pinangutan.
6: Nakasanglan na ITM dyan.
0: Kaya na eh. Tapos parang binuhusan na malamig na tubig na hindi pa pala tuloy. Ano po? Ano yung reasonable expectation na marisulba po yung usapin?
6: Inaasahan namin na pagbigyan ng korte yung aming intervention at i-left niya yung TRO. Yun din naman ang argumento ng Office of the Solicitor General kahapon maliban sa pag-dismiss sa petition for declaration of relief na hinihingi ng ating employer.
0: Hindi naman po wala ng remedyo
6: yung employer sapagkat pwede naman silang pumunta sa National Wages and Productivity Commission na hindi nila ginawa.
0: Hindi, no? Pero Attorney Sunny, ang problema po natin, kung antayin po natin yung kanyang pag-lift ng TRO, hindi para ina-acknowledge nga natin na tama po yung ginawa niya kasi nakadepende tayo sa susunod din niyang hakbang.
6: Yun po dapat ang i-argue ng ating gobyerno, ano? Pero in-argue na namin yan na i-left yung kuan. Tatanggalin na, i-dissolve na yung TRO sa pagkat unang-una ay walang jurisdiction at kung walang jurisdiction ang korte, marami namang desisyon ang Korte Suprema na it is null and void. Dapat ma-enjoy na ng mga manggagawa retroactive kasi from the start walang visa yung TRO na yon. At ang kapangyarihan lamang ng korte ay ang pag-dismiss
0: apo
6: ng petition na ito.
0: Nakausap niyo po si Judge. Ang nag-issue pala ay si Pasig Regional Trial Court Branch 152 Judge Marie Joyce Malungsong ang nag-issue po ng 20-day TRO until August 30. Ano daw pong basihan ni Judge nung nagkausap kayo, Attorney?
6: Inag-argue ako sa korte pero ang sabi sa atin ay hindi pa kasi grenant yung ating intervention kaya hindi tayo makapag-participate sa discussion sa loob ng korte. Pero may tatlong araw po binigay yung judge para doon sa OSG at sa ating petitioner na magbigay ng comment at mag-decide ang korte. Palagay ko ay yung TRO ay mahihinto sa August 13, ano, kasi 20 days. Pero sinasabi nga natin, maski hindi tayo pag-recognize sa korte, ay sinabi natin na dapat itigil na.
0: Opo.
6: I-freeze na, i-dissolve na, sapagkat parang snatching yan sa ng 60 pesos araw-araw eh. Yung snatcher ay pwedeng isang araw ka lang magbiktima. Itong TRO ay araw-araw ay may nawawala sa manggagawa na
0: ilaban niyo po, ilaban niyo attorney ha, ilaban niyo yung mga manggagawa po natin. Ano po? Mabuhay po kayo attorney Sunny. Ano po? Thank you po sa oras po ninyo.
6: Thank you po Alvin, at mag-intervene din kami doon sa RTC Malabon.
0: Ay, iba pa, oh, iba pa. So sa Malabon, sasali din kayo, magiging intervenor din kayo.
6: Tama po.
0: Okay, sige. Kasi ang problema natin, 'di ba? Halimbawa na-cure niyo 'to. O tapos na nag-issue, may isa na naman mag-issue ng TRO, walang katapusan. Iikutin ng mga employer yung buong bansa. Lahat 'yun mag-issue ng TRO, di walang katapusang laban.
6: 'Yan po, kaya binibisi na namin yung kwan. Bising-bisi rin kami paglalabi yung 200 para hindi ma-TRO yung Kongreso. Okay.
0: Sige. Attorney Sunny, halong. Damugid nga salamat.
6: Damugid nga salamat at mabuhay kayo, Alvin.
0: Mabuhay ka rin. Si Attorney Sunny Matula po yan, ang President ng Federation of Free Workers at chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Ay di siguro ipanawagan na rin natin sa Korte Suprema. Kasi wala ang talaga makakapag-decide po dyan kung tama ba yung ginawa ni Judge yung Korte Suprema na tagapamahala po ng mga hukom. Ano po? Kaya sabi ko kanina, baka interpretation lang naman ni Matula. Ay, pero sabi niya, hindi, binasa ko lang. Hindi naman akong gumawa nito. Binasa ko lang yung nakalagay sa labor code. Eh, yung mga abogado po kasi, ang daming interpretation. Mas mahigit pa po sa dami ng abogado, ang dami ng interpretasyon sa mga bagay-bagay. Jepoy Manggay! Maganda-maganda. Ayan, Jepoy, tagapagsanghan Laguna ka pala. Ha? So sabi niya, tatlong bayan ang nakakasakop, Camille, sa Pagsanhan Falls. Bayan ng Pagsanhan. Kaya sabi ko sa iyo, Jilliam, Pagsanhan nga yun. O, bayan ng Pagsanhan, Lumban, at Cavinti, Laguna. So tatlong naghahati-hati. Sabi ni Jepoy Manggay, taga-Runche. Amy Hernandez, magandang umaga sa iyo. Ang Cavinti ay nasa District 4 ng Laguna. Malapit na yan sa Rizal. Birthday ko kahapon. Oy, para-paraan. Amy Hernandez, happy birthday. Dali Santiago, magandang umaga. Congrats daw kay Alex at si RS Kennedy. Comedian din pala si Attorney Lorna Kapulong. Hindi Kapulong, Kapunan. Kung talaga, andilim daw. Tapos nakapikit. Andi, ano, Lorna Kapunan. Lolit Campanero, magandang umaga sa iyo. Mamaya na nga yan. Andiyan na yung timer, Lolit. Ya. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy.
5: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
13: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
14: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
15: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
16: No processing fee at fast approval pa.
17: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
5: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: sunod-sunod na OT, kapit lang.
20: Kaya ko pa.
19: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
21: Kaya ko pa.
19: Patong-patong na projects, sige lang.
21: Kaya ko pa.
19: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, Tata DZMM.
7: Delivery! Maria Jose?
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! E ba't ka nga sa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
10: Ako, ang dami pa palang nagpapabati, si Flor Delisa Ulitan, si Ma'am Lina Ho, si Lilibeth Uy, Oy. Sabi ko Lilibeth, Lilibeth Oy, si Amor de los Santos, Sulieza, ayan, ha? Si RC Castle from La Carlota City. Mayong aga sa inyo da. At si Ma'am Lina ho at si Jing Pahe. Naku, ang dami nyo po. Mamaya na iba, si Attorney Francis Juan ay nandyan na. At umigil lang po ito't bumabiyahe. Si Attorney Francis Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Tanungin nga natin, ano na naman to? Inaproban po nila yung dagdag sa feed-in tariff allowance. Kunin nyo ulit yung bill ninyo, ha. Napin nyo dyan kung magkano yung nakalagay dyan sa feed-in tariff allowance ninyo. Tataas ngayong buwan ng 13.13 sentimo kada kilowatt hour. Ba't tatlong desisyon ng ERC? Sabay-sabay, ano? Magandang umaga po sa inyo, Attorney Juan.
11: Hello, magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig.
10: Opo, bakit po tataasan yung fit all, yung feed-in tariff allowance? Magkano ba ngayon yan at magiging magkano po ngayong August?
11: Itong current natin ngayon na fit all ay 0.2011. At dahil doon sa inaprubahan namin na yung provincial na pagtataas nito, magiging 0.3359 na siya. Opo. Bali, ang pagtataas ay 0.1348.
10: Opo. Eh, bakit po tinaas natin, Attorney?
11: Oo, kasi dun sa isinumiting aplikasyon ng Transco bilang FIT Administrator, sinabi ng Transco na mayroong bayarin galing dapat sa FIT All Fund na mahigit 3 bilyon na. At kung hindi itataas itong singil na ito, ay magpapatuloy yung shortfall doon sa pondo. At ang mga nangangahulugan na ito, na yung mga dapat pagbayaran ng kanilang feed-in tariff o yung kabuuan ng kanilang taripa ng mga renewable companies, sila ay mababayaran din ng interest dahil nga na-delay yung pagbabayad sa kanila. Ang interest ay aabot ng 322 million. So, ang mekanismo ng pagtataas ng working capital component ng FIT All, ito ay nakapaloob dun sa aming ipinalabas noon na FIT rules, yung payment and collection At nang sa ganun ay masiguro na laging mayroong sapat na pondo para mabayaran nga yung mga FIT eligible na renewable energy plants.
10: Opo, pero pag binangga po, kasi may tatlo nakakalito po sa mga consumer, humaga sobra-sobra yung bigat ng lahat ng impormasyon. Kasi remember, may nauna po kayo inanunsyo yung refund, yung under-recovery. Tapos ito naman ngayon, pagtaas na naman ng singil dahil po sa FIT all. Anong overall na resulta pag pinagbangga-bangga mo yung tatlong desisyon na yun?
11: Kung pag-uusapan natin ay ang typical na Meralco customer. Dahil nga doon sa Meralco, mayroon silang magiging pagbaba na mahigit 58 centavos. Although meron nga din kaming isinabay na paglalabas ng desisyon patungkol naman doon sa under-recovery na 0.07. Kaya meron pa rin silang ma-experience o ma-enjoy na reduction ng mahigit 50 sentimo. Kaya lang mababawasan ng bahagya yon dahil nga dito sa pagtataas ng masisingil sa kanilang feed-in tariff allowance na 0.1348. Pero overall, mayroon pa rin magiging pagbaba pagdating sa mga Meralco consumers. Kaya lang itong fit all, ito kasi ay ini-impose sa lahat ng ating mga consumers dahil ito nga yung ating insentibo para naman yung mga renewable energy developers ay magsipagtayo ng kanilang planta at doon sa kanilang enerhiya na aktwal na ma-generate at ma-deliver, mababayaran sila nung ginarantiyahang feed-in tariff nila.
10: So ano po ang overall effect? Tama ba yung kwenta namin? Kasi kinikwenta ko yung kagabi, hindi man ako marunong dahil naman ako commissioner na ERC, o more or less ang net reduction sa mga taga Meralco customers, mga nasa 38 centavos pa.
11: Oo, tama. Para doon sa mga residential, yung typical residential na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, tama naman yung computation mo.
10: For Meralco customers only. Kasi sa mga electric co-op, ang net effect sa kanila ng decision ninyo, increase.
11: Oo, ito nga ay kung all other components of their bill being the same, magkakaroon nga sila ng pagtataas ng 0.1348.
10: Okay. One last, bago ka na ipakawalan, attorney. Anong update niyo sa system loss? Kasi kasali po kayo dun sa task force, hindi ho ba? Isa kayo sa miyembro na kinukonsulta po ng Department of Energy. Malapit-lapit na po bang mawala ang system loss o charge o hindi yan mawawala sa bill namin?
11: Ngayon ay pinag-uusapan pa lang pero hindi naman siguro mangyayari to overnight dahil kakailanganin naman din na ayusin muna ang mga operasyon ng ating mga distribution utilities nang sa ganun ay mapababa kung hindi man nila lang tuluyang matanggal yung gastusin relating to system loss. Pero ito pinag-uusapan na kahapon nga ay magkasama kami, nagkausap kami ni Secretary Garin tungkol dito at patuloy ang aming pag-uusap. Mayroon na kaming kinokolekta ang mga datos nang sa ganon kung ano man ang magiging pagdedesisyon namin ay nakabatay talaga do sa aktwal na mga datos nang nanggaling sa ating mga distribution utilities.
10: Opo. Sige sir, hanggang dyan muna. Ano po, attorney? Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mag-iingat sa biyahe. Ano po?
11: Maraming salamat, Alvin. Magandang umaga.
10: Magandang umaga. Si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. So asahan nyo na. Tingnan nyo yung nakalagay dyan sa bill ninyo na feed-in tariff. O itataas po yan ng 13 sentimo. Kasi malapit negative na po sila pag nag-negative po tayo, mag-i-incur po tayo ng interest sa susunod nating bayad. Kaya yun po iniiwasan nila. Sabi ni Butch Garcia ng Land Bank, lagi na lang mga taga-YouTube yung pinabati mo. Papa, wala akong paglalagyan. Eh, no? Paano naman kaming suki ng Gising Pilipinas sa PRTV while driving to work? Ano yung PRTV? Saan naman yung PRTV? Dito sa, yung kapitbahay natin? Hindi, paano ka makakapanood sa PRTV? Sa cable?
4: Sa free TV.
10: Sa free TV? Anong channel?
4: Iba't iba eh. Depende ko anong provider.
10: Hindi, sabi niya while driving to work eh.
4: Di ba may mga, di ba may mga kotse na may, may TV?
10: Ah, ganun ba yun, Butch? Mm. Thank you ha, marami. Kaya ako pong may kasalanan nito lahat. Ako yung mamimimuhan dahil puro nga po ako bati para lang po sa inyo. Ngayon, pag namimuhan po ako at natanggal, okay, wala na pong babati sa inyo.
12: Lagot.
10: Oh, lagot, di ho ba? Yalan dito na si Christian. Nalakot. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
13: Gising Pilipinas!
10: Energy, energy!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
10: Apat na tulay sa Isabela pansamantalang isinara dahil sa bagyong Luis. Ilang magsasaka nagpasalamat naman sa ulang dala ng bagyo.
14: Dagdag bayarin sa kuryente inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Pero singil sa kuryente ng Meralco, posible pa rin bumaba ngayong buwan.
10: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba pansamantalang taas pasahe o pagtaas ng fuel subsidy. Pinag-aaralan na ng LTFRB.
14: Labor Group hiniling na bawiin ang TRO sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Epekto ng desisyon sa mga manggagawa, pinaiimbestigahan sa Kamara.
10: Dating COA Auditor Edinitali ang sinasabing irregularidad sa confidential funds ng OVP at DepEd. Iba pang questionableng pangalang nakatanggap ng pondo, ibinunyag din.
14: Online bomb threat ng estudyante sa Pampanga, iniimbestigahan. Isa pang minor de edad na estudyante, nagpadala rin ng pagbabanta sa kaklase.
10: Pinay tennis superstar Alex Ayala, kampiyon sa Mubadala DC Open sa Amerika.
14: At sa showbiz spotlight, Melay Cantiveros, inaming ilang buwan na silang hinaghiwalay ng mister na si Jason Francisco.
10: Yan ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, August 4, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
14: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
10: Detalye. Lagay muna tayo ng panahon, humina bilang low pressure area ang bagyong Luis. Kumikilos ang LPA palayo ng bansa at maaaring mapasama sa sirkulasyon ng Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at wala pang epekto sa bansa dahil dito. Wala na nakataas na tropical cyclone wind signal sa namang lugar. Pero posible pa ring ulanin ang La Union, Pangasinan, Benguet, Ilocos Sur at Nueva Vizcaya dahil naman sa habagat.
14: Pansamantalang isinara ang apat na tulay sa Isabela dahil sa malakas na ulang dulot ng bagyong Luis. Kabilang dito ang Gukab Overflow Bridge at Anafunan Overflow Bridge sa Etiague, Alikaukau Overflow Bridge sa Cagayan City at Bacolod Overflow Bridge sa Ilagan City. Dahil dito, maraming motorista ang napinitang umikot ng ilang kilometro para makarating sa destinasyon. Pero ang ilang magsasaka, nagpasalamat sa ulang dala ng bagyong Luis matapos maranasan ang matinding tagtuyot dahil sa epekto ng El Nino.
15: Yung tanim namin kahit papano, nadiligan. Yung ilog naman, umabalik na sa normal na nivel.
14: Sa Nueva Ecija, pansamantalang hindi nadaanan ang bahagi ng National Highway sa bayan ng Laur dahil sa pag-apaw ng Kamumu Creek. Nalubog din sa tubig ang San Roque Bridge sa bayan ng Bungabon. Sa Quirino, hindi nadaanan ang Manglad Overflow Bridge sa bayan ng Madela dahil sa malakas na agos ng ilog. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 6,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Luis. Halos 500 pasahero rin ang stranded matapos suspindihin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Siam na Pantalan.
10: 5 minuto makalipas ay 7 ng umaga, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang dagdag sa feed-in tariff allowance o FITALL sa bayarin sa kuryente. 13 sentimos kada kilowatt hour ang dagdag singil, kaya aabot na sa 33 sentimos ang FITALL simula ngayong buwan. Bunso dito ng kakulangan ng bondo para sa mga renewable energy producers. Noon na inaprubahan ng ERC na singilin ng Meralco sa mga consumer ang 8.7 billion pesos na under recoveries o kulang na nasingil sa generation, transmission at government charges mula 2011 hanggang 2022. Pero ayon sa komisyon, bababa pa rin ang singil sa overall bill na Meralco dahil sa utos na refund na 9.5 billion pesos na sobrang nasingil sa kuryente. Katumbas ito ng 59 centavos kada kilowatt hour na refund. kung ibabawas ang 13 sentimos na dagdag sa fit all at 8 sentimos naman na dagdag dahil naman sa under recoveries, magiging 38 centavos kada kilowatt hour na lang ang bawas singil sa kuryente ng mga taga Meralco.
11: Kung hindi itataas itong singil na ito, ay magpapatuloy yung shortfall doon sa pondo. At ang mga nangangahulugan na ito na yung mga dapat pagbayaran ng kanilang feed-in tariff o yung kabuuan ng kanilang taripa ng mga renewable companies, sila ay mababayaran din ng interest dahil nga na-delay yung pagbabayad sa kanila.
10: CERC Chairman Attorney Saturnino Nino Juan.
14: Matapos ang 5 sunod na dagdag presyo, magnagpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 74 centavos ang bawas presyo sa gasolina, habang 60 centavos sa diesel at mahigit 2 piso sa kerosene. Sa 5 sunod na oil price hike, mahigit 26 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 13 pesos sa gasolina. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 90 centavos ang diesel, habang 3 pesos and 30 centavos sa gasolina at 1 peso and 30 centavos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng airstrike ng Iran sa US military base sa Jordan bilang tugon sa sinasabing agresibong kilos ng Amerika. Itinanggi rin ng Iran ang negosasyon sa Amerika pero inaming may pag-uusap sa Oman kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz.
10: Alas 7:07, pinag-aaralan na ng LTFRB ang pansamantalang dagdag pasahe at pagtaas ng fuel subsidy sa mga tsuper dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na hiniling ng iba't ibang transport groups ang interim o pansamantalang fare increase habang nakabinbin ang petisyon para sa taas pasahe. Isinumiti na rin sa Malacanang ang rekomendasyon para itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa lahat ng mga pampublikong sasakyan mula sa kasalukuyang 10 piso. Halos 4.5 billion pesos ang kinakailangang pondo para may patupad ang subsidiya sa loob ng isang buwan. Patuloy naman pinag-aaralan ng LTFRB kung ano ang pinakamainam na tulong sa mga tsuper.
12: Maybe it's not just one solution fits all. No? Maybe yung tulong sa jeepney at UV pwedeng at motorcycle taxi maiba compared sa bus. So meron kaming options, whether it's straightforward fuel subsidy na ibibigay sa lahat or a mixture of fare increase and fuel subsidy. Depende sa mode of service.
10: Pero para naman kay National Federation of Transport Cooperative Chairman Misael Malinas, dapat ding dagdagan ang 15 litrong cap. Hindi 15 litro, nasa 100, 150 liters kada linggo na fuel subsidy.
16: Kung dadagdagan nila ng gagawing yung 10, gagawing 20 pesos per liter, dagdagan na rin nila yung kilometers na gawin nilang 30 to 35 kilometers per day ang capping po sana noon. Para nang sa ganun, the whole week talaga, mapakinabangan namin ng gusto yung fuel discount.
10: Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon kabilang ang pisong permanenteng taas pasahe sa traditional na jeep. Sa kabila nito, inanunsyo ng grupong manibela ang panibagong 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo.
14: Hiniling ng ilang labor groups na bawiin ang temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Huwebes, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na TRO na 2 construction company laban sa pagpapatupad ng 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod. Sa petisyon ng Redicon Trading and Construction at R2 Builders, hiniling na suspindihin ang taas sahod dahil hindi ikinonsidera ang kakayahan ng maliliit na negosyo. Tiniyak naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na patuloy nilang isusulong ang taas sahod pero ang Office of the Solicitor General ang magsisilbing abogado ng pamahalaan. Nauna nang tinawag ni Tolentino na unusual o hindi pangkaraniwan ang pansamantalang pagsuspinde sa wage hike. Para kay Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula, nakasaad sa Labor Code na hindi dapat makisawsaw ang korte sa proseso ng National Wages and Productivity Commission.
17: Klarong-klaro na yung proceedings ay hindi dapat pinapakialaman at isa sa mga produkto ng proceedings ay itong wage order number 27, kaya bawal talaga. Kung nagre-reklamo yung yung employer na mataas o hindi nila kaya, eh, pwede naman silang pumunta doon sa tawag ay appeal to the National Wages and Productivity Commission. Dito nakita namin na may shortcut. So, nag-shortcut yung employers.
14: Inihain naman ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang resolusyong layong imbestigahan ang epekto ng TRO sa mga manggagawa.
10: 7-Eleven, dumutang sa impeachment trial ang mga panibagong questionableng pangalan sa ilang acknowledgement receipts na sinasabing nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022. Ipinresenta ng House Prosecution Team ang ilang resibo sa testigong si dating COA Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Wamil para kumpirmahin kung kasama sa mga sinuri sa pag-audit ng 125 million pesos na pondo ng OVP. Kabilang dito ang pangalang Andy Lim, Alejandro Pikit, Fiona Byong, Janice Marie Ravilla at Gabriel Bisaya. Muli rin lumutang mga kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Mico Harina at Patty Ting. Batay sa acknowledgement receipts, nakatanggap si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos na confidential funds bilang bayad sa sinasabing reward na gamot, habang 295,000 pesos naman kay Mico Harina bilang bayad sa hindi tinukoy na biniling supply. Sinita naman ni Defense Counsel Michael Poa ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Kabunan hinggil sa pangalan sa resibo.
18: Ang dilim! Kanya ko pala hindi mabasa, ang dilim. Kung merong ang dilim, siguro dahil
19: Objection,
18: pikit.
19: Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown
18: Your Honor,
19: in the
18: document. Your Honor, I'm just reading.
19: Itself.
18: It says here. And counsel
19: no, Your Honor.
18: Can it says ang dilim.
19: I think you know my point,
18: Your Honor. It's the way it sounds, Your Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit.
19: Exactly, Your Honor. Our point, Your Honor.
18: Pikit.
20: Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about.
18: Yes.
20: Kindly proceed accordingly.
10: Kinumpirma ni Wamil na ginastos ang 125 million pesos na confidential fund sa huling labing-isang araw ng 2022. Habilang dito ang mahigit 34 million pesos na ginastos sa pagbibigay ng pabuya, habang 24 million pesos sa pagbili ng gamot at 3 milyong piso sa computer at printer. Mahigit 3 milyong piso ng resibo ang walang petsa, habang 2023 nakalagay sa 25 million pesos na pondo sa halip na 2022. Tumagi muna ang defense team na sagutin ang tanong sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds, pero iginiit na may paliwanag kung paano nagastos ang pondo sa loblang ng 11 araw.
21: Kung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval, we will find out in the coming days. I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. I mean, magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Ayoko naman sabihing tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin.
10: Si Defense Counsel Michael Poa.
14: Iginiit ng dating opisyal ng Commission on Audit na may discrepancies sa paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa 612 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. Sa mahigit isang dekada bilang auditor, kinumpirma ni dating COA Intelligence and Confidential Funds State Auditor Roderick Wamil na si VP Sara lang ang Vice Presidenteng nagkaroon ng confidential funds na sumailalim sa auditing ng COA. Ayon kay Wamil, hindi sumunod sa patakarang nakapaloob sa Joint Circular 2015 ang mga isinamiting dokumento ng Office of the Vice President para sa pag-audit ng confidential funds dahil hindi nakadetalye ang confidential activities na pinagkagastosan ng pondo. Dahil dito, nagpadala ang COA ng Audit Observation Memorandum para mapunan ang mga pagkukulang pero hindi sumagot ang OVP at sa halip ay nagsumite ng panibagong accomplishment report. Pero sinita pa rin ng COA ang bagong dokumento dahil hindi kasama sa patakaran ang mga inilistang gastusin ng OVP katulad ng 40 million pesos para sa medical and food aid at 10 million pesos para sa biyaheng konektado sa confidential operations. Iginiit ni Wamil na dapat ay suportado ng sale invoice at official receipt ang paggamit ng confidential funds at hindi lang acknowledgement receipts na isinimite ng opisina ng Vice Presidente bilang documentary evidence.
22: Hindi naman po siguro confidential pag
1: mga kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun.
14: Pero nanindigan ang defense team na otorisado ang lahat ng confidential fund ng OVP at DepEd.
10: Alas 7:16, itutuloy ang ng House Prosecution Team mamaya ang direct examination sa dating opisyal ng Commission on Audit. Muling haharap sa pagliliti si dating COA Intelligence and Confidential Fund State Auditor Roderick Quamil bilang tumistigo o para tumistigo sa Article 1 na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds. Matapos ang direct examination, posibleng magsagawa ang defense team ng cross-examination kay Quamil. Sakaling ma-excuse na sa pagdinig, inasa ang susunod na harap bilang testigo ang kasalukuyang Intelligence and Confidential Fund Supervising Auditor na si Celine May Del Campo. Sa ngayon, pinag-aralan pa ng prosecution kung ipatatawag bilang testigo ang ilang nakatanggap ng confidential funds kabilang na si Mary Grace Piatos na walang record sa Philippine Statistics Authority.
14: Kinumpi naman ng impeachment court ang pagsusubite ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagpayag ni Pangulong Marcos na ilabas ang tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. July 20, kinatigan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Team na ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering council records na mag-asawa para magamit sa paglalatag ng factual baseline. Nakatakdang bigyan ng kopya ng dokumento ang magkabilang panig para maripaso kung maaaring magamit sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Inaprobahan naman ng impeachment court ang hiling ng ilang bangko tulad ng BDO at Security Bank na palawigin hanggang August 13 ang deadline sa pagsusumite ng bank records ni VP Sara.
10: 7-18, plano ng NBI na magsampa ng karagdagang reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects. Pero hindi dinukoy ang mga posibleng sangkot sa 30 reklamong isasampa ng Department of Justice. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malapit nang matapos ang investigasyon ng ahensya kaugnay ng anomalya. Kinumpirma rin ni Matibag na tinitingnan ng NBI ang alegasyon ng irregularidad sa infrastructure project sa Taguig City.
2: If you will voluntarily give us, share it to us, we can write a letter to him to provide us documents also for our investigation. So we're looking into it also because there is a report. Actually, lahat naman, not particularly Taguig. We have to wrap up our investigation with the flood control. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos namin.
10: Nauna na sinabi ni Senator Panfilo Lacson na umaabot ng 33%. Ang kickback sa mga sinasabing manumalyang proyekto sa lungsod na kilalang baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano.
14: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang musyong alisen si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng kickback mula sa manumalyang flood control projects. Hindi pinaburan ang hiling ng Office of the Ombudsman dahil sa kakulangan ng merito. Sinasabing hindi maaaring magkaroon ng pagbabago sa charge sheet dahil sumailalim na ang sa arraignment ang kapwa-akusado ni Bonoan na si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong sa Quezon City Jail Mail Dormitory. Pero nilinaw ng Sandigan Bayan na maaari pa rin hilinging alisin sa kaso si Bonoan para maging state witness sa tamang stage ng proseso. Nauna nang sinabi ng ombudsman na planong gawing state witness si Bonoan kaugnay ng investigasyon sa anomalya.
10: Time out, time out! Anong oras na, Christian?
14: Ang oras ay 7:20 ng umaga.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Marami pa istorya sa pagbabalik na Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matters.

0: Hygienic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Naghain ang Sandigan Bayan ng not guilty plea para sa nakakulong na si Senador Dante Marguleta kaugnay ng kasong graft dahil sa illegal na pagtanggap ng regalo bilang public official. Kasunod ito ng pagtanggi ng senador na magpasok ng plea sa kasong konektado sa 75 million pesos na hindi dineklarang donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Ayon sa kampo ni Marguleta, hindi nagpasok ng plea ang senador dahil hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa musyong layong repasuhin ang resolusyon ng Office of the Ombudsman para sampahan siya ng kaso. Nauna na naghain ng not guilty plea si Marguleta at kapwa-akusado si Aristotle Viray sa kasong plunder, kaugnay pa rin ng hindi pagdideklara sa natanggap na campaign donation.
3: Sinasabing nagbanta rin kay Pangulong Marcos ang mga individual na nagbanta kay Senador Risa Ontiveros. Kasunod ito ng investigasyon ng NBI sa banta sa buhay ng senadora, partikular sa social media. Tukoy na ang mga persons of interest at inihanda na ang posibleng kasong isasampa sa Department of Justice. Nauna nang iginiit ng NBI na hindi dapat baliwalain ang mga bantang maaaring magkaroon ng malaking epekto para sa lahat.
2: Alas 7.24, ipinasabi na ng NBI sina Batangas Congressman Leandro Laviste at dating Congressman Jing Paras. Kasunod ito ng investigasyon sa sinasabing planong sirain ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Nauna nang naaresto ang talent manager na sinasabing nag-recruit ng babae para idawit si Recto sa sexual abuse at illegal na droga. Sa social media po, sinakusahan ni Leviste si Matibag na inutusan ng hindi pinangalan ng individual kaya siya ipinasabi na. Pero pumalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at iginiit na hindi katanggap-tanggap ang tangkang paninira kay Recto kung walang sapat na ebidensya.
4: Kung ito'y mapapatunayan na totoo dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila nasirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto, ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya.
2: Nakadakdang humarap sina Laviste at Paras sa NBI sa Huwebes.
3: Pinatawan ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang suspensyong walang sahod si Insurance Commissioner Reynaldo Regalado. Sa kautusan, iginiit ng ombudsman na may sapat na basihan para suspindihin si Regalado dahil sa grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards kaugnay ng Personal Passenger Accident Insurance Program para sa pampublikong sasakyan. Nagugat ang kaso sa sinasabing pag-aproba ni Regalado sa accreditation ng insurance consortium sa kabila ng questionabing membership at timing sa paghain ng aplikasyon. Inakusahan din ang opisya ng posibleng conflict of interest dahil dati siyang senior counsel ng law firm na kumakatawan sa insurance consortium. Bukod sa kasong administration,

0: administratibo na harap din sa Regalado sa kasong graft.
1: Alas 7.26, hinikayat ang mga bansang miyembro ng ASEAN na suportahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa conference sa Malaysia, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na makikinabang din ang ibang bansa sa pagdepensa sa international law at pagkilala sa 2016 arbitral ruling na nagbasura sa 9-dash line ng China. Pumalag naman ang Philippine Coast Guard sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na pinagmumukhang masama ni Teodoro ang China. Ayon sa Coast Guard, hindi na kailangan pagmumukhang masama ang China dahil malinaw ang agresibong kilos nito laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea.
2: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisdang Pilipino.
1: Si Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela.
0: Iniimbestigahan ang online bomb threat na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa Pampanga. Kabilang dito ang 16 years old na binatilyong nagpadala ng banta sa kapwa estudyante ng Lubao Senior High School sa bayan ng Lubao. Isa namang minor de edad ang nagpadala ng video message para takutin ang mga kaklase sa bayan ng Guagua. Bukod sa investigasyon, nagsasagawa rin ng lecture kaugnay ng pagbabantang kinasasangkutan ng mga estudyante.
1: Pasintabi po sa masayang balita, arestado ang 44 anyos na lalaking paulit-ulit na gumahasa sa minor de edad na anak sa Novaliches, Quezon City. Natuklasang nagsimula ang panghahalay ng sospek sa 12 anyos na anak noong 2021 at nagpatuloy hanggang noong 40 taon. Tumagal ang pang-aabuso ng sospek dahil tinatakot ang biktima, gayon din ang kanyang ina, tiyahin at lola para nagawa ng ginang na makapagsumbong sa mga pulis. Kaya nasampa ng sospek ng 8 kaso ng qualified rape.
0: Sa Cavite, arestado ang 4 na dayuhang pumatay sa isang Chinese sa bayan ng Silang. Unang natagpuan ang dugo ang biktimang sa gilid ng SUV sa Barangay Iba. Dinala sa ospital ang biktima pero namatay din dahil sa 18 saksak sa katawan. Sa investigasyon, kasama ng biktima ang 4 pang Chinese at isang Malaysian para ibenta ang SUV sa Tagaytay. Pero walang nangyaring bintahan at pinagtulungang saksakin ng biktima. Natimbog ang 3 Chinese at isang Malaysian na sospek sa hotel sa Pasay City habang patuloy tinutugis ang isa pang Chinese.
1: 7:29, gumawa po ng kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala matapos makuha ang kampyonato sa Mubadala DC Open sa Amerika. Pinatumba ng world number 28 na si Ayala ang world number 3 na si Jessica Pegula ng Amerika sa loob ng 3 set. Ito ang unang singles title ni Ayala at naging kauna-unahang Filipino player na nakasungkit ng WTA Championship. Ito rin ay 9 na beses na pinatumba ni Ayala ang nakalabang top 10 player. Dahil sa panalo, umangat sa bagong career high na number 20. Uy, number 20 wow. Na si Ayala. Ang world ranking ni Ayala, susunod na target top 10 ha. Sa Facebook post, binati ni Pangulong Marcos ang makasaysayang panalo ni Ayala. Susunod na sasabak si Ayala sa National Bank Open sa Canada. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning, Alvin at Christian. Sa ating Showbiz Spotlight, ibinahagi ni Melay Cantiveros ang buhay matapos umalis sa bahay ni Kuya bilang big winner ng Pinoy Big Brother. Sa podcast, inamin ni Melay na dati silang naghiwalay ng mister na si Jason Francisco sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Melay, walang nakaalam ng hiwalayan nilang dalawa bilang respeto sa isa't isa. Hindi idinetalya ni Melay ang dahilan ng hiwalayan, pero iginiit na ang mga anak ang rason sa kanilang balikan. Noong 2013, ikinasasin na Melay at Jason at proud parents na sa kanilang dalawang anak. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Christian.
1: Parang ang ganda ni Christian sa umaga. Ay, ni Christian, ni Ganiel sa umaga.
4: Glowing, oh.
1: Yan mo, oh, parang nag-glow, no? Ano meron?
3: Nag-ayos lang. May cover rate.
1: Akala ko ilaw lang yung katapat.
4: Akala ko woke up like this.
1: Pag-gising.
3: Pero malapit na, woke up like this.
1: Pag-gising niya, ganyan na kaagad, ano? Di siya na.
3: Subukan natin yan, woke up like this.
1: Thank you, maraming salamat. Ganiel, glowing. Ay, dapat pala, glowing.
4: Glowing.
1: Ganiel Krishnan. Thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita inilampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
1: Ako naman po si Alvin L. G. Kumagandang umaga at maraming salamat Pilipinas, pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas!
1: Energy on a Tuesday!
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
10: ikaw ang
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
12: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Magandang umaga kay Vian Avillanosa, you know, from Caloocan City. Ganon din kay James Dean na pinapabati ng happy birthday si Caloy Villoso, Engineering Department sa Marikina City raw.
0: Ay, good morning po kina Dr. Michael Montesa at sa mga staff daw po ng St. Dominic Medical Center sa Cavite. Good morning po at sa mga taga-Pateros kina Dr. Alex Tinsuan. Good morning din.
1: Nabalitan mo ba kami kanina ni Arnel Ozaita tungkol sa Kabinti? Nabalit na narinig mo ba yun? Nasaan yung Pagsanhan Falls?
0: Sa Kabinti.
1: Eh, ba't Pagsanhan Falls ang tawag kung nasa Kabinti?
0: Kasi ano yan, nag-explain yan.
1: Teacher pala, sabi ni Arnel Ozaita.
0: Nabago na ba?
1: Albin, ang entry gate sa mga bangka papuntang falls ay nasa Pagsanhan.
0: Ah.
1: Pero ang falls ay makikita talaga pagdating sa Kabinti. Kaya tinawag siyang Pagsanhan Falls. Bakit nga?
0: Parang may naparod ako niyan before nga na documentary na yung Pagsanhan Falls na kilala natin, yung actual falls ay nasa Cavinti. Pero yung pala yung explanation kaya Pagsanhan Falls, doon ang entry point. Eh, dapat Cavinti Falls.
1: Exactly. Wait, sabi ni Ma'am Gladys Santa Rita, yung Cavinti naman daw is the town where CBK Hydroelectric Power Plant, yung Caliraya Butokan Calayan, is located. Hindi nga po, ma'am, hindi nga po napapaliwanag.
0: Yung talon.
1: Bakit hindi Pagsanhan, Cavinti Falls?
0: Oo.
1: Para fair.
0: Para,
1: yung Lumban daw kasali din doon.
0: Sa
1: falls.
0: Sa falls. Kasi magkakatabi yan, di ba?
1: Di ba nga ako napunta Cavinti? Hindi ko siya maalala. Napunta ka na bang Kabinti Falls?
0: Nadaanan lang.
1: Okay. Sige, bago si Attorney Mel, i-announce mo raw yung walang pasok, Christian. Sige. Gagalit na yung producer mo.
0: Nasa akin po ulit ang susi. Para po sa mga may pasok o walang pasok ngayong Martes, makinig po kayo ha. Ang wala pong pasok, all levels, public at private, ngayong pong August 4. Makinig po kayo.
1: Nagkakita ang background para hindi ka mahirapan. Ganyan?
0: Yan. Okay. Kala ko yung timer. Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, Pangasinan Province, La Union Province, Tagaytay City sa Cavite at ang Baguio City. Sa Benguet, public and private po ang walang pasok ay ang sa Bayan ng Kapangan, Kibungan, La Trinidad at Tublay. No face-to-face classes naman po mula preschool hanggang senior high school sa public at private sa Bayan ng Tuba. Sa Bulacan, all levels, public at private at alternative delivery mode ang klase sa Kalumpit at Pulilan. Kinder to senior high school, public at private at alternative delivery mode naman sa bayan ng San Ildefonso. No face-to-face classes, kindergarten to senior high school, public at private sa bayan ng San Miguel. Sa Pampanga, all levels, public at private, walang pasok sa San Simon at Mabalacat. Sa Zambales, all levels walang pasok sa Masinloc, Palawig, Subic, Castillejos, Santa Cruz, San Narciso, Candelaria, Kabangan at Butolan. Sa Isabela, all levels public at private ay wala pong pasok sa Alicia, Angadanan, Aurora, Benito Soliven, Burgos, Kabatuan, City of Iligan, Cordon, Delfin Albano, Divilacan, Etchage, Gamu, Luna, Naguilian, Palanan, Quezon, Reyna Mercedes, Rojas, San Agustin, San Guillermo, Santa Maria, San Pablo, Santo Tomas, Tumawini, San Manuel. Preschool to senior high school, wala pong pasok sa bayan ng Malig, sa Nueva Vizcaya. All levels, walang pasok sa public at private sa bayan ng Santa Fe. Kinder to secondary levels naman, public at private, sa Aritao at Dupax del Norte at sa Quirino. No face-to-face classes, kinder to senior high school, sa public at private sa bayan ng Nagtipunan. And I, thank you.
1: Dagdagan mo pa, konti pa eh.
0: Sige pa. Kulang yung 4 pages, oh.
1: Oo, pero ma-update pa po yan, ha? Mamaya, marami pang mag-a-anunsyo. Kasi kanina sabi ko na araw na.
0: Oo nga.
1: Ngayon ko mulim-lim na naman. Maganda-maganda umaga sa iyo, Jerry Diaz. Kaya mega congratulations daw kay Alex Ayala for the historic win. Akala ko talaga sa may finals pa lang yun. Yun pala, yun na yung finals pala.
0: Na na-cancel diba kahapon kasi nga
1: umulan. Naulan. Hindi pala, akala ko kung naulan ng todo, ilipat sa covered court. Hindi pala ganun. Talagang kailangan
0: open field pala talaga.
1: Mm-hmm. Well, congratulations sa Alex Ayala. Pero bago yan, teka muna, andyan na si Attorney Mel. Magko-condolences muna ako. Naku po, ako'y nalungkot. Ba, naghibigid ko sa mga Ilonggo. No? May classmate po ako na matay kahapon. Ano po? So ang aming pong pakikiramay sa pamilya, mahal sa buhay, mga naiwan po ni Jeneline Maria Rito. Anak po ng dating principal po namin yan sa UNOR Talisay. Ang aming pong pakikiramay, G! Ang aming pong pakikiramay, yung batch 90. Sa kabilang buhay po ng aming classmate na si Jeneline G. Maria Rito. Our condolences, okay? Okay, partner. Nasa Zoom na natin si Attorney Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Attorney Mel, good morning po sa inyo.
0: Hi, Attorney.
13: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Good morning, Attorney.
1: Attorney Mel?
14: Okay, dito na ako.
1: Yan, Attorney Mel. Ano sa palagay mo ang pinakasustansya ng pag-direct examination ni Attorney Lorna Capunan sa taga-COA kahapon?
14: Okay, dapat nating maintindihan ulit ng Article 1 ay patungkol sa betrayal of the public trust at culpable violation of the Constitution at papaanong ginawa ito. Sa Article 1, misuse, misappropriation, and illegal or irregular liquidation of about 612 million pesos. Iyan. Yung unang mga saksi nating nakita nung isang linggo, pinatunayan nila kung papaanong na-withdraw ang pondo ng bayan sa mga bangko sa pamamagitan ng isang unsecure route, no? Hindi ito electronic digital transfer, hindi ito manager's check, kung hindi paglalagay sa mga gym bag, no? So nakita natin yan. So ang pinakita last week, nagkaroon ng pagkakataon or temptation or opportunity para magkaroon ng environment for ghost expenditures o kaya ghost disbursement at malversation. Ngayon naman, ang testimonya ni Wamil, ang Wamil para idikit na. Kung ang unang yugto ay extraction ng money, ito na ang yugto ng disbursement at liquidation. At ang kanyang napatunayan, siya ay isang empleyado o ahente ng Intelligence and Confidential Fund Audit Office na nangangasiwa at nagsusuri sa paggagastos at paggagastos ng mga pondo ng bayan. At ayon sa kanya, siya ang nag-examine doon sa 612 million at nakakita siya ng number one, napakabilis ng mga transaksyon. Number two, irregular at depektibo at kulang-kulang na pagpapaliwanag sa mga sinasabing na gastusan nito. Number three, at winarningan nila o binigyan nila ng notice ang Office of the Vice President sa pamamagitan ng Audit Observation Memoranda para ipaliwanag, itama, gawing regular ang kanilang pagre-report. Pero sablay pa rin, kaya gumawa na sila ng notice of suspension sapagkat nga yung mga acknowledgement receipt, halimbawa, walang mga dokumentong magpapabigay substance dito. Merong mga fictitious name na hindi nila ma-verify, hindi nakalagay doon kung paano nilang ginamit at ano ang relasyon ng kanilang paggamit sa pera sa pagka-confidential funds. At saka ang sinasabi nila, mismong yung mga acknowledgement receipt, titingnan mo pa lang, mukhang kaduda-duda na. At saka sinabi nila, ang mga dokumento, ilan dun sa mga dokumento, pirmado mismo ni Vice President Sara Duterte. So ang pinaka-take natin dito kahapon, ang mga dokumentong inilatag ay nanggaling mismo sa gobyerno. So ibig sabihin, clear and convincing na ito. Hindi mo ito mapapagkaila. At ang mga liquidation, acknowledgement receipt, explanation, nanggaling rin mismo sa dokumento. Kaya ang pinapatunay niya na ang pagsusuri niya dito ay nakita niya ang mga depektong ito at ang defektong ito at irregular na ito. At kaya ang sa tingin ko, ang punto niya, kung ang ibinigay mong mga pagpapaliwanag ay depekto, irregular, kulang-kulang ang mga dokumento, hindi pagpapaliwanag yan. Maaaring ituring na walang pagpapaliwanag yan. Kaya nga, diyan pumapasok yung ating batas. Ang ating batas, Article 270 ng Revised Penal Code, ang sinasabi ganito. Ang sinumang lingkod bayan na nangangasiwa ng pera ng bayan at inutusan, i-explain o i-account ang mga perang ito at hindi nila tinupad, ituturing na, ito sabi ng batas, ginamit nila for, quote-unquote, personal use. So, yun ang pagpapalagay ngayon ng batas. At ang pangalawang pagpapalagay ng batas, yung parati nating sinasabi, kung ang ari-arian ng isang lingkod bayan ay hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga ari-arian na ito ay pagpapalagay na nakuha sa illegal na pamamaraan. So, yun ang dalawang pagpapalagay. Kaya dapat kabit-kabit natin ito. Kaya, in essence, hanggat wala, hindi natin nakikita yung cross-examination at saka yung paglalatag ng depensa ng defense ng kanilang ebidensya, medyo damaging ito kay Vice President Sara Duterte.
1: Actually, yun ang tanong ko, naunahan mo lang ako, no? Kasi sa atin, sa ordinaryo mamayan, parang walang action, parang nakakatulog naman ako sa testimonya ng Wamil na ito. But, sa mga legal experts kagaya ni Attorney Mel, may damage ito sa depensa. may kumaga may pitik ito. Mm-mm. O hindi lang natin nalalaman ng mga ordinaryong tao na hindi mga abogado, pero nililinya niya yung foundation, attorney.
14: Ang linaw kasi ng pitik eh. So 125 million, papaano mong nagastos iyan? Diba? Kasi abnormal. Kasi kung abnormal ang sitwasyon, dapat it requires a compelling justification. Bakit mo ginawa iyon? Diba? Dapat mayroong mga rason na ganon. At siyempre, kung iuugnay natin to doon sa naunang dalawang testigo, basta't ikaw ay nag-withdraw ng cash, physical money, cash paper, money, eh, ang susunod na yugto noon, maaring hindi mo na matrace from the traceable to the untraceable sapagkat nga, tinanggal mo sila, kinat off mo sila sa monitoring fiscal system ng banko. Diba? Hindi nila matetrace yun. Napakadali. Kaya it creates an environment of a temptation for malversation. At ito na nga, pinapakita nila bakit ganitong ka-irregularidad ang paglalatag nyo. Unang-una yung acknowledgement receipt. Bakit hindi ang ibinigay yung mga resibo ng mga binilan at bakit kung bumili ng table, laptop, etc., bakit hindi na ipaliwanag daw ang relationship sa pagka-confidential nito. At isa pa, yung reward system. Dapat makita ang detalye ng pagbibigay nito. Reward, medicine, paano naging reward yon? Diba? Kasi ang involved dito, Alvin Christian, ay pera ng bayan. At according to Joint Circular Number 2015-01, ang pagdidetalye nito, ang paglalatag ng mga paggamit nito, ay dapat metikuloso, dapat talagang particular. Yan.
1: At hindi po maka-object ang depensa eh, dahil may papel eh. Ibig sabihin, how can you refute the paper trail?
4: Document itself.
14: Nga, hindi sila makakross dahil kung magkocross sila, talaga magmumukha silang parang nanguhula na lang. Kaya lang, nag-reserve sila ng cross doon sa 11 days yung 125 million na nagastos daw ng napakadali. Kasi kung titignan mo to, Alvin Christian, ano ang mga badges of irregularity? Number one, ang napakabilis na transaksyon sa milyong-milyong halaga ng pera, 125 million. Ilang una, ang bilis, ang rapidity. Number two, ang mga irregular at hindi tama at kulang na mga documentation nito. Eh kung magsasabi ka magbibigay ka ng reward or something like that, siyempre tutukuyan mo kung ano yon, sino yon at bakit binigay. At sinabi rin niya, kung hindi ako nagkakamali, hindi niyo naman kailangan ilatag sa inyong report ang reason bakit kayo nagkakaroon ng confidential activity na to. Dapat pa rin ilista niyo kung anong nagastos ang pera. Sinasabi, yun ang hindi na napaliwanag ng maigi. Kaya nga sa tingin ko, ang punto actually ng prosecution kahapon, kung mali ang binigay mong pagpapaliwanag o kung wala kang pagpapaliwanag kasi hindi ka nagbigay ng invoice, para na rin ituturing na hindi ka nagpaliwanag. So papasok yung Article 217 ng Revised Penal Code na kung hindi maipaliwanag ng lingkod bayan ang mga perang pinangangasiwaan niya, ituturing na ginamit niya sa kanyang personal use. Kaya kinakabit doon sa batas na yon.
4: So attorney, can we safely say na so far sa round na to kahapon, mas lumalamang ang prosecution?
14: Masyadong lumalamang. Sapagkat dito, ito ha, ang sabi ni Presiding Officer Chief Escudero na ang hantungan, ang level ng ebidensya dito, hindi proof beyond reasonable doubt, kundi clear and convincing evidence lamang. Ibig sabihin, nilatag mo ang ebidensya, makakapagbigay ka ba ng determinasyon na sapat para masabing ginawa nga? Yun ang clear and convincing evidence. So, anong ebidensyang nilatag? Dokumento nang nanggagaling sa gobyerno. Sino ang pinresent ng mga saksi? mga tao sa intelligence and confidential fund audit office ng gobyerno, ng COA. At hanggang ngayon, hindi matitinag ang credibility nila sa kanilang mga obserbasyon at determinasyon sa nangyari dyan sa 612 million pesos na iyan.
4: Ngayon po, I think babalik si Ginoong Wamil, yes, as witness. Ano, sa tingin niyo po, makakahabol pa ba dito ang defense? Kaya pa ba nilang habulin to? Yung,
1: wala pa silang cross, ha? Mm-mm. Hindi pa sila nagko-cross. Wala pa sa kanila.
4: Kaya ba nila itong habulin kapag nag-cross-examine na sila, attorney?
14: Well, yung mga nakalagay doon, na nababasa natin, ewan ko kung anong itatanong nila, okay? Kasi galing mismo sa gobyerno yan. Pangalawa, siguro, babasagin nila ang kredibilidad nung mismong pagkatao, nung saksi. Sasabihin nila na inaccurate ang iyong obserbasyon, hindi mo sinubaybayan ang mga regulasyon para sa pag-iimbestiga. Siguro ganyan ang route ng kanilang cross examination, at lalong-lalo na nakita natin yung ginastos nung 11 days na 125 million, yun, nagreserba sila doon at sila daw ay magko-cross examine doon, no. Kaya yan, kaya lang, alam mo, kasi merong danger rin ang mag-cross examination. Basta't may nailabas na mga panibagong facts doon sa cross examination, ang kabilang panig naman, ang prosecution may karapatang magtinatawag na redirect examination para ipaliwanag kung meron mang discrepancy na mahalaga na nasabi, o kung hindi mahalaga, hindi na magre-redirect.
1: Opo. Yeah. Ngayon, sa part na ito po ba natin makikilala finally kung sino si ano pangalan niya? Andilim. Si Andilim. Hindi, ang kahapon ang nakakatawa.
4: May mga bagong names.
1: May mga bagong names. Si Andilim.
4: Si Patiting.
1: Si Patiting. Ewan ko kung si Kati, kapatid ni Pati. Palagay mo. Si Kati, kilala mo si Kati? Katiting. Yeah. Yeah. Sa palagay mo, makikilala natin sa part na ito, Atty. Mel, o halata naman, fictitious naman yung mga pangalang yan.
14: Kung tanong sa cross examination, in-investigate mo ba kung sino talagang mga taong ito? Pero palagay ko, ganun na nga ang ginawa ng Intelligence and Confidential Fund Audit, kaya sinabi nilang irregular, hindi nila ma-verify sapagkat wala silang walang record na makikita sa pangalan ng taong ito. Pero ang danger rin dito, Alvin Christian, basta't inumpisahan niya ng cross-examination, ang redirect examination ng ni Kapunan, maaring ulitin niya ang mga tanong at sabihin niya na sa korte na pwede bang isabina o malaman sa depensa kung alam nila ang sinong mga taong ito, sapagkat sa kanila nang galing ang dokumento, 'di ba? Kung alam nila ang mga tao sa mga aliases na ito. Kasi kung ang punto nila ay mga alias lang ito at meron tunay na mga tao sa likod ng mga alias nito, dapat malaman ng madla at dapat malaman ng husgado, sapagkat wag natin kasing Alvin Christian na i-confuse ang confidentiality as the same as non-accountability. Hindi pa pwedeng i-confusion. Ang sinasabi ng Constitution na accountability, iyan ang fundamental na trabaho ng isang lingkod bayan. Sapagkat sabi sa ating Constitution, public employees and public officers, eto ha, verbatim to, word for word, must at all times be responsible to the people. No, be accountable to the people, must at all times be accountable to the people. Sa lahat ng oras, dapat maging accountable. So kung hinihingi ng pagkakataon na ilantad ang tunay ng pangalan ng mga aliases na yan, dapat talagang ilantad yan, kasi ang taas ng public interest dito sa kasong to, malaman kung saan talaga pumupunta yung pondo. Yan.
1: Ama, sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Mel. Magabang-abang po tayo, kasi ang sabi naman nung iba, the exciting part is coming. Hindi pa ngayon, hindi kailan pa kahapon. Kaya? Para papunta pa lang tayo sa exciting part daw, Attorney Mel.
14: Oo nga eh, baka may drama, sasabihin eh. Tumingin kayo sa pintuan, lalabas si Mary Jane Piatos.
1: Thank you, thank you, Attorney Mel. Maraming salamat po sa oras ninyo. Mabuhay po kayo, Attorney Mel.
4: Thank you, Attorney.
14: Maraming salamat sa inyo.
1: Thank you. Si Attorney Melancio Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Kasi magaling ang Pilipino Christian gumawa ng mga ganyan eh.
4: Mm-mm.
1: Yung mga may pan intended. Halimbawa, ang pangalan Malu o apelido
4: Wang.
1: Wang aga, di ba pwedeng Sao? Okay. Malus.
4: Buti nga may post.
1: O di kaya Tong, di ba pwedeng Tong? Bakit ang dulo mo kaagad Wang?
19: Easy.
1: O Pet, o pwede namang Malu Pet.
4: I concede.
1: Ayan ha. Camila, may pagkaiba yung mag-isip yung Christian Usores ha. Ang matik sa kanya, pag sinabing Malu, Wang, hindi ba pwedeng bakit? Malu, Sog?
4: Wang. Oh. Chinese kasi. Kaya Wang. Si Mrs. Wang.
1: Ako gusto ko Malu, Tong.
4: Tong. Oh, oh, di ba? Parang ano, Vietnamese.
1: Pwede din yung Malu.
4: Parang international, di ba?
1: Pet. Maganda din yung Malu Pet.
4: International, di ba?
1: Oh. Mahilig po tayo sa ganyan. Yung mag-coin ng mga words.
4: Mm-mm.
1: Yung nakakatawa. Magaling ang Pilipino dyan. Mabilis mag... Ano? Mabilis mag-isip. Diba? Ma-creative. Oh, sa mga ganyang ano, witty.
4: Calling the attention of Mrs. Wang. Mrs. Malu. Di ba?
1: Feeling ko kung ganyan yung full name niya, magpapalit siya.
4: Hindi ko matanggap.
1: Sabi nung katabi niya, ayun katabi niya si Masi eh.
4: Masi?
1: Kip.
4: Para Arabic.
1: Opo siya.
4: Para Arabic naman yung apelido. Ibang naman yung Arabic.
1: Ay, Diyos ko, Pilipino. Marang maganda umaga sa iyo. Sino ba nandyan? May last 3 minutes pa ako. Eh. Si Sarah Concepcion pala yung nandiyan.
4: Mm-hmm.
1: Kabati daw si Charlie Sheen Concepcion at si Roldan Pagaduan from Makati City.
4: Go. Si Sir Philip Lacson Medina sabi niya, good morning. Maaraw na daw. Saan niyang maaraw na yan? Good morning. Makulimlim dito eh.
1: Hindi, kanina maaraw dito.
4: Ayan, sumikat na naman. Si Professor Gabby Lopez, good morning po. Si Sir Zosimo Gasmin and family sa Mabalacat, Pampanga, magandang umaga.
1: Si Happy Boyle, sabi niya may entry siya. Si Andy Lim, yan ang bunso ni na Maddie Lim. At pinsan ni Kenneth C.
4: Pakibukas na
1: ilaw. Ay, Diyos ko po, ang galing niya talaga. Louis Basco, magandang umaga. Si Yot, si Eli Trinidad, Katiting. O small cat. Kati-ting. Ah, okay.
4: Insan nga ni Pati-ting.
1: Oo, kailangan nyo po ipaliwanag, eh, hindi magandang ano, hindi masyadong ano na joke yun. Kailangan nyo walang explanation. Governor.
4: Si, si kababayan, TJ David, buwabate rin sa atin ng good morning. Welcome back. Dr. Ed Erwin Noche dyan sa Cebu, good morning po.
1: Noriel Aragon, magandang umaga. Si Chris, mainit na issue po dito sa Lucena. Hindi daw considered na highly urbanized city. At nananatiling component city lang ito ng Quezon.
4: Ah. Oy, si Trisha Lindo may entry, yo. Ang asawa daw ni Andy Lim ay si Ann Liwanag.
1: Halika nga rito. Trisha, halika rito, ha. Parang hindi masyado nakakatawa yung entry ni Trisha Lindo.
4: Ann Liwanag daw, ang asawa ni Andy Lim.
1: Kandila ba ito? Ella, oh, magandang umaga sa iyo at siya Cesar Abarisha. Yan, pagkalokohan.
4: Yan.
1: Diyan kayo magaling. Villanosa, Eddie Lim daw. Yung St. Jess Mateo.
4: Matutuwa si Attorney Kapunan sa inyo.
1: Oo nga eh. Kung ano, abote si Bimbo Papasin, meron ding entry. Ay naku, ewan ko sa iyo. Kasi marami pa palang pangalan.
4: Oo, mahaba pa eh. Bukod pa dun sa napakahabang listahan na nung una.
1: Meron palang Makatiko.
19: Easy,
1: alam mo, Bimbo, lumapit-lapit K-H-O. Ka nga rito.
4: Kaano-ano ni Hayden ko yan.
1: Hoy, wag na nating basahin yung iba kasi okay. Yung iba medyo bastos talaga eh.
4: Sa Cavite daw yung maaraw, sabi ni Sir Philip. Maaraw daw sa Cavite. Sana all.
1: Ang wag na yan, Bimbo. Ang dami niyang mga ganyang ano, kabastusan.
4: Naikinig si Lala sa atin.
20: Ay, bawal yan.
1: Kaya nga. Oo. Hindi, pero ibig sabihin, ginawa kasing ano, ginawang pangalan, ginawang alias. Kasi ang akala nila, makakalusot. Hindi, sa totoo lang, pwede palang gumawa din ng alias.
4: Mm-mm.
1: Pero, merong confidential doon na kailangan kilala ng COA. Pag pinisent, pag hiningi sa'yo, kailangan ibigay mo.
4: At least sa level nila, kilala nila na existent talaga yung taong binigay ng alias.
1: Pero hindi nila pwedeng ibulgar. Pero pwede talaga na gano'n ng mga alias, lalo na kung sensitive ang issue, ha? So kung gagawin ka ng alias, Christian, anong gusto mo alias?
4: Nag-isip ako bigla. Basta hindi Malu.
1: Sog ang apelido.
4: Ayan, o pwede Sog.
1: Malu, Sog.
4: Parang Korean na naman.
1: Bababay na nga. O tandem ng bayan, susunod na.